0: card na kitang-kita ko eh.
1: Kita mo na.
0: Lumutang sa baha eh.
1: Basta, kung sakali talaga na talaga matigas ang ulo ninyo, or kunyari, sige, bigyan na natin ng konting,
0: rason para lumabas.
1: Oo. I-check nyo muna po gaano kadelikado o gaano ka-safe ang paglabas po ninyo. Kasi hindi naman po nagkukulang ng abiso ang ating mga local governments. Maya't maya ang kanilang paalala. Lalo na nga po ang OCD na kung
0: ang NDRRMC, imagine mo pati yung hearing, impeachment trial, napapahinto bigla kasi lahat ng cellphone magtutulog.
1: At ako para sa akin, tama lang yun.
0: Dapat lang. Dapat lang na ina-alerto tayo.
1: Correct. Eh, kita mo nga, ina-alerto na nga tayo, meron pa rin nagpumilit.
0: Mm-hmm.
1: Eh, sad. Napaka-sad kasi tayo naman ay dapat ang una nating isipin ay ang ating kaligtasan. Pagka ganito, huwag tayong mag-alatsyamba. Ay, kaya yan ang kotse ko. Ay, kaya yan ang motor ko. Ayun, pugak.
0: Kaya nga.
1: Oo.
0: Ay, kaya ko yan. Bahalang yan. Kesa talak ni boss yung sumalubong sa akin.
1: Naku.
0: Pasukin ko na lang, lakarin ko yung baha, makarating ako sa opisina, basang-basa ako. Naku. At least hindi ako tatalakan.
1: Paano naman kung ikaw ay magkasakit?
0: Oh.
1: Pag ikaw nagkasakit, tatalakan ka ni Mrs. Bakit ka mo? Ang equals niyan, hindi ka makakapasok. Equals? Wala kang sahod.
0: Tapos
1: gagastos pa kayo sa ospital. Napakahirap po.
0: Ang laki, no? Ang laking gastos.
1: Ang laking gastos.
0: Ka
1: oo. Kaya wag po, makinig na lang tayo. Wag naman matigas ang ulo. Kaya mga bata, isoli yan ba? Wala. Balik na naman ako
0: sa baon. Sabi siya, si Tita Doris, wala nang ginawa ko. Di pagtripan yung baon namin. Bakit pabalik ng pabalik?
1: Hindi. Kasi pagka ganyan na walang pasok, maski yung mga magulang nyo, magbanding kayo ng tama.
0: Yan.
1: Diba? Bili ng champurado.
0: Aha, lagyan mong gatas. Sarap.
1: Kahapon, meron ako nakita na naglalako ng bilatog.
0: Ay, correct.
1: Yan.
0: Lagyan mo konting asin.
1: Oo, sarap. Ay, baka nakikinig yung mga doktor. Wait lang, hindi po ako.
0: Dok, hindi po. Sinasabi lang po niya. Nakita lang
1: daw niya. Imagine ko lang.
0: Ayan.
1: Good morning po sa lahat ng mga nasa ospital. Kasi sila, partner, ang ating mga frontliners.
0: Mm-hmm.
1: Kung mga yung ibang tanggapan ay nagsuspinde ang mga nagdadala ng basiko. Basiko, may naalala ka. Na pag si servisyo, sila po yan, yung mga nando doon sa ospital, yung mga naandun sa rescue operations.
0: Yan. Ang mga nasa rescue operations, ang mga disaster response teams, di ba? Ng different LGUs. Magandang umaga po sa inyo. Siyempre, makinig po tayo sa kanila dahil sila po yung may monitoring doon sa mga level ng tubig sa inyo dyan, sa ilog, di ba? At para po masundan din natin kung ano yung abisong ibibigay sa atin.
1: Huwag na po tayong matigas ang ulo. Huwag na po tayong dumagdag sa problema kasi as it is, maximum as it is ka pa kahit kasi bumabagyo, naghahabagat. Yung kulang na nga po sila sa tamang equipment. Kulang na nga po sila sa tamang tao. Huwag na po tayong makisali. Huwag na po tayong dumagdag sa kanilang problemahin.
0: Kaya naman. Eto na. Halos 1,000 pamilya nananatili pa sa mga evacuation center sa Marikina City. Ang detalya mula kay Radyo Patrol Zeus Legazpi. Zeus.
2: Robert at Doris, sa mensahe sa Radyo Patrol, sinabi ni Marikina City Mayor Maancho Doro, no, na nasa 784 pang mga pamilya o katumbas ng nasa 48 individual ang nanunuluyan pa sa mga evacuation center sa lungsod. Sa Concepcion Integrated School sa Barangay Concepcion 1, na isa sa malalaking evacuation center sa Marikina City, nasa higit 230 pamilya pa ang nananatili. Karamihan sa kanila, residente ng naturang barangay at katabing barangay Tumana. Ayon sa mga lumikas, maaga sila nagtungo sa evacuation center kahapon dahil mabilis umakyat ang tubig sa kanilang mga bahay kapag sumampa na sa second alarm ang antas ng Marikina River. Tiniyak naman ang mga namamahala sa evacuation center na may libreng pagkain at gamot ang mga lumikas. Ang ilan, anila, nagsisimula na nga umuwi sa kanilang mga tahanan dahil bumalik na rin sa normal ang level ng Marikina River ngayong umaga. Robert at Doris, binabaybay natin itong Marcos Highway at nasa dito na tayo sa bahagi ng kalsadang sakop ng Pasig City kung saan patuloy yung nasa mahina na pag-ambon pero ito nga, no, gaya nung kahapon ay pahina yung pag-ambon, tapos magiging nasa katamtamang lakas ng ulan. Pero magmula nung umikot tayo dito sa Marcos Highway, kanina hindi pa naman natin naranasan ang pag-ulan at pag-ambon pa lamang ang ating naramdaman dito ngayon. Yan ang balitang kumpirmado, yes. Sigurado ito. Yes?
1: Oo, ay magtatanong lang ako kasi sabi mo kanina sa Marikina City ay mayroon pa rin mga evacuees.
0: Mm-hmm.
1: Ano ang masasabi mo na kailangan na, ayuda na pwede ibigay sa kanila?
2: Ang nakita natin na ayuda na ibinibigay sa kanila ay hot meals. So meron silang almusal kanina, tocino and rice, no? Yung nakita natin nga almusal ng mga lumikas kanina doon sa Concepcion Integrated School sa Marikina City yan. Nakita rin natin na nabibigyan naman sila ng libreng gamot para sa alipunga, anti-fungus cream, meron sila noon, at yung doxycycline o yung gamot sa leptospirosis. Pero ang sabi sa atin, Robert at Doris naman, nung ilan na mga nakausap natin ay evacuee, mainam sana kung mabibigyan din sila ng yung ready-to-eat food box mula DSWD.
1: Okay.
2: Kasi sa ngayon, ang nakita natin doon sa, at least doon sa paaralan na yun, no, na ginawang evacuation center, ay wala pa sa ngayon yung ayuda na yun mula DSWD. Sa kabila niyan, tiniyak naman ng mga camp manager ng evacuation center na tuloy-tuloy lang yung kanilang pag-aabot doon ng mga necessity o yung kailangan ng mga lumikas.
1: Oh, pero paano yung mga nakikinig sa atin ngayon o nanonood sa atin ngayon?
0: Mm.
1: Dahil ano tayo, di ba, special coverage mode.
0: Mm-hmm.
1: Kasama natin ang TV dito, lahat ng plataforma ng ABS-CBN News ay kasama natin. Zeus, paano yung mga gustong tumulong, saan nila ipapadala? Yan, yung sinasabi mong pagkain o kaya kumot, yung hygiene kit, yung mga ganyan.
2: Robert at Doris, ano yung ginagawa ng mga private volunteer o yung iba pang mga nakausap din natin doon sa evacuation center, ay doon na kagad sila nagtutungo, bit-bit yung kanilang mga iaabot doon sa mga evacuee. Ayon doon sa mga nakausap naman natin na namamahala doon sa evacuation center, malugod din ang tinatanggap yung ganong klase ng tulong.
0: Okay. At ang mahalaga dyan, kung hindi pa rin naman kalmado ang sitwasyon, tama yan, mag-stay na muna yan sila muna sa evacuation center. Ine-expect ba natin, Zeus, ayon sa LGU na possible o yung possibility na dumagdag pa yung mga evacuees?
2: Ang nakita natin kasi, Robert at Torres, nababawasan na eh yung bilang ng mga lumilikas dahil nga nakita nila na normal na yung antas ng tubig sa Marikina River. Kaya ayon din dun sa mga nakausap natin dun sa Concepcion Integrated School, ilang pamilya na yung umuwi kaninang madaling araw.
0: Okay, maraming salamat, Zeus Legazpi.
1: Thank you.
2: Maraming salamat, Robert at Doris.
0: Samantala,
1: Mula sa Marikina,
0: ito muna tayo.
1: Magtututut muna.
0: Magtututut time tayo, partner.
1: Tutut muna natin ay 8:12 in the morning.
3: Oras sa tidsan nyo ng Biogenic. Armor up for adventure with Biogenic.
0: Mula sa Tutu Time, tatawid tayo sa lungsod ng Maynila.
1: Okay.
0: Puntahan natin yung paglilinis sa Barangay Santa Cruz, partner.
1: Bakit?
0: Umapaw kasi yung estero dun.
1: Ayan na.
0: Alamin po natin ang detalya mula kay Radyo Patrol, Trisha Lindo. Trish, ano, tapos na ba yung paglilinis?
4: Good morning, Robert at Doris. Putik at basura na nga lang yung naiwan sa Barangay 355 sa Santa Cruz matapos humupa yung abot tuhod na baha kaninang madaling araw. Naabutan ng Radyo Patrol yung paglilinis ng ilang residenteng nagpaiwan sa kanilang lugar. Ayon sa residenteng si Iking, sanay na sila sa taong-taong pagbaha lalo na kung umaapaw yung Estero de San Lazaro. Mas gugustuhin nila ito na hindi na lumipas o lumikas kahit pa magdamag silang magbabantay sa kanilang binahang bahay. Narito yung kanyang naging pahayag.
1: Dresh, ano
5: ang... Ganyan walang ulan, umaapaw yung kanal. Hindi kami rin ang naapektuhan. Para din kami nasa Bulacan, lubog kami talaga sa loob. Oh. Hindi na kami bumikas. Uyat kami, siyempre. Sa kaming tutulugan, makakatulog ka ba rin nakalubog ka sa tubig. Talagang babad yung mga paa namin, no? Oo. Oh.
4: Dagdag pa ng ibang residente, Doris at Robert, na sila-sila lang rin yung tumulong magpalikas sa mga kapitbahay at gumamit na lang ng kariton para maihatid palabas ng barangay yung mga apektadong residente. Sa video na binahagi nila, kita yung paglangoy sa baha ng ilang nagpaiwang residente kahapon. Habang yung iba ginawang pampalipas ng oras, yung pagvideoke at pagtagay ng alak kahit palubog na sila sa baha. Ito, narito yung pahayag ng isa sa mga residente na nagpaiwan kahapon doon sa lugar?
6: Kasi malamig na eh. Bigyan kami pampainit pang magsupa yung baha. Nung paggabi na, wala nang humihingi ng tulong sa amin, rescue. Kanya-kanya na kami nang uwi.
4: Sa ngayon, Robert at Doris, natili sa tatlong evacuation center yung karamihan sa mga residente dito sa Santa Cruz. Kung papunta doon sa barangay sa 355, dumaan kami sa Mayor Rizal Avenue. Wala naman akong na-monitor na anumang flooding, hindi gaya kahapon. Mataas na yung tubig, 20 hanggang 2 hood. Pero kanina ay maluwag na itong nadadaanan ng mga motorista. Robert at Doris.
1: Trish, yung sinasabi mo na nakuha pa ng iba na magpalamig, magpainit.
0: Magpainit
1: at mag-vocalization pa dahil
0: karaoke, video clip
1: sila. Yung mga yan, sa palagay mo, ay dadami pa dahil nga, ano ba ang sitwasyon ng panahon ngayon dyan? Tumigil na ba? At alam mo yun, karaoke weather nga ba talaga?
4: Yung panahon ngayon dito, Doris, makulimlim pa rin pero wala nang masadong nararanasan na malakas o na pag-ulan. Halos pag-ambo na lang. Simula kanina na umalis tayo dun sa kalapit na evacuation center. Ngayon itong mga residente, yung nakausap natin kanina, sila din yung mga nag-rescue kahapon eh. So kumbaga habang binapantayan nila yung lugar, ganoon na lang yung ginawa nila. Nag-joke, nag-inuman. Sa ngayon, sila-sila rin yung mga naglilinis. Pero so far, yung mga residente na karamihan nakatira doon, nanatili pa rin sila doon sa mga evacuation center kasi nasa 300 plus families yung nandoon sa tatlong eskwelahan na binuksan dito sa Santa Cruz.
1: Robert Atorius. Pero wala naman tayo naririnig na o nauulinigan ng mga pangangailangan na dapat ibigay kaagad sa kanila?
4: Mm-mm. Doon sa pinuntahan natin sa evacuation center kanina, Robert Atorius, may mga nakapanayam tayong mga apektadong residente. In terms doon sa food, sa hot meal, sa food pack, kanina namigay na rin na 600 boxes yung pinamigay. Meron ding mga binigay na doxycycline. Yun, agad daw naubos yung mga yun. Robert Doris, 6 na boxes yung nakahanda kahapon. Isang banig na lang natira dahil tigdadalawa yung mga kinuha ng mga residente. So far, ang pinakakailangan nila talaga ay yung banig kasi kanina nagsishare pa ng umaga, hihintayin pa magising yung isang kapitbahay nila para mahiram yung banig. At yun yung tutulugan. Kasi iba, pansin ko, natutulog na lang. Nakaupo sila habang natutulog dahil kulang nga sa sapin. Hindi naman lahat ay nakapagdala ng kanilang mahihigaan.
0: Hindi, tsaka hindi mo kakayanin, partner Trish, di ba, nahihiga ka sa semento. Napakalamig din.
1: May mga tubig-tubig pa.
4: Yung sitwasyon pa naman nila kanina ay doon lamang sila sa hallway. Apat na floors yung kanilang na-occupy. Hallway lamang yung pinaka-espaso nila. Lalo pa yung pinayagan lamang daw ng eskwelahan ay dalawang classroom lamang yung gagamitin.
0: Okay.
4: So, mahirap talaga yung lagay nila kanina.
1: Okay. Eh, sana lang, partner, ano, at Trish, yung ating mga opisyales, sa pamumuno po ng tatay ng Maynila, ay makita natin na nag-iikot dyan at tumutulong sa ating mga kababayan. At, partner, nakakover ka na, I'm pretty sure, ng mga evacuation centers. At napakahirap po ng mga sitwasyon ng mga tao dyan, lalo na yung mga bata, lalo na yung mga matatanda na may kapansanan pa. Kaya talaga ang hinihingi, bukod doon sa mga ayuda, bukod doon sa mga hot meals na yan, kalinga ng mga ano natin, opisyal. Yung iba naman, nagkakali-kali nga daw, yun pala, umi-epa lang, ay lumayas po kayo dyan.
0: Hindi pwede, partner.
1: Basta magtulungan lang tayo. Ayan. Tayo-tayo na lang muna, nang sa ganun ay hindi lalong lumala ang sitwasyon natin.
0: At lagi pa rin tayong magbantay, makinig sa mga balita para po
1: tamang
0: alam natin.
1: Tamang balita.
0: Oo. Kaya sa DZMM lang tayo.
1: Correct.
0: Para kumpirmado, sigurado po yan. Trish, maraming salamat.
1: Thank you.
4: Maraming salamat, Robert at Doris. Yan ang balitang kumpirmado, sigurado. Ito ang Radyo Patrol, Trish Salindo, DZMM.
0: Thank you, Radyo Patrol.
7: Basta may nangyari, nakareport agad sa DZMM. Radyo Patrol sa East 30.
0: Miss Beautiful,
1: aba,
0: isa pang tutut time, please.
1: Isa pang tutut. Ang gusto mo pala, ha?
0: Mm-hmm.
1: Gusto mo pala ng tutut?
0: Go!
1: Yes, ito na, 8:19 in the morning.
3: Oras, hatid sa inyo ng Cobra Energy Drink. Ang liwanag na to, nasa loob mo. Para sa amin, pag merong kanito, wala kang talo.
7: Alerto sa Habagat. The DZMM Special Coverage. Special Coverage.
0: Ay, ito po para sa mga kapamilya natin, partner na commuter. Oy. Eh may libreng sakay eh. Oy, ang nice. Department of Transportation hindi tayo mahirapan ano kung saan man tayo pupunta, 'di ba?
1: Kahit hindi normal ang mga pasok ngayon.
0: Oo.
1: Meron pa rin.
0: Meron at meron kasi papasok mabuti pa rin naman at magtatrabaho. Oo. Ito. Simula po 'yan kaninang alas 6 ng umaga hanggang alas 8 po 'yan mamayang gabi, tuloy-tuloy ha. Oo. Kung kakailanganin ayon po sa DOTR ay pwede pang ma-extend ang oras na ito para marami pang mga kababayan natin yung makinabang sa palibreng sakay ng gobyerno. May 13 ruta po yung libreng sakay na to. Isa-isahin ko na partner with your indulgence. Number 1, Quiapo to Fairview. Naku, dami sumasakay dyan. Noong dati, nung papasok ako sa ABS, yan ang sinasakay ko from Quiapo, sasakay ako ng FX o Jeep papunta rito.
1: Bakbakan ng mga sakayan dyan.
0: Correct. Loton to PITX, Divisoria to Cubao, Cubao via Nagtahan, Baclaran to Monumento via Taft, Loton to Muntinlupa Star Mall, Heritage to Market Market, Monumento to PITX Busway Route, Kalentong to Pasig, Buendia to Makati Avenue, Quiapo to Commonwealth, Marikina to Cubao, Santa Mesa to Quezon Avenue via Araneta, at Baclaran to Sukat.
1: Uy, sa amin yun.
0: Hanggang 8 p.m. yan, partner, na pwede. Oo.
1: Pwede pa kaya din magdagdag as the day goes on. Mm-hmm. Merong mga pumasok kasi nakita nila, ay, konti
0: medyo
1: na lang.
0: Medyo umuokay, ambul lang pala. Oh.
1: So, pasok sila. Mm. Pagdating ng uwian, bakit wala akong masakyan? So, pwede kaya yun.
0: Ayan, na-extend daw. Pwede pa daw yan. Pa. So, hindi lang yun hanggang 8 kung kakailanganin pa.
1: Hindi! Mali. Ano? Hindi yung 8 o'clock lang. Yung mga ruta. Kung maladagdagan pa. O yan na yung mga
0: main. Ayan ang binigay nilang ruta. Okay. Kasi kapag naman nagdagdag sila ng libre sakay sa iba pang ruta, paano yung mga bumabiyahe doon partner? Ayun, mawawala ng bumabiyahe. Kita.
1: Tama naman sila, Doris. Ikaw ang mali.
0: Samantala, puntahan natin partner ang Sablayan sa Occidental Mindoro. Nako po.
1: Lubog?
0: Mm-mm.
1: Ay, naku po.
0: Binaha po eh. Tsaka yung flood control project sa barangay Claudio Salgado. Diyan po sa may Sablayan Occidental Mindoro. Nasira din. Ano ba yan? Kausapin po natin si Mayor Walter Bong Marquez. Mayor, magandang umaga po. Doris at Robert.
1: Good morning, Mayor.
8: Good morning po, Sir Robert at Ma'am Doris, sa inyong palatuntunan.
0: Opo, una po kami po'y mangungumusta muna sa inyo, Mayor Walter, Mayor Bong. Habang tayo po'y nag-uusap ngayon, kumusta po ang lagay ng panahon dyan sa inyo at may baha pa ba?
8: Sa ngayon po ay may panakanakang pag-ulan tayo dito sa bayan ng Sablayan. Pero kagabi, dahil meron po tayong high tide, ay umaha po ng malakas. Nagpalikas po tayo sa Barangay Ilbita at sa Sitio Pandan sa Barangay Claudio Salgado. Ang malaki pong epekto ng mga pagbahang ito ay hindi po maiiwasan na masasabi po natin na may kinalaman itong ating mga controversial na flood control projects sa ating pong mga kailugan na nasira po. Kaya ang tubig ay pumasok po sa mismong mga pamayanan.
0: Kaya nga po.
8: Yung pong Claudio Salgado, isa po yan sa mga barangay na may pinakamalaking epekto ng pagbaha, no? Pati po yung mga espilahan diyan ay halos ilang metro na lang po ay nasa espilahan na po ng barangay proper ang baha. Mayroon din po yung ating barangay Ilbita. At ito pong barangay Tagumpay. Yung pong barangay Batong Buhay sa parte po ng Marabong ay malaki din po ang epekto ng pagbaha at halos rumbuhin na po ng malaking ilog ang mismong komunidad.
1: Opo. Ngayon, sa pagkakaalala nyo po, pang-unang beses lang po ba ito na nangyari sa lugar ninyo? O dati nang nangyayari talaga, malakas man na bagyo o habagat man, ay lumulubog talaga yung lugar ninyo?
8: Ay, actually po, nasa talaan din po kami ng mga vulnerableng lugar pagdating po dito sa tala ng Mines and Geosciences Bureau. Pero sana malilimita ito kung maayos lamang ang pagkaka-implementa ng mga proyekto ng ating pong pamahalaan.
1: Opo, opo.
8: Ang matihong kulang dito yung master plan sa ating pong flood control at saka yung ating master plan sa drainage system. So yan mas palagay ko ang dapat pagtunan ng pansin ng ating national government sapagkat may mga kalakihan ng halaga ang pangangailangan po na yan.
0: Opo, pero Mayor, doon po sa pinasok na barangay itong Claudio Salgado, gaano po kalaki yung pinsala naman na inabot dito?
8: Actually po, yung atin po mga kabahayan dyan ay alos lubog na sa baha. Particular po yung Sitio Pandan sa Claudio Salgado at maging yung barangay proper. Pati po mga nakapagtanim na ng palay ay nasira na po yung mga pananim ng ating mga magsasaka.
1: Opo. Opo. Mayor, meron lang akong katanungan pala doon. Ilan po sa ngayon yung mga evacuees ninyo?
0: Ayan.
8: Sa ngayon po ay nasa mga 300 po ang ating nasa evacuation center.
0: Opo.
8: Meron po tayong nasa Ilbita at gayon din ay meron tayong nasa Sitio Pandan. Yung iba naman ay mga nasa pribadong lugar po na pumunta.
0: Opo. Mayor, dito sa nangyari, dahil nga po nasira, flood control, ini-expect natin para sa dyan sa barangay ninyo nasira. Oh. Ano po ngayon ang next move ninyo? Kasi hindi po humihinto ang pagulan, hindi po humihinto ang habagat. Eh baka maulit na naman yung malalakas na pagulan. Yan paano po kayo dyan?
8: Tayo po sa local government ay nakaantabay dito. Kahit papano yung ating mga equipment ay atin pong deploy in case na po pwede hong magtrabaho ay gagawin po ng ating lokal na pamahalaan yan. Kahit nga po kung tawagin natin ay gamot kabayo ay gagawin po ng ating local government yan. Huwag lang po lumaki ang epekto nito sa ating pong mga pamayanan.
0: Opo. Kasi ang hirap pa rin. Parang, alam mo yung kaba partner, alam mo nasira yung flood control project sa barangay nyo. Tapos biglang uulan, paano na naman ito? Talagang ninerbusin ka talaga kung ganyan lagi.
1: Traumatized na. Lalo na kung meron ka mga bata at matatanda na alaga. Talaga
8: opo, kaya po agad nating pinalilikas ang lahat ng mga tao na nasa apektadong lugar. Doon muna sila sa mga ligtas na lugar manatili habang ngayon po ay halos 2 linggo na po itong bagyo.
0: Kaya nga po yung habagat.
8: At itong epekto ng habagat. At hindi lang ho yan sa ating mga magsasaka, pati ho sa ating sa mga mangingisda at maging ang ating pong mga kapatid na katutubo.
0: Pero dyan sa inyo po, wala pa naman deklarasyon ng state of calamity sa Sablayan, Mayor?
8: Kami po ay nakapagdeklara na ng state of calamity last week sa epekto po ng bagyong Luis at Maymay. At ito pong pinalakas pa na epekto ng habagat.
0: Ayun, opo.
1: Pero yung mga, matatansya nyo ba, Mayor, kung ilan yung mga apektado na doon sa mga residente na nag-evacuate? Mga bata, ilan po yan? Yung mga matatanda na may kapansanan, may karamdaman, mayroon na po ba
8: kayo tala? Meron po tayong talaan sa ating pong MDRRMC at ganyan din naman sa ating MSWDO ng numero kung ilan po ang bata, ilan ang matanda at ilan ang mga seniors at mga maging ang mga person with disabilities.
1: Opo. So yung kung kunyari ikaw, Robert, meron ka kamag-anak na andon pero ikaw nasa Maynila, so hindi mo alam kung paano sila kukontakin. Maayos naman po ba ang linya ng komunikasyon sa inyong lugar?
8: Sa ngayon po, meron pa namang tayong contact. Minsan ay pawala-wala lang ang signal ng internet, pero kahit papano ay nakakapag-text pa ang marami po sa atin para makapagpadala ng kanilang mga mensahe o dapat na gawin ng atin pong lokal na pamahalaan.
0: Ayan, oo. Panghuli na lang po siguro, Mayor Bong, baka ano po yung gusto ninyong sabihin, ibilin dyan sa inyo po mga paalala sa inyo po mga kababayan dyan sa Sablayan po.
8: Una po ay panawagan sa Department of Public Works and Highways kasi meron hong dapat na immediate na magagawa po tayo dito yung ating quick response dito ay kailangang mabilis sapagkat ito ang tabayanan ho namin ang paghupa ng ilog at kami po ay magsasagawa na ng mga intervention ng ating pong mga heavy equipments para ho magtrabaho dyan. Pero sana maalalayan din po kami ng national government.
0: Correct, correct.
8: At gayon na rin ang aming pakiusap sa ating pong mga kababayan na pumunta muna sa mga ligtas na lugar. Lalo na sa panahong ito na ang ating pong mga responders ay nakadeploy din sa iba't ibang mga lugar kung saan po tinitingnan natin na mas kailangan ang tugon ng ating pong lokal na pamahalaan.
1: Tama, tama. Basta iba yung pag-iingat lang po lahat po na involved dyan sa operations na yan. Ang ating mga leader, kagaya ni Mayor po, mag-ingat po tayong lahat. Ano po, Mayor?
0: Thank you, Mayor. Mag-ingat po.
8: Marami pong salamat sa inyong lahat.
1: Thank you po.
0: Thank you. Si Mayor Walter Bong Marquez ng Sablayan Occidental, Mindoro.
1: Ay, nakakahipanghina yung ganyan. Gigising ka na meron tubig sa bahay mo.
0: Sarap ng tulog mo, partner. Pag laylay na kami mong ganyan.
1: Malamig.
0: Parang malamig. Parang basa.
1: Oo.
0: Yung pala, pumasok na yung tubig sa bahay din niyo.
1: Ay, nako. 8:30 na po ng umaga.
3: Oras hatid sa inyo ng Everest Appliances, bringing quality and wellness close to home. Health, wellness, and energy saving. Ever best from Everest.
7: Alerto sa habagat. The DZMM Special Coverage. Special Coverage. Basta AM, DZMM.
9: Tagulan na. Uso na naman ang ubo. Mabuti nang handa. May Plemex Forte ako. Ang Plemex Forte ay natural na lagundi. Tumutulong palabasin ang plema para tumigil ang pagbubo. Ginhawa sa paghinga. Sakto talaga. Plemex Forte. Syrup o capsule. Basta lagundi. Plemex. Vitex Negundo L. Lagundi Leaf is the generic name of Plemex Forte. If symptoms persist, consult your doctor.
7: DZMM. Numero uno sa aksyon.
10: Donnie Pangilinan here. Every day is a new adventure. That's why I armor up with Biogenic Alcohol. So I can get in the game. Savor the moment.
11: Food's here, guys.
10: And feel the vibe.
12: Best concert ever!
10: All while staying protected. Armor for adventure with Biogenic. Isopropyl alcohol is the generic name of Biogenic. If symptoms persist, consult your doctor. Donnie Pangilinan here. Remember to armor up for adventure with Biogenic. Isopropyl alcohol is the generic name of Biogenic. If symptoms persist, consult your doctor.
7: Ito po ang DZMM.
13: DZMM.
7: Pagbuhay at kabuhayan ang nakataya. Kailangan ng mga tagapagbalitang maaasahan at mapagkakatiwalaan. The morning news team you can trust for the news that really matter. Mga balitang kumpirmado, sigurado, araw-araw sa inyong morning news team. Sa DZMM, Radyo Patrol 630 at DZMM Teleradyo.
14: Ang programang ito ay hatid sa inyo ng Plemex for Kids. Mommies, agapan agad ang ubo at plemang nakabara. Pambatang lagundi, Plemex!
15: Ring, ring, go away!
16: Ubo ng bata? Para dyan, may Plemex for Kids. Ang Plemex for Kids ay natural na lagundi. Tumutulong palabasin ang plema para tigil ang ubo, ramdamang ginhawa. In banana and orange flavors. Be wise, mommy!
15: Yay!
17: Pambatang lagundi, Plemex.
18: Vitex Negundo L. Lagundi Leaf is a generic name of Plemex for kids. If symptoms persist, consult your doctor.
7: DZMM. Numero uno sa aksyon. Basta AM, DZMM. Alerto sa habagat. The DZMM Special Coverage. Special Coverage.
1: Bakit natatawa?
0: Nagbabalik po.
1: Oo. Ay, tayo nagtatawanan yung mga ganyan lang, ano. Tayo ay parang, kumbaga, ay pampalakas din ang ating loob doon sa nangyayari sa ating medyo hindi maganda. Dahil lalo na doon sa mga sinalanta ng baha. Partner, ayaw na ayaw ko talaga yun. Huwag naman po sana yung papasok yung baha sa kabahayan natin. Ako, ang hirap po. Kaya paulit-ulit na nga po nating sinasabi, eh, may bahagi rin tayo doon sa dahilan kung bakit nagkaganyan.
0: Oo. Ang isa pang importante dyan, partner, kapag sa mga ganitong sitwasyon, mangangailangan ka ng tulong, tawag ka, 911. Yes. May dapat, may sumagot agad doon at may respondi agad doon, may feedback agad doon.
1: Sa mga napapanood natin sa Netflix, 911, what's your emergency?
0: Aba, kinakausap ka na, may dispatch na, di ba?
1: Oo, inaalam na kung nasaan ka, from where ka nagtumatawag, from where ka tumatawag, kung saan nanggagaling yung tawag mo, nang sa ganun ay handa na. Binubuo na yung team na pupunta para tulungan.
0: Pero recently, may isang post, di ba, na bash yung 911. Oo, kasi medyo di ata maganda yung response. Pero, just the same, para malaman natin ang punot dulo nito, partner, makakausap natin ang Undersecretary for Public Safety ng Department of Interior and Local Government o DILG, si Yusek Jed Patrick Mabilog. Yusek, magandang umaga po, Doris at Robert.
1: Good morning, Yusek.
11: Magandang umaga po, Sir Robert. Magandang umaga po, Ma'am Doris, at sa lahat po na nakikinig po sa programa ngayon.
0: Opo, eh kami po ay mangungumusta, Yusek, kaugnay nga po doon sa isang reklamo sa delay po na responde daw ng tawag sa 911. Eh, ang DILG nagsasagawa ng investigasyon so far. Ano na po ang nakita natin? Ano na po ang na-reveal mula doon sa mga information na nakuha po ng DILG, Yusek?
11: Una-una po, Sir Robert at saka Ma'am Doris, the DILG takes full responsibility po sa nangyari po sa 911. Si Secretary John Dick Remulla at saka yung Unified 911 team ay nagpapaabot po ng condolences po to Mr. Basti Askri at saka sa buong Askri family sa pagkamatay po ng kanilang ama. Although po si Mr. Basti Askri po ay pamangkin po, pero siya po ay tinuring niya po yung namatay na si Mr. Omar Askri bilang kanyang ama. So dahil po dito, nag-create po si Secretary John Dick Remulla ng team para po imbestigahan po ano nangyayari po. Sa ngayon po, mayroon na po kami na-establish facts pero hindi pa kami po nakapagtanggap yung team po ng complete report sa investigating team. And what I can share with you po is only the concerns po of Basti yung nakasulat po dun sa kanyang post po. Una-una, yung po yung sinabi niya po na halos 10 minutes po bago ma-reply, bago po sumagot si po yung 911, ibig lang po namin sabihin na sa data po namin it's about 3 minutes and several seconds, 3 minutes and 23 po at saka nasagot po yung call. Ngunit alam po namin na yung 3 minutes and 23 seconds dapat po mag-improve pa po
0: it's yung 911
11: dito po kasi it's a little bit long po.
0: Opo.
11: Also po, yung pangalawang ano po, yung sinasabi niya po na meron pong ingay, may nagtatawanan po during the poll.
1: Oo nga daw.
11: Opo, iniimbestiga po natin ngayon kasi three-way call po ito nung nakuha po yung call. Ang ginagawa po ng 911 ay tinatawagan po yung local government unit in this particular case, Taguig po. At saka doon po sa kanilang DRRM for the dispatch of the available vehicles that they have. And at that time when that call was taken, three-way call po, nakikinig po yung tumawag si Mr. Basti, yung 911 at saka yung doon po sa DRRM sa Taguig side. So we're still trying to get going deeper into this kasi kinukuha pa namin po yung mga yung recording ng itong tawag na to. Because as far as the 911 command center is concerned, alam niyo naman po, parang ano yan eh, parang call center, merong noise reduction at saka nakatutok lang sa computer yung ating mga yung mga call takers po. So but nevertheless, baka din sa side ng 911. So we are expecting a full report po by the end of this week or the soonest possible time po.
1: Opo. Yun pong reklamo na kulang daw po sa equipment, yung basic, kagaya nung defibrillator. Ay, hindi ko na nga alam kung paano i-pronounce yan. Tsaka yung ng CPR. Yung kamag-anak pa daw po ang nagagawa ng CPR. At parang wala rin yung uyatang paki sa kanila. Kaya nga po medyo sinawimpalad po yung ating pasyente.
11: Yes, ma'am. Again po, we would just like to emphasize that this is a stroke victim. So, as much as possible, of course, we would like to save the life and bring the victim po to the nearest possible hospital to administer for the proper medical procedures. But we could not really guarantee po kung yung life is, unfortunately, and we're sorry about this, is yung, yung nga, na matay po yung pasyente. So, we just also would like to say po na yung mga sasakyan po ng LGU is our patient transport vehicles. Ang patient transport vehicles po, talagang walang equipment po yun. Yung pinaka
1: basic lang.
11: The thing that this does is ito po yung nagdadala po ng mga pasyente po sa nearest medical facility. That is why last night po, nagbisita po kami dun sa barangay at 9 p.m. Kinausap po namin yung barangay captain. And at the same time, we're soon going to visit as well and review ang LGUs sa kanilang mga equipments po, sa kanilang mga respective na mga basic life support or ng mga equipment po para po makumpleto. Ito po yung mga kailangan natin alamin kung meron pong silang CPR, the availability po ng AED, kung meron pong oxygen at resuscitation equipment, at saka other medical equipment, and most of all po yung qualifications and training of the responders. We're going to make an immediate review. Kasi po yung 911 po, dati po, before this was launched last September 11, 2025, yung ginagawa every LGU po meron po sariling BRRM or emergency medical team. Ang nangyari po lahat they have individual different yung mga contact numbers.
1: Opo.
11: So katulad po sa Taguig, iba po sa Makati, Baden, Quezon City, Manila, including po yung MMDA. That is why the president and Secretary John Vic Remulla of the DILG thought of having this unified 911 para po maging madali na lang at saka easier.
1: Ayan
11: if there's an emergency, just call for 911 po.
1: Opo. Eh, parang sa pagkakapaliwanag po ninyo, partner, parang nakita ko na napakalaki po ng disconnect. Kasi po sa nakikita po natin, worldwide naman po yan, pag sinabi mong 911, agarang tulong ang ibibigay sa'yo. Ngayon, kung sasabihin ninyo na yung palang 911 na tinawagan mo, ang unang ipapadala muna sa'yo ay yung patient transport vehicle, eh parang wala pong saysay. Kasi ang kailangan po niya ay agarang tulong. Dahil buhay po ang ating pinag-uusapan dito. Ngayon, kung hahanap pa ng sasakyan na mayroong tamang equipment, tamang mga kagamitan, at tamang mga tao, eh good luck na lang po sa lahat ng mga tumatawag ng 911.
11: Tama po yun, ma'am, yung concern niyo po. That's why po that this is one thing that we are seriously looking into, and yun nga. And we would like to extend whatever po ang kaya po ng DILG, especially po sa mga medical equipments.
1: Uh-oh.
11: Because as sinabi po natin na Yung mga LGUs po, what we did is we just coordinated 911. Right now po, since we started, mga 2 million calls na po ang na-receive at saka na-cater po ng 911. Almost about 70,000 calls per day all over the country. Ayan. And of course, with the limited resources po ng ating gobyerno, we are trying our best po to provide all the necessary support po. But we do acknowledge po na there's still a lot of work to be done po.
1: Opo, opo. Eh, di pigayin natin, ano, partner, yung mga LGU na may pondo naman kayo. Eh, bakit ba hindi gumawa kayo talaga ng special na pondo para dyan? Kasi napakahalaga, napaka-importante na, mahalaga pa. Itong klaseng, itong ganitong klaseng serbisyo, lahat tayo na nangangailangan ng tulong, 911 dapat ang punta natin eh. Eh, kung ganyan, paano?
0: Yusek, isa pa, ano ba ang standard time ng sagot? Kapag halimbawa, tumawag
1: three
0: ako ngayon. Hindi, 3 minutes yung nangyaring case.
1: Ah, okay.
0: Oo, pero hindi pwede kasi 3 minutes bago sila sumagot dahil emergency kayo. Ang dami na nangyari within that 3 minutes.
1: So,
0: ilang
1: oh.
0: ilang minutes po ba or seconds dapat ang expected natin sa 911?
11: Actually po sir, nasa 3 minutes nga po. Kaya lang po sumagot lang ng korte because sa there are a lot of reasons pero ayaw na po natin magbigay po ng mga rason kasi mukhang nagdadahilan na lang po kami. So,
0: opo.
11: Just sincerely po that this is an unfortunate incident na nangyari po and we are working right now, especially yung sa Secretary John Vic has given instructions to
1: opo.
11: Give serious consideration on this po.
1: Oh, yung partner, singit ko lang ah. Yung 3 minutes, kaya ba talaga? Lalo na ako i-consider po natin ang traffic. Alam ko na ang mga ambulansya ay pinapagamit yung
12: 3 minutes yung pagsagot lang nila sa
1: yun. Oh, tapos gagamitin yung bus lane. Oo, para kasi kung sa tumamak ka, ay kailangan ko ng tulong. Eh traffic. Kagaya ng pagkakatraffic na inabot ko sa Skyway kahapon, partner, mamaya-maya yung kwento na yan. Sige,
11: yes,
1: sige po, sir.
11: Actually po, ma'am, yung 3 minutes po yung pag-receive po ng call. Pero sa delivery or sa pag-transport time po going to the medical facility or the nearest hospital po, depende po sa distance at saka sa distance po kung saan kukunin po yung pasyente at saka dadalhin doon po sa nearest medical facility. Unfortunately lang po nangyari dito kasi kaya dalawa, yung LGU po ay nag-responde, yung family din ay dumiretso din sa barangay kasi meron din po silang CCTV. Yung problema lang po yung binigay po na address because siguro of whatever situation, yung binigay yung block 7 lot 1. So yung ginagamit po natin ay hindi po nakapag-locate ng Block 7 lot 1 or whatever, hindi ko lang po nakuha ang exact address. Pero nung pumunta kami po sa barangay, meron palang address yung pangalan yung street. So that was also a eye-opener for us para sa amin po na dapat instead na Block 7 lot 1, dapat tanungin kung meron talagang pangalan yung street at saka yung number ng bahay para mas mabilis ihanap po yung exact location po ng hospital. Lugar po na pipikapan po ng patient. It is also po on record po na tumawag po twice ang after the call. Tumawag po twice kaya lang po hindi nakapag-connect po sa caller po.
1: Opo. Teka lang, klaro ko lang, may bayad po ba yan pag tumawag kayo sa 911?
11: Wala po ma'am. Libre po.
0: Opo. Pending investigation, Yusek Jed, sorry. 24/7 pa rin bang operational ito?
1: Yan.
0: Yung service na ine-expect ng public, maibibigay pa rin ba?
11: Yes, sir. Yes, sir. As what I've said earlier po, 70,000 calls per day sa buong bansa. And it's 24/7 po.
0: Oo, ayan. Kasi twice ko nang na-try yan sa 911. Nung una na sa may NLEX, ang bilis ng response. Tama sa Yusek Jed doon eh. Kapag tumawag ka partner, i-hold ka nila ng konti kasi yung agency na involved doon sa itinatawag mong emergency, kakausapin nila and then i-coconnect kayong dalawa. Okay. Mag-uusap kayo doon. So pwede nga naman talaga na possible na yung mga naririnig mong ibang salita nang gagaling nandun sa agency, hindi sa mismong call center.
1: Ayon.
0: Pero may na-try din kami before. Medyo ito, Yusek, Jed, personal experience, na-aksidente kami sa Bamban, Tarlac. Napudpud na yung daliri ko kakatawag ng 911. Oh. No response at all.
1: La.
0: Pero buti naman, may NDRRMO doon. So mabilis lang naman. Siguro, ano to eh, nasa pina-fine-tune pa natin ano kung ano yung mga dapat ayusin dito. And then eventually, sana, di ba, sa isang tawag lang natin, eh, mabilis din talaga ang response. Tama. Pero just the same, syempre, mahalaga yung role ng 911, lalo na yung mga nakapuesto doon sa pagsagot ng kanilang mga emergency. Yusek Jed, maraming salamat po.
1: Thank you, sir.
11: Sir Robert, sa Ma'am Doris, maraming salamat po. Ibig lang po namin sabihin that, again, the DILG takes full responsibility po. At saka every gap we find will make unified 911 stronger, faster, and better. We again extend our sincerest thoughts to the bereaved family po, the Askri family. Magandang umaga po at God bless us all po.
0: God bless po at mag-iingat. Maulan, Yusek Jed Patrick Mabilog, ang Undersecretary po for Public Health ng Department of Interior and Local Government.
1: 911 oras natin.
0: Mm-hmm.
1: Ay, 9. Ay, mali. 911 kasi naisip ko. 8:50 na po in the morning.
14: Ang oras ay hatid sa inyo ng Plemex for Kids. Mommies, agapan agad ang ubo at plemang nakabara. Pambatang Lagundi, Plemex!
0: Kanina, partner, pinag-uusapan natin yung libreng sakay.
1: Oh,
0: eh, siyempre, kumastahin na natin, ha? Ang katuwang sa pagbabalita at pagsaservisyo, kumustahin po natin ang libreng sakay na ikinasa ngayong araw ng Department of Transportation. Isang araw po matapos sa maraming kapamilya natin ang na-stranded dahil sa matinding pang-ulan kahapon. Narito po ang detalye ng balitang yan, hatid ni Ion Sanchez ng ABS-CBN News. Ion, good morning.
13: Yes, Doris and Robert, good morning. Nagtuloy-tuloy na nga ang libreng sakay program ng Department of Transportation. Nagsimula ito kanina alas 6 ng umaga at magtutuloy-tuloy hanggang alas 8 ng gabi mamaya na maaari pang ma-extend depende sa tagsa ng mga pasahero sa rush hour. Dito sa may heritage sa SNTAF, bumabiyahe ang mga libreng bus patungong market-market sa Taguig. As of 7 a.m. may mga bus na nakapila at nakahandang magsakay ng mga pasahero. Bukod sa rutang heritage to market-market, may 12 pang pangunahing ruta sa Metro Manila ang kasama sa programa, pabilang Quiapo hanggang Fairview at Commonwealth, Loton to PITX at Muntinlupa, Divisoria to Cubao via Nagtahan, Monumento to PITX via EDSA Busway at ang mga ruta sa Pasig, Makati, Marikina at Paranaque. Nakausap natin ang isa sa mga driver ng bus ng libreng sakay at sinabi niya ang isang karangalan na mga pagbigay ng ginhawa sa ating mga kababayan. Mga kababayan na tuloy lang sa pag-isikap para sa pamilya sa gitna ng baha na resulta ng hindi maayos sa paggamit sa pondo ng bayan sa flood control projects.
19: Nakakatulong po to, lalo na ngayon sa tulad ng pagbabudget, yung kanilang pamasahe, eh imbis na pamamasahe nila, eh mapandagdag nila sa kanilang panggastusin. Eh sa amin naman, eh malaking karangalan na namin, lalo sa aming company na ibinigay ito, na kami ang pinagkatiwalaan na tumulong din sa mga taong katulad namin na makapaglingkod para sa mga mamamayan na libre sakay.
13: Samantala, weather check lang tayo. As of 8 a.m., nanatiling makulimlim ang kalangitan na may panakanakang pag-ambon dito sa Pasay City. Maluwag pa ang dali ng trapiko sa EDSA Taft Avenue, ngunit inaasahang bibigat ito ngayong rush hour. Katuwang sa pagbabalita at pagsaservisyo, Ion Sanchez para sa DZMM.
0: Maraming thank salamat! You. Ion Sanchez ng ABS-CBN News. O yun ha,
1: partner, meron lang akong babatiin. Siguro pwede siyang maglibreng si Kaya man din lamang at birthday niya. Pinapabati po niyang aking mabait na kaibigan na si Jimmy Fred Encarnacion. Kilala mo to, partner?
0: Oo naman.
1: Si Jimmy, pogi yan, pero pa-north. Ay, pinapabati niya ng happy birthday si Jeffrey Balsa.
0: Aba.
1: More birthdays to come daw.
20: Happy birthday!
1: Ay, partner, meron pala akong babasahin. Sige, magbasa ka muna. Ang tagal ko na hindi nabasa to, pero...
0: Sige, basahin mo, partner.
1: Si Kurt Lintan na alala mo?
0: Aba, si Kurt! Good morning, Kurt!
1: Good morning, Kurt! Sabi niya, ipabati daw niya sana yung 10-year-old na pamangkin niya, si 30. Avid listener niyo siya ni Robert.
0: Wow, 30!
1: Every day while waiting for school bus niya. Hanap daw niya ako nung nakalive out kasi may sakit
0: cute
1: ako.
0: Cute naman!
1: 30! Maraming maraming salamat sa iyo, anak. At lagi kang makikinig sa amin ni Robert. Mm-hmm. Ha? At mag-iingat ka lagi. At alagaan mo ang iyong tita na si Kurt Tan.
0: Yan, 30! Good morning! Good samantala! Morning. Ito, pakinggan mo to, 30 ha. Kausapin naman po natin ang Deputy Administrator for Administration ng Office of Civil Defense, si Asek Ben.

0: seaboard ng Pilipinas, lalo na sa Northern and Central Luzon and parts of NCR. So kaya po nakakaranas tayo ng pag-uulan dito sa NCR and itong Calabar Zone area hanggang Palawan. So tuloy-tuloy po yan. Today, we are seeing an improvement Thursday pa po in terms sa ating pagganda ng panahon dito sa mga areas na ito. But ang ulan po ngayon ay concentrated po dito sa Zambales, sa Bataan, going to north, no? Pangasinan. Doon po ang ulan. But NCR will have its share po ng pag-uulan. Kaya po nag-suspend na tayo ng classes dito at nagkaroon ng alternative work arrangement for government offices para po in anticipation dito sa mga muling pagbabaha. Kasi ang forecast po natin today ay mas matindi pa po ang ulan ngayong araw kaysa kahapon. Yun opo, po ang forecast na binigay sa atin ng PAGASA.
1: Opo. Isa pa, ASEC, so far, doon sa monitoring po ninyo, gaano pa po karami mga kababayan natin, number one, yung mga nasa evacuation center at yung mga pangunahing kalsada, gaano pa karami? Yung hindi po madaanan, may baha or landslide?
2: Yan, oo.
0: Opo, as of 6 o'clock po this morning, ang meron po tayong almost close to 22,000 persons na nasa 313 evacuation centers po. That is in addition to the 43,000 individuals na that are being served outside evacuation centers. So this covers regions 1, 2, CAR, 3, NCR, and Calabar Zone and Limaropa. So in terms of floodings po, flooded areas, meron pa pong as of kaninang umaga, no, 437 areas na may reported flooding. At we expect lalo na dito sa NCR, medyo na umupa po.
1: Opo, opo.
0: But hindi po tayo pwedeng magkampante kasi we are expecting rains to come ngayong araw. So in terms of casualties naman, 26 na po kasi tuloy-tuloy po to yung pag-uulan natin. Halos tatlong linggo na po. Nag-umpisa tayo kay Luis, kay Maymay, tapos na-enhance yung Southwest Monsoon at na-enhance naman uli last week hanggang kahapon, no? So 26 na po ang ating reported casualty. At meron na pong kasama dyan from NCR, no? Yung dalawang bata dun sa Caloocan. So yun po, tuloy-tuloy tayong nagmo-monitor at nagmo-mobilize ng mga resources para matulungan yung ating mga LGUs at ating mga kababayan.
2: Opo.
0: So marami po, 115 road sections po ang reported na not possible as of kaninang umaga. Marami po dito sa CAR, Region 1 area na tuloy-tuloy pong kiniklear yan as we speak po.
2: Opo, missing at mga sugatan po, meron na pong datos?
0: Ang missing, meron lang pong isa, no? From Batangas City na reported sa atin and injured 17. Okay. Ang reported sa atin na injured individual.
2: Alright, opo. Sir, mayat-maya po ay talagang hihingi kami ng update sa inyo po.
1: Po ayaw tumigil eh.
2: Ayaw tumigil.
0: Opo. Anytime po, we'll give an update okay. As we get reports from the field.
1: Po. Opo. ASEC, maraming salamat
2: Thank
1: po sa inyong
2: you.
1: Oras.
0: Yes, maraming salamat din po.
2: Ingat po.
1: At good morning po. Si ASEC Bernardo Rafaelito Alejandro IV, at Deputy Administrator for Administration ng Office of Civil Defense. Paano, partner?
2: Meron kayo hapon.
1: May bilid yabon ka ba doon sa mga...
2: Gusto ko lang batiin si Dr. Jessica D. Nag-text siya sa akin. Napaka-sweet na Ali. Ali! Hindi, nag-i-input lang siya sa kung anong dapat pag-iingat ang gawin.
1: Ay, dapat lang, di ba? Sumunod tayo sa mga health experts natin pagdating sa ganyan.
2: Sila huwag may... matikas ang ulo. Laging sundin ang doktor. Para si Doris.
1: Dok!
2: Asked and answered.
1: Good morning po. At samantala, manatili po kayo nakatutok ha sa DZMM Radio Patrol 630 para sa Alerto sa Habagat, the DZMM Special Coverage. Bye, partner. Ingat.
2: Bye-bye. Ingat ka rin. Bye. Ingat lahat.
3: Alerto sa Habagat, the DZMM Special Coverage. Special Coverage.

0: Magandang umaga, kami po ang DZMM, bahagi ng kasaysayan ng Pilipinas sa nakalipas na 40 taon, noon, ngayon at sa mga darating pang panahon. Patuloy na magbabalita, maglilingkod at magbabantay kasapi ng KBP, kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas sa oras. Alas 9:00.
1: Oras hatid sa inyo ng Department of Health. Bawat buhay mahalaga.
2: DZMM Balita Ngayon.
0: Kapamilya, naglabas ang pag-asa ng panibagong heavy rainfall warning dahil sa patuloy na pag-ulang dala ng habagat. Nasa red warning na ang Bataan at ilang bahagi ng Batangas at Zambales kung saan posible ang malubhang pagbaha. Nakailalim naman sa orange warning ang ilang bahagi ng Cavite, Laguna, Batangas, Quezon, Pampanga, Bulacan at Zambales. Samantalang nasa yellow warning ang Metro Manila at ilang bahagi ng Rizal, Laguna, Bulacan, Pampanga, Quezon, Zambales at Tarlac. Pinapayuhan ng publiko na manatiling alerto sa posibleng pagbaha at pagguho ng lupa. Pinag-aaralang i-blacklist ng Department of Energy o DOE ang mga power generation company na paulit-ulit na lumalabag sa mga panuntunan ng ahensya. Sa pahayag, sinabi ni Energy Secretary Sharon Garin, pinag-aaralan ng isang three-strike policy kung saan maaring ma-blacklist ang mga generation company matapos ang tatlong paglabag kasunod ng due process. Ito'y para mabawasan ang mga forced outage ng mga power plant na magiging sanhi ng yellow at red alert sa mga power grid. Ayon pa sa DOE, ang mga pagkakaroon ng aberya sa ilang malalaking power plant ang isa sa mga dahilan ng kakulangan sa supply ng kuryente sa Visayas at Mindanao sa mga nakalipas na araw. Nakapaglabas na rin ang ahensya ng 175 show cause orders sa mga kumpanyang may mga paglabag. Sa entertainment, it's a tie. Magkasalo sa karangalan bilang best actress sina Pokwang at Ruby Ruiz sa 22nd Sinamalaya Philippine Independent Film Festival. Tinanggap ni Pokwang ang parangal para sa pelikulang Two Valid IDs habang pinuri naman ang pagganap ni Ruby Ruiz sa Status Rejected. Samantala, itinanghal namang Best Full-Length Feature ang pelikulang Mag-iina na nanalo rin ng ilang pang malalaking parangal kabilang ang Best Director at Best Screenplay. Nagkaroon din ng tie sa Best Supporting Actor na iniuwi ni na Lucas Andalio ng Mag-iina at KD Omalin ng Hand of God. Idinaos ang gabi ng pagkilala sa mga natatanging indie film at artista na nagbigay buhay sa mga kwentong Pilipino ngayong 2026.
1: Ang balitang ito ay hatid sa inyo ng Everest Appliances, bringing quality and wellness close to home. Health, wellness and energy saving. Ever best from Everest.
0: At yan ang mga balitang kumpirmado, sigurado, basta't may nangyari. Naka-report agad sa DZMM at sa aming YouTube at Facebook. Ako po, si Rica Lazo.
2: DZMM Balita Ngayon. Alerto sa habagat. The DZMM Special Coverage. Special Coverage.

0: normal, meron namang mga araw na abnormal. Eh ano yung kahapon? Normal o abnormal, Rica?
1: Yung kahapon?
0: Oo.
1: Hindi ko na nga alam, partner, kasi biglang naging isla ang buong Pilipinas. Ay, well, isla naman talaga tayo. Pero diba, naging ano tubig lahat.
0: Mm-mm.
1: Hindi natin nakita na kahit 30 minutos lang yung buhos ng malakas na pag-ulan ay ganun ang mangyayari sa atin.
0: Oo nga eh. Maraming nga nagsasabi na abay, hindi ko maintindihan kung ang mas malala pa ang Undoy o mas malala na ito kaysa sa Undoy.
1: Feeling ko mas malala na tayo ngayon.
0: Grabe, ano?
1: Oo.
0: So, kahapon po, kung kayo nakikinig sa DZMM at palagay ko yun naman dahil meron kaming special coverage, malamang narinig ninyo yung mga pangyayari na hindi gumagalaw ang traffic at halos wala ng malusutan. Yung mga weather, papunta kayo ng norte, papunta kayo ng east or west, talagang it was a gridlock. Parang Carmageddon nga ang nangyari kahapon, ano ha?
1: Oo.
0: At ako'y kung saan-saan sumuot kahapon, di ka, pagkatapos ng ating impeachment duty, di ba? Aba, umalis po ako din sa ABS-CBN Broadcast Center ng alas 12:15 ng hapon. Nakarating ako sa bahay ng alas 4:15.
1: My God!
0: Oo.
1: Lord, papara nagpunta ka na ng Batangas noon, partner.
0: Pabalik na nga ako dito. Sabi ko, babalik na lang ako sa DZMM.
1: Oo nga.
0: At baka sakaling makatulong pa o makaidlip.
1: Oo.
0: Eh, hindi po nangyari dahil nung pabalik na ako dito, hindi rin gumagalaw ang East Avenue papuntang EDSA.
1: Oo. Partner, nung tanghaling newscast na ako, bahana kami dito. Sa gitna ng newscast, kinailangang mag-urong ng mga sasakyan dahil nga ang parking natin umangat na rin. At yung dyan mismo sa harapan, anong street ba ito? Mother Ignacia ba tayo dito?
0: Sergeant Esguerra.
1: Sergeant Esguerra sa harap. Kita mo talaga, surfing na eh. Surfing. Ang mga nagaganap. Kung may surfboard ka eh, may mga waves na dahil may mga dumadaan.
0: Abay, ako'y pumunta ng East Avenue, hindi gumagalaw. Pumunta ako sa mga pasikot-sikot ako, naka-waste pa ako. Pagdating ko ng Kalayaan Avenue, pinababalik lahat. Siyempre, gridlock na naman dahil baha.
1: Tama.
0: Yung malapit sa Quezon Memorial Circle, kung saan-saan ako nag-iikot, hanggang sa napunta ako sa BIR Road, sabi ko, siguro dito na lang muna ako kasi nagugutom na ako.
1: Kahapon, ang dala mo, mataas na sasakyan eh, di ba?
0: Oo, may mga dinaanan akong mga baha, pero hindi naman ganun kataas dahil sinara na nila talaga. Kagaya halimbawa nitong Lopez Drive. Near Quezon Avenue. Sarado yan.
1: Sarado yun. Hanggang gabi sarado yun.
0: Correct. So kasi nga bahain. At kahapon pati mga bus companies may mga nagsabi na hindi na kami magpapalabas muna dahil yung mga kagaya ng Balintawak, lubog din daw ang Balintawak. Paano ka papasok sa NLEX?
1: Alam mo, partner, ang dami nating nakitang mga sinubukang matapang sila, kala nila kaya ng kanilang sasakyan. Diba? Talagang bumuwalo pa, susugod nila sa baha only to
0: find
1: lose
0: out
1: against Mother Nature.
0: Well, there's another side to that, Rica. Nagkabuhol-buhol ang traffic sa bandang UST, Espanya, na dati naman ay mabilis na humuhupa. Di nandun ka, nakaipit ka. Biglang taas ng tubig ngayon. Wala
1: kang
0: pwedeng
1: alis.
0: Puntahan.
1: Correct.
0: Dahil hindi nga kayo gumagalaw.
1: Correct.
0: Ayan, so yan po ang ating lesson for the day na corruption is real.
1: Mm-mm.
0: And corruption kills. Mm-mm. And affects our lives and properties as
1: Ako hindi lang doon ang talagang lesson na nadildil sa utak ko nitong mga nakaraang bagyo, partner, no? Yung basura talaga.
0: Isa pa yan.
1: Yung dagat ng basura talaga. Kailangan natin magtulungan dito. Baka naman pwede magtapon na talaga tayo ng basura sa tamang lugar.
0: And as always, pag-uusapan natin yan and then makakalimutan na rin natin, di ba?
1: Tama.
0: In the meantime po, we're being...
1: sad, true.
0: We're being highlighted ng ibang mga news organizations. Halimbawa, let me give you an example po. Ito yung tumambad sa akin nung ako'y nanunood kanina ng isang foreign news source. Ang kanilang, isa sa kanilang mga headlines ay, quote, "The capital region in the Philippines also inundated by non-stop monsoon rains with mounting frustration over corruption scandal linked to flood control projects. Oh, yan po ang ating ambag
1: yeah.
0: sa mga headlines ngayong araw na ito sa mga sa isa at least na foreign news channel.
1: Nega na naman.
0: Yan. Oo, kaya
1: nega na lang lagi.
0: Yun po ang napakasakit na katotohanan na hindi naman tayo nagmamalinis pero if we keep voting for yung mga tao na mga kandidato na ay kilala ko kasi yan. Ay kasama namin yan sa aming asosasyon o organisasyon. Mm-hmm. Ay ano yan ha? Magaling na artista yan ha? O and therefore we share in the blame.
1: Mm-hmm.
0: O pag hindi tayo natuto, eto po ang magiging kahinatnan ng ating republika ng Pilipinas. Gusto man natin o hindi, kailangan malaman natin ang iba pang mga pangyayari dahil lahat po ng mga balitang nangyayari sa ating paligid ay makakaapekto sa ating nakalubog na buhay at kabuhayan. Una, 13 anyos na binatilyo na paulat na namatay sa kasagsagan ng pag-ulan sa Maynila. Baha sa ilang barangay sa Quezon City, umabot naman ng lagpas tao.
1: Klase sa Metro Manila at ilang probinsya sinuspindi dahil sa habagat. Klase naman sa ilang lugar sa Misamis Oriental. Kinansela rin dahil naman sa matinding init.
0: Napaulat na namatay sa habagat at mga nagdaang bagyo, umabot na po sa 27. Low pressure area sa Northern Luzon, posibleng maging bagyong Neneng.
1: Malaking pagtaas sa presyo ng mga produktong petrolyo, ipinatupad na.
0: Samantala, mayorya ng kaso ng pang-aabuso sa mga menor de edad online, kinasasangkutan ng mga ina ayon sa PNP.
1: Sa labas ng bansa, halos 200,000 nawala ng kuryente matapos hagupitin ng Hurricane Lala ang Hawaii sa USA.
0: Okay, mamaya po pag-usapan natin kung ano ang nangyayari sa pandaigdigang pamilihan ng krudo at magkano ang itinaas ngayong araw na ito sa mga ating pump
1: prices
0: sa buong kapuluan, hindi lang sa Metro Manila. Ang oras muna, Rica.
1: 9:12 in the morning.
2: Oras sa tid sa inyo ng Playtime Entertainment, Born for Happiness.
0: Radyo Maestro, report! Baha sa isang lugar sa Barangay de la Paz, Pasig City, hindi pa rin humuhupa. Ilang residente sumasakay na ng balsa, makauwi lamang sa kanilang mga bahay. Narito ang flood report mula kina Radyo Patrol, Zeus Legaspi muna. Zeus, good morning.
3: Good morning, Peter at Rica. Ayon sa mga residente ng Karangalan Village, Barangay de la Paz, Pasig City, alas 12 pa lang natanghali kahapon, hanggang bewang na ang tubig sa lugar matapos ang malakas at tuloy-tuloy na ulan. Ngayon, abot-tuhod pa rin na baha makalipas ang higit 12 oras. Kaya mga residente, sumasakay na ng balsa at bangka makarating labang sa kanilang mga bahay. Ang residenteng si Makmak ginawa ng racket ang paghahatak ng bangka pero ang pasahero na ang bahala magdikta kung magkano ang ibabayad. Ayon sa mga tauhan ng Barangay de la Paz, madalas bumaha rito at mabagal ding humupa dahil catch basin ang lugar. Ipinagtataka naman ng ilang residente kung bakit hindi pinahaantar ang pumping station na katabi lamang ng mismong compound. Wala pang tugon ang Pasig LGU sa kondisyon ng naturang pumping station. Peter at Rica, nang makarating tayo doon sa Karangalan Village sa Barangay de la Paz, Pasig City, ay paiba-iba yung antas ng tubig doon dahil merong bahagi yung compound na iyon na malalim o mababa. Kumbaga, doon sa bahagi na iyon ng compound ay abot bewang ang tubig. Habang doon naman sa may dulo, papunta ng Marcos Highway, ay hanggang tuhod na lamang. Pero yan nga yung dahilan kung bakit kailangan ng sumakay sa balsa at bangka ng mga residente ng Karangalan Village para lamang makauwi sa kanilang mga tahanan. May nagkwento pa sa atin na Peter at Rica na ipinarada nila yung kanilang mga sasakyan doon sa katabing mall at doon muna natulog dahil hindi na talaga sila makapasok doon sa compound kagabi dahil sa taas ng tubig. Yung ilan ngayon na talagang binaha doon nga sa Karangalan Village, Peter at Rica, ay nananatili muna sa Kalusugan Covered Court bilang evacuation center yan.
0: Yeah, Zeus.
3: Yes, Peter.
0: Yung video na tinitingnan na pinapanood namin ngayon galing sa'yo, tama?
3: Yes, Peter.
0: Okay, okay. Mukhang meron yatang may klase-klase yung balsa na sinasabi mo. Siguro 'yun ng economy, ano? Kasi may nakita akong bathtub. May bathtub. Na lumulutang Tama ba?
1: Ito.
3: Yan yung first class, Peter.
0: Ayan, oo. So, yan
3: ang... Economy lang yun na sakyan natin.
0: Yan ang business class. akala ko styrofoam yung nakikita ko eh. Mukha nga bathtub eh, no?
3: Para siyang bathtub, Peter, na inalis dun sa kinilalagyan.
0: Ayun, tama.
3: Ginawa, dahil nga lumulutang. Ginamit na lamang din para maghatid ng pasahero.
0: Tama, ito yung palaman ng bathtub.
1: Kaya nga, pero epek yung may upuan na tatlo. Hindi pag, syempre, pag tatlo na yung nakaupo, bibigat yan. Lumulutang pa rin yung tatlo.
0: Oo.
3: So, kaya tayo dyan na kanina, Peter at Rica, may kasama rin tayong dalawa. Kumbaga, punuan kasi, pinupuno muna bago umalis para may terminal. kaya... lumulutang naman tayo at hindi naman na lumubog. Nagkwento pa nga sa atin yung si Makmak, ano, yung naghahatak ng balsa na nakapagsakay pa siya ng motor doon kahapon.
0: Sus, Mario,
3: at lumulutang naman talaga.
1: Magkano naman ang singil nila sa ganyan?
3: Mm-hmm. Ang sabi niya, kumbaga lahat din, hindi na kasi siya yung gumagawa ng ganyan diskarte, Peter at Rica, no? Lahat sila, ang kwento niya sa atin, ay yung pasahero na yung bahala na magbigay ng bayad kung magkano yung kaya ng pasahero.
0: Aba, maganda, no? May public service element. Very good yan, ha?
1: Pero at the stake of their health pa rin yan kasi lulusong sila sa baha, eh.
0: Alam mo, Rica, sa totoo lang, meron kaming dinaanan kagabi. Dumaan kami sa baha kagabi. Aba, nasa nagiinuman sa...
1: yun nga, sinabi rin Trisha Lindo yan. Ganun lang ginawa nila. Nagbibidjoke pa daw.
0: Nakalublub, eh. Habang tumatay.
1: Iba.
0: Era target.
1: Iba.
0: Mga ganun, no? Pero maganda tong report ni ni Jesus dahil hindi lang paraan kung meron ka, 'di ba? Di patak-patak ay kaya nga. Kung wala naman, okay lang. So very good yan. Sa at yan ang karangalan ng Karangalan Village, tama?
3: Tama, Marangal, ang mga nasa Karangalan Village, Peter at Rica.
0: Okay, very good. Maraming salamat. Zeus Legaspi, extra please.
3: Yan ang balitang kumpirmado, sigurado. Ito ang Radyo Patrol, Zeus Legaspi, DZMM.
1: Ito naman, ilang hindi pa gumagana ang pumping station sa Navotas, papalitan pansamantala ng DPWH. Ang balitang kumpirmado, sigurado, hatin ni Radyo Patrol, Nico Bagsik. Nico, go ahead.
4: Rica at Peter, isang sira at dalawang hindi pa natatapos na pumping station dito sa Navotas Coastal Dike ang nakatakdang palitan ng mga mobile pump para makatulong maibsan ang pagbaha dito sa lugar. Sa inspeksyon ni DPWH Secretary Vince Dizon ngayong umaga sa naturang pumping station at floodgate, sinabi nitong mainam na lagyan muna ng pansamantalang solusyon ang sira at hindi pa natatapos na pumping station habang hinihintay pa ang bagong ipapalit dito sa susunod na buwan. Kinagalak naman ng ilang mga residente ang mababang pagbaha kahapon sa kasagsagan ng ulan kung ikukumpara yan ng mga pagbaha naman ng mga nagdaang taon. Pero alam nyo ba na basura pa rin ang pangunahing problema ng mga residente? Narito ang pahayag ng isa sa kanila.
5: May kanya-kanya kami street sweeper, may mga nagwawalis po. E kaya lang po talagang mga tao, pagka wala na ho kami, nagtatapong pa rin po sila. Kaya pagka ganun na bigla ang ulan, yan po, aano rin na siya. Pero kung konting-konti lang naman po, talaga wala pong katubig-tubig ngayon po sa Navotas.
4: Yan nga ang pahayag ng isa sa mga residente na si Lilia Bacus. Sa ngayon ay isang pumping station ang gumagana dito sa Navotas matapos masira ang isa dahil sa pinasok ng basura at inaasahang makukumpleto ang proyekto na apat na pumping station sa susunod na taon. Yan ang balitang kumpirmado, sigurado. Ito ang Radyo Patrol, Nico Bagsik, DZMM.
1: Maraming salamat, Nico Bagsik.
0: Isa pang report, mga aktibidad ni Pangulong Marcos Jr. tuloy ngayong Martes. Sa kabila ng suspensyon ng pasok sa mga tanggapan ng gobyerno live mula sa Malacanang, hatid ni Radyo Patrol Christian Yosores. Narito ang latest. Christian, go ahead.
3: Magandang umaga, Peter at Rica. Tuloy ang mga nakaschedule na aktibidad ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. ngayong Martes sa kabila ng suspensyon sa face-to-face na pasok sa mga tanggapan ng gobyerno sa Metro Manila dahil sa habagat. Sa loob lang naman ng Malacanang idadao sa mga aktibidad ng Pangulo, kabilang ang oath-taking ceremony ngayong umaga na mga bagong halal na national, regional at island officers ng Philippine Councilors League. Mamaya po naman ay may pribadong pulong ang Pangulo, kabilang ang briefing para sa Siklab Building Industrial Space Launch System. Susunod naman ito ng ipinatawag ng courtesy call sa mga miyembro ng US-ASEAN Business Council, Philippine Business Mission. Sa batara sa kabila pa rin ng suspensyon ng pisikal na pasok sa palasyo, ay may nakaschedule na regular press briefing si Communications Undersecretary Claire Castro mamayang tanghali. At yan ang balitang kumpirmado, sigurado. Ito ang Radyo Patrol, Christian Yosores, DZMM.
0: Christian, pahabol, ano ang balak ng Malacanang o ng Pangulo sa gitna ng maladilubyong pangyayari dito sa at least sa Kalakhang, Maynila at mga karatig lalawigan, ano, dulot nitong habagat?
3: Yan din ang inaabangan natin mula sa palasyo mamaya, no, Peter, kasi kahapon, bagamat nagkaroon ng press briefing ang palasyo nung tanghali ay wala namang natalakay na may kinalaman doon sa epekto ng bagyo pati ng habagat. Although naglabas ang palasyo ng maaga kahapon ng work at class suspension para ngayong Martes, pero wala pang bagong pronouncement ang sinasabi ang palasyo kaugnay ng plano ng gobyerno doon sa epekto ng habagat. Although last week nakita naman natin ang presidente na nagpunta at sumilip doon sa ilang mga lugar dito sa Metro Manila na perwisyo nga noong mga baha at basura, kung saan ipinag-utos ng Pangulo na sikapin sana ng mga appointed agencies, kabilang ang DPWH, ang MMDA na doblehin, triplehin yung pagsisika para linisin yung mga waterways, yung paglilinis doon sa mga basura na nung last week ay marami na perwisyo dahil din doon sa pagbuhos ng ulan, dulot ng habagat.
0: So, sa madaling salita, wala pa. Wala pang balak.
3: Sa ngayon, wala pa ulit. O, kasi kahapon tayo nagkabiglaan doon sa ano eh, sa epekto nitong habagat eh. Nag-abang din tayo magdamag kung may ilalabas bang statement or pahayag ang presidente sa naranasan kahapon ng mga kababayan natin dito sa Metro Manila. Mm-hmm. Pero so far, as of the moment, wala pang mensahe ang palasyo tungkol dito maging ang Pangulo.
0: Okay, understood. Kasi alam mo na, pag ganyan katindi, yung sabi nga nila, stand still doesn't even cover it, ano? Talagang grabe kahapon. We, of course, you're looking at looking up to your leader, no, to say something or do something para maramdaman naman na relax, parang ganun, relax lang.
1: I got this.
0: Yes, ganun. Got you back.
3: Oh, tsaka 'di ba laging ano eh, laging nangyayari kapag may ganitong sitwasyon ang lalo na sa social media, sa online, 'di ba? Nagte-trending palagi ang nasaan ang Pangulo. So, abangan natin siguro today, sasabihin din ng palasyo, asan nga ba ang Pangulo kahapon na nangyayari itong problema ng baha sa Metro Manila at anong action moving forward pa ng gobyerno para dito.
0: Alright, very good. Christian Yosores, maraming salamat.
6: Basta may nangyari, naka-report agad sa DZMM, Radyo Patrol sa East 30. Alerto sa habagat, the DZMM Special Coverage. Special Coverage.
0: So wala nga pong impeachment trial ngayon, kaya kami ni Rica po diretso hanggang alas 10 lamang, tapos dire-diretso pa rin ang ating special coverage. At sa puntong ito, iuulitin lang namin, malamang alam nyo na to, pero simula ngayong araw na ito, iba't ibang oras nga lang ng implementation, ang mga presyo po ng ating gas and diesel and kerosene ay tumaas na lahat. Ano po? Ang diesel ay tumaas ng 3.90 or 3 piso at 90 centimos kada litro. Ang gasolina naman, Rica, ay
1: 2 pesos and 50 centavos per liter. Medyo nakahinga ako dito kasi kahapon sabi ko naman sana mag 4 pesos na binawi lang yung binaba kahapon, ay last week.
0: Yeah, ang kerosene naman po ang siyang may pinakamataas na adjustment sa presyo, 5 piso po kada litro ang gas o kerosene. Ayan. Ngunit, ito po yung medyo hindi kagandahang balita, ang pangdaigdig ang presyo po ng Brent crude, o Brent crude ang pinag-uusapan po ay hindi yung MAPS. Ang Brent crude po ay sumampa for the first time in so many weeks sa 90 dolyares kada bariles o barrel, $90.87 per barrel. Okay, but wait,
1: there's more
0: kasi ang piso po ay medyo nandun pa rin sa mataas na level, ano po, dahil nasa 61 pesos and 48 centavos per US dollar. Ayan, kapag tumaas ang palitan ng piso sa dolyar, pag tumaas ang presyo ng Brent crude, alam na this.
1: Bokya na tayo next week niyan.
0: But then again, it's only Tuesday, no? Dahil si Trump medyo may mga balak-balak na naman yatang awayin naman ng Oman.
1: Ano ba yan? Hindi na si po Kuya.
0: Yung iba pa yung Iran, iba pa yung Oman. Opo, opo. Kaya sa puntong ito ng ating special coverage, alas 9:26 ang ating oras, makakausap po natin dahil nga po doon sa mga hindi makaiwas na maglublob sa mataas na baha mula po sa Epidemiology and Surveillance Division. Makakausap natin ang Siginoong Rolando Rolly Cruz. Siya po ang pinuno ng division na pinag-uusapan natin. Sir Rolly, good morning po. Si Peter Atika dito sa DZMM.
7: Thank you. Magandang umaga po at sa mga nakikinig sa atin.
1: Good morning, sir. Thank you po.
0: Okay. Sir, ito po yung realidad ngayon, ano, ha? Whether, sabi nga, whether you like it or not, may mga, marami sa mga kababayan natin at lulusong at lulusong sa baha. Nakita ko po yan kahapon mismo doon sa may bandang UST, dito sa may bandang East Avenue, may mga malalaking eskwelahan dyan. Ano po ba ang pwedeng gawin talaga para kahit paano makaiwas? Let's talk about preventive measures first, sir.
7: So kung may exposure sa baha, no, kasi nga mga nakaraang araw ay hindi natin naiwasan na lumusong sa baha, no. Either nasa bahay ka or pauwi ka sa bahay, no. So ang pinakamainam dito ay para maiwasan yung tinatawag nating leptospirosis ay makapag konsulta sa doktor para dun sa ating prophylaxis, no, yung sa leptospirosis. So we have 72 hours window period from the time na na-expose ka para makapag-inom ng gamot para sa leptospirosis or ating tinatawag na prophylaxis, no.
0: Okay.
7: So yun po ang pinakamainam sa ngayon. Agad wala kang nararamdaman at exposure lang yung nagkaroon ka dahil nga hindi naiwasan, nakalusong ka po sa baha.
0: Opo. Pero just to get it out of the way, ano po, wala pong bakuna against leptospirosis?
7: So ngayon po sa Pilipinas, wala pa po tayong gano'n. Ano? So hindi pa natin siya kasama doon sa mga binibigay na bakuna para sa ating mga kababayan.
0: Ibig mong sabihin, Doc Rolly, ibig sabihin yan, meron na sa ibang bansa, wala dito sa atin?
7: So, meron silang ginagamit sa ibang bansa pero hindi pa po natin siya nagagamit dito sa ating bansa na approved para sa paggamit sa ating bansa. So, either hindi siya cost-effective or hindi pa siya nasusubukan, no, sa pag-aaral dito sa ating bansa.
1: Doc Rolly, kailangan ba na ang exposure ba sa leptospirosis ay sa sugat lamang kung ikaw ay may sugat sa katawan? Pero kung wala ka pong sugat, does it greatly lessen the chance of you acquiring yung leptospirosis?
7: So, depende dun sa paano ka na expose sa baha, no? Kasi pa pwedeng sa mata, sa bibig, no? Sa natalsikan ka ng tubig baha or yung kamay mo madumi nang galing sa tubig baha, kinuskus mo sa mata mo or sa kumain ka na hindi naguhugas ng kamay. So this can be possible entry ng leptospirosis sa katawan po natin.
1: Mm-hmm. Meron po ba tayong period na kailangang mababad ka sa baha before mo sabihin, eto kailangan ko nang uminom ng doxycycline kasi matagal talaga ako nababad. Pero kung kunyari, lulusong lang ng mabilis para tumawid, dapat po ba pag ganun kabilis ay iinom ka na agad ng doxycycline?
7: Opo, tama po yun. Wala po tayong sinusukat na tagal, no? Kasi mahirap i-determine kung gaano katagal na lumusong sa baha at kailangan na magkaroon ng prophylaxis. So ang sinasabi natin parate, once na na-expose ka sa baha, especially kung meron kang mga open wounds, kailangan po ng prophylaxis natin for leptospirosis para maiwasan natin, ma-prevent natin na mag-develop into sickness itong nakuha mo po.
1: Opo. No? And Doc Rolly, meron po ba tayong parang di po ba pag kunyari inom ka ng paracetamol every 6 hours ganyan ang inuman, sa prophylaxis po ba may ganun din po ba tayo or is one take enough?
7: So kailangan pong kumonsulta sa doktor kasi parati namin sinasabi na kailangan makumunta sa isang health worker para maturuan paano iinumin. No? So depende po kasi sa depende po sa exposure. Kunwari continuous yung exposure ninyo, yung naandun pa kayo sa lugar ng baha. So iba po ang management for prophylaxis ng mga ganung exposure. Iba po rin yung one time ka lang na-expose. So kailangan talaga ito ay kumonsulta sa doktor para o sa ating mga health worker para ma-advise ko anong tamang pag-inom po ito. Kasi ayaw natin siya basta-basta iinumin nang walang guidance from ating health worker.
0: Oo, Doc. Halimbawa, nagpa-pedicure si Rica, nasugatan or may konting sugat, yun po ba delikado?
7: At lulusong sa baha? Yes, opo. Opo, delikado po yun. No? So, importante po na bigyan ito ng prophylaxis agad. Na.
0: Opo, opo.
7: So, meron tayong 72 hours, no? Kailangan mag-prophylaxis. Or kung wala, at hindi na siya umabot dun sa 72 hours, hindi na ito magiging epektibo at prophylaxis, no?
0: So paglampas na.
7: Magkakantabay na lang po tayo ng mga possible symptoms, no?
0: Yeah.
7: Ng leptospirosis.
0: Pero yun ang golden window.
1: Oo, yung 72 hours.
0: First 72 hours.
7: Yes, tama po yun. Okay. Minsan kasi nakakalimutan na eh. Yung mga, ang tinatanong natin yung mga nagkakaleptospirosis, so bakit hindi po kayo pumunta ng health center? Bakit, na hindi kayo humingi ng tulong sa ating mga health worker. No?
0: Opo,
7: so,
0: opo.
7: Yun nga, kasi nga, akala nila wala naman silang naramdaman after nila malumusong at kinabukasan, wala rin silang naramdaman.
0: Opo,
7: so, piling nila safe na sila. No? So, hindi po ganun. Ano? So, usually, ang incubation period ng leptospirosis natin maabot ng 7 hanggang 11 days hanggang mas matagal din halos isang buwan, no?
0: Opo, Doc.
7: Medyo ano po 'yan? Medyo matagal po 'yan, no?
0: Opo, opo. So ibig sabihin niyan hangga't maaari, wag na.
1: Wag na talaga kung hindi kailangan.
0: Opo, Doc, maraming salamat po at we will get in touch with you again. Meron lang pala tayong papasok na flash report. Thank you,
1: Doc
0: Rolly.
1: Thank you, Doc. Ingat po.
7: Maraming salamat po at magandang mga uli.
6: ZMM Radio Patrol Flash Report.
0: Initial report po na dumating sa atin ay may shooting incident sa Ateneo de Zamboanga High School at makakausap po natin para kumpirmahin yan. Maya-maya lang po ng konti dahil nire-establish po natin yung ating linya kay Mayor Kimer Adan Olaso ng Zamboanga City. So for the meantime, hanggat hindi pa natin nakakausap, this is an initial unconfirmed report. Okay? All right. So, yung mga nanonood sumunod po sa atin dahil pinag-uusapan natin yung leptospirosis. Ano po? Hindi ko na naitanong kanina dahil meron nga tayong flash report. I wanted to find out kung nakaka-develop ba ng immune system against leptospirosis.
1: Oo, lalo na kung exposed ka na prior. Yeah,
0: okay.
1: Diba?
0: Rica, nandito na ang ating makakapanayam. Si Mayor Kimer Adan Olaso ng Zamboanga City. Mayor, magandang umaga po. Si Peter at Rica dito sa DZMM. Yes. Opo, opo.
8: Yes, sir. Magandang umaga po. Go ahead po, sir.
0: Okay. Mayor Olaso, thank you for your time. Gusto lang po naming kumpirmahin itong initial report na nakarating sa amin na nagkaroon po ng shooting incident sa isang high school sa Zamboanga.
8: Yes, confirm. Meron po sa isang high school sa Zamboanga City and that is attended in Zamboanga.
0: Mm-hmm.
8: So, confirm may dalawang casualty, yung gunman at saka yung isang binanatang yung estudyante.
0: Opo.
8: So, yeah, yun ang ano. Ayun lang muna ang maibibigay ko na opo, reporter opo, opo. For now.
0: Can we find... yeah, we understand, Mayor. Gusto lang namin alam, what time po nangyari ito at...
8: About an hour ago, sir. About an hour ago.
0: And this happened in inside the
8: inside
0: the school premises.
8: Inside mismo sa classroom.
0: Uh-oh. Okay, all
1: Mayor,
0: right.
1: Isa mabilis lang po. Yung gunman po ba, estudyante din po?
8: Estudyante, ma'am. Estudyante po... may dala siyang high-powered firearms.
0: Okay. Are there any other possible casualties, Mayor?
8: Meron. Meron. Dalawa po. Isang estudyante rin na biktima, sir, na binanatan niya using a 45 caliber pistol. Parang ganun.
0: No, I mean, meron po bang ibang biktima injured. Bukod dun sa gunman?
8: Meron pa po. Injured. Parang dalawa, sir. So, hindi ko pa talaga alam, sir, kasi we're waiting for the final investigation.
0: Oh, that's okay,
8: Ayaw
0: sir.
8: Ayaw po muna magbigay ng maraming sa inyo kasi we're waiting for the final details.
0: Understood.
8: Once you'll have it, we'll call you back in form.
0: Mayor Olaso,
8: maybe you can call me after 3 hours.
0: We will do.
8: I can give you the final resort. Huh?
0: We'll do, sir. Maraming
1: thank
0: salamat.
1: You, Mayor.
0: Si Mayor Kimer Adan Olaso ng Zamboanga City na kinumpirma po yung unang dumating na report dito po sa DZMM na may shooting incident sa Ateneo de Zamboanga High School.
1: So far, ang nasabi ni Mayor, no, may dalawang confirmed casualty, yung gunman na isang estudyante at isang estudyante din po na kanyang, yun nga po, napagbuntunan nga daw po. May dalawang probable injured. Hindi pa po tayo sure on the final numbers doon sa probable injuries natin. Happened an hour ago at alamin pa po natin, developing story pa lamang po itong shooting incident sa Ateneo de Zamboanga.
0: So mukhang panay estudyante itong suspected gunman at saka yung naging mga biktima.
1: Mm.
0: Oo, ayaw magsalita pa and we understand that completely and, dahil nga po pinipiece together pa lang yung buong istorya na galing nga po sa Ateneo de Zamboanga High School ayon kay Mayor Kimer Adan Olaso ng Zamboanga City.
6: DZMM Radio Patrol Flash Report.
0: Magpapatuloy po ang ating special coverage Alerto sa Habagat dito sa DZMM Radio Patrol 630, DZMM Teleradio at DZMM Digital. Babalik po kami ni Rica in just a short while, alas 9.38 ng umaga ang ating oras.
6: Alerto sa Habagat, the DZMM Special Coverage. Special Coverage. Basta AM, DZMM.
9: Kahit may edad na kami, masigla pa din.
10: Tuloy lang sa activities on the go.
9: Dahil sa healthy lifestyle at tulong ng Arthrosin.
11: Para sa mga active adults, may Arthrosin. Ang Arthrosin ay undenatured type 2 collagen at MSM. Kasama ng proper diet at exercise, maaaring makatulong ang Arthrosin.
9: Let's go!
10: Make your move, baby.
11: Arthrosin, get going!
12: Bumabagal ang galaw dahil sa joint pain at arthritis? Mag-Arthrosin! Mabibili ang Arthrosin sa mga leading drugstores nationwide. Mahalagang paalala, ang Arthrosin ay hindi gamot at hindi maaaring gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
2: Everest Appliances, bringing quality and wellness close to home. Health, wellness, and energy saving. Ever best from Everest.
6: Pagbuhay at kabuhayan ang nakataya. Kailangan ng mga tagapagbalitang maaasahan at mapagkakatiwalaan. The morning news team you can trust for the news that that really matter. Mga balitang kumpirmado, sigurado, araw-araw sa inyong morning news team sa DZMM Radio Patrol 630 at DZMM Teleradio. Lahat ng detalye kumpirmado. Bawat balita sigurado. Sinuyod ng Radio Patrol mula Luzon, Visayas at Mindanao. Ibabalita sa Headline sa Hapon. Headline sa Hapon. Kasama si Tony Velasquez, Lunes hanggang Biyernes, alas 4 ng hapon sa DZMM Radio Patrol 630 at DZMM Teleradio. Mula noon hanggang ngayon, patuloy tayong magbabalita at maglilingkod para sa bawat mamamayang Pilipino. Ito po ang DZMM Radio Patrol 630. Una sa balita, una sa public service. Ito po ang DZMM. DZMM. Basta AM, DZMM. Alerto sa habagat, the DZMM Special Coverage. Special Coverage.
0: Ang oras, alas 9:41 ng umaga. Ito po ang pagpapatuloy ng special coverage at alam naman natin na simula kahapon. Actually nga, hindi na siyam-siyam ito, Rica. Lumampas na ng siyam na araw.
1: Kasi nagdalawang linggo na tayo, partner, na sunod-sunod na ulan.
0: So this is much longer, much...
1: But yesterday was the toughest na naramdaman natin sobra sa traffic.
0: Oo. And by the way, kapag binaha po ang inyong sasakyan, ibig sabihin, dumating inabot yung makina.
1: Oo.
0: Opo. And you don't have to believe this, pero sa lahat po ng mga nababasa na nakakausap ko na mekaniko, pag binaha na kayo, patayin nyo na yung makina. Huwag nyo nang pilitin, di ba? Pag medyo pumapalag na yung makina, ibig sabihin yan, delikado na yan.
1: Akala ko, lagi sabi, mag-gas ka para hindi pumasok sa tambucho.
0: Hindi, kung ikaw stranded ka, hindi ka wala ka naman pupuntahan, di ba? Hindi ka pwedeng kumaliwan, hindi ka pwedeng kumana, dahil, you know, it's a gridlock. In other words, patayin mo na yung makina, hindi baling magbayad ka na ng mga magtutulak sa'yo. Uh-oh. Okay lang yun. Uh-oh. Walang problema. Tapos, go to a safe place, no, yung medyo mataas-taas, and then babaya mo na muna. Let a few hours pass bago mo i-start ulit yan.
1: Ito, tanong babae, dahil nga andiyan ka na rin.
0: Yeah.
1: Pero unless andiyan yung guest natin, mamaya ako nalang itatanong. I think
0: mukhang wala pa naman.
1: Andiyan na pala. Okay.
0: Actually, ikaw na bumasa.
1: Sige, kakausapin po natin para kumustahin nga yung ilang lugar nga po sa Quezon City at Maynila na binaha dahil sa ulang dala ng habagat kahapon. At ano pang mga pwede natin gawin para maiwasan nga po ito? Ang ating General Manager ng Metropolitan Manila Development Authority o MMDA, USEC General Nicolas Torre III. USEC, magandang umaga po sa inyo. Peter at Rica po ito sa DZMM.
13: Good morning, Ma'am Rica. Good morning, Sir Peter. At good morning sa inyo, mga tagapakinig.
0: Good morning, GM. So, unang-una po, let me just make, with your permission, no, say thank you, isang shout-out po sa crew na nagtatapal ng mga butas-butas na portions ng Commonwealth Avenue. Dinaanan ko kanina at I remember na magkausap tayo a few days ago po, GM, sabi nyo nga gagawan nyo ng paraan agad. Ano? This morning, meron na pong nagtatapal dahil medyo matindi yung mga naging butas at it's very dangerous pag ikaw caught unaware at dinaanan mo yan. So GM, thank you po kung sa inyo man yon o kung kanino mang ahensya ng gobyerno gumagawa nun. And in the meantime po, GM, kahapon lahat tayo talagang nagulat. Ano po, na hindi natin inaasahan yung ganun kagrabing traffic dahil nga po sa pagbaha. Ano po ang updates ninyo ukol doon, GM, please?
13: Well, sa ngayon po, subsided na lahat ng mga binaha kahapon na lugar, pero mataas pa rin ang tubig sa ating mga waterways. At yun ay ating minomonitor. Tapos pinapakinggan natin ang weather advisories ng PAGASA at nasa orange rainfall warning pa rin tayo. Kaya pinapaalalahan natin ating mga kababayan na sumunod muna sa mga advisories na huwag lumabas kung hindi rin lang necessary ang kanilang mga biyahe at manatili sa mga bahay. Manatili mapagmatsyag, lalo na yung mga nasa malapit sa mga waterways na na-evacuate kahapon.
0: Mm-hmm. Mm-hmm. Opo. Kahapon po, dahil ako'y umikot ng umikot, dahil ay gustong-gusto ko na nga pong makauwi dahil inabot na po kami ng mga 2 oras eh, hindi pa kami nakakarating dito sa Quezon Memorial Circle mula po dito sa Sergeant Esguerra Avenue. Ano po? And to be fair, meron naman pong mga traffic enforcers na nakakapote, talagang nagsasakripisyo, ano po. But still, pag meron pong nagkabanggaan o tumirik, eh wala po talagang humihila. Is there any number that they can call GM para po masaklolohan ano, yung pong mga tumitirik na sasakyan?
13: Well, 2 numbers ang dapat tandaan. Ang isa ay 911, ang isa po ay 136. Yung MMDA 136 po, yan po talaga ang MMDA hotline. Kahapon, talaga naka-experience tayo ng grabe rin ang mga calls, sunod-sunod ang mga calls natin. Kaya pinapaalalahanan din natin ating mga kababayan. Ang 136 po ay para lamang sa emergency. Kung tatawag kayo ng rescue dahil nabangga kayo or kailangan nyo na tumiri kayo or iba pang mga emergency situations, yan po ang number na tatawagan. Huwag po tayong tumawag kung tatanong din lang kung suspended ang number coding. Mas maganda po, sa tingnan na lang sa ating Facebook page yan dahil real-time naman ang pag-update ng ating Facebook sa regarding sa mga bagay na yan, sa mga advisories.
1: GM, sabi niyo po kanina, no, either 911 or 136. Meron po kasing mga nag-trend lately lang na tumawag siya sa 911 and it took a better portion of 10 minutes bago po may sumagot sa kanya. Will you still let this number be a number that we have to call kung ganito din po pala yung serbisyong matatanggap ng ating mga kababayan?
13: Meron pong investigasyon ang ginagawa ang DALG regarding sa 911, ano? Kaya nga, meron tayong alternatibo na pinipresent naman para sa mga traffic accidents, incidents na pwedeng matulungan ng MMDA. Nandyan po ang MMDA hotline 136.
1: Opo. Kahapon po tinitinan ko po kung magsususpende ng number coding kahit alas 5 pasado na hindi po nagtanggal ng number coding. I'd like to know the wisdom behind this lang din po, Yuse, kung bakit hindi po nagtanggal ng number coding pag matindi na po yung pagbaha.
13: Yes po, kahapon kasi hindi kami nagsuspend ng number coding kasi nangyari po yan ang first 2 suspensions yung previous week na ginawa namin. Ang nangyari po ay nagsabay-sabay ang ating mga kababayan doon sa kalsada at lalong nagkabuhol-buhol ang traffic.
0: Mm-hmm.
13: Ang pinakaayaw nating mangyari, yung buhol ang traffic, pagkatapos may mga sasakyan sa taas ng mga tulay at pagkatapos bigla na lang tataas ang ilog at problema at hindi na sila makakagalaw. Kaya sa tingin ko ay kahapon, medyo mas okay ang naging resulta dahil, ang number coding hindi natin sinuspend. Kaya hindi ganun naging Carmageddon kasi yun nga, ang iniwasan natin, Carmageddon, na hindi na makagalaw ang mga sasakyan, lalo na pag emergency.
0: GM, dito po sa Quezon City, hindi ko alam kung magka-qualify sa Carmageddon, ano po? Pero 4 oras po yung inubos namin kahapon para makauwi sa isang 11 kilometer stretch. Ano po? So it begs to the question, ano, na yung po bang mga pumping stations, ilang porsyento ba talagang gumagana po dito? At alin yung mga critical na nag-fail kahapon?
13: Gumagana po lahat ng mga pumping station. At pasensya na po kayo doon sa Carmageddon na inyong na-experience. Kahit kami man po, ako po ay nakapatrol car kahapon at nandun ako sa Mindiola, Ligarda. Eh talaga pong totoo po yun. Talagang we commiserate with our people there. Kaya nga, I stayed with them hanggang sa makakuha tayo ng mga libreng sakay na mga bihikulo. At sa Facebook nga, may update pa ako. Nakakita pa tayo ng nabagok doon na tinulungan pa natin at hinintay pa natin ang ambulansya na makarating. Kasama ang mga medical student ng San Beda na nag-care muna doon sa matanda. Pero sa ngayon, ano, kahapon we have to understand na talagang ang nangyari kahapon is extraordinary ang ulan talaga. Dahil in a 5-hour period, meron tayong 201 mm na bumagsak. Ang rate po noon is 40 mm of rain per hour. Kung ikumpara natin sa Undoy, ang Undoy is 455 mm for 24 hours for a rate of 20 mm. Kumbaga, isang lababo, ikaw ay naghuhugas ng pinggan at gamit ng isang palanggana. So habang ikaw ay naghuhugas ng pinggan, umaapaw ang palanggana dahil ang gripo naman ay naka-open, ang tubig po ay tuloy-tuloy lamang na dinidrain ng ating lababo. Pero nang tapos ka na maghugas at itinapon mo na yung palanggana biglaan ng mabilis, magkakaroon talaga ng standing water dun sa lababo at yun ay ilalabas pa rin ng ating drainage. So may standing water lang. Kaya nga ang ating pamantayan talaga sa effectiveness ng ating flood control measures is tatlo. Ang una, ititingnan natin yung extent ng lapad nung nangyari. At pangalawa is yung taas ng tubig. At ang pangatlo ay ang bilis ng paghupa. Sa kahapon na talagang kakaiba ang dami ng tubig, ay talagang nakita talaga natin na umapaw talaga yung, especially yung San Juan River, na nasa gitna nga ng Quezon City at napakalapit sa lugar kung saan kayo nandirian. Kaya pagpapasensyahan nyo talaga, ang ating waterways ay na-overwhelm. Ang ating mga pumping station kahapon ay nag-ooperate on full force, kaya lang dumating tayo sa punto na ang ka-level na ng pinagtatapunan ng tubig, ang pinanggagalingan ng tubig. Kaya ang ginawa natin doon is talagang pinabilis din natin ang paglabas doon sa mga major waterways gaya ng Pasig River, nung ating San Juan River, Marikina River. Talagang ang tubig talaga doon ay binabantayan natin at talagang tumaas ng tumaas nga ang Marikina River at ang San Juan River ay umapaw hanggang sa may kalsada, hanggang sa may hanggang umlumampas sa tulay, lalo na dyan malapit sa Araneta.
1: And yeah, yun din po yung itatanong ko sana, GM, no? Saan po nadadump yung mga tubig na kinukuha ng pumping station? Siyempre, kung may paglalabagsakan tayo nito, eh, maaring yun din yung pagmulan ng extra na tubig.
13: Ang pumping station kasi, ang trabaho talaga niyan is ilabas ang tubig mula sa low-lying area papunta doon sa kung saan dinadump sa mga estero natin ng mga medyo malaki-laki, gaya ng Sunog Apog Estero, ito nga, yung Marikina River, yung ating Pasig River mismo, yung San Juan River, na sa mga situations na ang gravity ay hindi na po pwede dahil either ka-level na ng tubig ang lupa or ka-level na mismo ng tubig, yung mas mababa pa ang lupa kaysa sa level ng tubig na pagdadampan. So, meron tayong mga floodgates na inilalagay dyan, sinasarado natin, at pagkatapos ginagamitan ng bomba, ng water pump na yan, ng mga pumping station natin, inilalabas ang tubig papunta dun sa waterway. So, gumana naman kahapon lahat ang ating mga pumping stations. Pero yun nga lang, napakataas talaga ng tubig at napakarami ng volume ng tubig na bumagsak kahapon, kaya na-overwhelm talaga ang ating mga waterways.
1: Opo, lahat po tayo na-overwhelm talaga kahapon, GM, no? Pag ganito po na malakas ang buhos ng ulan, nagsisimula ang mabilis na pagtaas ng tubig, ano po ang nagiging protocol ng ating mga MMDA officials on the ground?
13: Kami po ay nag-aabang, binabantayan ang mga waterways natin. At pagkatapos, pag nakita natin na talagang aapaw siya, eh, nagbibigyan na tayo ng advisory for evacuation ng mga kababayan natin ng mga ma-endanger. Kaya kahapon may mga evacuation together with the LGU na ginawa, especially dyan sa mga low-lying areas gaya ng halimbawa yung Rojas, yung sa Araneta, at sa iba pang mga areas sa may Malabon, Valenzuela. At sa ngayon, ang pagkatapos niyan, ang mitigation ngayon is kung paano naman ma-rebuild itong mga kababayan, ma-assist sila sa rebuilding ng mga bahay nilang nasira, mga pag-aari nilang nasira.
0: GM, last na lang po, no? Kagabi po, kami tumulong sa isang na-stranded sa may bandang UST. At napunan lang namin na may mga bahang portions doon sa Florentino Street. Pero kaya namang tawirin kahit na ng small cars. Ano? Ang problema po, kaliwat kanan, may mga nakaparada na mga sasakyan Yung dapat sana two lanes naging one lane na lang at meron din pong mga yung pang mga parang tent at doon nga po sumisilong yung ating mga kababayan. Ano po? I was wondering, yan po ba pwedeng i-clear kapag ganitong medyo matindi na talaga yung baha at na nararanasang traffic?
13: Sige po sir, we will take note yung Florentina Street, ano, papadalhan ko ng mga

0: mga estudyante hindi nakauwi. Oo, dahil nga po sa tindi ng baha at kahit na makalabas, wala namang masasakyan.
1: Totoo po yun. Kahapon, personal ko na experience po yun. Dahil nag-inspeksyon ako sa area ng Mindiola, doon sa may CEU at saka sa San Beda. At nabalitaan ko nga na doon sa UST during the time ay waist deep. Dahil dito naman sa Mindiola at CEU, ay nakita natin na may mga construction activities na posibleng nakahamper ng flow ng tubig. Kaya pinabilisan natin ang inspection natin ng personal at pinabilisan natin ang stopgap mitigation measures muna. So, naayos naman kahapon at napadrain naman natin ang mabilis ang tubig. At pagkatapos nabalitaan nga doon sa USA area, sa may Espanya, mataas pa rin. Kaya may mga ibang kasamahan din ako na pinadala roon, mga tauhan natin, ang district operations engineer natin. Tapos ang isang talagang challenge kagabi, ano? May mga kaibigan pa nga ako, kilala ko na talagang na-stranded dahil nagtumirik ang mga sasakyan. Kaya kahapon, full dispatch din ang ating mga wreckers at saka mga tow trucks. At yun nga lang, pag talaga na-overwhelm tayo, may waiting time talaga. Pero at least kahit paano naman, napadala naman natin sila kahit na medyo matagal-tagal.
2: Opo. GM, meron pa ba tayong mga inundated tunnels ngayong panahon na ito?
1: Kabagay, ma'am, naputol.
2: Meron pa po ba tayong mga tunnels na hindi pa pumadaanan sa panahon ito?
1: Sa panahon ngayon, ma'am, ang ating monitoring ay lahat naman na is cleared na at nawala naman na, nag-subside naman na ang mga tubig. So, ang ating panawagan lang sa mga kababayan natin, dahil nga na sa orange rainfall warning pa rin tayo, ay maging mapagmatsyag at mataas pa rin ang level ng mga tubig sa ating mga waterways. Kung necessary ang biyahe, huwag na munang magbiyahe. At may expect pa tayong umulan at baka mamaya ay maabutan pa sila sa kalsada.
2: Mm-hmm. Alright, sige po.
0: Meron ako isisingit. GM, pasensya na. Meron pong building dito sa Quezon Avenue corner, Ed, sa ano po. I think nandyan yung Napolcom. Are you aware of that, sir?
1: Yes, sir.
0: Opo. Ito naman eh, ano lang, kung pwede, kasi po ginagawang paradahan yung ano eh, yung EDSA mismo eh. So, yung pong gustong kumanan, going to Makati, ano po, if you're on EDSA and you want to turn right on Quezon Avenue, kung minsan po hindi makapasok yung mga magte-turn right kasi nakabalagbag yung mga naka-parada na mga vehicles po doon sa in front of that building, ano po.
1: Sige sir, we'll coordinate with the building people at saka yung mga tao nandun sir. Papadalhan ko ng ating traffic engineering at ipaklear din natin sa ating clearing operators para magamit natin ang buo yung EDSA dyan sir.
0: Yan, okay. Maraming salamat po. I know na kulang kayo sa tulog, pero...
2: Oo, baka hindi pa nakapahinga.
0: Talagang kailangan po. It's a crisis situation. Thank you, sir. Maraming salamat.
2: Thank you, GM. Salamat po.
1: Maraming salamat, sir. Maraming salamat, ma'am. At maraming salamat sa ating mga tagapakinig. At again, sa ating mga kababayan, reminder lang, no? Ang ating hotline 136 ay para po sa mga emergency calls ninyo. Kung kayo ay magtatanong lamang kung suspended ang number coding, baka pwedeng tingnan nyo na lang sa ating Facebook page dahil real-time naman ang updates natin. Ayun. At mga advisories sa MMDA Facebook page. Okay. Maraming salamat po.
0: Thank you, sir. GM. Mabuhay po kayo.
2: Yes. Alam mo, to be fair partner sa MMDA, napaka-active nila sa SOCMED, lalo na sa Twitter.
0: Yeah.
2: Mag-reply kung meron ba talagang saan ang baha, saan ang yung status report. So, maganda po ang SOCMED ang inyong tanong ngayon.
0: Not only seen, not only heard, felt.
2: Tama.
0: Eka nga.
2: Tama.
0: Okay. Tama. Ang oras po natin ngayon, alas 9:59:45.
2: Habang may oras pa, partner, baka pwede nating isingit. May libreng sakay ang Department of Transportation ngayong Martes, August 18, simula 6 a.m. hanggang 8 p.m. ng gabi today.
0: Tapos?
2: Sa DOTR, pwede ma-extend ang oras na ito pag marami pa mga kailangan. Ang mga ruta ng sakay na ito, partner.
0: Ito, very important po ha. Bagat wala namang pasok ngayon talaga. Quiapo to Fairview, libreng sakay po ito ha. Loton to PITEX or PITX. Divisoria to Cubao via Nagtahan. Baclaran to Monumento via Taft Avenue. Loton to Muntinlupa, Star Mall. Heritage to Market Market. Monumento to PITX Busway Route.
2: Kalentong to Pasig meron din po, Buendia to Makati Avenue, Quiapo to Commonwealth,

0: Marikina to Cubao, Santa Mesa to Quezon Avenue via Araneta at Baclaran to Sukat. Meron din pong libreng sakay ngayong
1: araw. Ayan, o. Dapat po, dapat merong ano eh, may sign talaga na malaking tarpaulin na
0: libreng sakay.
1: Libreng sakay. Oh, sakay na. Yun, dapat ganun para alam nila dahil isa pa ano ha. Again, hindi naman sa pagiging kontrabulate ano ha. Kung minsan yung mga military trucks, ang taas.
0: Ang hirap sakyan.
1: Oo, yung mga babae po.
0: Totoo, mahirap sakyan.
1: Oo, anyway, maraming salamat po sa inyong pagtutok dito sa DZMM special coverage ng Alerto sa Habagat. Ako po si Peter Musngi.
0: Vika Lazo po inyong nakasama. Susunod po para pagpatuloy ating special coverage, Danny Buenafe. Maraming salamat.
1: Ingat lagi, kapamilya.
2: Sa Habagat, the DZMM Special Coverage. Special Coverage.

0: Magandang umaga, kami po ang DZMM, bahagi ng kasaysayan ng Pilipinas. Sa nakalipas na 40 taon noon ngayon at sa mga darating pang panahon, patuloy na magbabalita, maglilingkod at magbabantay kasapi ng KBP. Kapisana ng mga broadcaster ng Pilipinas sa Oras Channel 2.
1: Oras hatid sa inyo ng Department of Health. Bawat buhay mahalaga.
2: DZMM Balita Ngayon.
0: Kapamilya, nagbabala ang FEVOLC sa posibleng pagbalik ng pag-aalboroto ng Mayon Volcano matapos maitala ang biglaang pagtaas ng sulfur dioxide emissions mula sa bulkan. Ayon sa ahensya, umabot sa mahigit 8,300 tonelada kada araw ang naitalang pagbuga ng volcanic gas, ang pinakamataas mula nang bumaba ang mga sukat noong Hulyo. Bagaman nananatili sa Alert Level 2 ang Mayon, sinabi ng FEVOLC na maaring maging senyales ito ng panibagong pagiging aktibo ng bulkan. Pinag-iingat din ang mga komunidad sa posibleng pagkakaroon ng ashfall, rockfalls, pyroclastic density currents o uson at lahar, lalo na sa panahon ng malalakas na tag-ulan. Attorney Michael Poa, pinasinungalingan ang umano'y pahayag na lumabas sa social media laban kay Representative Terry Ridon. Narito ang balitang kumpirmado sigurado hatid ni Radyo Patrol Jom Garner Jom.
3: Rika, itinanggi ni Attorney Michael Poa, tagapagsalita ng Impeachment Defense Panel ni Vice President Sara Duterte, ang isang pahayag na kumakalat sa social media na umano'y nagmula sa kanya laban kay Representative Terry Ridon. Ayon kay Poa, hindi niya isinulat, binigkas o inilabas ang nasabing mensahe na iniuugnay sa kanyang pangalan. Nagmula ang isyu matapos ibahagi ng isang Facebook page ang umano'y pahayag ni Poa kaugnay ng mga puna ni Ridon tungkol sa maingay na lata kapag walang laman. Sa kanyang opisyal na pahayag, giniling ni Poa sa naturang Facebook page at nagbahagi ng nasabing mensahe na itama o tanggalin ito para maiwasan ang pagkalat ng mali o mapanlinlang na impormasyon. Bagamat nasa magkabilang panig sina Poa at Ridon sa mga usapin tungkol sa impeachment proceedings, kahit ni Poa na sinisikap niyang mapanatiling profesional at nakatuon lamang sa mga isyong legal ang kanyang mga pahayag. Dagdag pa ni Poa, ayaw niyang mayugnay sa kanya ang mga salitang hindi naman niya sinabi, lalo na ang mga personal na pahayag laban kay Ridon. At yan ang balitang kumpirmado, sigurado. Ito ang Radyo Patrol, Jom Garner, DZMM.
0: Maraming salamat, Jom Garner. Palalakasin pa ng Borongan City Eastern Samar ang mga programang nakatuon sa pangangalaga ng kalikasan at clean energy. Nakikipag-ugnayan na ang pamahalaang lungsod ng EUPH Green Economy Partnership para mapalawak ang mga proyektong nagsusulong ng sustainable development. Kabilang sa mga layunin ng programa ang pagbabawas ng basura, pagpapalawak ng malinis at renewable energy at mas epektibong paggamit ng mga likas na yaman. Napili ng Borongan bilang posibleng partner dahil sa mga umiiral nitong programang pangkalikasan tulad ng mangrove planting, community forestry at mga proyekto sa climate adaptation. Inaasahang magbubukas ito ng mas maraming oportunidad para mapalakas ang green economy agenda ng lungsod.
1: Ang balitang ito ay hatid sa inyo ng Everest Appliances, bringing quality and wellness close to home. Health, wellness and energy saving. Ever best from Everest.
0: At yan ang mga balitang kumpirmado, sigurado, basta't may nangyari. Naka-report agad sa DZMM at sa aming YouTube at Facebook. Ako po, si Rica Lazo.
2: DZMM Balita Ngayon. Alerto sa habagat. The DZMM Special Coverage. Special Coverage.

0: Isang makulimlim pa rin na umaga sa inyong mga ano ha, naghihintay pa rin ng mga balibalita tungkol dito sa pagpapatuloy ng habagat ha, itong ating special coverage ha, nitong alerto sa habagat. Ako po si Danny Buenafe para dito sa DZMM Teleradio ha. Dito lang kayo tumutok para sa tamang impormasyon sa mga nangyayari ngayon sa iba't ibang lugar. Kung inyo naranasan ang grabe ha, super traffic kahapon. Ha, ako eh inabot ng halos ano, mahigit 4 oras ha, diyan sa pagbibiyahe lang at hindi na nga ako umabot sa shift no. Dito pero at least nagre-report tayo sa labas kung ano nangyayari. Eh ito lang Commonwealth yung aking tinatahak papunta dito sa ABS-CBN eh, from Fairview. Eh talaga naman matindi ang traffic kung saan-saan ako pumunta, umikot, Mindanao Avenue, diyan sa may Tandansora, tapos lusot sa Visayas Avenue. Wala naman ako nadaan ng baha. Pero matindi ah yung mismong ano yung kung saan sila umiiwas, doon din ako napunta. Siyempre umiiwas lahat sa baha dahil sabi nga may baha diyan sa may Agham Circle, di ba? Yung Miriam Defensor Avenue at saka meron din daw diyan sa Philcoa na baha, kaya lahat umiiwas. Eh kaya naman ngayon napakaluwag dahil nga kansilado nga lahat ng klase. At yung government offices ay nagkaroon sila ng parang ano ha, 'di ba? Alternative working schedule para doon sa mga government offices. So ano lang ho kayo, antabay lang ho kayo dahil gusto natin malaman. Ang alam ko red pa rin ang rainfall warning sa buong NCR, Metro Manila at ilang bahagi ng lalo na ang Central Luzon. At saka itong area ng Batangas, Laguna, yan. Kasama yan ho yan sa rainfall red warning. Kaya kanselado ang mga klase. Tapos ngayon din, inimplement na ho ang pagtataas sa presyo ng mga petroleum products. Aba, ang diesel, 3 pesos and 90 centavos per liter. Ang gasoline ay 2 pesos and 50 centavos per liter ang itinaas. Starting today, ang kerosene, 5 pesos per liter ang itinaas. Okay, ito ay bunsod pa rin ang tensyon sa Middle East, kabilang na ang anunsyo ng Iran na mananatiling sarado ang Strait of Hormuz. Okay, at kuha muna tayo ng mga reports. Siyempre, gusto nyo malaman ang ating sitwasyon sa labas. Ilang residente daw sa barangay De La Paz hindi makauwi mula evacuation center dahil sa mataas na baha. Narito ang balitang kumpirmado, sigurado, hatid ni Radyo Patrol, Zeus Legazpi. Zeus, go!
1: Nananatili pa rin sa kalusugan covered court at multi-purpose hall sa barangay De La Paz, Pasig City, ang mga residente ng Karangalan Village. Abot-tuhod pa rin kasi, Danny, ang baha sa naturang lugar at nangangamba ang ilang baka tumaas muli kung biglang bubuhos ang ulan. Sa pinakahuling tala ng barangay, 89 na pamilya o katumbas ng 400 at 25 individual ang nanunuluyan sa evacuation center. Naabutan pa ng radyo patrol ang mga lumikas na nakapila para sa kanilang almusang nalugaw. Kiniyak naman ng lokal na pamahalaan ng barangay De La Paz na kumpleto ang hot meals na may bibigay sa mga lumikas habang may sapat na supply rin ng libreng gamot. Panawagan naman ang presidente ng Homeowners Association ng Karangalan Village, masolusyonan ng pamahalaan ang pagbahang matagal na nilang idinadaing. Narito ang ating panem sa kanya.
2: Ang mahinig ko nagtulong sa mga LDO at saka PWH na kung pwede i-divert yung aming baha kasi malapit ang floodway sa amin dito eh. Dapat may divert na. Mas tulungan kami ng LDO at saka ng National.
1: Yan ang tinig ni Norberto Castillo, ang presidente ng Homeowners Association ng Karangalan Village. Danny, andito tayo ngayon sa may bahagi ng Doña Julia Vargas Avenue, dito yan sa Pasig City, kung saan wala pang pag-ulan muli, ano? Matapos yung tumilan itong ilang minuto na mga nakalilipas, pero makulimlim pa rin ang papawirin. Yan ang balitang kumpirmado, sigurado. Ito ang Radyo Patrol, Zeus Legazpi, DZMM.
0: Salamat sa update, Zeus Legazpi. Ito, 2027 national budget dapat maramdaman ng publiko. Ayon kay Senador Kiko Pangilinan, yan naman ang report na ibibigay sa atin ni Robert Mano. Robert!
3: Dati kinit ni Senator Kiko Pangilinan na dapat maramdaman ng mga ordinaryong Pilipino ang 7.2 trilyong pesos o pisong panukalang budget para sa 2027. Ayon kay Pangilinan, dapat magbunga ang malaking budget na mas murang pagkain mas mataas na kita para sa mga magsasakat maging isda, mas maayos na trabaho at mas dekalidad na edukasyon para sa mga kabataan. Sinabi ng senador, hindi dapat sukatin ang budget sa laki nito kundi sa kung paano nito mapapagaan ang buhay at paiangat mula sa kahirapan ng mga Pilipino, partikular na binigyan din ni Pangilinan ang pagpapalakas sa agrikultura at pangingisda dahil ang mga magsasaka at pangingisda ang pangunahing nagbibigay ng pagkain sa bansa. Samantala, hiniling din ang senador mas malinaw na transparency at accountability sa paggasta ng pondo ng gobyerno upang maiwasan ang wasteful spending, corruption, overprice sa mga project at favoritism sa mga contractor. Samantala, sa mga bibiyahe naman sa mga oras na ito mula sa lungsod ng Maynila sa Quezon City, lungsod ng Maynila hanggang sa Pasay area ay so far, Danny, wala pa akong nadaanan ng mga pag-ulan. Maluwag ang kalsada ng Quezon Avenue, maging sa Espanya Boulevard, Loton, at maging sa Roas Boulevard hanggang dito sa Pasay area ay maayos at mabilis na makadaraan ang mga sasakyan. At yan ang balitang kumpirmado. Sigurado, ito ang Radyo Patrol, Robert Mano, DZMM.
0: Maraming salamat, Robert Mano. Ito naman, isa pa report, DPWH Secretary Vince Dizon ay tinangging inambanta ng zero allocation sa kongresistang pumupuna sa flood control projects ng gobyerno. Yan naman ang report na ibibigay sa atin ni Radyo Patrol, Christian Yusores. Christian.
4: Danny, itinanggi ni DPWH Secretary Vince Dizon na pinagsabihan at binantaan niya ng zero allocation si Caloocan 2nd District Representative Edgar Erice dahil sa mga batikos nito sa gobyerno. Ayon kay Palace Press Officer at Communications Undersecretary Claire Castro, agad niyang tinanong si Dizon tungkol sa pahayag ni Erice kung saan marin umanong itinanggi ng kalihim ang akusasyon. Hindi naman anya nakausap ng kalihim ang kongresista tungkol sa sinasabing hirit na proyekto sa C3 Road sa Caloocan kung saan umano niya pinagbantang hindi popondohan ang proyekto. Giit ni Yusek Castro, hindi naman nila itinuturing na nakakasira sa imahe ng administrasyon ang mga pahayag ni Erice dahil puro fake news at wala naman anyang basihan ang mga ito. Bilang isang kongresista, ayon kay Castro, hindi sapat na ulitin lamang ni Erice ang mga naririnig niya mula sa ibang tao, lalo na kung wala ito mga ebidensya. Ito matapos ipaliwanag ng mambabatas na ibinabahagi lamang niya ang sentimiento ng mga taong bayan at hindi direktang binabatikos ang administrasyon. Samantala, Danny, sa lagay ng trafiko mula sa Quezon City hanggang dito sa bahagi ng Malacanang, maluwag ang kahabaan ng Aurora Boulevard, parehong east at westbound mula yan sa area ng Quezon City hanggang makarating dito sa kanto ng Nagtahan Bridge sa Maynila. Maayos naman din ang lagay ng panahon, Danny, maulap at wala namang pag-boost ng ulan o ambon mula nang bumiyay tayo kanina mula dyan sa Quezon City. At yan ang balitang kumpirmado, sigurado. Ito ang Radyo Patrol, Christian Yusores, DZMM.
0: Thank you very much, Radyo Patrol, Christian Yusores. Meron pa tayong report, budget hearings o briefings sa Kamara ay pagpapatuloy sa susunod na linggo. Yan naman ang balitang kumpirmado o sigurado mula sa ating kasamang si Pamela Vasquez. Pam?
5: Yes, Danny, pinagpaliban ng House Committee on Appropriations sa kanilang briefing para sa panukalan 2027 National Budget busod ng masamang panahon o habagat. Kaya naman nagpasya ang komite na ituloy ito sa Lunes, August 24, alas 9 ng umaga. Ngayon sana sa salang ang Philippine Amusement and Gaming Corporation o PAGCOR at Philippine Charity Sweepstakes Office o PCSO. Una rito, inanunsyo ng Kamara ang work from home arrangement para sa mga empleyado habang nakadepende naman sa committee chairs ang pagsasagawa ng pagtinig. Yan ang balitang kumpirmado, sigurado. Ito ang Radyo Patrol, Pamela Vasquez, DZMM.
0: Maraming salamat, Pamela Vasquez, at sa lahat ng atin. Meron pa ba tayo? Isa pang report? Okay, at sa ating mga Radyo Patrol.
6: Basta may nangyari, naka-report agad sa DZMM, Radyo Patrol sa East 30.
0: Okay, balik na ho tayo sa ating programang Kabayan at nasa linya na ho ng telepono, makakausap ho natin ang Public Information Officer ng Police Regional Office 9. Ito ay may kaugnayan, ito ba yung sa Zamboanga, no? At nagkaroon ho ng shooting, dalawang estudyante na naman ang biktima. Alamin natin ang latest doon, makakausap natin si Police Major Shelami Chang. Major, good morning ho, si Danny Buenafe sa programang Kabayan.
7: Yes, sir. Magandang umaga po.
0: Oo, thank you very much sa oras. Ta, alam ko, very busy kayo, pero medyo na marami na naman na gulantang dahil ito, may dalawa raw estudyante sa Zamboanga na naging biktima ng shooting. Ano ho bang latest dito, Major?
7: Yes po, sir. As per natanggap po natin na report, sir, kanina at around 7:50 a.m., nakatanggap po ng tawag ang ating police station 7 sa Zamboanga City Police Office na meron pong nangyaring shooting incident dito sa loob po ng isang campus sa AOR po nila. And upon checking po, meron nga pong dalawang biktima na i-report po na resulta ng pangyayaring shooting incident po, sir.
0: Oo. Anong pangalan ho nung eskwelahan, ma'am?
7: Ateneo de Zamboanga University.
0: Ateneo de Zamboanga. So, so nangyari lang ho itong 7:50, alos mag-aalas 8 lang ho, all more than 2 hours ago. Tama ba?
7: Yes, sir. About to start na po, sir, yung klase ng mga estudyante, sir. Magsisimula.
8: Wala na lang ni Kalay mo, ha?
0: Oo. Okay. Hello, ma'am. Yeah.
7: Yes po, sir. About to start po, sir, yung klase po ng mga estudyante natin nung mangyari po yung incident.
0: Pero yung suspect, ano ho ba, estudyante? Para lang kasi medyo raw pa yung mga information na natatanggap namin.
7: Yes po, sir. As of this time, sir, wala pa akong natatanggap na confirmation to the identity of the estudyante po, sir. Ongoing po yung processing ng ating crime scene. And nandun na po yung ating investigator at yung topo natin para makapag bigay po kami in the coming hours po ng mas detalyadong report po tungkol sa incidenting to, sir.
0: Pero yung dalawa ho, nasabi nyo, nasawi, no? Kapwa, ano ito, mga estudyante rin. Meron ho bang mga na-injure sa report ninyo?
7: Sir, yung dalawa po na
0: nasawi
7: po, sir, ay biktima lang po sa report pa po namin. Wala pa po akong natatanggap na confirmation kung injured po ba sila or dead. Kaya po, hinihintay pa po natin, sir, yung processing po ng crime scene po natin.
0: So siguro from at this time siguro meron kaya mga CCTV yan na nakita ang sitwasyon?
7: Yes, sir, nagre-rely po kami, sir, sa merong mga equipment na meron sa school, sir, CCTV. Isama na rin po natin yung mga statement ng ating mga witnesses po na nandun sa area nung nangyari po yun. Kasi since magsisimula pa po yung klase nung time na yun, so madami po tayong makukunan ng useful information.
0: Siyempre, Major, ang malaking tanong na naman dyan, paano na ipasok at saka anong klaseng kalibre yung ginamit, di ba? At yan na naman, di ba? Issue na naman ng pamamaril.
7: Yes, sir. Isa rin po yan sa tututukan po ng investigasyon natin, sir. Kung ano nga po ba yung mga lapses, kung meron man na nagkaroon yung school, sir. Kasi kung maalala nyo po, ay nag-beef up po tayo ng
0: schools.
7: Para i-ensure na hindi po mangyari yung mga incidents na nangyari po nung nakaraang June, di ba, sir?
0: Tama.
7: So, nakapag-coordinate po kami and yes, nangyari po itong incidenting to. So, kasama po sa investigation po yung lapses po on pinapatupad nilang protocol po.
0: Kasi nakakagulat din, Major, kasi ito ay very exclusive private school eh. Diba, dapat matindi rin ang let's say protocol diyan in terms of security, diba, para nakakapasok ang mga estudyante, diba?
7: Yes po, sir, we believe that this school has one of the strict security po na ini-implement. And nevertheless, sir, nung nag-beef up po tayo ng coordination with schools for the checking ng kanilang security protocols, lahat po ng schools ay nagsipag-coordinate tayo, both public and private schools po.
0: Sige, basta naka-standby kami sa story. Pero yung dalawa ho bang casualty, ano ho ba to, mga college students? Can we confirm that?
7: No, sir. Sila po yung mga estudyante. And since this campus is for the high school, we believe mga high school juniors.
0: High school? Right? High school students lang?
7: Yes po, sir. That's for the high school campus, sir.
0: Okay. And wala pa ho tayong update doon sa alleged suspect kung siya estudyante or ano nangyari sa kanya?
7: Hinihintay ko pa po, sir, yung practice nila ng practice. And the report for
0: that. Oh, eh, sige po. Nako eh, nakaka-bad news na naman ito at talagang hindi maganda, no? At syempre, eh, alam ko marami na mga ginagawang hakbang eh para ma-improve yung police visibility sa mga eskwelahan. Eh, ito na naman, ha? Gumulantang at bumulaga sa atin, Major.
7: Yes po sir, we are doing our best sir, and as of this time sir, nasa area po sir ang ating regional director, kasama po ang city director ni Zamboanga City Police Officer. We will ensure the public that we are on top of the situation po.
0: Ah, okay. Sige po, Major, ha, at makikibalita kami, ha, dahil kanina lang ho nangyari yan. So gusto namin malaman kung at least kung ano pa yung mga karagdagang impormasyon na meron kayo, Major. Okay. Ayan ho, ha, sa linya ng telepono, ito na namang malaking istorya na nangyaring shooting dyan, ha, sa isang private school sa Zamboanga City. At dalawa ang namatay, ha? Sinasabi niya, ang report lang ay high school students, pero siyempre hindi pa natin maibigay yung kanilang mga pangalan for now, no? At hindi pa natin alam ang update doon sa alleged suspect, ha? Diba? At kung estudyante man yon, at kung paano na ipasok itong baril at kung anumang klaseng baril yung naipasok dyan, no? Eh siyempre ito ay talaga namang breach na naman sa security protocol. Okay, alamin natin yan. Yan ho si Police Major na nakausap natin, si Police Major Shelami Chang, PIO ng Police Regional Office 9 dyan sa Zamboanga City. Anyway, tuloy-tuloy na tayo sa ating special coverage ditong Alerto sa Habagat. Ngayon naman ay makakausap po natin ang isang guro sa Masambong Elementary School sa Quezon City. Alam niyo, Quezon City, dami hong bahari nangyari kahapon. Eh, alamin natin ang sitwasyon dyan sa Masambong Elementary School. Makakausap natin si Mark Evan Evangelista. Mark, good morning. Si Danny Buenafe sa Kabayan.
9: Hello po, Sir Danny. Good morning po.
0: Okay. Thank you very much, Mark, sa oras. Ito bang Masambong Elementary School? Saan exactly ang location nito, Mark?
9: Nasa YNN Malasimbo Street po, Barangay Masambong. Pero para mas familiar po, Sir, lahat, nasa kanto po kami ng Del Monte Corner, G. Araneta Street. Kami po yung nasa likod ng Serious Menyan High School.
0: Naku, yung G. Araneta Avenue, yan ang very notorious when it comes to flooding. Diba? So kahapon, alam ko, matindi ang baha dyan. So, kamusta ho ang karanasan ho ng mga estudyante natin? Kahapon yata, late na rin ho yata na suspindi ang klase dyan, Mark?
9: Opo, sir, kasi marami pong na-stranded na, hindi lang po mga bata, kasi kaming teacher din po na-stranded. Kasi pwede naman po kami lumabas via Del Monte Gate. Nga lang po, dadaanan din po namin, baha rin po, kaya na-stranded po talaga kami.
0: Kaya nga, so for now, ho, so, I would assume, no, kanselado ang klase ngayon, Mark?
9: Opo, sir, asynchronous po lahat kami ngayon.
0: Okay, yung bang Masambong Elementary School, ang mga ilan ang mga estudyante nyo dyan, yung population nyo?
9: As of July 2026 report po, sir, nasa 1,600 plus po mula kinder hanggang grade 6 po.
0: Kinder hanggang grade 6 po. So, ibig sabihin, kahapon, pumasok ba mismo sa school premises ang baha?
9: Opo, sir, talagang ito pong classroom ko sa first floor. Gabewang.
0: Gabewang? Yung loob ng classroom? Oo.
9: Opo, mas medyo matasa po ito, sir, kumpara po sa mga rooms na nasa mas mababa pa po.
0: Wow. So, yung mga, anong oras yun, yung pumasok na yung baha? Kasi talagang marami ho na bulaga dito sa bagsak ng sa sobrang daming ulan eh. Diba, Mark?
9: Opo, sir. Mga 12:30 po.
0: 12:30.
9: Tumataas na po yung tubig dito po sa ground. Then, bandang alauna, ito pong main gate po namin. Nakasarado po kasi ito para hindi pumasok po yung basura galing labas. Talagang hindi na po kinaya yung pressure ng basura, pati yung volume ng tubig baha. Talagang bumukas po talaga. Dapit tinga po yung lock. Then talagang pumasok po, papasok yung tubig. Kaya parang nagbistula siyang wave pool. Talagang umalon talaga ho rito sa loob.
0: Oo, ayan ho, pinapakita namin video ngayon no, para doon sa mga merong monitor. Ito ho yung loob ng Masambong Elementary School na talagang pinasok ho ng baha. G. Araneta, talagang area yan na talagang bahain. Eh, no? Pero yung time na yon, meron mga estudyante, hindi pa ho suspendido ang klase noon, di ba Mark?
9: Para ang QCLGU po sir, nagsuspenda po around 10, kaya may mga parents
0: na
9: po.
0: May nakauwi na. Oo.
9: Opo, pero still may mga wala pa rin pong sundo. Kasi nga po, nung panahon na yon, yung mga parents po kasi nila, galing Barangay Manresa, binabaha na rin ho sa kanila.
0: Oo. Pero yung kayo, katulad ninyo, yung mga teaching staff, yung mga teachers, karamihan naiwan pa sa eskwela? Mga ganong oras?
9: Oo, naiwan ho kami. Oh. Lalo po kami mga may motor, sakyan. May mga dalawang sakyan pong nalubog. Then yung motor ko rin po, ngayon, nabasa na rin. Inangat nga ho namin, ibinuhat namin papunta sa second floor eh. Sa tindi po talaga. Wala po nag-aakala, sir.
0: Oo. Oo. F4 now ba? Mark? Hello? Mark?
9: Hello po, sir.
0: Oo, narinig mo ako. Napuputol ah.
9: Opo. Opo.
0: Pero Mark, ikaw ba, taga saan ka? Taga G. Araneta ka rin ba area? Malapit ka lang dyan?
9: Taga Bagong Barrio, Caloocan po ako. Pero yung dadaanan ko po kasi, sir, bahain din.
0: Oo, kaya isa rin tinamaan din yung Caloocan. Pero yung pag-usapan natin, itong Masambong Elementary, for now ba, ano ba ang balita mo? Humupa na yung baha dyan sa area?
9: Humupa naman na po, sir. Wala naman na tubig. Oh. Pero putik, basura, putik. May mga upuan, mayroon pong kahoy, talagang troso, may mga kudson.
0: Oo.
9: Yan, silin ko po, yung mga, until now po, naglilinis po kami, kasama po yung school principal namin, nagkukuskus din po rito sa baba. Lahat po kami rito, may mga volunteers din po na mga kabataan, mga parents, na pinaharin sila, pero willing din po tumulong na maglinis din po sa school.
0: Oo, matindi yung problema nyo. Eh talagang, alam mo, baka nga yung mga estudyante, baka mga iba, at saka siguro yung mga kasama mo na teacher, baka lumusong sa baha, tutukan nyo itong ano? Itong leptospirosis na posible na naman na, di ba, dumami ang kaso.
9: Opo, sir. Actually, kahapon po ako, lumusong din. Then yung may co-teacher ko kami na, natrap na talaga siya dito sa first floor. Buti nakita po ng security guard.
0: Meron bang ano, Mark, kasi may pinapakita ko yung mga video, may mga sasakyan ba na lumubog? Diyan sa loob ng campus? O sa labas?
9: Sa loob po ng school, sir.
0: Oo.
9: Meron po dalawa na sasakyan na lubog. Tapos sa labas po, Alongwayan and Malasimbo Street. Talagang tuktok na lang po yung nakikita.
0: Grabe, no? So, pero medyo mukhang mataas yata. May ilang floors ba itong Masambong Elementary School?
9: Four po, sir. Apat po.
0: Apat na palapag. So, ibig sabihin, ang talagang tinamaan yung first floor, yung pinaka-ground floor. Mga ilang, may ilang classrooms yun?
9: Bali, sumatotal, sir, 10 classrooms po ang nabaha.
0: Ayun. So, yun ang kailangan talagang malinis dahil nga sabi nyo. Pero may mga importante bang mga kagamitan doon na talaga naman na buon na i-save naman so far yung mga gamit?
9: May mga nabasa po talaga gaya ng mga libro. Pero yung mga TV po kasi, katulad kahapon po, nung medyo buwang-bahana, talagang binilisan na po namin yung makasama ko. Inakyat na yung TV nila. Yung TV ko naman po, tinali ko na sa bintana para hindi tangayin.
0: Kasi may mga opisina kayo dun eh, no? Yung opisina nyo sa ground floor, yun, inabot yun, no? Ganon.
9: Wala naman po, sir, opisina kasi nga po dahil kanina kaming binabaha rito sa Masambong. Mga classrooms po talaga yung tinira.
0: Pero,
9: habagat.
0: Yeah, Mark, based on your experience, kasi alam ko, gumagana na rin yung pumping station malapit dyan, at saka diba may mga pronouncement na hindi naman ganun ka, ibig sabihin, pag bumaha, hindi na ganun katagal. Pero, batagal ka na rin ba nagtuturo dyan sa Masambong Elementary School?
9: Opo, sir, since pandemic pa po ako na indito.
0: Sige. Okay, para i-compare mo lang sa nangyari ngayon, at saka yung previous na, diba, mga pag-ulan o pagbaha. Mas matindi ngayon?
9: Actually, sir, pasalamat po kami kasi itong school po namin, mayroong water impounding system dito po na bagong gawa lang ng LGU. At itong mga nakaraang linggo na nag-uulan, hindi na po kami binabaha, unlike po before, unlike nung karina na lagpas tao. Pero dahil nga po talaga sa tindi ng ulan na binagsak yung dami ng tubig, hindi na rin ho kinaya ng water impounding system namin. Pero ikukumpara ko, sir, salamat na rin ho kami. Meron kaming water impounding system. Kasi kung wala po, baka nagpagtao na rin po yun.
0: Oo. Mark, thank you very much sa oras ha. At syempre, makikibalita kami ha. Sana medyo gumanda na ang panahon at makabawi naman ang mga estudyante dahil ang daming cancellation ng mga klase.
9: Opo, sir, pwede bang mananawagan saglit lang po?
0: Sige, quick lang, Mark. Sige, go ahead.
9: Kailangan lang po namin ng bumbero lang po para malinisan lang po ng school. Yun lang po.
0: Okay, sige. Okay, tama-tama. Makakausap natin susunod yung mga taga Quezon City naman, no? RDMMO. Anyway, salamat. Salamat, Mark, sa oras.
9: Salamat, sir. Salamat po.
0: Yan o si Mark Evan Evangelista, guro sa Masambong Elementary School, Quezon City. At ngayon naman, tuloy-tuloy na ho tayo at pinag-uusapan nga yung itong Quezon City ay makakausap natin ngayon via Zoom, ha? Spokesperson ng Quezon City Disaster Risk Reduction and Management Office. Walang iba kundi si Pichi De Leon. Pichi, good morning. Si Danny Buenafe sa Kabayan.
10: Good morning po, Sir Danny.
0: Oo, thank you very much for waiting, ha? Alam ko, very busy kayo. For now, narinig nyo ho yung sa Masambong Elementary School, ang G. Araneta Avenue, talaga namang lagi na lang ho lubog sa baha. Kamusta ho ang ginagawa natin, let's say, intervention, ho, para kasi hindi pa rin ho humuhupang, di ba, ang sitwasyon, mukhang magpapatuloy hanggang bukas itong habagat.
10: Opo, right now po as of 3:44 a.m. wala na pong reported na flooded areas sa buong Quezon City. Nag-subside na po siya.
0: Uh-huh.
10: Pero yung intervention po na tinatanong nyo na related po sa Masambong Elementary School, meron po tayong ginagawang proyektong detention basin na ginagawa sa may G. Araneta Avenue. Ito po yung temporary na catch basin ng mga tubig baha na may capacity ng 2,000 cubic meters. Temporarily po, isustore niya yung tubig baha. Tapos pag huminto na po yung malakas na ulan, unti-unti rin po niya itong ipapalabas sa waterways po.
0: So ito ho ba, ano na, operational? Sinasabi yung catch basin para ma-address itong flooding dyan sa area, lalo sa Masambong Elementary School?
10: Hindi pa po. Under construction pa lang po siya.
0: Oo.
10: Pero meron naman pong other flood interventions, like may program po ang Quezon City na tanggal bara, iwas baha na program. Ito po yung continuous na declogging, dredging, and cleaning operations po ng lahat po ng waterways. Plus yung minention po nung teacher kanina ni Sir Mark na yung storage po, ito yung storm water storage system po na binigay din ng LGU sa lahat ng public schools po ng Quezon City.
0: Okay. So at least as far as G. Araneta Avenue is concerned, no? How about yung mga other areas na yung talagang laging may issue ng mga pagbabaha? Yung area ho kahapon, hindi namin inaasahan, no? Ako dumadaan ng Commonwealth. Bakit ho bumaha rin ho dyan sa may Agham Circle at saka dyan sa may Filcoa, dyan sa may Circle?
10: Okay, actually base po sa record ng Science Garden po, from 9 a.m. to 2 p.m. po, nakaranas po tayo ng sobrang mabigat at matindi na matagal na ulan na nagme-measure po ng 201.7 millimeters po ng rain in 5 hours. Kaya isa po yun sa reason bakit po talagang hindi ina-expect na babahain po yung ibang mga areas.
0: Mm.
10: At syempre, hindi po kinaya ng yung capacity ng drainage system dun sa mga areas po na yon, plus yung condition po ng waterways.
0: Hmm.
10: Yun po yung mga possible na reasons bakit bigla pong bumaha.
0: Hmm.
10: Kasi nga, sobrang po talaga at ang tagal ng
0: bigat na ulan.
10: Kahapon po.
0: Pero for now naman, Pichi, gumagana lahat ng pumping station, no? Para at least for viewers na nakikinig.
10: Yes po, gumagana naman po. Yeah, talaga lang pong masyadong mabigat ang buhos ng ulan kahapon.
0: Pero compared to the previous ng mga pagbabaha, parang ang assessment naman, pati nga si Mark, ang sabi niya, mabilis humupa ngayon at this time. So, ibig sabihin, gumagana kahit papano mga drainage natin sa area.
10: Opo, mabilis talaga humupa ngayon. May average duration po yan ng 1 hour to 30 minutes. Basta humina po yung
0: ulan.
10: Yung ulan, tapos yung waterways po ay ma-smooth ang agos ng tubig, mabilis pong magsusubside ang mga baha. Kaya po talagang nakabantay ang Quezon City government sa under the leadership of Mayor Joy Belmonte na ang segregation po ng basura ay very important po para po talagang maiwasan ang pagbabara sa mga waterways po natin.
0: Isa pa yung problema talaga, yung mga basura, no? Yung disposal operations. Oo, for now ho ba, kamusta naman katulad ng dito sa may Fairview, yung Tulyahan River, wala na ho bang mga potentially ay may mga risk dyan, yung mga nakatira dyan sa mga estero?
10: Meron naman pong project ang Quezon City government na in-city na relocation for them. Ongoing naman po lahat ng mga proyekto ni Mayor Joy Belmonte. Kaya syempre pina-prioritize po yung mga families na living in the near the waterways at mga vulnerable communities po.
0: So ibig sabihin may plano naman talaga na at least to move them out, no, dito sa mga malalaking risk na inaagusan. Yung Tulyahan River naman, wala na ho tayo sa alarm level diyan ngayon?
10: Wala po, hindi po siya nag-alarm level actually. It's Marikina River.
0: Pero may connection din sa Quezon City. Yun yung medyo tumaas, pero alam ko ang Marikina River bumalik na rin ho sa normal level, di ba?
10: Opo, bumalik na rin po.
0: Okay. Pero meron pa ho ba tayo, Pichi, na mga nasa mga evacuation center pa na ayaw bumalik muna sa kanilang mga bahay?
10: Yes, meron pa po. Hindi naman po sa ayaw nilang bumalik sa kanilang mga tahanan. Kasi po,
0: apektado na yung bahay.
10: Po, pag-asa. Opo, may orange alert warning pa rin po tayo. Meron pong 36 barangays na affected. Meron po tayong 58 na evacuation centers. Ang mga nandoon po ay 3,437 families na totaling to 11,506 individuals po na nakasalukuyang nasa mga evacuation centers po.
0: Ang dami pa pala, no? Mga 11,000 mahigit na individuals. So for now, ano-ano yung mga masasabi nating area sa Quezon City? Yung marami ang mga ano ngayon nasa evacuation center. Which part ng district? Ganon.
10: Pwede po siguro like yung sa May Tatalon po, sa Rojas po, yun po yung medyo marami.
0: Tatalon yata is 4 di ba? District 4? Opo. 4th District?
10: District 1 po. District 4 po ang Rojas tama. And Tatalon.
0: Ayun, sige, basta ma'am, kukuha kami ng ano ha? Yung may panawagan ho kanina nung nakausap ko si Mark, Evan ang evangelista, yung bumbero daw kung pwede ho makatulong dun sa kasi yung mga ilang classrooms nila, 10 yata ho, kung pwedeng matulungan sila para malinis yung mga classroom na nalunod daw sa baha kahapon.
10: Yes po, narinig ko po yung interview niya at noted po, i-relay
0: sige
10: ko po.
0: Sige, para at least may kaukulang action. Maraming salamat, Pichi, sa oras.
10: Thank you po, Sir Danny. Thank you.
0: Okay, yan ho si Pichi De Leon, spokesperson ng Quezon City Disaster Risk Reduction and Management Office. Okay, mag-break lang ho kami. Huwag ho kayong alis dahil tuloy-tuloy pa rin ho ang programang Kabayan.
6: Alerto sa habagat. The DZMM Special Coverage. Special Coverage. Basta AM, DZMM.
11: Hatid sa inyo ng Playtime Entertainment. Born for Happiness.
12: Ilong Ranger?
13: Tingin mo, ano yan? Sipon o di sipon?
12: Di sipon. Di siguro ito matutuloy.
13: Ang hatching at runny nose? First sign of sipon na.
12: Sipon agad?
13: Oo. Diyan pinakamarami ang sipon virus at pinakamataas ang viral load sa mga unang araw ng sintomas. Nakakahawa. Mag-Milzeb C Plus 40 na. May zinc that helps boost immunity para mas bilis kaling sa sipon symptoms by 2 to 3 days with proper diet and exercise versus previous formulation. Sa first sign of sipon, mag-Milzeb C Plus 40 with zinc agad.
14: Unilab quality yan.
15: Phenylephrine HCl plus clorphenamine maliate plus paracetamol plus zinc is the generic name of Neozeb Z plus 40. If symptoms persist, consult your doctor.
6: Ano man ang issue, ano man ang usapan, sumali na sa balitaktakan sa fresh na tandem ng Bayan, Robert Manon at Doris Bicornia. Lunes hanggang Biyernes alas 8 ng umaga sa DZMM Radio Patrol 630 at DZMM Teleradio. Pagbuhay at kabuhayan ang nakataya. Kailangan ng mga tagapagbalitang maaasahan at mapagkakatiwalaan. The morning news team you can trust for the news that really matter. Mga balitang kumpirmado, sigurado, araw-araw sa inyong morning news team sa DZMM. Radio Patrol 630 at DZMM Teleradio.
16: Jericho Rosales po. Ibang level na tayo. For liver health, Silymarin plus multivitamins, Liveraid Pro.
17: I take it every day with proper diet and exercise. Ang Liveraid Pro ay maaaring makatulong sa proteksyon ng atay at support and aid sa treatment ng chronic inflammatory conditions tulad ng fatty liver. Mag-liver up na! Silymarin plus multivitamins Liveraid Pro.
18: Silymarin plus multivitamins is the generic name of Liveraid Pro. If symptoms persist, consult your doctor.
19: Protection at tulong sa atay? Liveraid Pro. May Silymarin, may multivitamins pa. Liver up na tayo with Liveraid Pro.
20: Ang mga pinaka-pinagkakatiwalaang pangalan sa radyo at telebisyon nasa DZMM Radio Patrol sa East 30 at DZMM Teleradio.
21: Basta AM, DZMM.
22: Alerto sa habagat, the DZMM Special Coverage. Special Coverage.
0: Tuloy-tuloy pa rin ho tayo dito sa ating special coverage ho ng Alerto sa Habagat. At ito, dahil kung gusto nyo ho ng tamang impormasyon, dito lang ho tayo sa DZMM Teleradio. At sabayan ho tayong napapanood sa PRTV Prime Channel, Prime Media, at sa YouTube Live ng DZMM Teleradio. Okay, isa pang problematic daw na area, itong Antipolo. Alam ko, marami rin dyan, tsaka sa Rizal, no? Ito, makakausap natin isang residente sa San Luis, Antipolo. Walang iba kundi si Jana Morales, nasa linya ng telepono. Jana, good morning. Si Danny Buenafe.
23: Hello po, sir. Good morning po.
0: Oo, maraming salamat, Jana. Jana, thank you very much.
23: Jana po.
0: Oo, sorry. Jana, bali, kamusta naman dyan sa San Luis, Antipolo? Kayo?
23: Ano po, sir? Bali po, yung lugar po namin dito is parang compound po siya ng, ano po, squatter area po kami dito, sir. Mga, ano po, wala po kaming sariling lupa. Mga nakitayuan lang po kami dito sa lugar po dito sa may Antipolo po.
0: Oo.
23: Bali po, ano, sir? Nasa pinakababang area po kami. So, yung mga nasa taas po ng mga tubig, sa amin po lahat bumabagsak. Sa amin po lahat ang daloy ng tubig. Sa amin po lahat na-stack yung tubig.
0: Oo.
23: Ay. Tapos po, sir, meron po kami ditong katabing subdivision. Meron po silang harang na parang pade, ganun po. Wala po kaming sariling drainage, sir. Kaya po yung tubig po, as in po, nakastack po sa amin.
0: Oo.
23: Bale, sir.
0: Go ahead, Jana.
23: Bale, sir, last year po, nung 2024, nung nagbagyuan din po, inabot po yung baha po dito ng hanggang dibdib po ng tao po. Kasi po, wala nga pong sariling drainage. Ang ginawa po namin number one na paraan is, kahit po hindi alam ng kabilang subdivision, binutasan po namin yung pader nila ng dalawang butas para lang po may madaanan yung tubig namin, para lang po mabawasan ang baha.
0: Paano yun? Yung inano nyo yung pader, wala bang reklamo yun? Doon umagos yung tubig?
23: Napabarangay po kami nun, pero po, hinayaan na lang po kami ng subdivision na yun nga po, na may butas, kasi nga po, nakakaawa nga daw po na nai-stock po sa amin dito ang tubig. Ang dami pong naka-apektuhan sobra. Halos lahat po ng gamit po, mga nasisira po.
0: Pero,
23: hinayaan na po nila kami.
0: Pero Jana, mga ilan yung, let's say, yung mga dyan sa kabahayan na apektado, kasi para nang naging catch basin nga, no? At saka, ilan yung apektado ngayon ba? Meron pa rin baha sa inyo? Hindi pa rin, hindi bumababa dahil nga sabi nyo, matagal ito dahil walang drainage.
23: Ano, sir, bali ngayon po, wala na po siyang baha, putik na lang po siya kasi po, nagtigil-tigil naman na po yung ulan. Pero po, nagbabantay pa rin po kami kung ano, gawa po, tuloy-tuloy pa rin po, di ba po, ang dating ng bagyo.
0: Ngayon, pinapakita natin itong video. Pinadala mo ba to sa amin at sa pinapakita natin?
23: Opo, sir. Ayun po yung mga bahay po na apektado. Halos lahat po dito talaga, naapektuhan po kami.
0: Mga ilan kabahayan yan, Jana? Diyan sa sir, lugar nyo, sa San Luis?
23: Opo, sir. Ang estimate na ano po namin dito is nasa 50 families pataas pa po, ganun. Doa po, may mga dumagdag pa po.
0: Dami rin.
23: Ayan po yung mga... Ayan po yung mga naapektuhan po.
0: Ang dami rin pala. So, mga mahigit, mga 50 pamilya din pala. So,
23: Ayan po talaga, opo, ang estimate po.
0: Pero, Jana, ano bang tulong na pinaabot na sa inyo ng local government dyan? At syempre, may mga senior citizen, I would assume, at saka mga bata, di ba?
23: Ano, sir, bali wala pa po sa amin na dating po na tulong dito. Wala pa pong napunta.
0: Kahit
23: wala po.
0: Eh paano kayo nakakalabas ba kayo ng normal diyan o kailangan pa kayong let's say parang baha eh, all over eh na, dito sa video na pinadala mo eh, sabi mo humupa na. So ibig sabihin kung mayari meron kayong mga pangangailangan, nakakalakad naman kayo sa mga let's say mga kailangan niyong bilhin, pagkain or whatever.
23: Ano po? Opo sir, nakakalabas naman po kami ng maayos, gawa po lang may mga daan na naman po.
0: Oo.
23: Nakakalusong din po kami sa baha. If ever po talaga na may kailangan po kami bilhin, ayun po yung ginagawa ng buhay.
0: Na. Okay.
23: Pero,
0: Okay.
23: Tulad na po nyan, pag, ano, pag baha po talaga, yun po. Ayun lang, nahupa pa rin naman po, nahupa rin po siya palagi.
0: Pero dyan, pero ngayon ba, anong kamusta naman? Umuulan ba dyan ngayon sa lugar mo?
23: As of now po, hindi po. Tumigil na po siya, tapos wala na rin po siyang baha. Yun nga po, putik na lang po yung natira.
0: Pero ang, let's say, mga may mga puno bang bumagsak o yung mga lupa na nag-erode, yung mismo bumigay dahil malambot, may mga ganun bang mga ano, banta?
23: Wala naman po, sir. Wala naman po mga punong bumagsak. Wala rin pong mga daan na nasira. Sadya po talagang, ang lugar po namin dito is talagang bagsakan lang po talaga ng tubig. Ayun po yung pinaka-main problem namin, yung baha lang po talaga.
0: Oo, oh, at saka yung problema nga, walang drainage. Kaya naiipon ang tubig, no? Kaya kailangan nyo pang tibagin yung pader ng isang private subdivision, di ba? So, mga relief goods, okay naman kayo?
23: Sir, wala rin po. Ayun nga rin po ang number one na hinihingi po namin tulong kung sakali po eh.
0: Hmm.
23: Ano po, bali po ang mga asawa po kasi namin talaga dito. Ang trabaho po is mga construction worker po.
0: Okay. Oh, sige.
23: Kaya po, apektado po lahat, hindi po makapag ano, hindi po makapagtrabaho kasi po bagyuhan nga po. Ano po, yung mga hanap buhay po namin wala po as in, kaya po naasa po kami na baka kung sakali.
0: Oh, sige.
23: Bibigyan po kami kahit ganun tulong.
0: Sige, Jana. Tama-tama, pagkatapos natin mag-usap, no, eh makakausap natin yung mismong sa Rizal PDRRMO at ano, ipaalam natin yung inyong problema. Okay, maraming salamat, Jana, sa oras.
23: Maraming salamat po.
0: Okay, yan si Jana Morales, isa hong residente dyan sa San Luis Antipolo. Ay, panawagan nila, mga relief goods. Eh, mga 50 families din pala yung apektado dyan. Anyway, makakausap na ho natin sa linya ng telepono yung focal person ho ng Rizal PDRRMO Council. Walang iba kundi si Relly Bernardo. Relly, good morning. Si Danny Buenafe dito sa special coverage ng Abagat.
1: Good morning po, Sir Danny. Apo.
0: Oo, maraming salamat sa oras. Really, napakinggan mo si Jana, yung residente dyan sa San Luis Antipolo?
1: Opo, sir. Actually, nga, sabi ko, kababayan po namin. Ako rin po kasi yung CDRMO, sir, ng Antipolo City.
0: Oo.
1: So, advice na lang po si Ma'am Jana po na makipag-ugnayan sa kanilang barangay para po makapture po dun sa aming sa kanilang domic report para mabigyan po sila ng tulong, no? Yun po.
0: Okay, so meron siya mga video pinadala sa amin. Ito, we are trying to roll it to yung video ngayon para kung meron kayong monitor, eh, mapapanood nyo yung sitwasyon nila. Although sabi niya, for now, humupa na, wala na yung baha. Kaya alam, yung problema nila yung drainage doon, na really?
1: Apo. Kunin na lang din po sir namin yung contact ni ma'am sa yung address niya para po mapapuntahan, sir.
0: Okay, siguro yung production staff namin will give the mobile, yung contact details, no, para sa inyo, no, at malaki, ano, 50 pamilya rin ho yung apektado, Sir Relly.
1: Yes, sir. Malaking tulong po yan, sir, para ma-address po natin, sir.
0: Oh, so apart doon sa problema ng San Luis, Antipolo, ano ba yung mga ibang concerns niyan sa sinasakop mo, Relly?
1: Yes, sir. Sa Antipolo, sir, naman, yung kahapon, sir, di ba, since ang laki po nung volume na ulan na ay buhos po nung dahil po sa habagat, talaga po nag-apawan, sir, yung mga creeks natin, no? Dito, so pati yung mga waterways po natin, sir. Kaya, so, nakakabasa lang naman po ako ng, sabi niya, Antipolo, ba't binaba ka? Klaruhin po natin, sir, kasi mataas po talaga, sir, ang Antipolo, pero meron po tayong, kumbaga, yung tinatawag natin siya na lower Antipolo, na kung saan po, ito, sir, yung kabounding natin, sir, Marikina, Kainta, meron po tayong flat na part. So, ito po, sir, yung actually parang catch basin din po. So, sila rin po yung sumasalo po ng mga tubig, no?
0: Okay.
1: So, para maging maliwanag na po sila, baka pamilya lang po sila yung cathedral, yung sa City Hall na medyo mataas po talaga, no? Yun po, sir. Pero sa ngayon naman, sir, yung tulad po na nakita din po natin, sir, kahapon, and nangyari po sa iba't mga parts ng NCR, na talagang yung mga main roads po ay talagang binaha, no, dahil po sa malaking volume ng ulan. So sa ngayon naman, sir, as of late last night hanggang kanina po, passable naman po siya yung mga main thoroughfares po natin. So yung mga baha po na ay naando na po sa mga loob-loob po, sir, yung mga loob na mga subdivisions po, no, particularly dyan po sa mga sa barangay Mayamat po and parts of Munting Dilaw, kaboundary din po natin yan, sir, sa Nakainta. So nakatutok naman po, sir, yung ating mga barangay, nakapag-provide na evacuate po kahapon yung pong mga families kanda po ng preemptive evacuation. At sa ngayon po, patuloy pa rin po silang inaasistihan po, na provide naman po yung mga hot meals para po sila ay ano, hindi naman po magutom doon sa kanilang pamamalagi po doon.
0: So really, for now, yung Kabuuan, no, habang nag-uusap tayo, yung Kabuuan ng Rizal, masasabi mo wala na ngayon talagang pagbaha, although yun lang Mayamot at saka yung ibang inside villages ng Kainta, yun ba sinasabi mo?
1: Yes, kasama po, sir. Opo. Sa karaniwan po, sir, yung mga gantong panahon, mataas po talaga ang volume. So yan yung Kainta, Taytay, tapos yung pong mga parts po ng San Mateo and Montalban. So meron po tayong mga na re-record po, no. So kaya may active din po, marami po yung active na mga evacuation centers from 45 barangays po sa buong Rizal. Ano po ito, 5,749 families or around 23,000 po na mga individuals.
0: So nasa evacuation, nasa evacuation for now. 53,000?
1: Opo, sir. As of 6 a.m. po, sir, kanina. So, pwede kasi ngayon po ay almost 11 o'clock na. So, since hindi naman po tutuloy na lakas po yung ulan, possibly, meron po dito mga naka-uwi na po.
0: Ah, okay. Pero for now, katulad yan, sa Kainta at San Mateo, yung mga main thoroughfare, passable naman. Maladaanan.
1: Yes, yes. Okay. Opo, sir. Passable naman po.
0: Okay.
1: So, yung po, kagandahan ngayon, sir, medyo mabilis na po yung pagkupa ng mga sa ating mga main.
0: Sa ngayon ba maganda ang panahon diyan sa Rizal?
1: Yes, makulimlim lang, sir. Pero ano naman po yung kung mula naman po mga ambon-ambon. Pero hindi po yung tulad kahapon na talagang matindi po yung pag-ulan.
0: Pero wala naman kayong pangangailangan, let's say, doon sa mga, meron pa rin, sabi nyo mga 23,000, pero ngayon bumaba na siguro by this time. Yung mga, let's say, mga whatever, medicines or food packs, meron naman, sapat.
1: Sa ngayon, sir, ano naman po ito, taken care of ng mga barangay at mga local government units po natin dito sa Rizal. So far naman po, kapag kinukulang, nagsasabi po sila sa capital or even yung mismong ating provincial government ay kusa naman pong bumababa doon po sa mga pag nakita po nilang nangangailangan po yung mga LGUs po natin.
0: Nako, basta ano lang ho, kung meron lang ho kayo mga gustong i-announce, wag ho kayo mag-atubili, ha, dito ho sa DZMM Teleradio, talagang patuloy yung ating special coverage ho. Maraming salamat, Relly.
1: Opo, sir. Salamat din po, Sir Danny. Ingat po kayo.
0: Okay, yan ho si Relly, ha, Fajardo, Bernardo, Relly Bernardo, focal person ho ng Rizal, PDRRMO Council. Okay, tuloy-tuloy pa rin ho. Anyway, magbigay lang ho tayo ng update dahil kanina ho, di ba, may nakausap na ho tayong major doon sa nangyaring shooting. Dalawang estudyante na naman ang namatay. Eto, meron na hong official statement galing sa Ateneo de Zamboanga University. Basahin lang natin, maikli lang naman to. The Ateneo de Zamboanga University is saddened by the incident that happened today on our campus. Ah, eto, sabi nila, as of now, we confirm that

0: of all. Thank you for your cooperation and understanding. Marami pa hong mga impormasyon na kailangan natin kunin dito. Yung suspect, ano ang latest doon? Ano yung ginamit na kalibre? Nangyari ito bago mag alas 8 ng umaga. Ito ay gumulantang na naman sa atin dahil ito ay nangyari na naman sa isang school campus at dalawang estudyante ho ang napatay. Ha? Anyway, ay kuha muna tayo ng latest sa ating kasama sa isang field report. Magkakaanak na nakatira sa malaking puno ng acacia, ligtas na, nakaalis matapos itong mabuwal kanina. Yan ang balitang kumpirmado, sigurado mula kay Steve Ra. Steve, go!
1: Good morning, Danny. Ligtas na nakalabas mula sa ilalim ng puno ng akasya sa bahagi ng EDSA Kamuning, Quezon City. Ang tatlong magkakaanak na nakatira roon matapos itong mabuwal kanina madaling araw. Ayon kay Loida Lagata, 18 taon na siyang nakatira sa ilalim ng nasabing puno. Alas 5 na madaling araw nang mabuwal ito habang natutulog sila. Hindi umano nila yung naramdaman hanggang sa magulat na lamang siya nang mapansin niyang naipit na pala ang kanyang katawan. Wasak ang kubo ng kanyang tinitirhan matapos itong mabagsakan ng puno. Nasira rin ang kanyang mga paninda gaya ng ulam, kape at iba pang pinagkukunan nila ng pangkabuhayan. Kasama ni Nanay Loida sa kubo, ang kanyang PWD na lead-in partner at pamangkin nito. Panawagan nila ngayon ang tulong para sa mga may susunod na damit at mga paninda para muli nilang may pagpatuloy ang kanilang maliit na negosyo.
2: Ilaw lang po nang nakita ko na umilaw po nang malakas ganun. Tapos yun, naisip na po yung katawan ko. Ayun pala, natumba na po ko. Tapos sigaw na sigaw yung kasama ko. Sabi ng kalipin ko, beng, beng. Tapos sabi ko, nilahin niyo ako kasi naipit na ako. Ayun, hinila po nila ako. Ano lang po, hingi lang po ako ng kunting tulong kung sino pong may gustong tumulong sa amin. Na ganyan yung buong sitwasyon ng aking tarotindahan sa kubo. Saka po, matulungan po kami yung pangsuot namin sa araw-araw po kasi wala.
1: Sa ngayon, Danny, pinatay muna ng mga tauhan ng Meralco supply ng kuryente sa lugar matapos matungba bukod sa puno ang isang poste ng kuryente. Inaalam pa kung ilang mga bahay o establishmento ang naapekto ng insidente. Agad namang rumisponde ang MMDA Metro Parkways Clearing Group para alisin ang natumbang puno gamit ang chainsaw at iba pang kagamitan. Target ng clearing team na agad na mahakot ang mga sanga at bahagi ng puno. Pinag-iingat din ng MMDA ang mga motorista sa pagmamaneho na dumadaan sa EDSA Kamuning southbound. Yan ang balitang kumpirmado, sigurado. Ito ang Radyo Patrol Steve Raz, DZMM.
0: Maraming salamat, Steve Raz. Kapamilya, manatiling nakatutoko sa DZMM Radyo Patrol sa East 30 DZMM Teleradyo para ho sa pagpapatuloy ho ng alerto sa habagat, the DZMM Special Coverage. Ako po si Danny Buenafe at susunod na ho sina Ninia Corpus at Mix Bustos. Ingat po kayo, kapamilya.
3: Sa habagat, the DZMM Special Coverage. Special Coverage.

0: Ito po ang DZMM, bahagi na ng kasaysayan ng Pilipinas sa nakalipas na 40 taon. Noon, ngayon at sa mga darating pang panahon, patuloy na magbabalita, maglilingkod at magbabantay. Kasapi ng KBP, kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas, ang oras 11 o'clock ng umaga.
1: Oras hatid sa inyo ng Department of Health. Bawat buhay mahalaga.
2: Alerto sa habagat. The DZMM Special Coverage. Special Coverage.

0: Ngayong araw ay August 18, 2026. Ito po ang DZMM special coverage ng Alerto sa Habagat. Hi, hello and good morning mga kapamilya at mga kaserbisyo. Migs Bustos po at your service. Sa bayan po tayong napapanood sa PRTV Prime Channel, Prime Media Channel at sa YouTube Live ng DZMM Teleradio. Once again, ito po ang Alerto sa Habagat, the DZMM special coverage. By now, most likely, at tayo nga po ay first person perspective nga po, nakaranas nga po tayo ng aberya, malaking aberya. Hindi lang po sa traffic, most of all po sa mga matinding pag-ulan na nagdulot po ng mga pagbaha na pinasok po ang mga classroom, ang mga bahay, na hindi lang po gutter deep, abot binte, abot bewang, at all over at least Metro Manila. Diyan po sa Makati, dito po sa Quezon City, at sa mga iba't ibang isolated pocket parts po, no? At marami nga pong mga na-stuck sa trapiko na mga oras-oras. Hindi po tayo nakaligtas dyan. Pero ngayon po, August 18, 2026, aba, good news po, mula po sa ito pang aming source from Philippine Information Agency, libreng sakay, August 18, 2026, 6 a.m. to 8 p.m. Dahil marami pa rin po, meron pa rin po mga kababayan natin na kailangan pong bumiyahe today. Mga ruta po, Quiapo to Fairview, Lawton to PITX, Divisoria to Cubao via Nagtahan, Baclaran to Monumento via Taft, Lawton to Muntinlupa, sa Star Mall po yan. Diyan po yan sa ilalim po ng bridge, diyan po sa Muntinlupa, sa Star Mall. Heritage to Market, Monumento to PITX sa busway routes. Ayan nga po, no? Mga libreng sakay, dito pa po sa Kalentong to Pasig, Buendia to Makati Avenue, Quiapo to Commonwealth, Marikina to Cubao, Santa Mesa to Quezon Ave, Baclaran to Sukat at Divisoria to Monumento. At least po, no, aking kumbaga perspektiba, at sa Marikina to Cubao, traffic update, papunta po dito sa opisina kanina, light traffic naman po dahil nagsuspende rin po ng mga klase at sa Quezon City. Aba, sa Quezon City, kahapon pa lang nagsuspenda public and private schools. At more or less po, no, light naman po ang trapiko at least dyan sa Marcos Highway, sa Paanonas, sa Kamuning. Aba, kahapon sa Kamuning, sa Kamyas, meron ding ano doon. Alam mo yun, Camille, di ba? Sa may Kamyas, dyan sa may K-something. Aba, meron din, kumbaga, nag-give and take one way kasi meron mga pockets doon ng mga pailalim na gutter deep. Dito rin po sa Mother Ignacia, meron din po tayo mga nakitang videos na aba, meron nga din yung isang kumbaga nag-speed na SUV tas bigla na lang na lumutang. 'Di ba, Ate Nins?
1: Grabe. Nakita ko 'yon.
0: Nakita mo 'yon.
1: Tsaka may mga naglutangan ng mga motorsiklo, partner, lalo na yung mga naka-park sa may basement parking. So naawang-awa talaga ako kasi kailangan nila lahat, hindi ko nga alam, siguro sana hindi masyadong na-damage yung kanilang mga motorsiklo dahil pagtingin ko kahapon lahat ng motorsiklo inalaw na lang nila na i-park dyan sa may gilid ng kalsada. Kasi kawawa nga naman mga kababayan natin ito, pagtingin nila partner talaga yung kanilang mga motorsiklo nakalubog or nakalutang.
0: Mm-hmm.
1: Oo, nung pinark nila, nung pumasok sila, nung umaga, tapos sobrang buhos ng ulan. Tapos kinikwento nga sa akin ni Jeffrey Hernaez, parang first time ko lang yun narinig,
0: mm-hmm,
1: dito sa loob ng ating, dito sa may main building. Ngayon ko lang narinig yun.
0: It happens,
1: yun.
0: Oo.
1: Na,
0: nangyari na ilang beses.
1: Eh, diba? So, kesyo raw lumubog yung gulong.
0: Oo.
1: Diba?
0: Ano nga talaga eh? Oo. Ako, muntik ako dyan, Ate Nins. Muntik ako dyan nung lumakas yung ulan.
1: Oh.
0: And ako, sabi ko, naku, mukhang aakit yata to. So, kailangan mo i-relocate yung mga sasakyan.
1: Oo, inilipat niya yung sasakyan niya. Pero kung ikaw ay nagmamadali, lulubog yung ano mo, sapatos mo, partner.
0: Correct, oo.
1: Kailangan may dala ka talagang bota or chinelas.
0: Mm-hmm.
1: at maghugas ka na lang pagkatapos.
0: Tama.
1: Oo, pasaan kaya ano?
0: Oo nga.
1: Sige, alcohol.
0: Oo. Matinding pero labada.
1: Pero dito sa baba, may hugasan. Pero anyway, yun yung mga ano, pwede.
0: Ay, kala ko nung linggo, makakapagsampay na ako eh. Diba, umaraw nung umaga eh. Oo, diba?
1: Talaga, nagsampay ka.
0: Ah, syempre. Oh. Laundry day namin yung Sunday. Sunday umaraw, oh, pwede.
1: Alam mo talagang wala. Kaya damp lahat, tsaka yung moist, no? At doon nga raw, sabi nga nung doktor natin, na tumutubo ang mga molds at bacteria. So, dapat kailangan dry. Dry po yung mga towel nyo, yung mga damit nyo, pati yung skin nyo. Dahil dyan pwedeng mabuhay ang pasintabi na lang po, yung mga alipunga, hadhad, buni. Gusto nila yung mga moist environment.
0: Ayan. So, maging malinis po.
1: Or dry man lang, kailangan make sure maarawan sila.
0: Maarawan.
1: Or make sure na ma-dry yung mga yon dahil prone nga. Kasi mamaya, partner, maganda yung, wala na tayong leptospirosis.
0: Mamaya, titingnan natin. No? Titingnan
1: kasi isa
0: yung
1: sa mga talagang magiging sigurado magsa-spike yan.
0: Yes, oo.
1: Dahil
0: ngayon,
1: yung iba, no choice.
0: Oo,
1: tama. Talaga sila sa
0: marami tayong mga kaibigan na nakatira sa may Manila area na talagang walang ibang choice kundi lumusong sa baha. Pero at least ito, Ate Nins, no? Kahapon nga naitala na 201.7 millimeters ng volume of rainfall in just 5 hours. Kundi ako nagkakamali, in just 5 hours, pang isang linggong klase ng pag-ulan yan na na-monitor po kahapon sa Science Garden Station sa Quezon City on August 17, 2026. At para po dyan sa usapin ng volume of rainfall at mga lagay po ng mga dam, makakausap po natin ngayon ang Pag-asa hydrologist na si Mr. Juan Elmer Caringal. Sir, good morning po dito po sa DZMM, Nina Corpus at Mix Bustos.
2: Yes. Sir Mix and Ma'am Ninyan, magandang umaga po sa atin lahat, sa inyong mga taga-subaybay.
0: Opo. Sir Juan, Sir Elmer, sir, kumusta na po ang lagay ng mga dam? At least po dito po sa mga nasasakupan. Unang-una muna, sir, sa Metro Manila.
2: Yes, kasamang Mix, yung angat natin, ito yung dam na nakaka-apekto o nagbibigay ng mga tubig na panggamit natin, ito pong angat dam. Ang elevation po ng angat as of kaninang alas 8 is 184.86 and mataas na po siya dun po sa tinatawag nating rule card ng 2.83 meters. And dun naman po sa normal high water level na 210, mababa pa rin po siya ng 25.14 meters. Medyo kailangan pa rin po natin ng tubig para po makabalik tayo po dun sa normal high water level.
0: Opo, sir.
2: And yun naman po, yes.
0: Go ahead, sir.
2: And yun naman po, ating ipo, ang kanyang elevation is 100.89. Mababa pa rin po siya ng 0.21, doon naman po sa 101.10 meters na normalized water level. Yun naman pong labesa, ito naman po yung isa rin pong nakaka-apekto just in case na mag-overflow po ito. Ang kanyang pong elevation is 79.70. Mababa pa rin po siya ng 0.45. Ang kanya pong overflow level is 80.15. So yun nga po, nasabi ko, mababa pa po siya ng 0.45 para po ma-reach niya yung 80.15. And kasamang Mix, pero po tayong dalawang dam na nagpapawala ng tubig. Ito po yung dam natin, ito po sa may bandang Benguet. Ito po yung Ambuklaw and Binga. Ang Ambuklaw po, meron po siyang dugis opening and 0.8 meters po yung height. And then, pinapakulang po tubig na 164.88 cubic meters per second. And yung po pinapakulang tubig ng Ambuklaw, sinasalip po siya ng Binga. And yung pong Binga, nagbukas na rin po siya ng tatlong gates. And meron po siyang 1.5 meters in height. And a total of 196.68, yung po yung total discharge niya.
0: Abo.
2: And ang gandaan nito, kasamang Mix, ang pinaka-down symptom yung San Roque. Itong San Roque is nasa Pangasinan and kailangan pa po ng tubig ng San Roque.
0: Opo.
2: And
0: sir,
2: ang San Roque po, ang kanyang elevation is 273.15. Ang kanyang pong normal high water level is 280.
0: Opo.
2: So mababa po siya ng 6.53.
0: Yes, sir.
2: Ito nga po, nagpapawala nga po yung tubig, ito pong Ambuklaw and Binga. So, medyo closely monitoring po tayo dito sa San Roque.
0: Opo. Sir. Sir, I'm sorry to cut you, sir, no? Sir, matanong ko lang po, kasi around this time, around a few days ago, binomonitor po natin yung water level ng lamesa and near capacity na po siya. Kung di ako nagkakamali, 80.11 eh. Diba?
2: 15,
0: 15, 480, 0.15. Opo, opo. But at that time, a few days ago, around maybe August, basta po, around last week, more than 7 days ago, medyo near capacity na po yan. Diba? Ngayon po ba, curious po ako, over the past few days?
2: Siya, pero hindi naman siya gaanong kataas, and then bumalik na po siya doon sa below 80.15.
0: Oh, so bumaba din po siya, sir? Bumaba din po siya?
2: Yes, sir. Bumaba din po.
0: Pero kahapon, dahil nga po malakas nga po ang mga pag-ulan, hindi siya, okay. Ano? Hindi siya nag-near capacity? Hindi siya nag-overflow?
2: Actually, hindi naman po. Kanina nga po alas 8, ang kanya pong elevation is 79.70. But nasa critical level po siya.
0: Opo. Means?
1: Okay.
2: And minamonto din po natin ito just in case nga ng abutin niya yung 80.16. Basta lumagpas po siya ng 80.15, yung pong sobra doon is aapo na po siya or mag-overflow na po.
1: Opo. Alright. Pero sa ngayon naman po ay okay pa yung sitwasyon ng ating mga dam. Wala naman pong kailangan magpakawala, mag-overflow, or mag-cause ng baha. Baka meron po tayong babala or warning sa ating mga residente na maaapektuhan.
2: So far, wala pa naman po kaming nakikita. Gaya, okay. Gaya nga po, ito nga po yung ating binabantayan. Ito pong lamensa. And sabi ko nga kanina, yung pong ambuklo hindi nga na nakabukas naman po, sinasalo pa naman po yan ang San Roque. And yung po yung the rest na major dam dito po sa Luzon is below normal pa naman po.
1: Opo. Okay, and Sir Karingal, ang gusto ko rin itanong, yung nangyaring pag-ulan kahapon. Kahapon kasi sa Arangkada Balita, kasama ko si Jeffrey Hernaez, ano, sinabi ni Chairman Artes sa amin sa interview na grabe raw yung buhos ng ulan, malaondoy level daw, pero buti na lang daw ay huminto siya. Hindi yung dire-diretso katulad ng Ondoy. Or else daw, kung dire-diretso raw po, eh baka raw mas malala pa or mas matindi pa sa Ondoy kung nagdire-diretso po yung ulan. Tama po ba itong observation na to, Sir Elmer?
2: Yes, medyo meron kaming station dito. Like ito nga pong Science Garden, dun po sa 6 hours, nag-record po siya ng 202.3 para mga ganun. Which is nasa ano po siya, torrential range or intense torrential range. Medyo malakas nga po, pero hindi naman po siya ganong, sa 6 hours po yun. Hindi opa. Po kagaya niyon day na, yung siyon day naman po, pali ano yun eh, storm. So ito naman siya, ano, southwest moon, so ito po kasi yung southwest moon is pabukso-bukso.
1: Yun nga, pumuti so, na lang, pabukso-bukso.
2: Pumubukso ulit. Unlike po ni Ondoy, na talagang continuous po, dire-diretso po yung pag-ulan niya.
1: Opo. So may isa pa po akong tanong, kasi yung iba talagang nagulat rin dito sa nangyari po kahapon. Hindi po natin inaasahan, pumasok pa nga yung mga anak namin sa eskwelahan, di ho ba? Yung warning kasi parang hindi inasahan yung ganitong biglang nagkaroon ng mga flash floods. Bakit po ganito na yung mga pag-ulan ngayon?
0: Bubulagain ka.
1: Ganito na ba ngayon? Ano, what changed, sir?
2: Kasi nga po yung kasing southwest. Kasi pagka tinawag po kasing southwest, halos long range yung ano niya. Kagaya nga po ngayon, halos 3 to 4 weeks na po natin na naranasan yung ano, yung ganyang ulan. Unlike po yung bagyo, ang bagyo kasi pag dumaan, dun lang mo maranasan yung lakas ng ulan, ang dami ng ulan, plus yung hangin. Pero ito pong southwest talaga, is talaga kahit malayo na po yung bagyo, outside park, or may LPA, or may ano, nag-ano po siya talaga ng pag-ulan. Continuous po yung daladalang ulan pagka po southwest.
1: And what do you, how do you explain po yung mga tinatawag na hyper-focus po or very localized na mga pag-ulan or thunderstorm sa isang lugar? Kasi kunyari, dito baha doon sa may kabilang kanto, okay wala. Naman. Oo, or biglang hindi naman umulan. Sir.
2: Yes, ma'am, choppy. Hindi ko ganong naintindihan, ma'am, yun.
1: Ay, pasensya na po. Ulitin ko po, Sir Karingal, ano, ang ating pag-asa yes, hydrologist. Pa-explain nga po ngayon yung phenomenon na yung mga hyper-localized na mga pag-ulan or yung mga thunderstorms na yan sa isang local area, pero minsan sa kabilang kanto, wala namang ganon. Diba? Kung bagay, biglang dry or hindi namang ganong umulan. Kasi dati, parang wala namang pong ganon. Ano po ba ang nangyari? Ano po ba yung nagbago?
2: ganun talaga, ma'am, yung characteristic ng thunderstorm eh. Sa thunderstorm kasi may cluster lang dun sa isang lugar o yung pulupulong clouds na nagbibigay po ng malalakas na pagulan. Unlike po ito kagaya po ng mga ibang system na talagang malaki yung nasasakop niyang area.
0: Opo.
2: So ito pong pagtatinawag po natin thunderstorm yan, yung halos meron doon sa kabilang province, kasunod na municipalities na ano, wala naman. So ganun po kasi ang ano ng isang thunderstorm.
1: Yun
2: ang isang... Yes, sir.
0: Opo. Sir, baka po masagot ninyo eh kasi blinggo na rin po ito eh dahil sa habagat eh. Maaasahan pa rin po ba natin ito? Kasi last week kala natin patapos na. Nung Sunday, umaraw na, tapos biglang kahapon, lumakas po ang ulan. Maaasahan pa po natin yung ganitong klase ng volume of rainfall?
2: Kasi meron tayong mga cluster-cross or dalawang LPA both sides po. Parang napagitnaan po tayo ng dalawang LPA, ito po yung nasa western section ng ating bansa at ito po yung nasa eastern side. Parang nasa loob po tayo ng itong Luzon, parang napagitnaan po siya ng dalawang LPA o dalawang system na may mga dalampagulan. So and ito nga po yung isang, kagaya nga po sabi ng taga-weather division, yung pong nasa western side natin, ito pong nasa West Philippine Sea, is malaki po yung chance na maging bagyo. So within 24 hours. So yun siguro, sir, or ma'am, na yun po yung nagpapalakas po ng southwest.
0: Opo. Sir, just for data, no, for threshold, kasi kahapon at least meron tayong numero, 201 millimeters of rainfall. Tapos, ito nga po yung naging epekto sa Metro Manila at least. Meron po ba kayong data or number ng threshold ng volume of rainfall para at least alam natin na baka lumagpas ng ganitong klase ng rainfall, magbabaha sa mga maraming lugar sa Maynila. At kapag less than this threshold, more or less sa quote-unquote safe side pa. Meron po bang ganun, sir?
2: Actually, wala pa. Kasi wala pa kaming ganun. Kasi saka medyo ano na kasi ngayon, sir. Gawa nga po ng almost 4 weeks na tayong inulan. Halos yung mga area natin sa Metro Manila saturated na. And besides that, marami pong nakita naman natin, ano, maraming basurang naglabasan.
0: Opo.
2: So, kahit kaunting ulan lang yan, o yung isang buhos na malakas na ulan, kahit maliit lang yung ano niya, sandali lang, o 1 to 3 hours, yung kasi ang karakteristik ng isang thunderstorm, so, posibleng magpabaha na po dyan. Kasi nga po, yung mga dano ng tubig, is mga barado ng basura. So, yun po yung aming nakikitang effect, kaya po madali tayong bahin.
1: Ito
2: pong Metro Manila.
1: Opo. And Sir Karingal, ako last question on my part. Parang bigyan nyo nga po kami ng aasahan sa mga susunod na araw kung uulan po ba uli ng ganitong kalakas or aasahan na po natin ang mas magandang panahon. Dahil as of now dito sa May Quezon City, kung nasan kami sa Mother Ignacia. Okay naman po, umaraw na.
2: Medyo... Wednesday, medyo hihina na po yung southwest dito sa Metro Manila. And kasi nga po, medyo mabubuo na po yung siyang LPA. Parang medyo meron siyang pahinga muna. Then after that, so next week, medyo baka meron na uling ma-enhance na southwest. So medyo itong Metro Manila or Calabarzon, medyo hihina na ang pagulan.
1: Okay, sir, ganito. Okay, so next week, aasahan natin na baka magkaroon na naman ng ganitong klaseng pag-ulan. So baka, tama po, yun narinig ko, next week?
2: Pwede rin, ma'am, kasi nga po meron po tayong mabumuong bagyo, ito nga po si Neneng, and meron po tayong low pressure sa eastern side naman ng Luzon.
1: Ayun nga
2: so,
1: po,
2: yun po posibleng mag-enhance ng southwest.
1: Okay, so kailangan paghandaan ng ating mga kababayan itong inaasahan na namang pag-ulan next week. Sabi nyo nga Wednesday bukas, which is actually Quezon City Day. Walang pasok sa Quezon City nga po eh. Kaya ang nangyari, naglolokohan, parang nag-sem break yung mga bata dahil sa haba ng bakasyon. Tapos ito sinasabi nyo next week dahil may bagyo, namumuong bagyo or may paparating na bagyo, ay aasahan na naman natin yung ganitong klase ng pag-ulan. Tama po, ano, sir?
2: Opo, pwede po.
1: Ayan, so kailangan, right. Kung mag-announce, may pakiusap lang ako. Ewan ko, sir, if you agree, and ikaw, Mix, bilang isang magulang, nahirapan kahapon sumundo yung mga sa mga bata kasi nga sa kalagitnaan ng araw saka sila nag-suspend.
0: Mm-hmm.
1: So yung iba mas lalo nga na nalagay pa sa peligro, lalo na yung mga batang kailangang lumusong sa baha. So parang sabi nga nila, pag-uusapan nila yung ganung klase ng announcement. Kung mas safe pang araw, minsan yung mga bata kung nasa eskwelahan.
0: Oo nga eh.
1: Oo.
0: Kasi like kunwari kahapon, 12 o'clock, a few minutes before, doon lang nag-suspend. Pero sana nga, no? Sana nga.
1: Oo, mas kasi siyempre, iniisip rin nila baka lalong lumakas. Hindi mo nga ma-predict, ano? Pero siguro they should find a way na para. Kasi kahapon talagang grabe yung nangyaring sabay-sabay sinundo. Tapos yung naman mga walang sundo, lalo na po yung mga kailangan mag-commute, lalo po silang nalagay sa peligro. Oo. Ayun, okay. Anyway, it's just my observation. Mm-hmm. Sir, Karingan, maraming salamat po mula po sa Pag-asa. Meron pa po kayong huling mensahe? Okay, anyway, sir? Nasa meeting ata si
0: Apo.
1: Sir.
0: Okay.
1: Okay, maraming salamat na lang po sa ating hydrologist, Pag-asa hydrologist, Juan Elmer Karingal.
0: Salamat, sir. Ngayon po, sa linya ng telepono, nagsisimula ng maglinis ang mga residente sa Victoria Avenue, Corner G, Araneta. Mula sa PRTV News, JM Pineda, JM.
3: Yes, Mix, basura at makapal na putik na ang kinakarap naman ngayon ng mga residente dito sa Victoria Avenue sa may G, Araneta sa Quezon City. Inabot kasi ng lagpastao na baha ang kanilang lugar at nagmistulang ilog kahapon dahil sa pag-angat o pag-angat ng ilog malapit sa kanilang lugar. Halos mabura umano ang mga first floor ng kani-kanilang mga bahay dahil sa mabilis na pag-angat ng tubig kahapon. Karamihan nga sa kanila hindi na lumikas dahil may mga third floor umano sila. Pasado las 4 na daw ng madaling araw nang matuyo ang baha sa kanilang lugar. Sa ngayon, Mix, financial na tulong at kaunting pagkain umano ang kailangan ng mga residenteng sinalanta ng pagbaha sa kanilang lugar. Isa lang ang Victoria Avenue sa may Quezon City sa mga napuruhan ng baha kahapon. Dahil sa malakas na ulan, dulot ng pinalakas ng hanging habagat. Yan muna ang latest. Ako si JM Pineda ng PRTV News para sa DZMM.
0: JM, may tanong lang ako. No? Anong observation ngayon ng mga residente dyan sa G. Araneta? Kasi sabi nga ni Sir Danny Benapay, I will borrow his term, notorious dyan sa G. Araneta. Diba? Pero at least ito ba na medyo heavy yung rainfall? Mas mabilis bang nag-subside? Meron din ako mga nakitang videos na dyan na nagsuswimming habang nung medyo malailog baha ang kalye, JM.
3: Yes, Mick, sabi ng ilang mga residente na nakatira dito sa may Victoria Avenue, sanay na daw sila sa ganitong sitwasyon dahil nga taon-taon talaga kapag tag-ulan ay nagmimistulang ilog o dagat yung kanilang lugar, especially doon sa kahabaan nga ng Araneta Avenue, yung mga gilid na kabahayan doon, ay sanay na daw sila. Pero yung kahapon daw kasi na ulan, medyo nagulantang sila, nabulaga sila kumbaga dahil mga umaga daw kasi ay hindi pa ganun kalakas yung ulan. Pero nung bandang alas 12 daw, nung kasagsagan na ng malakas na ulan, ay doon sila nabigla na lang daw na parang umapaw nga yung tubig at talagang mabilis na umangat yung tubig. Yung isang residenteng nakausap natin, Mix, meron siyang tindahan na karinderya. Ang nangyari ay kakamadali nga nila, inangat na lang nila dun sa kanilang third floor yung kanilang mga tinda dahil noong mga oras daw na yun ay nagbebenta pa nga sila ng mga lutong bahay. Kaya nung nakita nila na tumataas na yung tubig ay mabilisin na iniangat yung kanilang mga paninda. Pero hindi pa rin daw sila lumikas dahil nga ang pinapangambahan nila ay baka daw manakaw o maakyat bahay yung kanilang mga tahanan. Kaya ginawa nila dun lang sa third floor, tinitignan nila, inoobserbahan nila yung kanilang lugar.
0: Oh, very dense dyan eh, JM. Eh. Alam ko, familiar tayo dyan sa Araneta Avenue. Marami rin, kumbaga, mayroong isang street dyan na talagang maraming mga residente. Kabilaan pa yan eh. Diba? Yung kumbaga nandyan din yung Paskyway, may tulay dyan, meron dyan mga funeral homes. So marami talagang apektado. Kumbaga, more or less, first floor, meron bang lagpas bewang daw o kaya inabot ng talagang na wipe up ng first floor nung kanilang tirahan? Mga tirahan?
3: Yes, Mix, actually, nung tinignan natin yung mga bahay nila kanina, pinasok natin yung ilang mga kabahayan, may marka pa dun sa kanilang mga second floor actually kasi yung ilang mga bahay na medyo mas pababaw yung mga pinatitirikan ng tahanan nila. Kaya ang nangyari, lagpas talaga ng second floor. Para mga abot hanggang 2 nila sa second floor. Kaya yung ibang mga bahay doon, pag napansin natin na may mga third floor na talaga, parang pinaghahandaan na nila na ganun nga daw, taon-taon na may ganitong malalakas na ulan, talagang aabutin sila ng baha. Kaya yun yung ginagawa nila sa third floor na daw. Tinanong nga rin natin sila kanina, bakit hindi nila naiisipang lumikas? Pero sabi nga nila, ang kapag naman daw lumikas sila, walang magbabantay ng bahay nila. Kaya kahit papano, titiisin na lang daw nila yung baha doon sa lugar na yon. Meron din tayo nakausap kanina, Migs, nagtitinda naman siya ng gulay doon sa Victoria Avenue. Ang ginawa niya, sa sobrang taranta niya, yung mga tinda niyang gulay, iniakit niya doon sa may parang kisame ng kanyang tindahan. Pinagpabato na lang daw niya doon sa taas. Kasi nga, ang nangyari, biglaan daw tumaas yung tubig baha sa kanilang lugar. Kaya hindi niya alam kung ano ba yung mga nailigtas niyang gulay. Medyo mahal daw ang mga gulay ngayon at pahirapan magbenta. Kaya yun daw yung una niyang inisip na iangat, imbis yung sarili niya. Kasi nga, anong time daw na yun, wala rin daw siyang kasama. Kaya yung puhunan niya ang una niyang inisip. Yun din yung tinatanong natin bakit pera agad yung nasa isip nila. Pero yun nga, sabi nila sobrang mahal daw at mahirap bumili. At masasayang daw yung mga inutang nila para doon sa kanilang panindat.
0: Lastly, muli, JM, traffic situation dyan sa iyong kinalalagyan.
3: Mix, medyo maluwag na yung traffic ko dito sa may Araneta Avenue. Kanina, nung binabaybay natin yung kahabaan doon, ay balik normal na ulit kumpara kahapon na talagang, kala mo, parking lot yung itsura dito sa may Araneta Avenue dahil nga yung ilang part ay talaga namang lubog sa baha at hindi madaanan kahit ng mga malalaking sasakyan dun sa area na yon. Sa ngayon ay nadadaanan na, pero yun nga ay tambak na basura din yung makikita natin dito sa area na ito dahil yung iba nga ay inaano dito yung mga basura.
0: Alright, mula sa PRTV News, maraming salamat JM Pineda. Alam mo, Ate Nins, no? Ate Nins, no? Naalala ko tuloy nung nag-guest dito siya, MMDA GM Nicolas Torre, nung bago pa yung mga habagat, tumatak yung talaga sa akin. Meron daw sila mga ilang mga, kumbaga, nahuhuli na purposely na nagdadump na mga garbage. Para daw pagkakitaan kapag may baha, rarakitin nila yun. At nakita natin sa mga video kahapon na talagang yung baha, talagang may mga basura.
1: Dapat,
0: diba?
1: Dapat hulihin yung mga gumagawa nun na nananadya. At makita ng mga iba para magsilbing leksyon.
0: Oo.
1: Eto nang ginagte-take advantage pa talaga ng situation. Sorry lang, medyo na-bother ako kasi may napanood akong video.
0: Napanood mo?
1: I'm sure umiikot na rin po sa inyo. Pero bawal ipalabas kasi nga very, very traumatic and very sensitive po yung video nga doon sa nangyaring Zamboanga City School shooting sa Ateneo de Zamboanga.
0: Yes.
1: Grabe, wala, I don't know. Wala ho akong masabi.
0: Unang-una, nakikiramay po tayo. Kinakala pa natin yung full details ngayon no? Kami po, kumbaga, our hearts are with you sa mga estudyante, sa mga teachers, sa mga magulang po dyan po sa Ateneo de Zamboanga University. Another school incident,
1: yes,
0: ngayong
1: partner.
0: Araw.
1: Oo, and actually, pagising ko kaninang umaga, yun agad yung balita na pinag-usapan namin ng asawa ko kasi na-shock nga kami dahil na may shooting raw sa Ateneo de Zamboanga at dalawa ang patay at may ibang injured. And then sabi ko, ano ba to? Parang panaginip na, masamang panaginip, ano? Pero totoo. At parang yung gumawa noong high school ba? High school? At makikita mo na kitang-kita siya. Kita siya ng mga kaklase or mga students. How traumatic mas it, sobra. Lalo na, parang hindi ko, papanoodin mo pa lang, parang tumataas na yung balahibo mo eh.
0: Tsaka, audio-wise, may body cam footage. Kung di ako nagkakamali, parang hindi rin, wala rin parang shot of panic. Parang lahat
1: parang
0: na-stun.
1: Parang yung mga bata, nag-aaral pa sa class, hindi walang tumatakbo, walang nagtatago. Akala siguro nila
0: wala.
1: Akala nilang may dumating tapos hindi nila ina-expect na magbabarilin yung mga kaklase nila.
0: Lumipat pa ng classroom.
1: Na para siyang nagbi-video game, sabi mo,
0: exactly.
1: Partner.
0: First person. Yun ang tawag din, first person shooter.
1: Ang tingin niya dun sa mga yun ay nasa ang tingin niya sa sarili niya nasa loob lang siya ng video game. na hindi mga buhay yung kanyang mga biktima doon. And talagang kung magulang ka talaga, kaya hindi ko po, nakikiisa po kami sa lahat po ng mga magulang, ng mga estudyante dyan, lalong-lalo na po yung namatay na dalawang estudyante raw. Ano? Hindi natin alam kung sino pa, pero dahil hindi pa na-identify. Bagong-bago lang yung balita.
0: Yes, developing story po. No? Pero yun po, kami po ay nakikiramay sa mga pamilya ng mga nasawi. Ang oras po ngayong araw, ngayong umaga, 11:31 a.m.
4: Oras sa tid sa inyo ng Playtime Entertainment, Born for Happiness.
5: Alerto sa habagat, the DZMM Special Coverage. Special Coverage. Basta AM, DZMM.
6: Donnie Pangilinan here. Every day is a new adventure. That's why I armor up with Biogenic Alcohol. So I can get in the game. Savor the moment.
7: Food's here, guys.
6: And feel the vibe.
8: Best concert ever!
6: All while staying protected. Armor for adventure with Biogenic. Isopropyl alcohol is the generic name of Biogenic. If symptoms persist, consult your doctor. Donnie Pangilinan here. Remember to armor up for adventure with Biogenic. Isopropyl alcohol is the generic name of Biogenic. If symptoms persist, consult your doctor.
9: Ready to see fresh talents take the stage? PT Idol features dance talents and digital creators. Watch them live on TikTok. Search for PT Idol and catch their daily live streams from 8 a.m. till midnight. Follow PT Idol now to stay updated on happiness.
4: Playtime Entertainment. Born for happiness.
5: Pagbuhay at kabuhayan ang nakataya. Kailangan ng mga tagapagbalitang maaasahan at mapagkakatiwalaan. The morning news team you can trust for the news that really matter. Mga balitang kumpirmado, sigurado, araw-araw sa inyong morning news team sa DZMM. Radyo Patrol 630 at DZMM Teleradyo.
10: Dati, kung may aasikasuhin ako sa pag-ibig, kailangan kong mag-leave, maghabol sa lunch break, o kaya mag-early out. Pag nataon pa na traffic, nakakahulas. Pero ngayon, I'm chill because virtual pag-ibig is here. Lahat ng major pag-ibig fund transactions ko, pwede na sa phone. Mag-check ng savings, apply ng loan, and more. Kaya no need mag-absent dahil always present si virtual pag-ibig for you. I-download na ang virtual pag-ibig app today.
11: Pag-ibig fund, solid kaban!
5: Balitang kumpirmado, Radyo Patrol! Serbisyong sigurado, DZMM!
12: Tagulan na, uso na naman ang ubo. Mabuti nang handa, may Plemex 40 ako! Ang Plemex 40 ay natural na lagundi. Tumutulong palabasin ang plema para tumigil ang pagbubo. Ginhawa sa paghinga. Sakto talaga! Plemex Forte. Syrup o capsule. Basta lagundi. Plemex! Vitex Negundo L. Lagundi Leaf is the generic name of Plemex Forte. If symptoms persist, consult your doctor.
10: Dati, kung may aasikasuhin ako sa pag-ibig, kailangan kong mag-leave, maghabol sa lunch break, o kaya mag-early out. Pag nataon pa na traffic, nakakahulas. Pero ngayon, I'm chill because virtual pag-ibig is here. Lahat ng major pag-ibig fund transactions ko, pwede na sa phone. Mag-check ng savings, apply ng loan, and more. Kaya no need mag-absent dahil always present si virtual pag-ibig for you. I-download na ang Virtual Pag-ibig app today.
11: Pag-ibig fun, solid kaban!
5: Pagbuhay at kabuhayan ang nakataya. Kailangan ng mga tagapagbalitang maaasahan at mapagkakatiwalaan. The morning news team you can trust for the news that really matter. Mga balitang kumpirmado, sigurado, araw-araw sa inyong morning news team sa DZMM. Radyo Patrol 630 at DZMM Teleradyo.
13: We're proud to celebrate Team Playtime, the Games of the Future 2026 Dota 2 champions. Search PT Sports on Facebook, follow our page, watch our live streams, and stay tuned for more exciting teams coming soon.
14: Playtime Entertainment. Born for happiness.
5: Basta AM DZMM.
7: Ito po ang DZMM.
8: DZMM.
7: Basta inip. DZMM.
0: Nagbabalik po, dito kami sa DZMM, Nina Corpus at Migs Bustos. Special coverage po ng alerto sa Habagat. Ito po, makausap po natin ng spokesperson ng Zamboanga City Police Station. Walang iba kundi si Police Attorney Colonel Paul Andrew Cortez. Good morning, sir. Nina Corpus at Migs Bustos dito po sa DZMM. Sir, ano po ang update? What do we know so far dito po sa insidente kaninang umaga?
15: Yes sir, no, bale actually ongoing pa rin no yung process dito sa crime scene dito sa building, sa mga building no sa Ateneo de Zamboanga University High School na dito banda sa Barangay Tumaga no. So sa ngayon no na may nakita tayong dalawang fatalities and yung mga ibang mga estudyante po na secure na rin po eh nakauwi na rin po yung mga estudyante natin. So itong kung saan po yung nangyari na secure na rin po natin and ongoing po yung process ng SOPO din po.
1: Well, Colonel Cortez, si Nina Corpus po ito, pwede po ba namin malaman kung ano po yung nangyari? Kasi may kumakalat na video and ayaw po natin syempre yung maniwala sila sa mga fake news at saka yung mga misinformation. Ano po ba ang nangyari base sa inyong investigasyon?
15: Yes po ma'am, no, na yung nakita nga natin dito no yung mga involved din dito ma'am, mga estudyante rin po. So yung sa atin po no kung ano yung kumakalat na video, pinapa-verify pa namin sa cybercrime unit namin and also kinukuha pa namin yung mga CCTV dito sa building po no para at least makita natin talaga kung ano talaga at saka sino-sino no kung naging involved din dito. Kaya naging maingat lang din po kami muna no para at least hindi rin po makuha din yung investigation natin dito. So sa ngayon ma'am, nandito pa rin po tayo na kasama rin po yung mga investigator natin at saka yung sa SOCO another unit no, nandito rin po yung CIDG9 natin kaya tumutulong rin po para at least magawa natin agad yung report para dito sa incidente po.
1: Okay, but sir, can you just give us yung overview? Kasi syempre nakita nyo na yung nandyan na ho kayo sa lugar. So ano po ba nangyari? Merong isang shooter and then estudyante po ito, mga ilang taon? High school po ba ito? At yung kanyang mga biktima, high school rin po ba? At base kasi sa nakita naming video, nag-classroom to classroom siya. Tapos yung mga estudyante, parang hindi nila inaasahan eh. Walang
0: stand po sila eh.
1: So start, opo, wala hong tumakbo, wala hong nagtago. Until he started shooting.
0: Opo.
1: Diba? Parang ganun po yung nakikita natin sa kumakalat na parang body cam na footage pa na animoy siya ay nasa isang video game.
15: Yes po. Ma'am, no, actually yung kumakalat na video, no, yun nga po yung sinabi ko na ipaprocess pa natin yun, no, kung sa cybercrime unit natin. Pero dito po sa crime scene, may nakita po tayong dalawang fatalities. Isa yung sa fourth floor sa loob ng room while yung isa po sa fifth floor po no na lifeless din po may nakita rin po tayong na dalawang pistol din po dito sa crime scene po.
0: Opo.
15: And tali ongoing pa no yung process sa mga floors no dito sa building po.
0: Po. Sir, at least matanong lang po natin ngayon, no, kumusta po ang lagay ng mga estudyante, ng mga teacher, ng mga staff po dyan po sa eskwelahan?
15: Yes po, no, karamihan naman po yung mga estudyante nakauwi na po, no, kasi yung after the incident, yung mga estudyante nag-evacuate agad sa isang covered court, then sinecure agad natin, then nung nakita natin wala ng threat, so inallow na natin na yung mga parents nila na pumasok para at least makuha na rin po nila yung mga anak o pamilya nila po.
1: Okay, Colonel Cortez, follow-up question. Nasaan po yung shooter? At tanong ko lang ulit, high school po ito, no?
15: Yes po, ma'am. No, actually, kaya nga po na ipaprocess pa natin, ma'am, no, kung sino talaga. No, kasi may nakita tayong baril sa baba at saka may nakita rin tayong sa taas. Kaya ipaprocess talaga natin, ma'am, para at least sakto lang din po yung bibitaw natin
1: opo.
15: Salita.
1: Pero nahuli na po.
15: Sa mga report.
1: Nahuli na po yung shooter. Nasaan po yung shooter?
15: Yes, wala na pong ibang shooter, no? Na kaya itong dalawang fatalities mo, no, na i-process pa natin para at least. Kasi nandyan din po yung mga baril, no? Kaya yung sinabi ko po kanina, no, na yun nga yung sinabi, ano, na may isa na kita natin sa fourth floor and may nakita rin sa fifth floor banda po.
1: Opo, so isa ba sa mga fatality yung pong shooter?
15: Yes po ma'am, possibility po ma'am, no? Kaya i-process pa natin ma'am na kung yung crime scene po.
1: Opo. All right, sige po. Siguro ano na lang ano, panghuling mensahe para sa mga nanonood, nakikinig lalong-lalo na 'yung mga magulang at saka 'yung mga kamag-anak ng mga school personnel, teachers po natin diyan sa Ateneo de Zamboanga.
15: Yes po ma'am, no. At kami po ay nanawagan mo, no, so especially 'yung sa mga kumakalat na video. So kung maaari po, wag na natin i-share 'yon, no, kasi hindi po yun nakakatulong sa mga naging biktima o sa mga pamilya ng mga biktima. So, kung maaari po, wag na natin i-share. Kung hindi, mas maganda pa, i-delete na lang natin yun, no? And sa mga kababayan din po natin, no? Yung itong sa Ateneo Tumaga Campus, so, na-secure na natin yung area. Safe na din dito at saka yung mga estudyante rin po, naka-uwi na rin po, kasama rin po yung pamilya nila. And yung ginagawa natin dito na i-process yung crime scene na lang through the help of SOCO and other national support unit, no, para at least mailabas natin yung saktong report lang din po.
1: Right.
0: Alright, maraming salamat po kay Police Attorney Colonel Paul Andrew Cortez, siya po ang spokesperson ng Zamboanga City Police Station. Sir, maraming po salamat. Ingat po.
15: Yes po, sir. Salamat din po.
0: Okay. So, ito pa rin po. Ito pa rin po ang alerto sa Habagat, special coverage po ng DZMM at syempre Atenins, kanina pinag-usapan nga natin, marami nang na no other choice kundi lumusong sa baha. Makakusap po natin ngayon via Zoom, siya po ang Medical Officer and Control Bureau ng DOH or Department of Health, si Dr. Ann Dominique Assis Matuba. Doc, good morning po. Mix Bustos, Nina Corpus dito po sa DZMM.
8: Magandang umaga po, Sir Migs.
0: Opo.
8: Kandang umaga din po sa lahat ng taga-kinig at taga-panood.
0: Doc Ann, muli po at natin pong paulit-ulit na paalala. Marami pong mga talagang ito ang kinailangan nilang gawing kahapon. Lumusong sa baha, babiyahe, magko-commute, first floor ng kanilang bahay, talagang naapektuhan po ng baha. Ano po mga dapat unang protocol pagdating po sa health?
8: Tama po kayo na ngayong panahong ito, mahirap nga pong maiwasan na hindi po makalusong sa baha. Kaya ang inaabiso po ng kagawaran ng kalusugan ay unang-una, maghugas po agad ng katawan gamit ang malinis na tubig at sabon. Lalo na po ang ating mga binti at paa. Tingnan din po natin ang ating mga binti at paa kung meron po tayong sugat, kalmot o gasgas. At pinakamahalaga po ang pumunta sa pinakamalapit na barangay health center o doktor nila sa loob ng 24 to 48 hours para mabigyan po ng gamot o tinatawag po nating prophylaxis.
1: Okay, Dr. Ann, para po sa ating mga nakikinig at nanonood, bigyan niyo po uli kami ng rundown tungkol sa sintomas, lalong-lalo na po sa leptospirosis dahil nga po yung iba nga talagang napalusong sa baha kahapon. At kung ikaw ay napalusong, ano po ang inyong advice sa kanila? Kailangan na ba nilang mag-take ng prophylaxis na doxycycline, for example? Ano po ang inyong first aid siguro para po sa ating mga kababayan?
8: Yes, Miss Nina. Ang leptospirosis po, ito po ay isang sakit na nakakahawa. Nakuha po ito mula sa ihi ng mga hayop, lalo na po ng mga daga. So nakuha po ito sa paglusong sa baha, pati na rin po sa mga putik. Naipapasa ito kapag ang kontaminadong tubig baha ay pumasok sa ating katawan sa pamamagitan ng sugat, gasgas, o kahit po walang sugat, pwede rin po itong pumasok sa ating balat. Ang sintomas po nito ay karaniwang lumalabas sa loob ng 2 hanggang 14 days patapos mababad sa baha. So, Example po, kahapon napalusong po kayo ng baha at hindi po sila nakainom ng antibiotic o prophylaxis, posible po na magkaroon po sila ng sintomas as early as tomorrow o Wednesday hanggang 2 weeks po. Ang mga sintomas po nito ay sa unang mga sintomas ay kagaya ng trangkaso. Meron pong pagtaas ng lagnat, panginginig ng katawan, pati na rin po pananakit ng ulo. Yung iba naman po ay sumasakit ang mga kalamnan o muscles, lalo na po ang mga binte. At meron din po mga naninilaw ang balat o nagkakaroon na rin po ng problema sa pag-ihi. Yun na po kapag meron na pong komplikasyon.
0: Opo, Doc Ann.
8: Kaya ang...
0: Opo, yes, Doc Ann, pasensya na po. Doc Ann, ang tanong ko po, no, sabihin po natin naging proactive naman ng isang individual na after lumusong sa baha, nag-doxycycline, nag-prophylaxis, more or less, kapag nagawa ko na po ba yun, more or less, am I in the clear? Kasi syempre, kakabaka-baka pa rin eh. Yung incubation period, matagal. Linggo, pwedeng abutin ng buwan. Paano ko po malalaman na more or less safe na ako?
8: Ako, gaya po ng ibang mga antibiotic o ibang mga gamot o pati na rin po kahit mga bakuna, hindi rin po ito 100%. So meron pa rin pong risk, kaya kailangan pa rin pong bantayan ang sarili kung magkaroon po ng sintomas. Pero ang maganda po kapag nakainom po ng prophylaxis o ng doxycycline na antibiotic ay bumababa po ang risk na magkaroon po ng sakit na ito.
0: Opo. Hindi rin po naiwasan, Doc Ann, na siguro may mga nakainom ng tubig baha. Speaking of risk, ano po yung mga immediate risk po nito?
8: Maliban po sa leptospirosis, meron rin pong ibang sakit na pwedeng makuha mula sa tubig baha. Katulad na rin po ng tinatawag po nating waterborne diseases o mga sakit tulad ng pagtatae, pagsusuka, na pwedeng makuha mula sa kontaminadong tubig at pagkain.
1: Po. Going back lang po to leptospirosis, would you advise na yung mga napalusong kahapon ay mag-take ng prophylaxis or doxycycline? And di ba libre po ito kapag gusto nila?
8: Yes po. Ang amin pong ma-advise ay magpunta na po sila sa pinakamalapit na health center agad-agad. Dapat po sa loob po ng 24 to 48 hours. Bago pa lumabas ang mga sintomas po nila kung sakali man po ay sila ay nagkaroon o nahawaan ng leptospirosis. Paalala lang po na huwag pong mag-self-medicate kasi po may mga taong hindi pwede pong uminom nitong gamot na ito tulad na rin po ng mga buntis, mga nagpapasuso at pati na rin po yung mga batang wala pang 8 taong gulang.
1: Opo, and kung binigyan ka ng doxycycline, ano po ang dosage po nito?
8: Kapag nabigyan po kayo ng doxycycline, karaniwang po kasing available po sa ating mga drugstores, pati sa mga health center po ay yung 100 milligrams. Kaya 2 capsule po ang painumin para maging 200 milligrams po. So, then, 2 capsule po kada araw po.
1: Every day for how many days?
8: Kapag may sugat po sila, sa loob po ng 3 to 5 days. Kapag wala naman po, isang beses lang po iinom. Pero kapag tuloy-tuloy pong napalusong sa baha, katulad na rin po ng ating mga frontline responders, 2 capsule bawat linggo ang pag-inom po nila hanggang mawalan po sila ng exposure.
1: So everyday, katulad nga po nung nakita natin na mga rescuers, even mga estudyante or even yung mga talagang no choice na baha talaga sa kanilang lugar, at 2 capsule, 100 milligrams a day hanggang sila ay exposed.
8: Bale, 2 capsule po every week hanggang mawalan po ng exposure. Yun po ay kung wala po silang sugat.
1: Ay wait, every week
8: po. Pero kapag
1: may
8: sugat po, yes po.
1: Hindi every day.
8: Apo. Pero kapag may sugat po, dun po nagkakaiba. Kasi kapag may sugat, yun po yung every day sa loob ng 3 to 5 days.
0: Opo.
1: I see. And isa pong good to point out rin po yung sinabi nyo, ma'am, no, Doktora Ann, ay yung... pwedeng yung sintomas as early as bukas, pero pwede rin po after 2 weeks. Kasi po after 2 weeks may mga, kunyari sinabi nyo yung mga sintomas like nilagnat, sumakit ulo, etc. Tapos hindi nila papansinin kasi hindi nila naisip na, di ba, 2 weeks ago ay lumusong sila
0: baka
1: sa
0: baka. Nakalimutan na nila yun.
1: Kasi karamihan po dun sa mga nakocover or nare-report na namamatay, parang too late na po kasi sila nagpatingin. Hindi nila inisip na, leptospirosis to, 2 linggo na. Yung isa nga, may narinig pa ako, 1 buwan bago lumabas yung sintomas niya. Ano po ang inyong babala or paalala para po hindi po ito mangyari ulit?
8: Yes, Miss Tina. Meron nga pong as late as 28 days pwede pong lumabas ang sintomas. Kaya paalala po sa ating mga publiko, lalo na po sa mga responders, mga field reporters, na magpakonsulta po agad sa loob ng 24 to 48 hours. Kasi ang early consultation, yun po ang pinakamabisang pamamaraan para ma-prevent po natin ang pagkaroon ng sakit.
0: Opo, ma'am, pipihit ulit ako ma'am sa mga waterborne diseases. Parang po sa leptospirosis may preventive measure. Sabihin po natin talaga hindi na iwasan, nainom po yung tubig baha. Meron po ba ding preventive measure doon?
8: Kapag na ano na expose na po tayo o na nakainom ng tubig baha, ang pwede na lang po natin gawin ay bantayan po kung magkaroon po tayo ng sintomas. Ma-advise din po namin na magpa-consulta din po agad. Kasi maliban po sa lepto nga po, ay pwede rin po magkaroon ng waterborne disease. Pero wala po siyang katulad po nung sa leptospirosis na parang pwede pong inumin kahit wala pa pong symptom.
0: Opo, ano po yung mga ibang risk bukod po sa karaniwang leptospirosis na mga sakit na pwedeng makuha po ng ating mga kababayan?
8: Maliban po sa leptospirosis
0: yes, sir.
8: At saka sa waterborne diseases, pwede rin po tayong makakuha ng tinatawag po nating wild diseases na sakop na po yung dalawang nabanggit, pati po mga influenza-like illness o mga malatrang kasong sakit at dengue na rin po, lalo na ngayong maraming naiipong mga tubig sa ating mga ano mga bahay o kapaligiran.
0: Po, so ma'am, ngayon po nasa clean up operation ngayon ng mga residente natin. Ano yung mga pwede naming magawa para maiwasan po itong mga ito?
8: Opo. Karaniwan pong misconception ng mga tao ay ang lepto ay nakukuha lang po sa tubig baha. Pwede rin po itong makuha mula sa putik. Lalo na kapag naglinis na po tayo ng ating kapaligiran pagkatapos ng bagyo o ng habagat. Kaya paalala po sa publiko na kapag naglinis po ng kapaligiran, magsuot po talaga ng protective equipment o PPE katulad ng gloves, bota at kung maaari magsuot din po ng waterproof or fluid resistant po na mga apron o
0: opo
8: damit. Para maiwasan pong ma-expose ang balat.
0: Tama po yun, Doc Ana. Maganda po yung sinabi ninyo. Kasi usually, pinag-usapan natin ng lepto kapag exposure, current exposure. Pero kapag, pare, nagsubside ng baha, maglilinis na, naputikan na yung mga classroom, yung mga bahay, karaniwan naman po ng mga naglilinis, nakachinelas lang o baka yung iba, mga nakapaapa. Baka doon pa nga nila makuha yung mga sakit na po yun, Doc Ana.
8: Opo. Kasi hindi lang po siya sa tubig pwedeng makuha, pati din po sa mga putik, pati kahit nga po sa basura.
0: Po, at least po makapagbota man lang, no, para hindi po ma-expose yung kanilang mga paa. Kung magtatalampa, kumbaga, hindi sila magchichinelas, at least nakabota sila para ma-protect sila from that, di ba, Ate Nins?
1: Opo. And paalala po ulit yung first line of defense kapag na-expose, di ba, kailangan maghugas ng mabuti, gano'n po katagal, kailangan may sabon, hindi ho ba, after mo ma-expose?
8: Opo. Ang paghugas po, hindi lang po yung mabilisang hugas, mga 15 minutes po na paghuhugas gamit po ng malinis din po na tubig at sabon.
1: Medyo matagal po yung 15 minutes,
0: oo,
1: ano?
0: Oo,
1: o ganun katagal na tale-diretso pong paghugas with the soap and water?
8: Para po makasiguro. Pero kasi familiar din po sila sa hand washing,
1: nun, ha?
8: Kapag nakanta po natin yung happy birthday, yung isang buong kanta, pwede na po iyon.
1: Ayun, yun parang 2 minutes lang yun, Dr. Ana, no po? So, okay, so importante talaga yung paghugas. Doc, baka meron pa kayong manamomonitor na sakit, dengue,
0: na-mention
1: nyo yung dengue. Ano? Talaga kasing galit ako sa lamok, ang dami ko nakikitang ano eh.
0: Asa lamukin.
1: Kami ni Migs, Doc, ay lamukin. Oo, bakit ba ganun? Napaka-unfair. Kunyari lahat, ano, diba kami lang yung kinakagat ng lamok. Anyway, sa mga panahon po ngayon, ano po yung sabihin natin yung factor para magsabing, baka dengue yan at hindi simpleng trangkaso o ibang viral or bacterial infection?
8: Yun po yung challenge po natin sa mga sakit na parang medyo katulad po sa mga sintomas din po ng trangkaso. At gaya na rin po ng dengue, pati ng leptospirosis, halos magkakatulad po sila ng sintomas, lalo na sa early stages. Kaya mahalaga po talaga ang pagpapakonsulta kasi doon lang din po matetest ang dugo o ng pasyente o ng taong may sintomas at makukumpirma kung ano po talaga yung sali ng sakit nila. Ang dengue din po kasi ay kapag mas pinatagal din po natin ay delikado din po ito, pwedeng magsanhi din po ng pagkamatay at ng komplikasyon.
0: Doc Ann, panghuling paalala na lang po sa ating mga viewers and listeners.
8: Panghuling paalala po, hanggat maaari kung kaya po ay manatili po sa bahay kung malakas po ang ulan at meron pong badya ng pagbaha. Pero kung hindi naman po maiiwasan, protektahan po ang ating sarili gamit ng pagsuot ng mga bota, kapote para maiwasan po o mabawasan.

0: 8 PM mga ruta po. Quiapo to Fairview, Lawton to PITX, Divisoria to Cubao via Nagtahan, Baclaran to Monumento via Taft, Lawton to Muntinlupa dyan po sa Star Mall, Heritage to Market Market, Monumento to PITX, Busway Route. Dyan din po sa Kalentong to Pasig, Buendia to Makati Avenue, Quiapo to Commonwealth, Marikina to Cubao, Santa Mesa to Quezon Avenue via Araneta, Baclaran to Sucat, at Divisoria to Monumento.
1: Alright, partner, ang dami talagang nangyayari sa gitna nga po ng ating special coverage sa Habagat dito sa DZMM. Partner, hindi tumitigil yung pag, ewan ko yung mga parent group chat, kung kayo po ay kasama dyan. Very concerned yung mga parents talaga ngayon, partner mix, sa nangyari dyan sa Ateneo de Zamboanga. So may mga nagsishare ng mga, well, articles naman. Kaya nakikiusap nga kanina yung kausap nating spokesperson, no, na huwag mag-share ng mga videos, lalong-lalo na yung hindi verified videos dahil it lalong nakakakos ng fear at panic po sa ating mga kababayan.
0: Alright, so ngayon po habang inaantay po natin ang investigasyon, kumbaga wait and see po tayo hanggang ma-confirm po ng PNP ang nangyari nga pong school shooting dyan po sa Zamboanga. Quick update lang po sa presyo ng gasolina. Daba, diesel? Parang lahat pataas eh. Spaghetti pataas okay. Diesel, 3.90 pesos per liter. Gasoline, 2.50 pesos per liter. At kerosene, 5 pesos per liter. Pataas.
1: Pinakamataas yung kerosene ng 5 per liter. So kung yes. Pwede po, may time kayo. Ah, wait, bukas pa to, no? Yes. O ngayon na? Oo. Ngayon ba to?
0: Ngayon, Tuesday.
1: Kasi feeling ko Monday. Tama, tumaas na po. Mm-hmm. Ayan, tumaas na. Diesel, almost 4 pesos per liter sa diesel and almost 3 pesos sa gas.
0: Hayahay, parang report card na naman ang presyo ng mga gasolina. Manatili pong nakatutok sa alerto sa Habagat, the DZMM special coverage. Susunod po, headline ngayon, kasama po si Jeffrey Hernaez at Rica Lazo. Muli ako po si Mix Bustos, nagseserbisyo.
1: Ayan po, ito po si Aninia Corpus. Mamayang hapon, abangan po kami. Si partner Jack nasa bakasyon eh. Kaya si Jeffrey Hernaez ang aking kasama. Arangkada balita po, 5:30 hanggang 6:30 dito po sa DZMM, Radyo Patrol sa East 30. Ito po si Aninia Corpus, nagseserbisyo. Ingat po kayo. Bye!
0: Bye!

0: Ito po ang DZMM, bahagi na ng kasaysayan ng Pilipinas sa nakalipas na 40 taon. Noon, ngayon at sa mga darating pang panahon, patuloy na magbabalita, maglilingkod at magbabantay. Kasapi ng KBP, kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas, ang oras, 12:01.
1: Oras hatid sa inyo ng Department of Health. Bawat buhay mahalaga.
2: Mula sa News Center ng DZMM, hatid ang mga eksklusibong panayam at maiinit na balitang nakalap ng Radyo Patrol sa Luzon, Visayas at Mindanao. Headline ngayon!

0: Sambanga City and that is attending in Zamboanga. Confirm may dalawang casualty, yung gunman at saka yung isang binanatan yung estudyante.
1: Inside the school premises.
0: Sa classroom.
2: Dalawang estudyante patay sa pamaril sa loob ng klase sa Ateneo de Zamboanga.
3: Pagbaha sa Metro Manila, humupa na ayon sa MMDA. Posibleng bagyo na tatawaging Neneng, nagbabanta.
2: Burol sa Maynila, inilipat sa evacuation center dahil sa baha. Mga binahang residente sa Pasig, nagbabalsa na.
3: Mahigit 100 kalsada sa Region 1, lubog sa baha dahil sa habagat. Babae na trap sa baha sa Pangasinan matapos balikan ang mga alagang kambing.
2: Pinay tennis star Alex Ayala, wagi sa first set ng Cincinnati Open. Pinoy vaulter EJ Obiena, naka-gold naman sa torneo sa Poland.
3: At Queen of All Media, Chris Aquino, may inamin.
2: Magandang tanghali, Metro Manila. Ako po si Jeffrey Hernaez.
3: Magandang tanghali, Luzon, Visayas at Mindanao. Ako naman po si Rica Lazo.
2: At sa detalye ng mga headline ngayon. Mga kapamilya, pasintabi po sa sensitibong balitang ito. Patay ang dalawang estudyante sa pamamaril sa loob ng Ateneo de Zamboanga University Junior High School sa Zamboanga City kaninang umaga. Batay sa inisyal na impormasyon, nangyari ang insidente mag-alas 8 ng umaga bago magsimula ang klase. Sinasabing pinasok ng suspect na estudyante ang classroom bago ilang ulit na nagpaputok gamit ang high-powered na baril. Sinabi sa DZMM ni Zamboanga City Mayor Kaimer Adan Olaso na kabilang sa nasawi ang biktimang pinaniniwala ang tinarget sa pamamaril at ang estudyanteng suspect habang may dalawa ring napaulat na nasugatan.
0: Confirm, meron po sa isang high school sa Zamboanga City and that is attending in Zamboanga. Confirm, may dalawang casualty, yung gunman at saka yung isang binanatan yung estudyante.
1: Inside
0: mismo sa classroom.
3: Yung gunman po ba, estudyante din po?
0: Estudyante po, may dala siyang high-powered firearms. Meron pa po injured parang dalawa. Uh-oh. We're waiting for the final investigation.
2: Ayon kay Police Regional Office 9, PIO Major Shelami Chang, inibisigahan na ang insidente. Kabilang andya sa tututukan kung nagkaroon ng lapses o kapabayaan sa seguridad sa paaralan.
4: Ongoing po yung processing ng ating crime scene and nandun na po yung ating investigator at yung topo natin para makapagbigay po kami in the coming hours po ng mas detalyadong report.
2: Sinabi naman ni Zamboanga City Police Station Spokesperson Lieutenant Colonel Paul Andrew Cortez na bine-verify pa ang nakalap na video ng insidente, gayon din ang mga kuha ng CCTV sa paaralan.
5: Kung ano yung kumakalat na video, pinapa-verify pa namin sa cybercrime unit namin and also kinukuha pa namin yung mga CCTV dito sa building po, no, para at least makita natin talaga kung ano talaga at saka sino-sino, no, kung naging involved din dito.
3: Lumalabas sa investigasyon ng PNP na dalawang baril ang dala ng estudyanteng namaril sa Ateneo de Zamboanga University Junior High School. Balita mula sa Campo Crame, hatid ni Radyo Patrol Marlene Padiernos, Mars.
6: Rekay na alam na ng Philippine National Police kung sino ang nagmamay-ari ng mga armas na ginamit ng grade 9 student na namaril sa loob ng kanilang paaralan sa Barangay Lumsduran, Zamboanga City ngayong Martes ng umaga. Sa ulat, sinasabing may dala umanong pistol at rifle ang CICL sa loob ng school campus at nagpaputok sa mga kapwa estudyante at saka tumalon mula sa ikalamang palapag ng gusali. Kabilang sa iniimbestigahan ng pulisya kung papaano na pa sa kamay nito ang at kung may legal na pagmamay-ari sa mga armas. Sa ngayon, under control na ng pulisya ang sitwasyon habang patuloy ang pakikipag-ugnayan nito sa school authorities at upang concerned agencies para matiyak ang maayos na paglikas ng estudyante, guro at school personnel. Hinimok naman ng pulisya ang mga magulang at guardian na manatiling kalmado at sundin ang mga abiso ng paaralan lalo na sa itinakdang oras at arrangement sa pagsundo sa kanilang mga anak. Yan ang balitang kumpirmado sigurado. Ito ang Radyo Patrol. Marlene Padiernos, DZMM.
3: Maraming salamat, Marlene Padiernos.
2: Ikinababahala ng Department of Education ang nangyaring pamamaril sa Ateneo de Zamboanga University Junior High School. Inihahanda na ng kagawaran ang psychosocial first aid para sa mga apektadong o mga apektado ng insidente. Balita hatid ni Radyo Patrol Steve Ras. Steve.
1: Jeff, nagpahayag ng matinding pagkabahala ang Department of Education o DepEd sa naiulat na insidente na mamamaril sa Ateneo de Zamboanga University Junior High School. Ayon sa DepEd, nakikisa ang kagawaran sa Ateneo de Zamboanga community at handa magbigay ng kinakailangang suporta at tulong sa mga apektadong mag-aaral, pamilya, school personnel at mga kinauukulang otoridad. Nakikipag-ugnayan na rin ang kagawaran sa mga mental health partner nito para makapagbigay ng psychological first aid at psychosocial support sa mga naapekto ng insidente. Kasabay nito, nanawagan ng DepEd sa publiko na iwasan magpakalat ng mga hindi beripikadong impormasyon at magbahagi ng sensitibong mga larawan, video o detalye, lalo at mga minor de edad ang sangkot sa insidente. Una nang kinumpirma ng paaralan na dalawang estudyante ang namatay sa pamamaril sa pahayag ng universidad, nakikipag-ugnayan na sila sa mga otoridad para sa kumpletong ulat at iba pang detalye kaugnay ng insidente. Prioridad nila ang kaligtasan ng mga mag-aaral at nakipag-ugnayan na rin ang pamunuan sa mga magulang at mga guardian para sunduin ang kanilang mga anak habang tiniyak naman ang kaligtasan ng mga nananatili sa loob ng campus. Yan ang balitang kumpirmado, sigurado. Ito ang Radyo Patrol Steve Ras, DZMM.
2: Maraming salamat, Steve Ras! Sa ibang balita, doble dagok ang inabot ng mga tsuper ng jeepney sa harap ng panibagong taas presyo sa mga produktong petrolyo ngayong masama ang panahon. Sinabi sa DZMM ni Piston National President Modi Floranda na mistulang walang saysay ang 2 pisong idinagdag sa fuel subsidy para sa mga jeep at UV Express na kinain lang din ng taas presyo sa diesel. Lalo pa anyang nabawasan ang kita ng mga tsuper na hirap makabiyahe dahil sa malawakang pagbaha habang ang ilan problema na rin kung saan uhugot ng pampaayos ng kanilang binahang mga jeepney.
7: 400-500 pisos yung naiuwi ng ating mga tsuper sa loob ng 12 to 18 hours na napapamasada. At lalo itong lilitig, alas 1 linggo na tayong binabaha dito sa Metro Manila, lalo na dito sa may bahagi ng Tatalon at Araneta, ay marami na tayong mga membro na talagang lumubog yung kanilang jeep sa baha.
2: Ganito rin ang sentimiento ng mga tsuper na buwabiyahe sa sukat at alabang sa Pote Road sa Las Piñas City.
8: Ilang ikot ka na lang?
9: Minsan, 3 na lang po. Imbis dati, 4 po. 3, 2 na lang. Mabigat-bigat na eh. Naghirap talaga. Tsaga na lang. Pwedeng magtambay.
10: Wala nang kwenta yung Pinas na 2 piso. Subsidy namin. Kaya wala rin. Hindi pa namin alam kung magkano pa makikitain namin yun.
3: Inilipat sa evacuation center sa Regidor Elementary School sa Santa Cruz, Maynila, ang burol ng residenteng namatay sa sakit noong Sabado. Kwento ng misis na si Marilyn, mabilis ang baha sa kanilang lugar at inabot ang patungan ng kabaong.
11: Nakakaawa din kasi patay na. Nahihirapan pa po. Mabilis po yung paglaki ng tubig. Kaya humingi po ako ng tulong sa mga laki dyan. Doon sa pinagburulan niya.
3: 2 classroom lang ang binuksan sa naturang paaralan para sa higit 300 pamilyang lumikas. Kaya ang ilan sa pasilyo na nakapwesto at nagre-relyebo sa pagtulog.
12: Nagpaubaya tayo sa mga iba, pagtapos siguro nila baka kami naman. Pag nagising sila kasi wala naman din pagpapwesto. Pag nagising niya baka sakali, igaan namin.
3: Nabigyan na ng hot meal at hygiene kit ang mga inilikas na residente.
2: Kapamilya, hubo pa na ang baha sa ilang lugar sa Metro Manila na binaha dahil sa ulang dala ng habagat. Sa Maynila, kung saan mahigit 1,000 pamilya ang inilikas. Sinabi ni Manila DRRMO Director Arnel Angeles, hupa na ang baha pero patuloy na nararanasan ang pag-ulan.
13: Ang aming pong hinaharap ngayon ay yung aming pong mga nasa evacuation center, meron po tayong 1,467 families sa 6 na distrito ng Maynila. Meron po itong 4,364 individual.
2: Isa naman ang napaulat na nalunod sa Maynila bago ang malakas na pag-ulang dulot ng habagat. Sinasabing nalunod ang 13 anyos na binatilyo matapos maligo sa may Baseco compound. Sa Quezon City, umabot hanggang baywang ang baha sa Masambong Elementary School kahapon. Sinabi ng gurong si Mark Evangelista na nabasa ang ilang gamit sa mga silid-aralan gaya ng libro. Pumupa naman na ang baha pero sandamakmak na basura ang iniwan.
14: Kasi buong classroom ko sa first floor, gabewang, gaputik, basura, may mga upuan, mayroon pong kahoy, talagang troso, may mga kudson. Until now po, naglilinis po kami.
2: Sinabi sa DZMM ni CDRRMO spokesperson Pichi De Leon, binabantayan ng mga lugar na mabilis bahain, kabilang na ang barangay Santo Domingo at Tatalon. Mahigit 3,000 pamilya ang inilikas sa lungsod matapos umabot ng lagpas tao ang baha sa ilang lugar kahapon.
15: Babantayan pa rin po natin katulad nung kahapon na mga lugar na talagang flood-prone areas po sila, very vulnerable po sila sa pagbaha. Kaya hindi pa rin po naman po kami humihinto at naka-red alert activation po ang Lungsod Quezon sa ang QCDRRMD. Kasi nga po, naglabas na naman ng advisory ang pag-asa na orange rainfall na naman po.
16: DZMM Radio Patrol Flash Report!
3: Kuha naman tayo ng flash report mula sa Ombudsman, hatid ni Radio Patrol Nico Bagsik. Nico, go ahead.
17: Tawan, Rica, pinatawan ni Ombudsman Jesus Crispin Remulla ng preventive suspension ang dalawang dating hepe ng Land Transportation Office o LTO na sina Attorney Vigor Mendoza II at Teofilo Guades III kaugnay ito ng higit 13.3 billion computer fee na sinisingil sa mga motorista. Ayon sa pahayag ng Office of the Ombudsman, nakitaan nila na malinaw na ebidensya ng paglabag sa administratibo ang dalawang hepe, dating hepe ng LTO, katulad na lamang ng grave misconduct at conduct prejudicial to the best interest of the service. Kasalukuyang LTFRB Chairman, Steve Mendoza, at Chairman naman ng Office of Transportation Cooperative, Sig Guadis. Ang tabayanan tayo ng detalye sa balitang ito maya-maya lamang dito sa ating himpilan. Yan ang balitang kumpirmado, sigurado. Ito ang Radyo Patrol, Nico Bagsik, DZMM.
3: Maraming salamat, Nico Bagsik.
16: DZMM Radyo Patrol Flash Report!
3: Sa Pasig City, 10 barangay ang binaha, kabilang Karangalan Village sa Barangay de la Paz. Naabotuhod pa rin ang baha, kaya rubber boat ang nagsilbing transportasyon para makapaghatid ng tulong sa mga apektadong residente. Habang sumasakay naman ang balsa ang ilang residente.
18: Inches na lang po yung as of 7 a.m. kanina. Kagabi po, talaga mataas po talaga.
3: Sa Marikina City, balik na sa normal na level ng tubig sa Marikina River na 14.6 meters. Kaya pinayagan na umuwi ang mga residente matapos magpatupad ng preemptive evacuation kahapon. Sa Caloocan City, mahigit 30 residente ang sinagip dahil sa mahigit 5 talampakang baha sa Barangay 120. Marami ring bahay ang pinasok ng tubig, kaya ilang residente ang hindi napigilang isisi ang sitwasyon sa manumalyang flood control projects.
19: Patauhan sila, kaso sa tingin ko, umiinom siguro silang sleeping pills sa gabi para makatulog. Kasi kung normal lang pag-iisip nila, hindi sila makakatulog sa ganung bagay na ginawa nila. Opo. Kami nasa baha, sila nasa komportable.
2: Kinumpirma rin ng MMDA na humupa na ang baha sa lahat ng kalsada sa Metro Manila. Pero sinabi sa DZMM ni MMDA General Manager Yusek Nicolas Torre III na binabantayan pa rin ang mga waterways sa Metro Manila. Inilarawan ni Torre na extraordinary ang nangyari kahapon kung saan umabot sa higit 200 millimeters ang nang ulan ng ibinuho sa loob lamang ng 5 oras. Katumbas iyan ng 40 millimeters na ulan kada oras na mas marami kaysa sa ibinagsak na ulan ng Bagyong Ondoy na 20 millimeters kada oras. Gumagana naman anya ang pumping station sa NCR pero nabigla ang mga waterway sa dami ng ibinuhos na ulan.
20: Pagpapasensyaan nyo talaga, ang ating waterways ay na-overwhelm. Ang ating mga pumping station kahapon ay nag-ooperate on full force Kaya lang dumating tayo sa punto na ang ka-level na ng pinagtatapunan ng tubig, ang pinanggagalingan ng tubig.
3: Balik na sa pagnanegosyo ang ilang nagtitinda sa Santa Mesa sa Maynila na binaha kahapon. Balita mula Maynila, hatin ni Radyo Patrol, Trisha Lindo. Trish.
0: Dito, business as usual na muli ang mga nagtitinda dito sa kali ng Damka sa Santa Mesa matapos malubog sa baha kahapon ang kanilang lugar. Dahil basa na lang kalsada, marami na rin namimili sa palengke. Ang negosyanteng si Wilson, nilagyan na ng paleta ang tindahan para hindi masira ang tindang bigas.
21: Nilagyan ko nito, paleta. Hindi pa siya bumaba, naglagay na talaga ako ng paleta. Iyan pa ako ng isa pa. Bali, dalawa pa para malagyan pa. Para tumaas pa. Masok lang yung tubig dito sa loob. Sabi na haabot ang baha dyan sa kalsada. Tapos kada dumaraan yung mga sasakyan, humahampas naman yung tubig.
0: Samantala si Roble, kulang ang kinita kahapon matapos niyang ilikas pati ang kanyang tindahan nang umabot na sa bewang ang level ng tubig. Hindi na ito masyadong umaas ang makakabawi sa nakita kung magpapatuloy pa rin ang unang dulot ng habagat.
22: Sumitinda sa umaga eh. Dati ng tangali, wala na. Kaya mahirap pag nangyayari ng ganun. Una-una, bahay mo, babain. Pangalawa, tinda mo, intindihin mo. Kasi hindi natin alam kung paano gagawin ng bansa natin eh. Kaya wala tayong magawa.
0: Di ka lagpas taong bahas sa ibang parte ng barangay yung pinakamalalang naging sitwasyon kahapon matapos umapaw yung San Juan River. Nasang malapit sa barangay 598, pero sumuro rin ito, mababa rin level sa ilog at pag-ambo na lang rin ang nararanasan sa Maynila. Yan ang balitang kumpirmado, sigurado. Ito.
3: Maraming salamat, Trisha Lindo.
2: Mahigit 1,800 silid aralan ang napinsala dahil sa pananalasa ng habagat at bagyong Maymay. Balita mula sa Pasig, hatid ni Radyo Patrol, Zeus Loy Gaspi. Zeus!
23: Jeff at Rica, sa pinakahuling tala ng Department of Education o DepEd Disaster and Risk Reduction Management Service, sumampa na sa 1,453 ang bilang ng mga paaralan sa bansang napinsala ng habagat at nagdaang bagyong Maymay. Sa bilang na ito, higit 1,800 classrooms o silid-aralan ang totally damaged. Halos kaparehong bilang din ang mga silid-aralan nagtamo ng major damage at higit 5,000 naman ang nagtamo ng minor damage. Pinakamarami nasirang silid-aralan sa Region 3 na sinundan ng Region 1 at Cordillera Administrative Region. Nasira rin ang higit 20,000 learning materials, pati ng IT equipment o computer at mga upuan. Ayon sa kagawaran, kakailanganin ng higit 291 million pesos ang mga paaralan. Yan ang balitang kumpirmado. Sigurado ito ang Radyo Patrol, Zeus Legaspi, DZMM.
2: Maraming salamat, Zeus Legaspi.
3: Puspusan ang clearing operations sa punong nabuwal sa Parañaque City sa kasagsagan ng pananalasa ng habagat. Balita mula sa Parañaque, hatin ni Radyo Patrol, Jom Garner. Jom.
24: Rica, patuloy na inaalis ng mga tauhan ng City Environment and Natural Resources Office o Senro ng lungsod ng Parañaque ang tumumbang puno ng nara at palete sa kasagsagan ng hagupit ng habagat. Ayon sa mga tauhan ng Barangay Baclaran, linggo pa natumba ang mga puno sa Santa Rita Street na pansamantalang sarado para sa mga motorista. Swerte namang walang nasaktan o nadamay ng mga sasakyan sa pagkatumba ng mga puno. Inaasahan naman ang muling pagbubukas ng nasabing daan sa mga motorista mamayang alas 5 ng hapon pagkatapos ng clearing operation. At yan ang balitang kumpirmado. Sigurado, ito ang Radyo Patrol, Jom Garner, DZMM.
3: Maraming salamat, Jom Garner.
2: Halos abot dibdib pa rin ang baha sa ilang lugar sa bayan ng Calasiao, Pangasinan dahil sa tuloy-tuloy na pagulang dulot ng habagat. Sinabi sa DZMM ni Calasiao MDRRMO spokesperson Christine Joy Soriano na nasa 10 talampakan pa rin ang taas mula sa normal na level ng Marusay at Sinukalan River. Patuloy rin ang pagbaba ng tubig mula sa matataas na lugar na naiipon sa bayan.
25: Doon po sa ating monitoring, umabot po tayo ng 4 feet. Sa lagay na po yun ay may bahagyang paghupa na po yun over the weekend. Isa po ay mababa po talaga dito sa aming bayan. Nasabayan din po yan ng pagbaba po ng tubig na nanggaling po upstream. At isa nga pong na-pinpoint po ng LGU ay yung kakulangan nga po ng maayos na drainage system.
3: Lubog pa rin sa baha ang maraming barangay sa Sablayan, Occidental Mindoro dahil sa nawasak na flood control project sa Barangay Claudio Salgado sa kasagsagan ng pananalasa ng habagat. 2024 lamang itinayo ang nasabing flood control project na magpoprotekta sana sa komunidad at sakahan sa pag-apaw ng Amnay River. Sinabi sa DZMM ni Sablayan Mayor Walter Marquez na 300 individual pa ang nananatili sa mga evacuation center dahil baha pa rin sa kanilang mga bahay. Umaaray na rin ng mga magsasaka na nasira ang mga pananim dahil sa baha. Panawagan nila sa DPWH. Ayusin na ang mga proyekto kontra baha at pag-aralan ang master plan nito.
1: Sana malilimita ito kung maayos lamang ang pagkaka-implementa ng mga proyekto ng ating pong pamahalaan.
3: Opo, opo.
1: Ang masihong kulang dito yung master plan sa ating pong flood control at sa drainage system. So yan mas ang dapat pagtunan ng pansin ng ating national governments.
2: Natrap sa baha ang isang ginang matapos balikan ng mga alagang kambing sa Bani, Pangasinan. Balita hatid ni April Rafales. April.
4: Narescue ang 58 anyos na ginang sa abot dibdib na baha malapit sa Ambabaay River sa Bani, Pangasinan. Ayon sa NDRRMO, nakalikas na ang pamilya ng ginang pero nang binalikan ng alagang kambing para sana ilagay sa mas mataas na lugar, pabalik na sa tinutuluyan ng pamilya nang biglang tumaas ang baha sa dinadaan ng palayan. Agad namang nakakapit sa puno ang ginang. Humingi ng tulong ang mister kaya agad rumesponde ang mga kawani ng NDRRMO. Pinaalalahanan ng mga residente na maging alerto at umiwas munang tumawid sa mga lugar na mataas ang baha at agahan ang paglalagay sa mga alaga sa mas mataas na lugar para hindi malagay sa panganib ang kanilang buhay. At yan ang balitang kumpirmado, sigurado, para sa DZMM, April Rafales.
2: Thank you, April Rafales.
3: Mahigit 430 lugar pa ang lubog sa baha dahil sa pananalasa ng habagat. Sinabi sa DZMM ni Office of Civil Defense Deputy Administrator for Administration, Asek Bernardo Rafaelito Alejandro IV, na mahigit 100 kalsada rin ang hindi madaanan, partikular sa Region 1 at Cordillera Administrative Region. 22,000 individual pa naman ang nananatili sa mga evacuation center. Sa huling tala ng OCD, 26 na ang naitalang namatay, kabilang ang 2 bata sa NCR. 17 naman ang sugatan habang isa ang napaulat na nawawala sa Batangas.
5: Okay, ang forecast po natin today ay mas matindi pa po ang ulan ngayong araw kaysa kahapon. 437 areas na may reported flooding. At we expect, lalo na dito sa NCR, medyo na umupa po.
6: Opo, opo.
5: But hindi po tayo pwedeng magkampante kasi we're expecting rains to come ngayong araw.
16: Ulat. Panahon.
2: Mga kapamilya, malakas hanggang matinding pag-ulan pa rin ang asahan sa ilang bahagi ng Luzon ngayong araw dahil sa habagat. Kabilang na po dito sa Metro Manila. Mataas na ang tsansang ang maging bagyong Neneng ang low pressure area sa loob ng Philippine Area of Responsibility na magpapalakas din sa habagat. Habang may isa pang LPA na binabantayan sa labas ng PAR. Matinding pag-ulan ang asahan sa Benguet, La Union, Pangasinan, Zambales, Bataan, Cavite, Batangas at Occidental, Mindoro. Habang pabugso-bugsong malakas na ulan ang mararanasan dito sa NCR, ilan pang bahagi ng Central Luzon, Calabar Zone, Mimaropa, gayon din sa Western Visayas at Negros Island Region. Pero sa Mindanao, asahan ng mainit at maalinsangang panahon kung saan maaaring umabot sa danger level na 42 degrees Celsius ang temperatura sa ilang lugar.
3: Sumipa na ang presyo ng gulay sa ilang pamilihan sa Metro Manila dahil sa patuloy na pag-ulang dulot ng habagat. Sa Mega Q Mart sa Quezon City, umaabot na sa 240 pesos ang kada kilo ng Baguio beans mula sa dating 160 pesos. Tumaas din ng 20 pesos ang kada kilo ng carrots na nasa 120 pesos ang kilo, 80 pesos sa kada kilo ng sayote at 140 pesos sa kada kilo ng patatas. Ayon sa mga nagtitinda, hirap sa pagbiyahe ng gulay ang mga supplier dahil sa masamang panahon, kaya mas kakaunti ang supply at mas mataas ang presyo.
2: Ibinabala ng FIBOX ang posibilidad ng muling pagputok ng Bulkang Bayon matapos makapagtala ng pagtaas ng ibinubugang asupre ang bulkan. Sa tala ng FIBOX kahapon, umabot sa very high emission rate na mahigit 8,000 tonelada ang inilabas ng sulfur dioxide ng bulkan na pinakamataas mula noong Hulyo. Bunsod dito, nagkaroon din ng bahagyang pamamaga sa northern at eastern sectors ng Bayon. Nagpaalala ang FIBOX sa mga komunidad, gayon din sa mga lokal na pamahalaan na maghanda sakaling muling itaas ang bulkan sa Alert Level 3. Habang pinag-iingat din ang mga nakatira malapit sa paanan ng Mayon sa posibleng pag-agos ng lahar, lalo tuwing malakas ang buhos ng ulan.
3: Sinuspindi ang impeachment trial ni Vice President Sara Duterte ngayong araw dahil sa masamang panahon. Sa abiso, naka-work from home arrangement rin ngayong araw ang mataas na kapulungan. Nakatakdang ituloy ng House Prosecution Team ang direct examination kay dating OVP Special Disbursing Officer Gina Acosta sa susunod na sesyon ng impeachment court.
2: At susunod, hirit na higit 100 bilyong pisong pondo para sa flood control project sa susunod na taon, tiniyak na dadaan sa butas ng karayom bago aprubahan.
3: Mabagal na pagresponde sa tawag sa 911, iniimbestigahan ng DILG. Tutok lang dito sa Headline Ngayon.
16: Headline Ngayon! Basta AMDZMM!
6: Kahit may edad na kami, masigla pa din.
7: Tuloy lang sa activities on the go!
6: Dahil sa healthy lifestyle at tulong ng Arthrosyn.
8: Para sa mga active adults, may Arthrosyn. Ang Arthrosyn ay undernatured type 2 collagen at MSM. Kasama ng proper diet at exercise, maaaring makatulong ang Arthrosyn.
6: Let's go!
7: Make your move, baby.
8: Arthrosyn, get going!
9: Bumabagal ang galaw dahil sa joint pain at arthritis? Mag-Arthrosyn! Mabibili ang Arthrosyn sa mga leading drugstores nationwide. Mahalagang paalala, ang Arthrosyn ay hindi gamot at hindi maaaring gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
16: Pagbuhay at kabuhayan ang nakataya. Kailangan ng mga tagapagbalitang maaasahan at mapagkakatiwalaan. The morning news team you can trust for the news that really matter. Mga balitang kumpirmado, sigurado, araw-araw sa inyong morning news team sa DZMM Radyo Patrol 630 at DZMM Teleradyo.
10: Ring, ring, go away!
11: Ubo ng bata? Para dyan, may Plemix for Kids. Ang Plemix for Kids ay natural na lagundi. Tumutulong palabasin ang plema para tigil ang ubo, ramdam ang ginhawa. In banana and orange flavors. Be wise, mommy!
10: Cough, cough, wet away! Yay!
11: Pambatang lagundi, Plemix! Vitex Negundo L. Lagundi Leaf is a generic name of Plemix for Kids. If symptoms persist, consult your doctor.
16: Lahat ng detalye, kumpirmado. Bawat balita, sigurado. Sinuyod ng Radyo Patrol mula Luzon, Visayas at Mindanao. Ibabalita sa Headline sa Hapon. Headline sa Hapon. Kasama si Tony Velasquez, Lunes hanggang Biyernes, alas 4 ng hapon sa DZMM Radyo Patrol 630 at DZMM Teleradyo. Ang mga pinakapinagkakatiwalaang pangalan sa radyo at telebisyon nasa DZMM Radio Patrol sa East 30 at DZMM Teleradyo. Ulat sa mga insidente at aksidente. Insider report sa mga imbestigasyon. Dito mo matutuklasan mula sa mga reporter ng bayan, Jeff Caparaz at Marlene Padierno sa Spot Report. Spot Report. Lunes hanggang Biyernes, alas 8 ng gabi sa DZMM Radio Patrol sa Istrenta at DZMM Teleradyo. Ito po ang DZMM. Basta AMDZMM. Headline Ngayon. Alerto Servicio. Alerto Servicio.
3: Sa oras na 12:31, attention sa madalas malantad o mababad sa baha. Para sa isang health expert, mabilis man o matagal ang exposure sa baha, mas makabubuting unahan na ng prophylaxis o gamot kontra leptospirosis. Pero paglilinaw ni DZMM ni Quezon City Epidemiology and Surveillance Division Dr. Rolando Cruz, kailangan munang magpakonsulta sa doktor o health center para magabayan kayo sa tamang pag-inom ng prophylaxis. Dagdag ni Cruz, hindi agad nararamdaman ang sintomas ng leptospirosis, kaya kapag na-expose ay dapat agapan.
12: Pero tayong 72 hours, kailangan mag-prophylaxis or kung wala, at hindi na siya umabot doon sa 72 hours, hindi na ito magiging epektibo at prophylaxis.
2: Mga kapamilya, may alok na libreng rebooking o pag-convert sa travel fund ng flight ticket ng ilang airline company sa harap ng patuloy na nararanasang sama ng panahon. Sa anunsyo ng Philippine Airlines at Cebu Pacific, sakop nito ang mga flight ngayong araw hanggang bukas, August 19, na mula at patungong Maynila at Clark. Inaabisuhan ng mga apektadong pasahero na makipag-ugnayan sa mga airline para sa iba pang detalye. Tuloy naman ang mga biyahe ng PAL at Cebu Pacific ngayong araw.
3: Pinatitiyak ni Pangulong Marcos Jr. sa mga ahensya ng gobyerno ang agarang tulong at responde sa mga lugar na naapektuhan ng pananalasa ng habagat. Balita mula sa Malacañang, hati ni Radyo Patrol Christian Yosores. Christian.
13: Rica, ayon kay Palas Press Officer at Communications Undersecretary Claire Castro, mahigpit na nakamonitor si Pangulong Ferdinand Marcos Jr. sa mga lugar sa Metro Manila at mga karatig na lugar na lubang naapektuhan ng malakas na ulan at pagbahang dulot ng habagat. Sa nagpapatuloy na press briefing, sinabi ni Castro na ipinag-utos na ng Pangulo sa mga ahensya ng gobyerno na bigyang prioridad ang kaligtasan ng mga residente at tiyaking makararating ang tulong ng pamahalaan sa mga naapektuhan ng baha. Ipinag-utos na niya ang pagpapatupad ng mga libreng sakay, search and rescue at clearing operations, pamamahagi ng relief assistance at medical assistance sa mga apektado. Sa datos ng DSWD, mahigit 5 milyong individual o 1.5 milyong pamilya sa mahigit 4,000 barangay ang apektado ng magkakasunod na pananalasa ng habagat at mga nagdaang bagyong Luis at Maymay. Mula sa nasabing bilang, mahigit 12,000 na pamilya lamang ang nasa 400 evacuation centers na pare-pareho na umanong nabigyan ng family food packs at iba pang relief assistance. Tiniyak naman na DSWD Secretary Rex Getchalian na hindi mauubusan ang supply ng family food packs dahil sa tuloy-tuloy na operasyon ng mga warehouse na nag-replenish ng mga relief stockpile. At yan ang balitang kumpirmado, sigurado. Ito ang Radyo Patrol, Christian Yosores, DZMM.
3: Maraming salamat, Christian Yosores.
2: Walong kaso ng hinihinalang leptospirosis ang binabantayan ng Manila Health Department. Nagbabalik mula Maynila, si Radyo Patrol, Tricia Lindo. Tricia.
14: Jeff, nasa ospital na at binabantayan ang walong hinihinalang apektado ng panibagong kaso ng leptospirosis na naitala ng Manila Health Department ngayong araw. Ayon kay Ed Santos, Assistant Health Officer for Operations ng Departamento, hinihintay pa ang kumpirmasyon kung leptospirosis nga ba ang tumamang sakit. Tumataas anyang bilang ng leptospirosis sa lungsod pero hindi pa naman ito nakaka-alarma. Nangunguna pa rin ng dengue sa pinakamaraming bilang ng tinamaan ng wild diseases o yung mga sakit na waterborne, influenza, leptospirosis at dengue, kung saan higit 2,000 ang apektado simula Enero hanggang ngayong araw. Sarado na yung mga health center ganitong oras, gayon din yung outpatient department ng ilang pampublikong ospital at tanging kanilang mga emergency room lamang at leptospirosis fast lane ang nananatiling bukas. Samantala, mamamahagi naman ng limitadong supply ng doxycycline ang UST Hospital sa mga estudyante, guro at empleyado nito matapos ang pagbaha kahapon. Yan ang balitang kumpirmado, sigurado. Ito ang Radyo Patrol, Tricia Lindo, DZMM.
2: Maraming salamat, Tricia Lindo.
3: Isinusulong sa Kamara ang panukalang community service para sa mga mahuhuling nagtatapon ng basura kung saan-saan. Ang balita, hatid ni Radyo Patrol, Pamela Vasquez, Pam.
14: Rica, inihain sa Kamara ang House Bill 10841 o Anti-Littering Community Service Bill. Sa ilalim ng panukala, ang mga mauhuli nagkakalat ay paglilinisin ng mga kanal, estero at iba pang daluyan ng tubig. Isang araw o 8 oras sa community service ang ipapataw sa first offense, 2 araw sa second offense at 3 araw sa third at succeeding offenses. Layon din ang panukalang paigtingin ang pagpapatupad ng Ecological Solid Waste Management Act of 2000 na nagbabawal sa pagtatapon ng basura sa mga pampublikong lugar.
25: Itinabot ang Representative Toby Tiangco, hindi man nakapipinsala ang isang pirasong kalat, pero kapag dumami ay nagkukumpulan sa mga drainage system at bumabara sa mga waterway at o nakakapagpalala ng pagbaha. Sa pamamagitan nito, inaasahan niya magkakaroon ng mga lumalabag ng mas malalim na pag-unawa sa masasamang epekto ng hindi wastong pagtapo ng basura. Nagasaad din sa panukala na nasa 750 metric tons ng basura ang nakolekta kamakailan ng MNDA matapos ang ilang araw na pag-ulan. Kapag nais sa batas, may pananagutan ng mga opisyal at empleyado ng LGU na bigong maipatupad ang batas gaya ng suspensyon o pagkakatanggal sa serbisyo. Yan ang balitang kumpirmado, sigurado. Ito ang Radyo Patrol, Pamela Vasquez, DZMM.
3: Maraming salamat, Pamela Vasquez.
2: Planong busisiin ni Senator Panfilo Lacson ng nasa 107.4 billion pesos na budget para sa flood control sa susunod na taon. Balita mula sa Senado, hatid ni Radyo Patrol Robert Maro. Robert.
15: Jeffrey, kung walang master plan o malinaw na direksyon para sa flood control program nito, nanganganib na masayang na naman ang pera ng taong bayan kabilang 107.4 billion pesos sa nakaraan o nakalaan para sa flood control sa ilalim ng panukalang 2027 budget. Yan ang pagdidiin ni Senator Ping Lacson. Sabi ni Lacson na isa ito sa mga tanong na ihaharap niya sa briefing ng Development Budget Coordinating Committee o DBCC na nakatakda magsimula sa Agosto 27 kahapon. Pinatikos ni Lacson ang paggastos ng pamahalaan sa 1.939 trillion pesos na Flood Control Management Program ng Department of Public Works and Highways mula 2011 hanggang 2025, pero nananatiling hindi kontrolado ang baha. Dagdag pa naman babatas, ang mahirap sa bansa ay walang continuity. Di tulad niya sa US, halimbawa, ang paggawa nila ng kalsada 20 years from now, nakaplano na, kaya maski sino ang Pangulo. Sinabi ni Lacson na particular na mahalaga ang continuity sa pagpaplano para sa flood control dahil kailangang ipatupad ang mga proyekto bilang bahagi ng isang integrated at pangmatagalang programa sa halip na magkakahiwalay na proyekto sa ilalim ng magkakaibang administrasyon. Anya, dapat subaybayan ng publiko at media ang mga proyekto habang ipinapatupad ang mga ito kabilang ang mga kontraktor na nagsasagawa ng mga proyekto. At yan ang balitang kumpirmado. Sigurado, ito ang Radyo Patrol, Robert Mano, DZMM.
2: Maraming salamat, Robert Mano.
3: Sinasabing pag-apaw ng San Juan River sa E. Rodriguez Avenue sa Quezon City ang dahilan ng pagbaha sa G. Araneta Avenue. Balita mula Quezon City, hatid ni Radyo Patrol Nico Bagsik. Nico.
17: Nabalot ng pangamba ang pamilya ni Lolita Filomena na nakatira sa tabi ng San Juan River sa E. Rodriguez Avenue, Quezon City dahil sa bilis ng pagtaas ng baha kahapon na kasagsagan ng malakas na ulan. Kwento niya, nahirapan silang lumikas dahil umabot ng hanggang dibdibang tubig nang umapaw ang San Juan River.
18: Kasi napakabilis talaga tumaas ng tubig. Galing din sila, hindi kami naka-ano kaagad, hindi nakalikas eh. Kasi tinaas muna namin yung mga gamit namin, muna namin tinaas. Wala kasi kami yung sikaltor eh, baba lang. Tapos, inano, binuhat ako ng asawa ko, pati yung isa kong anak, binuhat ang asawa ko, linab.
17: Yan ang pahayag ng isang residenteng nakatira sa katabi ng San Juan River. Paliwanag naman ni DPWH Secretary Vince Season, kahit pa may pumping station sa katabing G. Araneta Avenue, hindi na naiwasan ang mataas na pagbaha sa lugar dahil sa pag-apaw ng San Juan River dahil sa lakas ng tuloy-tuloy na pag-ulan. Ito aniya ang huling pupuntahan ng tubig mula sa matataas na lugar dahil catch basin ang tabi ng ilog sa E. Rodriguez Avenue. Halos 6 na oras ang tinagal bago humupa ang pagbaha kahapon na ginawa ng declogging o pagtanggal ng mga basura. Ayon kay Tizon, tanging solusyon para maiwasang umapaw ang naturang ilog ay regular na declogging. Makatutulong rin aniya ang paglalagay ng mga retention basin sa matataas na lugar para doon tumuko ang tubig mula sa ulan bago bumaba sa ilog. Yan ang balitang kumpirmado, sigurado. Ito ang Radyo Patrol. Nico Bagsik, DZMM.
3: Maraming salamat, Nico Bagsik.
2: Mahigit 3,000 individual pa ang nananatili sa evacuation center sa Pasig City. Balita mula sa Pasig, hatid ni Radyo Patrol, Zeus Legaspi. Zeus.
0: Jeff at Rica, ayon sa lokal na pamahalaan ng Pasig City, nasa higit 921 pamilya o katumbas ng halos 3,500 individual ang nanatili sa mga evacuation centers sa lungsod. Sa ngayon, 17 evacuation centers pa sa 10 barangay ang nanatiling bukas para sa mga evacuee. Kabilang dito ang mga evacuation centers sa barangay Bagong Ilog, De La Paz, Kapasigan, Pinagbuhatan at Maybunga. Naka-standby naman ang mga evacuation center sa Manggahan at Sumilang na maaaring puntahan ang mga ililikas sakaling muling sumama ang panahon. Kumupa naman na nila ang baha sa ibang lugar sa Pasig City bukod sa katipiran si Yap Compound. Yan ang balitang kumpirmado. Sigurado ito ang Radyo Patrol Zeus Legazpi, DZMM.
2: Maraming salamat, Zeus Legazpi.
3: Sisimula na ng Department of Energy sa Oktubre ang auction para sa mga kumpanyang interesadong magtayo ng mga waste-to-energy facilities sa bansa. Sinabi sa DZMM ni Energy Secretary Sharon Garin na sa ngayon meron ng 14 na kumpanyang interesadong lumahok sa bidding, kabilang ang isang aplikante na target makapag-produce ng 100 megawatts na kuryente mula sa basura. Sa ilalim ng sistema, ang MMDA ang makikipag-ugnayan sa mga developer para sa mga basura mula sa iba't ibang landfill na gagamitin sa waste-to-energy facilities. At ang gobyerno ang bibili ng kuryente. Target matapos ang pagtatayo ng mga pasilidad sa 2028 at maging operational makalipas ang isang taon.
19: Once na sa grid na yan, then it can supply to the energy in Luzon or even in the Visayas. Ang mangyayari, what they produce, it will be the Transco or national government that will pay for the power that they produce, and Transco will find kung sino man ang gagamit or buyer ng energy na yan.
2: Halos 7 milyong pisong halaga ng shabu ang nasamsam sa job order employee sa Cebu City. Balita mula sa Cebu, hatid ni Annie Perez. Annie.
20: Sa bypass operation ng Philippine Drug Enforcement Agency sa Barangay Kalunasan, Cebu City, inaresto ang 39 taong gulang na garbage truck driver na nakadistino sa bayan ng Konsolasyon. Na-recover sa kanyang 1 kilo ng hinihinalang shabu na may halagang 6.8 milyon pesos. Ayon sa PIDEA 7, nasa isang buwan din nilang minamanmanan ang subject na pabalik-balik sa Cebu City para sa pagbibenta ng droga. Dati na din anya itong naaresto dahil pa din sa pagbibenta ng droga, pero dismiss ang mga kaso. Inaalam na ngayon kung sino ang kanyang supplier at mga parokyano. Bukod sa panibagong kaso ng paglabag ng Comprehensive Dangerous Drugs Act, matatanggal din ang suspect sa kanyang trabaho sa gobyerno. At iyan ang balitang kumpirmado sigurado para sa DZMM, Annie Perez.
2: Maraming salamat, Annie Perez.
3: Nagbabadya na namang magka-brownout ngayong araw sa Visayas dahil sa kulang na supply ng kuryente. Sa abiso ng National Grid Corporation of the Philippines, 6 oras itataas ang red alert sa Visayas grid mula alas 3 ng hapon hanggang alas 9 ng gabi. Naka-yellow alert o manipis ang reserbang kuryente mula alauna ng hapon at sa pagitan ng mga oras na naka-red alert hanggang alas 10 ng gabi. Paliwanag ng NGCP, 28 planta pa ang palyado habang 13 ang tumatakbo sa mas mababang kapasidad.
2: Umuuna na ng team ang DILG para imbestigahan ang sinasabing mabagal na pagresponde sa tawag sa 911 sa Taguig City na ikinasawi ng isa. Kasunod ito ng post sa social media ng kamag-anak ng biktimang humingi ng medical assistance sa 911 para sa kanyang tito. Sa post, sinabi ng uploader na halos 10 minuto siyang tumawag sa 911 pero walang sumagot. Noong may sumagot na, puro wait niya ang call taker at dinig pa umano ang tawanan at tsikahan. Pinuno niya rin walang dalang automated external defibrillator ang responding ambulansya. Kaya siya pa mismo ang nag-CPR sa kanyang tito. Sinabi naman sa DZMM ni DILG Undersecretary for Public Safety Yusek Jed Patrick Mabilog na hinihintay na lang ng kagawaran ng kumpletong report ng Investigating Committee, pero nilinaw niya na base sa kanilang data, umabot ng 3 minutes and 27 seconds ang pagsagot ng tawag, taliwasa nakasaad sa post na 10 minuto. Naka 3-way call din anya ang 911 Command Center, kaya habang kinakausap ang caller, tinatawagan din ng Command Center ang DRRMO ng lokal na pamahalaan ng Taguig. Kaya inaalam na nila ang sinasabing tawanan o tawanan at tsikahan.
21: Yeah, detects po
1: responsibility po sa nangyari po sa 911. Si Secretary John Dick Remulla at saka yung Unified 911 team ay nagpapaabot po ng condolences po to Mr. Basti Askri, person going to visit us well and review ang LGUs sa kanilang mga equipment perspective na mga basic life support or na mga equipment po para po makumpleto. And most of all po yung qualifications and training of the responders, we're going to make an immediate review.
3: Update naman sa nangyaring pamamaril sa Ateneo de Zamboanga University. Nababahala at agad sinundo ng ilang magulang ang kanilang mga anak matapos ang pamamaril. Balita mula Zamboanga, hatid ni Queenie Casimiro. Queenie.
4: Alas 7:50, narinig ang unang putok sa ika-apat na palapag ng Junior High School building. Sa inisyal na investigasyon mula sa fourth floor, umakyat sa ikalimang palapag ang umano'y gunman. Nagtakbuhan ang mga estudyante at guro, karamihan sa kanila ay nagtago sa gymnasium para sa kanilang kaligtasan. Na-recover ng mga otoridad ang isang biktima na wala ng buhay sa grade 7 classroom habang ang umano'y gunman ay natagpo ang nakahandusay sa fifth floor. Na-recover sa tabi niya ang isang 9mm na baril. Nagsitakbuhan naman papuntang paaralan ang mga magulang para sunduin ang kanilang mga anak. Sa ngayon, nandito pa rin sa paaralan ang mga scene of the crime operatives. Na-recover naman ang backpack ng umano'y gunman sa ramp ng South Wing exit. May nakitang magazine ng mga bala sa loob ng bag. At yan ang balitang kumpirmado, sigurado para sa DZMM, Queenie Casimiro.
3: Maraming salamat, Queenie Casimiro.
2: Sinibak sa pwesto ng Bureau of Customs ang opisyal ng Customs Police na ama ng estudyanteng namaril sa Ateneo de Zamboanga University Junior High School. Nagbabalik mula Campo Crame si Radyo Patrol Marlene Padianos. Marlene.
21: Just kinumpirma ni Customs Commissioner Undersecretary Ariel Nepomuceno na District Commander ng Enforcement and Security Service sa Port of Zamboanga ang ama ng grade 9 na namaril sa Ateneo de Zamboanga University Junior High School. Sa panayam sa Campo Crame, sinabi niya ni Pomuceno na sinibak sa pwesto ang naturang Customs Police kasunod ng insidente. Layon ang niya itong magbigay daan sa investigasyon sa kaso para alamin kung may naging kapabayaan din ang kanilang personal sa tamang pangangalaga ng kanyang mga armas. Pero nilinaw niyang kinukumpirma pa sa ngayon kung issued firearms ng BOC ang isa sa mga ginamit na baril ng CICL. Sa ngayon, patuloy ang pakikipag-ugnayan ng BOC sa PNP para naman sa mas malalimang investigasyon sa insidente. Yan ang balitang kumpirmado sigurado. Ito ang Radyo Patrol Marlene Padiernos, DZMM.
2: Maraming salamat, Marlene Padiernos.
3: Samantala, para sa mga kapamilya nating merong pinagdaraan ng emotional o mental challenges, maaaring tumawag sa numero ng National Mental Health Crisis o NCMH hotline na 1553 o 1-800-1888-1553 para sa Luzon-wide toll-free landline, 0917-899-8727 para sa Globe and TM subscribers, at 0919-057-1553 para naman sa smart subscribers.
2: At Pinoy vaulter EJ Obiena nakasungkit ng gold sa torneo sa Poland. Yan at iba pang balita sa pagbabalik ng Headline Ngayon!
16: Headline Ngayon! Basta AM DZMM!
22: Jericho Rosales po! Ibang level na tayo! For liver health, Silymarin plus multivitamins Liveraid Pro. I take it every day with proper diet and exercise. Ang Liveraid Pro ay maaaring makatulong sa proteksyon ng atay at support and aid sa treatment ng chronic inflammatory conditions tulad ng fatty liver. Mag-liver up na! Silymarin plus multivitamins Liveraid Pro.
23: Silymarin plus multivitamins is the generic name of Liveraid Pro. If symptoms persist, consult your doctor.
24: Protection at tulong sa atay?
26: Liveraid Pro.
24: May Silymarin, may multivitamins pa.
26: Liver up na tayo
24: with Liveraid Pro.
27: Uso na naman ang baha, kaya paalala ng Department of Health na mag-ingat sa leptospirosis na pwedeng makuha mula sa baha. Madumi ang tubig baha, kaya hangga't maaari, iwasang lumusong dito. Hugasan ang katawan ng tubig at sabon pagkaahon. Kung makakaranas ng lagnat o masamang pakiramdam sa loob ng 1 hanggang 2 araw matapos lumusong sa baha, kahit walang sugat, kumonsulta agad sa doktor o sa health center. Libre ang konsulta at reseta sa government health center. At may discount naman sa mga gamot na pang-iwas dito. Manatiling ligtas sa gitna ng tanglan. Isang paalala mula sa DZMM Radio Patrol sa Estreta at DZMM Teleradio.
5: Sigurado ba panalo ang hapon mo mula Lunes hanggang Biyernes? Balikan ang mga kwento ng nakaraan sa MMK sa DZMM. Alas 12:30 ng hapon, alamin ang inyong mga karapatan at patas na pumoprotekta sa inyo sa Hello Attorney. Kasama si Attorney Noel Del Prado at Liza Aquino. Alas 1 ng hapon, agarang aksyon ngayon. Ang hatid naman ni Tita Winnie Cordero at Doc Dennis alas 2 ng hapon. Ano mang nararamdaman, pwedeng ikwento yan dahil ako to, si Chang Ami, alas 3 ng hapon. Updated ka pa rin sa mga balita mula Luzon, Visayas at Mindanao sa Headline sa Hapon. Kasama si Tony Velasquez, alas 4 ng hapon. Aalamin ang iba't ibang pananaw ng eksperto at taong bayan sa ATM. Anong take mo? Kasama si Razandro Ochona at Maan Makapagal, alas 4:30. Masusing patalakay ng lagay ng ating bansa sa Issue Spotted. Kasama si Tony Velasquez, alas 5:30. Maghahatid ng mga nagbabagang balita at walang sawang maglilingkod ang TV Patrol, alas 6:30. Puno ng sigla ang inyong araw kapag nakatutok sa DZMM Radio Patrol sa Estreta at DZMM Teleradio.
6: Ito po ang DZMM. DZMM. Basta AM, DZMM. Headline ngayon!
2: Oras po natin, 12:53, sa labas ng bansa. Nagbanta si US President Donald Trump na bobombahin ang kaalyado nitong bansang Oman kapag makialam sa pakikipag-usap ng kanyang administrasyon sa Iran. Sinasabing dumidiskarte rin ng sarili ang Oman para makipag-negosasyon sa Iran para muling buksan ng Strait of Hormuz na halos 6 na buwan nang sarado dahil sa away ng Tehran at Amerika. Nasa southern side ng Strait of Hormuz ang Oman na nagsabing neutral ito sa away ng dalawang bansa. Pero ilang beses na rin napuruhan sa atake sa Iran.
3: Nanindigan ang Malacanang na tuloy ang pagdaos ng BARMM parliamentary elections sa kabila ng pananambang sa kanilang chief minister at pangamba ng publiko. Balita mula sa Malacanang, hatid ni Radyo Patrol Christian Yosores. Christian.
13: Rica, iginiit ni Palace Press Officer at Communications Undersecretary Claire Castro ang posisyon ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. na hindi mapipigil lang nangyaring insidente ang anumang balak na magkaroon ng tuloy-tuloy na pagbabago para sa pagkakaroon ng pamahalaang demokratiko sa komunidad ng BARM. Binigyan din ng Malacanang ang pahayag ng Commission on Elections o COMELEC na tuloy ang halalan at pagtitiyak sa paghahanda para sa mapayapang eleksyon. Tiwala ang Malacanang sa ginagawang investigasyon ng PNP sa pananambang kay Bangsamoro Chief Minister Abdul Rauf Makakuha at ipauubay na sa mga pulis ang pagtukoy sa motibo at mastermind ng tangkang pag-atake. Sa ngayon, ayon kay Castro, ay hindi pa maaaring ibunyag ng Malacanang sa publiko kung ano pa ang mga ginagawang pag-iimbestiga at operasyon ng PNP para hindi makompromiso ang kanilang aksyon sa insidente. At yan ang balitang kumpirmado, sigurado. Ito ang Radyo Patrol, Christian Yosores. DZMM.
3: Maraming salamat, Christian Yosores.
2: Samantala, tatagal po hanggang mamayang alas 8 ng gabi ang libreng sakay ng Department of Transportation na nagsimula kaninang alas 6 ng umaga. Mahigit 40 sasakyan ang idineploy para sa libreng sakay sa mga commuter na apektado ng habagat. 13 ruta ang may libreng sakay na balikan o vice versa tulad ng Quiapo Fairview, Loton PITX, Divisoria Cubao, Baclaran Monumento, Loton Muntinlupa, Heritage Market Market, Monumento PITX, Kalentong Pasig, Buendia Makati Avenue, Quiapo Commonwealth, Marikina Cubao, Santa Mesa Quezon Avenue at Baclaran Sukat.
3: Sa sports, muling ipinakita ni EJ Obiana kung bakit isa siya sa mga pinakamahusay na pole vaulter sa mundo matapos masungkit ang panibagong gold medal sa Poland. Nanguna si Obiana sa Golden Sand 2026 competition matapos malampasan ng 5.91 meters na siyang pinakamataas na record sa season na ito. Ipinataob ni Obiana ang ilan sa kanyang pinakamatitinding katunggali mula sa US at France sa World Athletics Continental Tour event. Ito na ang ikawalong gintong medalya ni Obiana ngayong 2026 at higit pa sa kanyang mga naging panalo sa Germany, Austria, China at iba pang bahagi ng Europa. Mahalaga rin ang mga panalong ito habang patuloy siyang nag-iipon ng ranking points para sa mga susunod na malalaking international competitions.
2: Update naman po tayo sa laban ng ating kababayan. Nakauna si Filipina tennis star Alex Ayala sa kanyang third round match sa Cincinnati Open matapos makuha ang unang set laban kay world number 10 Amanda Anisimova.

0: niya, nabawasan na pala. Pabirong banat ni Chris online, 30% na ang nabawas sa kanyang kaartehan trademark. Hiling naman niya na makagawang muli ng reality show para maipakita sa fans ang nag-tone down niyang personality. Instant approved naman sa fans ang ideyang ito ni Chris at looking forward sa tuloy-tuloy niyang pagbabalik sa mainstream.
1: Kaya mo yun, yung kanta ni Miss Chris, eh yung tawa ni Miss Chris.
0: Ano ba, Tito Boy?
1: Oh, di ba? Naku, mag-i-miss natin yan. No? Iconic. Oh,
0: totoo yan.
1: Iconic.
0: Totoo yan.
1: Si Miss Chris lang yan. Mm-hmm. At yan po ang headline ngayon. Ako po si Jeffrey Hernaez.
0: Hanggang bukas, ako naman po si Rica Lazo.

0: Ito po ang DZMM, bahagi na ng kasaysayan ng Pilipinas sa nakalipas na 40 taon. Noon, ngayon at sa mga darating pang panahon, patuloy na magbabalita, maglilingkod at magbabantay kasapi ng KBPO Kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas. Ang oras sa buong kapuluan, 12:59 ng hapon.
1: Oras hatid sa inyo ng Department of Health. Bawat buhay mahalaga.
2: Maging maalam sa batas at inyong mga karapatan. Maging marunong sa wastong katwiran at tunay na katarungan. Sasagutin ni Attorney Noel Del Prado ang inyong mga katanungang legal. Kasama si Liza Aquino sa Hello Attorney!
3: Hello Attorney!
2: Bukas na ang linya ng DZMM Radio Patrol sa Istreta at DZMM Teleradio. Hello Attorney! Alerto sa habagat!

0: Magandang magandang Martes ng hapon po mga kapamilya. It's good to be back. Attorney Noel Del Prado po kasama ang aking napakaganda partner Liza Aquino. Pero ngayon po, regular programming na po tayo dito sa Hello Attorney. At syempre marami po tayo matututunan. Pero bago po yan, babatiin po muna natin ang lahat ng ating hindi nabati nung nakaraang araw. Mga nakaraang araw, lahat po ng nakatutok, nakapamilya natin dyan sa Channel 26 sa Sky Cable, sa lahat din ng ating kapamilya worldwide na nakatutok sa The Filipino Channel, I Want, at sa YouTube Live at Facebook Live ng DZMM Tela Radio, at syempre lahat ng ating minamahal na nasa radyo na nakikinig, walang iba sa ating
1: DTTZ. Oh, diba? Kala nyo, ha?
2: Numero uno.
0: Voice activated.
1: Action. Diba? Abot-abot po tayo dito sa ano. Ang bilis ang takbo natin, partner.
0: Pareho tayo, partner.
1: Ay, grabe pa rin po kasi talaga ang panahon, partner. Hindi, yes. Actually, palusot ko na lang yan. May araw na sa labas.
0: Pero actually, yung biglang init, nakakahika rin, partner.
1: Kaya... Ang biglang init, nakakatakot. Mm. Kasi biglang init, eto na naman tayo. What's gonna happen in the next few hours? Yan pong ating babantayan. Mm-hmm. Dito po sa Hello Attorney. Wow! At least regular na tayo, yes. Partner. Pansin ko sa bed natin. Hindi, yes. Na pang special bed to party.
0: Correct.
1: Ibig sabihin po, may pag-uusapan po tayong bata sa very timely. In just a few minutes. But of course, hello po muna sa lahat ng mga kapamilya po natin ngayon. Kung kayo po may mga katanungan at nais itanong, nais pong idulog sa ating programa, mga mensahe po ninyo. Of course, we missed you guys. Hindi kami nakapag-greet this past few,
0: yes.
1: days. Dahil nga po, naka-ano tayo. A special mode on.
0: Correct.
1: Partner. Ay, pwede po kayo magpadala sa aming pong hotlines. Go ahead,
0: 0919-278-3000 po.

0: pwede rin po kayo maging live caller. Ngayon na po yun. 8924-4101, locals 5671-5672 at 5673. Kaya po,
1: Tawag na! Text na! Comment na sa Hello Attorney!
2: Hello Attorney!
3: So mga kapamilya, quick overview lang, medyo hybrid ang gagawin natin for today. Magsisingit pa rin po tayo ng ilan sa mga interviews sa labas ng himpilan para malaman pa rin po natin. Of course, real time ang updates sa ilang po mga kapamilya po natin sa iba't ibang mga bayan ngayon. Kumusta po sa inyong mga lugar? Gusto rin po naming malaman yan maya-maya. So ikakasap po natin ito in just a few minutes. May ilang po tayo mga alkalding makakapanayam para makahanap po tayo ng updates. Pero I wanna know, partner, kumusta ang biyahe mo ngayon? Kasi I remember yesterday, 1 hour ang biyahe mo, mahigit, di ba?
0: At pabalik din.
3: Ah, ganun din?
0: Oo, more than 1 hour.
3: Ang daming mga naipit po talaga ngayon sa biyahe kahapon.
0: Pero kagaya si Doc Denny, 7 hours. Kaya hindi na ako magko-complain.
3: Ay, grabe talaga mga nangyari. Sa ngayon po, partner, alamin po muna natin ang sitwasyon. Tawid tayo sa ilang mga pangunahing kalsada as well sa Valenzuela. Ang isa po sa ating napakasipag na alkalde.
0: Kausap din natin kahapon.
3: Update. Si Mayor Wes Gatchalian. Natin po makakapanayam. Hi, sir. Maulan na hapon po.
4: Hello again, Noel at Liza. At maraming salamat muli sa pag-invite sa akin sa inyong program.
3: Yes po. Mayor, hingi lang po kami na update ngayon sa Valenzuela. Kumusta po ang sitwasyon dyan ngayon, sir?
4: Well, siguro comparing po sa last time nyo po kong in-interview, much better pa ho kami ngayon, no? So, wala pong flooding sa amin except for small, ilan lang mga 1 to 2 inches po na kasalukuyan namin pina-pump out, no? So all our major thoroughfares are passable. Life goes on po. Mga negosyo, mga nagtatrabaho po ay nakakadaan naman po. Wala po tayong evacuation center na binuksan. Ongoing na rin po yung mga ilang DPWH and local road project namin dahil medyo gumanda na yung panahon, medyo wala pang araw pero medyo clear na yung skies. Kaya binigyan ko po ng go signal na rin ipagpatuloy. If you remember, Noel and Liza, na-mention ko rin po yung mga kalsadang nasira ko kasi sa amin. Dahil halos 3 weeks tayo, 2.5 weeks na nakababad sa tubig itong mga kalye natin. Dinadaanan na malalaking 10-wheeler since we are an industrial city. Talaga pong marami po talagang butas-butas sa marami sa mga lugar namin. So yan po ang number one focus namin is temporary ling tapalan muna yung mga makikita ho namin. Joint forces ho kami ng DPWH at local engineering. Pangalawa po sa agenda namin ay pinaiikot ko pa rin ang flood control unit natin para sa mga areas na nagre-request po i-pump out, no? Ito po yung mga request po, ito yung mga tahanan na medyo mababa po, no? Pero konti na lang po yan. We're looking at 1 to 2 inches lang. So patuloy pa rin po kami nagbibigay ng servisyo po of mobile pumps to pump out yung remaining water. And then pangatlo po, of course, close monitoring pa rin since hindi pa ho umaalis yung habagat. Maganda pong mag-ingat pa rin ang lahat ho, no? And pang-apat po yung waste operation namin. Wala akong problema din.
3: Ang galing ni Mayor. Covered agad. Yes, sir. Go ahead po.
4: Opo, oo. Yung waste namin, so far, wala eh. Kanina, nagpatingin ako. Meaning say, wala yung over and above the normal operation namin. Dahil ang una pong isip ko eh, marami pong maglalabas ng basang kagamitan, mga furniture or whatever man. Luckily po, wala ho eh. So normal household waste pa rin po ang operation ho namin. Kaya ho, sa awa ng Diyos, tingin ko po, malaki po ang mga improvement po kung kumpirahin po sa mga previous bagyo at habagat itong taong 2026.
3: Parang
4: yung pumping stations ho namin, ma'am at saka sir, at yung na-mention ko sa previous interview, pinatuloy-tuloy pa rin po yan. Nakatuloy-tuloy lang po ang full operation ng 29 pumps natin.
3: Hanggang kailan po yun, sir? Hanggat hindi matatapos ang habagat po, regardless kung may ulan o wala, will continue with the operations ng pumping station, sir?
4: Yes po, ma'am. Okay. We'll continue ho. Nakantabay ho kami kung posibleng umakyat ng Tulyahan River or magpa-release ng tubig sa lamesa or Angat Dam, which is unlikely ho kasi hindi na ho umuulan. So yes, tuloy-tuloy lang po. Tuloy-tuloy lang ang pag-operate namin, monitoring ho namin. making sure na in tip-top condition po ang lahat ng 29 pumps natin.
0: Mayor West, meron na po ba kayong initial or final assessment sa mga posibleng nasirang mga public infrastructure like mga eskwelahan, mga natuklap na yung takip sa daan? Meron na po ba?
4: Well, as of now po, Sir Noel, wala ho masyado.
0: Yun.
4: Wala hong masyadong major damage po. May konting linis lang po ng mga debris, puno, mga sangana ng mga nahulog. Infrastructure, wala pong reports sa amin. Except ka lang ho, yung kalsada lang ho talaga. Yung mga na-damage sa kalsada. But any vertical infrastructure or government facility or even private, wala pong report po as of now.
3: Pero wala naman po parang mayor na yun na bagsakan ng mga puno, kasi in other areas may ganun pong incidents, mga sasakyan na bagsakan. Wala naman pong ganun, sir?
4: Yung two weeks ago ba yun, yung pag-umpisa pa lang, yung the week of August 5 onwards.
3: Opo.
4: May isang tao lang na nabagsakan ho ng puno sa park namin, no?
3: Okay.
4: Kagad-agad ho, dinala naman namin ho sa ospital at nakauwi na ho siya. Minor injuries lang naman. Other than that po, wala ho. Wala pong report, wala hong incidences po relating to the habagat.
3: Ang galing, parang siyang State of the Nation address ni Mayor West. Inisa-isa niya talaga mga updates.
0: Na puro good news.
3: Tuwang-tuwa akong marinig ko. Naka-rundown ng report, sir. Wala na kami actually yung matanong. No. You've given us all the updates that we need. But nasa inyo pong pagkakataon, Mayor West, kung meron po kayong naisip paalala sa inyo pong mga kasamahan sa Valenzuela, sir. Go ahead.
4: Well, siguro po ang aking mensahe po, marami ako nakukuha ko ng mga requests or complaints galing po sa mga negosyo hong naapektuhan nitong lubak-lubak na kalye. So ako po yung humingi ng pag-unawa at konting kooperasyon din po, dahil gagawin na po namin itong mga kalye. May mga long-term solution na po. In fact po, sa Maysan Road ay nagsimula na po yung DPWH. Hindi ho pagtapal lang, kundi ho talagang gagawin ng konkreto at bakal at semento po na maganda ang kalye natin, no?
3: Mm-hmm.
4: So medyo meron lang konting mga issues with regards to that, dahil ho may mga dinivert ho kaming trucks na hindi na pinapayagan dumaan dito. Ang rason dito ay para ho hindi na ho further masira ang mga kalye. So konting pasensya lang po sa mga negosyo or trucking company or mga dumadaan po sa Valenzuela, dahil talaga pong very fragile po ang marami sa mga major roads natin. And of course, ang aking pasasalamat po sa mga magulang na nag-cooperate po sa amin during sa mga nakaraang araw na mga class suspension. At siguro po patuloy po tayong mag-monitor ng ating Facebook page at ng ating mga anunsyo, dahil hindi pa ho tapos ang habagat, no? Bagamat na huminto ang ulan, kung ang aking panawagan ay kung maaari pong manatili sa inyong tahanan, kung hindi naman po importante ang lakad or may trabaho, ay mag-ingat po tayo, manatili muna tayo hanggang talaga pong tuluyan ng lumabas ang araw. So, yun lang po, Noel.
3: Mayor, pasensya na po kayo. May isa po kayo residente na nagpapatanong lang po dito about po sa truck ban sa ilang mga kalsada sa Valenzuela. So, 6 a.m. to 10 p.m., may window hours po ba daw para makadaan ng mga truck?
4: Okay, yan po yung pinaliwanag ko, na dahil nakakatanggap po ako ng maraming request. Natatanggap ko po is more of request for exemption, hindi complaining.
3: Okay.
4: So, okay, ipaliwanag ko lang po na ito ay para sa Maysan Road lamang. Dahil po, as you can see, yung bumisita mismo si Secretary Vince Diso, nakita niya sa kanyang mata kung gaano po kalala ang sitwasyon. At lalo pang lumala dahil ilang araw pa ho itong ganito ang tubig, no? So, ang exemption lang po, paliwanag ko lang po, ang exemption po na binibigay ng ating Traffic Management Office ay para lang sa mga pabrika, warehouse along Maysan Road. Hindi ho tayo magbibigay ng exemption sa mga ibang truck na dumadaan lamang sa nasabing lugar. Pero wag ho kayo mag-alala, may mga alternative routes naman na pinaskill ho namin. In fact, may QR code ho yun may QR code yun na naka i-QR nyo lang, picturean lang ng phone nyo, makikita nyo na saan po yung possible diversion. And one of the most efficient diversion natin ay diretso sa NLEX, no? So, konting pag-unawa lang po sa ating mga nagtatanong, mga negosyante. So, ginawa ho natin ang truck ban po sa Maysan Road only po ito. Ah. Maysan Road is from 6 a.m. to 10 p.m. straight. Wala hong window. Yan po ang ating paraan para ho makakilos na ang DPWH sa pag-aayos ng Maysan Road. Sa ibang mga major roads natin, Genti de Leon, MacArthur, Kay Grande sa Barangay Ugong, as usual naman po, pareho rin po ang truck ban schedule natin. Wala po tayong iniba, wala rin po tayong pinipigil na mga trucks doon.
3: Mayor, meron po siyang sagot sa sinasabi niyo po ngayon. Okay po, salamat po Mayor, tas may saludo na.
4: Salamat
3: din po. Maraming salamat po sa oras sa inyo, Mayor West. We hope to hear from you again soon, sir. Stay safe.
4: Yes, kayo din po. Mag-ingat po ang lahat. Maraming salamat.
3: Ayan po si Mayor West Gatchalian, ang alkalde ng Valenzuela Partners. Sino po ang susunod nating makakapanayam?
0: Nasa linya naman natin si Ms. Bernadette Cruz. Siya ang Municipal Administrator ng Kalumpit, Bulacan. Ms. Bernadette, magandang hapon po.
5: Magandang hapon po, Attorney Noel and Ma'am Liza. Magandang hapon po sa inyo lahat.
0: Makikibalita po kami kung anong sitwasyon natin dyan sa Kalumpit.
5: Ayun nga po. Hanggang sa ngayon po, lahat po ng ating 29 barangays ay lubog pa rin at napakabagal po ng paghupa ng tubig dito sa amin dahil po sa high tide at patuloy po na pag-ulan nitong mga nakakaraang araw.
3: Pero linawi lang po natin, Miss Bernadette, pasensya na po. Yung pong high tide, lahat po ba yun dun sa lugar ninyo na baha ay dahil sa high tide o ilang portions lang po yung dahilan niya ay high tide?
5: Almost all naman po ng mga lugar namin ay malapit po kasi sa kailugan. Kami sa ilog, ma'am. Kaya po, yung mga barangay po namin, Tuyuman po at Kati dito sa bayan,
3: mm-mm,
5: yung pong papasok ng mga barangay ay mayroon pa pong tubig. Mm-mm. Mayroon po kaming mga high tide, yan po ay sa umaga, dire-diretso na po siya hanggang sa hapon. Halos lahat po ng barangay, lalo na po yung sa malapit po sa mga ilog, yun po yung mga tumataas po yung tubig. Isa na rin po sa dahilan ng mabagal na paghupa ng tubig dahil na rin po dun sa mga tubig na nanggagaling sa mga upstream areas natin, gaya ng Nueva Ecija, Tarlac, Pampanga, bumababa po dito dahil napakababa po ng aming geography, ng aming kaya tinatawag pong catch basin ang bayan ng Kalumpit.
3: Mm-mm. Papaano po yan, Miss Bernadette? Ano po ang dapat na meron po sa inyo pong bayan para po mabilis humupa ang tubig? Would pumping stations help with your situation given na may high tide po kayo lagi?
5: Opo, may nakakatulong po ang pumping stations. Meron pong mga locally funded na pumping stations na ipagawa na po ang ating Mayor Lem.
3: Mm-hmm.
5: Subalit, meron pa pong mga pinaplano pa po, mga nakadesign na po ng mga pumping stations. Hindi man po sa lahat ng barangay, pero clustering po yung kanyang pinadesign. Subalit, ma'am, attorney, alam niyo naman po na ang bayan, pagka po ganitong ang pagbaha ay hindi lamang dito sa aming bayan, kung hindi sa lahat halos ng parte ng Bulacan,
3: mm-mm,
5: hindi na po kakayanin ang pumping stations.
3: Ang kaya yun ang tanong ko.
5: Pagpapahupa ng baha.
3: Tama, opo. Oo, so ano po niya nang magiging diskarte ng ating pong lokal na pamahalaan? Because this is not just, you know, a once in a year thing. This is a regular thing, especially po
5: yes,
3: pag
5: po.
3: Rainy season po, Miss Bernadette.
5: Uh-huh. Yes, ma'am. Simula po noong 2022 na pagpo ng ating Mayor Lem, meron po siyang, nagpagawa po siya ng design, inaral po, nag-feasibility study para po doon sa long-term solution dito po sa pagbaha. Dahil nga po, hindi naman namin maisisisi na yung aming lugar ay nasa mababang lugar.
3: Kailangan geographically, challenged kayo
5: yes,
3: eh. Oo.
5: Yes, ma'am. Unfortunately, kaya nga po, hindi na lang kami magre-reklamo, gagawa na lang po ng solusyon.
3: Mm-hmm.
5: So, gumawa po si Mayor Lem ng isang design. Ito po ay ipinasa sa last year sa ating DPWH, nung bago na po, si Sec. Vizon na po.
3: Mm-hmm.
5: At ito po yata ay sana po, hoping po kami at praying na ito ay mapakinggan at ma-implement po ng DPWH para po masolusyonan yung malalim na pagbaha dito po sa aming bayan. Kasi yung napakahirap po dahil lahat po ng barangay namin papasok lubog. Ay lubog po ng baha. At napakalaking hamon po nung hindi possible ng mga light vehicles at kailangan pa po namin ng mga high clearance vehicles para po makalabas, makapasok dun sa lugar, magbaba ng mga tulong para po sa aming mga kababayan.
0: Ms. Bernadette, kasama po ba dyan sa isinumitin ninyo sa DPWH yung tinatawag nating drainage master plan?
5: Ito po ay isang pangkabuuan na po, attorney. Mayroon po siyang, para po siyang isang water, hindi ko po maipaliwanag yung technical, pero nandoon po, siguro po ay kasama na po yung design para doon. Sabi nga nila, hindi po yan mabubuo lang dito sa bayan ng Kalumpit. Kailangan interconnected din po sa lahat ng bayan. Para kami man po ay hindi na malubog, ang katabing bayan naman namin ay malulubog, hindi naman po makatarong po yung gano'n. Pero yung sa amin po, yung dito sa bayan ng Kalumpit, ang ginawa nga pong plano ni Mayor Lem ay iresolba ng pang long term. Subalit palaki po ang budget nito, kaya hindi po kakayanin ng fund ng aming munisipyo.
3: Opo,
5: kaya po kami ay humihingi ng tulong sa national kung saan po sila po ang makakapag-implement nito sa aming bayan.
3: Pero paano po ngayon, Ms. Bernadette? Ito po yung sitwasyon natin pong bayan ngayon. Ano? So marami po ba sa mga residente ang nasa evacuation centers pa rin po hanggang ngayon?
5: Ay, opo, ma'am. 27 evacuation centers po namin ngayon na active and operational. At meron po tayong 947 na families or almost 3,500 individuals po dahil lubog na po talaga yung kanilang bahay at nahihirapan din silang pumasok sa kanilang mga trabaho at sa kanilang mga eskwelahan. Kaya po minabuti na lang po nilang tumuloy sa ating mga evacuation centers. Meron din po tayong mga ilan-ilan na mga karamihan po ng mga residente natin. Ayaw po nilang iwan yung kanilang mga tahanan. Pero patuloy po yung monitoring natin, yung relief distribution natin mula po sa LGU, sa provincial, sa national government, pati na rin po yung mga katuwang natin na mga pribadong sektor. Patuloy po yung aming scheduling everyday sa atin pong mga barangay.
3: Okay.
0: Ms. Bernadette, kumustahin din po natin yung mga kalsada. Lahat po ba yan? Ay ilan pa po ba ang nananatiling unpassable sa ngayon po?
5: Almost all po eh. Sabi ko nga po kanina, yung pong aming bayan, yung MacArthur Highway, ay kati po ang tubig, wala pong tubig. So, balit pagpapasok ka po sa bawat barangay, yun po, mataas na po yung tubig. Karamihan po dito, mayroon po tinatawag na tricycle na tikling.
3: Opo,
5: alam niyo po ba yun? Yung mataas.
3: Yung
5: pong ibang mga subdivisions at iba pong mga barangay, maaari na pong ma-access ng mga tikling. So, balit meron din pong mga barangay na hindi po kakayanin ng ganon kung hindi bangka lang po or yung ginagamit po namin ngayon sa tulong po ng civil defense. Pinahiram po kami ng 6x6 kasama po ating army na bumababa po sa mga barangay para po maipahatid natin yung mga tulong natin, mga gamot at kung anong pang mga pangangailangan na ating mga residente.
3: Mukhang sa tingin niyo po, Ms. Bernadette, panghuling tanong na lang po, gaano pa po kayo katagal dyan? Ano po ba ang timeline ng paghupa ng baha sa inyong lugar base po sa mga nakaraang taon, lalo na may habagat pa? Do you think our residents would stay there until the end of the week, until next week? Ano po ang tansya?
5: Pagdating po dun, Ma'am Liza, hindi po tayo makakapagbigay ng tsak na petsa dahil nakadepende po kasi yung aming tubig baha sa dami ng ulan.
3: Oo.
5: Kagaya po yan sa darating pang mga sa habagat na padating pa, hindi po natin alam kung gaano po yung bagsak ng ulan dito sa atin. Yung high tide, yung pong estado ng ating mga kailugan at yung pong mga tubig na nanggagaling sa upstream areas. So yun po yung mga factors na hindi po namin mabigyan ng eksaktong petsa kung kailan po babalik sa normal yung aming sitwasyon.
3: But we do hope you have enough.
5: Panalangin.
3: Opo, pero but do you have enough food for them? Mga kailangan po nila relief assistance? Sapat pa po ba ito, ma'am, for the week?
5: Sa ngayon po, hindi po natin masasabing sapat. Kaya po patuloy po ang aming mga panawagan para po sa mga food packs, bigas, delata, sa potable water at kung ano pong hygiene materials or hygiene kits na maitutulong po ng ating gobyerno o kahit na po ng mga humanitarian organizations na gustong bumaba dito sa aming barangay para po magbigay ng tulong.
3: Ayun po, naririnig po ninyo mga kapamilya ang panawagan ni Ms. Bernadette Cruz. Ma'am, thank you so much for your time. Makikibalita
5: po kami sa inyo. Maraming salamat po. Maraming salamat po sa inyo, Atty. Noel and Ma'am Liza, sa lagi pong pagbibigay sa amin ng boses dito sa Bayan ng Kalumpit. Mabuhay po kayo.
3: Mabuhay po kayo, ma'am. Thank you po. Ayan po si Ms. Bernadette Cruz, ang Municipal Administrator ng Kalumpit, Bulacan. Nananawagan po ang kanila pong hanay ng mga tulong po para sa kanilang mga residente. 3,500 individuals pa po ito. Nangangailangan po ng pagkain, mga damit. Baka meron po kayo extra na mga kumot, unan para po sa ating mga bakwit. Kasi mukhang magtatagal pa po sila doon, partner. Hindi pa makapagbigay ng timeline ng ating kasamahan sa LGU. So ingat po tayong lahat mga kapamilya po namin dyan sa Kalumpit. Ano? Ano ba yan? Nakakalungkot. But anyway, sa ngayon po mga kapamilya, magbibigay daan po muna kami sa ilang mga paalala at sa ating pagbabalik, interview and discussion po ng ating batas later on. Partner, time check po muna tayo.
0: Ang Philippine Standard Time ay 1:23 ng hapon.
6: Ang oras ay hatid sa inyo ng Plemex for Kids. Mommies, agapan agad ang ubo at plemang nakabara. Pambatang lagundi, Plemex!
7: Alerto sa habagat!
8: Hello, Attorney!
7: Mga balitang kumpirmado, sigurado, DZMM!
9: Ang tigdas at rubela ay mabilis kumalat sa ating komunidad, lalo na kung maraming mga tsikiting ang hindi kumpleto o walang bakuna. Kapag tinamaan ng tigdas o tigdas hangin, maaaring mauwi ito sa malubhang sakit, pagka-ospital, o sa pinakamasama, pagkamatay. Mga magulang, tandaan, bakuna ang pinakamaasahan at epektibong proteksyon laban sa tigdas at rubela. Kaya magpabakuna na! Halos 50 taon nang ginagamit sa bansa, kaya sumuk na itong ligtas. Kaya magpabakuna na! Kapag protektado ang bata, panatag ang magulang, ligtas ang komunidad. Kaya magpabakuna na! Pumunta sa pinakamalapit na health center at alamin ang schedule ng pagbabakuna sa inyong lugar. Isang paalala mula sa Department of Health.
10: Kapag nanay, kailangan maging magaling sa pag-budget. So dapat nakatutok kami sa pag-babalita para alam namin yung update daily ng mga piligid, mga kailangan sa pang-araw-araw. DZMM Radio Patrol sa Ice 30. Una sa balita, una sa public service.
6: Ang programang ito ay hatid sa inyo ng Plemex for Kids. Mommies, agapan agad ang ubo at plemang nakabara. Pambatang lagundi, Plemex!
11: Ring, ring, go away!
12: Ubo ng bata? Para dyan, may Plemex for Kids. Ang Plemex for Kids ay natural na lagundi. Tumutulong palabasin ang plema para tigil ang ubo, ramdam ang ginhawa. In banana and orange flavors. Be wise, mommy!
11: Yay!
12: Pambatang Lagundi, Plemex!
13: Vitex Negundo L. Lagundi Leaf is a generic name of Plemex for Kids. If symptoms persist, consult your doctor.
14: Ang galing! Pang matagalan!
15: Parang tayo lang, han.
16: Everest Appliances.
14: Babe, ano ever best decision mo in life?
15: Siyempre, building a home with you.
16: Aww. Everest Appliances. Health, wellness, energy saving. Ever best from Everest.
7: Mga balitang kumpirmado, sigurado. DZMM.
17: Malinaw na ang lahat sa pinagsamang Attorney Noel Del Prado at Liza Aquino sa
8: Hello, Attorney!
7: Alerto sa habagat!
0: Nagbabalik po ang tambalang Aquino Del Prado. Ngayon po, kakapanayamin naman po natin si Mayor Menchie Abalos ng Mandaluyong. Mayor Menchie, magandang hapon po.
18: Yes, magandang hapon. License Attorney Mercado.
3: Welcome back po sa program, Mayor. We'd like to ask po, kumusta pong sitwasyon ngayon sa inyo pong mga kalsada? Kasi nagte-trending po ngayon yung ilang mga nagsiswimming sa kalentong, Mayor. Nabaha pa po ba doon?
18: Yes, no more na. Actually, okay. Kahapon pa yan. Nung bumaba ang tubig ng San Juan River, bumaba na rin yan. Kailan uh-huh. sila lang yung pinakamatagal naming na-stuck on water because nga, puno ang San Juan River. Mm-hmm. Alam mo naman, basta puno ang San Juan River, apektado kami dyan. Kaya sila lang yung of all the roads or mga kalye namin dito sa buong Mandaluyong, ang pinakahuling bumaba ay andyan sa May Kalentong. Mm-hmm. And yung mga naliligo sa kalsada mga bata, sa totoo lang, some of them talaga, sa totoo lang, pinapahuli ko yan.
3: So, alam ko nga, ayaw mo yan, Mayor, eh.
18: Yes, talaga, pinapahuli ko yan, eh. Kaya lang siguro, yung ating mga enforcer, eh, nasa ibang area, kaya lang siguro, eto, hindi ko alam bakit hindi namin na-check-check.
3: Mm-mm. Pero ngayon po ba, ay dahil po subsided na po ang mga baha?
18: Wala na, ni isa, wala na kami. Actually, kahapon pa, ang pinakahuli lang yan talaga dyan sa Kalentong because of San Juan River. Mm-mm. Wala na kaming labasan ng tubig eh, kundi San Juan River talaga. Once na mapuno ang San Juan River, ayan na. Kaya kanina sa MMDA talaga na ni-request namin na kung po pwede sana mapadredrange ang San Juan River. Kasi once na mapuno yan, spillover ng water sa amin, ako at ang San Juan and San Juan.
3: Mm-mm.
18: Kaya pareho kami dalawa ni Mayor Francis na nagre-request na kung pwede sana matulungan kami na mapa-redrange. Although andyan naman ang Mr. Ramon ang San Miguel,
3: mm-mm,
18: tumutulong pagre-redrange pero it's not enough eh.
3: Ano po ang sagot nila sa inyo po sa request niyo, Mayor?
18: Yes, sinabi naman na tutulungan kami na kahit papano magpapa-redrange sila kasi yun nga eh, yun lang ma-redrange lang yan. Palagay ko makakaano kami ng malaking kaginhawaan kasi pantay na halos yung pasig o yung ilog ng river sa lupa namin eh. Halos ano na eh, dahil puro silt na.
0: Mayor, may...
18: It's not basura ha, hindi basura, silt.
3: Opo.
0: Mayor, kung ganun po, meron po ba tayong update? Meron po ba kayong mga residente na nasa evacuation centers? Kumusta po yung mga kalsada natin?
18: Actually, kalsada namin wala na. No?
0: Okay.
18: So far, talagang wala na kami. Kahit kahapon pa yan, pinakahuli na lang nga yung Kalentong. Pero yung sa amin mga in-evacuate, finorse evacuation lang namin para lang to make sure na baka lalo pang tumasag gabi, mahirap naman yung kung kailan gabi, saka mo naman kukunin. Pero lahat sila, kaninang umaga, nagsiuwi na rin.
3: Mm-hmm. Oh, okay.
18: Kumbaga, sinecure lang namin sila. Yung mga possible, yan yung mga area dyan malapit sa San Juan River, sila lang naman yung aming in-evacuate for temporary. Siguro, per barangay, parang 10 family. Ganun lang naman kakukonte. Hindi sila masyadong marami.
3: Mm-mm. Kumusta pong pumping stations natin, Mayor Menchi, sa inyo pong lungsod?
18: Hello?
3: Yes po. Go ahead po, ma'am.
18: Yung pumping station namin, lahat gumana naman. Walang problema. Nung umpisa lang, dahil nga alam mo naman yung basura sa ilalim. Pero pagka once na natanggal naman namin, tuloy-tuloy na yung tubig. Okay. Walang naging problema sa pumping station ko. Kaya ang bilis bumaba ng tubig ko lahat.
3: Waste disposal po, Mayor. Ngayon po humupa na ang baha. May mga lumutang po ba dyan na mga naipong basura? Kumusta po?
18: Wala naman. So, sa totoo lang, kasi ang aking mga constituent, ang mga taga-Mandaluyong, disiplinado eh. Marunong sila. Kaya alam nila kung saan itatapon ng basura. Kaya talagang hindi ko naging problema. Siyempre, yun na lang umaagos under doon. Hindi na natin alam kung ayoko naman magturo kung saan galing yung mga basura dahil alam mo naman yan. Itong whatever yung mga water sa ilalim, di ba, sa may drainage o kung sa malalaking kanal.
3: Mm-hmm.
18: So doon dumadaan yung basura. So hindi mo na alam. Pero kung sasabihin mo sa akin mga constituent, alam na nila eh, na meron kaming ano, meron kaming ordinansang pinatutupad na manghuhuli kami kapag ka nagtatapon ng basura. So far, ang aking mga barangay captain, katulong ko dyan talaga sa pagbabantay ng pagtapon ng basura. And pag may mga naaagos na basura sa kanilang mga sewage, sa creek, sa kanal, or wherever, sila na mismo nagtatanggal. So halos every day, talagang minimaintain namin malinis yan. Kaya hindi ko nagiging problema yan.
0: Okay. Maraming salamat po, Mayor Menchi Abalos. Baka mayroon po kayong pahabol na mensahe sa inyong mga constituents?
18: No, unang-una, no, salamat sa akin mga barangay captain dahil talagang sila yung nakabantay dyan sa mga sewage natin, sa mga creek up, sa mga ano. And at the same time sa akin mga kababayan na i-maintain lang natin malinis yung ating pong kanal, yung ating pong mga creeks. At nakita naman natin, tumaas ang tubig, yes, lalo na dun sa mga area na hindi po ine-expect na magbaba. Dahil sa volume ng dami ng ulan na binuhos kahapon, sabi nga ni Chairman kanina, Artes, yung isang limang oras na binuhos ng ulan kahapon ay katumbas ng kalahating buwan na of last year na August na binuhos. So talagang hindi lang naman Mandaluyong, pero ako nagpapasalamat dahil nga hindi kami masyadong naapektuhan ng malakas na ulan na yan.
3: Ayun po, maraming salamat po, Mayor. We hope makausap pa po namin kayo for more updates in the coming days po. Ingat po kayo, ma'am.
18: Yes, thank you rin. Thank you very much inyong dalawa po. Maraming salamat.
3: Ayan po si Mayor Mencio Abalos, ang alkalde ng Mandaluyong. Partner, itawid naman tayo sa medyo malayo-layo, sa may south.
0: Ang Calabarzon. Nasa linya naman po natin si Raf Sasutona, ang information officer po ng Calabarzon. Sir Raf, magandang hapon po.
19: Attorney Noel and Ma'am Liza.
0: Oo, makikibadita po kami sa mga sitwasyon ng kalsada, yung mga baha, mga evacuation centers po natin sa Calabarzon. Sir Raf, go ahead po.
19: Kasalukuyan po, Attorney Noel, doon sa ating po sa Calabarzon, nakakaranas pa rin po sa ibang bahagi ng light to moderate and heavy, and oftentimes heavy po. Specifically, nakataas pa rin naman po yung ating red rainfall warning dito po sa probinsya po ng Batangas and some part na rin na yon sa Quezon. And also, may mga nakapag-conduct din kahapon po ng mga evacuation po doon sa mga areas, specifically yung sa part ng Rizal, na medyo tumaas po dahil yung mga malapit po sa commune, yung malapit po yung mga tabahay po doon sa mga low-lying areas, sa mga bodies of water po yung ating mga tributan, mga spillway. So, yun po yung mga mangyayari kahapon. And nakatutok naman po kami. May mga na-decamp na rin po kasi nung nag-subside po yung tubig, bumalik na po sa kanilang mga tahanan. And as of this moment po, ongoing rin po ang aming tanggapan pala for the update po na situation po sa Calabarzon. Actually, po kami weather updating po ngayon with our member agency.
3: Opo. Sir Raf, meron po ba tayong injuries na nirespondihan dito po sa nangyaring insidente sa ibang mga lugar po sa region, sir?
19: Opo. As of the update po nung amin pong situation report, actually yung pa rin pong reported namin from last week po yung mga for verification na casualties. But other than that, more on dun po kami ngayon sa pag-assist lang po dun sa mga tumataas po ang tubig. But definitely, wala pa naman po uling gulat ngayon ng mga casualties or reported po ng injury.
3: Follow up ko lang po yun. Sabi niya po, may casualty kayo last week for verification. So hanggang ngayon po, August 18, hindi pa po na-verify to, sir?
19: May mga circumstances po kasi na kinoconsider. Pero meron na po dito na na-verify na po. Pero for updating po namin dun sa situation report. Kasi may hinihintay lang po namin yung report po na nanggagaling sa MDM cluster mismo.
3: Okay, so hindi pa po natin ito nilalabas technically?
19: Ilalabas pa lang yan. Sa situation report po namin, mayroon na pong list kami pero subject for validation ang nakanote lang po as part po na aming protocol. And on the other hand naman po, dun po sa ating update po dito, so wala pong nadagdag naman so far, but definitely po ito po ay continuously po namin na for data privacy po sinesecure lang po natin yung mga identity.
3: Okay, but we do hope, sir, ito na lang po, I think wala tayong ma-violate with this question, but I would like to know sang region yun sa Calabarzon, sir.
19: Doon po sa Calabarzon, bali doon sa na-report po namin initially na doon sa aming situation, latest situation report po, meron kaming monitored po na nung for validation ng casualty from Rodriguez, Rizal, Batangas City, Lipa City, Santa Teresita, tsaka po Binangona.
3: Sige po. Maraming salamat po, Sir Rafa. Makikibalita po kami kapag po, pwede nyo na i-divulge sa amin yung information, sir. Thank you po so much. Ayan po si Mr. Raf Sasutona, Information Officer ng Calabarzon.
7: Alerto sa habagat.
0: Ngayon naman po, tatanggap po tayo ng ilang mahalagang reports mula sa ating mga radyo patrol. Judicial and Bar Council nagbukas na ng aplikasyon para sa mababakanting pwesto ni Associate Justice Amy Lazaro Javier. Narito ang balitang kumpirmado, sigurado mula sa Supreme Court, hatid ni Radyo Patrol Steve Ra. Steve, magandang hapon.
20: Magandang hapon, Attorney Liza. Binuksan na nga ng Judicial and Bar Council ang aplikasyon para sa posisyon ng Associate Justice ng Supreme Court na ang mababakante sa pagre-retiro ni Associate Justice Amy Lazaro Javier. Ayon sa JBC, maaaring bisitahin ng mga interesadong aplikante ang kanilang website para sa kompletong detalye at mga alituntunin sa aplikasyon. Maaari rin gamitin ng JBC Online Registration and Application System o ORAS sa pamamagitan ng Philippine Judiciary Platform para formal na isumite ang aplikasyon. Itinakda naman ng JBC sa October 1, alas 4:30 ng hapon, ang deadline ng pagsumite ng online applications. Nakatakda magretiro si Lazaro Javier sa November 16 matapos maabot ang mandatory retirement age na 70. Siya ang namuno sa 2025 bar examinations at kasalukuyang vice chairperson ng Committee on Gender Responsiveness in the Judiciary. Bago may talaga sa Supreme Court, nagsilbi rin siyang Associate Justice ng Court of Appeals kung saan naitala ang zero backlog sa kanyang docket. Samantala, lagay ng panahon dito sa lungsod ng Maynila, maaraw na at walang ulan nararanasan. Yan ang balitang kumpirmado, sigurado. Ito ang Radyo Patrol Steve Ras, DZMM.
3: Maraming salamat, Steve Ras.
21: Alerto sa habagat.
3: Samantala, biyahe ng mga bus sa Paranaque Integrated Terminal Exchange, balik normal na. Narito ang balitang kumpirmado, sigurado at ni Radyo Patrol, John Garner. John, magandang hapon.
22: Liza at Attorney Noel, magandang hapon. Balik normal na ang operasyon ng mga bus dito sa Paranaque Integrated Terminal Exchange o PITX matapos ang ilang kanselasyon ng mga biyahe dulot ng habagat kahapon. Sa panayam ng DZMM kay PITX Senior Corporate Affairs Officer Colin Calbasa, sinabi nitong tuloy-tuloy ang mga biyahe ng bus maging ang mga rutang panorte.
23: Actually, ngayon no, nakita natin na wala na tayong cancel trip, so tuloy-tuloy na lang ang biyahe natin, lalo na papuntang norte. Dahil yesterday, meron tayong mga cancel trips na dadaan sa Balintawak and Pampanga.
22: Apat na biyaheng pa Clark Airport ang nakansela kahapon dulot ng pagbaha sa Pampanga. Nakansela rin kahapon dulot ng habagat ang dalawang biyaheng pa Balanga Bataan, samantala dalawa patuloy Garao Cagayan, isang San Jose Nueva Ecija at isang Banaue Ifugao. Paalala ng pamunuan ng PITX sa mga commuter na may nakatakdang biyahe ngayong Linggo, makitag-ugnayan sa kanilang customer service para manatiling updated sa mga kanseladong biyahe. Maaari rin i-check ang official page ng PITX para sa mga posibleng kanselasyon ng mga biyahe dulot pa rin ng habagat. Samantala, patuloy naman ang nararanasang panahanakang pag-ulan dito sa Paranaque hanggang sa mga oras na ito. At yan ang balitang kumpirmado, sigurado. Ito ang Radyo Patrol, Jom Garner, DZMM.
0: Maraming salamat, Jom Garner. Samantala, psychological support na kahandang ibigay ng Department of Social Welfare and Development sa mga apektado ng Ateneo de Zamboanga incident. Narito ang balitang kumpirmado mula kay Radyo Patrol, Nico Bagsik. Nico, magandang hapon.
24: Nababahala ang Department of Social Welfare and Development o DSWD sa insidente ng pamamaril ng isang mag-aaral sa Ateneo de Zamboanga kung saan dalawa ang naiulat na nasawi. Ayon sa nilabas na pahayag ng kagawaran, nangangamba sila na magiging epekto ng insidente sa isipan ng mga mag-aaral at sino mang nakakita ng mga pangyayari. Dahil dito, nakahandaan nila ang kagawaran na magbigay ng psychosocial support at psychological first aid sa lahat ng nakararanas ng trauma, lumbay at pag-alala matapos ang insidente para mabigyan ng ligtas, kasiguruhan at mapag-arugang lugar ang mga kabataan at iba pang guro ng mga paaralan at iba pang institusyong pang-edukasyon. Yan ang balitang kumpirmado, sigurado. Ito ang Radyo Patrol, Nico Bagsik, DZMM.
3: Maraming salamat, Nico Bagsik. Samantala, nangyaring pamamaril sa Zamboanga, kinundina sa Senado. Narito ang balitang kumpirmado, sigurado at ni Radyo Patrol, Robert Manaw. Robert.
25: Igniit ni Senate Committee on Basic Education Chairman Senator Bob Aquino na nakadudurog ng puso ang nangyaring karahasan sa Zamboanga kaninang umaga. Gitnya bilang isang magulang, nakapanlulumo na malaman na ang espasyo kung saan nabubuo ang pag-asa at pangarap ay nagiging lugar ng takot at karahasan. Lubusan niya silang nakikiramay sa mga pamilya at kaibigan ng nasawi at sa buong komunidad. at o nanaapektuhan ng insidenteng ito. Dapat anya na gawin ang lahat para hindi na ito maulit muli. Sabi naman ni Senator Mark Villar, ipinakikita ng insidente na kailangan ng mas komprehensibong pagtugon sa kaligtasan sa mga paaralan. Bukod sa pagpapatibay ng seguridad, kailangan din anyang palakasin ang maagang pagtukoy sa mga posibleng banta, kahandaan sa oras ng emergency, guidance services, psychosocial support at agarang intervention para sa mga estudyante. Binigyan din ni Senator Villar na dapat higit na nakababahala ang insidente dahil nangyari ito sa lugar kung saan dapat ligtas at protektado ang mga kabataan. Muling nanawagan ng senador para naman sa pagbasa ng Senate Bill 2321 o ang Panukalang Ligtas Act na naglalayong magtatag ng komprehensibong sistema para sa kaligtasan at seguridad ng mga paaralan sa basic education sa buong bansa. Kabilang sa panukala ang mas matibay na sistema sa pagtukoy at pag-uulat ng mga banta, mas malapit na koordinasyon sa pagitan ng mga paaralan at law enforcement agencies, emergency response protocols, agarang pagbibigay alam sa mga magulang, kahandaan sa first aid, regular na emergency drills at crisis counseling. At yan ang balitang kumpirmado. Sigurado, ito ang Radyo Patrol, Robert Mano, DZMM.
0: Maraming salamat, Robert Mano, at lahat ng ating mga Radyo Patrol.
1: Basta't may nangyari, nakareport agad sa DZMM, Radyo Patrol sa Istrenda.
3: Mga kapamilya, magbibigay daan po muna kami sa ilang mga paalala at sa ating pagbabalik. Ang sabi ng batas pagdating sa...
0: Disasters.
3: Yun pala yun. Akala yun ko dahil sa class suspension. Ganun. Baka alam yung makakarin. Hindi pa ba? Hindi pa. For tomorrow pala yun. So wag kayo bibitin. Babalik ang hello.
0: Attorney.
2: Hello, attorney. Sa DZMM. Mga balitang kumpirmado, sigurado. DZMM.
4: Ka! Kaya ba ganyan?
5: Sige lang, Direk. Kaya-kaya.
9: Ikaw ang magsasabing kaya mo to.
10: Ang liwanag na nasa loob mo, pasiglabin with Cobra Energy Drink. May Immune Plus, B Vitamins, Taurine, Ginseng at Inositol. Dahil
9: ikaw ang liwanag sa lilim.
10: Daniel Padilla po, Cobra Energy Drink. Para sa akin, pag meron ka nito, wala kang talo.
26: Ang iniinom na Cobra Energy Drink ni Daniel Padilla, 18 pesos SRP lang. Mabibili sa inyong suking tindahan.
27: Kapag nanay, kailangan maging magaling sa pag-budget. So, dapat nakatuto kami sa pag-babalita para alam namin yung update daily ng mga piligid, mga kailangan sa pang-araw-araw. DZMM Radio Patrol sa Ice 30. Una sa balita, una sa public service.
28: Tagulan na. Uso na naman ang ubo. Mabuti nang handa. May Plemex Forte ako. Ang Plemex Forte ay natural na lagundi. Tumutulong palabasin ang plema para tumigil ang pagubo. Ginhawa sa paghinga. Sakto talaga. Plemex Forte. Syrup o capsule. Basta lagundi. Plemex.
29: Vitex Negundo L. Lagundi Leaf is the generic name of Plemex Forte. If symptoms persist, consult your doctor.
30: Kapag tayo'y sama-sama sa pagtutulungan, mas gagaan ang ating kinabukasan. Tara na't umaksyon kasama sina Tita Winnie Cordero at Doc Dennis sa Aksyon Ngayon! Aksyon Ngayon! Lunes hanggang Biyernes, alas 2 ng hapon sa DZMM Radio Patrol sa Istrenta at DZMM Teleradio.
2: Mga balitang kumpirmado, sigurado, DZMM.
1: Malinaw na ang lahat sa pinagsamang Attorney Noel Del Prado at Liza Aquino sa Hello, Attorney!
0: Nagbabalik po ang tambalang Aquino Del Prado at sa puntong ito po, lalahad na natin kung ano ang sabi ng batas.
3: Ito po ang ating katanungan ngayon, preemptive disaster response. Ano po bang sabi ng batas dito? Hihintayin pa ba ang sakuna bago tayo kumilos? Meron po ba tayo mga batas sa pwedeng sundin na ating mga local government units, mga pamahalaan para po sa tamang response sa ganitong sitwasyon?
0: Actually, partner, marami. At dito, makikita natin yung latest installment sa tinatawag nating mga disaster-related laws. Mm-hmm. Pero kaunting history lang, bago natin puntahan yan, partner.
3: Sabi mo kaunting history, tumingin ako sa oras. May oras pa ba tayo sa partner, history? Kasi,
0: go ahead, partner. Bukas ay Quezon Day.
3: Oh.
0: Okay, yung unang batas na nalikha na may kinalaman sa disaster ay galing kay Presidente Quezon.
3: Yun.
0: Okay. Mm-hmm. Ito ay as early as 1941. Nag-issue si President Manuel Quezon Executive Order Number 335,
3: mm-hmm,
0: creating the National Emergency Commission. So, yan yung unang-unang batas na may kinalaman. Parang sinasabi niya...
3: Meron pa ba tayong ganun? National Emergency Commission?
0: Wala na. Pero kumbaga, nag-evolve na yung batas ngayon.
3: NDRMC na ba?
0: Correct. Ah, okay. Pero bago yun kasi, nalikha rin in between yung tinatawag nating Office of Civil Defense, di ba?
3: Oh, OCD.
0: Na ngayon, mm-hmm, ay integrated na rin sa ating NDRRMC.
3: Tama.
0: Pero fast forward tayo, meron tayo ngayong batas,
3: mm-hmm,
0: medyo bago-bago pa, September 12, 2025 lamang.
3: Okay.
0: Ito yung Republic Act number 12287. Kagaya na nabanggit mo, ito yung Declaration of State of Imminent Disaster. Wala pa yung disaster, nakaukit na sa batas na pwede nang kumilos proactively ang national government, including yung mga local chief executives from provincial, city, municipal, hanggang barangay, partner. At
3: okay,
0: dito, sinasabi na meron kailangan na preliminary na pag-aaral. Pero partner, kasi halimbawa, kagaya itong mga bagyo,
3: mm-hmm,
0: nakikita mo yan, yung mga satellite images, mga ilang araw bago tumama.
3: Tama.
0: Sa kalupaan. So, mm-hmm, yung mga ganyang uri ang pwedeng paghandaan. Kasi meron tayong mga disaster, partner.
3: Mm-hmm.
0: Kagaya halimbawa, yung lindol.
3: Hindi,
0: wala naman talagang
3: oo,
0: predictive technology dyan. Wala pang siyensya.
3: No, wala sa Pilipinas. Sa Japan, meron.
0: Oo, pero
3: meron,
0: kumbaga,
3: sila parang in 5 minutes
0: rin,
3: it will hit.
0: Yun, hindi rin siya talaga yung kagaya sa bagyo na a few days, 3 to 5 days. So dito, kasi partner, kaya mahalaga yun, ay dito rin sa batas na ito, nagpapataw ng parusa sa mga nagpapakalat ng fake news.
3: O louder, partner, gaano kabigat yung parusa na
0: okay,
3: yan?
0: Okay, mula 50,000 hanggang 500,000 na multa.
3: Oh,
0: oo, at mula 6 na taon hanggang 12 taon na pagkakulong or both. At kung yung nagkakalat ng fake news tungkol sa disaster ay public official, public employee, meron pang dagdag na parusa ng perpetual disqualification from holding public office. Ibig sabihin, wala ka ng karapatan, hindi ka na papayagan na mag-occupy whether elective yan or appointive position in government.
3: Meron po bang parusa din sa mga gobyerno, lokal na pamahalaan na hindi kikilos kahit alam naman po nila few days before na meron pong imminent na darating po sa kanilang sawa ng panahon or disaster?
0: Meron, pero nandun yan sa naunang batas naman, partner. Itong, ito, PDRRM Act of 2010 o yung Republic Act number 10121. At ito yung nag-institutionalize nitong ating National Disaster Risk Reduction and Management Council at yung mga local na Disaster Risk Reduction and Management Councils.
3: Okay.
0: At the level ng probinsya, syudad, bayan, at pati ang mga barangay.
3: Yung mga nagpapakalat ng mga fake school cancellations, nandyan ba yan?
0: Hindi naman yun disaster. Pero halimbawa, sinasabi nila, cancellation dahil mayroong...
3: May ganito.
0: Oo. Mm-hmm. At kailangan, siyempre, mapatunayan na talagang false. Sinasabi nga dito, kasi yung iba, partner, sasabihin nila, galing ito sa parang katumbas ng pag-asa sa ibang bansa. At
3: mm-hmm,
0: pinipredict, yung kagaya nga niyan, magnitude 9 na earthquake, na malino naman na false or fake news. So yan, nakakaroon ka ng pananagutan. At
3: mm-hmm,
0: ito, hindi mo pwedeng pagtaguan, sabihin na ito ay joke or ito lang ay para maganda yung mga tao. Hindi, kasi kung yan ay magkukos
3: ng panic. Unnecessary panic.
0: Oo, at dito, partner, dahil ito ay special law,
3: mm-hmm,
0: or sabihin na natin special penal law, yung iyong intention ay hindi mahalaga.
3: Wala
0: kasi yung ginawa mo,
3: mm-hmm,
0: kung alam mo na mali yan, fake yan, at ikinalat mo pa rin at yung mga kapwa mo hindi maingat ay
3: nire-share, nire-post. What if yun ang depensa nila? Ay, akala ko totoo eh. Kasi hindi, narinig kasi ko kay Aling Barang.
0: Kailangan mong tiyakin na totoo yan. Otherwise, mananagot ka dito sa pinaka bagong batas laban sa mga fake news.
3: At doon papasok ang trabaho natin, partner.
0: Yes.
3: Dapat po kayo po ay nakikinig lamang po at nanonood at nagbabasa ng mga impormasyon at balita sa mga lehitimo pong organization.
0: Nag-aabang ng balitang kumpirmado, sigurado.
3: Go, partner. Kailangan ganun. At saka ito po, ito yung tatanungin ko kasi kahapon po ay nag-trending sa social media ang ilan pong mga litrato at video ng mga estudyanteng nalubog sa baha dahil hindi po agad nagsuspindi ng class ng mga klase.
0: Mm-hmm.
3: Hindi po ba nakapalob sa batas na ito is preemptive? So pag nakita mo na masamang panahon at sinabi ng PAGASA na ito po ay magtatagal ng ilang araw, magtatagal lang hanggang Wednesday ng gantong sama ng panahon, we're not asking the local government units to suspend yung klase. But diba, nung pandemya, nakapag-unlock tayo ng bagong skill. Magaling na tayo sa online. We can shift to a different kind of learning module, partner. So, not necessarily sususpend yun na walang mag-aaral ang mga bata. Pero, wala bang ganun na nakalagay dito na dapat kasama yun sa batas na huwag na po natin palabasin ang mga bata kung alam mo naman na few days before na may masamang panahon na darating.
0: Harder, ito, binibigyan lang ng kapangyarihan ang mga lokal na pamahalaan or even national government na unang-una maglaan ng pondo
3: so para dyan.
0: At kasi partner, lahat naman ito ay batay sa tinatawag nating mga pag-aaral. At ito ay siyentipiko. Kagaya nun, partner, yung tinatawag nating mga hazards or imminent disaster na nakapaloob, partner, sa pre-disaster risk assessment.
3: Tama.
0: At yan ay saan natin yung kinukuha, whether sa national, yung PAGASA,
3: mm-mm,
0: yung mga forecast,
3: mm-mm,
0: or doon sa mga lokal na pamahalaan na mayroong sariling
3: local
0: forecast. So makikita natin, partner. At kagaya nga ng nakita natin kahapon, at ngayon, hindi ito exact science.
3: Hindi
0: kaya
3: siya,
0: nga
3: tama,
0: forecast.
3: Tama.
0: So ibig sabihin, kung meron namang batayan, halimbawa, certain number of LGUs na hindi nagdeklara. Kasi nga, tandaan natin, yung kahit yung PAGASA, limited yung kanilang forecast, di ba?
3: Yes.
0: Meron silang, ano ba, alas.
3: Three hours
0: yes,
3: nga lang.
0: So, kumbaga, napakahirap. Kasi kung tutuusin mo, binabalansi rin natin ito. Halimbawa, doon sa particular, yung value ng edukasyon.
3: Hindi,
0: diba?
3: Yun nga, partner, they can shift to asynchronous learning, online
0: correct
3: learning. And I say this kasi po, ito po, checking my privilege. Ang anak ko nag-aaral sa eskwelahan na hindi naman masyadong binabaha, partner.
0: Correct.
3: So this is not about me as a
0: okay
3: mom. This is about me as a journalist na nakikita sila na ganito. Because you have to take into consideration as well yung terrain, yung lugar, saan ang lumulubog sa konting bahalang. Dapat alam po yan ng ating mga local government, not just the mayors, but everyone involved
0: correct
3: in this disaster response. Dapat alam mo na pag umulan, ang napakalaki, sabi na natin, ng Metro Manila, saan ang unang babaha? Yung mga nasa
0: correct
3: tabi ng creek. Kung may paaralan doon, we have to suspend doon. Kasi alam natin na bawal doon. Or, ang nangyari, nag-mayor ako sa anak ko, sabi ko talaga, hindi ka papasok.
0: Ayun,
3: ako
0: nang
3: bahala sa'yo.
0: Mm-hmm.
3: Pero mahirap yun. Kasi what if matuloy yung klase, na-miss niya yung lesson. So parang, ano po bang gagawin natin dito? So technically, wala pa tayong batas. Or parang
0: wala, kasi part of tandaan natin, meron tayong
3: no
0: guidelines ng DepEd. Pero yun kasi, yung mga automatic suspension, kapag may typhoon signals or yung kagaya halimbawa
3: rainfall,
0: orange
3: tama,
0: to
3: tama
0: red pero kumbaga
3: tama
0: yung everything in between yan yung
3: mm-mm
0: kumbaga kailangan mo balansin, kailangan na makapunta sila doon face to face kasi sa pag-aaral din, ayon din sa pag-aaral ng EDCOM2 partner, nakadadagdag yung mga suspension doon sa kumbaga ultimately nagkakaroon ng epekto sa kakayahan ng ating kasi nabawas yung aral. Bawas yung araw ng aral, bawas din yung kanilang kakayahan. At ito ay, kumbaga, compounding. Hindi mo na mababawi kahit sabihin mo na ito ay, kumbaga, meron silang mga makeup classes. Napakahirap.
3: Yung mga online classes, kasi I remember nung pandemya, marami
0: mm-hmm
3: ang nag-shift to online
0: correct
3: learning. Eh. So,
0: mm-hmm,
3: maybe for a few days we could shift. I don't know. Depende kasi sa lugar. May mga lugar na walang signal. May mga internet signal.
0: Diba?
3: Ang hirap ng sitwasyon
0: mahirap
3: natin ngayon. So, ang kailangan talaga eh, ano, mag-step up na tayo on how we're gonna do this. Hindi na dapat reactive. Tama correct ka doon. Dapat proactive. And I have to shout out, Marikina partner, ha?
0: Mm-hmm.
3: Kahit tumataas ang alarma, may mga areas na hindi na masyadong bumabaha or kung babaha, magsusubside agad. There are step-by-step ano po eh, parang ginagawa lang solutions.
0: Tama.
3: Kasi ang bagyo, hindi naman pwedeng sabihin na, uy, nabulaga kami sa bagyo. Every year to dumadaan, ano, 20 per year?
0: Correct. At
3: wala
0: sabi nga ni Sir Ariel Rojas, eh, walang sinasantong mga boundaries.
3: Wala. Ang tubig.

0: linggo na tayong inuulan. So, anticipate mo na kahit konti or yellow or orange yan, eh meron na yang, kumbaga, cumulative effect.
1: Saturated na part na pati ang mga lupa. So, flood control, kailangan natin partner the technology. Kasi ang Japan, alam nila, nililindol sila. Wala ka namang magagawa, correct, kahit magdasal ka. So, ang ginawa nila, nag-adapt sila sa technology nila, correct, para kayanin nila. I-anticipate yan, yung mga borders nila, kapag may tsunami, may nakaharang, yes, pinaglaanan ng pondo. So, kailangan po natin nun, partner.
0: At hindi lang pondo, partner. Yung forward thinking, yung pagpaplano sa, kumbaga, lahat ng posibleng mga mangyari. Ito, sinasabi, lahat ng risks, mm-mm, involved.
1: Mm-hmm. Ay, grabe talaga. So, meron na lang po. Anyway, oo, nakukapit lang mga kapamilya. At saka mag-vitamins kayo. Grabe, ang daming baha-related diseases lately. Diyan, yes, si Doc Dennis, we di-discuss nila later on. But partner, mag-hi lang tayo sa mga kapamilya, sige, po nating nakatutok ngayon dito. Si JR, si Zach Tolentino, Doming Crisologo, Louis Basco, Joya De Asis, Zosimo Gasmin.
2: This sound is processed by Stereo Tool. Go to stereotool.com.
1: Yung area ng Angeles and
0: Zach Tolentino, hindi rin sila binabasa. Austria, nakabalik na daw siya.
1: Hashtag siya na all.
0: Si Sarah C. from Los Angeles, California.
1: Ronald Kayan, partner.
0: Ray Santos, Yureke Kai, nakikiramay po kami sa inyong pamilya.
1: Hi, condolences po.
0: Si Benong, Ronald Kayan, si Louis Basco, si Zosimo Gasmin.
1: Kanahista, partner. Si Kanahista.
0: Tita Nona Damian, Manny Conanan from Virginia, USA, Tony Inao, andyan na rin. Albie Ford, andyan na rin. Rina Lynn Saborido, hello, Miss Rina Lynn.
1: Si Ron, Sony World KSA, watching daw sa
0: mukhang Kingdom
1: atin.
0: Saudi Arabia, yep, galing. Mm-hmm. Si
1: Irma Salvador, nandito na partner.
0: Dennis, hello, hello. Alejandre, Mark Hernandez.
1: O, tingnan mo si Dennis, sabi, dito po sa Japan, pag may bagyo at baha, automatic po nang aalarma ang mga smartphone para po sa mga anunsyo. We do have
0: dito
1: it
0: rin
1: here.
0: Mm-hmm.
1: Parang, alam na alam mo lahat, may tatalon eh, kasi tindi ng alarmo ng NDRM.
0: Humabol pa, si ano to, Ligaya Chingtan, hello, hello din po sa inyo.
1: Ayun po, maraming salamat po mga kapamilya sa pagtutok po sa ating pong medyo hybrid ngayon may discussion and as well, you know, update sa mga kaganapan sa labas na. Magpapatuloy pa po niyan ang mga updates ng DZMM. Huwag po kayong bibitiw sa aming pong channel at stasyon. Marami pong reports and interviews na kahanay po sa inyo buong araw. Ako po si Liza Aquino, nagpapaalala. Hatid po namin dito sa Ilaw Attorney ang mga batas sa madaling maintindihan.
0: Attorney Noel Del Prado po, huwag po kayong mag-alala, magtanong lang at manigurado. Dahil dito po sa Hello Attorney,
1: sagot ka ng batas. Susunod, Doc Dennis Gona, hindi late today, hindi na stranded.
0: Dito Winnie Cordero
1: sa DZMM.
0: Action ngayon!
1: See you guys!
3: Hello Attorney sa DZMM.

0: Ito po ang DZMM, bahagi na ng kaysaysayan ng Pilipinas sa nakalipas na 40 taon. Noon, ngayon at sa mga darating pampanahon, patuloy na magbabalita, maglilingkod at magbabantay. Kasapi ng KBP, kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas. Ang oras, 1 minuto makailapas ang alas 2 ng hapon.
1: Oras, hatid sa inyo ng Department of Health. Bawat buhay, mahalaga.
2: DZMM Balita Ngayon.
3: Kapamilya, inutos na ni Pangulong Marcos Jr. ang masusing imbestigasyon sa pamamaril sa Ateneo de Zamboanga University na ikinasawi ng 2 mag-aaral. Kasabay nito, inatasan din ng Pangulo mga otoridad na paigtingin na mahakbang para masigurong kaligtasan ng mga mag-aaral sa mga paaralan. Ayon kay Marcos, dapat manatiling isa ang mga paaralan sa pinakaligtas na lugar para sa mga kabataan na naghahangad makapag-aral at makabuo ng kanilang kinabukasan. Nananawagan din ng Pangulo ng mas mahigpit na koordinasyon sa pagitan ng pamahalaan, mga paaralan at mga komunidad upang maiwasan ang katulad na insidente. Sa ibang balita, nagmistula ng dagat ang baha sa Hermosa, Bataan.

0: Itahatid ni Radyo Patrol Rod Izon. Rod.
1: Patuloy ang pagtutok ng lokal na pamahalaan ng Hermosa Bataan sa Barangay Almasen na nagmistula ng dagat dahil sa baha. Base sa monitoring ng Municipal Disaster Risk Reduction and Management Office, alas 11:15 ng umaga ngayon, nasa tatlong talampakan pa rin ang lalim ng baha. Kaya walang magawa ang mga residente kundi magbangka lamang at upang makaikot sa barangay. Bagamat patuloy ang pagsisikap ng pamahalaan para sa flood mitigation program, hindi maiwasang malubog sa baha ang barangay kung saan nag-eembudo ang tubig mula sa mga bundok. Ayon kay Mayor Ann Adorable Enton, patuloy ang monitoring sa mga anumang pagbabago sa antas ng tubig sa lugar. At yan ang balitang kumpirmado, sigurado. Ito ang Radyo Patrol, Rod Izon, DZMM.
0: Maraming salamat, Rod Izon.
2: Ang balitang ito ay hatid sa inyo ng Everest Appliances, bringing quality and wellness close to home. Health, wellness, and energy saving. Ever best from Everest.
0: Sa ibang balita, mahigit 90,000 bata na ang nabakunahan kontra measles at rubella sa Eastern Visayas. Ayon sa Department of Health, katumbas yan ang halos 31% ng target na mabakunahan sa riyon sa unang linggo ng kampanya. Patuloy naman ang panawagan ng ahensya sa mga magulang na pabakunahan ang kanilang anak at huwag maniwala sa mga maling impormasyon tungkol sa vaccination. At yan ang mga balita, basta't may nangyari. Nakareport agad sa DZMM. Manatiling nakatutok sa DZMM Facebook at YouTube channel. Ako po si Trish Shalindo.
3: DZMM Balita Ngayon! Sa bawat tanong, sa bawat hinaing, meron kang maaasahan, may makikinig. Aksyon Ngayon! Ito ang puso ng DZMM na handang maging tulay at gabay ng kapamilyang Pilipino. Tutugon a aksyon. Hindi kahapon, hindi bukas, kundi ngayon. Aksyon ngayon! Kasama ang tatak ng pagseserbisyo, Winnie Cordero. At ang katuwang sa kalusugan at public service, Doc Dennis. Ito ang DZMM Aksyon Ngayon! Aksyon Ngayon!

0: Magandang hapon mga kapamilya. Martes po ngayon, ikalabing walo ng
1: Agosto
0: 2026.
1: Medyo,
0: medyo lost pa ako. Ito po ang programang DZMM Action ngayon na maghahatid ng isang oras ang iba't ibang kwento ng pag-asa at pagkakaisa. Mga kwento ng buhay na magbibigay aral at inspirasyon. Ako, si Doc Dennis, ang inyong katuwang sa paghanap ng solusyon.
1: Kasama nag-iisang talaginting ng Teleradyo, Tita Winnie Cordero, para sa programa sa tambalang handang umaksyon sa inyong mga panawagan. Hindi mamaya, hindi bukas, kundi ngayon na. Ito po ang
0: Action ngayon.
1: May makeup na po ako.
0: Ah, bakit kahapon, Tita Winnie? Maraming salamat, ha? Sinugod mo talaga. Ang galing
1: mo. Wala na akong choice, Doc. Kasi nandun na rin lang naman ako. Hindi katulad mo na mga andami mong baha na isinuong. Ako, wala akong bahang dinaanan. Kalsada lang.
0: Kasi narinig ko yung interview sa'yo noon after ako, nung nag-report ako sa Espanya at sa Caico. Kayo po ang sumunod sa Commonwealth kayata. Sabi mo nga 10 kilometers per hour. Ako negative.
1: 5 to 10. Yes.
0: Negative ang aking speed.
1: I know. Dahil mula sa Maynila, talagang sa mga reports na narinig natin. Si Bert Dison, si John Garner, sinasabi nila na ang Maynila talaga lubog. Doon ka galing.
0: Yes, mismo.
1: Correct. Siguro iniisip ako kung po pwede ka lang bumaba.
0: Oo, gusto ko mag-video, mag-selfie, tapos maging radio patrol. Talagang ito yung talagang sigurado, kumpirmado at ako mismo nasa baha.
1: Right. Oo.
0: Talagang
1: paano? Ilang oras ka bago nakauwi?
0: Mula University of Santo Tomas, Espanya, hanggang sa San Juan. Para akong nakarating ng Tokyo, Narita. 7 oras lang, Tita Winnie.
1: Paano ka nagbanyo?
0: Ay, handa naman po tayo.
1: Ka ba?
0: Ay, hindi naman. Wala kang panahon.
1: Pagkain.
0: Pagkain. Meron po tayo palagi sa auto naman. Pero hindi, Tita Winnie, kasi ganito yan . Meron po akong handang wee bag sa auto.
1: Okay,
0: and meron akong towel, may tubig, lahat naman meron naman.
1: Kompleto.
0: Oo. Pero yun nga, yung tubig kong kahon, na may kasabay akong nagmumotor .
1: Ah, okay.
0: Kasi binabaybayan, tinatabihan ako para may escort ako.
1: Okay. Mm-hmm.
0: So, nung nakikita
1: pero hindi
0: ko,
1: mo talaga siya escort?
0: Hindi ko siya kilala.
1: Okay.
0: Tapos, tinanong ko, Kuya, kumusta ang tubig
1: doon? Oh my goodness, binuksan mo.
0: Siyempre, nakipag-uusap ako.
1: Chika na, okay.
0: Tatlong oras ka
1: pero
0: ba naman sa Espanya?
1: Umuulan.
0: Oh. May pamunas naman .
1: Tapos?
0: Tinanong ko, kumusta, delivery, ganyan. Wala akong magawa, nag-chika.
1: Diba?
0: And then yun nga, sinasabi, nakaka-deliver lang niya, hindi niya inaasahan, galing daw siya dyan sa Moret. Paglabas niya, ito nakita niya. Kasi mabilis po yung pag-ipon ng tubig baha.
1: Mabilis umangat.
0: Mabilis umangat dahil nun sa Lacson Corner, Espanya po ba? Hindi maka-abante yung mga auto. So kaming nasa likod nito, sa may overpass ako na may Arc of the Century sa US, kung familiar po kayo dyan.
1: Shakey's,
0: no? Yung isang pizza chain, ano? Doon po ako na-stay, nag-stagnant. Okay. Talagang naramdaman ko dahil noon una nakikita ko pa si Center Island na may wrought iron na fence. Ina-appreciate ko yung art deco. Ina-appreciate ko, Tita Winnie, magagawa ko. So, ang ganda ng UST talaga mula sa kabila. First time ko makita na again after many years. Aba, after 2 hours, nawala yung island.
1: Oh my gosh. Ay,
0: tapos tumawag ang ating EP, no?
1: Si
0: Sheila Tobilinal, pwede ka ba mag-report na saan ka? Okay. Sabi niya, huwag kang sumugod, ganyan dahan-dahan. Ginaguide ako ni Sheila. Sabi ko, okay, kalma naman ako, no problem. Tapos tumawag si Don Ray. Ito na, napakanan ako sa Caico Street.
1: Okay.
0: Dahil nakita ko nga, nawala yung island.
1: Tumataas na yung
0: tumataas. Tubig. Medyo mataas ang auto ko, hindi ba? Pero may naramdaman akong parang jet ski effect sa ilalim. may sumasampal.
1: Yes.
0: Sabi ko, ay,
1: may waves.
0: Yes. Sabi ko, buhay na buhay, di ba? Sabi nga ni Tita Winnie, alive na alive, yung tubig ba? So I had to move. So na nag-move ako, yun na po. medyo dahan-dahan pa rin.
1: Pasikot-sikot ka na.
0: Sabihin natin sa loob ng 7 oras, ang lakad lang ng auto, sa totoo lang, uh-oh, ay siguro 1 oras. Itong karamihan ng panahon ay naka-stay. Kayo na nga, yung katabi kong motor, binigyan ko ng tinapay, binigyan ko ng ensaymada, tsaka 2 boteng tubig.
1: Oh my goodness.
0: Sabi ko, kuya, at least ikaw kung medyo gusto mo mag-release ng ihi eh, hindi halata, basa ka na rin lang eh.
1: Hindi, tatabi mo na lang siya.
0: Ba't siya tatabi? Nakamotor siya.
1: Eh kasi,
0: baka na siya.
1: Basa
0: na siya.
1: Eh, hindi. Ayaw mo yan. Hindi mo yan.
0: Ay, nako.
1: Uy, teka lang sa dali. Asa naman? Uy, ready na pala.
0: Oo, may nandiyan na pala. Oo, ang dami natin pa-follow up, ano? Alamin natin.
1: Oo, mamaya pagpapatuloy na lang po natin
0: ang
1: The Adventures of Dennis.
0: Yes!
1: With Habagat.
0: Yes!
1: Ito na po ang
2: Alerto sa Habagat.
1: Naiiyak ako sa katatao sa kwento mo. Anyway.
0: Makakausap po natin sa linya si Yusek.
1: Asek.
0: Rene Dumlao.
1: Irene
0: Dumlao.
1: Ano ba?
0: Oo, wala pang tulog dito, Winnie. Spokesperson ng Department of Social
1: Welfare
0: and Welfare and Development.
1: DSWD. Asek Irene, thank you po.
3: Hello. Hi, Tito Winnie. Magandang hapon.
0: Good afternoon, ma'am.
3: Magandang hapon din, Dok.
0: Yes.
3: Opo, magandang hapon sa lahat po na sumusubaybayan ng iyong programa.
1: Of course. Okay, Asek, mag-update po tayo sa galawan ng DSWD.
3: Opo, Tito Winnie. Patuloy pa rin po ang Department of Social Welfare and Development sa pakikipag-ugnayan sa iba't ibang mga local pharmacists para ma-extend po natin yung paupulang tulong sa mga kababayan natin na puno na naapektuhan ng pag-ulan, dilusyon nga po ng sabagat. Alam niyo po, simula nung naapektuhan tayo ng bagyong Buris, and then bagyong Maymay, ang Department of Social Welfare and Development ay naging supportive na ng Magic 7.
1: Hello, Asek.
0: Asek
1: na namamak.
3: Yan po ay binubo ng mahigit 1 million na magkakaling na food pack.
1: Okay.
3: Na hindi po na implementation support ng mga
1: hindi po dapat nag-inig.
3: Na-apektuhan nga po ng tulong.
1: Asek, nasaan po kayo?
3: Ito yung nila sa mga bebe tong tanda
0: po kami. Okay.
3: Kasi lukulang po tayo ngayon at kasama po ang sinisatataan ni Rexot sa lahat.
1: Okay, sa inyong sa inyong activities, sa pamimigay ng mga ayuda, ano po yung mga lugar na talaga na mga kalunos-lunos ang dinanas dahil sa mga bagyo at habagat?
3: Hindi ito yun. Sa kasunod po yan, of course, ito. Dito sa region 3, particularly Bulacan, Pampanga, sa Pagkatsako, marami pa rin ang mga bayan na lugod sa tubig. Marami pa rin sa mga bayan natin. Ayan. Pagka-evacuation center. Of course, yung ibig ng ordinary administrative region, dahil nakita natin ang mud deposits of profuse rain, and yun nga, pumataas ang level ng precipitation and nag-post po ng landslide. In fact, yung pinapuntahan natin sa Baguio City, ano po, nakita natin yung mga pamilya na nawalan po ng mga paanak dahil sa matinding pagbuho ng lupa. Of course, yun naman tiniyak natin makapagbigay tayo ng tulong sa kanila, hindi lamang po sa mga namatayan, but of course, dun din sa mga ibang na-display, dun po niya po ng pagkakabuho ng lupa na binigat nila.
0: So yun ang hardest hit, no? Asek, yung mga hardest hit, yung mga may landslide and everything,
1: sa
0: Region 3. Region 3, sa Cordillera Region, ano?
3: That's correct po, Doc. Pero, of course, kasama rin dyan yung Region 1, dahil marami rin po ang naapektuhan ng pagbabaha, particularly yung pagdapinap.
0: Yes.
3: Na kung saan nga po ilan sa mga bayan dyan ay nagdeklara na ng state of calamity. But yun din po sa Region 4A na napuntahan din natin dahil sa maraming lugar din po ang naapektuhan ng pagbabaha.
0: Maliban sa housing and food, water, sir, ma'am, ano pa ba ang ibang mga kailangan nila? Ano ba usual mga needs ng sa lalo na sa evacuation center po?
3: Opo. Kailangan din sa WD ay nangunguna sa camp coordination ng camp management at sa potensyon din ng internal logistics. Sinikipan talaga natin yan na may maayos po na water and sanitation health facilities sa lahat ng mga evacuation centers kasi kinakailangan po natin doktigan yung kalusugan ng mga internally displaced persons.
4: Correct. Oo.
3: So, minamonitor natin yan and of course, yung potable water.
4: Opo.
3: Alaga yung meron silang mainom na tubig, lalo doon sa mga evacuation center. So, aside from food and non-food items, ito po yung mahalaga. But alam niyo po sa mga lugar na napuntahan namin ni Secretary Tech, mahalaga rin yung psychosocial intervention. Kasi marami po ang mga nakaranas ng anxiety, ng trauma, lalo na no, doon sa mga nawalan ng mga anak.
4: Yes.
3: But of course, sa mga bata rin na na-interrupt yung kanila pong mga learning activities.
4: So, correct.
3: Na ilang araw na, nasa bahay lang po o nasa evacuation center. Hindi po na ipagpapatuloy yung kanilang pag-aaral. So, mahalaga rin na matutukan natin yung kanila pong mental well-being.
0: Sa tingin niyo, ma'am, gano'ng katagal sila mag-i-stay pa dyan sa evacuation center kung sakali po, ma'am?
3: Dito po sa mga napupuntahan natin, it's really
0: unpredictable pa?
3: Unpredictable of the local government unit.
4: Yes.
3: Kasi meron pong mga area, di ba, dito po sa Pampanga, dito sa Makabede, magamat wala na pong evacuation center, ay kumbaga parang sanay na sila eh, na may baka sa kanila pong community. But of course, pinipiyak natin eh, na napapapirante rin sila ng tulong.
4: Yep.
3: Yung ikutan po natin, Doc, at Tito Winnie dito sa Quezon City, pagkamat bumaba na po yung tubig baha, hinihintay lang natin ang assessment ng local government unit.
4: Opa.
3: Kung magdidecamp na o uuwi na po sa kami kanila po ng nakahanan.
1: Yung mga last question na lamang po, sapat po ba ang ating supply para sa mga kung meron pa, sana wag naman po ano nasusunod pa na mga mag-evacuate.
3: Alam niyo po, Tita Winnie, sa kasalukuyan nasa mahigit 4.2 million family compact yung nasa mga warehouses natin sa kasalukuyan. And araw-araw nagproproduce po yung Luzon Disaster Resource Center at ang Visayas Disaster Resource Center sa mga family contacts. Para yung mga na-distribute natin sa mga warehouses natin ay ma-replenish po agad.
1: Okay.
3: Tinitiyak ng departamento yung kahandaan po ng pamahalang nasyonal at tumugon sa pangangailangan ng babayan natin in case of any eventuality.
4: Yes.
3: So, aside from the daily production of goods, we're also in the process of replenishing or requesting DBM to replenish our first response fund. Because yung pagkakaroon ng sufficient support will enable the department to sustain its disaster response operations. And we're very grateful to the Department of Logistics and Management because all our requests for replenishment have been favorably
4: acted
1: upon. Granted. Very good. Very good. Madam, last question na lamang po, Asik Irene. Yun pong, kayo rin po ba nagpo-provide ng mga family tents? Yung kulay orange?
3: Meron po kami, Tito Winnie. Tito Winnie, yung kulay puti. Family tent din po ang hawag ng DSWD. Pero meron din tayo yung modular tent. Ito yung makikita niyo kulay sila. Na parang ano, parang square o yung mga cube.
4: Yes.
3: Sa loob ng mga evacuation center para may privacy din po yung bawat pamilya.
1: And then,
3: but in areas na alimbawa apektado po ng earthquake, meron kami sa aming tent. Yun naman yung ginagamit sila set up sa mga open spaces. May ano rin yun, Tita Winnie, na time din yun para maging comfortable rin.
1: And then after, and then when they go back sa kanilang mga bahay, saan napupunta ang tent?
0: Sa na-store po, tinatago naman.
3: Yung family tent po, in-store natin, dinadala rin natin sa ating po mga warehouse para magamit din po.
4: Good.
3: May mga iba pang mga pagkailangan.
0: Reusable.
1: Very reusable. Very good. Thank you. Thank
3: tama
1: you
3: po. Kasi ano po yan, compact po, so pwedeng in-store din sa mga warehouses.
1: Right. Thank you, Asik Irene. Ingat po kayo dyan sa Pampanga, ha? Regards to Secretary Gatchalian.
4: Yes.
1: Gatchalian.
3: Maraming salamat din po, Tito Winnie.
4: Thank you.
1: Thank you. Si Asik Irene Dumlao po yan, spokesperson ng Department of Social Welfare and Development or DSWD na kasalukuyan nasa Makabebe, Pampanga po sila. Nagdi-distribute kasama si Secretary Rex Gatchalian para mag-distribute ng kanilang mga family food packs.
0: Mukhang aakyat pa sila ng Baguio after.
1: After.
2: Alerto sa habagat.
0: Puntahan naman natin ang ating kasama, ang ating kapamilya. Si Marcel, Kuya Marcel, Program Head ng ABS-CBN Foundation sa GIP Kapamilya.
1: Hi, Sir Marcel!
4: Hello, magandang hapon sa inyong dalawa, Tito Winnie and Doc Dennis. Yes.
1: Thank you, thank you. Sir Marcel, nasaan po kayo ngayon?
0: Nasaan ba ang whereabouts mo?
4: Nandito po tayo sa Metro Manila ngayon.
0: Oo. Manila!
4: Nakaantabay po tayo sa ating warehouse dito sa Quezon City po.
0: Nagsimula ka na mag-mobilize.
4: Ay, opo. Nagsimula po tayo, Doc Dennis.
0: Yes.
4: Last week pa, naalala mo yung malawakang pagbaha, no?
0: Oo.
4: Tulot ng typhoon Maymay, no? At saka typhoon Louis.
0: Yes. Oo. Third week in a row na tayo eh.
4: Opo, isang linggo na po tayo. Actually, nakapagbigay na po tayo ng ayuda sa Pawit Cavite, sa San Mateo Rizal, sa Mekawayan, Bulacan, sa Marilao, and even sa Kalumpit, no? And then, gusto ko rin banggitin yung ating ginawang relief operation also sa ng DCMM sa San Isidro Parañaque na pinamunahan ni Tito Winnie, di po ba? Tito
0: yes!
4: Winnie?
1: Yes, sir! I was there. Oo, kasapa, kapartner natin ang ABS-CBN Foundation sa Gitka Pamilya.
0: Yes.
1: For courtesy, sa kanila nang galing yung tigli 5 kilong sako ng bigas. Ang dami, 250.
0: Tsaka yung pre-pack na champurado, sabi mo nga, Tito Winnie.
4: Champurado ni Kuya Paul.
1: Yes. Correct. Eh, ngayon, Sir Marcel, meron ba tayong panawagan? Ano po ba ang pangailangan ng foundation para makapagpatuloy na makapagbigay ng tulong?
4: Opo, patuloy po tayong umaalalay sa mga efforts po ng ating government, no? LGU, no? Nagko-complement lang tayo sa kanilang mga efforts, no? So, ang pangangailangan talaga na nakikita lagi natin ay pagkain po, no? Ito po talagang pangunahing pangangailangan ng mga kapamilya nating lalong-lalo na sa evacuation center. Marami pa pong evacuees ngayon sa Pampanga, dito po sa Metro Manila dahil nung nabigla tayo kahapon nung napakalakas na buhos ng ulan at parang lumubog yung Metro Manila po, no?
1: Totoo.
4: Halos buong NCR, pati na yung karatig po natin sa Rizal, talagang tinamaan itong napakalakas na ulan kahapon, no?
0: Yes.
4: So, patuloy po tayong umaalalay po sa mga kapamilya nating nasa evacuation center, no?
1: Umiikot ba ang ating food kitchen?
4: Ay, opo. Ano yan? Opo, yung ating kusinang gala.
1: Yun, kusinang gala.
0: Mobile kitchen.
1: Oo, mobile kitchen, right.
4: Yung mobile kitchen po natin, activated na po yan. Meron po tayong dalawang units na yan. At ngayon po ay tinitingnan po natin yung mga naapektuhan dito sa Quezon City po, sa Manresa, dyan sa Tatalon. Ang dami po kasing naapektuhan kahapon na nasa evacuation center pa ngayon. So, magpapalugaw tayo, magkakaroon tayo ng hot meals. No? Napaka-importante kasi nito sa evacuation center, lalo na kung umuulan, malamig, no? Yung mga bata, kailangan talagang mainit na pagkain, no? Hindi naman sila nakakapagluto. Pag binigyan mo naman ng mga bigas, mahirap naman sila magluto sa evacuation center.
0: Tama.
4: Kaya napaka-importante po yung mga hot meals.
1: Kailangan nyo po ba ng donasyon? Pwede tayo manawagan, Sir Marcel?
4: Ay, opo. Nakakapunta po tayo sa maraming lugar, no? Dahil na po sa tulong ng mga kapamilya natin na nag-aabot, no? At may malasakit sa mga kababayan natin, kapamilya natin na apektuhan ng mga ganitong kalamidad. So patuloy po tayo na nananawagan kung sino man sa inyo ang may mabuting ginintu ang puso. No? Bukas po ang aming opisina sa number 13 Examiner Street, West Triangle, Quezon City. Doon po sa mga nais magbigay ng in-kind donation, mag-drop off po ng kanilang mga tulong, no? Asahan niyo po na makakarating ito sa mga tamang mga nangangailangan ng mga biktima ng mga kalamidad.
1: Ano po yung mga in-kind donations, Sir Marcel, preferably?
4: Actually, yung mga canned goods, bigas, no? Pero kung meron pong mga biscuits, no? Mga ready-to-eat food, na importante po ito sa mga sa evacuation center. Isinasama na po natin ito doon sa hot meals natin.
0: Okay. Tubig po, kailangan pa. Tubig.
4: Ay, tubig po. Oo, tubig po. Napaka-importante po yung tubig sa isang evacuation center.
0: Okay.
1: Kailangan pa ba ng mga damit, beddings, hygiene kits?
4: Ay, kung meron pong mga beddings po, importante po. Yung mga damit po, medyo kinakalibrate natin yung mga ganun kasi kuminsan kasi natatambakan tayo ng mga damit, ng mga yung mga hindi naman talaga kailangan, no? So, nagiging nagiging liability na po natin yung, pero napapakinabangan naman kasi kuminsan may mga contact naman kaming binibigay namin doon sa yung hindi na talaga mapapakinabangan dito, Winnie.
0: Yes,
4: yung mga tragedy boda, yung
0: mga naman.
4: Alam mo na, no?
1: Actually nagkaroon kami ng before nagsasorting kami diyan sa examiner.
4: Opo.
1: Talagang medyo hindi ko alam kung matutuwa ba naman ako. Pwedeng return to sender na lang, no, Sir Marcel?
4: Hindi naman po natin pwedeng tanggihan po. No?
0: So, correct.
4: Nila yung kanilang pagbigay. Pero meron naman po mga kumpanya na nagbibigay sa atin ng magaganda at mga bagong damit.
0: Correct.
1: No? That's good. So, sige. Yeah. Hanggang anong oras ang operation hours ng examiner?
4: Opo, 8 to 5 po. Bukas po ang ating opisina doon, ang ating warehouse. Meron pong nakatalaga kaming tao doon, si Pat Salonga po ang aming warehouse man. Meron pong 24 hours na guardia po doon na pwedeng mag-entertain.
0: Ah, pwede rin. I-drop off.
1: Thank you, Sir Marcel. And of course, sa mga cash donations, maaari po kayo mag-log on sa ABS-CBN Foundation sa Gipka Pamilya social media sites para sa mga paraan kung paano kayo makapagbibigay ng inyong mga cash tulong. Thank you, Sir Marcel.
0: Thank you very much.
4: Thank you din sa tulong ng DCMM.
1: Thank you, si Sir Marcel.
4: Thank you.
1: Rinyon
4: thank you.
1: Po yan.
4: Bye-bye.
1: Ang program head ng ABS-CBN Foundation sa Gipka Pamilya.
0: Siyempre, meron tayong follow-up sa ibang lugar naman, Tita Winnie. Ito, marami akong balita dito.
2: Alerto sa habagat!
0: Makausap po natin si ang spokesperson ng Philippine Coast Guard, si Commodore Noemi Cayabyab. Good afternoon!
5: Yes, good afternoon, Doc Dennis and Tito Winnie.
0: Yes.
5: Maraming salamat po sa oportunidad.
0: Kumusta naman po ang ating pantalan natin?
1: Miss Noemi.
5: Yes, ngayon po, meron po tayong aning na areas na minomonitor. Ito po yung meron pa niyang itala ng mga stranded or mga nagkanseladong trip po ng active ng mga watercraft. So, ikikinig po lang po, Doc Dennis.
0: Opa.
5: Usually po kasi, nagka-cancel po tayo pag meron pong nakataas na signal, no, sa isang area, sa panggagalingan pupuntahan at dadaanan. Pero ngayon po kasi, dahil darin po sa dulot po ng habagat, may mga area po na malalaki po ang alin. So minsan ang mga shipping owners na po talaga ang nagka-cancel po ng mga trip. So we have 10 ports na minomonitor po ngayon, particularly po sa area po ng Batangas, sa may Bicol, Palawan, Masbate, Mindoro, at saka Bohol.
0: Yung mga binanggit mo, Commodore, no sale pa ngayon?
5: Yan po ang mga nag-cancel po ng trip.
0: Cancel.
5: So, ito ang mga reason po kasi na itong mga shipping company or mga kapitan po na itong mga watercraft na to is hindi po kinakaya ang lakas po ng alon sa gitna po ng karagatan. So kusa or voluntary na po silang nagka-cancelan ng kailang mga trip po.
0: I see. Oo. Pero meron ba tayong areas ng no sale, absolutely no sale? Bawal lumayag?
5: As we speak, Doc Dennis, wala po. Dahil wala po nakataas na signal ngayon. No?
0: Okay.
5: Pero ang nakikita po natin pagka-cancelan ng mga trip po ngayon is based po doon sa lakas po ng alon na nararamdaman po yan sa karagatan. So ito po yung nabanggit ko kanina, particularly yung Batangas, ito yung may mga maliliit po na mga watercraft, yung mga fast craft po na tinatawag po natin. So usually sila po ang nagka-cancel po ng mga trips sa ganitong oras.
1: Wala naman po tayong mga Miss Noemi nagpapatrol na parang lost at sea.
5: Ngayon po, Tito Winnie, wala po tayong natanggap na formal na report. Pero ang Philippine Coast Guard po, no, na heightened alert status po tayo ngayon. At patuloy po, ang isinasagawa po nating evacuation and preemptive at forced evacuation sa iba't ibang area po. Dahil ito po yung may mga report po na medyo mataas na po yung baha o yung mga particularly sa mga low-lying areas. So ngayon po, ongoing po ang ating rescue operation evacuation effort, particularly sa area po yun ng San Isidro, Puerto Galera, sa may Tingloy, Batangas, kasama po ang Lian, sa may Nauhan, Oriental, Mindoro. Nagkaroon din po tayo ng forced evacuation sa may Barangay Tibag, Abra de Ilog, kasama rin po kahapon no, sa Hermosa, Bataan, Pangasinan, Pampanga, at even yung Mandaluyong po. So kanina, nagkaroon din po tayo ng assistance sa ating local government team sa pagkakandak po ng clearing operation.
6: Oh.
1: At bukod dyan, Ms. Noemi, kasama rin po kayo dito sa umaarangkadang libreng sakay ng DOT.
5: Yes, tama po kayo, Tito Winnie. So tayo po ay katuwang din po ng Department of Transportation kasama po ang iba't ibang ahensya. So nagbigay po tayo ng ating pong truck at yung ating mga M35 and buses para po magbigay po ng assistance sa mga stranded na mga commuters po natin. And as we speak po, halos 2,264 na po ang ating pong na-cater na mga commuters po natin dito sa programa po ng DOTR na libre sakay.
1: Paano po ang assignment ng rota, Ms. Noemi?
5: Usually po, Tito Winnie, yan po ay based po sa guidance po ng DOTR kasi iba't ibang ahensya po ang tumutugon dito for us to maximize po lahat ng land mobility na meron po tayo ngayon. Sila po ang nagtatalaga ng lugar at kung saan po may malaking stranded po na pasahero. So halimbawa po, po sa Philippine Coast Guard, tayo po ay nakadesignate sa monumento papuntang Pasay hanggang MOA. And then, pabalik po yan. So, yun po ang naging ibigay sa ating ruta.
1: Assignment ninyo. Okay, meron po ba kayong panawagan, Ms. Noemi?
5: Yes, unang-una po, Tito Winnie, sa ating po mga kababayan, lalo na po yung ating mga mangingisda o yung may maliliit po sa mga motor bangka, no? Huwag po muna tayong pumalaot hanggang hindi pa po talaga maganda ang panahon at medyo malakas pa po talaga ang alon dahil sa dulot po ng habagat. At palagi po talaga muna tayo mag-check ng mga weather updates before po tayo maglayag. At sa ating po mga biyahero, kung hindi naman po kinakailangan ang ating po pag-alis, ay ipagpaliban po muna.
6: Yes.
5: At palagi po tayong sumunod sa mga lokal na direktiba, particularly po, Doc Dennis, yung mga gagamit na mga motor bangka na kinakailangan po magsuot ng ating mga life jacket before pa po umalis sa pantalan hanggang sa makarating po sa kanilang patutunguhan. So ang Philippine Coast Guard naman po ay bukas 24/7. We regularly put our updates sa aming social media accounts sa Facebook, X, and Instagram. So kung meron pong gusto mag-shot, no, kung may mga kasiladong trip, usually po nilalagyan po natin dyan sa ating social media account po.
1: Okay, very good.
6: Thank you. Kamadong
1: Noemi, maraming salamat. Ingat po kayo, madam, ha?
6: Thank you very much, ma'am.
5: Yes, maraming salamat po at magandang hapon po.
1: Yan po si Commodore Noemi Kayabyab, ang spokesperson ng Philippine Coast Guard. Actually, kasama nila sa pangunguna po ng DOTR, ang Philippine Ports Authority,
6: yes,
1: Civil Aviation Authority of the Philippines, Land Transportation Office, LTO, at saka Land Transportation Franchising and Regulatory Board or LTRFB.
6: Kasama ang Department of Energy, Department of Labor and Employment at ang Philippine Army.
1: Para nga po dun sa libreng sakay na ginagawa po ng iba't ibang ahensya. Ito yung Quiapo hanggang Fairview.
6: Mm-hmm.
1: Meron tayong Loton hanggang Pitex.
6: Divisoria to Cubao via Nagtahan.
1: Okay. Baclaran to Monumento via Taft naman ito.
6: May Loton to Munting Lupa via The Star Mall.
1: Tapos yung Heritage sa Taguig ito, no?
6: Opo.
1: Hanggang sa Market.
6: Monumento to Pitex, Busway Road.
1: Sa Kalentong hanggang Pasig.
6: Buendia to Makati Avenue.
1: Quiapo to Commonwealth. Mahaba-haba yun.
6: Marikina to Cubao.
1: Santa Mesa to Quezon Avenue via Araneta Avenue.
6: And Baclaran to Sucat.
1: At Divisoria hanggang Monumento. Yan po yung may mga libreng sakay. Madaling naman ninyong makikita dahil sa harapan ng mga bus o ng ibang mga truck pa. Nakalagay libreng sakay. Alam mo ba, noong nagko-cover ako ng bagyo at baha, nung reporter pa ako sa patrol, nakasakay ako sa truck ng basura.
6: Ako rin! Bilang estudyante.
1: Estudyante ka ba?
6: Estudyante.
1: Ako reporter, papakainta. Kasi ang ano doon, tawag dito, napakalalim ng baha doon.
6: Yes. Pero salamat ha sa LGU ng Maynila. Nagpadala sila ng 3,000 capsules of doxycycline and food packs sa University of Santo Tomas. Dahil kahapon nga, medyo may stranded na mga kolehiyo. Yung college students.
1: Merong report kanina na pakyawan daw ang doxycycline doxycycline. Pero doxin, nung binanggit natin ang leptospirosis sa ating klinika sa Isleta,
6: yes,
1: nag-warning ka rin sa paggamit ng doxycycline.
6: Tama,
1: diba?
6: Hindi yan dapat ginagamit ng buntis. Okay. Hindi dapat sa mga bata at dapat nire-reseta. Hindi porket nag-take ka ng doxycycline, safe na safe ka na sa leptospirosis.
1: Oo, oo. So, dapat sabi mo may timing.
6: Yes, may timing yun. Hindi porket lumusong ka, iinom ka na at feeling mo secured at okay ka na, mali yun.
1: Paano ba?
6: Dapat, you know, maghugas pa rin ng kama, ang ating, you know, kung anong parte
1: na lublob, no? Kung sa'yo.
6: Clean soap and water, wash off, no?
1: Okay,
6: titingnan
1: okay,
6: natin
1: okay.
6: Kung walang sugat, observe.
1: Okay.
6: Huwag ka agad mag-take, di ba?
1: Huwag so, kailan iti-take?
6: Well, sabihin natin, nagsisimula kang may naramdaman na hindi okay, ako, dun ako magbibigay ng gamot.
1: Ah,
6: okay. Dahil sabihin natin, ang UST kahapon, medyo nalubog, no? Na-Espanya yun, eh.
1: Ooh.
6: Kaya,
1: may... Hindi ka naman nalublob sa ba?
6: Ako?
1: Oo,
6: nakalabas ako.
1: Kahapon.
6: Hindi.
1: Hindi, okay.
6: Hindi, nakasakay na ka nga ako eh.
1: Agad-agad.
6: Pagkwentuhan ako kay Kuya Motor. Alam mo, hindi ko nakuha yung pangalan sa...
1: Kuya Motor. Okay. Sige na, magbubukas pa rin po ating klinika sa Estrenta maya-maya at ang ating tatalakayin ay...
6: May tinanong ka sa akin dito before eh, kaya gusto ko gamitin topic yan. Bakit lapitin ka ng lamok? Type O ba?
1: Hindi
6: ba tinanong mo yan, Tita Winnie?
1: Correct sa blood type ba? Alam ba ng lamok ang blood type mo?
6: Parang medtech lang siya.
1: baka may mga katanungan po kayo tungkol sa lamok. E di, isama na po natin dyan at talakayan dengue. I-text lamang po sa ating DZMM Radio Patrol sa Estrenta at DZMM Teleradio social media accounts.
6: At syempre, meron tayong fiber number 0919-278-3000 o ang ating DZMM Teleradio hotline 892-44101 local 567-1-5672 or 5673. Samantala, ang oras natin
1: alas 2:37.
7: Ang oras ay hatid sa inyo ng Plemex Forte Syrupen Capsule. Maluwag ang paghinga, tunaw ang plema. Basta lagundi, Plemex!
2: Mga balitang kumpirmado, sigurado. DZMM.
8: Jericho Rosales po. Ibang level na tayo. For liver health, Silymarin plus multivitamins Liver Aid Pro. I take it every day with proper diet and exercise. Ang Liver Aid Pro ay maaaring makatulong sa proteksyon ng atay at support and aid sa treatment ng chronic inflammatory conditions tulad ng fatty liver. Mag-liver up na! Silymarin plus multivitamins Liver Aid Pro.
9: Silymarin plus multivitamins is the generic name of Liver Aid Pro. If symptoms persist, consult your doctor.
10: Protection at tulong sa atay? Liver Aid Pro. May Silymarin, may multivitamins pa. Liver up na tayo with Liver Aid Pro.
11: Mmm, smells good.
12: Tikman natin.
13: Sarap! Yummy! Everest Refrigerators.
14: Love?
13: Ano ever best food mo in the world?
12: Of course! Yung ginawa natin together.
14: Aww.
15: Everest Refrigerators. Keeps food smelling fresh. Ever best from Everest.
2: Ang mga pinakapinagkakatiwalaang pangalan sa radyo at telebisyon nasa DZMM Radio Patrol sa East 30 at DZMM Teleradio.

0: Kahit may edad na kami, masigla pa din.
1: Tuloy lang sa activities on the go.
0: Dahil sa healthy lifestyle at tulong ng Arthrisin.
2: Para sa mga active adults, may Arthrisin. Ang Arthrisin ay undenatured type 2 collagen at MSM. Kasama ng proper diet at exercise, maaaring makatulong ang Arthrisin.
0: Let's go!
1: Make your move, baby.
2: Arthrisin, get going!
3: Bumabagal ang galaw dahil sa joint pain at arthritis. Mag-Arthrisin. Mabibili ang Arthrisin sa mga leading drugstores nationwide. Mahalagang paalala, ang Arthrisin ay hindi gamot at hindi maaaring gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
4: Mula noon hanggang ngayon, patuloy tayong magbabalita at maglilingkod para sa bawat mamamayang Pilipino. Ito po ang DZMM Radyo Patrol sa Istrenta. Una sa balita, una sa public service.
5: Ang programang ito ay hatid sa inyo ng Plemex Forte Syrup and Capsule. Maluwag ang paghinga, tunaw ang plema. Basta lagundi, Plemex!
6: Mga balitang kumpirmado, sigurado, DZMM. Winnie Cordero at Doc Dennis sa Aksyon Ngayon sa DZMM. Alerto sa habagat.
7: Patuloy ang paghahanap para sa... Patuloy ang paghahanap para sa mga natabunan ng landslide sa Oriental Mindoro. Narito ang balitang kumpirmado, sigurado, hatid ni Radyo Patrol, Noel Alamar.
8: Maraming salamat. Sa Puerto Galera, nagpapatuloy ang search and rescue operation sa barangay Sinandingan matapos iulat na may taong natabunan ng landslide. Isa na ang nakakuha mula sa debris habang patuloy na tinutukoy ng mga otoridad ang eksaktong bilang ng posibleng na-trap. Samantala, isa ding landslide na naganap sa kahabaan ng National Road sa Sitio Talipanan, Barangay Aninuan, malapit sa Camp Rock, bandang alas 15 ng umaga, alas Agosto 18. Bagamat one lane possible, pinapayuhan ng mga motorista at residente na iwasan muna ang lugar dahil sa patuloy na panganib at clearing operation. Hindi rin madaanan ang kalsada sa Barangay San Isidro dahil sa lalim ng baha. Patuloy ang monitoring ng mga otoridad at magbibigay ng abiso kapag ligtas at maali ng daanan ng mga kalsada. Sa ibabang bahagi ng Oriental Mindoro, patuloy na binabantayan ng Oriental Mindoro PDRRMO mga pangunahing ilog sa lalawigan, sanhi ng tuloy-tuloy na buhos na malakas sa ulan simula pa kagabi. Sa pinakahuling monitoring, nasa critical na level na ang tubig sa Alag River sa bayan ng Bako at Bukayaw River, Pangalaan River at Longos River dito sa Calapan City. Nagkakaroon na rin mga pagbaha kaya't hindi na passable sa light vehicles ang Bukayaw National Highway sa Calapan City at pinagsabangan Dos o Curva National Road sa bayan ng Nauhan. Agad naman nag-deploy ng mga personnel ng PDRRMO upang magbigay ng agarang tulong at alalay sa mga stranded na motorista. Kasama rin sa sinasagawang response operation ang mga PNP regional personnel upang matiyak ang kaligtasan at maayos sa pag-assist sa mga apektadong motorista. Samantala, maaga pa lamang suspendido ng klase sa lahat ng antas mula kindergarten hanggang senior high school sa pampubliko at pribadong paaralan sa mga bayan ng Bungabong, Pinamalayan, Nauhan, Bansud, Victoria, Socorro, Pola at Calapan City. Kasama rin sa suspension sa Pola ang college level. At yan ang balitang kumpirmado sigurado. Ito ang Radyo Patrol. Noel Alamar, DZMM, Oriental Mindoro.
7: Maraming salamat, Noel. Noel Alamar.
9: Samantala, alamin naman natin ang sitwasyon sa Redemptorist Water Channel sa Baclaran na kamakailan ay nagmistulang dagat ng basura. Pero bago pa ang malakas na ulan na ito, nabalita na madami na, 90% I guess, ng basura ay nahakot na. Pero alamin natin ngayon ang sitwasyon mula sa balitang kumpirmado sigurado ihatid sa atin ni Radyo Patrol Jom Garner. Jom, bumalik ba ang mga basura? Hello, Jom?
10: Yes, ito Winnie at Doc Dennis. So magandang hapon po. Kapansin-pansin na walang namata ang pag-ipon ng mga basura sa Redemptorist Water Channel sa Baclaran sa Parañaque City. Sa kabila ng naranasang malakas sa pag-ulan kahapon at sa nakalipas na magdamag dulot ng habagat, ayon kay Mang Omar na nakatira sa karton sa ibabaw ng creek kanina pang umaga, nagsimula maghakot ng mga basura ang mga tauhan ng MMDA.
11: Ang ginagawa nila eh, Pinanguan ng basura, nakasakop.
12: Kailan?
11: Ngayon, pinasakop nila.
10: Gayunpaman, kita naman ang mga itinambak na sako ng mga basura sa gilid ng creek na ang iba ay sakay pa ng floating device. Kapansin-pansin din ang trash traps na humaharang sa mga inaanod ng basura sa nasabing waterway. Matatanda ang nagmistulang dagat ng basura ang Redemptorist Water Channel sa kasagsagan ng gupit ng habagat noong nakaraang Linggo. At yan ang balitang kumpirmado.
9: Hey, teka lang, Jom. Jom. Si...
10: Yes, ito Winnie.
9: Si Mang Tony ba? Anong pangalan nun? Yung nakatira...
10: Mang Omar po.
9: Mang Omar. Oo, Mang Omar. Bakit pa siya nandyan? Hindi pa ba siya malulilikas? Toba, tataas ang tubig.
10: Si Mang Omar kasi ay isa dun sa mga mobile vendor po, no, na nakatira sa may karton yan na pinapaandar naman nila po yan kapag halimbawa may mga pag-uulan kagaya nga nito, lumilikas sila o pumunta sila dun sa mga mas matataas na lugar para hindi sila maapektuhan
9: nito. So sinasabi mo sa akin, Jom, na walang bahay si Mang Omar. Sa kariton niya siya nakatira.
10: Ganun na nga, Tito Winnie.
9: Mm-hmm. Okay, sige. Sana mapansin sila ng lokal na pamahalaan. Thank you, Jom.
10: At yan ang balitang kumpirmado, sigurado. Ito ang Radyo Patrol, Jom Garner, DZMM.
7: Senator Loren Legarda, nakal medical leave pa rin. Narito ang balitang kumpirmado, sigurado mula Senado, Radyo Patrol, Robert Mano.
13: Dok Dennis, kinumpirma ni Senate Secretary Renato Bantog Jr. na extended ang medical leave ni Senator Loren Legarda. Sa kanyang text message sa Radyo Patrol, sinabi ni Secretary Bantog na nagpadala ulit ng liham ang tanggapan ng senadora na naka-medical leave si Legarda mula August 17 hanggang 19. Gayunpaman, hindi na nabanggit sa liham ang health condition ng senadora o kung saang ospital ito naroroon. Nauna nang sinabi ni Senate President Sherwin Gatchalian na hindi kailangan ng travel authority ng isang senador na babiyahe sa abroad kung personal ang lakad nito. Ito na ang pangatlong linggo na hindi pumapasok si Legarda sa Senado matapos magpaalam na naka-medical leave ito mula pa noong August 3. At yan, ang balitang kumpirmado. Sigurado, ito ang Radyo Patrol, Robert Mano, DZMM.
7: Maraming salamat, Robert Mano.
9: 33 911 operators iniimbestigahan kaugnay sa delayed response issue sa Taguig City na isa ang namatay. Narito ang balitang kumpirmado sigurado ng ni Radyo Patrol, Marlene Padiernos. Yes, Marlene.
14: Tito Winnie, tukoy na ng Department of Interior and Local Government ang agent na nakatanggap ng tawag sa 911 emergency hotline ng caller na si Basti R. Askri na nag-viral kamakinan lang sa social media dahil sa umunoy delayed response ng mga otoridad sa kanyang nag-aagaw buhay na tiyuhin. Ayon kay Emergency 911 Executive Director Francis Bardo, kabilang ito sa 33 911 operators na nakaduty noong panahong tumawag ang caller sa emergency hotline. Iniimbestigahan na ng DILG ang mga ito upang malaman kung sino ang mga nagtatawanan na narinig ni Askri noong siya ay tumawag. Giit ni Fajardo, mahigpit ang protocol sa command center at ipinagbabawal ang maingay sa lugar. Sa ngayon, nanatiling aktibo ang status ng agent na nakatanggap ng naturang tawag at nakuhanan na rin siya ng pahayag ng mga otoridad na bahagi ng kanilang investigasyon.
9: Ay Marlene, yan, sabi mo, aktibo pa rin yung tawag agent in question. So ibig sabihin, tumatanggap pa rin siya ng call sa 911?
14: Yes, tama ka dyan, Tita Winnie. Batay doon sa naging pahayag ni Executive Director ng Emergency 911 Hotline, nakaduty pa rin itong agent na ito, pero nagpapatuloy naman yung investigasyon. So, ibig sabihin, Tita Winnie, hindi pa siya sinibak sa kanyang trabaho since nagpapatuloy pa investigasyon, Tita Winnie. Ganun yung naging approach na rito sa kasong ito.
9: Okay, sige. Thank you, Marlene.
14: Yan ang balitang kumpirmado, sigurado. Ito ang Radyo Patrol, Marlene Padiernos, DZMM.
7: Maraming salamat, Radyo Patrol.
6: Basta may nangyari, nakareport agad sa DZMM, Radyo Patrol sa East 30. Ang puso ng DZMM, aksyon ngayon!
15: Bukas na ang klinika sa East 30 sa
6: Aksyon ngayon!
7: Bukas na ang klinika sa Istrenta, ang kaagapay ng bawat kapamilya sa pag-aalaga ng sarili at kalusugan. Kung kapo sa budget, kaya hindi makapagpakonsulta, ako ang kakampinyo, Doc Dennis. Handang tumugon sa inyong mga katanungang medikal. Siyempre, ang topic ni Tita Wayne. Yes, Tita.
9: Wait lang, batiin ko lang si Nikki kasi sa landanan, isa sa mga upperclassmen natin sa
7: senior.
9: College of Arts and Letters.
7: Yes.
9: Assistant principal ka na ba, Nikki? O professor ka? Or retired na? Nikki sa landanan, thank you. Okay, ano nga? Lamok!
7: Bakit lapitin sa manok?
9: Lamok!
7: Manok tuloy dyan. Nagkakamali at
9: medyo ako. Ano po, hanging pa si...
7: Oo, hanging pa. Sobrang lugaw pa.
9: Lapitin sa lamok. Oo nga, di ba sinasabi ko sa iyo, pag nandyan ako at naka-shorts ako, mas madami akong kagat ng lamok.
7: Di ba? Dahil dito, mas madilim. Naka-shorts ka, naka-expose ka. So, factors yan, ha? Pakinggan mo yan, ha? Pero walang kinalaman ang blood type O. Though, may mga pag-aaral na sinasabi na baka parang meron, pero hindi equals na blood type O equals kagat ng lamok. Hindi. Walang clear cut sa studies or evidence na magsasabi noon. Dahil may mga factors, Tita Winnie, okay, bakit factors ka lapitin ng manok? Lamok!
9: Lamok! Manok ng manok. Mahilig ako sa manok.
7: Yeah!
9: Pero, at saka ang question ko, iba-iba ba ang lasa ng dugo? The type ng dugo?
7: Iba-iba ang lasa ng katawan ng tao.
9: Okay. Hindi kasi, di ba, ang lamok ang sinisip-sip dugo.
7: Yes. Pero bago siya dumapo sa katawan mo, may taste siya. May panlasa siya. Meron nagpa-attract sa kanya.
9: Okay.
7: And isa na doon, yung carbon dioxide level mo.
9: Carbon dioxide level?
7: Yes.
9: Ano yun? Kaya, maduming hangin yun. Yun naman ang nasa, ano, di ba, i-emit natin.
7: Pero, bawat hinga natin,
9: May carbon dioxide.
7: Yes, we inhale therefore, sa mga studies at pag-aaral, the bigger the physique, mas malaking tao, mas maraming CO2.
9: Hindi naman ako ganun kalaki.
7: Pero, naka-shorts ka.
9: Exposure ang sa akin.
7: Exposure. Iba ang factor mo. Hindi sa carbon dioxide. Metabolic activity. Galing kang gym, nagpapawis ka, medyo mainit, medyo pagod. So, mas mabilis ang iyong process of respiration.
9: Yes.
7: So, mas maraming CO2. Uh-huh. If you're physically active, Tita Winnie, and you're pregnant, these are people na mas mataas ang CO2 level.
9: Kasi mabilis yung metabolism.
7: Yes, mas attracted ang mosquito, ang lamok. May bilanggit ka kanina, ang panlasa. Pero hindi panlasa, more of body odor. Hindi porket nilapitan ka ay may putok ka. No. It's not about mabaho, mabango. It's all about the chemical ng sweat na nagkikreate ng body odor. Kasi ang body odor, hindi naman palaging mabaho. Hindi naman palaging hindi okay. I mean, meron tayong distinct...
9: It cannot be odor without bad smell.
7: Body smell and body odor, parang may distinct smell tayo.
9: Okay. Pagka may body odor kayo, pwede ba meron ka bacteria?
7: Not exactly.
9: Okay.
7: Not exactly. Depende yan sa level ng...
9: Nang?
7: Lactic acid. Okay.
9: Lactic acid? Sa mga pregnant women yun.
7: Well, iba yan.
9: Iba pa rin?
7: Iba yan. Wag ganyan.
9: You're losing me!
7: Calcium lactate ang pinagsasabi mo.
9: Okay.
7: No, lactic. Kasi ang component ng pawis, ang katawan natin, from our sweat glands, meron po mga chemical compounds. One of them is lactic acid, ammonia, organic acids.
9: Wow.
7: Okay? At yung tinatawag natin mga volatile organic substances. Kaya nga, sinasabi na...
9: Sa pawis lang.
7: Yes, sa pawis lang yan. Again, ito ang nagpapa-attract sa mosquito.
9: So, yung mga pawisin, lamok hindi?
7: Hindi. Kasi ang myth ng ibang tao, malrumi ka. hindi ka malinis.
9: Hindi naman ibig sabihin nagpapawis ako, marumi na
7: yun
9: ako.
7: Yun nga, dahil yung component ng pawis ang pinag-uusapan
9: yun
7: dito.
9: Yun nga, pagkapawisin ako, mas aha, prone, mas malapit ako sa lamok.
7: Dahil ano? Kailan ka nagpapawis? Pag mainit ang katawan mo,
9: oh,
7: increase body temperature. Oh. Pag medyo mataas ang temperatura mo, active ka. Kumusta ang breathing mo?
9: Siyempre, mabilis.
7: Di mas marami kang carbon dioxide?
9: Correct.
7: Di mas attractive ka sa lamok. Anong suot mo dito nung nagsuupo, nakatayo ka?
9: Shorts.
7: Anong kulay?
9: Maong.
7: Sabi nga nila sa pag-aaral, ang black na or darker na
9: darker
7: color
9: shades,
7: attracts. So, ano ang love ng mga lamok? Black, red, orange. Yun ang suot, titawin ni ngayon. Ano ang medyo less attractive sa kanila? Green, blue, white.
9: Maligamgam sa mata.
7: Yes. So, hindi pa naman ito masyadong sabihin
9: na. So, they can identify colors?
7: In a way, because they have big radars. They have detectors, Tita Winnie. So,
9: they can actually see?
7: Not exactly.
9: Diba?
7: It's more of the attraction.
9: Anong radar?
7: Hindi nila makikita yun because of the reflection.
9: Ah.
7: More than the color. Diba? Brightness.
9: Mm.
7: In black, medyo yan ang gusto nilang lugar eh, di ba?
9: Madilim.
7: Madilim. Orange and red.
9: Bakit
7: brightness?
9: Orange and red?
7: Brightness. Attractive.
9: Ah.
7: Medyo flat ang blue, white, and green. Natural kasi. Color of nature yan eh.
9: Tama.
7: Di ba?
9: So,
7: blue sky, green grass.
9: Amazing lang that these things were researched.
7: These are all well-researched and evidenced. Siyempre, may mga factors din yan, Tito Winnie, yun. Environment.
9: Magmadumi.
7: Madumi, stagnant water, of course, yun. Your genetics. Hindi pa proven masyado, pero may genetics.
9: Anong
7: people,
9: genetics?
7: Yung lahi na mas attracted ang lamok.
9: Sa isang lahi?
7: may ganun.
9: Paano yun?
7: Yun.
9: Talaga?
7: Depende rin kasi, according to this study, depende sa body heat na ini-emit mo.
9: Okay.
7: May mga taong...
9: Actually, sa explanation mo, Doc, parang tagpi-tagpi siya, duktong-duktong.
7: Yes.
9: Siyempre, pag aktibo ka, mainit ang katawan mo, maraming emission of CO2, tapos magpapawis ka. May mga tao talaga na minsan kahit nakaupo lang, pinapawisan
7: na. Yes,
9: diba?
7: Tama.
9: So parang duktong-duktong.
7: Yes, hindi siya single component. Hmm. Kagaya ng sinasabi natin, type O, single component yun, Tita Winnie.
9: Yeah, oo.
7: Diba? So ibig sabihin ba, type A, type B, type AB?
9: Hindi.
7: Hindi. Kasi nakakagat ka rin eh.
9: Diba? Sabi ko siya, AB ako eh.
7: Oo.
9: Bakit ako nila lumok?
7: Yun nga. Pero meron kang exposed
9: area.
7: That is why part of our protection, Tita Winnie, is protective clothing. Diba? Long sleeves, long pants. Pag alam natin malamok yung area.
9: Dati pa nga, diba, nagsusuot ng
7: yung mga guard, yung mga sleeve guard.
9: Arm guard.
7: Siyempre, meron tayong mga mosquito repellent, both commercial and others. Diba? Meron tayong mga ganon. At, siyempre, sa paligid natin, after this rain and this flood, ang stagnant water dapat i-empty.
9: Totoo.
7: Okay? I-empty yan. At, hindi porket. Lalo na sa bata, hindi porket na sa loob ng bahay, protected sila.
9: Oo naman.
7: No, hindi. Dahil doon tayo nagkakaroon ng issue.
9: Hmm.
7: Pinag-uusapan natin ito dahil may binanggit ka kanina, isa sa mga common sakit gawa ng itong lamok is dengue.
9: Dengue, yes.
7: Diba? The Aedes aegypti. Galing sa clean, stagnant water. Pero ang daming ibang mga sakit pa ng lamok eh.
9: But huwag natin i-sabi lang exclusively

0: ng damit.
1: Tama.
0: Diba, sa plantsahan. Mga ngayon, hindi tayo makapaglaban. Dami siguro nating nakatambak na laundry. Diba?
1: At syempre, dapat meron tayong mga screens. Sa bintana, mga screens. No? Nakascreen nga lahat ang bintana, pero naman ang main door, nakabukas, wala naman screen. Doon pa rin ang lapas-pasok ng lamok.
0: Correct,
1: no ba? Yun ang mga posibilidad. Kaya, in general, walang kinalaman ang blood type.
0: Mm-mm.
1: Sa pagiging lapitin mo ng sa lamok.
0: Yan. Ayan. Bakit may... Ay, ito. Napitin po ba kayo na sa Facebook at TikTok si Doc?
1: Hanapin lang po ang ating official username at Doc Dennis Official. Magtanong at mag-share para sa mga anumang usapang medical. Mag-message lang po kayo.
0: Ayan. Ako, ilang segundo na lamang kami po magpapaalam na. Standby lamang po. Si Liza Aquino para sa programang
1: Ako to, si Chiang Ami.
0: Amay, get well soon. Sana yes. Magaling ka na. Nagkasakit po kasi siya on the past week.
1: Yes.
0: Nagre-recover na po sigurado si Miss Ami Perez. Samantala ko naman po sa inyong Tita Winnie Cordero.
1: Ako ang kapamilya, Doc Dennis.
0: Para sa
1: Aksyon Ngayon!
0: Ingat! Stay safe!
2: Aksyon Ngayon sa DZMM.
3: Panalangin sa alas 3 ng hapon. Pumanaw ka, Jesus, subalit ang bukal ng buhay ay bumalong para sa mga kaluluwa at ang karagatan ng awa ay bumugso para sa sanlibutan. O bukal ng buhay, walang hanggang awa ng Diyos, yakapin mo ang sangkatauhan at ibuhos mong ganap ang iyong sarili para sa aming lahat. O banal na dugo at tubig na dumaloy mula sa puso ni Jesus bilang bukal ng awa para sa aming lahat, ako ay nananalig sa iyo. Banal na Diyos, banal na puspos ang kapangyarihan, banal na walang hanggan, maawa po kayo sa amin at sa buong sansinukob. Banal na Diyos, banal na puspos ang kapangyarihan, banal na walang hanggan, maawa po kayo sa amin at sa buong sansinukob. Banal na Diyos, banal na puspos ang kapangyarihan, banal na walang hanggan, maawa po kayo sa amin at sa buong sansinukob. Amen. O Jesus, Hari ng Awa, ako ay nananalig sa iyo.

0: Ito po ang DZMM, bahagi na ng kasaysayan ng Pilipinas sa nakalipas na 40 taon. Noon ngayon at sa mga darating pang panahon, patuloy na magbabalita, maglilingkod at magbabantay. Kasapi po kami ng KBP o kapisana ng mga broadcaster ng Republic of the Philippines. Oras po natin. 3:02.
1: Oras hatid sa inyo ng Department of Health. Bawat buhay mahalaga.
2: DZMM Balita Ngayon.
3: Kapamilya, nananawagan ang Department of Social Welfare and Development o DSWD ng mga volunteer para tumulong sa paghahanda ng family food packs. Isasagawa ang volunteer activity mula August 18 hanggang 29 sa Enroc Warehouse sa Pasay City. Layo din ito nga mapabilis ang paghahanda at pamamahagi ng relief goods sa mga pamilyang maapektuhan ng mga kalamidad at emergency. Sa ibang balita, Digital Pinoy's nakikipagtulungan sa mga otoridad upang mapigil ang pagkalat ng shooting video ng OSA Ateneo de Zamboanga. Narito kumpirmado, siguradong balita mula sa Quezon City, hati ni Radyo Patrol, Kelly Cordero. Kelly.
4: Trisha, nakikipagtulungan na ang Digital Pinoy sa Cybercrime Investigation and Coordinating Center o CICC para tugunan ang patuloy na pagkalat ng mga video at iba pang content kaugnay ng shooting incident sa Ateneo de Zamboanga. Ayon sa Digital Pinoy, layunin ang kanilang koordinasyon sa CICC na mapigil

0: yan ang patuloy na pag-share at pag-repost ng video na maaari pang magdulot ng dagdag na sakit sa pamilya ng mga biktima. Hinikayat din nila ang publikong huwag nang ikalat ang video bilang respeto sa mga biktima at kanilang mga pamilya. Nagpaabot din ng pakikiramay ang grupo sa mga naulila ng mga nasawi sa insidente. At yan, ang balitang kumpirmado, sigurado, ito ang Radyo Patron, Kelly Cordero, BGMF.
1: Maraming salamat, Kelly Cordero. Samantala, babaeng human trafficker sa Maynila hinatulan ng life imprisonment ng korte. Balita mula sa Korte Suprema at ni Radyo Patrol Steve Raz. Steve.
2: Trisha, hinatulan ng habang buhay na pagkakulong at multang 2 milyong piso ang isang babae na napatunayang sangkot sa large-scale qualified trafficking. Batay sa impormasyon mula sa Department of Justice, kinilala ang nahatulan na si Almira Arojo y Boceta alias Joan. Sa desisyon ng korte noong July 1 at 106, napatunayang nag-recruit si Arojo ng 3 babae para magbigay ng sexual services kapalit ng pera. Nagugan ang kaso matapos makatanggap ng impormasyon ng pulisya tungkol sa muna'y illegal na gawain ni Arojo. Agad nagsagawa ang otoridad ng surveillance at bypass operation sa isang hotel sa Malate sa Maynila. Sa operasyon, nagpanggap na customer ang mga pulis. Naaresto si Arojo matapos niyang tanggapin ang marked money kapalit ng sexual services ng mga babae. Binigyan din ng DOJ na napatunay ng prosekusyon nakita ng korte ang lahat ng elemento ng trafficking persons na bilang sa mga ebidensyang pinakita sa korte. Ang mga testimonya, documentary evidence, body-worn camera footage, marked money at resulta ng forensic ultraviolet examination. Ayon naman kay Justice Secretary Frederick Vida, ipinapakita ng conviction ang magandang koordinasyon ng mga pulis at prosecutors sa pagbuo ng kaso laban sa mga human trafficker. Yan ang balitang kumpirmado, sigurado. Ito ang Radyo Patrol Steve Raz, DZMM.
1: Salamat, Steve Raz. At yan ang mga balita, basta't may nangyari. Nakareport agad sa DZMM. Manatiling nakatutok sa DZMM Facebook at YouTube channel. Ako po si Trish Chalinto.
3: DZMM Balita Ngayon.
4: Oras po natin, 3:05.
5: Ang oras ay hatid sa inyo ng Plemex for Kids. Mommies, agapan agad ang ubo at plemang nakabara. Pambatang Lagundi, Plemex!
6: Sa panahon ngayon, mahirap humanap ng taong marunong umunawa.
7: Ako to, si Chang Ami.
6: Hindi rin ganun kadaling magtiwala.
7: Ako to, si Chang Ami.
6: Sino pa ba ang pwedeng makinig?
7: Ako to, si Chang Ami.
6: Kanino pa ba ako pwedeng lumapit?
7: Ako to, si Chang Ami.
6: Buti na lang, nariyan ang nag-iisang Chang ng bayan. Nakikinig, nagmamahal. Ang inyong makakasama araw-araw sa DZMM Radio Patrol 630 at DZMM Teleradio. Walang iba kundi...
7: Ako to, si Chang Ami.

0: Maulang Martes po mga kapamilya. It is I am back mga kapamilya. Ako to, si Liza Aquino at your service hanggang alas 4 po ito ng hapon mga kapamilya. Kumusta po sa inyong mga lugar? Good afternoon po sa inyong lahat, especially po dyan sa mga suspendido mga klase. Nasa bahay, humihigop na po ng mainit na sabaw ngayong malamig ang panahon. Mga nanonood po dyan sa Sky Cable Channel 26, good afternoon po sa inyong lahat. At syempre, hello din po sa lahat ng mga kapamilya po natin na nanonood po sa I1TFC, the Philippine Channel Worldwide. Yes, hello, hello din po sa lahat ng mga nasa kalsada po ngayon, mga nakikinig po sa DZMM Radio Patrol sa East 30. Marami po tayong mga pag-uusapan for today, ano? Mga eksperto pong makakapanayin po natin, kapupulutan ng aral maya-maya. At syempre, kung kayo po ay may mga katanungan later on, ay babasahin po natin yan dito sa ating live stream. Ano? Hello po sa lahat ng mga nakatutok dito sa ating YouTube channel sa DZMM Teleradio. Ayan, ang dami pong mga nagme-message na dito. Basahin po natin sila maya-maya, ano? At syempre, later on sa ating pong programa, nakakasarin po ang isang interview with an expert. Alam niyo naman po, marami pong nangyayari ngayon. Bukod pa po sa masamang panahon, may nabulagan na naman tayo sa isa pa pong insidente ng violence. We'll discuss that later on. But syempre, we're hoping po for brighter days. Literal, sana po sumikat na ang araw dito po sa ating bansa, ano? Figuratively and literally, sana po gumanda na po ang panahon sa ating po mga buhay. But syempre, sa ngayon po, eto pala, ayun, may nag-comment sabi, sana sumikat na nga ang araw. O nga, pang ilan na natin ito? Parang nasa 3 weeks, o, oh, 3rd week na po natin nararanasan ito pong ganito sama ng panahon. Well, ako po ay 34 years old na po mga kapamilya. Hindi natin itong masyadong nararanasan yung ganito katagal na pag-ulan po. So, is this climate change? Sinisingil na po ba tayo ng Mother Nature? Ano po kaya ang mga dapat gawin sa mga ever-changing na mga landscape sa ating pong mundo? Nung ako po ay bata, hindi naman po ganito. Usually, pag June lang ang tag-ulan. Pagdating ng mga October, November, wala na masyado. So, nagbabago na po ngayon, parang year-round na ang sama ng panahon, no? So, sa dami rin, nagbabago rin talaga ang ating buhay, ang panahon. So, kailangan po natin mag-adapt sa changes. And I think yun po ang mahalagang dapat nating pinupursue everyday. Ano po ang pwedeng gawin para kayanin natin lahat ng mga hamon sa buhay? And tayong mga magulang ngayon, may mga bagong pangamba, may mga bagong mga hamon na kinakaharap na hindi rin naman masyado kinaharap ng mga magulang ko nung kapanahonan ko. Alam niyo po yun, nung kapanahonan ko, I don't know if kayo po ay nakaka-relate, no? Pag tayo pupunta po na eskwelahan, pwede nga yung kahit grade 4. May mga kaklase ako nun eh. Wala na school service, maglalakad mula bahay, papunta na lang eskwelahan. Safe sila nakakarating, but right now, ang dami pong mga pagbabago po sa atin. Either may mangyayaring, alam mo na, ngayon may mga kahapon lang, may mga nalubog po sa bang mga estudyante po natin. So, iba-ibang mga hamon ang hinaharap po natin mga kapamilya. So, maya-maya ay meron po tayo papasok na bukod sa expert, meron po tayo from Red Cross. Sisilipin din natin maya-maya mga kaganapan sa labas ng himpilan. Hindi pa po natatapos ang sama ng panahon.
1: Ako to! Si Ami!
0: Sino yun? Sino nag-click nun? Nagpaparamdam si Chang Ami. Get well soon, Chang Ami. Masama pong panahon na ngayon, kaya marami po talagang nagkakasakit. So we have to, alam nyo na, kasakasa tayo ng mga exercise, vitamins, talagang routine tutulungan po natin ang ating sarili para kayanin po natin ang mga nangyayari ngayon. Ano? May mga nag-hello na rin sa atin dito sa YouTube. Pwede pong basahin na to? Pwede ba yun? Magbasa tayo agad ngayon. May mga nag-message na dito. Watching na po sila from Surigao del Norte. Medyo malayo-layo pala mga viewers natin pagdating ng hapon. Hello po sa inyong lahat. Salamat po sa panonood. Si Marvin, ito, may mga si Miguel, Andre Mira po yan, no? Tsaka si Bab, si Boy ay nagpapashoutout mula dito sa Quezon City, mga nanonood na po sa atin ngayon. Si Wayrisha, watching from Imus, Cavite. Uy, Cavite, kumusta po kayo dyan? sa inyo pong lugar, may ilang lugar dyan. I think sa Kawit, Cavite, no, itong mga nakaraang araw, nalubog po sa Bahano, at saka Molino, sa may area ng Bacoor. Yan po kadalasan ang nalulubog kapag medyo masama ang panahon. Nakakaranas po tayo ng malakas sa buhos ng ulan. And speaking of ulan, alamin po muna natin ang ilang po mga balitang hatid ng ating mga Radyo Patrol. Kumusta po kaya ang sitwasyon ngayon sa ibang mga lugar sa Metro Manila? Alamin po natin yan sa report ni Kelly Cordero.
2: Alerto sa habagat.
0: Inikot po ni Kelly Cordero ngayon ang ilang mga kalsada sa Quezon City. Meron pa bang mga naitalang pagbaha sa ngayon? Alamin po natin yan kay Kelly. Magandang hapon, Kelly.
3: Liza, magandang hapon. Sako-sakong basura ang nakatambak ngayon ngayong Martes ng hapon, August 18, 2026, sa gilid ng kalsada ng West Riverside at Attorney Pastrador Street dito sa Quezon City. Matapos humupa ang baha na umabot ng hanggang lagpas tao kahapon dahil sa malakas na pag-ulan. Tuloy-tuloy din ang pag-iikot ng truck ng basura para kolektahin ito at maiwasan ang masangsang na amoy malapit sa mga bahay. Sa habaan naman ng GR Neta, Liza, simula kaninang umaga, ongoing din ang paglilinis sa mga tauhan ng DPWH. Tinatanggal nila ang putik at mga basura na nakabara ngayon sa ilang drainage na rason, kaya may mga tubig pa rin sa gilid ng kalsada kahit tumila na ang ulan. Sa mga oras na ito, makulimlim pa rin ang kalangitan sa Quezon City at nakararanas pa rin ngayon ng pag-ambon. At yan ang balitang kumpirmado, sigurado. Ito ang Radyo Patrol, Kelly Cordero, BVM.
0: Napakaraming basura po na inahakot na Kelly, no, ng ating LGU. Pero alam mo ba saan nila dinadala yan?
3: Liza, hindi ko na kumpirma kung saan nila dinadala itong mga basura na nakukuha nila dito sa bahagi nga ng Quezon City, particular na itong sa may West Riverside, na grabe talaga yung tambak ng basura. At hindi lang dito sa may West Riverside, dahil pag umikot din kami dito sa may bandang Don Jose Street, malapit sa G. Araneta at sa Caliraya, meron din mga namataan din kami mga tambak na basura sa mga oras na ito, Liza.
0: Oo, pwede may double check yan sa LGU, kasi before, kapag tinatanong ko sila, may barge . Parang sinasakay nila sa barge yan. Pero syempre, alam mo yon, parang ang daming basura. Ang number one na tanong ko talaga yan, paano nyo dinidispose yan? Saan nyo tinadala? Napakarami yan, and sana hindi po sa mga tabi ng mga bahay. Baka naman may sanitary landfill dyan na ginagawang sanitary landfill sa tabi ng mga residential area, kasi health concern din po yan, no? Bukod pa po sa baha, ang basura, iniisip natin. So, baka mabalikan mo ko, Kelly, kung saan dinadala yan in the coming hours kapag nagbigay ka ng update. Maraming salamat sa iyo, Extro, please.
3: At yan ang balitang kumpirmado, sigurado. Ito ang Radyo Patrol, Kelly Cordero, BVM.
0: Maraming salamat, Kelly Cordero. Tabi naman tayo ngayon sa isa pang balita. DPWH may paglilinaw sa pondo para sa flood mitigation project sa Davao Region sa ilalim ng panukalang 2027 national budget. Narito ang balitang kumpirmado, sigurado mula sa Maynila. Hatid na Radyo Patrol, Bert Dizon. Bert, magkano ba ang budget nila for next year?
4: Liza, nilinaw ng Department of Public Works and Highways na may inilaan itong mahigit 2 bilyong piso na pondo para sa mga prioridad na flood mitigation project sa Davao Region, kabilang ang pagtatayo at maintenance ng flood mitigation structures at drainage system sa kahabaan ng Agusan River sa ilalim ng Mindanao River Basin Program. Gayon din ang rehabilitasyon ng ilang pangunahing river basin. Kasunod ito ng pagkwestiyon ni ACT Teachers Party List Representative Antonio Tinio sa pagdinig ng House Committee on Appropriation ang umano'y kawalan ng partikular na alokasyon para sa flood control project sa Davao Region sa panukalang 2027 national budget. Ayon sa DPWH, dumaan ang lahat ng proyektong nakapaloob sa panukalang budget sa mahigpit na pagsusuri upang matiyak na maipatutupad ang mga ito at tunay na mapapakinabangan ng mga komunidad. Kabilang sa pagtitiyak na requirement na nilagay ng DPWH bago isama ang isang proyekto sa panukalang budget, ang aprobatong program of work, validated geotag photos, pagsunod sa budget preparation requirement, certificate of implementability at endorsement o sertifikasyon mula sa regional o local development council. Binigyan din ng DPWH na bukas ang ahensya sa masusing pagsusuri ng Kongreso at ng publiko, at tiniyak na bawat pondo na ilalaan sa proyekto ay para sa kapakinabangan ng taong bayan. At yan ang balitang kumpirmado. Sigurado, ito ang Radyo Patrol. Bert Dizon DZMM.
0: Maraming salamat, Bert Dizon. Samantala, hinihinalang drug din sa Taguig City, binuwag ng Taguig Police. Narito ang balitang kumpirmado sigurado, hatid ni Radyo Patrol Marlene Padiernos. Marlene.
5: Sa kulungan ng bagsak na limang high-value drug suspect na naaresto ng mga otoridad sa isang bypass operation sa Villa Street, Barangay Central, Dikutan, sa Taguig City. Similaras ni Taguig City Police Chief, Police Colonel Julius Anyonuevo, ang isa sa mga suspect na si Elias Erwin, 60 taong gulang na nagsibigbantay umano ng kanilang drug den. Na-recover sa operasyon ng nasa 160 grams ng hininalang shabu na nagkakahalaga na higit 1 million pesos bypass money at ang cellphone at iba pa. Naharap naman ang suspect o ang mga suspect sa patang-patang na reklamong paglabag sa Comprehensive Dangerous Drugs Act of 2002. Yan ang balitang kumpirmado sigurado. Ito ang Radyo Patrol, Marlene Padiernos, DZMM.
0: Maraming salamat, Marlene Padiernos. Samantala, ikinalungkot at ikinababahala ng ilang mambabatas ang nangyaring pamamaril sa isang paaralan sa Zamboanga City ngayong araw. Narito ang balitang kumpirmado sigurado, hatid ni Radyo Patrol Pamela Vasquez. Pam!
6: Nagpaabot ng pakikiramay ang ilang kongresista sa mga biktima at naapektuhan ng isa na namang insidente ng pamamaril sa paaralan na nangyari sa Ateneo de Zamboanga University. Ayon kay Pasig City Representative Roman Romulo, ang mga paaralan ay dapat manatiling lugar ng pagkatuto at pag-asa at hindi ng takot at pagdanak ng dugo. Binigyan din niya ng insidente ang agarang pangangailangang palakasin ang proteksyon para sa mga mag-aaral habang tinutukoy ang mga maaaring maging ambag o mag-ambag sa karahasan ng kabataan gaya ng usapin sa mental health, bullying at iba pa. Nanawagan naman siya sa DepEd at PNP para sa mabilis at malalimang investigasyon para matiyak ang pananagutan. Igirit naman ni Akbayan Party List Representative Percy Sendanya ang pangangailangan na maipasa ang panukalang Child Safety Against Gun Violence Act na layong mapigilan ang access sa mga menor de edad sa mga baril at masigurong magiging gun-free zone sa mga eskwelahan. Nanawagan din siya para sa kalagdagang pondo sa ilalim ng 2027 national budget na magagamit sa mental health programs at psychosocial support sa kabataan. Pagsasabatas naman sa bantay paaralan bill ang isinusulong ni Juan Tahanan Party List Representative Elmer Catulpo na magpapalakas sa seguridad ng mga paaralan. Sa ilalim nito, itinatakda ang national standards para sa physical security, pagkakaroon ng accredited at trained security guards maging police school safety units na may malinaw na response protocol. Sakop din ito ang pagpapaigting ng guidance at counseling services para matugunan ang ugat ng school violence. Yan ang balitang kumpirmado, sigurado. Ito ang Radyo Patrol, Pamela Vasquez, DZMM.
0: Maraming salamat, Pamela Vasquez.
2: Basta may nangyari, nakareport agad sa DZMM, Radyo Patrol sa East 30.
0: Oras po natin, 3:20.
7: Ang oras ay hatid sa inyo ng Plemex Forte Syrup and Capsule. Maluwag ang paghinga, tunaw ang plema. Basta lagundi, Plemex!
2: Alerto sa habagat.
8: Ako to, si Chang Ami.
0: Alright mga kapamilya, Liza Aquino pa rin po at your service. Ang ating pong makakapanayam ngayon ay ang Secretary General ng Philippine Red Cross. Alamin po natin kung ilan na pong nahatiran nila ng tulong ngayon pong sunod-sunod ang pag-ulan. Nasa linya na po ng telepono si Dr. Gwen Pang ng PRC. Magandang hapon po.
9: Hi Liza, magandang hapon po sa lahat ng sumusubaybay ng programa niyo sa DZMM. At bukid naman, medyo tumitin na yung ulan since kaninang tanghali, no? Umaga mga alas 10 hanggang tanghali. Hanggang ngayon, sana hindi na umulan mamaya. Although sa forecast, Liza, mukhang uulan na naman.
0: Nako, pero kapit lang po eh. Alam naman po natin na now on its third blockbuster week na itong masamang panahon. So gusto po namin malaman, Doctor, ilan na po ba ang nabigyan po natin ng tulong ngayon sa pamamagitan ng PRC, ma'am? Go ahead.
9: Well, ang ating pong areas no na cover natin ay nasa 36 po na areas ang ating na-cover sa ngayon. Oo. Sa 36 areas na na-cover po natin, sa 36S na cover natin, meron po tayong mga meron po tayong 462,000 na families na ating natulungan or 1.5, almost 1.6 million individuals.
0: Wow. Opo.
9: Ang ating natulungan.
0: Opo. Saan po yung mga pinaka-focused areas po natin ang nahatiran ng tulong? Saan po yung may pinaka-maraming nangailangan na kailangan respondihan?
9: Ang ating mga focused areas natin, ang pinaka-grabe natin ay nasa Kalumpit, no? Bulacan.
0: Mm-hmm.
9: Sa Bulacan, ito po yung nasa Kalumpit at Hagbanoy.
0: Mm-hmm.
9: At Pangasinan po, yan po ay marami pong natulungan tayo dyan.
0: Mm-hmm.
9: Pero syempre, ito po ay tumakbo na ng tatlong linggo.
0: Mm-hmm.
9: So, simula iba-ibang area. Yung unang-una natin is Cavite sa Kawit. At saka din, tumulong tayo sa Rizal. Then, tumulong po tayo dito sa may Metro Manila na, sa kabuuan ng Metro Manila. Man din po tayo dito sa may Pampanga.
0: Mm-hmm.
9: Grabe din po sa Pampanga. Man po tayo sa Tarlac. Bulacan, Marikina. Yan. So, Bataan, meron tayo sa Zambales. Ang dami na natin natulungan. So, all in all, nasa 36 locations tayo lahat, Liza.
0: Mm-mm.
9: Ang sabi ko nga, ang grabe talaga dyan ay ang Pampanga, Pangasinan, at ang Bulacan.
0: Yeah. Actually po, ma'am, nakausap po namin yung municipal administrator ng Kalumpit in particular. Buti nga po nabanggit nyo po yung lugar kasi po, nang tanungin po namin sila kanina, wala pa po silang kumbagang timeline sa kung kailan po lalabas o aalis po ng evacuation centers ang ating po mga kababayan, and they're running
9: yes.
0: out of relief goods again. They're running out of
9: unfortunately,
0: food.
9: Unfortunately kasi, ang Kalumpit at saka Hagonoy, lagi po yan unang-una, lagi po yung binabaha. Tapos, then, nasasamahan pa ng high tide. Nasasamahan pa ng grabing buhos ng tubig. Actually, yung ulan kahapon, Liza, no? Just for the sake of understanding ng ating mga kababayan. Ang bumagsak po na tubig ay nasa 210 millimeter po ng water. Katumbas to nung tubig na tanggap natin nung Ondoy, no? Although yung Ondoy in 2 hours,
0: okay.
9: No? Kaya tayo binaha agad. Ito naman in 5 hours bumagsak yung tubig. So, 201.7 millimeter ang
0: grabe.
9: Tubig na bumagsak. Sorry, hindi 210, no? 201.7 millimeter in 5 hours. So, ang sabi ng mga scientists, ang description dito ay ito rin kadami ang tubig na ating natanggap nung Ondoy.
0: Mm-hmm. Tas habagat.
9: Kaya grabe rin ang daming nabahang mga lugar.
0: Opo eh, tas habagat. Technically, habagat
9: yeah,
0: to. Hindi pa, hindi bagyo
9: pa.
0: To.
9: Yes.
0: So,
9: itong, at saka Liza, diba, pang fourth week na natin. Unfortunately, itong week na to, according to forecast, ay grabe rin ang ating weather, no? Hanggang Friday ang ating inaasahan kasi meron pa tayong dalawang low pressure areas, no?
0: Mm-hmm.
9: Na isa na sa east, isa na sa west, at yung nasa west ay maaari itong mag-develop into a medium may chance na medium chance for tropical depression.
0: Mm-hmm.
9: Yun po. And then pwede siyang ma-develop within 24 hours ngayon.
0: Paano
9: so,
0: po
9: kaya
0: Yes, go ahead po, Miss Gwen.
9: Yun. Kaya very important, alamin natin ang weather, no? Kasi example, nung over the weekend ang sabi sa akin last week pala, hanggang Wednesday, naging hanggang Friday, naging hanggang Sunday. Nung dumating yung Monday, nagsipasukan, no? Yung ating mga estudyante at mga nagkatrabaho, inabutan na sila ng ulan, no? While nasa labas. At binaha na rin yung ibang lugar. So alamin natin, lagi tayo naka-tune in sa ating mga balita. And then, alamin natin talaga ang weather. Kasi talagang iba na ngayon, no, ang panahon.
0: Mm-mm.
9: So, kaya gusto kong i-alert lahat na this week, ina-expect pa rin natin ang malakas na pag-uulan.
0: Mm-mm.
9: At saka posibleng bumaha rin ulit. Hanggang Friday ito, so within 24 hours, may medium chance na mag-develop ng tropical depression.
0: Paano po yan?
9: Tapos ang dalawang low pressure area.
0: Yes po. Pero paano po ito, Ms. Gwen? Yung, syempre, kayo rin po, you have actually, parang meron na kayo overview kung gaano patatagalin po ito, ano? Hindi po ba kayo nahirapan ng Philippine Red Cross sa paghatid po ng tulong? Asan pong lugar kayo medyo naging challenging for you guys para mag-distribute po ng mga relief items?
9: Actually, when it comes to ano distribution ng goods, mahirap talaga mag-distribute ng goods pag mataas ang tubig. Kasi nga, sana nakalikas yung mga tao sa iba't ibang evacuation centers. Para dun tayo sa evacuation center, magbibigay ng tulong.
0: Mm-mm.
9: Pero kasi nangyari sa Kalumpit, Hagonoy, kailangan mag-house to house tayo, dalhin sa mga bahay-bahay kung saan ay may tubig.
0: Ah, so nag-ano kayo? Nag-house to house pa po kayo, Doc Yen.
9: Nag-house to house po tayo at lagi tayong naka-house to house yan, lalo sa Kalumpit, no? And Hagonoy, lagi po tayong naka-house to house. And saka ang problema kasi dyan, each family member, pag sila ilalabas ng kanilang mga bahay, magbabangka sila, nag-gasto sila ng 300 pesos, no? One way. Pagbalik, 300 ulit. Pag humupa na yung tubig. So minsan, parang minabuti na nila sa bahay na lang sila tumambay at mag-antay kasi ng tulong, no? Na para di na sila gagastos pa. So actually, kasi yung fuel cost, no? Magbabangka sila. Isa yung challenge natin. Liza.
0: Mm-mm.
9: And then, nung height naman ng ano, ng yung baha, tayo nag-rescue. Hindi lang to yung pagtulong ng mga ano, no? Ng mga tulong relief goods or hot meals, but ito na rin yung at the height of an emergency, lag na paggabi nangyari, nagkaroon ng landslide, nagkapagbabaha, tulad ng pagbabaha ng sobrang lalim dito sa Kawit, Cavite, gabi nangyari yun. So then, syempre, lusong sa tubig yung mga ano natin, yung mga ating mga volunteers, minsan malakas ang current sa ibang lugar, lalo kung nga nasa ilog, and then example, gabi, mahirap din, madilim, syempre yung mga debris, kasi sa bahay-bahay, papasok natin yung mga eskenita, maliliit na kalsada, so yan po yung mga challenges natin. And of course, syempre, ngayon din, maraming taong lumusong sa bahang tubig, no, at maaari silang may sugat, we don't know yet. Tulad nung nangyari nung 2023, no? Yung typhoon Karina. After ng typhoon Karina, marami tayong mga leptospirosis cases at marami doon ay naging malubha. Na ang isa sa pinakamalubhang complication ng leptospirosis is kidney failure. Maraming napasok sa hospital, sa National Kidney Institute, sa Jose Reyes, na pinuntahan pa natin, and then we actually have deployed some of our nurses to help kasi nag-apaw-apaw na rin ang dami ng pasyente, and some of our dialysis nurses pinahiram na rin natin, no? Kasi may dialysis center. Ang Philippine Red Cross, by the way, dito sa support area, kung may pasyente tayo natin sa leptospirosis patient, but yung mga nagkakailangan ng regular dialysis, tumawag lang po sila sa aming tanggapan, 143, we can accommodate them
0: sa
9: ating dialysis center. And nakaano po tayo, accredited po tayo sa sa PhilHealth, no? Para mabayaran yung kanilang procedures.
0: Ayun.
9: So yan. Mm-mm. And then, syempre, very important po yung alam mo, may mga news din tayo natatanggap. Kita natin sa TV, sa social media, no? Naglalangoy din yung mga bata sa ilog at tubig baha. Lalo sa ilog na.
0: Ay, nako, medyo naputol si...
9: Drowning.
0: Ayun, okay.
9: So, okay, Seth, maraming nalunod, no? Doon sa ating mga napuhang... list of casualties. Nasa 23, no? To 26 actually ang itala.
0: Marami-rami din.
9: Pero ang aming bilang ay 24. No? And then, so kinoconfirm pa namin yung dalawa. Most of the cases ay dahil sa drowning. Kasi nga, naglalangoy. Naanod na rin. And then, meron din 10 cases sa electrocution. And meron din mga nasama sa landslide.
0: Ayun.
9: So yan yung ating mga, kaya very important. Ito, dito na kasiguro ngayon dahil sa sunod-sunod na ulan at baha ang iba't ibang mga lugar natin, importante yung ating tubig. Siguraduhin natin malinis ang ating tubig inumin kasi ang magiging problema natin dyan, if we will not ensure na malinis ang tubig tulad ng kailangan para maging malinis ay
10: i-boil natin, no? Kumukulo.
0: Ayun.
10: Pakakuluan ng tubig bago inumin. Kasi maaari tayong magkaroon ng iba't ibang sakit na dulot na kukuha po sa maduming tubig.
0: Ayan. Ayun po. Doc Gwen, thank you so much for your updates and thank you rin po sa paalala niyo sa ating po mga kapamilya. We hope to hear from you again po for more updates later on po. Maraming salamat po.
10: Thank you, Liza. Maraming salamat sa DZMM. At saka, ano po, ingat po tayo. Tuloy-tuloy po ang ulan na to, no? So, that's always safety first, no? Sabi nga nila, yan ang lagi natin tandaan. Unahin natin ang ating safety, no?
0: Ayun po.
10: Para hindi tayo magkaroon ng problema. So thank you very much, Liza.
0: Ayun po, maraming salamat po. Inyo pong narinig si Doc Gwen Pang, ang Secretary General ng Philippine Red Cross.
2: Alerto sa habagat.
0: Alright, sa ngayon po ay hihingi po muna tayo ng karagdagang detalye ngayon sa isang insidente ng landslide na nangyari sa may barangay Sinandigan sa Puerto Galera. Nasa linya po ng telepono ngayon ang Local Disaster Risk Reduction and Management Office po doon sa lugar, si Ms. Gemma Adarme. Ms. Gemma, anong oras po nangyari itong landslide dyan po sa barangay Sinandigan?
11: Bali po, good afternoon po sa lahat po ng mga taga-pakinig. Reported po ito sa amin ng mga 11, more or less po 11:04, 11:02. So yung lahat po ng team, kasama po ang ating mga uniformed men, ay ating pinol up din, lalo na po yung mga assigned na uniformed men po sa area.
0: Ms. Gemma, meron po ba tayong injuries, casualties doon po sa area?
11: Luckily po, meron po tayong isa na casualty. Kasi po ito po ay nag-aalis po ng kanyang motor doon po sa kanilang tapat na area. So, habang inaalis po nila yung mga nakaparking na motor, ay sadly, nadaganan din po siya or nadaganan po siya ng landslide. Dahil po sa sobrang continuous rain po talaga dito po sa Puerto Galera.
0: Ano pong profile nung namatay po? Lalaki, babae? Ito po ba'y matanda na po, Ms. Gemma?
11: Lalaki po, around mga 35 to 40 po. 30 to 45 years old po ito. But we're gathering facts pa rin po dun sa ating dito sa ating pong casual.
0: Nakausap na po ba na inyo pong hanay yung mga kaanak po na sabi na po ba sa kanilang nangyari?
11: Yes, ma'am. Ang LGU po, agad dinan po po, together with our MDRM chairperson, ng ating pong butihing mayor, kasama din po ang MSWD officer, ay pumunta po sa hospital after po hearing the incident. At kinausap po ang mga naiwang pamilya.
0: Mm-mm. Meron po bang assistance na ibibigay po ang local government dito po sa namatay, sa kaanak po ng namatay?
11: So, ngayon po ay paunang nabigyan po natin ng financial assistance.
0: Okay.
11: At burial assistance po dito po sa ating kababayan.
0: Opo. Pero ilang araw na po pa, sorry for asking this, pero kanina pa, third week na po, ito pong pag-ulan na ito, hindi po ba dapat wala po munang nandoon sa area kapag po medyo saturated ng lupa, tuloy-tuloy pong pag-ulan?
11: Actually po ma'am ay medyo nagpahinga lang tayo nung linggo, medyo uminit po ng kaunti, pero nag-start po ulit yung mga kaunti nating pag-ulan nung Monday. At nito nga pong Tuesday ay kasi may mga nakita daw po na mga nakaparking dun sa tapat nila. So ang ginawa po nitong ating casualty ay nagmagandang loob na alisin yung mga nakaparking kasi baka nga daw po madagaanan itong nakadagaan sa kanya. So unluckily po ay yun po ang report ng ating barangay base po sa ating initial investigation.
0: Pero po ba yung mga residente po sa barangay Sinandigan in-evacuate po muna ngayon?
11: Doon po kasi naman sa area, ma'am. Wala po kasi doon bahayan. Yun po ay tabing kalsada. Yes, ma'am. Kaya po yun ay, kumbaga po, yung mga motorsiklo lang po sana ang kanilang gustong i-safe-keep. Ang problema nga lang po ay dahil nga po medyo malambot na rin po ang lupa. Bumigay na po yung lupa sa taas.
0: Opo, nako, nakakalungkot.
11: Yes po.
0: Ano po niya ng plano doon sa kalsada? Possible po ba ngayon yung area kung saan po gumuho yung lupa?
11: Yes po, possible naman po ngayon kasi agad po na nagpadala din ng backhoe at saka po ng mga
9: Patulong po ang iba't ibang uniformed men, na-clear din naman po agad yung area. So yung mga may bahay po kasi na malapit doon, so pinalikas muna po din ng barangay para in case po na kumbaga po magiging patuloy pa rin ang paglambot ng lupa. So ma-save naman natin yung ibang, yung isang bahay na katabi po nung gumuhong bundok.
0: Opo. Bukod po sa casualty, may injuries po ba tayo na kinailangan po ng assistance?
9: Negative naman po. Meron okay. lang tayong mga landslide po at saka mga flooding incidents sa iba't ibang barangay.
0: Actually, papunta na rin po ako doon sa tanong na yon, Ms. Gemma, thank you for saying that. Ilang pong barangay ngayon o ilang insidente po ng landslide ang naitala po ninyo dyan sa Puerto Galera?
9: So, dito po sa Puerto Galera, nagtala po tayo. Simula pa po ito kagabi na medyo malakas na pag-ulan. Actually po ay kami po ay under yellow warning, pero sa abot po ng ating weather station na galing po sa automated weather station po na naka-situation sa Minulo, ito po yung northern part pa lang ang kanilang na-measure na ulan, ha. Umabot na po kami ng 335.5 millimeter.
0: Nako.
9: So talaga pong grabe yung naging pag-ulan. Kaya po may mga ilan kaming naging landslide. Ito po ay humigit kumulang sa lima na landslide. Kasama na po dito yung ating puntang daw dito sa Sinandigan.
0: Opo.
9: 5-6 po na landslide.
0: Yung limang landslide po na naitala po ng inyong hanay ay ilan po doon ang tumama sa residential area? Kasi from what I understand, sa barangay Sinandigan, kalsada po kasi yun eh. So yung
9: yes,
0: apat
9: ma'am.
0: Pa po na ibang landslide incidents, may bahay po ba?
9: Wala naman ma'am. Kalsada po lahat ito.
0: Oh, okay. Buti na lang yes, pala ma'am. Walang mga motorista o may mga nadamay po doon sa mga motoristang dumadaan sa ibang mga kalsada?
9: Okay. Actually po ay nung nagsimula na po ang pag-ulan, nagpalabas na po ang ating punong bayan ng Babala na kung maaari po ay iwasan muna ang mga pagbiyahe-biyahe ng ating mga motorista.
0: Oh,
9: the reason why po naman, Bloodley, yung mga landslide incident po natin, wala naman po tayo naging casualty.
0: Awa ng Diyos. Opo. Nasa inyo pong
9: yes,
0: pagkakataon
9: po.
0: Ngayon, Ms. Gemma, mukhang magpapatuloy pa pong pag-ulan. Saan po mga kalsada yung mga medyo landslide prone nang maiwasan po ng mga kababayan po natin dyan, ma'am? Go ahead.
9: So, dun po sa aming mga kababayan na tumatahak ng mga papunta po ng norte na kung saan po ay madadaanan ng Minulo na ngayon po ay kasalukuyan pa nating kiniklear kasama po ang ating mga uniformed men. Iwasan na lang po muna natin ang pagbiyahe kung hindi naman po ito importante. Ang isa din po na landslide namin na tinututukan ngayon ay yung isa po sa may Tabang na kung saan ay nabigyan na din pong babala yung lahat po ng ating mga residente na kung hindi naman importante, manatili muna po tayo sa ating mga bahay.
0: Ayun po. Maraming salamat, Ms. Gemma, sa inyo pong update sa amin dito. Ingat po kayo dyan.
9: Thank you po. Thank
0: Ayan
9: you
0: po si Ms. Gemma Adarme ng LDRMO ng Puerto Galera.
2: Alerto sa habagat.
8: Ako to, si Chang Ami.
0: Mag-ingat po tayong lahat mga kapamilya. Ang dami po landslide incidents ngayon sa ibang mga bahagi po ng Luzon, tama no? Puerto Galera. Ang hina ko sa geography, guys. Ng bansa in general, ganun. Kaya kung wala naman po tayong mahalagang lakad po, sa bahay po muna tayo. Kung alam nyo alanganin sa inyong mga bahay, evacuation centers po, please, para po sa ating kaligtasan. Sa ngayon po, ay magbibigay daan po muna ako sa ilang mga paalala at sa ating pagbabalik, as promised, ay makakapanayin po natin ng isang psychiatrist, no? Mga tips po na pwede nating baunin mga magulang po dyan, especially may mga kids. Ano po mga pwedeng gawin? Lalo na po, ang dami nangyayaring insidente ngayon. So, huwag kayong bibitiw, yung babalik po ang Ako To, si Chang Ami.
2: Mga balitang kumpirmado, sigurado, DZMM.
12: Ang programa ito ay hatid sa inyo ng Plemex for Kids. Mommies, agapan agad ang ubo at plemang nakabara. Pambatang lagundi, Plemex!
13: Ring, ring, go away!
14: Ubo ng bata? Para dyan, may Plemex for Kids. Ang Plemex for Kids ay natural na lagundi. Tumutulong palabasin ang plema para tigil ang ubo, ramdamang ginhawa. In banana and orange flavors. Be wise, mommy!
13: Cough, cough, wet away!
14: Yay!
15: Pambatang Lagundi, Plemex!
16: Vitex Negundo L. Lagundi Leaf is a generic name of Plemex for kids. If symptoms persist, consult your doctor.
17: Mula noon hanggang ngayon, patuloy tayong magbabalita at maglilingkod para sa bawat mamamayang Pilipino. Ito po ang DZMM Radyo Patrol sa Istrena. Una sa balita, una sa public service.
7: Ang programang ito ay hatid sa inyo ng Plemex Forte Syrup and Capsule. Maluwag ang paghinga, tunawang plema. Basta lagundi, Plemex!
18: Everest Appliances, bringing quality and wellness close to home. Health, wellness, and energy saving. Ever best from Everest.
19: Uso na naman ang baha, kaya paalala ng Department of Health na mag-ingat sa leptospirosis na pwedeng makuha mula sa baha. Madumi ang tubig baha, kaya hangga't maaari, iwasang lumusong dito. Hugasan ang katawan ng tubig at sabon pagkaahon. Kung makakaranas ng lagnat o masamang pakiramdam sa loob ng 1 hanggang 2 araw matapos lumusong sa baha, kahit walang sugat, kumonsulta agad sa doktor o sa health center. Libre ang konsulta at reseta sa government health center. At may discount naman sa mga gamot na pang-iwas dito. Manatiling ligtas sa gitna ng tag-ulan. Isang paalala mula sa DZMM Radyo Patrol sa Istrena at DZMM Teleradyo.
17: Naglilingkod sa Pilipino sa asaman sa mundo. DZMM Radyo Patrol sa Istrena. Mga balitang kumpirmado, sigurado. DZMM.
0: Oras po natin, 3:43.
18: Oras hatid sa inyo ng Department of Health. Bawat buhay mahalaga.
8: Ako to, si Chang Ami.
20: Anong feels mo? Pag-usapan natin.
0: Nagbabalik po, Liza Aquino, para po sa ako to, si Chang Ami. At syempre po, as promised, atin na pong makakapanaya ang isang psychiatrist na magbibigay po sa atin ng gabay, lalo na po sa mga magulang, para po sa kanilang mga chikiting, kung paano po natin matutulungan ang ating pong mga anak dito po sa mga nangyayaring iba't ibang klase ng insidente ng violence po, hindi lang sa eskwelahan, maging sa labas ng eskwelahan at sa ating po komunidad in general. So nasa Zoom po ngayon si Dr. Catherine Tan para po makausap po natin dito sa programa. Maulan na hapon po, Dr. Tan.
21: Hello, good afternoon, Liza. Good afternoon sa ating mga viewers and listeners.
0: Maraming salamat po sa inyo pong oras. First question po namin dito, Doc. Ano po sa tingin nyo ang pwedeng gawin ng ating mga magulang po ngayon, especially po yung mga magulang ng mga estudyante po na nakasaksi ng mga iba't ibang klase po ng mga insidente na we could consider as traumatic po, Doc?
21: Right. So, Liza, yung nangyari nga sa Ateneo de Zamboanga this morning, very, very tragic na it questions us already, is this the new normal? Which is very, very unfortunate kasi dapat yung sa school natin ay safe place para sa ating mga children. And nakakatakot na pati going to school can be life-threatening for them. So kailangan din natin i-ensure na yung schools natin ay safe para sa mga kabataan natin. Pero the ones who are coming home from this incident, so sa ating mga parents, the general idea is we have to ensure yung sa mga children natin na they are safe. Pero hindi siya yung sasabihin na everything will be okay, na hindi naman na pinag-uusapan yung ano yung pinakasitwasyon. So maganda sana na kung ang mga children natin ay ready naman to talk, we would like to affirm, validate yung mga nararamdaman nila. Be careful sa mga words din natin na hindi dismissive. We want to bring about an overall safe environment that they're able to express themselves. At kung halimbawa hindi naman sila ready to express themselves, that's also okay. Kasi alam natin, iba-iba naman yung paano tayo mag-protest ng mga very serious mga incidents natin. So, overall, we just want to ensure that we have a safe space when it comes to talking about yung mga pangyayari.
0: Paano po yun nabanggit nyo, no? Doon po sa mga bata na hindi po ready magsalita. So, minsan, hindi mo siya agad mapapansin kung may signs. Kasi pag hindi sila ready magsalita, chances are, hindi nila masyadong naipapakita rin na meron silang, may epekto yung nangyari. So, ano pong mga signs to look out for, watch out for, para malaman po namin mga magulang na may epekto, may dinadamdam po ang mga bata?
21: Yeah, so, Liza, not everything naman is verbal eh. So, malaking bagay sa mga bata, ma-observe natin yung behavior nila. So, expected naman, especially very recent lang yung pangyayari ng tragedy na to. So, it is appropriate to feel anxious, to hesitate going back to school. Sometimes yung mga kids natin may have nightmares. Possibly then hesitant sila to talk about it. Some kids naman, they're ready to talk about it, pero careful din tayo kasi whenever we force them to talk about it, then we allow them to re-experience yung traumatic event nila eh.
0: Okay.
21: Pero yung kailangan natin bantayan ha. So alam natin it's appropriate to feel very, very scared at the moment.
0: Mm-mm.
21: Pero later on, kung prolonged yung mga symptoms natin, so sa papansin natin as time goes by, nag-worsen yung symptoms natin. And then as time goes by, then nakikita natin na yung kahit medyo matagal na, pero ayaw pa rin pumasok yung bata. Significantly affected yung function ng bata. Siya ay very aggressive, very angry. Overall, malaki yung change in behavior niya. Kaya very important sa mga parents natin na know your child very well. Na hindi lamang porket may pangyayari na ganito, mas tayo on our toes na.
0: Mm-hmm.
21: Dapat in the very beginning when we decided to be parents, alam na natin na accountable at responsible tayo sa welfare ng mga kids natin.
0: Mm-hmm.
21: And that would include building a relationship with them.
0: Opo. Actually, that's a very nice advice po kasi ako po isang nanay din po, and that's something na talagang mission ko from the day na iniluwal kong anak ko 2 weeks from now yung kanyang birthday. Pero po, paano po yung mga magulang na may mga late bloomers, hindi nila agad na establish ang relationship sa kanilang mga anak. Paano po yung mga tamang approach nila sa ganito pong sitwasyon? Kailangan po ba agad-agad ay we're gonna ask for professional help para sa mga anak po natin? Or do you feel, Doc Kat, na kaya naman naming mga magulang muna salbahin, tulungan ng mga bata?
21: Liza, dapat first and foremost pa rin, yung security comes from the home.
0: Yun.
21: So, kailangan at home pa lang ay alam ng bata, safe siya. So, alam din naman natin, hindi basta-basta sinabi ninyo, everything would be fine.
0: Mm-mm.
21: So, I always would share this during yung mga episodes natin with Chang Kami na anything you say, anything you don't say, anything you do, anything you don't do, your kids look up to you. So, lead by example, basically.
0: Mm-mm.
21: So, kung halimbawa naman na, you're talking about, you want to build a relationship with your kid.
0: Oh, paano kung matanda na?
21: You have to show it. Yeah, pero you have to show it consistently. Hindi lamang sasabihin ninyo, anak, you can tell me anything pag may problema ka, ha? Pero, halimbawa, you're like in the dinner table, lahat kayo may sariling cellphone. Diba? So, lead by example,
0: mm-mm,
21: hindi naman siya overnight na maayos yung relationship ninyo. Kung there are times that you have to acknowledge you made mistakes, you have to humble yourself.
0: Mm-mm.
21: But at the same time, you also have to remind yourself that you are the parent.
0: Mm-mm.
21: Na you still have authority pa rin to make decisions para sa anak ninyo. Pero you also have to think about na kung halimbawa you're communicating with your kid, then emphasis on dapat age appropriate din yung paano tayo
0: language
21: mag-communicate.
0: Opo.
21: Yes,
0: Doc,
21: yes.
0: Excuse me lang po. Meron lang po. Huwag po kayo aalis sa ating pong Zoom, please. Maganda po ng ating discussion, pero sa ngayon may nagmamadali lang po tayong balitang kailangan ipasok.
2: DZMM Radyo Patrol Flash Report.
0: Alamin natin ang Flash Report ni Radyo Patrol Steve Ra. Steve, magandang hapon.
1: Yes, Liza, kinumpirma ng Department of Justice ang pagkasampa ng 5 criminal case laban kay Marikina City 1st District Representative Marcelino Marci Teodoro. Ayon kay Justice Spokesperson Paula Martinez, 4 sa mga kaso ay may kinalaman sa sexual assault, habang ang isa naman ang acts of lasciviousness. 2 babaeng pulis na dati umanong nagsilbing security personnel ni Teodoro ang sangkot sa mga reklamo. Ayon sa DOJ, isinampa na mga kasong kriminal sa Regional Trial Court ng Marikina kasama ang mga record ng mga kaso. Nasa jurisdiction na ngayon ng korte ang mga kaso at magpapatuloy bang ito alinsunod sa rules of court para sa nasabing paglilitis. Yan ang balitang kumpirmado, sigurado. Ito ang Radyo Patrol Steve Ras, DZMM.
0: Maraming salamat, Steve Ras.
2: DZMM Radyo Patrol Flash Report.
8: Ako to, si Chang Ami.
0: Mga kapamilya, magbibigay daan po muna kami sa ilang mga paalala. Nandito pa rin sa Zoom actually si Doc Catherine Tan. Ang next question kasi natin dito, paano pag ayaw ng bata ngayon pumasok? Anong pwedeng gawin para makausap po sila? So iyahanay po natin mga katanungan po niyan maya-maya, makalipas po ang ilang paalala.
2: Mga balitang kumpirmado, sigurado, DZMM.
3: Tagulan na. Uso na naman ang ubo. Mabuti nang handa. May Plemex Forte ako. Ang Plemex Forte ay natural na lagundi. Tumutulong palabasin ang plema para tumigil ang pagbubo. Ginhawa sa paghinga. Sakto talaga. Plemex Forte. Syrup o capsule. Basta lagundi. Plemex. Vitex Negundo L. Lagundi leaf is the generic name of Plemex Forte. If symptoms persist, consult your doctor.
22: Hayaan mong kami ang maging pahinga mo. Mag-relax sa saliw ng mga paborito mong tugtuging puno ng magagandang alaala ng nakaraan. Sa Remember Your Music. Kasama si Kuya Dan, Martes hanggang Sabado, alas 12 ng hating gabi sa DZMM Radio Patrol 630 at DZMM Teleradio.
2: Balitang kumpirmado, sigurado, DZMM.
22: May nakikinig sa'yo.
8: Ako to, si Chang Ami.
0: Nagbabalik po, ako to si Chang Ami, kasama pa rin po Liza Aquino at your service. Nasa Zoom pa rin po natin si Doc Catherine Tan. Doc, good afternoon po.
21: Yes, I'm still here, Liza.
0: Ayun, thank you so much, Doc. Ito po, may next question po kasi, papaano ko yung mga estudyante natatakot na pong pumasok o bumalik sa eskwelahan? Papaano po natin sila matutulungan dito po sa ganito pong mga insidente?
21: Yeah, so, Liza, yung na-mention ko nga earlier na ingat-ingat tayo sa mga words natin. Kung halimbawa, sasabihin ka ng bata, ayaw ko nang pumasok kasi baka may mangyari ulit na ganyan. Tapos, sasagutin ng parents, ay, hindi na mangyayari yun. Pero wala naman change ng na ginawa sa, para sa safety ng mga kabataan natin. Mag-ingat-ingat tayo with making yung mga false hope para sa mga children natin. So, dapat as parents, maganda yung communication ninyo with the school nag-instill kayo ng mga provisions para to ensure safety sa mga children ninyo. And it's something na kailangan aware din yung mga bata para alam din nila na the adults are doing something about it, na they're doing their best to keep them safe. Tapos alam din natin na very important din to emphasize yung mga mental health support sa school din. So not just yung mga teachers natin, pero sana yung mga guidance counselors. Tapos may access to yung mga mental health professionals natin, like yung mga psychologists and psychiatrists. Kung halimbawa alam natin na yung symptoms natin ay very nakaka-affect na talaga sa function ng bata. We also want to instill yung mga policies when it comes to like bullying. Mm-mm. Or abuse in the home, kasi these are factors that may lead to situations like this. Or kung halimbawa na may may isang battles going through some challenges at home. Mm-hmm. Na syempre we also want to ensure then na ano, this child will also behave appropriately pag nasa school din siya. And then of course, kailangan mas strict din na policy natin when it comes to checking yung mga gamit natin. Kasi it's very surprising that ano, a kid is able to bring in a high-powered rifle into the school premises. Eh. So maraming bagay na kailangan pag-usapan at ayusin. Mm-mm. But at the same time then, we also have to share this information sa mga kids natin para alam din nila the adults are doing their best to ensure their safety.
0: Ayun po, maraming salamat po Doc sa oras na binigay niyo po sa amin dito for always, always giving guidance sa lahat po ng mga kapamilya po namin dito sa DZMM. Mabuhay po kayo.
21: Mabuhay din kayong lahat. Thank you, Liza.
0: Ayan po, si Doc Catherine Tan, ang psychiatrist po natin for today, nagbigay ng napakagandang mga advice po sa atin. And ang takeaway ko dito, kailangan po talaga, no? Meron po tayong magandang relasyon sa ating pong mga anak. Mabigat po ito para sa atin. And then, ako po talaga bilang isang ina, araw-araw pong nagdadasal para po sa kaligtasan ng aking anak. Kahit saan nasa man po ang aking Azilea, may baby Azilea. So, tulungan po natin sila ngayon, no? Kahit hindi po sila nagpapakita na parang kailangan ng tulong. Bilang mga magulang, yakapin po natin na mahigpit ang ating mga anak. Let them know that they are loved. Let them know that they are not alone. Lagi po natin silang kailangang bigyan ng paalala na tayo po ay safe space ng ating po mga anak. If may mga kailangan po sila, may kaibigan man po sila o wala, lagi po nating dapat ipamumuka na nandito tayo, pwede tayong maging best

Kampilan. Ngayon pong nagpapatuloy pong hagupit ng habagat dito po sa ating bansa. Susunod na po, headline sa hapon kasamang nag-iisang si Kakanturing Tony Velasquez.

malalaking balitang pumutok sa maghapon. Kinalang binantayan ng DZMM News Center at ng Radyo Patrol. Hatid ng pinagkakatiwalaan yung tagapagbalita, Tony Velasquez. Headline sa hapon! Headline sa hapon!

0: Ngayon po ay araw na Martes at 18 ng buwan ng Agosto taon 2026. Ating po mga headlines sa hapon. Dalawang estudyante kabilang ang gunman patay sa panibagong insidente ng pamamaril sa eskwelahan sa Zamboanga City. Baha sa malaking bahagi ng Metro Manila, humupa na pero nag-iwan ng makapal na putik at basura. Isa patay sa landslide sa Puerto Galera Oriental, Mindoro. Ginang na binalikan naman ang naiwang alagang kambing sa Pangasinan na trap sa abot dibdib na baha. Illegal umano ang online gambling hub na pinatatakbo sa isang bahay sa Silang, Cavite, Sinalakay, pito arestado. At full track listing ng soundtrack ng inaabangang animated film na Forgotten Island, inilabas na. Kamusta po kayo, Luzon, Visayas at Mindanao? Ako po si Tony Velasquez at sa detalye na ating mga headlines sa hapon. Mga kapamilya, pasintabi po sa sensitibong balitang ito. Dalawang estudyante ang patay kabilang ang sinasabing gunman sa isa na namang insidente ng pamamaril sa loob ng paaralan sa Zamboanga City. Sa inisyal na impormasyon, nangyari ang pamamaril alas 7:50 bago magsimula ang klase sa Ateneo de Zamboanga University Junior High School. Sinasabing umakyat sa ikalimang palapag ang grade 9 student na suspect saka pumasok sa classroom at ilang beses na nagpaputok gamit ang high-powered na baril. Agad nagtakbuhan ang mga estudyante at guro na karamihan ay nagtago sa gymnasium. Pero isang estudyante ang natagpo ang wala ng buhay sa fourth floor habang natagpo ang namang nakahandusay sa fifth floor ang gunman katabi ang 9mm na baril. Sa panayam ng DZMM, sinabi ni Zamboanga City Mayor Kaimer Olaso na pinaniniwala ang target ng isang biktima habang dalawa rin ang napaulat na sugatan.
1: Meron po sa isang high school sa Zamboanga City and that is Ateneo de Zamboanga. Confirm may dalawang casualty, yung gunman at saka yung isang binanatan yung estudyante. Inside mismo sa classroom.
2: Yung gunman po ba, estudyante din po?
1: Estudyante po, may dala siyang high-powered firearms.
0: Agad namang sinundo sa paaralan ng mga magulang ang kanilang mga anak matapos ang pamamaril. Sa huling ulat, na-recover ang backpack.

0: ng gunman sa ramp ng South Wing exit kung saan may nakitang magazine ng baril. Iniimbestiga na ng PNP ang pamamaril sa Ateneo de Zamboanga University Junior High School. Kabilang sa inaalam ay kung sino ang nagmamayari ng baril na ginamit ng grade 9 student. Sinasabing dalawang baril ang dala ng estudyanteng gunman kabilang ang pistol at rifle. Sa panayam sa DZMM, sinabi ni Police Regional Office 9 PIO Major Shelami Chang na tututukan din kung nagkaroon ng kapabayaan sa seguridad ng paaralan.
1: Ongoing po yung processing ng ating crime scene and nandun na po yung ating investigator at yung tropa natin para makapagbigay po kami sa coming hours po ng mas detalyadong report po tungkol sa incident in process.
0: Kinumpirma naman ni Customs Commissioner Ariel Nepomuceno na District Commander ng Enforcement and Security Service sa Port of Zamboanga ang ama ng grade 9 student. Sinibak na sa pwesto ang Customs Police para bigyan daan ng investigasyon. Sinabi naman ni Zamboanga City Police Station spokesperson Lieutenant Colonel Paul Andrew Cortez na bineberipika na ang nakalap na video ng insidente, gayon din ang mga kuha ng CCTV sa paaralan.
2: Kung ano yung kumakalat na video, pinapa-verify pa namin sa cybercrime unit namin. And also, kinukuha pa namin yung mga CCTV dito sa building po, no? Para at least makita natin talaga kung ano talaga at saka sino-sino, no? Kung naging involved din dito.
0: Sa ngayon, under control na ng pulisya ang sitwasyon sa paaralan. Natuklasang isang firearm na issued ng Bureau of Customs ang isa sa mga baril na ginamit ng grade 9 student sa panibagong school shooting sa Zamboanga. Balita mula sa Camp Krami, hatid ni Radyo Patrol Marlene Pajarnos. Marlene.
3: Tony, kinumpirma ni DOC Deputy Commissioner for Enforcement Group Nolasco Batan na mga baril ng ama ng grade 9 student na isang customs official ang kanyang ginamit sa pag-ataka sa Ateneo de Zamboanga University kaninang umaga. Sa panayam sa Campo Grande, sinabi ni Batan na lumabas sa inasyal na investigasyon na isa sa mga baril ay DOC-issued firearm ng kanyang ama, habang isa naman ay lisensyadong personal firearm nito. Sa ngayon, iniimbestigahan pa rin kung papaano napasakamay ng estudyante ang mga baril na malinuan niyang may karampatang administrative liability para sa ama nitong opisyal ng DOC. Samantala, sinabi naman ni DILG Secretary John Vicramulia na nagasagawa na ng forensic analysis ang pulisya para matukoy ang posibleng motibo sa likod ng krimen. Kabilang anya sa mga sinisirit ngayon ng mga otoridad, ang gaming at chat history ng shooter at gayon din ang patuloy na pangalap ng pahayag mula sa mga magulang ng CICL at maging sa pamunuan ng paaralan. Yan ang balitang kumpirmado sigurado. Ito ang Radyo Patrol, Marlene Pajarnos, DZMM.
0: Maraming salamat, Marlene Pajarnos. Ikinabahala naman ng Department of Education ang nangyaring pamamaril sa Ateneo de Zamboanga University Junior High School. Sa inilabas na pahayag, sinabi ng kagawaran na handa silang magbigay ng suporta at tulong sa mga apektadong mag-aaral, pamilya at school personnel. Nakikipag-ugnay na rin sila sa mga mental health partner para makapagbigay ng psychological first aid at psychosocial support sa mga naapektuhan. Sa hiwalay naman pahayag, sinabi ng universidad na nakikipag-ugnayan na sila sa otoridad para sa kumpletong ulat ng insidente. Prioridad nila ang kaligtasan ng mga mag-aaral at nakikipag-ugnayan na rin sa mga magulang ng mga estudyante. Pinatitiyak naman ni Pangulo Marcos Jr. ang malalimang investigasyon sa pamamaril at inatasan ng mga ahensyang tukuyin ang mga dapat gawin para hindi na maulit ang insidente. Nagpaabot ng pakikiramay ang Pangulo sa mga pamilya ng biktima at buong paaralan. Para sa mga kapamilya nating mayroong pinagdaraanan ng emotional or mental challenges, maaaring tumawag sa numero ng National Mental Health Crisis Hotline na 1553. Ipinanawagan ng ilang senador ang masusing investigasyon kaugnay ng pamamaril sa Ateneo de Zamboanga Junior High School. Ang balita mula sa Senado at hindi Radyo Patrol, Robert Mano. Kuyang Robert.
4: Tony, kinundena ni Senate President Sherwin Gatchalian ang pamamaril sa Ateneo de Zamboanga University Junior High School. Hiniling niya sa Department of Education at tukal na pamahalaan ng Zamboanga na magbigay agad ng psychosocial support sa mga estudyante at school personnel. Igrabe ni Gatchalian na dapat malaman kung paano nakuha ng suspect ang dalawang baril at kung paano na ipasok ang mga ito sa paaralan. At bigpit na gun control naman ang isinusulong ni Senator Joel Villanueva. Dapat anya, maiwasang makuha ng mga bata at iba pang hindi otorisadong tao ang mga baril. Bilang co-chair ng EDCOM 2, sinabi ni Villanueva na kasama sa kanilang mga reforma ang kaligtasan ng mga estudyante. Gito mga senador, hindi sapat ang pakikiramay. Kailangan nila ng konkretong akbang para matiyak na ligtas ang mga bata sa loob at labas ng paaralan. Sabi naman ni Senator Rita Ontiveros, mahirap tanggapin na may isa na namang school shooting incident na kailangan kaharapin ng bansa sa ngayon. Hindi pa niya masabi kung may connection ito sa nihilistic violent extremism o sa iba pang online communities.
5: Hindi dapat matutong mabuhay sa ganitong takot ang ating mga pamilya. Makakaasa kayo na gagawin natin ang lahat para mapakilos ang gobyerno at maprotektahan ang ating mga anak.
4: At yan ang balitang kumpirmado. Sigurado, ito ang Radyo Patrol, Robert Mano, DZMM.
0: Maraming salamat, Robert Mano. Handa na ang kamera na makipag-ugnayan sa DepEd para matiyak ang kaligtasan ng mga paaralan kasunod ng pamamaril sa Ateneo de Zamboanga University. Balita mula sa kamera hatin ni Radyo Patrol, Pamela Vasquez. Pam!
6: Tony, handang tumulong ang kamera sa DepEd para hindi na maulit ang anumang uri ng karahasan sa mga paaralan matapos ng pamamaril sa Zamboanga City. Ayon kay Lanao del Sur Representative Dia Alonto Adyong, pag-aaralan nilang magsulong pa ng mga panukalang layong protektahan ng mga mag-aaral, guro at school personnel. Tutukuyin din ng kamera kung may sapat na pondo para sa physical security, kabilang ang pagtatalaga ng mga security guards at paglalagay ng mga x-ray sa mga gate ng paaralan. Itatanong din sa mga kinatawan ng kagawaran sa pagsalang ito sa budget briefing kung may sapat ding budget ng mga school division para maglagay ng metal detector. Batay sa 2027 National Expenditure Program, pinakamalaking bahagi ng alokasyon ng nakalaan sa DepEd na may 976 billion pesos o halos 14% ng spending plan. Yan ang balitang kumpirmado. Sigurado, ito ang Radyo Patrol, Pamela Vasquez, DZMM.
0: Maraming salamat, Pamela Vasquez.
7: Alerto sa habagat.
0: Mga kapamilya, humupa na ang baha sa mga nalubog na lugar sa Metro Manila kahapon dahil sa ulan na dala ng habagat. Sa Maynila, mahigit 1,000 pamilya o mahigit 400 individual ang inilikas dahil sa ulan at baha. Isa namang 13-anyos na binatilyo ang napaulat na nalunod matapos maligo sa may Basega compound bago ang malakas na pag-ulan dulot ng habagat. Sa Quezon City, sinabi ni CDRRMO spokesperson Peachy De Leon na patuloy pa rin binabantayan ang mga lugar na mabilis bahain habang mahigit 3,000 pamilya ang inilikas sa lungsod. Sinabi sa DZMM ni MMDA General Manager Nicholas Story III na kahit humupa na ang ilang mga baha, binabantayan pa rin ang mga waterways sa Metro Manila. Inilarawan ni Torre na extraordinary ang nangyari kahapon kung saan umabot sa higit 200 millimeters na ulan ang ibinuho sa loob lamang ng 5 oras. Nilinaw din niya na gumagana naman ang mga pumping station sa Metro Manila pero nabigla ang mga waterways sa dami ng ibinuhos na ulan.
8: Pagpapasensyaan niyo talaga, ang ating waterways ay na-overwhelm. Ang ating mga pumping station kahapon ay nag-ooperate on full force. Kaya lang dumating tayo sa punto na ang kalebel na ng pinagtatapunan ng tubig ang pinanggagalingan ng tubig.
0: Makapal na putik at basura ang iniwan ng matinding pagbahang dulot ng habagat sa ilang bahagi ng Quezon City kahapon. Sa Barangay Del Monte, lampas tao ang baha kahapon. Pinagtutulungan ng mga tauhan ng lokal na pamahalaan at mga residente ang paglilinis sa mga basura matapos ang pagbaha. Umupa na rin ang baha sa G. Araneta Avenue, gayon din sa Barangay Tatalon, Santo Domingo at Siena, pero may naiwan naman putik at mga basura. Sa tala ng lokal na pamahalaan kaninang alas 10 ng umaga, mahigit 3,000 pamilya o mahigit 11,000 individual ang nananatili sa 52 evacuation centers sa Lunzod. Sa Baclaran, maagang naghakot ng basura ang mga tauhan ng MMDA kaya walang naipong basura sa Redemptorist Water Channel. May mga nakakabit ding trash trap na humaharang sa mga inanod na basura para hindi na dumami pa ang basura sa waterway tulad ng nangyari nung nakaraang linggo sa kasagsagan din ng habagat. Sa Pasig City, higit 921 pamilya o halos 3,500 individual ang nananatili pa rin sa mga evacuation center. Ayon sa lokal na pamahalaan, 17 evacuation centers pa sa 10 barangay ang nananatiling bukas para sa mga evacuee, kabilang ang nasa barangay Bagong Ilog, De La Paz, Kapasigan, Pinagbuhatan at Maybunga. Umupanaan nila ang baha sa ilang lugar sa Pasig City maliban sa Katipiran, Siyap Compound. At kabustahin naman natin ang sitwasyon sa Muntinlupa na apektado rin ng baha na dulot ng habagat. Ang balita hatid ni Radyo Patrol, Jom Garner, Jom!
7: Ngunit partikular na apektado ng gutter deep hanggang kapinting pahang dulot ng ulan dahil sa habagat ang mga bahay malapit sa Aplaya, Butatan, Poblasyon at Laguerta na pawang mga malapit sa Laguna de Bay. Ang ilang residente kanya-kanyang paraan para makaiwas sa baha. Ang iba, nagkusa na rin gumawa ng improvised na tulay gamit ang mga tagpitagting kahoy gaya ni Ninyo.
9: Gagawa kami tulay. Bahala kasi.
10: Sa?
9: Gagawa kami tulay dito. Papasok.
10: Papasok sa inyo?
9: Kasi bahala.
7: Dahil sa ilang araw na pagbaha at ulan, ang ilang residente nagkaalipungan na rin, gaya ni Aling Romina.
11: Babad sa tubig.
10: Dahil? Ano nangyari? Alipunga?
11: Oo.
10: Kailan pa po yan?
11: 4-5 araw.
7: Nagpaalala naman ng Barangay Health Center na agad kumonsulta sa kanila para sa agarang tulong medikal sa mga ganitong uri ng sakit. Libre din ang mga doxycycline prophylaxis para naman sa mga nagkaroon ng exposure o sumugod sa baha nitong mga nakaraang araw. At yan ang balitang kumpirmado, sigurado. Ito ang Radyo Patrol, Jom Garner, ECMM.
0: Maraming salamat, Jom Garner!
12: Ula! Panahon.
0: Mga pamilya, patuloy na umiiral ang habagat sa malaking bahagi ng Luzon. Sa Rainfall Warning Advisory, kaninang alas 2 ng hapon, nakataas ang red warning level sa Bataan. Gayun din sa ilang bahagi ng Batangas at Zambales. Kaya doble ingat po, posible ang matindi pag-ulan, pagbaha at pagguho ng lupa. Orange warning level naman sa ilang bahagi ng Cavite, Quezon at Pampanga. Habang yellow warning level sa Metro Manila at mga karatig probinsyang Bulacan at Laguna. Kaya huwag pa rin pong kalimutan na magdala ng payong. Samantala, ganap ng Bagyong Neneng, ang low pressure area sa loob ng Philippine Area of Responsibility. Huli itong namataan sa silangan ng Dulong Hilagang Luzon. Binabantayan din ang isa pang LPA na nasa labas pa ng PAR. Huli itong namataan sa kanluran ng Kalayan sa Cagayan. Pero kumikilos naman palayo ng PAR. May isa ring bagyo sa labas ng PAR na binabantayan. Huli itong namataan sa silangan ng Northeastern Mindanao. Tiniyak ni Senador Panfilo Lacson na daraan sa butas ng karayom ang nasa 107.4 billion pesos na budget para sa flood control sa susunod na taon. Sinabi ni Senador Lacson na nananganganib na masayang na naman ang pera ng taong bayan kung walang master plan o malinaw na direksyon para sa flood control program. Kahapon, binatikos ni Lacson ang paggastos ng pamahalaan sa 1.939 trillion pesos sa flood control management program ng DPWH mula 2011 hanggang 2025, pero hindi naman anya nananatiling kontrolado ang pagbaha. Mahalagaan niya ang continuity sa pagpaplano sa flood control sa halip na magkakahiwalay sa ilalim ng magkakaibang administrasyon. Nagpaliwanag ang Malacañang matapos batikusin ang social media post ni First Lady Liza Araneta Marcos sa kasagsagan ng pagbahang dulot ng habagat sa ilang bahagi ng Metro Manila. Balita mula sa Malacañang, hatid ni Radyo Patrol Christian Yusares. Christian.
13: Tony, walang intensyon ang First Lady na maliitin ang pinagdadaanan ng mga Pilipinong na apektuhan ng mga pagbaha dahil sa pananalasa ng habagat. Yan ang nilinaw ng Malacañang matapos punahin ng publiko ang larawang ipinost social media ng unang ginang kahapon habang binabayo ng malakas na hangin at ulan at lubog sa baha ang ilang lugar sa Metro Manila. Sa naturang post, nag-selfie si First Lady Liza sa isang hardin at nakasulat ang caption na excited na siyang simulan ang kanyang birthday sa Batikal, bagay na hindi ikinatuwa ng ilang netizens. Ayon kay Palace Press Officer at Communications Undersecretary Claire Castro, kinikilala ng Malacañang ang karapatan ng publiko maghayag ng opinyon sa nasabing post. Pero, nilinaw na walang ibang intensyon ang First Lady kundi magpasalamat sa buhay at Diyos para sa nalalapit niyang kaarawan sa Biyernes. Ipinunto pa ni Castro na ang bahagi ng caption na Stay Safe and Dry na pagpapakitaan niya ng pag-aalala ng First Lady para sa mga kababayan sa gitna ng masamang panahon. Dagdag pa ni Castro, bagamat walang opisyal na tungkulin, naging abala rin ang unang ginang kamakailan sa pamamahagi ng tulong, mapamaybagyuman o wala.
14: Sa mga na-offend or sumama ang kanilang damdamin sa pag-post na to, walang ibig na ipahiwatig na negatibo ang ating First Lady, kundi para ipabatid lang na ang isang kaarawan habang tayo ay nabubuhay ay mahalaga na ipagpasalamat sa ating may kapal.
13: At yan ang balitang kumpirmado. Sigurado, ito ang Radyo Patrol, Christian Yosores, DZMM.
0: Maraming salamat, Christian Yosores. Ipinag-utos ng Korte Suprema ang agarang assessment sa mga korte na naapektuhan ng pagbaha at malakas na pag-ulan dahil sa habagat. Balita mula sa Korte Suprema, hatid ni Radyo Patrol, Steve Ra. Steve! Steve!
15: Yes, Tony. Sa Memorandum Order Number 77-2026 na pinirmahan ni Acting Chief Justice Marvick Leonen, inatasa ng mga Appellate Court at Office of the Court Administrator na suriin ang kalagayan ng mga court personnel, hukom at kanilang pamilya, gayon din ang kondisyon ng mga courthouse at iba pang pasilidad. Susuriin din kung sapat ang mga available na resources at kung kaya ng mga korte na tugunan ng mga urgent na kaso, kabilang ang mga usapin sa piyansa, pagpapalaya at iba pang legal na remedyo. Inatasan din ang lahat ng korte na tumugon sa mga katanungan ng publiko, lalo na ng mga litigant o walang sariling abogado o pro bono ang kinatawan. Dinimok ni Leone ng mga korteng pairalin ang pakikipagkapwa-tao at bayanihan habang nananatiling patas na kanilang tungkulin sa gitna ng krisis. Yan ang balitang kumpirmado, sigurado. Ito ang Radyo Patrol, Steve Raz, DZMM.
0: Maraming salamat, Steve Raz. Kansilado ang impeachment trial ni Vice Presidente Sara Duterte ngayong araw dahil sa masamang panahon. Naka-work from home arrangement ngayon ang Senado. Nakatakdang ituloy na House prosecution ang direct examination kay dating OVP Special Disbursing Officer Gina Acosta sa susunod na impeachment trial. Samantala, nag-extend ng medical leave si Senadora Loren Ligarda. Sinabi ni Senate Secretary Renato Bantug Jr. na nagpadala ulit ng liham ang tanggapan ng senadora na naka-medical leave si Ligarda mula August 17 hanggang 19, pero hindi na nabanggit ang kondisyon nito sa kalusugan. At susunod, mga dating hepe ng LTO na sila Bigor Mendoza at Teofilo Guadis pinatawan ng ombudsman ng 6 months preventive suspension. At silipin natin maya-maya lagay ng trapiko sila lansangan sa Metro Manila sa pagbabalik ng Headline sa Hapon. Oras po natin, 4:22.
16: Oras hatid sa inyo ng Department of Health. Bawat buhay mahalaga.
17: Tony Velasquez, Headline sa Hapon. Mga balitang kumpirmado, sigurado, DZMM.
18: Sunod-sunod na OT, kapit lang.
19: Kaya ko pa.
18: Tuloy-tuloy na biyahe, laban lang.
20: Kaya ko pa.
18: Patong-patong na projects, sige lang. Kaya ko pa. Ang liwanag na to, nasa loob mo. Pasiklabin with Cobra Energy Drink. May Immuni Plus, B Vitamins, Turin, Ginseng at Inositol. Kakayanin ang pagsubok sa tulong ng Cobra Energy Drink. Para sa amin, pag meron ka nito, wala kang talo. Ang liwanag na to, nasa loob mo. Pasiklabin with Cobra Energy Drink. Para sa amin, pag meron ka nito, wala kang talo.
17: Basta AM, MM! Bago pa man sumikat ang araw, matutunghayan muna ang mga balita at impormasyon. Pakinggan ang mga naglalagablab na mga balitang nakalap sa magdamag sa Radyo Patrol Balita alas 4. Kasama sina Robert Maro at Steve Raz. Lunes hanggang Biyernes, alas 4 ng madaling araw sa DZMM Radyo Patrol 630 at DZMM Teleradyo.
16: Uso na naman ang baha, kaya paalala ng Department of Health na mag-ingat sa leptospirosis na pwedeng makuha mula sa baha.
1: Madumi ang tubig baha, kaya hanggat maaari, iwasang lumusong dito. Hugasan ang katawan ng tubig at sabon pagkaahon. Kung makakaranas ng lagnat o masamang pakiramdam sa loob ng 1 hanggang 2 araw matapos lumusong sa baha, kahit walang sugat, kumonsulta agad sa doktor o sa health center. Libre ang konsulta at reseta sa government health center. At may discount naman sa mga gamot na pang-iwas dito. Manatiling ligtas sa gitna ng tag-ulan. Isang paalala mula sa DZMM Radio Patrol 630 at DZMM Teleradio.
21: Mga balitang kumpirmado, sigurado. DZMM Headline sa hapon. Traffic Reports. Traffic Report.
0: Mga kapamilya, kamustahin natin ang sitwasyon ng trapiko sa ilang bahagi ng Maynila. Ang detalye mula kay Radio Patrol, Bert Dizon. Bert?
22: Yes, Tony. Dahil walang pasok ngayon sa tanggapan ng gobyerno at mga paaralan sa Metro Manila, na tiling maluwag po ang mga pangunahing kalsada dito sa Maynila ngayong rush hour. Sa Espanya Boulevard, fast-moving po ang mga sasakyan kumpara sa sitwasyon kahapon na hindi madaanan dahil sa baha. Sa Quezon Boulevard at Padre Burgos Avenue, mabilis rin pong usad ang mga sasakyan. Mayroon lang pong pagbabagal sa harap ng Kartilya ng Katipunan. Maluwag at mabilis rin ang sitwasyon ng traffic sa kahabaan ng Taft Avenue. Paalala rin po sa mga motorista, magbaon pa rin po ng payong at kapote dahil nanatili pong makulimlim ang kalangitan sa Maynila na may manakanakang mahihinang pag-ambon. Isa pa pong paalala sa ating mga motorista, bawal po sa mga kalsada ngayong Martes mula alas 5 ng hapon hanggang alas 8 ng gabi ang mga sasakyang nagtatapos sa plakang 3 at 4 habang umiiral pa rin po ang no-contact apprehension policy sa mga lugar na sakop ng MMDA. Para sa traffic report na kumpirmado, sigurado, ito ang Radyo Patrol, Bert Dizon, DZMM.
0: Maraming salamat, Bert Dizon. Tuloy po tayo sa iba pa nating mga balita. Pinatawan ng 6 na buwang preventive suspension sina LTFRB Chairman Vigor Mendoza at Office of Transportation Cooperatives Chairman Teofilo Guadis. Kaugnay ito ng sinasabing papel nila Mendoza at Guadis bilang mga dating hepe ng Land Transportation Office sa pagpapatuloy umano ng paggamit ng IT system ng Stradcom na nagresulta sa karagdagang 13.3 billion pesos na computer fee. Ayon sa Ombudsman, nakitaan ng administrative violation ang dalawang dating LTO chief, kabilang ang grave misconduct at conduct prejudicial to the best interest of service. Iginagalang naman ni LTFRB Chairman Vigor Mendoza at Office of Transportation Cooperatives Chairman Teofilo Guadis ang ipinataw sa kanilang suspensyon ng Office of the Ombudsman. Balita hati ni Radio Patrol, Kelly Cordero. Kelly?
23: Tony, nire-respeto ni LTFRB Chairman Mendoza ang desisyon ng Ombudsman sa investigasyon laban sa kanya. Ayon kay Mendoza, hinihintay pa niya ang official order ng Ombudsman bago niya ilaad ang kanyang legal arguments at mga ebidensya. Sinabi rin ni Mendoza na gagamitin niya ang pagkakataong ito para linisin ang kanyang pangalan sa usapin. Sa pahayag, iginit din ni Office of Transportation Cooperative Chairman Teofilo Guadis na iginagalang niya ang desisyon ng Ombudsman. Bagamat wala pang natatanggap na kopya ng desisyon, sinabi ni Guadis na pinag-aaralan na ng kanyang mga abogado ang lahat ng legal na paraan para masagot ang mga paratang laban sa kanya. Nanindigan din si Guadis na naaayon sa batas at para sa katakanan ng publiko ang mga naging aksyon niya noong siya pa ang hepe ng LTO. At yan ang balitang kumpirmado, sigurado. Ito ang Radyo Patrol, Kelly Cordero, DZMM.
0: Maraming salamat, Kelly Cordero!
21: Alerto sa habagat!
0: Kabi-kabilang landslide at pagbaha ang naranasan sa Puerto Galera sa Oriental Mindoro dahil sa malakas sa tuloy-tuloy na pag-ulan na dulot ng habagat ngayong araw. Sa barangay Sinandigan, isa ang patay matapos matabunan ng gumuhong bahagi ng bundok. Sinasabing nag-aalis ng motor ang biktima nang biglang nagka-landslide. Sa ngayon, puspusan ang search and rescue operation sa mga posibleng na-trap pa sa lugar. Naitala rin ang landslide sa sitio Talipanan sa barangay Aninuan, bagamat walang naiulat na nasaktan. Hindi naman madaanan ng ilang kalsada, kabilang ang bahagi ng National Road sa pagitan ng San Isidro at Aninuan, kung saan malapit ang dinarayong White Beach sa bayan. Natrap ang 58-anyos na ginang sa abot-dibdib na baha matapos balikan ang alagang kambing sa Bani, Pangasinan. Ayon sa MDRRMO, nakalikas na ang pamilya ng ginang pero binalikan nila ang alagang kambing para ilipat sa mas mataas na lugar. Pabalik na ang pamilya sa evacuation center nang biglang tumaas ang tubig sa dinadaan ng palayan na malapit sa ilog. Agad namang rumisponde ang MDRRMO para masagip ang ginang na kumapit na lang sa puno para hindi matangay ng baha. Pito ang arestado sa sinalakay na umano'y online illegal gambling hub sa residential house sa Silang, Cavite. Sinasabing sangkot sa online sabong at illegal scamming ang mga naarestong suspect na kinabibilangan ng mga edad 18 hanggang 22 taong gulang na may background sa information technology. Lumalabas sa investigasyon ng NBI na minamanipula ng mga suspect ang resulta ng pustahan kaya walang pagkakataong manalo ang mga tumataya. Inaalam na rin ng ahensya ang iba pang posibleng sangkot sa ilegal na operasyon kabilang ang posibleng international connections ng mga suspect. Sa sports, laglag na sa Cincinnati Open, si Filipina tennis star Alex Iala pinayuko na world number 10 na si Amanda Anisimova ang world number 20 na si Iala sa score na 4-6, 6-4, 6-2. Matapos ang Cincinnati Open, inaasahan namang sasabak sa singles category ng US Open si Iala na makakatambal sa mixed doubles category ang world number 4 na si Felix Auger-Aliassime. Sa iba pa nating sports balita, ibinahagi ni Pinoy Olympian pole vaulter EJ Obiana ang paggamit ng OPM sa mga sinasalihang kompetisyon. Para kay EJ, isa itong paraan para ipakilala ang iba pang side ng Pilipinas sa buong mundo. Katatapos lang lumahok ni Obiana sa Golden Sand 2026 competition sa Poland kung saan lumundag ng ginto ang Pinoy pole vaulter. Mga kapamilya, inilabas na ang full track listing o listahan ng mga kanta sa soundtrack ng much-awaited DreamWorks animated film na Forgotten Island. Tampok ang kultura at kwentang Pinoy. Ilan sa mga artista na nanguna sa track list ang P-pop powerhouses na SB19 at Beanie, Cat's Eye member Sofia La Forteza, kasama din ang voice cast na sina Broadway diva Lea Salonga at Oscar-winning artist na si Her. Nakatakdang i-release ang full soundtrack sa September 18. Sa September 25 naman, ipalalabas sa mga sinihan ang Forgotten Island. At yan ang headline sa hapon. Hanggang bukas, ako po si Tony Velasquez, ang inyong kapamilya!
2: Tony Velasquez, headline sa hapon! Headline sa hapon!

0: Ito po ang DZMM, bahagi na ng kasaysayan ng Pilipinas sa nakalipas na 40 taon. Noon, ngayon at sa mga darating pang panahon, patuloy na magbabalita, maglilingkod at magbabantay. Kasapin ng KBP, kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas. Ang oras, 32 minuto makalipas ang ika-4 ng hapon.
1: Oras, hatid sa inyo ng Department of Health. Bawat buhay, mahalaga.
2: 4:30 na! ATM na! Mga good news at bad news. Lilinawin, sisimplihan, pagagaanin, pasasayahin natin. ATM. Anong take mo? Tuwing hapon. Kasama sina Maan Makapagal at Zandro Ochona. ATM. Anong take mo? Dito lamang sa solid na DZMM Radio Patrol 630 at DZMM Teleradio.

0: ATM.
1: ATM.
2: Anong take mo sa DZMM?
3: Ay, magandang hapon po. Ako po si Zandro Ochona.
4: Gandang hapon din. Ako po si Maan Makapagal. Oh, tapos highlighter.
3: Sasagutin ko dapat yung tanong mo off mic. Ano? Hindi, kasi nag-brown out yata. Kaya
4: nagmo-moist
3: din. Tapos parang wala yata tayong aircon. Oh.
4: Ay, ganun. Oh. Eh, pero kasi, hindi ko to tatanggalin.
3: Ate isganda ka ngayon.
4: Isganda. Job forms. Diba? Ganun tayo. Nilabas ko yung pangmalakasang highlighter na jacket. Naku. So, pangangatawanan ko ito ngayon. Pero mainit po talaga. Maya-maya. Hindi pa naman na sobra. Hindi pa naman tagaktak ang pawis ko.
3: Kapag lumabo kami ng konti, baka nasusona na tayo.
4: Oh, healthy pa rin 'yon. Uy, ang ganda kasi yung TNV is driver sasakyan. Na nasakyan ko. Ay, siya pa rin.
3: Ah.
4: Dalawang beses ko sa nasakyan.
3: Uy, destiny na 'yan, maan.
4: Oy, maraming salamat Kuya Albert Guevara. Hilingin ko yung pangalan niya.
3: Ayan, drive ko, safely po.
4: O sabi ko, Kuya, bilisan mo, late na ako. Tapos siya pa ulit.
3: O ayan, teka lang, unahin na natin ngayon. Yan ba yung napili natin kahapon na
4: mainit talaga.
3: na makakuha ng charity ba?
4: O ito, sa tanong na ano nga?
3: Ano, bakit ba tayo patuloy na binabaha?
4: Oo, bakit ba tayo binabaha? Oo, di ba?
3: Siyempre, umulan.
4: Ginalit lang natin sila, di ba?
3: Saka siyempre, umulan.
4: Tanong-tanong kayo. At ang napili po ng ating ATM team ay si Anski. Anski. Ano ba to? Ski. S-K-I-E. So, Ski yan. Anski.
3: Maka Anski eh.
4: Ang haba nito. Pero lahat na sinabi niya.
3: Tsaka, umpisa pa naman ang programa.
4: O sige, para sa akin may tatlong dahilan kung bakit lagi tayong binabaha. Una, ang pagdami ng populasyon, lalo sa Metro Manila. Mas maraming tao, mas maraming basura. Pangalawa, kakulangan ng disiplina ng mga Pilipino, karamihan sa atin na hindi nagsesegregate ng basura. At kahit saan nagtatapon na lang ng walang pakundangan. Panghuli, ito na yung ikatlo, ang korupsyon na imbis na kagagawa ng pangmatagalang solusyon sa flood control, ay nagiging sanhi ito ng korupsyon at kasakiman ng mga politikong walang awa sa mga mamayang Pilipino. Basta puno ang kanilang bulsa, wala silang pake kung magbalsa ka sa baha. Ang haba, Anski.
3: Ang haba. Pero, nakapag-grocery na ako.
4: Pero yan nga, lahat ng sinabi mo, di ba? Iyan din naman ang naiisip nating lahat.
3: Napaka,
4: sabi nga, million tayo, ilan lang sila, kayo nang bahala.
3: Napakasaklap nung sitwasyon na tayo, hirap na hirap, sila na nagpakasasa kung bakit pumalpak yung flood control projects, eh sila yung tuyo at hindi nababasa yung bukong-bukong.
4: Ano diba? Yung bukong-bukong?
3: Yun yung sa paa.
4: Talampakan?
3: Sa paa. Basta sa paa.
4: Yung ankle? Yung ankle, ba yung ankle?
3: Yes. Diba? Samantalang tayo.
4: Ano?
3: Kailangan may payong ka. Kailangan naka-jacket ka.
4: Hindi. Ang problema nga kasi, yung systemic na siya. Tanggapin mo na yung sitwasyon. Tayo, napaka-resilient natin. Matiisin. Matatag. Ganyan talaga ang buhay. Yan ang buhay na binigay sa atin. Tama na lang ba yun? Diba? Ang daming ang ano din eh, mga hanash, mga himutok din sa online ng mga netizen. Totoo rin naman, sila yung mga ano, sumakay ng truck, nakisakay sa truck, lumubog hanggang bewang, hanggang dibdib. Ganun talaga. Kayo yun.
3: Kasi kayo eh.
4: Kasi tayo
3: kayo,
4: eh.
3: Kayo,
4: tayo yan.
3: Binoto nyo eh.
4: Tayo lahat yan. Diba? Ang sabi nga, hanggang dito na lang ba tayo?
3: Tiwalang tiwala pa nga.
4: Taunan na yan eh. Taunang pagbaha. Ito pa rin. Diba? Namamanahin ng iyong mga anak, mga
3: diba,
4: susunod na henerasyon.
3: Hanggang ganito
4: diba?
3: Na lang ba tayo?
4: Correct. Sabi nga imposible ba yung hiling natin na makauwi tayong matiwasay, pagpasok, pag-uwi ng ating bahay, wala tayong kinatatakutang pagbaha? Hindi yung nasa opisina ka nga, nagtatrabaho ka, pero natatakot ka, nakulumulubog na ata yung bahay namin. Di ba?
3: Siguro
4: hindi
3: sa mga...
4: ka makatulog dahil tuloy ang pag-ulan, mamaya yung kama mo, papag mo, lumulutang na. Di ba?
3: Siguro sa pambihirang pagkakataon, matatanggap pa natin eh, kapag may super typhoon na nanalasat sa ating bansa, na tumama sa ating bansa. Pero ito, habagat no? At ang habagat season, nangyayari yan tuwing rainy season. So parang... ganito na lang ba tayo?
4: Hays! Hindi, so totoo lang. Eh, kanina ay nanonood ako. Kasi yan, bumuo tayo ng isang voice-over report, no? Para sa Arangkada Balita. Ito yung mga compilation ng mga post ng ating mga netizen online. Yung mga bahang naranasan nila. May mga nakakatawa kasi nga may daga na lumabas. Na tawang-tawa pa yung mga netizen. Kasi kahit siya, tuliro. Yung lunggang pinagtataguan niya, lumutang... napuno rin ng tubig. Tapos, syempre, may mga ano din. Yung tinatawanan mo na lang ba? Merong si kuya na save niya yung aso sa basement ng isang gusali sa Sampaloc, Maynila. Palakpakan yung mga tao. At alam mo yung medyo nangilid yung luha ko?
3: Saan?
4: Yung isa, kuha to sa ano eh, mula sa bintana, no? Na isang tsahe nung uploader. Naanod yung grocery nitong ni Kuya, ni Manong. Ang lakas ng current ng tubig, nung baha. Biro mong nilangoy niya.
3: Wow.
4: Po talaga.
3: Talaga.
4: Mapapapo ka. Kasi nga, hindi niya nalintana yung panganib nung current nung baha, ang lakas.
3: Malunod ka, magkasakit ka, di ba?
4: Makuha lang yung grocery. Di ba? Diba?
3: Hay.
4: Talaga.
3: Sikapin na lang po natin na sagutin ang ating question of
4: ang
3: the day.
4: Ang laman lang ng grocery na yun ay ano lang. Siguro ay isang dilata, noodles, baka bigas, nabasa pa. Pero hinabol ni Kuya, ganun kalala. Ganun po kalala yung ating sitwasyon pag binabaha yung mga kababayan natin. Nakakapangilid ng luha.
3: Hay. O ito, para makatulong dun sa mga nakikinig sa atin, may chance po kayong makatanggap ng charity ba dahil po sa pagpapatuloy ng espesyal naming handog para sa ating mga tagapakinig. Katuwang ang Philippine Charity Sweepstakes Office o PCSO. At dahil nga dyan ay mula Lunes hanggang Biyernes ay pipili ang ATM team ng isang maswerteng listener na makatatanggap ng charity ba. Kailangan nyo lang pong sagutin yung aming question of the day at ipadala lamang po ang inyong sagot sa DZMM Teleradio Viber number 0919-278-3000. Huwag nyo pong kalimutan na ilagay ang inyong buong pangalan, kompletong address at contact number doon po sa Viber number. Yung mga sasali po, yung mga nakikia sagot sa Facebook at YouTube, huwag nyo po doon ilagay yung mga detaling ito. Doon na lang po sa DZMM Teleradio Viber number. Ayan, partner.
4: Yan. Huwag kalimutan ilagay ang mga sumusunod. Buong pangalan, kompletong address, contact number po ha. At si Kuya nga na inanod yung grocery niya sa baha para sa kanya, isang buong ano yun, buhay yun. Diba? Pagkain yun ng kanyang pamilya.
3: Pamilya.
4: Diba? Na naanod ng baha. Sinagip pa niya. Kahit malalim yung baha, I think, ano yun eh, hanggang nga dibdib. Gusto kong bigyan to si Kuya ng charity ba? No? Kapalit nung, kung nasagip man niya yung grocery, hindi na nakita sa video eh.
3: Kung nasagip o hindi.
4: Oo. Pero yun nga, hinahabol niya talaga, langoy siya, langoy talaga siya. Kung pwede lang, no, matrace natin yung nag-upload ng video na yon, tapos bigyan na natin ng isang charity ba si Kuya. O kung meron din kayo, mga kababayan, makuha lang natin yung uploader. Nasa akin eh. Oo, mabigyan si Kuya ng charity ba?
3: Ano ba ang question of the day, partner?
4: Okay, paano nyo pinoprotektahan ang inyong pamilya tuwing tag-ulan?
3: Ayan.
4: Ano yung rain gear, di ba? Kailangan, bigyan mong mga anak ng tsaka kapote, yung bota, oo, payong. Yung payong na yan, laging naiiwan. Pag-uwi, paso ng payong mo? Ba't ka basang-basa? Hindi ko po alam. Gusto ko na ilagay.
3: Di ba, masakit doon. Kung saan mo iniwan, pagbalik mo, wala na.
4: Oo nga eh. Pero di ba, wala tayong tiwala din eh. Yung tipong pinapaiwan sa'yo sa papasok ka sa isa, kasi kahit sa opisina natin, walang tiwala. Or sa mga buildings, di ba, pinapaiwan yung payong. Ikaw ba nag-iiwan ka o may kaba ka sa dibdib?
3: Ay, ako iniiwan ko, tapos binibilin ko sa guard. Nako, pag yan nawala,
4: pagbabanta. May pagbabanta. Oo, pag ganito, may dalawang ano ako ng payong.
3: Mm-hmm.
4: Isang pangit, isang maganda. Pag tag-ulan, syempre, ano, yung mga...
3: Kailan mo ginagamit yung pangit?
4: Yung pangit yung pag maganda. Tag-ulan. Yung maganda pag tag-araw. Diba? May nga UV-UV pa yun eh.
3: At saka yung, diba, yung isang convenience store, meron sila nung transparent na
4: ay, pang-Korea naman yun. Diba?
3: Diba?
4: Diba yung pang ano? So,
3: pang, yung pang-ulan lang, yung hindi mo pwedeng gamitin kapag tag-araw kasi baliwala rin.
4: Hindi siya ka ano, feeling mo na sa ano ka, Korean na ano, teleserye. Diba? Ganun ang ginagamit.
3: Oo, tsaka sa Japan.
4: Sa Japan, diba? Ganun din.
3: Mga ganyan
4: parang
3: sila.
4: Aesthetic siya, no? Aesthetic siya. Pero yun nga lang, yung kagtibay.
3: Kung maka-arte, kala mo parang, kapareho ng baha sa Korea at sa Japan yung baha.
4: Uy, sa kanila, ano lang, tikatik lang yung ulan.
3: Nakita mo yung sa subway sa Japan na nag-viral?
4: Oh.
3: Yung gulat na gulat lang netizen sa kasi, buong mundo.
4: Oh.
3: Kasi ang linis ng tubig na lumalabas dun sa hagdanan.
4: Totoo rin naman eh. Oh, diba? Kahit sa mga probinsya nila, yung mga kanal, yung mga creek, diba ang linaw? May isda pa, B.
3: At tinitest nila
4: kung
3: kayang bumuhay ng isda. Kapag hindi kayang bumuhay ng isda,
4: ay, marumin.
3: Ibig sabihin madumi, hindi sila papay. Ganyan yung ginawa nila na nag-Olympic sa kanila eh.
4: Oh, ay, galing.
3: Tinest yung mga kanal.
4: Ay!
3: Diba?
4: Oo.
3: So, kailan?
4: Asa ka pa? Hello?
3: Akala ko ba mala Singapore na ang Pilipinas?
4: Oh, really? Saan banda, be? Saan banda to?
3: Sa bandang panaginip.
4: Kayo naman.
3: Ay, naku, ewan ko sa inyo talaga.
4: Kayo naman. Sabi nga natin, yung mamaliit muna nating kahilingan, ang sana ito pa rin.
3: Mm-mm.
4: Diba? Sa ating ano, sa ating panahon, ngayon na.
3: Oo, ngayon na.
4: Oo.
3: Kung hindi ngayon, kailan pa?
4: Eh, lagi namang sa future.
3: Sister Stella M dapat. Sister Stella M pala. Diba?
4: Hi.
3: Kung kailan hindi.
4: Mapapahay ka na lang.
3: Ah, itong susunod na pag-uusapan natin.
4: Isa pa rin 'to.
3: Oo, dahil malaking problema rin sa ating bansa, 'yung mahal na kuryente, diba? So, kung magkakaroon ng waste to energy, dahil nga nakita na rin naman natin itong mga nakalipas na linggo, nakalipas na araw, na ang daming inaanod na basura, hindi kaya, pwede kaya na itong waste na ito, itong mga kalat na ito, itong mga basurang ito, baka pwede itong gawing enerhiya, diba?
4: Diyos sa waste to energy policy ng ating pamahalaan ngayon. Tanungin din natin, kasi may mga environmental groups din na tumututol because may mga dalaring anilay panganib ito. Mm-hmm. Pero tanungin na rin natin sa kanya, baka naman may makasagutan.
3: Actually, ang tanong dyan ay kung paano ba yung waste to energy?
4: Mm-hmm.
3: Kasi kung sa pamamagitan ng incineration o yung pagsusunog, hindi ba ito ipinagbabawal na ng Clean Air Act?
4: Yun nga, in conflict nga siya. May conflict nga doon sa batas na umiiral. Diba? At saka sabi ay ito'y mahal din.
3: Oo. Diba? Baka tapos, naman super mahal.
4: Oo, at saka yung, syempre, yung epekto nito sa kaligiran, kapaligiran, at sa ating kalusugan. Diba?
3: Oo, siya. Kausapin na natin, makakasama po natin live via Zoom si Department of Energy Secretary Sharon Garin. Magandang hapon po, ma'am.
0: Good afternoon. Good afternoon. Magandang hapon po sa inyong lahat.
4: Mm-hmm.
3: Eh yun nga ma'am. Ito, paano po ba? Siguro simulan po natin ipaliwanag sa ating mga kababayan.
4: Yes.
3: Oo. Ano po ba itong waste to energy na hakbang na ito? Para nga naman magamit natin ano, yung mga basurang nakokolekta dyan sa mga estero at kanal.
0: Kasi ang waste kasi natin,
1: medyo konti lang yung Pilipino na nag-recycle, ano? Pero, so nangyayari sa waste natin, iniipon yun ng LGU, tapos yung LGU pasa sa MMDA, tapos meron tayong mga landfill, no? Minsan kung hindi maganda yung pag-manage, kaya pabalik-balik siya, pag bagyo, bumabalik sa atin, ano?
4: Mm-hmm.
1: So, ang waste to energy is, imbis na coal, or imbis na diesel, or kung ano man na fuel ang gagamitin sa pag-produce ng energy, we use waste. Same thing na rin yan sa mga biomass, ang mga basura natin after harvesting, halimbawa sa mga sugarcane, ginagamit din yung mga yan, din yung mga biomass. Pero eto, basura ang gagamitin para po mag-produce ng energy. So, dadalhin yan sa isang planta and then doon po by combustion yan eh, pero high heat, no? Tapos mag-produce ng heat and then produce ng energy po.
3: Mm-hmm. Pero nabanggit niyo po, dalawa pala, Sec. Garina, no? Ibig sabihin, yung biomass, so para siyang yung sa mga farms, yung diretso, yeah, na, no?
1: Meron nga niyan yung mga wood chips.
3: Ah.
1: Yung ginagamit nila. So, yun din yung sinusulong nila para mag-produce ng energy.
3: Pero doon po sa incineration naman po, hindi po kaya siya lalabag doon sa mga itinatakda ng Clean Air Act?
1: Ang bawal is yung fumes niya, eh, no? Meron tayong mga requirements, wala lang dito yung number sa akin. Meron mga requirements po na pag nag-combustion ka or nag-incineration ka, kailangan hindi ka lumagpas sa limit ng Climate Change Commission or ng DNR kasi makakadagdag ka sa kakadagdag ka sa pollution. So, kailangan ang gamitin sa waste to energy are the technologies na tatanggapin ng DOST na ito, qualified to, na ito, sabihin ng DNR, it passes the emissions limitations, no? So, dadaan naman yan ng testing kung ano yung pwedeng mag-qualify. Mm-hmm. But tandaan po natin, sa ibang bansa, marami na yan eh. They're even stricter in the emissions na limitation nila. So meron na po, it exists po yung technology po. Ang bawal lang, hindi naman bawal per se ang pagsunog, ano? Ang bawal is yung fumes na pinoproduce pag nagsunog ka.
4: Yun nga, Sec. Yung mga environmental groups natin, kahit ang Greenpeace, kahit sa ibang bansa, ay tinututulan yan. Dahil hindi naman daw talaga sinusolusyonan yung pinakaugat ng problema. Siyempre, saan ba nanggagaling ang basura? Sa mga tao, no? Yung disiplina ng mga tao. At kumbaga ay, ano lang to eh, sinasabi nila ay parang renewable energy na umaasa sa pagsusunog, pero yun nga, hindi talaga yung root cause ng mga basura. Kumbaga, dapat siguro ay pagtuturo sa mga tao, no, ng tamang pagtatapon at pag-recycle.
1: Opo, tama yan. Ang the best solution talaga, di ba, pag pumunta ka ng mga Switzerland, yung mga, even Japan, no, talagang very strict sila sa segregation, sa recycling. Dito kasi hindi pa sanay ang tao gumawa na yun. And over generations and generations, I understand na marami namang attempts to educate us, no? Pero hindi pa ganun ka, masunurin ng Pilipino sa mga ganyang bagay, ano? Mm-hmm. So, ang nangyayari, we dahil hindi tayo nagre-recycle, ang mga landfill natin talaga napupuno na, iba na yan, sinarad na natin, hanap tayo ng bago, it just gets filled up, tapos ang sumusobra, bumabalik talaga sa waterways natin. So, when will we have the whole population do recycling, upcycling, maybe not now, hindi pa natin talaga na habit yan, and someday I hope that we will have that. So that's really the solution, pero for the meantime, ang baha po ipabalik-balik, ang pollution po pabalik-balik, and what do we just wait for generations and generations at talagang malalaning problema natin, or we find temporary solutions like waste to energy?
4: Magkano po ba ito? Mahal po ba ito o mura? Kasi sinasabi, eh baka maging ano yan, pasanin na ng mga LGU natin.
1: Ang waste to energy, kasi ang sa DOE kasi, when you produce, when we do auctions or we get some power plant built, hindi po pera ng nagaling sa budget ng national government yan. It's investment of the private companies. So, sila po nagpapatayo, hindi po yung gobyerno because this is a private-driven industry, ano. Tapos, ang auction, sa auction, para lang mapabilis ang pag decide ng mga investors, we do an auction para pag nag-produce sila ng energy na galing sa waste, bibilhin po ng gobyerno at yan po makakatulong po sa energy mix din natin. So, I think at the end kasi hindi lang naman about the energy to, it's also about the environment. So, kung makakatulong po yan sa Metro Manila lalo na at it produces energy, then I think it's a very good advantage at a good project po para po sa Metro Manila.
4: Eh yung tipping fees po nung per LGU.
1: Opo, may tipping fee sa MMDA, ano? And then LGU may, I'm not sure kung anong charge, iba-iba kasi depende sa isa sa LGU, ano? So, nagkukolekta sila, so meron din silang nakukontrata niya na magkukolekta, and then after that, sa collection point, idadalhin po sa landfill. So, ang part po ng tipping fee ay galing sa collection point na yun, or papunta sa landfill, no? So, ang tipping fee ngayon, ang MMDA nagbabayad. So, with that po, para hindi na po magdagdag ang MMDA ng tipping fee, para hindi na magastosan pa yung gobyerno, we are offering a good price for the electricity that they will produce. Konti lang naman yan, mga 200 megawatts, 400 megawatts, maliit lang siya. So, doon na po sa cost of electricity na, sa cost of the power na ilalagay. So, ang tipping fee actually, makakatulong pa ang waste to energy kasi hindi na tayo magbabayad ng extra.
3: Yung waste to energy initiative po ba ng pamahalaan, sa tingin niyo po ba, ito rin yung makakasolusyon doon sa problema nung hindi pagsisegregate ng mga basura na dito sa ating bansa? Kasi, alin po ba yung ginagamit doon? Yung nabubulok o yung hindi nabubulok?
1: Lahat po pwede. Lahat pwede. Mga metal lang siguro hindi pwede. No? May mga certain types of waste lang na hindi pwede. Pero plastic and all that, pwede po siya. Whether nabubulok yan or hindi nabubulok. So, pwede pong, ano to eh, parang temporary solution until we get our segregation and recycling talagang na ingrain na sa ating behavior, ano? So hindi po to yung ultimate solution. This is a temporary solution for, kasi alam mo, 10,000 tons almost, no, 9,000 tons a day ang solid waste ng Metro Manila. Dumadami yan. In a few years it will become 13,000. So talagang this problem will get worse and worse eh. So yan po yung for the meantime, ito po yung solution. And hopefully, we can get a more circular economy na type of solution. And we get everybody involved, no? Not just government, but also the communities and the private citizens. Kailangan kasi talaga
4: sabay
1: whole
4: organization
1: approach yan, yung recycling na yan. Eh.
3: Kaya ako siya natanong partner, Sec Garin. Kasi nung ako'y nasa communications pa na isang soft drinks company, napag-aralan namin na itong paano nga ba natin marirecycle yung PET bottles? So ang dapat palang tignan dyan, yung supply chain, saan ba siya nanggagaling? At para maiba yung pag-ikot at hindi pagkakakolekta nitong mga PET bottles, dapat kolektahin mo, ikaw na yung mag-kolekta. Kaya siguro ang nakikita ko nga dito nga isa sa mga mauunang masolusyonan, itong collection ng basura para nga hindi siya mag-end up dito sa mga waterways na nagkukos ng pagbabaha.
1: Kailangan talaga, ano, no? Like, I remember kasi sa mga Europe or other countries, yung tao mismo yung nag, di ba may color-coded yung mga basurahan nila sa labas. And they really look for, halimbawa, kung glass yan or bottle siya, talagang meron silang, alam nila kung saan ilalagay, mm-hmm. plastic saan ilalagay. So, that's something that we still have to ingrain in each and every Filipino. Para po, it's a healthier solution and a long-term solution. Ang waste to energy po, hindi yan the only solution we have. But temporarily, for now, I think we need that with the, nakita nyo naman yung sea of garbage that we saw mm-hmm. no, last week.
4: Saan mga itatayo itong mga planta na ito, Sec? Kasi alam niyo naman yung regulatory na problema natin, no? Yung mga pag-check ng itong mga planta na to, kung may mga violation, kasi kumbaga nakukonsulta din ba yung mga tao, because alam niyo naman may mga emissions din ito, Sec?
1: It's, actually dapat yan ano, halos minimal or halos wala ng emission yan, kasi yun yung nire-require natin. Mm-hmm.

0: na hindi ka na mag-occupy pa ng bagong area. Most of this, siguro 400 megawatts siguro ang ma-award namin. So these are already spread out all over Metro Manila.
1: Mm-hmm.
2: Okay, Osha, sige po. Siguro sa abangan na...
0: May sinabi ka kanina.
2: Opo, opo.
0: Yung permitting niya. Uh-huh. Alam mo kasi, kahit mag-award kami ng contract, pero kailangan, responsibility kasi ng developer na go through the process, public consultation, kuha ng permit sa DNR, sa DOST, sa DOE, sa LGU. Marami pa pong proseso yan to make sure po na aware ang community at it's a technology that is acceptable for the government, na it complies with all the standards. So, hindi po na bigla na lang may pagpapatayo po sa tabi ng bahay ninyo. No? Mm-hmm. It will go through so many consultations.
1: Tsaka malayo sana sa residential area. Diba, sir?
0: Usually naman, ang mga landfill hindi naman malapit. Actually, mga bahay ang lumalapit sa landfill. Oh, okay.
1: So, yun nga. Sana yung transparency, makita rin ng publiko, sec. Tapos yung mga regulatory overlaps, minsan sa una-una lang tayo mahigpit, pero may mga violation pala na kumbaga hindi rin talaga siya kita, no? Kung kailan na lang siya pumalpak o grabe na, doon pa lang natin yan.
0: Actually, sa DOE nga, may bago kaming directives ngayon. Kasi marami din kung napansin mo, palagi may mga nasasirang planta o yung mga planta na delayed ang delivery nila. Mm-hmm. Or ito, halimbawa, kung waste to energy ka pero hindi mo pala ginagamit ang waste, kundi baka coal gamitin mo kasi baka pwede yan . So we're being very strict now kasi kung may violation ka, three strikes ka, out ka na, kakancel namin yung permit mo. So, we're trying to be very strict with all the industry players. Bagong-bago po to, kaka-public consultation lang namin na dapat sumunod sila sa mga responsibilities nila. Otherwise, baka ma-blacklist pa sila sa DOE.
2: Alright. Sige po, abangan namin yan, Secretary Sharon Garin, kung ano po yung mga susunod. Maraming salamat po.
1: Salamat. Thank at you. Ingat po.
2: Yan po si Secretary Sharon Garin ng Department of Energy. Ano oras na, partner?
1: Ang oras, 2 minuto makalipas ang 5 ng hapon.
3: Oras, hatid sa inyo ng Everest Appliances, bringing quality and wellness close to home. Health, wellness, and energy saving. Ever best from Everest.
4: Mga balitang kumpirmado, sigurado. TZMM.
5: Ang programang ito ay hatid sa inyo ng Plemex for Kids. Mommies, agapan agad ang ubo at plemang nakabara. Pambatang lagundi, Plemex!
6: Ang galing! Pangmatagalan!
7: Parang tayo lang, han.
4: Everest Appliances.
6: Babe, ano ever best decision mo in life?
7: Siyempre, building a home with you.
4: Oh. Everest Appliances. Health, wellness, energy saving. Ever best from Everest. TZMM. Numero uno sa aksyon.
8: Pagbuhay at kabuhayan ang nakataya. Kailangan ng mga tagapagbalitang maaasahan at mapagkakatiwalaan. The morning news team you can trust for the news that really matter. Mga balitang kumpirmado, sigurado, araw-araw sa inyong morning news team sa DZMM. Radyo Patrol 630 at DZMM Tele Radyo.
9: Ka! Kaya ba ganyan?
10: Sige lang, Direk. Kaya-kaya.
11: Ikaw ang magsasabing, kaya mo to.
10: Ang liwanag na nasa loob mo, pasiklabin with Cobra Energy Drink. May Immuni Plus, B Vitamins, Turin, Ginseng at Inositol. Dahil
11: ikaw ang
10: Daniel Padilla po, Cobra Energy Drink. Para sa akin, pag meron ka nito, wala kang talo.
12: Ang iniinom na Cobra Energy Drink ni Daniel Padilla, 18 pesos SRP lang. Mabibili sa inyong suking tindahan.
13: Ready to see fresh talents take the stage? PT Idol features dance talents and digital creators. Watch them live on TikTok. Search for PT Idol and catch their daily live streams from 8 a.m. till midnight. Follow PT Idol now to stay updated on happiness.
3: Playtime Entertainment. Born for happiness.
4: Mga nagbabagang balita.

0: mga maiinit na isyu at mga tanong ng bayan. Laman lahat yan ng DZMM Radio Patrol 630.
1: Ang programa ito ay hatid sa inyo ng Plemex for Kids. Mommies, agapan agad ang ubo at plemang nakabara. Pambatang lagundi, Plemex!
2: Ang lamig!
3: Tika, yakapin kita.
2: Sarap ng feeling.
0: Everest Air Conditioner.
2: Hon, ano ever best place mo in the world?
3: Siyempre, right here with you.
2: Oh.
0: Everest Air Conditioners. Clean, healthy air. Energy saving. Ever best from Everest.
4: Mga balitang kumpirmado, sigurado. DZMM. Anong take mo? Sa DZMM Radyo Patrol 630 at DZMM Teleradyo.
5: Ay, nagbabalik po ang ATM. Anong take mo? Ang oras, 5 minuto makalipas ang ikalima ng hapon.
1: Ang oras ay hatid sa inyo ng Plemex for Kids. Mommies, agapan agad ang ubo at plemang nakabara. Pambatang lagundi, Plemex!
5: Ay, kumuha muna tayo ng report mula sa labas ng himpilan. Kampo ni Congressman Marcy Teodoro, kinwestiyon ang pagsasampa ng kaso ng Department of Justice. Narito ang balitang kumpirmado sigurado mula sa DOJ, si Radyo Patrol, Steve Raz. Go ahead, Steve.
6: Sandro, kinwestiyon ang kampo ni Marikina City 1st District Representative Marcy Teodoro ang mga kasong sinampa ng Department of Justice sa korte labat sa kanya. Sa isang pahayag, sinabi ni Attorney Alma Malyonga, abogado ng Bobatas, na walang sapat na basihan ang mga kasong sexual assault at acts of lasciviousness. Iginit niya na tuman sa investigasyon ng panel ng DOJ ang mga reklamo, nagkaroon ng mga pagdinig at matapos umano ang investigasyon, mahigit 7 buwan na ang nakalipas. Ipinagtataka ng kampo ni Teodoro na nagkaroon umano ng resolusyon na hindi ginawa o pinirmahan ng DOJ panel na nagsagawa ng investigasyon sa halip ay pinirmahan ng ibang state prosecutor. Posible umano na bago ang original na investigation report at rekomendasyon ng panel na nagre-rekomendang ibasura ang mga reklamo. Binigyang din ni Malyonga na inosente ang kanyang kliyente at handang harapin ang buong legal na proseso para lumabas ang katotohanan. Samantala, kinumpirma naman ni Prosecutor General Richard Anthony Padulion na verifikado ang mga dokumento naglalaman ng resolusyong nagre-rekomendang kasuan ang maubata sa korte. Nilinaw din ng DOJ na ang 4 na kasong sexual assault ay naisampa sa RTC habang ang kasong acts of lasciviousness ay sinampa sa Metropolitan Trial Court na may jurisdiction sa nasabing kaso. Yan ang balitang kumpirmado, sigurado. Ito ang Radyo Patrol, Steve Raz, DZM.
5: Maraming salamat, Steve Raz. May isa pa, partner, sino yan?
7: DPWH, tanggap ang mga batikos mula sa publiko dahil sa mga pagbaha dulot ng mga bagyo at habagat. Narito ang balitang kumpirmado, sigurado mula Malacanang, Radyo Patrol, Christian Yosores. Christian.
8: Maantama lang na mabugbog ng batikos ang Department of Public Works and Highways sa gitna ng nararanas sa mga pagbaha sa maraming lugar dahil sa mga nagdaang bagyo at habagat. Sa press briefing sa Malacanang, aminado si DPWH Secretary Vin Season na sobrang dami ng problema ng kanilang ahensya at kailangang isa-isang ayusin ang mga isyu na ilang dekada na rin anyang binilang kaya nagkapatong-patong na. Ayon sa kanihim, kailangan nilang ayusin ang problema pero para magawa ito ay kailangang ituloy lang ang pagtatrabaho. Inulit ni Dizon na walang overnight na solusyon sa mga problema kabilang na sa pagbaha pero nakikita naman anya nila na kapag maayos ang pagkakagawa ng mga proyekto at programa ay nagiging epektibo at maganda ang resulta. At yan ang balitang kumpirmado, sigurado. Ito ang Radyo Patrol, Christian Yosores, DZMM.
7: Maraming salamat sa iyo, Christian Yosores.
5: Ito namang susunod na makakausap natin, partner. Ito ay may lumabas kasi siyang artikulo sa The Manila Times. Parang maganda yung angulo na nakita nitong si Professor Contreras na bakit nga ba parang may mga nadadamay na hindi naman politiko pero nakakasuhan kasama doon sa plunder case na kinakaharap ni Senador Rodante Marcoleta at ni dating Congressman Mike Defensor. So himayin natin yung isyong yan dahil makakasama natin via Zoom si Professor Antonio Contreras, isa pong political analyst at professor po sa University of the Philippines, Los Baños. Magandang hapon po,
7: Prof. Good afternoon, sir.
9: Good afternoon.
5: Yun nga po, Professor, ano, sa tingin niyo bakit ano bakit nasama itong campaign donors? At saka bakit parang dahil nga doon sa mga naging pahayag ni Senador Rodante Marcoleta, na-implicate tuloy itong mga donors at and eventually napasama din si dating Congressman Mike Defensor.
9: Actually, pagtutuwid lang muna, it's not about the two businessmen who have been implicated. I'm operating on the premise ng hypothetical na implication nito dahil itong dalawa ay nagbigay ng pera kay Senator Marcoleta bilang kontribusyon sa kanyang kampanya. Ngayon, nagkakaroon tayo ng komplikasyon kasi pagdating, kunya, unahin natin ng COMELEC, di ba? Si Rodante Marcoleta nung binigyan ng pera, hindi pa siya kandidato. Ang rule ng COMELEC, nagsisimula ka lang maging kandidato sa simula na ng kampanya. So therefore, technically, hindi pa obligado si Marcoleta mag-submit ng sose at hindi isama niya sa sose niya yung nakuha niyang donasyon. However, sa kalakaran ng COMELEC, kapag ginamit ni Marcoleta yung pera sa kampanya, obligado yung nag-donate na ideklara sa COMELEC yun. So kita mo yung inequality na yung kandidato na siyang binigyan ng pera, hindi obligadong report sa sose kung natanggap niya before the campaign period. Pero kung ginamit yan yun sa kampanya, ang obligado ngayon mag-report yung dalawang nag-donate. So doon na makita mo may problema sa batas. Pangalawa, yung tukol naman dito sa plunder case na na-implicate yung dalawang businessmen. Hindi ko sinasabing hindi sila kasama sa conspiracy. That has to be proven, right? But the presumption is innocence, di ba? Kasi nagbigay sila ng pera kay Marcoleta at nagbigay, ayon sa mga report, sila naman yung nag-file ng donor stocks. Masalita legal yung pagbibigay nila, like 25 million yata sila, o I don't know, but it is not more than 50 million. Ngayon, si Marcoleta ang nag-fail na magdeklara sa kanyang SALN. At siya yung nagtanggap ng pera ng above 50 million. Right? So therefore, bakit napasama sa plunder yung dalawa? So ito ang tanong ko dito kanito. These are people who are private citizens who'd like to contribute to the campaign of a person. It is that person who failed to submit a SALN or a SOSE. Yung nag-contribute ang kasama. So ang iniisip ko dito, first of all, let me just qualify. I'm not even sure whether these two people are part of the conspiracy. But I'm thinking forward, this has a chilling effect on anyone who'd like to contribute to the campaign. Paano kung gusto mo magbigyan ng pera kahit man lang yan ay 10,000, 50,000, tapos biglang hindi na deklara sa SALN as a SOSE. Tapos ginamit sa kampanya, ay di dapat ikaw pala mag-report, ikaw pa yung makakasuhan ng COMELEC na nag-violate ng campaign law. Pagdating naman sa plunder, paano kung yun ng yun suma total ng mga natanggap ng kandidatong yun ay above 50 million, baka ikaw ay makasama din. So my feeling is we have to fix the law. Because this, you know, ang problema na nga natin sa campaign, hindi na, lalong manasasaktan ito yung mga walang pera kasi umaasa lang naman sila sa donasyon. Di matatakot na ngayon yung mga malalaking mga donors na magbigay ng pera kasi hindi nila kasalanan na hindi nag-file ng SOSE, hindi nila kasalanan na hindi nag-file ng SALN, pero maaari silang madamay. So yun ang point ko dito.
5: Oo, so Prof, sumakatawid, lumalabas na dahil nga doon sa kabiguan ni Senator Marcoleta na ideklara itong mga, siguro I could presume na in good faith naman yung nasa isip nitong mga donors na ito, eh kaya sila nadamay. Kaya sila tuloy nadamay doon sa kaso na on their end, wala naman silang pananagutan dahil nga ang dapat na nagdedeklara noon sa kanilang sose ay yung kandidato.
9: Precisely, kasi ang presumption naman natin, good faith and regularity, di ba? Lalo na kung yung mga businessman nag-file naman ng donor, nagbayad naman ng donor stocks. So ang ano kasi dito, pwede naman kasing talagang sila ay kasama sa conspiracy na kunyari ay bigyan mo ako ng donasyon, pero galing naman sa ibang tao yon. Tapos para lang makalusot. Pwede yon. I'm not saying that that's not possible. But it is the burden of proof lies on those who are accusing. Therefore, the government, because it's a criminal offense. So, ang ano ko naman dito, I'm thinking of anyone. Wala na sa labas na sa kaso ni Marcoleta. Ang mga malalaking kandidato, okay lang, marami na yung pera eh. yung mga maliit na kandidato, mare, may epekto nito. Wala, hindi na, mag-iingat, ako mismo, mag-iingat na ako magbigay, kunyari, meron akong 20,000, gusto kong ibigyan kakandidato si Sandro, kunyari, hindi ko alam, binigyan ko na 20,000, hindi niya na-deklara sa sose niya, dahil hindi pa naman siya kandidato, pero ginamit niya sa eleksyon. So, ibig sabihin sa COMELEC, libre siya kasi nung nakuha niya yung pera, hindi pa siya kandidato. So, technically, wala pa siyang violate na batas. Ang tanong dito ngayon, kapag si Sandro kumandidato na ginamit niya yung pera ko na dinunit, ako ngayon ang obligadong mag-report sa COMELEC na nagbigay ako sa kanya ng 20,000. Oh. Paano kung nalimutan ko na nagbigay? Paano kung hindi sinabi ni Sandro na kakandidato siya? Ako pa ngayon ang makakasuwa ng failure to follow election laws. Samantalang nagmamagandang loob lang ako, gusto kong sumali sa electoral process kasi parte ng electoral process is campaign finance. Ay lalo na pagplander ang ikakaso. Diba?
7: So sabi nyo nga, may chilling effect to sa mga campaign contributors, no? Sa mga darating na halaman.
9: Parang yung mga paano pa, kasi isa yan sa mga pwede mag-participate ang citizen sa kampanya, sa electoral, sa election. Pwede kang kumandidato, pwede kang mangampanya para sa tao kung allowed ka. At yung isa, magbigay ng donasyon sa kandidato. Yung isang fundamental element ng isang democratic process, which is the donation to the campaign, could now be undermined by these two kinds of loopholes in the law.
7: Yun nga, so may butas
9: para
7: sa batas.
9: Parang ang napaparusahan pa yung gustong sumali lang sa proseso at magbigay ng pera sa kung ano, kung sino gusto nilang kandidato, eh nagkataon yung kandidatong gusto nilang bigyan ng pera, nagpabaya sa kanilang obligasyon na mag-file kung sa sosi man o sa salin.
7: So marami rin yan, pihado, no, professor. Marami rin kandidato yung nasa ganyan ding ano, sitwasyon.
9: Apo. At saka mismo nga si Commissioner Garcia, si Chairman Garcia na ang nagsabi na ayusin na yung sa batas na yan. Kasi wala namang magagawa ang COMELEC kundi mag-comply. Nasa batas yan eh. Ang kandidato, ang na pag hindi pa nagsimula ang kampanya, pwede pang tumanggap ng pera kahit gagamitin niya sa kampanya, hindi niya kailangan i-report yung donasyon na yon. Pero yung nag-donate, kapag binamit tayo sa eleksyon yung dinonate niya, kailangan niya nang mag-report. So, it's a loophole. So, mismo si Commissioner Garcia pinoint out na yon, na kailangan palitan yung batas na yan. Kasi wala magagawa ang COMELEC, they have to implement the law.
5: At saka partner at prof, naisip ko, kunwari, ikay talagang matinong politiko, at dahil nga nakikita naman natin to yung paggamit nino intelligence at confidential funds, kailangan talagang masinop ka. Kung ang gagawin mo ay magfa-fundraising ka, so hihingi ka ng mga donasyon, siguro malahil mula sa mga kaibigan mo o hindi. Ang problema doon, kapag ikay tatakbo ulit, kunwari may sumobra doon sa mga ibinigay sa iyong pondo, hindi mo nagastos lahat, at ginamit mo sa kampanya, so doon magkaka-problema, prof, di ba?
9: Well, pag ganyan kasi pwede nilang ilusot na galing na rin sa kanilang pera eh. Dinonate na sa kanila. Dito nga sa kaso nitong dalawang businessman kay Mercoleta, kung nag-donate sila before the campaign, kahit pa yan gagamitin sa eleksyon o kung hindi man yan ginamit sa eleksyon at nagbago lang ang isip ni Mercoleta, technically, the presumption is that it is fair. It is in good faith. Bakit sila kasama sa plunder case? Samantalang si Mercoleta naman yung lumagpas sa 50 million yung perang pinakilos. Ang donasyon naman itong dalawang ito, hindi naman 25 million. Hindi naman 50 million, parang 25 million yung lata. So bakit sila kasama sa plunder? Dahil may conspiracy. So, nasaan nyo? So, well, of course, I'm not saying, you know, I think the Department of Justice or the Ombudsman, they have intelligence, so they probably have reason. Kaya nga lang, baka naman sa ibang sitwasyon, malagay sa alanganin. I'm more worried about people not participating anymore in the electoral process by giving funds to candidates just because they will be afraid that they can be implicated on cases na wala silang kasalanan, na may kasalanan yung kanilang binigyan ng pera.
7: Lalo kung kaya magdodonate, malay ko bang may batas palang ganun? Diba?
9: Hindi lang ako magbigay ng pera. Di ang kawawa dyan, actually, yung mga kandidatong nangangailangan ng pera. Which is usually opposition, minority, yung mga cause-oriented groups. Diba? Yan yung mga nangangailangan ng donasyon eh. So kapag hindi na magbigay ng donasyon ang mga tao, saan kukuha ng pera ang mga kandidato? At lalo syempre, na yung mga maliliit na kandidato.
7: At syempre, ang tatakbo na lang yung mga datihan ng politiko.
9: Ay, no? Hindi na kailangan mag-donate. Hindi na kailangan na donasyon. Dahil
7: kasi,
9: mayaman na sila.
7: Mayaman na. Subi na. No?
9: Yun nga. Yung mga kailangan magbigyan ng pera, yun na yung maaaring hindi na makatanggap dahil matatakot ang mga tao.
5: At hindi na aalis sa pwesto dahil hindi na sila mapapalitan. Dahil bakit ka patatakbo kung magkakaroon ka ng problema dun sa donations mo?
7: Dahil nasa pwesto, magsusubi na ngayon.
9: Ang gagawin mo na lang magbibigyan ng pera pero kukulitin mo yung kandidatong pinagbigyan mo ng pera. Araw-araw tatawagan, nagdeklara ka na ba sa sosyo mo, sino ba naman ang gagawa ng gawin? Parang nakakahiya. Kung ang binigay mo lang naman 10,000, lang ang kulitin mo ng kulitin yung kandidato.
7: Di ba may anonymous pa? Pwede ba yun?
9: Di ba? Parang mawawala na rin yung anonymous kasi pag kinulit mo, pag finalo up mo, sir, kayo ba kayo nag-file na sa, nilagay mo ba yung ibinigay ko sa yung pera sa sal-in dahil hindi ka pa kandidato? Or yung baga ay naginamit mo ba yung dinonate ko sa iyo na ano sa eleksyon? Kailangan ko mag-report, di ba? Sabihin mo sa akin. Paano ko hindi ganun?
7: Tsaka paano yung mga in-kind? Yung mga t-shirt, ballers, di ba yung mga ganun?
5: Yung mga stickers.
7: Your men, nakapagpaano ko ha, lugaw nung campaign rally mo.
9: Considered contributions in kind dyan. So kailangan i-report mo rin yan.
7: Nako, ang dami pala. Ayoko na tumakbo.
9: Hindi, ayoko na magbigay ng pera. Pag gano'n, ako na ngayon nagbigay. Ako pa yung kailangan sumulat sa Comelec na itong binigay ko.
5: Pero napansin ko nga, Prof, the past few years, parang ang dami nating nakikitang mga paglabag sa sose, Parang paano kaya natin mapapuwersa?
7: Diba, hirap din naman ang Comelec dyan. Una, konti rin naman yung tauhan nila para isa-isahin yan. Professor, diba, I'm sure, yung kanilang pagsubmit ng sose, na isa-isa na ba yan?
9: Well, ang alam ko, nirarandomize lang nila. At saka pag may mga nakakarinig ng reklamo, sa kanila titingnan pag may complaint. Kunyari, usually
7: kahit nga violations na iba
9: Usually initiated din yung mga natalo, yung mga kalaban na gusto magreklamo. Yun yung syempre yun ang una-unahin. Pero yung lahat, yung 100% ang titignan, tama kayo, kulang talaga ang tao ng Comelec.
5: Kasi naalala ko nga meron kami project dati nung tinuturuan kami kung paano investigative journalism. Sa may isang presidential ball, ganito kakapal yung sose niya.
7: Kaya nga.
5: Kasi bukod doon sa mga deklarasyon sa nakatable, tsaka doon sa form ng Comelec, pati photocopy ng lahat ng resibo at acknowledgement receipts kasama doon. So pwede mo siya talagang i-check.
7: Kaya nga lang, diba matrabaho yun?
9: Matrabaho talaga yun. Mamanumanuhin mo yun. Katulad yan ng COA na minamanumano mga acknowledgement receipts sa confidential fund.
7: Correct.
9: Buti ang COA, ganyan talaga trabaho nila. Nag-audit sila ng expenses. Ang Comelec, hindi ko alam. I'm not sure kung ilan yung tratauhan nilang nagche-check ng mga sose.
7: Tsaka masagot mo lang naman yung requirements. Kuning-kuning naman yan . Buti naman kung talagang dinedeklara mo lahat. Diba?
9: Ang nagtitrigger niya yung mga protesta, yung mga reklamo ng mga natalo. Yun usually ang pinakamagandang simula. Or katulad dito nangyari kay Marcoleta, nasampulan siya, di ba?
7: Tsaka sa kanyang bibig naman kasi nanggaling na.
9: Yung mga ganun.
5: At tsaka minsan ngayon nga, siguro kakamadali rin mag-submit. Kasi kapag hindi ka nag-submit niyan, pwede kang hindi makaupo Parang one year.
9: At tsaka alam mo si Marcoleta, kasi hindi lang naman sarili niya pinahamak. Kaya pinahamak din niya rin yung nagbigay sa kanya ng pera.
7: Sinabi niya,
9: di ba na, parang may nagbigay sa akin, pero sabi nila, huwag ko na lang daw, gagamitin ko ito, pero huwag na sa lang silang alanan. Ibig ko sabihin yan, talaga naman na meron din na may intention na palang gamitin sa kampanya. Kasi sa Comelec, ganun ang rule nila. Pag may intention na, nagagamitin sa kampanya, kahit binigay mo yan before the campaign period, ang may obligasyon mag-report ngayon yung nagbigay, hindi yung kandidato. Kita mo yung irony nung yung binigyan mo na gumastos, lusot siya na hindi niya nilagay sa sose kasi hindi pa siya kandidato nung binigyan mo. Ikaw, dahil yung pera, sinabi mo na gamitin niya sa kampanya, kailangan mong mag-report. Mm-hmm. So, yun yung problema sa batas.
5: Naalala ko, parang pag mahirap ka, problema mo yung mga nangihingi sa'yo ng pera, namamali mo sa'yo. Kapag ikay politiko, problema mo ngayon yung nagbibigay sa'yo ng pera. Baka
7: promise,
5: hindi mo madeklara ng sose.
7: Promise ko, ko'y papangalanan.
9: Pero talagang marami tayong batas sa kailang ayusin. Ayun, sana ayusin to ng Congress. Sana magawa to ng paraan. Mm-hmm. Kasi mukhang I fear that it's going to diminish or dampen another route for people participation in electoral exercises, which is, sabi ko nga, the way you participate in an election is either you run for office, you vote in during elections, you campaign for someone, or you give funds to someone.
7: Tsaka kung naniniwala ka,
9: yung isa doon parang ma-undermine na sa ganitong inconsistent sa ating mga batas.
7: Tsaka kung naniniwala ka rin naman, sabi mo nga, yung participation dyan sa election, kung naniniwala ka sa isang kandidatong yun at gusto mo talaga siyang manalo, syempre, yun ang pinaka, natulong eh. Diba? Yeah. Yung pera rin syempre. Yeah. Para nga naman makaikot-ikot, panggasto sa kampanya, diba?
9: Tsaka may principle kasi tayo sa labatas na kung hindi mo kasalanan, dapat huwag kang maparusahan. Hindi naman ikaw may kasalanan, hindi nag-file ang salin o sose, diba?
5: So ang kasalanan lang talaga nitong mga negosyanteng sina Joseph Espiritu at Aristotle Viray, actually wala kasi nagbigay naman sila in good faith ang may pagkakamali ay yung mismong politiko si Senador Rodante Marcoleta na hindi sila ideneklara.
7: So kamalay ba nilang may ganun-ganun? Baka hindi nila alam.
9: May mga nagsasabi baka naman kasapakat sila, but that is an allegation. It has to be proven. A presumption of innocence.
5: Kung ikaw pala politiko, kausapin mo na lang tong si Ginoong Joseph Espiritu at Aristotle Viray. Sabi mo, ako po, ididiklara ko po, hindi ko po kayo kakalimutan. Sa akin na lang po kayo mag-donate.
7: Tsaka huwag ka kasing madaldal.
9: Oo.
7: Diba? Manahimik ka na lang.
9: Nasobra kasi sa daldal din si Marcoleta.
7: Yun na nga.
9: Marami tuloy siyang pinahamak, pati yung gustong tumulong sa kanya.
7: Huli, sa sariling bibig.
5: Sige po, siguro babantayan na lang din po natin. Pero yun nga, nagpapatuloy naman itong kasong ito dahil nga nakapiit pa rin itong, yun nga, sadly, itong dalawang negosyante nakapiit din, si Senador Rodante Marcoleta at si dating Congressman Mike Defensor.
7: So pwede, prof, na maging ito yung kanilang gamitin.
9: Bilang depensa. Pwede naman. Kasi ang isa namang depensa na yun, demand lumagpas ng 50 million yung binigay nila. Tsaka kailang patunayan ng ombudsman na ilgaten yung pera. Na illegal. Hindi galing sa sarili ng bulsa. Kailan yun ang papatunayan? Kasi pwede naman kasi, I'm not saying that this is what happened, na galing sa isang illegal na source, binigay lang sa kanila, parang sila lang yung tagabigay.
7: Dummy.
9: Pwede naman yun. Pero that is a presumption that needs, a disputable presumption that needs to be proven in court.
5: Right. Sige po. Abangan na lang natin ang susunod na kabanata sa insidenteng yan. Maraming salamat po, Prof.
7: Thank you, Prof.
9: Maraming salamat din po.
5: Yan po si Professor Antonio Contreras, isa pong political analyst at professor ng University of the Philippines, Los Baños. Partner, anong oras na?
7: Ang oras, 28 minuto, makalipas ang ikalima ng hapon.
1: Ang oras ay hatid sa inyo ng Plemex for Kids. Mommies, agapan agad ang ubo at plemang nakabara. Pambatang lagundi, Plemex!
5: Ayan, nakapili na ba ang ATM team?
7: Yes, ang tanong muna ay ano nga ba?
5: Paano mo pinoprotektahan ang iyong pamilya tuwing tag-ulan?
7: Jonalyn Pedronia ng Pasig City, meron ka ng charity ba? Ang sagot niya, tuwing tag-ulan, sinisiguro kong ligtas. At handa ang aking pamilya, inihanda na raw niya yung emergency kit, pagkain, gamot at malinis sa tubig at regular kong sinusuri ang bahay para maiwasan yung tagas at baha. Lagi din ako nakikinig sa mga abiso ng pag-asa at lokal na pamahalaan. Higit sa lahat, mahalaga sa akin na pagiging alerto at sama-samang paghanda upang maprotektahan ang bawat miyembro ng aming pamilya. Salamat po. Sana'y mapili sa Charity Mba. At meron ka na nga.
5: Dahil nga, napili ka nga sa Charity Mba.
7: Sa Charity Mba.
5: Paano? Bye!
7: Bye!
10: ATM. Anong take mo sa DZMM? Mga balitang kumpirmado, sigurado, DZMM.
11: kayo ay nanonood
12: sa PRTV Manila, Channel 31.
13: May nagbago? May arte? May budget? Akala

0: may papaya at niacinamide. May shea butter and tea tree oil pa. Kutis sulit ang glow up. Papaya. Kutis sulit ang glow up.
1: ECS. Ang tunay na paglilingkod di lang sa pagbabalita. Dapat ito ay may kasama ring totoong pagsaserbisyo.
2: Feasible ba to? Di ba yun maaring tanong po ng ating mga mamamayan?
1: Kaya Lunes hanggang Biyernes, tugunan natin ang mga pangangailangan ng bawat Pilipino.
3: Paano nila i-implement hindi masyadong umaray yung mga maaapektuhan?
1: Nagseserbisyo, Ninya Corpus at Migs Bustos, Lunes hanggang Biyernes, alas 11 ng umaga, sa DZMM Radyo Patrol 630, DZMM Teleradyo, at PRTV Manila Channel 31. Ang pinagkakatiwalaang pagbabalita at serbisyo publiko ng bawat Pilipino ay narito. DZMM Radyo Patrol 630 sa PRTV Manila Channel 31. Marami pa tayong pag-uusapan.
4: Exactly.
1: Walang katalas.
4: Oh, ito na.
1: Tuloy-tuloy lang ang usapang politika.
5: Kayong mga bumabanat sa China.
6: Kayo ang tunay na pro-China. Kaya nyo ba yung ganun logiko?
1: Times 4 na, real talk pa.
7: Mga tito jokes na tumata.
1: 4 alas sa PRTV Manila Channel 31. Huwag nyo kaming materi-teri! Dahil siguradong straight na sagot ang makukuha natin!
8: Na biktima ka na ba ng fake news?
9: Supposedly tungkol sa akin pero hindi naman pala totoo.
8: Just asking!
1: Mula kay Representative Terry Ridon sa Just Asking ngayong Huwebes, alas 8 ng gabi sa PRTV Manila Channel 31.
10: Marami na kasing kumakalat na disinformation, misinformation, fake news.
11: Daming mga naniniwala sa kung ano-anong sinasabi ng mga nagpo-post online.
12: Makakuha ka lang ng gantong source, yun na yun.
13: Kaya nandito kami mga reporters para magbigay ng totoong balita para sa ating mga kababayan.
14: Traumatize sila. Ngayon nga lang, medyo naramdaman natin, may aftershock na naman na nangyari. As in ngayon lang, ayan, gumagalaw, check.
10: Gusto kong maging parte ng mga storytellers na sinasabi yung totoong balita kung ano yung nangyayari sa lipunan natin.
15: At saan nga ba napupunta ang mga buwis na ibinibigay nila sa gobyerno?
16: Paalala naman ang pulisya sa publiko na
13: kami bilang mga reporters or journalists, nandito kami, ginagawa namin yung trabaho namin dahil ayun yung kailangan nila.
17: Narito na ang mga balita sa inyong PRTV Newsbreak.
18: Hindi lang kami nagbabalita, nag-gather kami ng information, nag-verify kami bago ka maglabas ng storya.
19: Pero ipupunta naman natin yan.
20: Una, dapat mabilis ka. Kailangan talaga responsable ka. At madiskarte ka rin sa kung paano mo pupunin yung tamang impormasyon.
21: Ito po ang kasulukuyang sitwasyon ngayon dito sa...
22: Yan na muna ang late sa mga oras sa ito.
10: So kahit na nakakapagod, magbabantay ako dahil may mga Pilipino na umaasa na may magbabalita, may maghahatid sa kanila ng tamang impormasyon.
23: Ako si Naomi Tiburcio.
24: Ako si Just Ignacio.
25: Ako si Nestor Aler.
26: Ako po si J.M. Pineda.
27: Patuloy na magbabalita para sa bansa.
1: Kayo ay nanonood sa PRTV Manila Channel 31.

0: August 18, 2026, Martes. Malungkot na araw para sa mga mag-aaral at guro ng isang eskwelahan sa Zamboanga City. Ito'y matapos mamaril ang isang estudyante sa loob mismo ng paaralan. Kasama niyo pa rin kami sa mga kwento ng bayan at lakas ng masa. Ako si Nina Corpus.
1: Bawat komento, pulso ng bayan, importante yan sa amin. Bawat issue, dadaanan natin yan. Kaagapay nyo kami sa mga usaping hindi dapat palampasin. Live po tayo sa DZMM Radyo Patrol sa Istrenta Facebook page at PRTV Manila Facebook page at PRTV Manila YouTube channel. Gayun din sa lahat ng FMR stations sa buong Pilipinas at Signal TV Channel 31. Sa ngalan po ni Jack Batalyones, ako si Jeffrey Herdaez at ito ang
0: Arangkada Balita.
1: Dalawa patay matapos mamaril ang isang estudyante sa Ateneo de Zamboanga University. Pangulong Marcos Jr. pinaiimbestigahan ang shooting incident.
2: Sa Ateneo.
1: Search and rescue operation nagpapatuloy sa Puerto Galera dahil sa landslide na dulot ng habagat. Halos 2 trilyong piso inilaan umano ng nagdaang 3 administrasyon sa flood control projects. Auction para sa 400 megawatts waste to energy program ng Department of Energy magsisimula sa Oktubre. At Filipino pole vaulter EJ Obiena, wagi ng ginto sa Poland.
0: Babala po sa sensitibong balitang ito. 2 menor de edad na estudyante ang namatay, kabilang ang gunman sa loob ng isang eskwelahan sa Zamboanga City. 9 naman ang nasugatan. Yan ang umaarangkadang balita ni Noreen Igonia.
3: Nagkakagulo at nagtakbuhan ang mga estudyante sa loob ng Ateneo de Zamboanga University sa Barangay Tumaga, Zamboanga City, kaninang alas 7.45 ng umaga. Isa kasing menor de edad na may bit-bit na mga baril ang nagpaputok sa loob ng classroom. Kinumpirma ito ng pamunuan ng Ateneo de Zamboanga University. Ikinalungkot nila ang pangyayari at nangakong makikipagtulungan sa mga otoridad sa investigasyon. Hiling din nila sa publiko na huwag ikalat ang mga larawan at video ng insidente para sa pamilya ng mga namatay. Sa investigasyon ng pulis, kapwa menor de edad ang mga nasawi. Sina Alyes Muhammad, isang grade 7 junior high school student na sinasabing may bitbit na baril, at ang biktimang si Alyes Patrick, grade 10 student. Batay sa inisyal na investigasyon, nagtungo si Alyes Muhammad sa room 404 kung saan niya binaril si Alyes Patrick. Tumakbo ang suspect sa 3rd palapag at nagsisigaw. 9 ang sugatan sa insidente. Narecover sa crime scene ang isang 9mm Glock pistol at isang M16 assault rifle. Ayon pa sa investigasyon, hindi naharang ang pagdala ng baril ng suspect dahil sakay siya ng kanyang sasakyan nang pumasok sa eskwelahan. Kilalang honor student ang suspect habang ang biktima ay gold medalist sa isang International Mathematics Olympiad noong 2024. Napag-alaman na ang namaril na estudyante ay anak ng Chief of Customs Police sa lungsod na ngayon ay na-relieve na sa pwesto. Ang baril na ginamit ay nakarehistro umano sa Bureau of Customs. Patuloy ang investigasyon ng mga otoridad upang matukoy ang buong pangyayari at iba pang detalye sa likod ng insidente. May ibabala naman ang grupo ng Digital Pinoys sa magpapakalat ng mga videos ng pamamaril dahil maliban sa makadagdag ito ng trauma ng mga mahal sa buhay ng mga sangkot, may posibilidad din na gamitin ito ng mga extremist para sa kanilang propaganda. Ako si Noreen Igonia ng PRTV News, nagseserbisyo para sa Pilipino.
1: Pinaimbestigahan na ng Palasyo at Senado ang nangyaring pamamaril sa Zamboanga City na kinasasangkutan na naman ng mga mag-aaral. Yan ang umaarangkadang balita ni Angela Babad.
4: Batay sa
5: mahigit 2 buwan matapos ang pamamaril sa isang paaralan sa Tacloban, muling nagimbal ang bansa sa panibagong insidente sa isang kilalang paaralan sa Zamboanga kaninang umaga. Dahil dito, ipinabot ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. ang pakikiramay sa mga pamilya ng biktima at inatasan ng mga ahensya ng gobyerno na magsagawa ng malalimang imbestigasyon. Binigyang diin ng Pangulo na titiyakin ng pamahalaan ang kaligtasan ng mga estudyante upang maipagpatuloy ang kanilang pag-aaral nang walang takot sa loob ng silid-aralan.
6: Our schools are where we entrust our children to learn, to grow, and to dream about the lives ahead of them. They must also be among the safest places in our country. Every Filipino family deserves that assurance.
5: Kinundi na rin ng ilang mga senador ang nangyari. Ayon kay Senate President Sherwin Gatchalian, kailangang malaman kung paano napas sa kamay ng mag-aaral ang dalawang armas at paano ito naipasok sa paaralan. Nangako naman si Senate Committee on Education Chairman Senator Bam Aquino na gagampanan ng Senado ang tungkulin nito upang hindi na maulit ang nakapanlulumong insidente. Nagpaabot din ng dasal para sa paaralan si Minority Leader Senator Alan Peter Cayetano. Sa isang live stream, nakiramay din si Minority Member Senator Robin Padilla sa mga naulila at sinabing maaaring malaki ang naging impluensya ng social media sa ikinilos ng sangkot sa pamamaril. Giniit naman ni Senator Francis Kiko Pangilinan na bukod sa mga batas, safeguards at budget, dapat maging ehemplo ng kabutihang asal ang mga leader ng bansa at social media influencers upang maiwasan ang pag-normalize ng karahasan sa kabataan. Bagamat nagsasagawa pa ng investigasyon, sinabi ni Senate Committee on Women Chairperson Senator Risa Ontiveros na nakababahala ang tila pag-steam pa ng karahasan sa publiko.
2: Sa ngayon, hindi pa natin masasabi kung may koneksyon ito sa nihilistic violent extremism o NVE o sa iba pang online communities na sinimula nating suriin matapos ang Tacloban shooting. Sa totoo lang, kung ang karahasan ay hindi lamang ginagawa, kundi idinidisplay, ginagaya at nilalivestream pa, mas malaki at mas malalim ang problemang kailangang harapin natin bilang isang lipunan.
5: Magpapatuloy naman ang pagdinig ng Senate Committee on Women and Children patungkol sa nihilistic violent extremism at online grooming sa Webes, August 20. Ako si Angela Babad ng PRTV News, nagseserbisyo para sa Pilipino.
0: Kaugnay ng balitang ito, makakausap natin si Police Major Shelamy Chang, ang Chief ng Public Information Office ng Police Regional Office 9. Magandang hapon po, Police Major Chang.
7: Yes, po ma'am. Good afternoon po.
0: Opo. Pwede niyo po ba kaming bigyan ng exact timeline ng pamamaril sa loob ng Ateneo de Zamboanga?
7: Yes po ma'am. As per our reports po, at around 7:45 a.m. po, kami noong umaga, nakatanggap po tayo ng report na may insidente po na pamamaril sa loob po ng school campus dito sa Zamboanga City po. Nagkataon naman po na mabilis yung responde natin dahil meron po tayong detailed na personnel dun po sa gate po ng ating paralan. So, sabi nga natin, kahit pa paano po ay napigilan po natin na mas madami yung maging biktima po ng insidente ito. So, ito pong insidente ito ay nagdulot po ng dalawang fatality. So, dalawa po ang namatay. Ang isa po ron ay ang biktima natin at ang isa po ay shooter, yung shooter po natin.
0: Opo. So, meron po ba tayong masasabi doon sa timeline from the start na namaril siya hanggang sa natapos yung pamamaril dahil ang balita nga po sa bandang huli ay sa sarili namaril itong shooter na ito kaya siya namatay?
7: Yes po ma'am. Actually po ma'am, based sa report na natanggap natin, ang atin pong shooter ay pumasok po dun sa, dumaan po sa basement ng school, pasok po sa fourth floor kung saan namaril po siya sa isang classroom po doon. After niya pong mamaril dun sa isang classroom, umakyat po siya sa fifth floor at dun po niya ginawa yung pagbabaril sa kanyang sarili.
0: So kumbaga, mabilis lang itong mga pangyayari. Did it happen in a span of how many minutes po, Police Major?
7: Ma'am, as per actually, hindi pa po kami naka-establish ng timeline talaga. Ongoing pa po yung meeting namin dito, ma'am, with the Special Investigation Task Group, ADSU, on this incident para ma-establish po yung timeline. Pero kung titingnan po natin, namaril siya sa fourth floor and then umakyat siya sa fifth floor para barilin ang sarili niya. Medyo may cleanan po yung
0: timeline. So, paano po naipasok ang mga baril? Dalawa pong baril daw ang ginamit, isang long firearm tsaka isang pistol, tama po ba, dyan sa loob ng Ateneo de Zamboanga?
7: Ma'am, for clarification po, dalawang pistol po yung na-recover natin sa area. So, dalawang short firearm po ang na-recover na po kaya yan. Wala po tayong na-recover na long firearm.
8: Opo.
7: Accessory po yung nakita po nila siguro po. Hindi po yun long firearm po.
8: So, fake news po. May kumakalat kasi kontrato ng isang long firearm na Keshero ginamit. So, fake news po yun.
7: Hindi po siya, ma'am, hindi po siya, ma'am, long firearm. Ang tawag po natin dito ay Ronnie po. Isa po siyang accessory ng short firearm po. Siguro para magmukha siyang long. So, hindi po yun lang.
8: Alright.
7: So, ang confirm po from the PNC side is dalawang pistol po ang na-recover sa area.
8: Opo. And kanino po nakarehistro ang ginamit po ng mga pistol na ito?
7: Ma'am, as of this time, ma'am, wala pa po akong natatanggap na confirmed report on the ownership of the firearms. Pero kasama po sa iniimbestigahan natin yan. And in-establish rin po natin, aside doon sa ownership ng firearm, yung legality ng firearm, siyempre titingnan rin po natin yung liability ng may-ari po ng firearm. And on the other side of that, ma'am, yung titingnan naman po natin is yung kung nagkaroon nga po ba ng lapses sa security protocol ng paaralan. Kasi paano po napasok ng estudyante yung baril doon sa loob po?
8: Opo, kasi nga, kasi raw naka kanina doon sa report ni Noreen Igonia po no, na nandyan, sabi niya ay pinasok sa pamamagitan ng kotse. Kaya dire-diretso raw yung bata no sa classroom. Tama po? So hindi na siya na-check or na-inspect yung kanyang bag?
7: Ma'am, kasama po ito ma'am sa inimbestigahan natin ng ating mga personnel sa ground. Kung paano niya nga po nadala ito, kung na-check ba siya o hindi ba siya na-check, kung tama po ba yung allegation na nakasasakyan siya na hinatid sa loob. So, we will still wait for the further report on this.
8: Opo. And yun din kanina sa report, binibase ko lang po dun sa aming linabas na report kanina, na yun daw may-ari ng kanyang firearm ay yung tatay ng Bureau of Customs. Ano po ang inyong masasabi dyan? Ano po ang balita ninyo na naglabas na rin po ang BOC na nirelieve na raw yung ama nung shooter dahil nga po sa mga pangyayaring ito?
7: Ma'am, as of this time po, ma'am, wala pa po kaming official report on this. Pero if ever man po, makonfirm po namin, we do appreciate yung action po ng ating partner agency on this. Pero rest assured po, tulad po ng sinabi ko sa inyo kanina, thorough investigation will be conducted on this matter po. And we will ensure na kung sino man po yung may mga pananagutan sa pangyayari ito, haharapin po yung kanilang kaparusahan po.
8: Opo. May na-recover po ba tayong, let's say, manifesto, sulat mula dito sa shooter na ito or suicide note? At may history raw ba siya ng bullying or disciplinary action dyan po sa paaralan?
7: So far, ma'am, we are in coordination with the school para i-check po yung background ng ating estudyante, kung anong klaseng estudyante ba siya. May mga, sabi niyo nga po, may mga background ba siya na disciplinary actions. And we are also in coordination with the parents po. Kasi we need yung kanyang mga gadgets para ma-verify po namin kung meron pong mga sinasabi nyo nga po ng mga bullying na nangyayari po kanya. So, tulungan po talaga ito ma'am with the creation of the Special Investigation Task Group. Nagtutulungan po kami para ma-ensure na talagang makita natin kung anong motibo nito, anong pinagdaraanan ng ating shooter, kung meron man. And we will ensure po updates in the coming days.
8: Opo. So right now, you are in close coordination rin po ba with the parents? Are they cooperating?
7: Yes po, ma'am. Yes po, ma'am. They are very much cooperative naman po. Kaya lang, syempre, medyo initial pa lang po yung ating conversation sa kanila dahil they are still grieving naman po. And ginagalang naman po natin yung kanilang pagdadalamhati. Pero rest assured po yung ating pong mga investigators from the different units of the PNP ay nagtutulungan po para makausap po yung mga parents, yung mga kaibigan ng both the victim and the shooter, and yung school authorities po na merong kumbaga, access dito sa dalawang batang.
8: Opo. And just to be clear, totoo po ba na may mga nadamay raw na mga security guard na sugatan? May balita pa nga na nasawi. Ano po ba ang totoo dyan?
7: Ma'am, as per our report, dalawa lang po yung nasawi sa incident nito. Okay. Yung dalawang minor victims lang po natin. Yung victim tsaka yung shooter lang po. So as to the security guard na namatay po, wala po tayong information on that. And sa mga injured po, siguro maghihintay po kami ng report from our investigators on the ground for the injured po, kung ilan po.
8: Opo. Nako, nakikiramay po kami sa lahat po ng mga affected dito nga po dito sa school tragedy na ito. At ingat po kayo dyan, ma'am. Maraming salamat po, Police Major Shalomi Chang, ang Chief ng Public Information Office ng Police Regional Office 9. Salamat po.
7: Yes po, ma'am. Maganda natin po.
1: Binalot ng putik ang ilang lugar sa Quezon City ngayong araw matapos ang matinding baha kahapon. Nanawagan naman ng tulong sa pamahalaan ng mga apektadong residente. Live mula sa Barangay Del Monte, Quezon City, may umaarangkad ng balita si JM Pineda. Oh, JM, kamusta na ang sitwasyon dyan? Umuulan pa ba?
9: Yes, Jeff, sa ngayon ay nagsisimula na naman ngang umambon dito sa area ng Barangay Del Monte. At kanina nga ay sinuyod natin itong mga barangay na lagpas tao yung baha dito sa Quezon City. At nakita nga natin yung pinsalang dinulot nitong matinding baha kahapon. At kanina nga ay nagsimula na rin silang maglimas ng mga putik sa kani-kanilang mga bahay.
10: Balot na ng makapal na putik ang bahay ng mag-asawang senior citizen na sina Avelina at Demetrio Asilo. Nilamon kasi kahapon ng lagpas taong baha ang kanilang bahay sa Victoria Avenue sa Araneta sa Quezon City dulot ng tuloy-tuloy na ulan. Bagaman sanay na, takot pa rin daw ang nangimabaw sa kanila nang makita ang rumaragas ang tubig. Panawagan rin nila ang tulong mula sa gobyerno.
11: Ng mga bandang alas 12 siguro yon, ang lakas na ng tubig nang gagaling doon sa bilya. Kasi yung bilya may ano yan, ilog yan, di ba? Siguro ang ilog puno na, umapaw na. Yun, nandito na lahat sa amin. Ang pagtitinda ko nga dito, hindi ko na natapos, niligpit ko na kasi nandyan na yung tubig dito na. Hindi kami makapaghanap buhay ng maayos. Sana naman bigyan kami ng kahit naman kunting mga financial o kaya kunting maano namin masasaing.
10: Emosyonal naman ang kapitbahay niyang si Arlene na buwis buhay umano na isinalba ang mga panindang gulay kahapon sa kasagsagan ng pagtaas ng baha. Mahiling naman si Arlene sa mga nakaupong opisyal.
12: Sa ngayon po, sobrang sakit ang katawan kasi sa ano ata kahapon. O nga po, masaya din po ako kasi yung paninda ko po naligtas kahit papaan kasi inisip ko po yung puhunan po.
13: Gano'ng malaki ba ang puhunan pag
12: doon? Medyo malaki po, masama nga po kasi 5'6". Sana po ano, tuparin po nila yung pangako. Sana po, sana ano, hindi na kami bahay ng ganito kasi talaga pong ang hirap. Nano lang namin po kasi wala namang kami magagawa eh.
10: Kabi-kabilang paglilimas na ang ginagawa ng mga residente sa Victoria Avenue matapos ang matinding pagbaha sa lugar. Sa evacuation center naman, nagpalipas ng magdamag ang mga residente ng Barangay Apolinio Samson. Ang mga modular tents na ito ang nagsilbing pahingahan nila tulad ni Nanay Henedina.
14: Yung kaunting damit ko at saka yung cellphone ko, nakaganyan na lang ako. Naabot na po dito ang ano, pati yung tindahan ko pong maliit. Nawarak siguro ngayon, hindi pa ako kakuwi ngayon.
10: Hindi rin daw alam ng mga anak niya ang sinapit kahapon sa matas na baha. Higit 3,000 mga pamilya ang lumikas sa Quezon City kahapon. Katumbas yan ng 11,481 na katao. Nasa 8 barangay din ang inabot ng lagpas taong baha sa buong lungsod.
9: Jeff, sa ngayon ay nakakaranas pa rin tayo ng maulang hapon dito sa Barangay Del Monte. At sabi nga ng QCLGU, minomonitor nila yung lagay ng panahon dahil nga posibleng magkaroon ulit ng nangyari kahapon na pagbaha. Kaya pinapayuhan nga nila yung mga residente na huwag munang bumalik sa kani-kanilang mga bahay. At Jeff, para lang ma-imagine ng mga nanonood sa atin, yung taas ng baha dito sa kinatatayuan natin ngayon, itong pader sa gilid ko, kung makikita nyo, Jeff, ay ganyan kataas. Lagpas pa dyan yung inabot ng baha kahapon na naranasan ng mga residente. Kung nakikita nyo yung mga damo-damo dun sa taas na yan, dulot yan nung pagbaha kahapon na dahil nga dun sa tuloy-tuloy na pag-ulan dito sa Quezon City. At kung ipapakita ko rin, Jeff, yung sa kabilang side naman, itong mga barangay, itong mga bahay dito, Jeff, na nandito, lahat yan ay nilamon ng baha kahapon dahil nga sa tuloy-tuloy na pag-ulan, dulot pa rin ng pinalakas na hanging habagat. Jeff?
1: Nako, medyo matagal-tagal na paglilinis yan. Ano? Maraming salamat, JM Pineda.
8: Pangulong Ferdinand Marcos Jr., pinabibilis sa DPWH ang pag-aayos ng mga drainage system sa bansa sa gitna ng sama ng panahon.
1: Marami pang mainit na balita sa pagbalik na ang Arangkada Balita.
15: ACS Manufacturing Corporation, ISO Certified, world-class quality.
16: ACS! May nagbago? May arte? May budget? Akala!

0: may papaya at niacinamide. May shea butter and tea tree oil pa. Kutis sulit ang glow up. Sulit ang glow up.
1: ECS. Narito na ang mga balita sa inyong PRTV News Break.
2: Dahil hindi tumitigil ang balita.
1: Umakyat sa anim ang
2: bilang. Ang mga kaganapan saan mang sulok ng bansa. Ibabalita agad-agad sa PRTV News Break.
1: Ako po si Naomi Timosyo.
2: Sa PRTV Manila, Channel 31.
3: May nagbago, may arte, may budget. Akala nyo

0: times too kasi may papaya at niacinamide. May shea butter and tea tree oil pa. Kutis sulit ang glow up. Kutis sulit ang glow up.
1: Kayo ay nanonood sa PRTV Manila Channel 31.
2: Inilarawan ng House Prosecution bilang modus operandi ang paghawak sa confidential funds ng Office of the Vice President base sa testimonya ni dating OVP Special Disbursing Officer Gina Acosta. Yan ang umaarangkadang balita ni Mari Ocampo.
3: For it established na si Ms. Acosta.
4: Naniniwala ang House Prosecution na malaki ang naitulong sa pagdiin kay Vice President Sara Duterte nang naging testimonya ni Gina Acosta, dating OVP Special Disbursing Officer o SDO. Mahalagang bahagi kasi sa kaso ang pagpapatunay ng maling paggamit ng confidential funds. Ayon kay House Trial Spokesperson Z. Alonto Adiong, lumabas na si VP Sara ang nagkumpas sa paglipat ng 125 million pesos cash mula kay Acosta patungo kay dating Vice Presidential Security and Protection Group Chief Colonel Raymond Dante Lachica.
5: Nagmumukhang modus operandi po ito, mga ganitong klaseng kalakaran. At na-oo.

0: Ganito rin ang punto ni House Prosecutor at Manila Congressman Joel Chua.
1: Parang anong nangyari sa kanya, taga-pirma lang dahil hindi niya naiintindihan kung ano yung sa plano at taga-withdraw lamang.
0: Dagdag pa ni Chua, inamin din ni Acosta na wala siyang kaalaman sa intelligence gathering kahit siya ang itinalagang SDO para sa confidential funds. Lumabas naman sa testimonya na sila Chika ang nagbigay ng inputs para sa physical at financial plan. Siya rin ang tumanggap ng pera mula kay Acosta at siya rin ang nagsumite ng mga dokumento para sa paggamit ng pondo. Samantala, kinwestiyon din ng prosecution ang liquidation ng confidential funds.
1: Parang lumalabas nga, parang ghost project itong confidential fund.
0: Ako, si Mari Ocampo ng PRTV News, nagsaserbisyo para sa Pilipino.

0: na po ang day 17 ng impeachment trial ni Vice President Sara Duterte bukas matapos po itong ipagpaliban ngayong araw dahil sa sama ng panahon. Kaugnay po nito, kausapin po natin si Manila 6th District Representative Bienvenido Benny Abante Jr. Magandang gabi po, Kong Benny.
1: Hi, magandang gabi sa iyo, kapatid. Magandang gabi po sa lahat ng ating mga tagapakinig ng ating programa.
0: Oo, nako, unahin ko po muna, Kong Benny, ilang araw na po tayong inuulan. Bumaha rin. Kamusta po ang inyong distrito?
1: Binaha po kami rito sapagkat yung dalawang tributary ng ilog, mm-hmm. yung Pasig River and San Juan River, dumadaan sa akin distrito.
0: Mm-hmm.
1: Kaya, noong isang araw, ako ay nag-inspect sa lahat ng barangay. Wala pang baha. Oo, sapagkat maganda naman ang pagkagawa namin dito ng mga drainage namin.
0: Mm-hmm.
1: Ngayon, binaha kami sapagkat talagang bubuhos ang ulan. Oo, na ilang oras, no?
0: Mm-hmm.
1: Kaya binaha kami. Kaya ako ay nagpapasalamat kay Secretary Rex Cachalian na kagad, no? Responde. No, ako'y tumawag at nagpadala kagad dito ng mga food packs.
0: Mm-hmm.
1: Oo. Pero kami more than 3,000 families na binibigyan namin.
0: Mm-hmm. Mabuti naman kung ganun. Sana naman po, gumanda-ganda na po ang panahon. Pero Kong Benny, may bagyo din sa loob ng Senado. Pero nasa day 17 na po tayo, si Vice President Sara Duterte is yet to be seen inside the Senate. So ano ang masasabi po ninyo dito? Gaano po ba talaga kahalaga na magpakita po ang Vice President sa kanyang mismong impeachment trial?
1: Alam mo, pag merong basketball game, for example, at hindi nag-appear yung kalaban, default yan, panalo yung naiwan, di ba?
0: Mm-hmm.
1: I mean, ayaw naman nating ma-default ang ating Vice President. Kaya sabi ko, magpakita ka na. Sapagkat kahit ang langit, medyo nagtatampo na yata, binabaha na tayo dito. So ang kahilingan ko sa ating Vice President, magpakita na siya at ipaliwanag niya ang kanyang sarili. Sagutin niya lahat ang mga katanungan. At nakakaawa na po yung mga staff niya sumasagot para sa kanya. At yung mga abogado niya, nagdidepensa po sa kanya, para kung talagang hindi siya dapat ma-impeach, ipaliwanag po niya. O siya sumagot lahat ng mga bagay.
0: Mm-hmm.
1: Pero at malalaman po ng taong bayan kung anong kasagot niya.
0: Mm-hmm. Day 17 na po tayo bukas, Kong. Pero sa inyo pong pagsubaybay dito sa sinasagawang pagdilig, sa sinasagawang impeachment trial, ano po ang inyong basa? Ano na po ba ang magiging, kasi sabi niyo kasi, baka guilty na ito. Enough na ba yung sa yung 17
1: actually,
0: days?
1: Actually, the prosecution team,
0: mm-hmm.
1: magaling po sila at palagay ko they have already achieved the goal of convicting the Vice President to be mm-hmm. impeached, no? At sabi ko, dapat tapusin na ito sapagkat naipaliwanag na. Alam nyo naman, yung panahon ni dating Corona, Supreme Court Justice Corona,

0: isa lang ang pinag-usapan dyan. Sal-en lang eh.
1: Mm-hmm.
0: Oh, hindi pa tumagal na isang buwan yan. He was impeached. Mm-hmm. Eh ito, pinag-uusapan po dito yung threat, yung pananakot, yung kanyang confidential fund na wala naman pwedeng isagot dyan eh.
1: Mm-hmm.
0: Oo, tapos bubuksan pa yung hindi nabuksan na mga sal-en, pag-uusapan pa yan. Kaya I think it's almost over at siguro ang gagawin nilang dapat eh mag-appeal ng ating Vice President to perhaps redeem herself, eka nga.
1: Hmm. Kung Benny, eh kahapon, oh, isa sa pinakamalaki po na pinag-usapan o naging resulta nito nga isinagawang trial, eh yung naging pahayag ni Special Disbursement Officer Gina Acosta na sinabi niya, eh yung mga pera ay nare-release kaya dito kay Colonel La Chica. Gaano ka laki ang epekto nito sa depensa?
0: Malaki po, inamin na po ni Gina Acosta bilang isang SDO, no? Siya po talaga ang official na Special Disbursement Officer. Inamin na niya na ang utos nang galing sa Vice President. Inamin na po niya yan eh. Pero, ang utos po ay ibigay ang pera kay Colonel La Chica na hindi po organic na official ng Office of the Vice President. Samantalang dapat, ang mag-disperse po niyan ay si SDO Gina Acosta.
1: Mm-hmm.
0: Na, bakit ibinigay kay La Chica? Bakit sinabi ng Vice President tapos si La Chica mag-disperse diyan? Pangalawa, nasan po ang listahan? Saan ang resibo? O sapagat sa akin po, kung hindi may produce kung sino si Piatos, kung sino si Andy Lim, aba, eh ghost people yan. Mga multo po yan. Walang may paliwanag yan sa mga bagay na yan.
1: Mm-mm-mm. Pero kung hindi lamang po si VP Sara, no, yung hindi naman nagpapakita dito sa Senate impeachment trial, pero marami rin po tayo mga senador na missing in action din, absent din po sa impeachment trial. Gaano po ba kahalaga na dapat nandun sila mismo sa kwartong iyon?
0: Ayawin ko. Alam mo, na mahalaga, andun sila para marinig po nila lahat ng mga ebidensya. I am hoping that they will appreciate the evidence given. No? They will not only be beholden to a politician or politics-wise ang kanilang decision. It must be because of the evidence presented. Yun lang po sa akin. Eh. Dapat present po sila. Eh. Bakit sila wala? Yun ang tanong ko. Bakit sila nawawala? Samantalang napakahalaga, dapat nandun sila because that is the mandate given to the Senate actually.
1: Mm-mm-mm. So, day 17, ano po ba ang inyo pong ano, ang mensahe po ninyo sa ating pong mga kaarangkada, sa ating pong mga kababayan, paano nga ba ito susubaybayan? Yung iba kasi medyo bumibitaw na, tagal-tagal naman pala nitong impeachment trial na ito, ang tagal ng pangyayari. Paano ito susubaybayan?
0: Ang mensahe ko po, unang-una, sana po ang ating Vice President makapir na sapagkat napakilaki na po na nagagastos ng bayan tungkol dito.
1: Mm-hmm.
0: Yan po pera ng taong bayan. Marami po dapat gawin ang Senado at ang House, no? Na dapat na i-approve namin mga batas.
1: Mm-hmm.
0: Gayun din po ang flood control problem natin na hindi pa na pag-uusapan po yan. Napakarami po. Kaya nga po pinapakiusap ko, sana tudukan na po natin ito. At hinihiling ko sa ating kababayan, wag po kayong mag-alala. Palagay ko hindi na aabot ang Disyembre yan.
1: Mm-hmm.
0: At wag po na kayong mag-alala. Wag kayong mapagod. Patuloy lang po kayong makita at malaman at talaga namang panoorin niyo pa kung ano maaari mangyari in the future.
1: Ayun. Kung Benny, konting pihit lamang ako, no? Panghuling katanungan na lamang po. Yung pamamaril sa Ateneo de Zamboanga, I'm sure nabalitaan niyo po ba iyan? Ano po ang inyong reaction dito at any action from the Congress?
0: Nako, mukhang natutulot na tayo sa Amerika na ultimo mga estudyante gumagamit na ng baril laban sa kapwa estudyante. Nakakalungkot naman po na nangyari po yan sa Zamboanga. I hope that the Philippine National Police will never leave any stone unturned upang talagang imbisigahan po ang pangyayari niyan, no? At palagay ko, unang-una, ay kinakailangan na rin pong ipasuhin natin ang batas tungkol sa juvenile law na tinatawag po natin as far as juvenile court is concerned. Meron na po akong pinal na bill na dapat babaan na po natin yung penalty. Dapat meron ng penalty. Dapat meron ng criminal penalty ang kahit na mga bata na minor de edad na gumawa ng ganyang klaseng krimen. At dapat hindi lamang sila, kundi kung sila yung minor de edad, dapat ang mga magulang should also be accountable to that, no? Nalulungkot po tayo, nangyari po ito, and hopefully sana po matigil na po ito at malaman mm-hmm. po ng ating mga law enforcement agencies kung ano po talaga ibig sabihin niyan.
1: Alright. Maraming salamat po, Manila 6th District Representative Bienvenido Benny Abante Jr. Magandang gabi po sa inyo, sir.
0: Salamat po. Thank you.
2: Maaaring ituring na fugitives from justice at makansela ang mga passport ng mag-inang sina Senator Loren Legarda at Batangas Representative Leandro Leviste. Ito'y sakaling tumagal pa ang kanilang pananatili sa ibang bansa ayon sa Ombudsman. Nagbabalik si Mari Ocampo.
3: This case is now under preliminary investigation.
4: Wala man sa bansa ang mag-inang politiko na sina Senator Loren Legarda at Batangas 1st District Congressman Leandro Leviste, gumugulong pa rin ang mga kaso nila kaugnay sa umano'y ghost electricity. Ayon sa Office of the Ombudsman, parehong nasa preliminary investigation na ang mga kaso. Sa punong balitaan ngayong Martes, 2 buwan ang hiningi ni Leviste para sa kanyang foreign trip, habang nasa 3rd or 4th ng extension ng kanyang medical travel authority si Legarda. Ayon yan kay Assistant Ombudsman Mico Clavano.
3: So, on the one hand, you have a congressman who has left the country for an intended 2 months, visiting all these different countries. And on the other hand, you have a senator who has constantly extended her travel leave or her medical leave. No? So, to us, of course, we want to err on the cautious side of things. Kailangan na namin i-flag yan. Diba? Dahil meron na siyang ongoing case dito sa Office of the Ombudsman.
4: Pero hindi ibig sabihin ito, wala nang pagkakataon ng dalawa na sagutin ng mga alegasyon. Sa katunayan nga, hinihintay pa ang kanilang counter affidavits bilang bahagi ng preliminary investigation.
3: We want to see their defense, we want to see their counter affidavit para makonsider po ng panel of prosecutors sa preliminary investigation.
4: Batay sa kopya umano ng kanilang mga travel authority na nakuha ng anti-corruption body, valid ang travel authority ni Leviste hanggang September 24, habang hanggang August 19 na lang ang kay Legarda. Kasabay nito, pinag-aaralan din ng ombudsman ang posibleng hakbang sakaling hindi bumalik sa bansa ang dalawa.
3: If there is a prolonged absence and we can consider them fugitives from justice, then that is the time that we will move for the cancellation of their passports.
4: Paliwanag ng ahensya, maaari lamang umabot sa pagkansela ng passport kung mapapatunayang pasok sila sa legal definition ng fugitive from justice. At kailangan muna itong idaan sa korte. Sa kasalukuyan, hindi pa nakikipag-ugnayan ang ombudsman sa European Immigration Authorities o sa Department of Foreign Affairs kaugnay sa kanilang biyahe. Ako si Mario Campo ng PRTV News, nagseserbisyo para sa Pilipino.
1: Pinatawan ng 6 buwang preventive suspension ng Office of the Ombudsman sina LTFRB Chairman Vigor Mendoza II at Office of Transportation Cooperative Chairman Chofilo Guaris III. Agad na ipinatutupad ang suspension na walang sahod habang nililitis ang administrative case laban sa dalawa para sa grave misconduct at conduct prejudicial to the best interest of the service. Kaugnay ito ng patuloy na paggamit ng STRADCOM-operated LTO Information Technology System. kahit na naipatupad na ang Land Transportation Management System o LTMS bilang kapalit nito. Ayon sa Ombudsman, nag-generate ang lumang system na humigit kumulang 13 billion pesos na computer fees na siningil sa mga motorista mula 2019 hanggang 2025. Sa findings ng Commission on Audit, nagdulot ang sabayang paggamit ng dalawang system ng dagdag pasanin at gastos para sa mga transactions LTO dahil sa Stratcom computer fees.
3: Then LTO Chief Guadis and later Mendoza both pushed for the use of the Stratcom IT system with the LTMS. The preventive suspension is intended not as a penalty, but to preserve documents and evidence and prevent possible further malfeasance or misfeasance in office. The order, as indicated, is immediately executory.
2: Pinoy pole vaulter EJ Obiena nasungkit ang gintong medalya at nakapagtala ng panibagong record sa Golden Sand Competition sa Poland.
1: Marami pang may init na balita sa pagbabalik ng Arangkada Balita.
5: Ngayong maulan ang panahon, doblehin ang pag-iingat. Alamin ang balita ukol sa panahon at anunsyong pangkaligtasan. Ihanda ang go bag at emergency kit. Siguraduhin naka-charge ang mga cellphones, power banks at iba pa. Suriin ang bahay at ayusin ang sirang bahagi. Ilikas ang mga alagang hayop sa mas ligtas na lugar. Maghanda ng mga ready-to-eat na pagkain. Sumunod agad sa mga kinauukulan para sa agarang paglikas. Gawing prioridad ang kalusugan at kaligtasan ng sarili at pamilya. Isang paalala mula sa PRTV Manila Channel 31. Ang pinagkakatiwalaang pagbabalita at serbisyo publiko ng bawat Pilipino ay narito. DZMM Radyo Patrol sa East 30 sa PRTV Manila Channel 31.
2: Iminumungkahi sa MMDA ang pagpapatupad ng single ticketing system at pagbuo ng garbage police para sa mga ilegal na nagtatapo ng basura matapos ang matinding pagbaha kahapon. May umaarangkadang balita si Justin Ignacio.
6: Sa tala po ng PAGASA sa Science Garden station nila, 201 millimeter po ang bumagsak within 5 hours between 9 a.m. to 2 p.m.
4: Dinaig ng ulan kahapon ang dami ng ulan ng Bagyong Undoy matapos maitala ang kalahati ng ulan nito sa loob lang ng 5 oras ayon kay MMDA Chairman Romando Artes. Dahil dito, maraming lugar sa Metro Manila ang binaha kahapon, partikular na sa Quezon City at Maynila.
6: At talaga pong overwhelm yung ating mga waterways, mga drainages, by sheer volume po talaga ng ulan.
4: Isa sa mga tinitingnang dahilan pa rin ng mga pagbaha, ang mga basura. Sa pagpupulong ng Metro Manila Council kanina, iminungkahi ni Las Piñas Representative Mark Anthony Santos ang single ticketing system sa lahat ng LGU para magkaroon ng iisang pamantayan sa huli at multa para sa mga nagkakalat o nagtatapo ng basura sa kalsada.
7: Kasama po rin dito ang mungkahi para sa dedicated, properly trained, and duly deputized garbage police units. Ang layunin po ay magkaroon tayo ng visible, consistent, and sustained enforcement of our anti-littering and solid waste management laws. Not only during cleanup drives or kapag malala na ang problema.
4: Mainit naman itong tinanggap ng MMDA at sinabing pag-aaralan ito. 8,000 toneladang basura na ang nahahakot ng ahensya sa mga nakalipas na buwan ayon kay Artes. Mas kakaunti pa nga raw yan kumpara noon. mas nabigyang pansin ang mga problema rito, lalo na noong nagkalat ang tambak na basura sa Redemptorist kamakailan. Muli namang binigyang diin ni Metro Manila Council President at San Juan Mayor Francis Zamora ang tungkulin o disiplina ng mga mamamayan pagdating sa pagtapo ng basura.
8: Ang ating mga ordinansa kung saan nagpapataw po ng 5,000 pisong uta ay isa lamang sa mga aksyon na aming ginagawa. Dapat ang mindset ko, gagawin ko ito dahil mahal ko ang aking kapaligiran at ayaw ko magkaroon ng baha sa aking lungsod at sa Metro Manila.
4: Ako, si Justin Ignacio ng PRTV News, nagsaserbisyo para sa Pilipino.
1: Nakapila na ang mga kumpanyang sasali sa auction para sa pagpatayo ng 400 megawatts waste-to-energy facility sa bansa. Yan ang umaarangkan ng balita ni Naomi Tiburcio.
9: Magsisimula na ngayong Oktubre ang auction para sa 400 megawatts waste-to-energy program ng Department of Energy. Ito ang nakikitang solusyon ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. sa maladagat na basura na nakakaapekto sa bansa.
10: May auction kami, mag-auction kami, and then ang usapan niya sa auction, mag-produce energy. We will buy the energy they produce from waste to energy. Iba-ibang companies yan, nag-apply sila and they tell us, halimbawa, we will produce 25 megawatts, no? or 50 megawatts. May isang applicant niya, 100 megawatts ang application niya.
9: 10 hanggang 14 na kumpanya na ang interesadong sumali sa auction. Galing sila sa Metro Manila, Iloilo at Davao.
10: Ang mechanical completion, in our terms of reference, na dapat matapos na nila yung construction doon by 2028.
9: Sa ngayon, umaabot sa 9,000 tons ng basura ang nakokolekta sa Maynila kada araw. Tinatayang darami ito sa mga susunod na taon. 80% dito ang maaaring gamitin sa waste to energy gaya ng plastic. Sa oras na may mapili sa auction, kokontratahin ang kumpanya ng gobyerno para gumawa ng enerhiya sa pamamagitan ng thermal combustion. Susunugin ang mga basura para makagawa ng steam at ito naman ang magpapagana sa generator na siyang gagawa ng kuryente. Dahil sa posibleng epekto nito sa kalikasan, maraming tumututol sa nasabing proyekto. Sabi naman ng DOE,
10: kailangan kasi Alvin, siguraduhin natin na safe siya, malinis siya. So it will go through the test of DOST, na tama yung technology, sa DNR, Climate Change Commission, kailangan it goes through the process na hindi naman ito magdadagdag din sa pollution din.
9: Oras na matapos ito, maaaring gamitin ang kuryente sa bansa para matugunan ang kakulangan sa enerhiya na kadalasang dahilan ng brownout tuwing tag-init. Ako si Naomi Tiburcio ng PRTV News. Nagseserbisyo para sa Pilipino.
2: Pinabibilisan ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. sa DPWH ang pagsasaayos sa mga daluyan ng tubig sa Metro Manila at iba pang lugar laban sa banta ng pagbaha. Yan ang umaarangkadang balita ni Lestor Alem.
11: Lubog sa baha ang ilang kalsada sa Metro Manila kahapon dahil sa biglang buhos ng malakas na ulan dulot ng habagat. May mga bayan din sa ilang probinsya ang nananatiling baha matapos ang nagdaang masamang panahon. Dahil dito, maraming residente ang piniling lumikas sa kanika nilang tahanan habang ilang mga kababayan naman sa atin ay na-stranded dahil sa taas ng tubig sa ilang kalsada. Sa Palace Press Briefing, sinabi ni Department of Public Works and Highways Secretary Vince Dizon na sa kabila ng naranasang pagbaha, maganda ang naging epekto ng flood mitigation ng pamahalaan. Aniya, mabilis na humupa ang baha sa ilang flood-prone area gaya ng sa Camanava, partikular na sa Navotas dahil sa pagsasaayos ng pumping station at navigational gate.
12: Awa ng Diyos sa Camanava, relatively hindi masyadong mataas at mabilis humupa yung baha nitong nakarang araw despite yung record rainfall kahapon. No?
11: Samantala, sinabi rin ng kalihim na mabilis ding bumaba ang level ng tubig sa kalsada ng E. Rodriguez at G. Araneta sa Quezon City matapos na malubog sa baha dahil naman sa pag-apaw ng San Juan River. Sa kabila nito, sinabi ni Dizon na kanilang ginagawa ang direktiba ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. na mabilis na aksyon ng ahensya sa pagsasaayos ng mga drainage system sa bansa. Bagamat may nakikitang magandang epekto ang ahensya pagdating sa pag-improve ng mga daluyan ng tubig, naniniwala ang DPWH na hindi pa ito sapat upang masolusyonan ang problema sa baha. Dahil dito, ilan sa hakbang ng ahensya kontra baha ay ang pagtatayo ng seawalls sa Hagone at Kalumpit sa Bulacan at detention basin naman sa Quezon City. Bukod pa rito, magsisimula na rin ang cross-drainage sa Espanya sa Maynila na isa rin sa mga binabahang kalsada.
12: Binisita namin ni Mayor Escoyan 2 weeks ago at kailangan kasi na, ang problema kasi sa Espanya, huwag ang pinupuntahan ng tubig eh.
11: Iginiit naman ng kalihim na mahalagang may koordinasyon mula sa mga LGUs pagdating sa mga proyektong may kaugnayan sa flood mitigation.
12: Pagpasok ko sa DPWH, ang sabi ng Pangulo, kailangan coordinated tayo ng tama sa mga LGU natin.
11: Sinisikap ng DPWH na isa-isahin ang problema pagdating sa baha habang patuloy ang ginagawang hakbang ng pamahalaan para masolusyonan ang ilang dekadang pagsubok ng bawat Pilipino. Ako si Lestor Aler ng PRTV News, nagseserbisyo para sa Pilipino.
1: Nagmistulang dagat ang Barangay Almasen sa Hermosa, Bataan dahil sa tuloy-tuloy na pag-ulang dulot ng habagat. Yan ang umaarangkadang balita ni Rod Izon.
13: Nasa 3 talampakan ang lalim ng baha sa Barangay Almasen sa Hermosa, Bataan. Bata ito sa monitoring ng Municipal Disaster Risk Reduction and Management Office, MDRRMO, alas 11:15 ng umaga kanina. Bangka na lamang ang pwedeng gamitin ng mga residente upang makaikot sa tila dagat na barangay. Bagamat patuloy ang pagsisikap ng lokal at pambansang pamahalaan na mailatag ang isang flood mitigation program, hindi maiwasang lumubog ang barangay dahil mistula itong imbudo na sentro ng tubig mula sa kabundukan. Hindi passable sa lahat ng uri ng sasakyan, maliban na lamang sa bangka o rubber boat. Ayon kay Mayor Ann Adorable Inton, patuloy ang monitoring upang masubaybayan ang kalagayan at anumang pagbabago sa antas o level ng tubig sa lugar. Mula sa FMR Northern Luzon, ako si Rod Ison ng PRTV News, nagseserbisyo para sa Pilipino.
2: Tropical depression na ang binabantayang low pressure area sa silangan ng extreme northern Luzon. Ayon sa PAGASA na Mataan, ang sentro ng tropical depression Neneng higit 1,000 kilometers silangan ng extreme northern Luzon. May taglay itong maximum sustained winds na 45 kilometers per hour at pagbugsong aabot sa 55 kilometers per hour. Sa ngayon, kumikilos pahilagang kanluran ang tropical depression na may bilis na 20 kilometers per hour. Malaki ang tsansa na hindi magla-landfall sa bansang bagyo, ngunit inaasahang magdadala ng malalakas na hangin ang enhanced habagat sa malaking parte ng Luzon at Visayas sa mga susunod na araw.
1: Nasungkit ni Pinoy pole vaulter EJ Obiena ang gintong medalya sa Golden Sand Competition sa Poland. Nangibabaw si Obiena sa field kung saan nakapagtala siya ng bagong meet record na 5.91 meters. May tuturing din ang kompetisyong ito bilang best season ng atleta nang malampasan niya ang 5.85 meter record sa meeting sa Madrid, Spain. Kasalukuyang world number 13 si Obiena at ilalayo niyang makabalik muli sa top 10 ng World Athletics Men's Pole Vault Rankings.
2: Congratulations kay EJ Obiena. At yan ang mga umarangkadang balita ngayong araw. Ako si Nina Corpus.
1: Sa ngalan po ni Jack Batalyones, ako po si Jeffrey Hernaez. Para hindi mahuli sa usapan, kapit lang hanggang sa susunod na
2: Arangkada Balita!
14: Ng Ateneo, kabilang sa nasawi. Isa sa mga baril na ginamit ng gunman sa Zamboanga City, naka-issue sa Customs Police na ama ng salarin. Bureau of Customs, kinumpirmang sibak sa pwesto ang tatay habang gumugulong ang investigasyon. Bahay sa Silang Cavite, na umunoy nagpapatakbo ng ilegal na online sabong at sugal. Sinalakay ng NBI, 7 arestado. Ilang bayan sa Mindoro, binaha.
15: May tao!
14: Lalaki patay sa pagguho ng bundok sa Puerto Galera. Department of Health, binala ng publiko sa gitna ng kabi-kabilang pagbaha.
16: Sensya ka na ako, hindi ko siya nangyosyal.
14: Estudyanteng naligo sa ulan, patay sa leptospirosis. Dating House Speaker Martin Romualdez, nakapagkaina ng counter-affidavit sa Office of the Ombudsman kaugnay ng mga reklamong plunder, graft, bribery at money laundering sa flood control scandal. DJ Obiena, nasungkit ang gintong medalya sa Golden Sand sa Poland.

0: Las ABS-CBN News Center Manila. Ito ang TV Patrol!
1: Magandang gabi, Pilipinas. Pasintabi po sa balitang ito dahil sa sensitibong paksa. Patay ang dalawang estudyante sa nangyaring pamamaril sa Ateneo de Zamboanga University High School Campus. Kabilang sa nasawi ang umano'y gunman na isang minor de edad. Live mula sa Zamboanga City, nagpapatrol, Queenie Casimiro. Queenie, saan at papano nangyari ang pamamaril sa loob ng campus?
2: Alvin, sa loob mismo ng gusali ng junior high school, Ateneo de Zamboanga, nangyari na ng grade 7 student ang nakapag-sustrip ng dalawang armas sa loob ng eskwelahan.
3: Kahahatid lang ni Bayan Patroller Joe Daryl Haron sa kanyang anak sa Ateneo de Zamboanga High School Campus sa Barangay Tumaga bandang alas 7:45 ngayong Martes ng umaga nang makarinig siya ng putok ng baril. Nagdakbuhan ang mga estudyante palabas ng gusali. Sa investigasyon ng pulisya at batay na rin sa video, nakuha mismo ng suspect. Una itong namaril sa loob ng isang classroom sa 4th floor. Dumapa ang mga estudyante, nagsitakbuhan naman ang iba. Umakyat pa umano sa ikalimang palapag ang gunman, kung saan marami pang putok ang narinig.
4: May nakita pong dalawang fatality, no, na sa fourth floor at saka yung sa fifth floor.
5: Alam pa natin, no, pero sila po ay mga estudyante rin po.
6: Sir, kinukumpirma niyo po ba na isa sa namatay ay ang mismo suspect?
5: Yes, no, base sa initial investigation po, no, sa dalawang fatality, isa rin po yung suspect.
3: Narecover ang ilang baril sa crime scene. Isang asul na backpack ang nakuha sa gilid ng South Wing exit ramp ng gusali, habang may nakuhang magazine sa isa pang itim na bag. Ayon sa pulisya, iniimbestigahan pa kung pag-aari ito ng gunman. Dalawang estudyante naman ang dinala sa pag-amutan matapos masaktan at mahirapang huminga sa gitna ng kaguluhan. Mahigit 20 iba pa ang inasikaso ng first aid responder sa gymnasium kung saan sila nagtago hanggang humupa ang tensyon. Nagsidatingan sa paaralan ang mga magulang ng mga mag-aaral para sunduin ang kanilang mga anak.
7: Zero threat na po tayo dito sa building ng Ateneo de Zamboanga, Umaga Campus. At ngayon po ay mag-clearing na lang po tayo ng ilang mga areas dito sa pangyayari ng insidente.
3: Ayon kay Barangay Tumaga Chairwoman Jackie Lim, mahigpit ang seguridad sa paaralan. Tanging ang mga sasakyang may sticker ang pinapayagang pumasok sa loob ng campus at ibababa ang kanilang estudyante sa drop-off point. Pero ayon sa pulisya, hindi malinaw kung dumaraan sa inspeksyon ang mga bag ng mga estudyante bago sila pumasok sa gusali. Lubos namang nababahala ang mga magulang sa insidente at kung paano nakapagdala ng baril ang isang menor de edad.
8: Bottom line, ang responsibility is the mga parents. Ang mga parents, parents ng mga bata, they be aware kita, sinjali kita mga pusin, gun safety, skondigat kita dati mga pusin para dati manang, huwag at access.
3: Samantala, ikinalungkot ng pamunuan ng Ateneo de Zamboanga ang trahedya sa kanilang paaralan.
9: Truly understand kung gaano po kahirap matanggap po itong balita po ito. No one would want this to happen. Hindi po namin inanais na ito po ay hindi lang po maganap. No? Hindi po namin inanais ito na maulit pa sa ating mga paaralan, sa ating bayan.
3: Nagpahayag na rin ng suporta ang Ateneo de Manila community sa pamilya ng mga biktima at ng lahat ng mga mag-aaral at pamunuan ng paaralan. Handa namang magbigay ng first aid at psychosocial support ang Department of Education sa lahat ng learners, faculty at admin staff.
2: Alvin, isang buwan bago nangyari ang pamamaril sa loob ng eskwelahan, nagsagawa ng simulation exercise ang Ateneo de Zamboanga sa kanilang mga estudyante, academe at mga iba pang mga empleyado para sa iba't ibang senaryo. Dito ang posibleng active shooting sa paaralan. Bahagi ng pagsasanay ang pagtagos sa gymnasium na siyang nangyari kanina noong may pamamaril. Samantala, walang pasok sa lahat ng campus ng Ateneo de Zamboanga bukas na idinaklarang day of mourning. Alvin.
1: Maraming salamat, Queenie Casimiro. Kinumpirma ng Bureau of Customs na naka-issue sa ama ng gunman na isang tauhan ng Customs Police ang isa sa mga baril na ginamit sa pamamaril sa Ateneo de Zamboanga University ngayong Martes. Iniutos na ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. ang masusing investigasyon sa insidente. Nagpapatrol, Karen de Guzman.
10: Nabulabog ang mga estudyante at guro sa Ateneo de Zamboanga University Junior High School matapos ang insidente ng pamamaril nito Martes ng umaga. Dalawa ang nasawi, kabilang ang grade 9 student na gunman. Narecover mula sa estudyante ang dalawang ginamit na baril na napag-alamang pagmamay-ari ng kanyang ama na isang customs police sa Zamboanga City.
11: Yung baril na nagamit ay kinoconfirm ko na BOC issued firearm yon. Yung Glock. Yung isa ay personal firearm niya pero license siya. As per verification, certification from the Firearms and Explosives Office ng PNP.
10: Sinibak na sa pwesto ang nasabing tauhan habang isinasagawa ang investigasyon kung papaano napasakamay ng kanyang anak na gunman ang mga nasabing armas.
12: Naunawaan din naman natin na mabigat ang dinadanas na problema ng ating tauhan sa Zamboanga na siyang ama ng namaril dito sa mga biktima. Kinakailangan din naman natin siyang tanggalin kagad sa pwesto upang magkaroon ng tamang investigasyon.
11: Kailangan maliwanagan tayo pare-parehas kasi mga ito naman ibago natin i-dispatch, bago natin bigyan ng acknowledgement receipt na yung kanilang parang memorandum receipt nila. At saka letter order, talagang binibriefing natin, hindi tayo basta-basta nagbibigay o nag-i-issue ng firearm without proper education to these people.
10: Dahil dito, iniutos ng BOC ang masusing pag-imbentaryo sa lahat ng baril na inisyo sa mga tauhan ng ahensya, gayon din ang pagsusuri sa pagsunod sa lahat ng patakaran sa paggamit at pangangalaga ng mga baril. Ito na ang ikalawang insidente ng pamamaril sa loob ng paaralan ngayong taon, matapos ang naunang insidente sa Tacloban City noong Hunyo kung saan tatlo ang nasawi habang 13 ang sugatan. Ayon kay Interior Secretary John Vic Remulla, dapat pag-aralan ng batas tungkol sa legal at ilegal na armas para mapanagot ang mga sangkot sa karahasan. Kailangan din anya silipin ang pananagutan ng mga may-ari ng baril, lalo na kung nagagamit ang mga ito sa krimen tulad ng nangyari ngayon sa Zamboanga City. Nananawagan naman ang Alliance of Concerned Teachers na paigtingin ng DepEd ang kanilang polisiya para tiyaking ligtas sa mga bata sa paaralan.
13: Kailangan nating tignan no yung mga existing mga DepEd orders and policies na meron din talagang safe zone no na mandato yung mga eskwelahan natin dapat walang firearms kasi alam nyo, psychologically speaking, meron talagang epekto sa mga bata rin once na alam nilang merong mga presence ng ating mga uniform personnel sa loob ng eskwela.
10: Iginiit naman ng DILG na may kasunduan sila sa DepEd para sa seguridad ng mga eskwelahan, ngunit para lang ito sa public schools.
14: The PNP and the DepEd have had memorandum circular for public schools. Pasok at labas ng mga estudyante ay nakabanda yung mga pulis natin, pero nasa public schools lang to. So ngayon, it's time to call the policy interview, pati private school, i-cover na rin namin.
10: Nagpahayag naman ng lubos na pagkabahala ang kagawaran ng edukasyon sa nangyaring insidente sa Zamboanga. Hinimok pa ng kagawaran ng publiko na huwag magpakalat ng hindi verified na impormasyon o magbahagi ng sensitibong litrato, video o detalye sa insidente, lalo't sangkot ang mga menor de edad. Nakikidalamhati rin si Senate Committee on Basic Education Chairperson Senator Bam Aquino sa mga biktima ng pamamaril. Iginiit niyang gagawin nila ang lahat ng makakaya para hindi na maulit ang insidente. Sinabi naman ni House Speaker Boji D na hindi dapat matapos ang pagtugon ng pamahalaan sa pakikiramay at panalangin, kundi dapat kumilos para protektahan ang mga bata mula sa karahasan sa mga paaralan. Nagpaabot din ng pakikiramay sa mga pamilya at sa paaralan si Pangulong Ferdinand Marcos Jr. Ayon kay Marcos, ang mga paaralan ay lugar kung saan ipinagkakatiwala ang mga bata para matuto, kaya ito ay dapat isa sa pinakaligtas na lugar sa bansa. Inatasan din niya mga otoridad na magsagawa ng investigasyon sa insidente at tukuyin kung ano pa ang kailangang gawin para maiwasan muli ang ganitong trahedya. Karen De Guzman, ABS-CBN News.
15: Arestado ang 7 suspect dahil sa umano'y pagpapatakbo ng illegal na online sabong at gambling hub sa Silang, Cavite. Manipulado rin umano ng mga suspect ang resulta ng mga laro. Nagpapatrol, Zian Ambrosio.
16: Pinasok ng mga pretiba ng NBI National Capital Region ay isang bahay sa Silang, Cavite ng Huwebes. Matapos makumpirmang nasa loob ang 7 suspect na umano'y nagpapatakbo ng isang illegal na international online sabong at gambling hub. Sa loob ng bahay, tumabad sa mga otoridad ang nasa 15 computers at iba-ibang gadgets na umano'y ginagamit sa online gambling operation. Ayon sa NBI-NCR, natukoy ang lugar matapos ma-monitor ng cyber investigators ang mga kahinahinalang online activities ng grupo.
17: Pag serve ng warrant, tumambad sa atin ang babata pa. Sa totoo lang, mga 18 years old, 19 hanggang 22, yung mga subjects. Yun, may nakita nyo naman yung mga footage, di ba? May mga computers dyan, no? Yung ganyan, multiple computers, tapos mga gambling. Yung iba, mga graduate ng IT, iba naman, undergraduate, siguro marunong lang, kaya naisama na. Na siguro na yung ganyo na kumikita na.
16: Base sa investigasyon, manipulado ang resulta ng mga sugal, gaya ng poker. Hindi rin manolive ang mga sultada sa sabong. At alam na ng grupo kung aling manok ang mananalo. Palalabasin naman nilang yamado ang isang manok para ito ang tayaan. Pero sa huli, ito ang matatalo.
17: They make it appear na may online sabong, pero actually ano lang yan eh. Parang gawa-gawa lang nila, tapos tataya ka, makikita nila kung ilan yung taya, kung magkano, at namamanipulate nila yung result. Ganun sila kagaling, di ba? So, wala talaga. Pag tumataya ka, sigurado talo ka eh.
16: Ayon pa sa NBI, tinatayang umaabot sa milyong-milyong piso kada araw ang kinikita ng grupo, na meron pa mga international client. Iniimbestigahan din ang hinihinalang koneksyon ng grupo sa malalaking sindikato at sa mga dating operasyon ng Pogo.
17: Concerted ang effort nito eh. Meron tong grupo behind na nagbibigay ng direction. Yun ang pina-follow-up investigation natin.
16: Kasong illegal gambling sa ilalim ng Presidential Decree 1602 in relation to Republic Act 10175 o Cybercrime Prevention Act ang kinakaharap ng 7 suspect. Ayon sa NBI, posibleng mas malawak pa ang online gaming network na kanilang tinutugis, kaya't patuloy ang kanilang cyber patrolling para matukoy kung sino ang nasa likod nito at ang posibleng international connection ng operasyon. Zian Ambrosio, ABS-CBN News.
15: Maraming sasakyan ang naapektuhan ng mga pagbaha nitong Lunes. Tumirik ang ilan sa gitna ng baha matapos tangkain ng driver na tumawid. May payo at paalala naman ang isang automobile group sa mga driver ngayong panahon ng tag-ulan. Nagpapatrol, Jackie Pascual.
18: Dilaw na ang stoplight sa binahang kanto ng Mother Ignacia at Timog Avenue sa Quezon City nang humarurot ang sasakyang ito nitong Lunes. Pero malalim na pala ang tubig at hindi na siya lumampas pa. Nagtulong-tulong naman ang mga tao sa lugar para itulak pabalik ang sasakyan. Kabilang ito sa mga motorista at residenteng naipit sa baha sa Metro Manila dahil sa malakas na buhos ng ulang dala ng habagat nitong mga nagdaang araw. Sa barangay Kalusugan sa Quezon City, umapaw ang ilog at nanatili ang mga residente ng 6 oras sa bubong ng mga bahay. Matapos humupa ang baha, tumambad sa kanila ang mga basa at marurumi nilang gamit sa bahay, pati ang kanilang mga sasakyan.
19: Yung iba nasa trabaho, tapos mga nakalak pa yung mga sasakyan. Kaya ang nangyari dun, sir, binuhat na namin, mano-mano namin binuhat, pero hindi lahat na isalba namin.
18: Payo ng Land Transportation Office at Automobile Association Philippines sa mga motorista, huwag nang subukang sumuong sa baha.
20: Huwag po nating i-risk yung mga sasakyan natin kung hindi natin sigurado kung gano'ng kalalim po yung tubig na dadaanan natin.
21: Pag lumabas sa kalahati ng gulong mo, yung lalim ng tubig, huwag ka tutuloy dyan. Sisirain mo auto mo.
18: Paalala din ng AAP, Planuhin ang biyahe, laging i-check ang mga navigation apps at traffic updates at maglagay ng emergency bag sa sasakyan na may damit at makakain gaya ng crackers. May payo din ang grupo kung tumaas na ang tubig.
21: Patay mo na yung makina kasi whether ice engine yan or electric, ang makina kasi humihigop yan ng hangin para mag-mix sa fuel kung ice engine yan. Mas malaking sakit ng ulo yun pag i-overhaul mo yung sasakyan mo dahil lumusong ka sa baha.
18: Nanghihinayang naman ang mga tsuper na mga pampasaherong sasakyan sa malaking kawalan sa kita kapag di sila makabiyahe dahil sa baha. Pero alam nilang mas mabuti ito dahil mas malaking perwisyo pag magpilit silang sumuong sa baha.
0: Kung ipagsasapalaran po namin yung baha kahapon at lakas ng ulan, baka maaari pong maapektuhan yung unang-una po yung sasakyan namin.
18: Abiso ng LTO at AAP, dapat laging handa ang mga motorista dahil posibleng maulit pa sa mga darating na araw ang malakas na pag-ulan. Jackie Pascual, ABS-CBN News.
15: Patay ang isang lalaki sa Puerto Galera matapos matabunan ng bahagi ng gumuhong bundok. Maraming bayan naman ang dinaha dahil sa matinding buhos ng ulan. Ang bayan ng Nasugbu nagdeklara na ng state of calamity. At live mula Nasugbu, Batangas, nagpapatrol Dennis Datu. Dennis, kamusta ang ating mga kababayan?
4: Karen, may mga pamilya pa rin nananatili sa evacuation center dahil sa pangamba na baka muling tumaas ang baha, lalo na yung mga malalapit sa ilog ang tahanan dahil masama pa rin ang panahon dito sa bahay ng Nasugbu. At kanina nga ay tinaas din ang red heavy rainfall warning dito sa Batangas, kabilang itong bahay ng Nasugbu na nangangahulugan na maaaring makaranas pa rin ng malalakas na pag-ulan dito.
22: Humuhupa na ang baha sa Sampaguita sa Barangay Calayo sa Nasugbu, Batangas. Pero kinakabahan na naman ang mga residente dahil sa lumalaki ang tubig sa kalapit na ilog at malakas din ang hampas ng alon sa dagat. Noong nakaraang linggo lang, lubog sa baha ang bahay ni Vilma Padero.
23: Wala po kasi kaming malilipatang bahay. Kung kami lilipat naman po doon sa renovation, ay aming mga gamit naman po, magkakaanod. Kaya nagtitis na lang po kami sa loob ng bahay.
22: Ang kanyang kapitbahay na si Ricardo Ramos na paulit-ulit na napiperwisyo ng baha, gusto nang lisanin ang kanilang lugar.
24: Ano, yung panawagan namin sa gobyerno, baka naman mayroong mga paglalagyan kami ng mga taga rito ng isang magandang-gandang relocation site na mas malapit din sa dagat. Dahil dagat lang talaga, sir, aming hanap buhay dito.
22: 14 na araw na pag-ulan sa Nasugbu ang nagpalubog na sa baha sa 12 barangay at nagbunsod sa lokal na pamahalaan para magdeklara ng state of calamity.
25: Yung flood controls dito sa amin, we are currently looking into yung comprehensive drainage plan ng aming bayan.
22: Mistulang dagat naman ang sityo Karakawa sa Lian, Batangas dahil sa lawak ng baha. Bangkada ang ginagamit ng mga residente para makalikas.
26: May tao? May tao?
22: Gumuho naman ang gilid ng bundok sa Barangay Sinandigan sa Puerto Galera Oriental, Mindoro. Natabunan ang isang lalaki. Nag-aayos umarito ng kanyang motorsiklo nang mangyari ang landslide. Tulong-tulong ang mga residente para mahukay ang lalaking nabaog sa lupa. Makalipas ang ilang sandali, namataan ang katawan nito na naipit sa pader. Gumamit ng jack ang mga rescue team para maiangat ang pader at mahugot sa buho ang katawan ng biktima. Itinakbo siya sa ospital pero binawian din ang buhay. 4 pang pagkuho ng lupa ang naitala sa iba-ibang bahagi ng Puerto Galera.
27: Hindi po naiwasan talaga yung mga landslide-induced na kwan na through continuous rain.
22: Lumagasari ng baha sa kalsada ng Barangay San Isidro matapos hindi kayanin ng mga kanal ang dami ng tubig na ibinuhos ng malakas na ulan. Hindi na rin madaanan ang mga sasakyan ng kalsada sa Barangay Tibag patungo sa Barangay Wawa sa Abra de Ilog, Occidental, Mindoro. Higit isang talampakan ang taas ng baha na nagpalubog din sa mga bahay at sakahan. Madaling araw ng ikasa ng MDRRMO ang rescue operation sa Sitio Calejon sa Barangay Tibag nang magsimula ng pasukin ng baha ang mga bahay. Nasa 28 pamilya ang nailikas. Puro tubig na rin ang makikita sa malaking bahagi ng Barangay Barahan sa bayan ng Santa Cruz, Occidental, Mindoro. Binaha ang mga taniman at hirap madaanan ang mga sasakyan ng highway sa Sitio, Pasaran. Pinangangambahan naman ang tuloy ng pagkawasak ng road dike na patuloy na nilalamon ng Pagbahan River sa barangay Alakaak sa Santa Cruz. Kung tuloy yan ang mabubutas ang natitira na lamang na maliit na bahagi ng daan, raragasana ang tubig sa maraming barangay at mawawasak nito ang irigasyon.
2: Magawan man lang sana ng parang radio, ano? Yung dike na maayos.
3: Oo, sige
2: po. Talagang asitado yung kalayan. Lahat.
3: Opo,
2: sa buhay ng natin sa Santa Cruz.
22: Karen, patuloy natin minomonitor ang sitwasyon sa Oriental at Occidental Mindoro kung saan sa mga nakukuha nating report ay patuloy ang paglaki ng baha sa napakaraming mga bayan doon at maraming mga karsada na din ang hindi madaanan, kaya pinapayuhan ang mga residente doon na maghanda na sa paglikas o kung makakalikas ngayong oras na ito ay lumikas na dahil patuloy na ang pagdilim at mahirapan na ang mga rescue team kung sila ay hihingi ng tulong. Dito naman sa Batangas ay pabukso-bukso ang nararanasang pag-ulan at malakas na hangin. Karen.
15: Maraming salamat, Dennis Datu.
16: Patuloy ang search and retrieval operation sa 13 taong gulang na binatilyo na nawala matapos umanong lumangoy sa dagat sa Baseco noong Linggo ng hapon. Ayon sa Manila Disaster Risk Reduction and Management Department, inikot na nila ang mga lugar kung saan huling nakita ang binatilyo pero bigo silang mahanap ito sa mga nakalipas na araw dahil na rin sa masamang panahon. Sa initial na impormasyon, lumangoy ang biktima sa dagat kasamang isa pang kaibigan. Bigla umanong lumakas ang hangin at alon kaya nagkahiwalay ang dalawa. Nakaligtas ang kaibigan ng biktima matapos makahawak sa kating ng bangka na nakadaong sa lugar. Sinubukan pang hanapin ng mga kaanak ang binatilyo pero nabigo rin sila. Tanging tsinelas at damit na lamang ng biktima ang nakuha nila sa lugar. Ayon sa lola ng biktima, ilang beses na niyang pinagbawalan ng apo pero tumakas pa rin ito. Nanawagan po ang kaanak ng nawawala na agad na ipagbigay alam sa mga otoridad kung sakaling may makakita sa binatilyo. Alamin po natin ang magiging lagay ng panahon mula kay ABS-CBN resident meteorologist Ariel Rojas. Ariel, bukod sa habagat, may sama ng panahon o bagyo bang makakaapekto sa bansa?
5: Bernadette, patuloy pang umiiral ang habagat sa Luzon at Visayas ngayong Martes. Pero dito, sa bahagi ng Mindoro at Batangas, nagsumiksik yung mga makakapal na kaulapan at doon bumuhos ang grabing paulan ngayong araw. Pinalalakas po itong habagat at pinag-aagawan ng dalawang sama ng panahon sa paligid ng ating bansa. Una po dyan ang Tropical Depression Neneng na nabuo mula sa isang low pressure area dito sa may hilagang bahagi ng Philippine Sea. Huli itong namataan, mahigit 1,000 km silangan ng extreme northern Luzon. May lakas ng hangin na 45 km per hour malapit sa gitna at pagbuksong umaabot hanggang 55 km per hour. Kilos po ang bagyo pahilagang kanluran sa bilis na 20 kilometers per hour. Yung pangalawang sama ng panahon naman ay LPA sa hilagang bahagi ng West Philippine Sea sa layong 450 kilometers kanluran ng Kalayan Cagayan. Sa labas po ito ng Philippine Area of Responsibility. Mataas na rin po ang tsansa na ito ay maging isang bagyo sa mga susunod na oras. Hindi tatama sa kalupaan ng Pilipinas ang bagyong Neneng dahil tutumbukin po nito pahilagang kanluran itong bahagi ng Taiwan sa mga susunod na araw. At posibleng humina na itong bagyo bilang LPA pagkatapos mag-landfall dyan sa may Taiwan sa araw po yan ng Huwebes, August 20. Samantala, yung potential na bagyo sa West Philippine Sea tatambay muna sa gitna ng dagat at ito po ay eventually ang hihila sa habagat dito sa kanlurang bahagi ng Luzon sa mga susunod na araw. Sa rainfall forecast ng The Weather Company para bukas, August 19, Miyerkules sa Luzon, magapaulan po ang habagat sa Central at Southern Luzon sa umaga. Yan, meron po okasyon na malalakas ang boost ng ulan sa ilang bahagi ng Bicol Region at maging dito sa gitnang bahagi ng Luzon. Mababawasan yung pagapaulan ng habagat sa katimugang bahagi ng Luzon sa tanghali at masalakas na po yung mga pagulan dito sa Central Luzon sa hapon, lalo na sa may Zambales, Tarlac, Nueva Ecija at Aurora. At pagsapit ng gabi, aakit naman yung kaulapan at paulan ng habagat dito naman sa Northern Luzon. Matinding ulan po ang pwedeng asahan sa may Ilocos Sur, La Union, Benguet, Abra at Mountain Province. Kapamilya, patuloy pong mag-ingat at maging alerto dahil aasahan pa ang mga pagbaha at pagguho ng lupa. Sa Palawan, hapon hanggang oras ng hapunan aasahan yung mga pag-ulan sa gitna at tatimugang bahagi ng probinsya. Pero sa Visayas, maaraw at mainit po na panahon ang aasahan maghapon at mababa ang tsansa ng ulan sa buong Kabisayaan hanggang pagsapit na ng gabi. Napakainit din dahil tirik ang araw maghapon sa buong Mindanao. Posible po yung mga daraang ulan dyan sa bahagi ng Caraga. Oras po yan ng hapunan pero mawawala rin yan pag lumalim ang gabi. Tayo naman sa Metro Manila, magdadala pa ng malalakas na ulan ang habagat sa madaling araw at maulan din sa ilagang bahagi ng Kamaynilaan sa umaga. Bandang tanghali, meron na lamang kalat-kalat ng mga pag-ulan dito sa atin sa NCR at posibleng maulap na lamang ang kalangitan hapon po tuloy-tuloy hanggang pagsapit na ng gabi. At dahil sa paulan ng habaga, tuloy-tuloy pa ang pagtaas ng tubig sa Angat Dam na nasa taas ng 184.86 meters nitong Martes ng umaga. Samantala, binomonitor na rin ang isang bagyo sa labas ng PAR na mahigit 3,100 kilometers silangan po yan ng Mindanao. Lalakas pa ito at ikilos pa northwest at posibleng sumilip o lumapit ito po sa atin sa northeastern corner ng Philippine Area of Responsibility sa susunod na linggo. Kaya patuloy pong umantabay sa updates ukol sa bagyong ito. At yan ang update sa lagay ng panahon. Ako po si Ariel Rojas. Ingat, kapamilya!
1: Gretchen, ano ang latest sa Hollywood? At TV stars studied ang Disney Legends event kamakailan kung saan kinilalang ilang actors, animators, composers at iba pang personalidad na may di matatawarang ambag sa kasaysayan ng Disney. Kabilang sa mga kinilala ang Oscar-winning actress na si Anne Hathaway na naging emosyonal nang tanggapin ang parangal. Mula Anaheim, California sa Amerika, nagpapatrol MJ Felipe.
3: So proud to welcome you as a Disney legend.
6: It's official. Isa ng ganap na Disney legend ang Hollywood actress na si Anne Hathaway. Hindi na iwasang maging emosyonal ni Anne nang tanggapin ang pagkilala.
7: I am here today because I am one of the most insanely lucky people in the world. How lucky am I that I was born into a family where acting, storytelling, and imagination were valued and celebrated.
6: Blockbuster at modern-day classics ang mga pelikula ni Anne mula sa Princess Diaries hanggang sa sequel na The Devil Wears Prada. Kaya pinasalamatan niya ang lahat ng tumangkilik ng kanyang mga pelikula.
7: Every single one of you who has graced me with your time and has bought a ticket to a film or a project of mine has kept my lucky streak going for 3 decades. And I wouldn't be here on this stage in this beautiful, rare moment without you. I'm so grateful to you.
6: Labing isang personalidad ang napasama sa Class of 2026 ng Disney Legends. Kasama ni Anne ang isa pang Hollywood actor na si Dwayne Johnson, ang magkakapatid na actor-singers na Jonas Brothers, ang Broadway actress na si Susan Egan, at ang voice actor na si Alan Tudyk, ang OG animator ni Genie sa Disney movie na Aladdin na si Eric Goldberg, tinanghal din bilang Disney legend. Pati na ang sports commentator na si Chris Berman, blockbuster producer Jerry Bruckheimer, Disney Imagineer Kim Irvine at ang dating CEO ng Walt Disney na si Bob Iger. Mismong sina Harrison Ford, Robert Downey Jr., Diane Sawyer, Al Michaels at Ellen Pompeo ang nagpakilala kay Iger. Kumumpleto sa listahan ng award-winning composer na si Lin-Manuel Miranda na bukod sa musical tribute ay dinaan sa kanta ang kanyang acceptance speech.
8: And I'm grateful for you, for believing in me. Did you see that line where the sky meets the sea? God, what a time. Grateful that I'm part of your world. Thank you so much.
6: Ang pagiging Disney legend ang pinakamataas na pagkilalang ibinibigay ng Disney sa mga personalidad na may di mapapantayang ambag sa tagumpay at kasaysayan ng Disney sa iba't ibang larangan. MJ Felipe, ABS-CBN News, Anaheim, California.
9: Sa pagbabalik ng TV Patrol, estudyanteng naligo sa ulan, patay sa leptospirosis. Apat na dating bodyguard Mizaldi Co, posibleng isama sa kasong plunder. At mga bidang boses sa likod ng Paw Patrol, the Dino Movie, nagpasample. Abangan ng iba pang mga nagbabagang balita sa pagbabalik ng TV

0: Basta AM, DZMM!
1: Ang programang ito ay hatid sa inyo ng Biogenic. Armor up for adventure with Biogenic.
2: Donnie Pangilinan here. Every day is a new adventure. That's why I armor up with Biogenic alcohol. So I can get in the game. Savor the moment.
3: Food's here, guys.
2: And feel the vibe.
4: Best concert ever!
2: All while staying protected. Armor for adventure with Biogenic. Isopropyl alcohol is the generic name of Biogenic. If symptoms persist, consult your doctor. Donnie Pangilinan here. Remember to armor up for adventure with Biogenic. Isopropyl alcohol is the generic name of Biogenic. If symptoms persist, consult your doctor.
0: DZMM, numero uno sa aksyon.
5: Ang oras, 2 minuto makalipas ang alas 7 ng gabi.
6: Oras sa tidsenyo ng Playtime Entertainment, Born for Happiness.
0: DZMM Radio Patrol sa East 30 at DZMM Teleradio. Patuloy na magbabalita, patuloy na maglilingkod.
7: Mas maliwanag, mas maaliwalas ang bawat umaga kapag kasama ang dalawang kwela na maghahatid ng matitinding kwentuhan at masasayang usapan. Alvin L. Chico, alas 6 at sasamahan pa ni Doris Bigonia, alas 7:30 sa Gising Pilipinas. Lunes hanggang Biyernes, alas 6 ng umaga sa DZMM Radio Patrol sa East 30 at DZMM Teleradio.
6: Hatid sa inyo ng Playtime Entertainment, Born for Happiness.
8: Kahit may edad na kami, masigla pa din.
9: Tuloy lang sa activities, on the go!
8: Dahil sa healthy lifestyle at tulong ng Arthrisin.
10: Para sa mga active adults, may Arthrisin. Ang Arthrisin ay undenatured type 2 collagen at MSM. Kasama ng proper diet at exercise, maaaring makatulong ang Arthrisin.
8: Let's go!
9: Make your move, baby.
10: Arthrisin, get going!
11: Bumabagal ang galaw dahil sa joint pain at arthritis? Mag-Arthrisin! Mabibili ang Arthrisin sa mga leading drugstores nationwide. Mahalagang paalala, ang Arthrisin ay hindi gamot at hindi maaaring gamitin pang gamot sa anumang uri ng sakit.
12: We're proud to celebrate Team Playtime, the Games of the Future 2026 Dota 2 Champions. Search PT Sports on Facebook, follow our page, watch our live streams, and stay tuned for more exciting teams coming soon.
13: Playtime Entertainment. Born for Happiness.
0: TV Patrol sa DZMM.
14: Patuloy na nagpaalala ang Department of Health sa publiko na mag-ingat at uminom ng prophylaxis para maging ligtas sa banta ng leptospirosis dahil sa ilang linggong ulan at kabi-kabilang baha sa maraming lugar, lalo na sa Metro Manila. Sa Navota City, isang 17-anyos na lalaki ang namatay matapos baliwalain ang kanyang mga sintomas. Nagpapatrol, Rafael Bosano.
15: Hindi naman po ako pabayang magulang. Sinasabi ko naman sa kanya na sensya ka na kung hindi ko siya na masyadong nabigyan ng attention. Sa hirap namin, puro kuhanap buhay.
16: Hindi inakala ni Leilani na darating ang araw na kakausapin niya ang 17 taong gulang na anak na si Justin na nakahimlay na sa kabaong. Ito na anya ang isa sa pinakamasakit na maaaring pagdaanan ng isang magulang. Ang ikinamatay ng anak, leptospirosis. Kwento niya nakagat ng daga ang anak pero hindi niya ito pinagamot. Makaraan ang 2 linggo, naliguan niya si Justin sa ulan. Kinabukasan, naglabasan na ang mga sintomas. Noong August 15, pumanaw ang kanyang anak.
15: Meron po siyang napagsabihan na masama daw po yung pakiramdam niya. Masakit daw po yung mga ganto niya. Pero hindi naman po niya sineryoso yung pakiramdam niya. Nanghihina na po, tapos nahirapan po siya huminga. Sa mga panahon na nanghihina po siya, yung ate niya po, dinadala ko rin po ng ospital. Yun po. Kaya hindi po ako nakapag-focus sa nararamdaman niya.
16: Mula January hanggang August 8 ngayong taon, umabot na sa 3,400 ang naitalang kaso ng leptospirosis ng Department of Health. Higit 200 sa mga ito, namatay. Walang edad na pinipili ang sakit na ito. Basta lumusong

0: sa baha, pwedeng tamaan ng Leptospira bacteria. Kaya paulit-ulit na paalala ng ahensya, kapag lumusong sa baha, agad na kumonsulta sa doktor para mabigyan ng prophylaxis.
1: Kapag wala po silang sintomas o wala naman po silang sugat, pwede din po itong pumasok sa katawan, sa ating mga mucous membrane tulad ng bibig, sa ating mata kapag tayo ay natalsikan. Hindi lamang po ito pumapasok sa sugat lang. Kaya mahalaga po ang pag-inom ng prophylaxis. Sa loob po, importante po ang timing kasi dapat po sa loob ng 24 to 72 hours o 1 to 3 days ay makainom na po ng prophylaxis simula nung pagkababad o pagka-expose po sa tubig pa.
0: May iba-ibang klasifikasyon ang banta ng leptospirosis.
1: Kapag low risk po, ito po yung mga isang beses lumusong sa baha at walang sugat sa katawan, sila po ay iinom ng 2 capsule ng 100 mg na doxycycline. Kapag naman po moderate risk o yung merong may sugat na napalusong sa baha, sila po ay iinom ng doxycycline 2 capsule sa loob ng 3 hanggang 5 araw. Kapag continuous risk or yung mga mas high risk na mga individual, inom po sila ng 2 capsule kada linggo. So once a week po, 2 capsules hanggang sa wala na po silang exposure sa baha.
0: Nasa continuous o high risk ang mga paulit-ulit na lumulusong sa baha, gaya ng mga responder at iba pang nagtatrabahong nakababad sa maruming tubig. Pero bukod sa leptospirosis, pwede ring dapuan ng ibang sakit sa panahon ng tag-ulan tulad ng influenza-like illnesses, dengue at waterborne diseases gaya ng cholera at amebiasis. Alinman sa mga sakit na ito, pwedeng maging malubhang banta kung papabayaan. Kaya payo ng mga eksperto oras na ma-expose sa baha o makaramdam ng anumang sintomas, agad na kumonsulta sa doktor para hindi masayang ang buhay sa sakit na pwede naman sanang maiwasan o maagapan. Rafael Bossano, ABS-CBN News.
2: Baradong mga kanal at estero ang karaniwang dahilan ng baha sa Metro Manila, pero gaano nga ba kahirap ang maging tagalinis nito? Yan ang isa sa mga trabahong tampok sa Philippines' oddest jobs.
3: Sa pagbuhos ng malakas na ulan sa Metro Manila, naipon ng sangkaterbang mga basura sa esterong ito sa Parañaque City.
4: Hi guys, ako si Mark. Naglilinis ang estero. Nung sa swimming pool tsaka sa mga ganito, ang pinagkaiba lang basura eh. Pero okay lang kasi sanay naman po kami sa mga ganyan eh.
3: Isa lang ang panawagan niya.
4: Sana wag nilang ugali magtapo ng mga basura sa creek. Tapos magre-reklamo sila, bumabaha sa kanila. Sila rin naman may kasalanan eh.
3: Buong araw mang inuulan ang Metro Manila, pero dito sa isang salon sa Quiapo, maraming nakapila. Hindi lang para magpa-manicure o pedicure, isang babae kasi ang dinadayo dito dahil sa kanyang husay magtanggal ng kalyo.
5: Napakaraming kalyo, ayan, tatanggalin natin buong paa. Buong talampakan, meron pa sa kalingkingan, meron din sa daliri niya. Ayan, natitigas ng kalyo ni Kuya.
3: Sa ngalan ng patas at marangal na trabaho, anumang panahon, lahat ay gagawin para pamilya ay makaahon. Ito ang Philippines Oddest Jobs.
2: Panoorin po ang Philippines Oddest Jobs sa ABS-CBN News YouTube channel pagkatapos ng TV Patrol.
6: At susunod, Makabebe, Apalit at iba pang bayan sa Pampanga lubog pa rin sa baha. At isinusulong na waste to energy program ng gobyerno, kinontra ng ilang grupo. Tuloy-tuloy pa rin ang ating pagbabalita sa pagbabalik ng TV Patrol.
7: TZMM, numero uno sa aksyon!
2: Ang oras, 11:01 makalipas ang alas 7 ng gabi.
8: Oras sa tidsenyo ng Biogenic. Armor up for adventure with Biogenic.
7: Magbabalik ang TV Patrol sa DZMM.
8: Ang programang ito ay hatid sa inyo ng Cobra Energy Drink. Ang liwanag na to, nasa loob mo. Para sa amin, pag meron ka nito, wala kang talo.
9: Sunod-sunod na OT, kapit lang.
10: Kaya ko pa.
9: Tuloy-tuloy na biyahe, laban lang.
11: Kaya ko pa.
9: Patong-patong na projects, sige lang. Kaya ko pa. Ang liwanag na to, nasa loob mo. Pasiklabin with Cobra Energy Drink. May Immuni Plus, B Vitamins, Taurine, Ginseng at Inositol. Kakayanin ang pagsubok sa tulong ng Cobra Energy Drink. Para sa amin, pag meron ka nito, wala kang talo. Ang liwanag na to, nasa loob mo. Pasiklabin with Cobra Energy Drink. Para sa amin, pag meron ka nito, wala kang talo.
12: Ang galing! Pang matagalan!
13: Parang tayo lang, han.
14: Everest Appliances.
12: Babe, ano ever best decision mo in life?
13: Siyempre, building a home with you.
12: Aww.
14: Everest Appliances. Health, wellness, energy saving. Ever best from Everest.
7: Mga balitang kumpirmado, sigurado. DZMM.
15: Uso na naman ang baha, kaya paalala ng Department of Health na mag-ingat sa leptospirosis na pwedeng makuha mula sa baha. Madumi ang tubig baha, kaya hanggat maaari, iwasang lumusong dito. Hugasan ang katawan ng tubig at sabon pagkaahon. Kung makakaranas ng lagnat o masamang pakiramdam sa loob ng 1 hanggang 2 araw matapos lumusong sa baha, kahit walang sugat, kumonsulta agad sa doktor o sa health center. Libre ang konsulta at reseta sa government health center. At may discount naman sa mga gamot na pang-iwas dito. Manatiling ligtas sa gitna ng tanggulan. Isang paalala mula sa DZMM Radio Patrol sa Estreta at DZMM Teleradio.
16: Hayaan mong kami ang maging pahinga mo. Mag-relax sa saliw ng mga paborito mong tugtuging puno ng magagandang alaala ng nakaraan. Sa Remember Your Music. Kasama si Kuya Dan, Martes hanggang Sabado, alas 12 ng hating gabi sa DZMM Radio Patrol sa Istrenta at DZMM Teleradio.
7: Ulat sa mga insidente at aksidente. Insider report sa mga imbestigasyon. Dito mo matutuklasan mula sa mga reporter ng Bayan, Jeff Caparaz at Marlene Padierno sa Spot Report. Spot Report. Lunes hanggang Biyernes, alas 8 ng gabi sa DZMM Radio Patrol sa Istrenta at DZMM Teleradio.
17: DZMM, numero uno sa aksyon.
2: Ang oras, 14:14 makalipas ang alas 7 ng gabi.
8: Oras, hatid sa inyo ng Cobra Energy Drink. Ang liwanag na to, nasa loob mo. Para sa amin, pag meron ka nito, wala kang talo.
17: DZMM, numero uno sa aksyon.
7: TV Patrol sa DZMM.
18: Kinontra ng ilang cost-oriented groups ang sinusulong na proyektong waste to energy ng gobyerno dahil masama sa kalikasan ang pagsusunog ng mga basura at posible rin umanong tumaas ang singil sa kuryente. Samantala, lalo pang lumalang sitwasyon sa Visayas Grid dahil humaba pa sa 6 na oras ang red alert sa kuryente.
19: Pinipigil ni Grace ang sarili na gamitin ang maliit na generator dahil sa mahal ng gasolina. Pero wisyo kasi ang dulot ng araw-araw ng rotational brownout sa Bacolod City dahil sa kapos ang supply ng kuryente sa Visayas Grid.
20: Perte ka ginot pag wala gyapon kuryente.
19: Mainit ayon kay Grace, lalo na't walang kuryente at yung generator set na pag binuksan naman ay gasolina ang ikinakarga. Si Antonio naman, nabubulukan na ng mga prutas dahil sa 2 oras na araw-araw na brownout.
21: Baldaman yun mo ang negosyo kay sana kinanglan may magsana.
19: Apektado na anya ang kanyang negosyo dahil napipilitan siyang magsara ng tindahan dahil wala siyang solar light at sa kuryente lang umaasa. Ngayong Martes, humaba pang red alert sa Visayas sa 6 na oras. mula alas 3 ng hapon hanggang alas 9 ng gabi. 28 power plants ang bagsak, 13 naman ang kulang ang produksyon, kaya umabot ng mahigit 830 megawatts ang natapyas sa supply sa kuryente ng Visayas. Sa Setyembre pa inaasahang babalik sa normal ang sitwasyon sa Visayas grid. Samantala, mahigit 10 na mga kumpanyang interesadong sumali sa waste-to-energy auction ng Department of Energy sa Oktubre. Isang porma ng waste-to-energy ay yung pagsusunog ng mga basura para makagawa ng kuryente. Pero nilinaw ng DOE na hindi naman agad-agad maitatayo ang planta ng kuryente galing sa basura.
0: Ang mechanical completion in our terms of reference na dapat matapos na nila yung construction noon by 2028. Tapos after that they have to do the electrical or yung pag-connect na sa grid. Siguro mga a year after also on that. Hindi siya ganun kabilis.
19: Pero para sa ilang cost-oriented groups, masama sa kalikasan ang waste-to-energy project ng gobyerno dahil susunugin nito ang mga basura at lalo pa umanong magpapataas ng singil sa kuryente. Mas mahal pa umano ang kuryente galing sa waste-to-energy kumpara sa coal-fired power plants.
1: Aabot siya ng 9 pesos per kilowatt-hour sa conversion. Kumpara sa coal ngayon na around 7 to 8 pesos per kilowatt-hour. Double whammy tayo dito. Mahal na, madumi pa, at syempre nakakapagpalala nung already polluted na Metro Manila, no? At yung mga mega cities natin.
19: Gate naman ang Center for Energy Ecology and Development, magdudulot ng emission o pollution ang pagsusunog ng basura na lalo pang makasasama sa kalikasan.
22: Waste to energy poses several threats, one being to waste management, another in terms of energy development, and the third being to in terms of impacts directly to host communities for those projects. They would have to amend the Waste Management Act to allow incineration.
19: Sagot ni DOE Secretary Garin, susundin ang tamang proseso para masigurong hindi makaapekto sa kalikasan ang gagawing waste-to-energy projects.
0: Hindi naman ito magdadagdag din sa pollution din, diba? So it has to be, we have to be very stringent on the environmental compliance. So kailangan talaga maganda yung pagkakagawa niya.
19: Bukod sa Metro Manila, kinumpirma ni Green na may ilang interesado na rin sa Iloilo, Davao at Pampanga na gamitin ang tambak ng basura bilang panggatong sa paggawa ng kuryente.
6: Sa pag-iikot ni DPWH Secretary Vince Dizon sa ilang flood control projects sa Metro Manila, aminado siyang marami pang kailangang gawin para solusyonan ang pagbaha sa Quezon City. Pero may nakikita naman siyang pagbuti o improvement ng sitwasyon sa mga lungsod ng Caloocan, Navotas at Valenzuela. Live mula sa Barangay Pangulo sa Malabon City, nagpapatrol si Andrea Tagines. Andrea, madalas bahain sa barangay na yan sa Malabon City. Ngayon ba nag-improve? Baha pa ba ngayon?
23: Yes, Karen, nandito tayo sa Pangulo Road na isa sa mga kalsada dito sa Malabon City na nananatili pa ring baha. Ito kasi yung isa sa mga mabababa talaga yung lupa kumpara sa ibang mga kalsada. Pero kaninang nag-ikot-ikot tayo, buong umaga, maghapon, napansin naman natin na humupa na ang baha sa maraming ibang lugar, hindi lang dito sa Malabon City, kundi pati sa Caloocan, Navotas at Valenzuela o yung Camanava. Gayunpaman, aminado si DPWH Secretary Vince Dizon na hindi pa sapat yung kanilang mga naging aksyon para tuluyan ngang maibsan ang pagbaha sa buong Kamaynilaan, partikular sa Quezon City.
24: Halos hindi na makita kung saan nagtatapos ang ilog at saan nagsisimula ang kalsada sa E. Rodriguez Avenue sa Quezon City Lunes ng hapon dahil sa tindi ng pag-apaw ng San Juan River. Hanggang sa G. Araneta Avenue, inabot ng lampas apat na talampakan ng baha. Ayon sa Department of Public Works and Highways, 6 na oras bago humupa ang baha sa lugar at muling nadaanan ang dalawang kalsada. Patuloy naman ang paglilinis sa mga naiwang basura, pati ang mga residente na naglabarin ng mga binahang gamit. Buti na lang, ani Gina, nagkaroon pa sila ng oras na iakyat ang kanilang appliances sa ikalawang palapag ng kanilang bahay.
3: Mabagal na po ngayon kasi ano eh, siguro sa tulong na rin ng ginawa na ano dyan. Opo, hindi na siya ganun kabilis. Pero sobrang lakas siguro talaga ng ulan, kaya binaha pa rin. Pero hindi na kagaya dati na malaundoy mga, tsaka yung last year.
24: Sa pag-inspeksyon ni DPWH Secretary Vince Dizon kaninang umaga, inamin niyang bukod sa pagpapalaki sa drainage pipes sa G. Araneta Avenue at patuloy na pagdedredge sa San Juan River, marami pang kailangang gawin para tuluyang maibsan ang baha sa lugar. Plano ng DPWH na magtayo ng water detention basins para hindi agad rumagasa ang tubig sa San Juan River na siyang nag-iisang tributary sa lungsod.
4: Para madagdagan yung capacity, kailangan tayo magtayo ng mga detention and yung pag-iimbakan ng tubig sa taas. So meron tayong identified ngayon sa Kaingin Bukid. Problema, maraming ISF. So makikipag-usap tayo sa QC para bago bumaba pa dito, bago bumaba sa river, sasaluhin muna doon. Para hindi tatagal bago bumaba bago umapaw yung San Juan River.
24: Binisita rin ni Dizon kasama si Mayor John Ray Chanco ang ilang flood control projects sa Navotas City, gaya ng bagong gawang floodgate at pumping station sa Barangay Daang Hari na parehong nakatulong para maiwasan ang pagbaha sa lugar. Sa kabila yan ng malalakas na hampas ng alon, ani Chanco, naayos na rin ng DPWH ang mga dati niyang inireklamong mga sira o butas sa coastal dike. Plano rin ng DPWH na ayusin sa lalong madaling panahon ang nasirang pambomba ng tubig matapos mabarahan ng basura.
5: Kahit nag-high tide last week at malakas yung ulan, wala naman tayong mga reported na mga areas na binaha po. At yung mga ibang areas, although hindi pa completed, syempre hopefully magawa rin lalong-lalo na yung navigational gate natin na over 25 years na at yun nga ay umaapaw.
3: Talagang wala akong pag-alalain kasi nga talagang hindi po kami binaha.
4: Here, hindi pa complete na solve yung problema pero papunta tayo doon. So baby steps tayo.
24: Sa ngayon, humupa na rin ang baha sa Valenzuela at Caloocan, partikular sa mga pangunahing kalsada. Sa Malabon, ilang inner roads na lang sa Barangay Panghulo ang may nasa isang talampakang baha. Pumasok ang tubig sa bahay ng ilang residente nitong Lunes, gaya ng senior citizen na si Evangeline, na tuluyan nang nagkasakit dahil sa masamang panahon at sobrang pagod kalilimas ng baha.
10: Inuubo po ako, may lagnat, may sipon lahat. Kasi ayoko po rin kasi na nababasa ang mga paa namin. Kasi mahirap din sa amin. Malay namin may namamatay na mga daga rito.
24: Tiniyak naman ng DPWH at Malabon City Engineering Office na patuloy nilang i-operate ang pumping station sa Pangulo para maalis na ang tubig.
23: Karen, bagamat pahupa ng akasa na kanina yung tubig dito sa Pangulo, sa Barangay Pangulo sa Malabon City, ngayon nga lang ay umuulan na ulit, bugso-bugso na ulit yung ulan, so posibleng matatagalan pa itong baha, itong gutter deep na baha dito sa Barangay Pangulo. Pero tiniyak naman ng lokal na pamahalaan ng Malabon na 24/7 nilang babantayan ang sitwasyon, lalo na magkagabi na. So babantayan nila kung sakaling may mga mangangailangan ng rescue o kaya anumang tulong. Karen?
6: Maraming salamat, Andrea Tagines.
11: Nag-exit na si Pinay tennis star Alex Ayala sa Cincinnati Open sa Mason, Ohio. Tinalo siya ng number 9 seed at world number 10 na si Amanda Anisimova ng Estados Unidos sa round of 32 ngayong Martes. Nakuha ni Ayala ang unang set bago nakabawi ang Amerikana sa ikalawang set. Sa ikatlo at deciding set, lumamang pa si Ayala to love, pero winalis ni Anisimova ang sumunod na 6 na games para manalo sa score na 4-6, 6-4 at 6-2. Sunod na tututukan ngayon ni Ayala ang US Open, ang pinakahuling Grand Slam event ng taon na nakatakdang magsimula sa August 23. Muling nanalo ng gold medal ang Pinoy pole vaulter na si EJ Obiena sa Golden Sand 2026 sa Poland. Ito'y matapos niyang malinis na lundagin ang taas na 5.91 meters na season best din niya. Kabilang sa mga tinalo niya sa torneo sina Cole Walsh at Hunter Garretson ng Estados Unidos at si Robin Emig ng France. Nakakawalong ginto na si Obiana ngayong 2026 season at sunod naman niyang target ang World Athletics Ultimate Championships na nakatakdang gawin sa Budapest, Hungary sa Setyembre. Inaasam din niyang mapataas pa ang kanyang ranking na ngayoy world number 13.
2: Dating House Speaker Martin Romualdez naghain ng counter-affidavit sa Office of the Ombudsman. At mga eksperto may paalala laban sa pagpapakalat ng mga video ng karahasan para maiwasan ang tinatawag na copycat syndrome. Abangan ang iba pa mga balita sa pagbabalik ng TV Patrol.
9: DGGZMM Numero uno sa aksyon! DZMM Radio Patrol Flash! Flash! Report!
12: Magpapatupad pong muli bukas ng alternative work arrangements para sa lahat ng tanggapan ng gobyerno at alternative learning modes para sa mga eskwelahan sa mga sumusunod na lugar. National Capital Region, Abra, Benguet, Ilocos Sur, La Union, Pangasinan, Bataan, Bulacan, Nueva Ecija, Pampanga, Tarlac, Zambales, Batangas, Cavite, Laguna, Rizal at maging sa Occidental Mindoro at Oriental Mindoro. Ang kautosang ito ay ipinalabas ng Malacanang alinsunod sa Memorandum Circular number 129 dahil sa inaasahan pong epektong muli ng habagat at ng bagyong Neneng.
9: DZMM Radio Patrol Flash Report. DZMM Numero 1 sa aksyon.
13: Balitang kumpirmado, sigurado. Sa DZMM Radio Patrol 630.
14: Jericho Rosales po. Ibang level na tayo. For liver health, Silimarin plus multivitamins Liver Aid Pro. I take it every day with proper diet and exercise. Ang Liver Aid Pro ay maaaring makatulong sa proteksyon ng atay at support and aid sa treatment ng chronic inflammatory conditions tulad ng fatty liver. Mag-liver up na! Silimarin plus multivitamins Liver Aid Pro.
15: Silimarin plus multivitamins is the generic name of Liver Aid Pro. If symptoms persist, consult your doctor.
25: Proteksyon at tulong sa atay? Liver Aid Pro. May Silimarin, may multivitamins pa. Liver up na tayo with Liver Aid Pro.
26: Mula noon hanggang ngayon, patuloy tayong magbabalita at maglilingkod para sa bawat mamamayang Pilipino. Ito po ang DZMM Radio Patrol sa Estrena. Una sa balita, una sa public service.
9: Ulat sa mga insidente at aksidente. Insider report sa mga imbestigasyon. Dito mo matutuklasan mula sa mga reporter ng Bayan, Jeff Caparaz at Marlene Padierno sa Spot Report. Spot Report. Lunes hanggang Biyernes, alas 8 ng gabi sa DZMM Radio Patrol 630 at DZMM Teleradio.
13: Mga nagbabagang balita, mga maiinit na isyu at mga talong ng bayan. Laban lahat yan ng DZMM Radio Patrol 630. TV Patrol sa DZMM at DZMM Teleradio.
18: Mahigit 3 linggo nang lubog sa baha ang mga residente ng Makabebe sa Pampanga. At kahit wala ng bagyo, pinalala naman ng habagat ang sitwasyon sa lugar. Live mula sa Makabebe ng Papa Drone, Johnson Manaba. Johnson, kailan umano huhupa ang baha dyan, kung huhupa man, at may mga evacuees pa ba?
27: Alvin, sa ngayon wala pang indikasyon na huhupa na ang baha dito sa mga bayan ng Apalit at ng Makabebe kung ang pag-uusapan ay sa mga susunod na araw o linggo. Ang sabi ng mga taga rito, bumabalik kasi yung tubig mula sa dagat sa kanilang mga lugar dahil silted na ang Pampanga River. Ang sabi ng DSWD Region 3, nasa may 200 pamilya o 6 na rang individual pa ang nasa mga evacuation centers ngayon sa bayan pa lang yan ng Makabebe. Nagiging pangkaraniwan ng mga eksenang ganito para sa mga residente ng bayan ng Makabebe at Apalit sa Pampanga. Higit 2 linggo ng lubog sa tubig, maging ang mga pangunahing kalsada sa bayan. Ang 69 na taong gulang na si Remedios, pinipilit na maging positibo pa rin sa buhay sa kabila ng misulang walang katapusang problema sa baha.
1: Mabuti naman, kaya nang mahirap talaga nga yung bumaha. Oo, kundi mo lalakasan yung loob mo, paano ka?
27: Sinasamahan na lang anya nila ng dasal na huwag magtuloy-tuloy ang malalakas na ulan at umaasang makakahanap rin ng solusyon sa problema ng kanilang bayan. Sa Bacolor, kinailangan pang isakay na muna sa silya ang 77 anyos na si Lourdes ng kanyang mga apo at kapitbahay para ilikas dahil sa baha.
7: Natrap kami sa baha, umuwi na kami ngayon, lumaki na naman ang tubig.
27: Ang bahay na ito sa sitio Inararo sa Porac, Pampanga, nilamo na lang ng rumaragas ang ilog nitong Lunes. Wala na ring nagawang mga residente, kundi panoorin ang unti-unting pagguho ng lupa sa Pampang hanggang sa tuluyang bumigay ang bahay. Nitong Martes, nagpulong-pulong ang mga opisyal ng Pampanga, Bayan ng Makabebe at Department of Social Welfare and Development.
8: Ayaw namin na maging dagat ang bayan ng Makabebe at saka yung Masanton. Alam ko may solusyon pa, kaya kung po pwede lang, pasabi nyo lang kay Presidente na mayroong gagawing master plan. Sana yung flood control, kung hindi naman talaga umuubra, tigil muna natin. Kunin yung pera. Dati hindi naman ganito kalala, pero ngayon parang yung tubig ng dagat nagbabacklo dito sa bayan ng mga beverage kaya na Santo.
27: Paliwanag ni Pineda, below sea level na kasi ang kanilang probinsya, kaya ang tubig na galing sa Pampanga River at sa dagat ay bumabalik na sa kanilang lugar.
16: Sabi ko, ang solusyon nuna, yung dredging, laliman yung dagat para yung nanggagaling ng tubig ng Mebesia sa Pampanga River, hindi napupunta ng mga bayan-bayan dahil nga mas mataas ang dagat kaysa sa bayan.
27: Sabi pa ni Pineda, may mga pag-aaral namang ginagawa para makahanap ng pangmatagalang solusyon sa napakatagal ng problema ng pagbaha sa lugar. Pero aminado siyang mangangailangan ito ng bilyong-bilyong pisong pondo. Ayon sa Provincial Disaster Risk Reduction and Management Council, umakyat pa sa 231 barangay mula sa 14 na LGU ang nakararanas ng pagbaha, habang mahigit 2,000 pamilya ang pansamantalang nananatili sa mga evacuation center. Ang ilang residente ng Makabebe, sinamantala na ang pagkakataong makahirit ng karagdagang pang supplies mula sa DSWD.
17: Sana rin po, sa sobrang laki po ng epekto ng tubig ngayon, kulang po yung sa aming relief pack po. Sana po maragdagan pa po lalo.
27: Aminado ang Social Welfare Department na may karagdagang hamon ang paghahatid ng tulong.
20: From my experience, syempre pag lubog sa baha or minsan sa ibang lugar may landslide, mas mabagal lang. Pero hindi ibig sabihin na wala. Nandyan lang yung food supply.
27: Prioridad ng DSWD na maabutan ng tulong ang lahat. Pakiusap ng kagawaran, konti pang pasensya sa malalayong bayan na mahirap abutin, pero sinisikap nilang maihatid ang ayuda sa pinakamabilis na paraan. Alvin, kanina isbinatilyo ang namatay matapos umunang kulikatin habang lumalangoy sa baha. Ito'y sa bayan ng Apalit. Nakuha nila naman ang 11 ng naturang biktima. Sa ngayon ay ambo na lamang ang nararanasan dito sa Apalit at sa mga karatig na bayan, pero ang tanong kung kailan huhupa ang baha, hindi ba natin masasagot sa ngayon. Alvin.
21: Pero yung mga nasa evacuation center at saka yung mga binaha, ayaw din nilang umalis sa lugar nila, Johnson, kahit pa binabaha na ang area, or pwede ba silang ilipat sa isang lugar na hindi naman binabaha?
27: Actually, Alvin, pagka nagpunta ka rito sa Apalit at sa Makabebe, Makabebe, Pampanga, parang normal lang. Yung karamihan sa mga residente, nasa kanika nila mga bahay lang at mas kakaunti yung mga evacuees na mas piniling manatili muna doon dahil mas mahirap nga naman yung sitwasyon sa loob ng evacuation center. Alvin.
21: Maraming salamat, Johnson Manabat.
2: Nakapaghain na ng counter-affidavit si dating House Speaker Martin Romualdez sa Office of the Ombudsman, kaugnay ng mga reklamong plunder, graft, bribery at money laundering laban sa kanya. Samantala, posibleng isama sa kasong plunder ang 4 na dating bodyguard ni dating Aco Bicol Party List Representative Zaldico, matapos nilang bawiin ang kanilang mga naunang testimonya. Nagpapatrol, Cassandra Salonga.
0: Naglabas ang update ang Office of the Ombudsman sa imbestigasyon kaugnay ng mga kasong may kinalaman sa irregularidad sa flood control projects ng gobyerno isang araw matapos ang matinding pagbaha sa Metro Manila.
3: Sa nangyari kahapon, we see that the flood control structures that were supposed to protect our communities from the floods definitely did not work, and we need to do our work more diligently.
0: Ayon kay Clavano, naghaina ng counter-affidavit noong August 7 si dating House Speaker Martin Romualdez sa mga kasong plunder, graft, bribery at money laundering laban sa kanya.
3: We are currently awaiting the panel's ruling on whether they will grant the defense additional time to file such pleading.
0: Humiling din aniya si Romualdez ng extension para makapagsumite ng karagdagan o supplemental counter-affidavit. Dagdag ni Clavano, kalakip ng counter-affidavit ni Romualdez ang mga sinumpaang salaysay ng apat na dating bodyguard ni dating Ako Bicol Representative Zeldico na binabawi ang mga naunang testimonya kaugnay ng kanilang cash deliveries umano kay Romualdez, Co. at iba pang mambabatas. Pero wala pa umanong opisyal na kopya ng recantation na natatanggap ang ombudsman mula sa kanila. Posible aniyang maharap sila sa kasong plunder.
3: Nasa sa kanila ho yun kung gusto talaga nilang bumalik sa dati nilang affidavit, they're welcome to do so. Pero we have to prepare also for the scenario na hindi talaga sila babalik. Kaya po, pag hindi sila bumalik, talagang isasama sila sa charge ng plunder at non-bailable po yan.
0: Kinumpirma rin ni Clavano na natanggap ng ombudsman ang flash drive ni Attorney Levito Baligod, abogado ng mga dating bodyguard na naglalaman umano ng mga screenshot at video na mga pangyayari sa likod ng pagbawi ng apat sa kanilang mga naunang testimonya. Interesado rin ang ombudsman sa sinasabing listahan ni dating Public Works Secretary Manuel Bonoan na mga proponent ng Umanoy Senate Leadership Fund at katumbas na pondo para naman sa mga miyembro ng Kamara.
3: Yes. We are interested in the list, and we have taken steps to obtain that affidavit so that we can study the allegations therein further.
0: Samantala, hinihintay na lamang ang resolusyon sa conflict of interest complaint laban kina dating Pampanga 3rd District Representative Aurelio Dong Gonzalez Jr. at Tarlac 2nd District Representative Christy Angeles. Kapwa sila iniuugnay sa construction firms na umano'y nakakubra ng daan-daang milyong pisong DPWH contracts. Hinihintay naman ng ombudsman ang counter-affidavit ni Surigao del Sur Governor Johnny Pimentel na naaarap din sa reklamong conflict of interest. Patuloy naman ang preliminary investigation sa parehong reklamo laban kina Benguet Representative Eric Yap at dating ACCIS Representative Edvic Yap. Iniuugnay sila bilang persons of interest sa umano'y substandard flood control project sa La Union. Nasa preliminary investigation na rin ang malversation complaint laban kay CWS Partyless Representative Edwin Gardiola. Itinanggi naman ni Clavano na pinapabagal ang investigasyon sa mga kaso laban kina Senador Joel Villanueva at Francis Chiz Escudero dahil sa impeachment trial. Cassandra Salonga, ABS-CBN News.
11: Hit na hit sa kids at young at heart ang sikat na Paw Patrol characters. Pero sino nga ba ang nagbigay boses sa mga karakter ng hero puppies? Alamin yan sa pagkapatrol ni Hollywood correspondent Yong Chavez.
4: Bagong kabanata ng cute to cute na Puppy Patrollers ang matutunghayan sa Paw Patrol The Dino Movie, kung saan maglalakbay sila sa lugar ng mga dinosaurs. Pero sino nga ba ang mga talento sa likod ng sikat na animated characters? Ang in-demand na young Hollywood actress na si McKenna Grace ang isa sa mga bidang boses. At ilang bago at nagbabalik na young voice talents ang kasama sa pelikula at eksklusibo pang nagpasample sa ABS-CBN na kanilang talento sa voice acting.
5: Paw Patrol, we're on a roll! I'm okay.
10: Green means go!
19: Rubble on the double!
4: Ayon sa mga bida, kinatutuwa nila na mula sa iba't ibang lahi at kakayahan ang kinuhang talento para sa Paw Patrol.
22: I play Rex, and my character is a lot like me because I'm in a wheelchair and he is in a wheelchair. We're both athletic, smart, and creative.
24: It was hard. It took a lot of tries for every line. And yeah, I'm disabled, but I want to teach kids to never give up.
28: I used to watch Paw Patrol all the time when I was younger, and it's such a great honor to be part of it. And honestly, it's just such a great thing in general, and it teaches kids and adults just to look within yourself and always push through.
6: I use my acting as an opportunity to raise awareness for people with disabilities, and I see how diverse the cast is for the Paw Patrol, the Dino movie, and it's just amazing. I feel I've accomplished my goal, but I'm prepared to go further.
4: Samantala, ang popular na Backstreet Boys ang siyang kumanta ng Battle Up na theme song ng pelikula.
9: Mapapanood ang Paw Patrol The Dino Movie simula August 26. Yong Chavez, ABS-CBN News, Hollywood.
18: Susunod, Senator Loren Legarda, pinalawig pa ang kanyang medical leave. Bagong Insidious film, maninindak sa mga moviegoers. Yan na rin pa mga balita sa pagbabalik ng TV Patrol!
13: Magbabalik ang TV Patrol sa DZMM! Ulat sa mga insidente at aksidente. Insider report sa mga investigasyon. Dito mo matutuklasan mula sa mga reporter ng bayan, Jeff Caparaz at Marlene Padierno sa Spot Report. Spot Report. Lunes hanggang Biyernes, alas 8 ng gabi sa DZMM Radio Patrol 630 at DZMM Teleradio. Kwento ng mga trending, sikat, kontrobersyal, at ng ating mga idol, Tito Ichichika, kasama ang cute at lovable na Papa, Papa Awel Paz, at Mama Jai Ho sa Alam Na This! Alam Na This! Lunes hanggang Biyernes, alas 9 ng gabi sa DZMM Radio Patrol 630 at DZMM Teleradio. May tutugon, may maglilingkod, may kakampi ka sa bawat laban ng buhay. Ang inyong DZMM Public Service Team, aktibong naghahatid ng serbisyong sigurado araw-araw. Tita Winnie Cordero at Doc Dennis, Attorney Noel Del Prado at Liza Aquino, at Chang Ami Perez. Lunes hanggang Biyernes, mula alauna hanggang alas 4 ng hapon sa DZMM Radio Patrol 630 at DZMM Teleradio. Ang parada ng mga balitang kailangan mong malaman sa maghapon, dito mo mapapakinggan sa Radio Patrol Balita alas 7. Kasama sina Alvin El Chico at Doris Bicornia, Lunes hanggang Biyernes, alas 7 ng umaga sa DZMM Radio Patrol 630 at DZMM Teleradio. Maging handa lagi sa posibilidad ng paglindol. Pag may naramdamang pagyanig, huwag kalilimutan. Duck, cover, and hold. Pag nagkaroon ng sugat o pasa dahil sa pag-iwas sa mga bagay na bumabagsak, lapatan agad ito ng pangunang lunas o kaya pumunta sa ospital pag humupa na ang malalakas na pagyanig. Pag may mga bitak ang pader ng bahay, huwag munang tirhan ito hanggat di pa nasusuri ng structural engineer. Laging makinig sa DZMM Radio Patrol 630 at DZMM Teleradio para sa pinakasariwang balita at mga dapat gawin pagkatapos ng lindol. Hayaan mong kami ang maging pahinga mo. Mag-relax sa saliw ng mga paborito mong tugtuging puno ng magagandang alaala ng nakaraan. Sa Remember Your Music. Kasama si Kuya Dan, Martes hanggang Sabado, alas 12 ng hating gabi sa DZMM Radio Patrol 630 at DZMM Teleradio. Bago pa man sumikat ang araw, matutunghayan muna ang mga balita at impormasyon. Pakinggan ang mga naglalagablab na mga balitang nakalap sa magdamag sa Radio Patrol Balita alas 4. Kasama sina Robert Maro at Steve Raz. Lunes hanggang Biyernes, alas 4 ng madaling araw sa DZMM Radio Patrol 630 at DZMM Teleradio.
1: Mas maliwanag, mas maaliwalas ang bawat umaga kapag kasama ang dalawang kwela na maghahatid ng matitinding kwentuhan at masasayang usapan. Alvin El Chico, alas 6 at sasamahan pa ni Doris Bigonia, alas 7:30 sa Gising Pilipinas. Lunes hanggang Biyernes, alas 6 ng umaga sa DZMM Radio Patrol 630 at DZMM Teleradio. Ano man ang issue, ano man ang usapan, sumali na sa balitaktakan sa fresh na tandem ng bayan, Robert Manon at Doris Bigonia. Lunes hanggang Biyernes, alas 8 ng umaga sa DZMM Radio Patrol 630 at DZMM Teleradio.

0: Them ng bayan, Peter Musi at Rica Lazo. Balita Tapatan, Lunes hanggang Biyernes alas 9 ng umaga sa DZMM Radio Patrol sa East 30 at DZMM Teleradio.
1: Uso na naman ang baha, kaya paalala ng Department of Health na mag-ingat sa leptospirosis na pwedeng makuha mula sa baha. Madumi ang tubig baha, kaya hangga't maaari, iwasang lumusong dito. Hugasan ang katawan ng tubig at sabon pagkaahon. Kung makakaranas ng lagnat o masamang pakiramdam sa loob ng 1 hanggang 2 araw matapos lumusong sa baha, kahit walang sugat, kumonsulta agad sa doktor o sa health center. Libre ang konsulta at reseta sa government health center. At may discount naman sa mga gamot na pang-iwas dito. Manatiling ligtas sa gitna ng tag-ulan. Isang paalala mula sa DZMM Radio Patrol sa Estreta at DZMM Teleradio.
0: Basta AM, DZMM!
2: Sinampahan na ng reklamo ng Department of Justice si Marikina First District Representative Marcy Teodoro kaugnay ng umano'y sexual assault at acts of lasciviousness sa 2 babaeng pulis na nagsilbing security officers niya at ng kanyang asawang si Marikina Mayor Maan Teodoro. Isinampa ng DOJ ang magkaibang reklamo sa magkahiwalay na hukuman. Nilinaw naman ng DOJ na hindi pa naaalis ang elemento ng rape na nasa orihinal na reklamo ng mga pulis. Anila na bago lamang ang termino na rape with sexual assault sa revised penal code ng amyendahan ang batas. Handa namang harapin ni Congressman Teodoro ang reklamo sa hukuman. Ayon sa kanyang abogado, inosente ang kanyang kliyente at paninirang puri lamang anila sa mambabatas ang inihaing reklamo.
3: Pinalawi pa ni Senador Loren Legarda ang kanyang medical leave hanggang bukas, August 19. Ayon kay Senate Secretary Renato Bantug, batay ito sa impormasyon sa kanya ng tanggapan ni Legarda. Hindi naman sinabi ng senador ang kanyang lokasyon o ang kanyang medical condition. Samantala, sinabi naman ng Office of the Ombudsman na may tuturing na kahinahinala ang extended medical leave ni Legarda. Ito'y sa harap ng investigasyon ng ombudsman sa umano'y anomalya sa mga solar projects na kinasasangkutan ni Legarda at anak niyang si Congressman Leandro Leviste. Nauna na itinanggi ng senador ang paratang sa kanyang huling o pinakahuling pahayag. Muling iginiit ng senadora na wala siyang paglabag at alinsunod sa patakaran ng Senado ang paghahain niya ng medical leave. Hinikayat din niyang publiko na maging mapanuri sa tinatawag niyang mga maling paratang at tiwalaan niya siyang mapatutunayan na wala siyang kasalanan. Naikipagtulungan ng Ateneo de Zamboanga University sa mga otoridad sa pagpapatuloy ng investigasyon sa insidente ng pamamaril sa loob ng high school campus nito na ikinamatay ng 2 estudyante. Sa pinakahuling pahayag ni University President Father Arnold Andal, batid ng universidad na maraming mga tanong sa nangyari at maging sila ay naghahanap ng kasagutan. Humihingi ang pamunuan ng pasensya habang patuloy pang inilalatag ang katotohanan sa nangyari. Sa ngayon, ayaw umano nilang pangunahan ang resulta ng investigasyon. Nanawagan din si Father Andal sa lahat na manatiling mapagmalasakit, mapagdasal at maging responsable sa pagbabahagi ng impormasyon.
4: We must allow verified facts to guide us and avoid speculation that may cause further pain to the families and to our community. In the meantime, our priority remains the well-being of our students, of our personnel, of our families. We will continue to provide pastoral, psychological, and other necessary support in the days ahead.
5: Kasunod ng pamamaril sa Ateneo de Zamboanga University Junior High School, ipinaalala ng isang eksperto ang ilang mahalagang hakbang para maiwasan ang matinding epekto

0: sa kahalagahan ng agarang psychological first aid para sa mga batang nadamay sa insidente. Ayon sa psychologist na si Julian Fornilios ng UP Los Baños, mahalaga ito para maiwasan ang post-traumatic stress sa mga estudyante pati na rin ng mga guro sa paaralan.
1: Ang ginagawa dito is really to look at the symptoms, no? May psychoeducation component yan, no? Na what you are going through is actually a normal reaction to an abnormal situation. And then of course, what's most important here is to link them to appropriate services, referred, no, to other agencies, like for example the SWD or psychiatrists or psychologists, no, to more specialized services.
0: Bagamat di pa malinaw ang motibo ng suspect, isa sa posibilidad ng kanyang aksyon ay impluwensya ng mga nakapaligid sa kanya.
1: No child is born violent, no? So probably there are a plethora, a number of factors that would lead a child to behave like that. And then yung dito naman sa Ateneo de Zamboanga, posible naman na copycat behaviors lang din yan, no?
0: Base sa pag-aaral na nailathala sa Journal of Clinical Medicine, ang copycat effect ay isang psychological phenomenon kung saan ang pag-uugali o ginawa ng isang tao ay maaaring posibleng maka-impluwensya sa iba para gayahin ang kanyang kilos o gawain. Madalas itong nakikita sa mga insidente ng krimen, suicide at iba pang marahas na pag-uugali kung saan may papel din ang media. Kaya naman nanawagan ng kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas o KBP sa mga mamahayag content creators at lahat ng social media users na dapat isaalang-alang ang karapatang pantao sa pagpo-post sa social media, lalo na kung mga bata ang sangkot sa insidente. Apila naman ni Fornilios sa mga magulang maging mapagmatsyag lalo na sa paggamit ng social media ng kanilang mga anak. May mga early warning signs din anya na dapat obserbahan ng mga magulang para matukoy kung kailan maaaring kailanganin ng kanilang mga anak ang mental health support.
1: So in fact, no, if we're going to actually look at this from the perspective of developmental psychology, so may three patterns, no, na tinitignan, no, yung kung ano, parang we can actually abbreviate it as SAD.
0: Paliwanag ni Fornilios, dapat unang tingnan kung may sudden changes o bigla ang pagbabago sa ugali ng bata. Ikalawa, ang atypical behavior o ang mga pag-uugaling hindi pangkaraniwan sa bata. At panghuli, ang mga disruption o pagkagambala sa kanilang mga karaniwang ginagawa. Pero dagdag ni Fornilios, hindi lamang eskwelahan at mga magulang ang may responsibilidad para maiwasan ang ganitong mga insidente. Nakasalalay anya sa pagkakaisa at kooperasyon ng buong komunidad ang pagpapanatili ng ligtas ng mga paaralan para sa mga mag-aaral. Alison Ko, ABS-CBN News.

0: family back in Malaysia, and just the psychological fear that I have for it, because it's so intrinsically, you know, in my upbringing.
1: Mula ang pelikula sa direksyon ni Jacob Chase. Yong Chavez, ABS-CBN News, Hollywood.
2: Idineklara na ng Malacanang ang alternative work arrangement sa mga tanggapan ng gobyerno habang magpapatupad din ng alternative learning modes sa mga eskwelahan bukas August 19. Partikular na ipatutupad ito sa National Capital Region. Lalawigan ang Abra, Benguet, Ilocos Sur, La Union, Pangasinan, Bataan, Bulacan, Nueva Ecija, Pampanga, Tarlac, Zambales, Batangas, Cavite, Laguna, Rizal, Occidental, Mindoro at Oriental, Mindoro. Nakalulungkot ko
3: na. Gusto ko lang sabihin, una, mabuti na may alternative options.
2: Kung maayos yung signal.
3: Hindi, that's true. Because ang nangyayari, totoo, mahalaga safety first, pero delayed na masyado ang ating mga kabataan.
2: Yung hindi mo ma-check kung nag-aaral ba talaga
3: true.
2: Yun.
3: That's true. Oo, pero good move yan. Good move.
4: Oo, kasi kailangan mag-adapt ka pa rin. Eh.
3: Yeah.
4: Kaysa maiwan
3: masyado. Pero yung nakakaawa, nakakalungkot yung nangyari. Oo.
2: At saka ano na tayo, second.
3: Yeah.
2: Second
3: pangalawa na ata.
2: May takloban, di ba? Nalaman takloban in June.
4: Pangalawa na.
3: May
4: isa pa.
3: May parang no.
2: Ay, hindi. Yung isasaksak.
4: Ayun.
2: Yung sa Las Piñas ata yun.
3: Pero ang isang malinaw dito, kasi nga ang dami ng ibang circumstances no, na nakaka-impluensya sa bata, is dapat bago pumasok ng eskwelahan, ito malungkot na sasabihin ko, dapat talaga ngayon i-check. I-check ang bag, kagamitan. Usually, hindi ginagawa yun. Nung pumunta tayo sa eskwelahan, wala namang ganun, di ba?
2: O, sinong gagawa ngayon nun?
3: Yun nga.
2: Kasi guardia.
3: Ngayon, hindi mo na alam kung ano ang dala ng bata.
2: Oo. Yung problema doon, dagdag gasto sa school yun.
3: Oo.
2: Kasi kung may 1,000 ang estudyante, eh, isa lang yung gwardiya. O pag mo sabi mo tatlo, o tatlo lang yung gwardiya, ang dami pa rin yun. Yeah. Eh, nagmamadali na yun sa umaga.
3: Yeah, yeah.
4: Ay, yung tanong dito, sabi hindi lang sa magulang, hindi lang sa eskwelahan, lipunan ano?
3: Oo, pero
4: dapat ang hirap eh, kasi hindi mo naman pwede sabihin, dahil sa magulang yan, o dahil sa eskwelahan yan.
3: Definitely not eh.
2: Pero
3: except parang nag-change, nagbago lang talaga yung mga hamon ngayon.
2: May problema ako sa magulang, kasi alam mo kung bakit, paano na-access nung bata yung baril?
3: Oh, totoo rin yun.
2: O, dapat, hindi sabihin mo na hindi, enthusiast din siguro yung bata, marunong naman. Pero dapat hindi niya na-access. Minor siya, di ba? Hindi niya dapat na-access. Yun
3: responsibilidad ng magulang yun.
4: And nangyari na ito the first time yung tita na pulis, di ba? So hindi to first time. Bakit parang wala pa rin tao yung responsibility?
3: Paano pa nila tinatago ba rin nila?
2: Hindi, dapat naka-safety yun. May safety box, may combination lock, whatever. Anything basta hindi mapasa kamay ng minor. Kasi oras na napunta sa minor at ikaw ang tatay, ay, ikaw ngayon yung sisisiyon mo.
3: That's true.
2: Kasi ikaw yung adult. My goodness.
3: So, okay. Mag-ingat po tayong lahat. At una, nakikiramay po kami no, sa mga biktima po ng Ateneo de Zamboanga.
2: And even the family ng bata. Kasi
3: yung
2: namatay
3: parents,
2: din yung bata. Can you imagine the grief ng parents? Kaya nakikiramay tayo sa lahat ng naapektado. May mga nasugatan pa.
3: Okay, at yan ang mga balitang binantayan namin para sa inyo. Tuloy-tuloy ang pagpapatrol sa Kapamilya Channel, Kapamilya Online Live at A to Z. Susunod na po sa ABS-CBN News YouTube channel, ang Philippines Oddest Jobs. Ako po si Karen Davila.
4: Para sa iba pang balita, mag-log on sa abs-cbn.com. Napakinggan din ang TV Patrol sa DZMM Radio Patrol sa 6:30. Ano mang hamon, ano mang panahon, tapat kaming maglilingkod. Ako po si Bernadette Zambrano.
2: Napapanood po ang TV Patrol at iba pang paborito ninyong palabas sa iWant. At sama-sama pa rin tayo gabi-gabi sa ABS-CBN sa All TV 2. Ako naman po si Alvin L. Chico. Sa ngalan ng ABS-CBN News in the

0: Noon ngayon at sa mga darating pang panahon, patuloy na magbabalita, maglilingkod at magbabantay kasapi ng KBP, kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas. Ang oras?
1: 2 minuto makalipas ang alas 8.
2: Sa bawat kaso, mahalaga ang mga ebidensya. Sa bawat krimen, may mga anggulong tinututukan. Tutok na at samahan ang Spot Report Team para alamin, siyasatin at hanapin ang katotohanan sa likod ng mga kaso at krimen na dapat solusyonan. Hatid nila Jeff Caparaz at Marlene Padiernos. Walang palalampasing detalye ang nakatala sa Spot Report.

0: ser bishot ka pamilya ay alas at na po. Ibig sabihin...
1: Spot report
0: na po kung saan ang bawat kaso ay may istorya, bawat krimen may ebidensya kailangan tuklasin at sa bawat anggulo may tanong na dapat sagutin.
2: Ay, ito po ang programang hindi uurong sa pagtuklas ng katotohanan. Aming susuyurin ang bawat detalye, imbisigahan ang bawat sulok at ilalantad ang katotohanan dapat mong malaman.
0: May bawat kaso ho, ay aming tututukan. Ako po si Radyo Patrol Marlene Padiernos.
2: Ay, lahat ng ebidensya ay susuriin. Ako po, Jeff Caparas.
0: At ito ang
3: Spot Report! Jeff Caparas at Marlene Padiernos sa Spot Report!
0: Ngayon ho ay araw ng Tuesday, August 16, 2026. Magandang gabi po sa inyo mga kaibigan, mga kaserbisyo at kapamilya. Abay, pasadahan na natin ang mga balita sa nakalipas na mga oras.
3: Spot Report!
0: Sa unang bugso ng ating balitaan, ikinabahala ng Department of Education ang nangyaring pamaril sa Ateneo de Zamboanga University Junior High School. Sa inilabas na pahayag, sinabi ng kagawarang handa silang magbigay ng suporta at tulong sa mga apektadong mag-aaral, pamilya at school personnel. Nakikipag-ugnayan na rin sila sa mga health o sa mga mental health partner para makapagbigay ng psychological first aid at psychosocial support sa mga naapektuhan. Sa hiwalay namang pahayag, sinabi ng universidad na nakikipag-ugnayan na sila sa mga otoridad para sa kumpletong ulat ng insidente. Prioridad nila ang kaligtasan ng mga mag-aaral at nakipag-ugnayan na rin sa mga magulang ng mga estudyante. Kinatitiyak naman ni Pangulong Marcos Jr. ang malalimang investigasyon sa pamaril at inatasan ng mga ahensyang tukuyin ang mga dapat na gawin para hindi na maulit ang insidente. Nagpaabot ng pakikiramay ang Pangulo sa mga pamilya ng biktima at buong paaralan para sa mga kapamilya nating mayroong pinagdaraan ng emotional o mental challenges. Ho, abay maaari ho kayong tumawag sa numero ng National Mental Health Crisis Hotline na 1-553.
2: Ay tiniyak naman po ni Senador Panfilo Lacso na daraan sa butas ng karayom ang nasa 107.4 billion pesos na budget para sa flood control sa susunod na taon. Sinabi ni Lacso na nanganganib na masayang na naman ang pera ng taong bayan kung walang master plan o malinaw na direksyon para sa flood control program. Kahapon, binatikos ni Lacso ng paggastos ng pamahalaan ng 1.939 trillion pesos sa flood control management program ng DPWH mula 2011 hanggang 2025. Pero nananatiling hindi kontrolado ang pagbaha. Mahalagaan niya ang continuity sa pagpaplano para sa flood control sa halip na magkakahiwalay sa ilalim ng magkakaibang administrasyon.
0: Nagpaliwanag naman ng Malacanang matapos maputakte ng batikos sa social media ang post ni First Lady Liza Marcos sa kasagsagan ng baha dulot ng habagat sa Metro Manila. Walang intensyon ng First Lady na maliitin ang pinagdadaanan ng mga Pilipinong naapektuhan ng mga pagbaha dahil sa pananalasa ng habagat. Yan ang nilinaw.

0: Nang Malacañang matapos punahin ng publiko ang larawang ipinost sa social media ng unang ginang kahapon habang binabayo ng malakas na hangin at ulan at lubog sa baha ang ilang lugar sa Metro Manila. Sa naturang post, nag-selfie si First Lady Liza sa isang hardin at nakasulat ang caption na excited na siyang simulan ang kanyang birthday sabbatical, bagay na hindi ikinatuwa ng ilang netizens. Ayon kay Palace Press Officer at Communication Undersecretary Claire Castro, kinikilala ng Malacañang ang karapatan ng publikong magpahayag ng opinyon sa nasabing post. Pero nilino na walang ibang intensyon ng First Lady kundi magpasalamat sa buhay at Diyos. Para yan sa kanyang nalalapit na kaarawan sa Biyernes. Ipinunto pa ni Castro ang bahagi ng caption na Stay Safe and Dry na pagpapakitaan niya ng pag-aalala ng First Lady para sa kababayan o sa ating mga kababayan sa gitna nga ng masamang panahon. Naintindihan naman, aniya ng palasyo ang sentimiento ng mga hindi natuwa sa post at binigyang diin na tuloy-tuloy naman ang pagtatrabaho ng pamahalaan para maibigay ang nararapat na tulong sa mga kababayang matinding naapektuhan ng habagat. Dagdag pa ni Castro, bagamat walang opisyal na tungkulin, naging abala rin ang unang ginang kamakailan lang sa pamamahagi ng tulong, mapabagyuman o wala.
1: Itinanggi naman ni Philippine Air Force Reserve Brigadier General Michael Mikey Romero na siya ay ginawaran ng Gold Cross Medal Award ng AFP. Binigyan din ni Romero na ang litrato ng medalya na kumakalat sa social media at sentro ng intriga ay hindi isang Gold Cross Medal. Ayon sa naturang Air Force Reserve Brigadier General, ang natinutukoy na parangal ay hindi Gold Cross Medal kundi gawad sa kapayapaan award. Sinabi ni Romero na ang naturang parangal ay ginawad bilang pagkilala sa kanyang malaking papel sa procurement ng tatlong brand new na C-130 aircraft noong 2022 sa panahon ng kanyang termino sa Kongreso. Ang dating mababatas ay naka-assign bilang commander ng Tactical Operations Wing Reserve, Northern Luzon. Siya din ang chairman ng Association of Reservists and Reservist Administrators of the Philippines. Ipinahayag ni Romero na ang kanyang trabaho ay nakafocus sa pagpapalakas ng Philippine Air Force Reserve Force at pagtataguyod ng konsepto ng Total Defense Force. Siya ay napromote bilang Brigadier General ng Philippine Air Force Reserve Unit ngayong taon.
0: Ito na ang arestado sa sinalakay na umano'y illegal online gambling hub sa residential house sa Silang, Cavite. Sinasabing sangkot sa online sabong at illegal scamming ang mga naarestong sospek na kinabibilangan ng mga edad 18 hanggang 22 taong gulang na may background na sa information technology. Lumalabas sa investigasyon ng NBI na minamanipula ng mga sospek ang resulta ng pustahan, kaya walang pagkakataong manalo ang mga tumataya. Inaalam na rin ng ahensya ang iba pang posibleng sangkot sa illegal na operasyon, kabilang ang posibleng international connections ng mga sospek.
1: Patuloy naman ang search and retrieval operation sa 13 taong gulang na binatilyo na nawala matapos umanong lumangoy sa dagat sa Baseco noong Linggo ng hapon. Ayon sa Manila Disaster Risk Reduction and Management Department, inikot na nila ang mga lugar kung saan huling nakita ang binatilyo pero bigo silang mahanap ito sa mga nakalipas na araw dahil na rin sa masamang panahon. Sa inisyal na impormasyon, lumangoy ang biktima sa dagat kasama ang isa pang kaibigan. Bigla umanong lumakas ang hangin at alon kaya nagkahiwalay ang dalawa. Nakaligtas ang kaibigan ng biktima matapos makahawak sa katig ng bangka na nakadaong sa lugar. Sinubukan pang hanapin ng mga kaanak ang binatilyo pero nabigo rin sila. Tanging tsinelas at damit na lamang ng biktima ang nakuha nila sa lugar. Ayon sa lola ng biktima, ilang beses na niyang pinagbawalan ang apo pero tumakas pa rin ito. Nanawagan ang kaanak ng nawawala na agad na ipagbigay alam sa mga otoridad kung may sakaling o kung may sakaling makakita sa binatilyo.
0: Sa dagdag pa mga balita, doble ingat ang paalala ng mga health expert para makaiwas sa banta ng leptospirosis ngayong madalas ang mga pagbaha na dulot ng habagat. Sa Maynila, matumaas ang bilang ng leptospirosis sa lungsod pero ayon sa Manila Health Department, hindi pa ito nakakaalarma. Ngayong araw, 8 kaso ng hinihinalang leptospirosis ang binabantayan ng lokal na pamahalaan. Kaya muling paalala sa mga madalas malantad o mababad sa baha, Agad hong magpakonsulta sa doktor o pinakamalapit na health center para magabayan kayo sa tamang pag-inom ng prophylaxis o gamot kontra leptospirosis.
2: Jeff Cabanas at Marlene Padierno sa Spot Report.
0: Samantala, kumuha naman tayo ng dagdag na balita mula po sa labas ng ating himpilan, mula sa ating mga Radio Patrol. Nabuwal ng malaking puno sa may EDSA Kamuning, hindi pa rin natatanggal hanggang sa ngayon. Balitang kumpirmado sigurado mula sa Quezon City, hatid ni Radyo Patrol, Kelly Cordero. Kelly!
3: Marlene, Jeff, apektado ang mag-asawang sina Loida Lagata at Noel Antong. Matapos mabuwal ang malaking puno sa may EDSA Kamuning southbound kaninang umaga at bumagsak sa kanilang tinitirhang tent sa gilid ng sidewalk. Sa mga oras na ito, hindi pa rin naaalis ang puno dahil sa laki at bigat nito. Kwento ni Noel, habang natulog sila bandang alas 5 ng madaling araw, narinig na tila matutumba ang puno kaya agad silang tumayo. Pero naabot pa rin ang braso ng kanyang asawa at naipit. Naialis naman ang babae mula sa natumbang puno at ngayon ay nasa maayos ng kalagayan.
4: Nakahiga po kami dyan.
5: Pero nakaalis kayo rin?
4: Opo, nakaalis. Itong asawa ko, ito po yung hinatak namin sa ilalim dahil naipit siya sa atip ng tindahan.
5: Hindi lang naman ako, naipit lang naman ako. Kasi abang nagdandaan siyang gano'n, naipit ako. Kaya hindi ako na, ito na lang gumagalaw na ulo ko. Pahila ako, kaya masakit yung itong ko, dalawa. Pumunta nga kayo ng ambulansya, dalhin sana ako sana. Pa, sabi ko wala naman, hindi naman masakit ang buto ko, hindi naman masakit ang laman.
3: Kasabay ng nabuwan ng puno, natumba rin ang katabing poste ng kuryente na inaalis na naman na ng tauhan ng Meralco. Nananawagan ang mag-asawa sa CCLGU ng tulong para makapagsimula muli matapos maipit at masira ang ilan nilang gamit at mga paninda. At yan ang balitang kumpirmado, sigurado. Ito ang Radyo Patrol, Kelly Cordero, BGN.
0: Kelly, kailan daw matatanggal yung malaking punong natumba dyan?
3: Marlene, natawagan na natin at nakausap natin ng QCLGU at may mga pumunta na rin daw dito na taga QCDRMO na naabutan natin kanina rin para i-assess ang sitwasyon at alamin nga kung may mga apektado. Anila, yun sa QCLGU, naabutan din nila dito yung MMDA at ayon naman sa MMDA, sila na ang bahala sa pagtatanggal ng puno. Ngayon, sinusubukan natin kunan ng pahayag ang MMDA sa kung ano yung susunod na action dito kasi yung mga naabutan ko kanina, mga taga-MMDA, ay hindi rin nagpa-interview.
0: So wala pa exact date o target date kung kailan matatanggal talagang tuluyan yung puno dyan?
3: Sa ngayon, wala pang detalye kung kailan matatanggal yung puno. So hindi naman siya nakaka-apekto talaga sa kalsada dahil ang sakop lang naman ay yung bike lane dito sa may EDSA. Ayun nga lang, may mga nadaganan yung parang tent na tinitirhan o tinutulugan nitong mag-asawa. So may mga naipit lang na gamit. Sa kuryente naman, maayos naman, may kuryente naman, natumba lang yung puno ng yung sa Meralco, yung poste ng kuryente, pero naitanggal naman na kanina.
0: Alright, Chidot, maraming salamat, Radyo Patrol, Kelly Cordero!
1: Samantala, Alliance of Concerned Teachers nananawagan sa pamahalaan na palakasin ang seguridad at mental health services sa mga paaralan. Narito ang balitang kumpirmado sigurado, hatid naman po ni Radyo Patrol, Bert Dizon. Bert, take it away.
6: Jeff Marlene, nanawagan ng Alliance of Concerned Teachers sa gobyerno na pagtuunan ng pansin ang seguridad at mental health services sa mga paaralan kasunod ng panibagong insidente ng pamamaril sa loob ng paaralan. Ayon kay Alliance of Concerned Teachers Chairperson Ruby Bernardo, nakababahalang sunod-sunod na insidente ng karahasan sa mga paaralan na aniyay nagpapakita ng mas malalim na suliranin sa sistema ng edukasyon at sa kultura ng karahasan sa lipunan. Iginiit ng acts na dapat pag-ukulan ng pondo sa ilalim ng 2027 National Budget ang mga programang magpapalakas sa seguridad ng mga paaralan, kabilang ang pagdaragdag ng mga guidance counselors, mental health personnel, security personnel, at iba pang pasilidad tulad ng pagbili ng metal detectors. Bukod rito, isa rin sa dapat tignan kung paano nakukuha ng mga minor de edad ang mga baril, lalo na dalawa sa insidente ay gumamit ng service-issued firearms.
7: Papatuloy ng ganitong mga insidente sa eskwelahan na kasangkot yung ating mga kabataan sa isang lugar na dapat sana pinaka-safe o pinakaligtas dun sa ating mga estudyante ay manifestation talaga no nung culture of violence na pinipermit sa mga eskwelahan at pag-normalize din no nung maaring yung mga napapanood nila. Talagang kailangan pagtulungan ito, hindi lang ng ating mga guro, mga magulang, kundi holistic yung approach, lalo na sistema yung problema dito. Eh. Tingin natin yung anong klaseng meron, lipunan meron yung ating mga estudyante, niluluwalhin yung anong klase rin yung kanilang pag-iisip at yung kultura na may embed sa kanila pagdating ng panahon.
6: Samantala, bumuelta naman ang grupo sa naging pahayag ni Presidential Communications Office Undersecretary Claire Castro na inuugnay ang karanasan sa kakulungan umano ng mga guro sa pagtuturo ng wastong asal. Ayon kay Bernardo,

0: Yellow warning naman sa Metro Manila, Pampanga, portion ng Zambales, Tarlac, Cavite, Bulacan, Laguna at Quezon. Inaasahan po natin makakaranas ng mga pag-ulan, malalakas na pag-ulan itong mga nabanggit kong areas hanggang sa susunod na 3 oras. So pinapalalahanan po natin mga kababayan po natin na mag-ingat at planuhin po natin na maigi yung mga ating mga pag, lalo na po yung mga kababayan natin pa-uwi ngayon. Samantala, meron tayong bagyo na minomonitor dito sa loob ng ating Philippine Area of Responsibility. Ito po ay si Neneng, a tropical depression category ito. Hindi naman natin ito nakikita na magla-landfall sa anumang parte ng ating bansa, kaya hindi rin tayo magtataas na anumang tropical cyclone wind signal. Ito'y patungo dito sa May Taiwan. Pero inaasahan natin, dahil po meron tayong bagyo, magkakaroon pa rin tayo ng paghila ng habagat. Kaya inaasahan natin bukas, buong Luzon, pati na rin sa May Negros Island region at Western Visayas ay makakaranas pa rin ng mga pag-ulan tulot ng habagat. Dito naman sa Mindanao, magiging maaliwalas naman ang kanilang panahon. Yun nga lang po, asahan din natin yung init at alinsangan, lalo na sa tanghali hanggang hapon, na may mga posibilidad ng localized thunderstorm pagdating sa hapon at sa gabi. So yun sa Luzon po at ilang parte sa Visayas, magiging maulan. Dito naman sa Mindanao ay magiging mainit. So yun po, pinapalalahanan po natin mga kababayan po natin na mag-ingat po. Yan po muna latest dito sa Pag-asa Weather Forecasting Center. Chanel Dominguez po, magandang gabi.
1: Maraming salamat, Ms. Chanel Dominguez, ang ating Pag-asa Weather Forecaster. Samantala, partner, patungkol nga ho sa masamang panahon na inaasahan natin bukas. Abay, para po dun sa mga nagtatanong ha, kung may pasok po ba na ito po ang listahan ng mga lugar na nag-suspend na po ng kanilang mga pasok bukas, araw po ng Wednesday, August 19, sa National Capital Region sa Metro Manila, all levels po, public at private, wala pong pasok sa Marikina City. Pero sa Calacan po o the rest of the NCR, abay, all levels po, public at private, shift po tayo sa alternative mode. Kabila na po dyan ang Manila, ang Quezon City, Pasig City, Mandaluyong City, San Juan City, Caloocan City, Malabon City, Navota City, Valenzuela City, Pasay City, Makati, Paraniake, Las Piñas, Muntinlupa, at Taguig City.
2: Ay, pati partner yung municipality o Pateros, wala na rin yan. Shift to alternative and mode na po kayo, public and private. Tapos sa doon naman sa norte, sa Ilocos Region, Region 1, all levels, public and private, ay shift po kayo to alternative mode sa Ilocos Sur, La Union, Pangasinan, pati ho sa Cordillera Administrative Region o CAR, ay ganun din ho sa Abra at Benguet. Tapos sa Central Luzon o Region 3, ganun din sa Bulacan, Pampanga, Bataan, Nueva Ecija, Tarlac, Zambales, pati sa Calabarzon, partner, yung Batangas, Cavite, Laguna at Rizal, pati na rin dyan sa Mimaropa, yung 4B, Occidental Mindoro, tsaka Oriental Mindoro.
1: So halos lahat po, karamihan po ng mga lugar na nagsabit po bukas ay shift to alternative learning mode po kayo.
2: Gobyerno
1: at
2: naman.
1: At naman po tayo mga wala rin hong pasok, work arrangement po, dyan naman sa mga government offices.
2: Yan.
1: Ito po sa Metro Manila, sa Abra, sa Benguet, Ilocos Sur, La Union, Pangasinan, sa Bataan, Bulacan, Nueva Ecija, Pampanga, Tarlac, Zambales, Batangas, Cavite, Laguna, at maging sa Rizal, Occidental Mindoro at Oriental Mindoro. Ayan po ay alternative work arrangement po para sa mga government offices sa naturang mga lugar.
2: Okay, tapos partner, ito ay yung impeachment trial ni Vice President Sara Duterte bukas. Abay, bukang kanselado na rin.
1: Suspendido na naman.
2: Suspendido po dahil ito sabi nung partner na
1: anong sabi?
2: Notice.
1: Uy!
2: In view of the anticipated continued heavy rainfall associated with the enhanced southwest monsoon.
1: Uy.
2: And upon the instruction of the presiding officer, the trial scheduled on Wednesday, August 19, 2026 is hereby cancelled.
1: Uy.
2: Ayan
1: na. Kumbaga, so, partner, hindi lang mga klase at mga government offices ang apektado, pati ang impeachment trial po ay apektado nitong masamang panahon.
2: Di bumabaha doon sa paligid ng Senate.
1: Sabi nga ng Pag-asa natin, partner, kanina ng ating Pag-asa weather forecaster, posible pa makadulot pa rin ng mga pag-ulan yung kanilang minomonitor na bagyong Neneng. Though hindi siya magla-landfall dito

0: sa Pilipinas, pero makakaapekto pa rin ho yan, makakapagpalakas ng habagat na nararanasan natin ngayon.
1: DDZMM, numero uno sa aksyon!
0: 24 ay magiging siksikliglig po muli ang ating talakayan ngayong gabi dahil grabe po panibago na namang school shooting ang naitala ng ating mga otoridad sa bahagi naman po ito ng Zamboanga City kung saan ho dalawa ho ang napuulat na sa WI. Kabila na po dyan yung CICL na ng atake, umatake at namaril po doon sa loob ng paaralan. Bukod ho dyan, actually mga ka-utat na dito partner, yung mula sa PRO 9, hingi tayo ng update sa kanilang investigasyon. At the same time, hingi rin tayo ng opinion, reaction at ano ba yung masasabi ng VACC partner dito sa isyong ito. Mm-mm. Ang VACC Volunteers Against Crime and Corruption, anong masasabi nila? Ano ba ang dapat gawin ng gobyerno para talagang matuldukan na? Kasi nung mga nakaraang partner, I understand, panglimang incidente na ata ito ngayong taon ng school attack partner na kinasangkutan ng mga estudyante.
2: Partner, ang sa akin dito ay yung trauma. Hindi lamang po ng mga estudyante, maging ng mga magulang.
0: Correct!
2: Both yung sa victim po tsaka ho yun dun sa CICL. Siyempre yung mga magulang, partner, hindi nila akalain yan. Anyway, partner, kaugnay niyan, dito sa atin, sa Quezon City, alam mo ba na yung QC government tsaka itong Quezon City Police District, ang nag-lead partner ay si General Silvio, District Director. Meron na silang bumuo sila ng safety protocols para sa mga school partner.
0: Hiwalay pa yun dun sa active shooter drill.
2: Iba pa to, partner. Safety protocols. Ang abbreviation ay IADD.
0: Okay.
2: I-add o identify, avoid, deny, tsaka defend.
0: Aba.
2: Ang sinasabi dito, partner, ito dapat tandaan. Identify, tukuyin o alamin yung banta. So, manatiling alerto ka dapat yan, partner. Mm-mm. Hindi ba ito sinasabi? Huwag lapitan yung kahinahinalang tao. Tapos, tumawag ka kagad sa 911 tsaka sa emergency hotline ng QC 122 para magbigay ka ng informasyon kung kahinahinala. Identify. So, yung isa naman, partner, avoid yung letter A. Lumayo ka. Kung nakikita mo kahinahinala, layuan mo na. Tapos manatili kang kalmado para makapag-isip ka ng maayos, partner. Yung panic, di ba? I-train mo yan. Tapos lumabas ka ng mahinahon, iwan nyo yung gamit, huwag nang bumalik kung sakaling may kahinahinala sa loob, di ba? Tulungan nyo yung mga bata at saka yung mga PWD kung meron man o kung may nasugatan. Yung letter D, deny, partner, harangan o tiyakin ligtas. Ang sinasabi, para yung kinaroroon, ilock yung pinto, unahin ang kaligtasan kaysa sa pagkuha ng video. Yan ang sinasabi, partner, di ba? Patayin ang ilaw, isilent ang mga cellphone at lumayo sa pinto o bintana at manatiling tahimik. Ang pinakahuli, defend, ipagtanggol ang sarili bilang huling paraan, gumamit ng anumang bagay tulad ng upuan, mesa, libro, bag, o fire extinguisher para protektahan ng sarili.
0: Yun.
2: I add, partner. Identify. Avoid. Ano yung isa pang A? Deny. Tsaka defend. Dalawang D.
0: Alam mo, napaka-important yan, partner. Ilang beses mong naulit, partner, yung salitang kahinahinalang tao na huwag lalapitan, huwag i-approach. Kasi, partner, doon sa video na itong patungkol po dito sa nangganap na school attack dyan sa Zamboanga City, doon sa video po, sa live stream ng mismong CICL, may nakita na nilang may hawak na barel yung CICL sa tapat ng pintuan, pero wala halos nag-react, partner. Di ba? Walang nag-react doon sa itsura niya na meron siyang dalang armas. At isa yun sa mga reason bakit malaki yung yung compromise doon sa nangyaring insidente na yun. Dahil bukod sa hindi ho nakapaghanda, hindi rin nakareact ng maayos, ng maaga itong mga tao doon sa classroom. Kaya ito na nga, nauwi lang ho tayo sa ilang mga sugatan at may mga nasawi pa, partner.
2: Ako, partner, ang tatanungin ko lang mamaya sa Region 9 is investigation. Paano na ipasok yung barel. Tapos sa VACC, ang mainam gun safety. Kailangan na yata talagang mas ituro yung gun safety. Kasi maraming tanong, paano nagkaroon ng access? Tsaka paano ba i-safekeep yung barel? Diba?
0: At saka, partner, sa tingin ko, ang dapat na masagot dyan, ang dapat na tugunan dyan ng mga authorities, hindi lamang ng VACC at ng PRO 9, kundi ng kabuuan ng DepEd, ng PNP, ng LGU at ng iba pa, ano ho ang ano pa ba ang kailangang i-adjust? Ano pa ang kailangang i-implementa? Kasi understand partner, doon sa mga naunang insidente ng ganitong mga pag-ataka sa mga paaralan, may mga adjustment eh. Nagdagdag na ng mga gamit ang DepEd para i-double check yung kanilang mga, yung mga student pumapasok doon sa loob ng premises ng school. Tapos sa PNP, nag-deploy na. Nagkaroon na ng coordination ng PNP sa DepEd, sa mga school authorities. Ano pa ang kulang? Ano pa ang nakikitang gap para talagang matugunan yung ganito? Kasi hindi biro partner, dalawang barel na ipasok sa eskwelahan. Sino ang may lapses? Sino ang may liability dito, partner?
2: At saka partner, doon sa ating mga kababayan ha, doon ho sa mga may pinagdadaanan sa tingin ho ninyo, eh meron hong hotline, ang National Mental Health Crisis Hotline. Ito po ay 1553 o 1-800-1888-1553 para ho yan sa Luzon-wide toll-free landline. Meron din ho sa Globe NTM subscribers, 0917-899-8727. At sa Smart, 0919-057-1553. O doon sa mga nakatutok ko sa YouTube, ay screen capture nyo na ho yung mga numerong yan para ho hindi nyo na i-memorize. Para kung sakali ho nakailanganin, eh meron ho kayong numero. Tapos isulat nyo, parte, dikit po sa refrigerator.
0: Correct, correct. Madali lang makabasaduhin yung 1553 ng National Center for Mental Health. Pwede po ninyo i-dial o di kaya pwede nyo rin po gamitin yung kanilang toll-free landline. Para naman po doon sa mga nakikinig sa atin, gusto makibahagi sa atin talakayan, pwede po. Magpadala lamang ho kayo ng mensahe sa aming Viber line na 0919-278-3000. 0919-278-3000. Hindi kayo mag-comment kayo dyan sa ating live stream. Ay babasahin ho namin yan ha pag may oras pa tayo maya-maya na. 8:30! Magbabalik po ang spot report magkalipas ilang mga paalala.
1: Jeff Cabanas at Marlene Padierrosa Spot Report! Mga balitang kumpirmado, sigurado, DZMM!
3: Tagulan na. Uso na naman ang ubo. Mabuti nang handa. May Plemex Forte ako. Ang Plemex Forte ay natural na lagundi. Tumutulong palabasin ang plema para tumigil ang pag-ubo. Ginhawa sa paghinga. Sakto talaga! Plemex Forte. Syrup o capsule. Basta Lagundi. Plemex. Vitex Negundo L. Lagundi Leaf is the generic name of Plemex Forte. If symptoms persist, consult your doctor.
4: Ang husay!
5: So easy to use. Everest Washing Machine. Hun, sino Everbest partner mo in the world?
4: Siyempre, it's you, babe.
5: Aww. Everest Washing Machine. Easy wash, easy clean. Everbest from Everest.
1: Naglilingkod sa Pilipino sa asaman sa mundo. DZMM Radio Patrol 630.
6: Kat! Kaya ba ganyan?
7: Sige lang, Direk. Kayang-kaya.
8: Ikaw ang magsasabing kaya.
7: Ang liwanag na nasa loob mo, pasiglabin with Cobra Energy Drink. May Immuni Plus, B Vitamins, Turin, Ginseng at Inositol. Dahil
8: ikaw ang liwanag sa lili.
7: Daniel Padilla po, Cobra Energy Drink. Para sa akin, pag meron ka nito, wala kang talo.
9: Ang iniinom na Cobra Energy Drink ni Daniel Padilla, 18 pesos SRP lang. Mabibili sa inyong suking tindahan.
10: Ready to see fresh talents take the stage? PT Idol features dance talents and digital creators. Watch them live on TikTok. Search for PT Idol and catch their daily live streams from 8 a.m. till midnight. Follow PT Idol now to stay updated on happiness.
11: Playtime Entertainment. Born for happiness.
12: Tony Pangilinan here. Every day is a new adventure. That's why I armor up with Biogenic Alcohol. So I can get in the game. Savor the moment.
13: Food's here, guys.
12: And feel the vibe.
14: Best concert ever!
12: All while staying protected. Armor for adventure with Biogenic. Isopropyl alcohol is the generic name of Biogenic. If symptoms persist, consult your doctor. Donnie Pangilinan here. Remember to armor up for adventure with Biogenic. Isopropyl alcohol is the generic name of Biogenic. If symptoms persist, consult your doctor.
1: Mga balitang kumpirmado, sigurado, DZMM. Ang bawat detalye, mahalaga bawat ebidensya. Susit sa katotohanan. Spot Reports.
0: Nagbabalik po ang Spot Report. Ako pa rin po si Radyo Patrol Marlene Padiernos.
2: Jeff Caparas po.
0: At sa mga oras po ito, kagaya po na naipang ako namin kanina, makakausap natin sa kabilang linya ang Public Information Officer ng Regional o ng Police Regional Office 9 na si Police Major Shalami Chang. Kaugnay pa rin po ito doon sa insidente ng pamaril ng isang grade 9 student sa isa pong paaralan dyan sa Zamboanga City. Good evening po, Major Marlene po at Jeff sa Spot Report.
13: Good evening po, ma'am. Magandang gabi po tayo.
0: Medyo hihingi po kami ng update. Ano po ang update ngayon, development dyan po sa ginagawa ninyong investigasyon sa shooting incident po dyan sa isang paaralan sa Zamboanga City?
13: Yes po, ma'am. Ang latest update po natin, ma'am, is dalawa po yung ating confirmed na fatality dito sa nangyaring insidente po ng shooting sa isang school dito sa Zamboanga City po kaninang umaga. Ang fatality po natin, ang isa po, ang victim natin is a grade 10 student. Mm-hmm. And yung ating shooter po, ang pangalawang fatality po natin, which is identified to be a grade 8 student po.
0: Grade 8, ma'am, hindi grade 9?
13: Grade 8 po, ma'am.
0: Grade 8, okay. Ma'am, nan-establish po yung motibo at kung paano na ipasok sa paaralan itong firearm sa dala ng grade 8 student na si ICL natin.
13: As for the motive, ma'am, actually po, ma'am, it is still under investigation. Ongoing pa po ang pakikipag-usap namin sa family ng shooter natin. And ni-request na rin po namin na cooperate sila sa gagawing investigation, syempre dahil wala na po yung shooter natin. So, kasama po sa request natin yung makuha yung kanyang mga gadgets na ginagamit para makakuha po tayo ng anything that will give light or kung ano man po ang naging motibo niya dito po sa incidente ito.
0: Oo, pero ma'am, natukoy niyo na ho o nalaman na po ba paano na ipasok yung dalawang barrel po doon sa loob ng
13: as
0: campus?
13: As kung paano po na ipasok, ma'am, part pa rin po ito, ma'am, ng ongoing investigation po. Pero as per initial investigation po natin, ma'am, yung ating shooter po ay umasok po sa premises ng school. Hinatid po siya doon ng kanyang relative.
0: Mm-hmm.
13: And then, dumaan po siya sa basement, paakyat po sa fourth floor ng kanilang building. And then, pagdating niya po sa fourth floor, doon po siya namaril. Mm-hmm. Wherein, tamaan niya po yung victim natin. And then, afternoon is umakyat po siya sa fifth floor ng building. And doon naman po niya pinaril po ang kanyang sarili.
0: Okay. Ma'am, mula basement umakyat sa fourth floor hanggang fifth floor, ito pong CICL natin. Wala ko bang nakapansin na may dala siyang mga baril at hindi man lang siya napigilan agad bago siya mang-atake?
13: Ma'am, as of this time, we are checking yung mga pages and nag-ano na rin po tayo, nag-interview na rin po tayo ng mga personnel, school po, na pwedeng makapagbigay po sa atin ng information on this.
0: Mm-mm.
13: Ongoing po, ma'am.
0: Oh, pero ma'am, nabanggit po ninyo kanina, hinatid siya ng relative po niya sa paaralan. Hindi ho ba napansin na kakaiba yung dala niyang gamit? Kasi kung may dala siyang armas po nun, dapat kapansin-pansin nyo kasi yung isa ay malaki po yung armas.
13: Ano po namin is baka po concealed po or tago po yung firearms na dala niya. Kasi ang na-recover po natin sa area is dalawang pistol po.
2: Okay, ma'am. Major. Ma'am, since sabi niyo naman nakikipag-cooperate ho yung parents nung shooter, ano ho ang sabi, ma'am? Kasi para lang din ho dun sa ilang mga meron hong nagpo-possess, meron ho silang mga barrel, tsaka may mga bata rin ho sila. Ano ho sabi? Paano niya raw ho tinatago yung barrel or paano niya sinesafekeep po ito?
13: Sir, initial interview pa lang po kasi yung nagawa ng ating investigator. So, hindi pa po nasama yung kanyang statement ng magulang ng shooter natin.
2: Opo.
13: Dahil kinagalang naman po ang natin ang pagkawala ng kanilang anak.
2: Opo.
13: And they have to tend po to their son kasi po isa po is kailangan po nilang inilin yung kanilang anak based on their ano mas Muslim ritual burial rites.
2: Oo. Okay, Major.
13: Pero rest assured, sir, in the coming days nag-ano naman po yung ating yung father ng ating shooter na he's open to cooperate with us.
2: Opo. Major, since we're on the topic po, ma'am, paano ho ba ang proper pagtatago ho dapat ng barel, ma'am, kung ikaw po yung nagmay-ari nito? Kasi meron po din ako mga kakilala ang ginagawa, sinasabi ho nila, para ho talagang safe, kailangan po hiwalay po yung mismong firearm doon ho sa magazine, magkakahiwalay ho yung bala, para ho, kung wala ka pong proper na storage o taguan, hindi ba, Major? Pero sa inyo, sa PNP, paano ho ang proper talaga, ma'am? Para talagang safe na safe na safe.
13: Sa ating mga nag-a-apply ng license to own and possess firearms, meron po silang pinagdadaan ng seminar, orientation,
2: ayun.
13: Kahit renewal po, pinagdadaanan nila yan, nire-remind sila dun sa mga proper storage. Katulad po nang nasabi nyo, sir, isa po yan sa nire-recommend namin.
2: Yan.
13: Kasi mas maganda po yung hiwalay po yung magazine and bullet as a tip po sa ating mga gun owners dyan. Kasi kung ang hahawak po niyan, hindi marunong.
2: Yan.
13: Diba? Especially yung mga bata po natin na hindi po sila trained or hindi sila capacitated to do that. Hindi sila yung mga enthusiast para na lang yung mga shooters. Diba? So, medyo mahihirapan sila, magkakaroon sila ng problema pag magkakahiwalay. And ang pinaka-importante po siguro dito, sir, is yung place na pagtataguan po ang firearm.
2: Yan.
13: Hindi po talaga natin pwedeng ilagay ito sa mga area na
2: napakadaling ma-access.
13: Accessible.
2: Oo.
13: Accessible sa mga minors.
2: Mm-mm.
13: So, yan po yung number one na dapat take into consideration po. Ensure po na yung security, physical security, like yung mga locks, kung pwede nga safe, di ba, sir?
2: Oh, yes, ma'am.
13: May naman talagang security, ano, sir? Bago po nila ilagay ito.
2: Oo, dapat to talaga hiwalay, ma'am, ano? Hiwalay talaga ito. Tapos kung
13: isa po sa recommendation natin, recommendation. Sir, na hiwalay po.
2: Tapos, ma'am, kung afford mo naman makabili ng yung mga safe, hindi ba? Yung mga vault?
13: Yes po. Yeah, yes, mas po, sir, kasi, diba, unless ibigay mo yung code ng safe.
2: Oo.
13: Diba? Or unless ibigay mo yung susi ng yung pinagtataguan, mahihirapan at mahihirapan.
2: Oo. Ma'am, bukod doon sa siyempre lahat ho ng mga facts of the case sinitignan ho ninyo, when it comes ho sa liability, sino-sino ho ang nakikita nyo hong liable ho sa insidente? Kasama ho ba dyan ng security ng school?
13: Sir, isa po sa ano sa ways forward namin pagkandak ng investigation para malaman po natin kung sino yung mga makikita natin na liable dito. Siyempre, yung may-ari ng firearm,
2: yan.
13: Kanini siya naka-register, kung meron ba siyang papeles.
2: Uh-oh.
13: And then, another din po is yung i-check rin po natin kung nagkaroon po ng lapses sa pag-implement ng security protocol ng school.
2: Kasi private ho ito, di ba?
13: Yes po, i-check po natin yan and if ever man po magkaroon ng lapses. So, syempre po, meron po tayong mga tao na kumbaga ay haharap po sa consequence ng lapses na nangyari po.
0: Medyo nung time ba na nangyari itong shooting incident, ilan ho ang naka-deploy na security personnel po dun sa lugar, yung mga guard? Bakit naka-deploy?
13: Kung hindi po ako nagkakamali, ma'am, meron po silang number of 15 personnel per shift po.
0: Per shift. So, kung AM
2: pero ang dami
0: nangyari
2: sa
0: yun,
2: dyan,
0: yun nga. Pero, ma'am, ano ho ang naging paliwanag ng nung mismong school authorities po? Paano ba yung pagabantay po nila sa seguridad po dun sa area sa school?
13: Ma'am, isa rin po yan sa having po yan sa patutunguhan ng ating investigation, ma'am.
0: Mm-hmm.
13: Is kukunin rin po natin yung side ng school.
0: Mm-hmm.
13: Sa kung ano ba talaga yung hindi po ako nagkakamali. After the incident in June, nakipag-coordinate po kami sa lahat ng schools dito sa aming AOR, both public and private schools, para i-revisit po yung kanilang security protocols po.
2: Uh-oh.
13: And hindi tayo nagkulang ng paalala na kailangan i-beef up nila or i-intensify nila, or nag-recommend rin po tayo doon sa mga areas na medyo doubtful tayo sa security protocols nila.
2: Uh-oh.
13: So ito po, isa po sa titignan
0: natin. Major, nabanggit po ninyo kanina, kabilang po doon sa sisilipin ninyo, sisiyasatan yung mga gamit ng CICL. Ano ba ang nakita niyo sa initial investigator? Kasi yung mga previous cases po ng mga ganito, may common denominator na may nilalarong video games yung estudyante. Ganon din po ba yung nakita po ninyo sa kasong ito sa Zamboanga City?
13: So far, ma'am, wala pa po ka talaga kaming ma-establish. Kasi nga po yung parents po.
0: Mm-hmm. Okay.
13: So, yung kanyang mga gadgets, yung ibang gadgets. So, aside sa kanyang cellphone, na syempre, may forensic investigation na pagdadaanan po. Hinoghihintay pa po kami sa result po ng gagawin na investigation ng cybercrime unit po namin.
2: Oh, ma'am, since nabanggit nyo yung cybercrime unit, ma'am. Ma'am, may instruction na rin ho ba si RD doon sa cybercrime unit natin na doon sa mga nagsishare ho ng video, ma'am? Kasi kami ho dito sa DZMM, ako rin ho personal, parang discourage ko ho na wag i-share yung video. Oh. Grabe na ho ito eh, di ba, ma'am? Kayo din ho ba? Ganun din ho ang sentimiento ninyo dyan sa Region 9?
13: Yes po, sir. Yes po. Actually, nakapaglabas po kami ng statement earlier this day na urging our netizens, yung members ng community na mag-ingat po sa pag-share ng information. And as much as possible po, kapag hindi po tayo sure, di ba, wag po nating i-share para iwasan po natin mag-cause ng undue panic sa community, di ba? Hindi natin alam po anong pwedeng maging consequence ng mga maling information na pinapakalat natin. So, doon po tayo sa mga verified na source of information po.
2: Yan. Alright. On that note, maraming salamat po sa inyong oras, Police Major Sheila Chang, ang Public Information Officer ng Police Regional Office 9. Salamat, ma'am. Mag-iingat po kayo palagi.
0: Thank you, Major.
13: Maraming salamat po. Buenas noches po. Numero uno
2: sa aksyon. Ayun, partner, tama na pagsishare. Kasi nga, di ba, kaya nga nagsuot ng video yung shooter. Yun ang intention.
0: Naka-live
2: stream pa. Huwag nating, bigyan ng platform. Wag na, tama na ho ang pagsishare. Oo. Tama na,
0: yung
2: ha?
0: Yung iba kasi, partner, ang kanilang paliwanag, ba't nalang sinishare for awareness? Hindi,
2: hindi
0: po.
2: Hindi ho, yun ang
0: malaki
2: paraan.
0: Ho, malaki alam ho, na ho ang natin efekto lahat po niyan sa mga nakakapanood. At marami na hong bata ngayon ang may access sa social media. So, hindi po safe ang pag-share ng mga ganyang graphic content. Samantala, partner, para naman po sa mga kapamilya natin mayroong mga pinagdaraan ng emotional o mental challenges, sabay maaari ho kayong tumawag muli sa numero ng National Mental Health Crisis Hotline na 1-553 o 1-800-1888 1-553 para po yan sa Luzon-wide toll-free landline. Sa Globe naman at TM subscribers, 0917-899-8727 pwede po kayong tumawag, at 0919-057-1553 naman para po sa mga smart subscribers. Ulitin po namin, kung kayo po may mga pinagdadaanan, mga emotional at o mental challenges, feel free po na tumawag, kumontak po sa mga numerong yan na nabanggit namin at naka-flash sa screen ngayon. Para rin po yan sa inyo, may makakausap po kayo dyan ng mga professional na pwede pong makatulong sa inyong mga problema. 847, partner, magabalik po ang spot report magkalipos ilang mga paalala.
14: Sa mata ng katarungan, wala kang takas. Spot report. Mga balitang kumpirmado, sigurado. DZMM.
15: Hatid sa inyo ng Playtime Entertainment. Born for happiness.
16: Ring, ring, go away!
17: Ubo ng bata?
16: Para dyan, may Plemix for Kids. Ang Plemix for Kids ay natural na lagundi. Tumutulong palabasin ang plema para tigil ang ubo, ramdam ang ginhawa. In banana and orange flavors. Be wise, mommy!
17: Cough, cough, wet away!
18: Yay!
16: Pambatang lagundi, Plemix! Vitex Negundo L. Lagundi Leaf is a generic name of Plemix for Kids. If symptoms persist, consult your doctor.
19: We're proud to celebrate Team Playtime, the Games of the Future 2026 Dota 2 Champions. Search PT Sports on Facebook, follow our page, watch our live streams, and stay tuned for more exciting teams coming soon.
20: Playtime Entertainment, born for happiness.
14: Ang nangungunang himpilan ng radyo sa kauna-unahang radyo sa telebisyon, DZMM Radio Patrol 630 at DZMM Teleradyo.
21: Hayaan mong kami ang maging pahinga mo. Mag-relax sa saliw ng mga paborito mong tugtuging puno ng magagandang alaala ng nakaraan. Sa Remember Your Music, kasama si Kuya Dan, Martes hanggang Sabado, alas 12 ng hating gabi sa DZMM Radio Patrol 630 at DZMM Teleradyo. Kwento ng mga trending, sikat, kontrobersyal, at ng ating mga idol, dito ichichika, kasama ang cute at lovable na Papa, Papa Awel Paz, at Mama Jai Ho sa Alam Na This! Alam Na This! Lunes hanggang Biyernes, alas 9 ng gabi sa DZMM Radio Patrol 630 at DZMM Teleradyo.
14: Mga balitang kumpirmado, sigurado, DZMM. Krimen? Katotohanan? Iimbestigahan yan sa Spot Report!
0: Samantala, kumuha naman tayo ng dagdag ng balita mula sa labas ng himpilan si Senator Legarda raw o idinepensa ang kanyang medical leave. Narito ang balitang kumpirmado sigurado mula Senado. Hatid ni Radyo Patrol, Robert Mano. Robert! Robert?
22: Marlene, ikinigit si Senator Loren Legarda na naglingkod siya sa bayan ng may dedikasyon at integridad sa mahigit 3 dekada. Hindi anya niya hahayaan na yurakan ng mga paratang na walang basehan ang kanyang malinis na record sa serbisyo publiko. Nagahain anya siya ng medical leave sa Senado alinsunod sa mga patakaran nito. Walaan niyang sino man na maaaring mag-akusa ng dahil sa paggamit ng isang karapatang kinikilala ng batas. At iginiit niya na wala siyang ginagawang paglabag. Kasabay nito, inikahit niya ang publiko na maging mapanuri, lalo na sa timing at uri ng mga maling paratang. Iwalaan niya sila na sa oras na lumabas ang katotohanan ay mapatutunayang wala silang kasalanan. Samantala, sa iba pang balita, dahil naman sa inaasama sa mga panahon, kinansilan impeachment court presiding officer Senator Chisa Escudero ang pagdinig bukas ng impeachment trial ni Vice President Sara Duterte. Wala pa namang anunsyo si Senate President Twin Gatchalian kung kanselado rin ang pasok at sesyon ng Senado bukas. At yan ang balitang kumpirmado. Sigurado, ito ang Radyo Patrol Robert Mano, DZMM.
0: Maraming salamat, Radyo Patrol Robert Mano!
14: Basta't may nangyari, naka-report agad sa DZMM Radyo Patrol sa Estrella!
0: Mula po sa Police Regional Office 9, tawid po tayo sa Volunteers Against Crime and Corruption sa VACC. Hingi tayo ng opinion at ng komento mula sa Presidente. Ito na si Ginoong Arsenio Boy Evangelista. Sir Boy, good evening po Marlene po at Jeff sa Spot Report.
23: Gandang gabi, Ma'am Marlene, Sir Jeff. Greetings of peace, justice and truth sa lahat nang nakikinig po sa inyo.
0: Sir Boy, didiretsohin ko na ho. Ano ho ba ang inyong nakikita na mga pangunahing dahilan? Kasi hindi ho inyong first, hindi ito first time na may nangyaring school attack po dito sa Pilipinas. Actually, parang panglima na ho ito. Ano po ang nakikita ng inyong grupo ng mga dahilan? Bakit may mga gantong mga pangyayari at mga estudyante po involve?
23: Jeff, ganito ano. Dapat alamin natin kung meron, sino ang dapat managot. Kung kailangan bang baguhin yung rules yung police operational procedures or PNP booklet no regarding sa based on dun sa new comprehensive gun law. Ang tanong, required ba sa Pilipinas sa under the Philippine law ang isang vault o gun vault no para for yung secured storage. Kanina nga pagtawag ni Titus, pinicturan ko yung gun vault ko. Pinadala ko sa kanya. At pero you know, type 4 ako eh, pero wala namang nagpupunta under the new comprehensive gun law. Dapat binibisita yan eh. Lalo na kung may high power. In this case, may high power 'yon, ano? Isang high power 0.556 saka paano siyang naka-access doon? Kung may nasunod lang yung protocol doon sa new comprehensive gun law na secured, naka-gun vault, mura lang naman doon yan eh. Yung akin, nabili ko, parang 35,000 lang, ano? Everything yun sa SNR, marami yan. Dapat, yun. Sinong dapat managot ngayon? Yung magulang ba? May accountability ba? Yung eskwela ba? May accountability? Bakit nakapasok yung ganung high power at yung handgun? At siguro it's another call, no? At yun, mababalikan na natin ulit yung Juvenile Justice and Welfare Act law, no? Na siguro it is about time na mabago eh, ma-revise, ma-amend, no? At ang nagdaan na tayo dyan eh, nung Tacloban na incident, ang VCT po, ang inaadap po namin dyan, yung criminal responsibility and accountability should be at the age of 10. At based on our study review, based also doon sa mga first world countries like Australia, New Zealand, in other countries, no? Sa ibang part nga ng Amerika, 7 years old, criminally accountable tayo. Anyway, moving forward, dito sa shooting incident na to, dapat, sino ba dapat managot? Sino ba ang dapat maging accountable? Yeah. Eskwela ba? Yun eh, maraming tanong ngayon, ano? So, again, ang iiwan ko lang, it is about time na reviewin po ito.
2: Oh, tsaka Sir Boy, maidagdag ko lang, kung meron ho na hindi kumbaga ay namamahalan doon sa mga vault ho na sinabi ninyo. Meron ng mga ano 'di ba trigger clip Sir Boy yung 'di ba sa mga gun show merong ganon yung pang-lock. I think cheaper yun
23: pero,
2: eh.
23: Pero sa under the new comprehensive gun law hindi in-specify po yun eh. It is a dapat secured tama yung sinabi mo kanina hiwalay ang magazine sa barrel. Pero what if kung maka-access siya doon sa magazine at na-access niya yung barrel? Madali naman bumili ng ammo at you know, madali yan. So, sundin natin yung guidelines ng new comprehensive gun law.
2: So, dapat to mas ano, Sir Boy, sorry to cut you. So, dapat to mas higpitan, mas i-implement to ng mas mahigpit ito. Sino ho? Sino hong dapat mag-monitor?
23: Ayan, dapat managot din po dyan. Yung ano, kapulisan po natin under the new comprehensive gun law. It is very clear na kailangan pag may baril ka, type 1 to 3 ata ano basta kailangan meron kang isang vault it's either naka secured talaga siya na either biometrics kasi yung sa akin biometrics eh saka code no so ako lang makaka-access doon so again we go back doon sa yung mga lapses siguro no kasi ang tagal ko na, wala namang bumibisita sa akin eh. Type 4 nga ako eh. May mga high power ako. Numbering to 13 ako eh. Ang baril ko. Kaya yung nabili kong vault is 20, good for 20 guns. No? That includes yung mga ammunitions, lahat. So again, pananagutan. At nakikiramay po kami, taus-pusong pakikiramay dun sa mga pamilya ng biktima. Kasi sino ba naman ang may gusto nito? But then, it is a wake-up call para sa ating lahat. Multi-sectoral po to, mga sa LEAS, law enforcement agencies, sa eskwela. Bakit? Well, yung ratio nila, narinig ko kanina, earlier interview, parang 15 lang ata yung blue guards nila. So, again, Siguro it needs review, public consultation, and also yung bata, yung juvenile justice system and welfare act should visited, ma-review ulit.
2: Ayun, Sir Boy, sayang, andaya pa namin sana ng gustong pag-usapan. Kulang lang sa oras. Bukang bukas, sa kasetho ata kayo, Sir Boy, ulit eh. Hindi ba?
23: Bukas.
2: Sige, sir. Maraming salamat po sa inyong oras, Sir Boy. Good night po. Good night.
0: Thank you.
23: Thank you. Salamat po sa inyo.
2: So, ang tinutumbok part na nung sinasabi ni Sir Boy, siya ang tagal na, walang bumibisita. Yeah. So, konting medyo kinatok niya ang PNP ron, na kung gun owner ka, dapat binibisita. O, kamusta?
0: Kumbaga,
2: kamusta ang ano mo rito?
0: Bukod party doon sa roster na hawak ng PNP, dapat. Diba, meron naman silang programa na katoko.
2: Pero, so, pero sa akin, partner, sa opinion ko lang, kung gun owner ka, personal mo nang siguro isipan na muna paano may... Kumbaga, paano mo mapapanatiling safe yung firearm mo, di ba?
0: Oo, tama. At saka ako ng partner sa pangkalahatang partner, I understand, parang dapat talaga magkaroon ng mas strictong at mas sureball na kaparosahan yung mga gun owner na merong malalabag. Kasi I understand, partner, sa civilian part, wala pa pong malinaw na kaparosahan ang pwedeng ipato doon sa mga individual na mayroong kababayaan sa kanila ng mga gun ownership.
2: And partner, I think yan yung mga lalabas sa investigation, sinabi kanina ni Ma'am Sheila. I think it's part of the investigation. Kakapangyari lang ho ng insidente. So let's wait for days. Tingnan natin kung anong tinatakbo ng investigation.
0: Correct. 8:59. Oy, nakalipas na naman na isang oras atin talakayan dito sa Spot Report. Ako po si Radyo Patrol Marlene Padiernos.
2: At ako naman po, Jeff Caparas. Inong kang tubig, partner. May tubig ka. Nasasabit ka.
0: Sa Spot Report.
2: Una ang kaligtasan mo.
0: Susunod na.
2: Alam na this. Kasama si... Papa Awelpas at Mama Jaya.
0: Yeah,
2: ingat kayo kapamilya sa mga kinararon.

0: Ito po ang DZMM, ang bahagi na ng kasaysayan ng Pilipinas sa nakalipas na 40 taon noon ngayon at sa mga darating pang panahon. Kami po ay patuloy na magbabalita, maglilingkod, magbabantay. Kasapin ng KBP, kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas ang oras.
1: Isang minuto! Makalipas!

0: na ang programang maghatid sa inyo ng mga sizzling chika sa mga paborito ninyong mga artista.
1: Mga upgraded news sa mundo ng showbiz!
0: Walang palalagpasin at hinding-hindi magpapahuli.
1: Ako pa ang inyong ever lovable, papa-awaw pa!
0: At ako naman ang kapartner ninyo sa pagkalap ng mga pinaka-latest na ganap sa showbiz na nag-iisang beshi ng bayan at ang diyosa ng kalsada, walang iba. Ako po si Jaiho.
1: Ay, sabay po kayo. Alam ko na.

0: Balitang mabilis.
1: Balitang mabilis.
2: Walang bitis.
0: Upgraded news sa mundo ng showbiz. Alam na this.
3: Sa ulo ng mga binantayang update sa mundo ng showbiz.
4: Una ay nakagad natin mga kinilala sa 22nd Cinemalaya Philippine Independent Film Festival. Kilalanin!
0: Alam na this!
3: Samantala, listahan ng mga kantang tampok sa Forgotten Island, inilabas na. Ang tanong, sino-sino kaya ang mga featured artists? Sabay-sabay, tutukan!
0: Alam na this!
4: At sabay-sabay din natin tutukan ang paghagod ng mga katawan, ng mga ulo, ng mga balitang showbiz sa pinakabinantayan sa unang showing chika, magkasalo sa karangalan bilang Best Actress, sina Pok Wang at Ruby Ruiz sa 22nd Cinemalaya Film Independent Film Festival. Tinanggap ni Pok Wang ang parangal para sa pelikulang 2, Valid IDs, habang pinuri naman ang pagganap ni Ruby Ruiz sa Status Rejected. Samantala, itinanghal namang Best Full-Length Feature ang pelikulang Mag-iina, na nanalo rin ng ilan pang malalaking parangal kabilang ang Best Director at Best Screenplay. Nagkaroon din ng tie sa Best Supporting Actor na inuwi ni na Lucas Sandalio ng Mag-iina at KD Umali ng Hand of God. Idinaos ang gabi ng pagkilala sa mga natatanging indie film at artista na nagbigay sa mga kwentong Pilipino ngayong 2026.
3: Congratulations! Nakita ko yung post mo kay Tita Ruby Ruiz, papaawel, diba? Parang feeling ko ako kasi, diba, hindi pa ako nagkaroon ng pagkakataon na makapanood ng kahit isa sa mga pelikula because of, syempre yung Heavy Rain, tapos yung sa schedule din natin sa trabaho, papaawel. Mm-hmm. Pero makikita mo talaga yung happiness nung mga na-witness na yung ganda ng iba't ibang mga inio-offer na pelikula ng Cinemalaya. Siyempre si Mamang.
4: Yes.
3: The ticket says it all.
4: Oo, blockbuster, diba? Talaga siya.
3: Says it all? Says it all.
4: Ganun.
3: Just the correct answer.
4: Sold it all.
3: Sold it out.
4: Yeah, ganun. Diba naman? Kasi sold out talaga.
3: True.
4: I don't know how true naman na pinigil na yung pagpapalabas. I don't know, sabi lang mga chika-chika. Para mabigyan ng chance sa yung iba. Para napuno. Pero chika lang yun. Pero ang totoong chika, ang Status Rejected, extended.
3: Wow!
4: So, pwede pang mapanood, Mama Jai.
3: Ay, ayun.
4: Ang swerte lang namin, ang napanood namin, parehong nanalo. Una namin pinanood yung Status Rejected.
3: Tapos,
4: nakasama ko pa nga si
3: Tita Ruby.
4: Tita Ruby Ruiz. Tapos, meron siyang paano, yung face-to-face audience.
3: Ay, kumbaga parang may after, may
4: after,
3: ano.
4: Oo, may ganun.
3: May pagbabanlaw.
4: Yes, ganun. Tapos, hello, ganun. Tapos, pagkatapos doon, nagkaroon pa ng chance, habol talaga, wala nang pigil, yung tipong, ala, konting kain lang, tapos mag-iina.
3: Ay, napanood mo.
4: Panoorin mo ang mag-iina, nako, ang lalim. As in talaga, best film!

0: Siya yung ano, full-length film.
1: Ang si Lucas Andalio po yung baguette is yung doon. Kasama ni Meme Vice yes. sa pelikula nila ni Nadine Lucre na Mm-mm. Call Me Mother.
0: Nung nakaw po kami, sinabi ako, parang binulong ko. Hindi naman siguro, siyempre kinilim na sabi ko, mananalo tong batang ito. Kasi di ba nung tinanong natin dito, walang best child actor.
1: Actually,
0: best supporting actor siya. Tapos may katay siya. Hindi ko lang napanood yung Hand of God. Pero kung
1: Hand of God yung kinaruro. Ruru Madrid, sila Sue Ramirez, yung mga kapamilya artist. Papa Awel, yes.
0: Tapos ano, ang galing talaga doon ni ano, ni Lucas. Lucas Andalio talaga. Promise.
1: Siyempre, huwag natin kalimutan, no? Mm-hmm. Ate Bito, Bituin Escalante.
0: Best supporting actress.
1: Best supporting actress.
0: Diba? Tsaka siyempre, kung may best actress, may best actor, Martin Del Rosario.
1: Martin Del Rosario, yes. Congratulations.
0: Kayo lang ang nakakaalam.
1: Oo. Oh. Parang sunod-sunod yung pagkapanalo ni Martin, Papa Awel. Yes. Kasi diba, parang before the Cinemalaya, nagkaroon sila ng sinisilip sa VMX naman. Mm-mm. Ang galing. Tapos diba yung sa sinisilip, yung parang pinaka nag-organize nito is si Sir Ronald Arguelles na from Cinema One Originals natin. Natin dito sa ABS-CBN. So, congrats. Alam nyo po kung kayo po ay may pagkakataon, diba? Kung kaya po ng inyong mga schedule at nadaanan nyo naman din yung mga sinihana na nagpapalabas ng mga pelikula ng Cinemalaya, i-ano nyo na po, itodo nyo na, manood kasama ang pamilya kasi for sure, sulit ang ibabaya, diba?
0: Correct naman. Diba? Ang dami nagre-request,
1: may gateway.
0: May gateway.
1: Shangri-La.
0: Shangri-La. Tsaka meron din sa Ayala Malls.
1: Talaga?
0: Yon. Marami nagre-request na gawin ng nationwide.
1: I-extend ganun, na no, para sa mga nasa dapat. Visayas and Mindanao.
0: Correct.
1: Ay, yes. Yon, kasi siguro na ano sila, naku-curious sila papa. Yung pag nakikita nila na sold out yung Kay Mama. Kasi parang alam ko, nagpo-promo pa lang dito sa atin ng Cinemalaya. Yung Kay Mama, sumusold out na talaga. Parang nag-a-advance na yung mga ticket na pag-avail.
0: Correct.
1: Pwede na pala yung ganun, no? Sa mga
0: kasi,
1: sinisinihan.
0: Kaya pumatok yung 2 valid IDs. Pagpasok nila sa sinihan, hindi na sila hinapan ng ID.
1: Ayan.
0: Diretso na kagad. Kaya ayun, pumatok ang 2 valid IDs.
1: Ayan.
0: Kaya congratulations, Mama Pokwang. Hindi, gusto ko pang mapanood, Mama Jai.
1: Yung play, ha?
0: Yung play, di tulog na. Kaya nakatulog ako. Papunta
1: hindi.
0: Na ako.
1: Hindi pwede. Nakita ko pa, Powell, yung sa ibang screening niya, standing ovation.
0: Correct.
1: Yun. So, congrats, Mama. Parang,
0: na sinasabi niya na, ngayon, ganito pala ang pakiramdam.
1: Yes. After 10 years correct. Daw, di ba, Papa A, yun sa, ano, sa video na napanood ko, parang, sinabi niya na, ano yung pelikula niya dati? Millennia something?
0: Oo.
1: Yung mom
0: something. Oo, basta parang ganyan.
1: Parang ganun. Uh-oh. Pero chinat ko kagad siya nun, kagabi, nung nakita ko na habang nagbabalita ka papa at sinalo mo talaga mag-isa.
0: Uh-oh.
1: Sabi ko, paano kinaya ng Papa Awel? Saan siya dumaan?
0: Oo. Matraffic din. Tapos siningit-singit ko talaga sa akin.
1: Pero lubog sa tubig.
0: May mga lubog, tas alam, yun ang maganda kung dati kang taxi driver.
1: Ayan.
0: Yun ako dati. Kaya alam ko yung pasikot-sikot.
1: Kung saan?
0: Yes, side street.
1: Munti ko naman ang kayanin.
0: Oo.
1: Pero hindi ko na inilusong dahil gutter deep na sa Espanya kagabi, pagbaba pa lang ng parking.
0: Oo.
1: Hanggang Lacson, kung ilalaban pa talaga, baka pasukin yung sasakyan sa Maceda, sa may papuntang En Domingo, or sa Araneta. Eh wala na, mas mahal pa yun. Mas mahal pa. Kaya diba, thank you so much.
0: Welcome so much.
1: Yes.
0: Kaya pinaulit-ulit ko kagabi kasi may mga nagtatanong din. Kaya, simula umpis. Kumbaga beginning, middle, and end. Hindi, ang update sa'yo.
1: Kasi na-frustrate ako.
0: Naku naman.
1: Kasi nga, diba sayang yung cluster lashes ko. Eh, nalagay ko.
0: Charing. Pwede ba tinulog mo naman at ginising mo naman ngayon?
1: And that is right.
0: Yeah.
1: Itinulog ko talaga yung cluster lashes kasi nga sabi ko, nalagay ko na, sayang. Charing, sa sobrang diba? Pero eto naman. Na. Sa oras na 9:11, mga kapamilya, inilabas na po ang listahan ng mga kantang inyo pong mapapakinggan sa much-awaited DreamWorks animated film na Forgotten Island.
0: Wow.
1: Paano yung Forgotten?
0: Forgotten.
1: Yes, diba? Ilan nga po sa mga artists na nanguna sa tracklist ng Pipa Powerhouses na SB19 at Bini. Cat's Eye member Sofia La Fortesa, kasama din po ang voice cast na sina Broadway diva Lea Salonga at Oscar-winning artist na Her. Nakatakdang i-release ang full soundtrack sa September 18 at September 25 naman ipalalabas sa mga sinihan ang Forgotten Island.
0: Yeah.
1: Congratulations. Mm-hmm. Papa, yes. Ano to? International film ng Forgotten yes. Island. Tapos sa mga boses, si Lesa Longa, di ba? Si Liza Soberano, yan. Ganyan. Parang si Dali De Leon meron din, di ba?
0: Diyan ba siya? Basta meron
1: basta
0: siyang
1: parang,
0: project
1: alam ko meron siya yung international.
0: Hollywood din
1: oo,
0: siya.
1: Hala Hollywood. Correct. Ah, hindi. Ano siya? So Wicked ata siya, Papa eh.
0: Oo, basta may isa pa. Hindi, wala sa Weekend. Meron pa siyang isa.
1: Ah, hindi. Si Ariana Grande pala.
0: Sa Weekend siya. Hindi
1: oo,
0: sa
1: totoo,
0: Weekend.
1: Tama, ayun tama, naman. Tama,
0: ano? Basta meron isang palabas na sinabi niya, i-retain niya yung kanyang Filipino-English accent. Yung pag-English accent niya, Filipino na Filipino, ganun. Hindi yung siya mag-islam.
1: Yun yung sinabi niya na parang...
0: Walang ganun. Hindi, Filipino. I really doubt about you. Kunwari, ganun.
1: Para at least, Pinay na Pinay.
0: Correct. Yeah. Kaya sustain it. Congratulations.
1: Alam ko yung Sabini, Papa Awel, yung under parallel something yung kanilang nilabas for Forgotten Island. Kasi kanina, plinay namin ang bonggam-bongga sa aming FM eh.
0: Yes.
1: Oo. So, congrats to Bini and congrats to SB19. Siyempre, hindi nagpapakabog si Sofia Lafortesa.
0: Yun naman. O, eto na sa iba pa nating showbiz chika, kinumpirma naman ni Kapamilya star Edward Barber na engaged na siya sa kanyang non-showbiz partner. Inihayag ito ni Edward habang nagsasalita sa kanilang simbahan kung saan kasalukuyan siyang pastor in training. Ipinagmamalaki rin ng Pinoy Big Brother alum ang anyay awesome relationship sa kanyoy fiancé na si Ricky.
2: I love this!
0: Ganyan. Alam mo, kinarir talaga ni Edward Barber yung pagiging pastor niya. So involved siya sa church niya. Kaya bless you, Edward, and we wish you all the best with your non-showbiz partner. I'm sure ka-church niya yan. Kaya ano.
1: Yun, parang oo nga tama. Si parang sabi nga sa Forgotten Island daw si Dali. Kasama
0: ayan, Dali
1: rin siya. Yes.
0: Alam mo, si Edward Barber hindi, yung pinag-usapan natin.
1: Sorry.
0: Oh, basta.
1: Oo, kasi parang sabi ng mga nanuno at nakikinig congrats. Pero yung kay Edward Barber, congratulations. Pero syempre, nasasad ako ng very, very happy, pero very, very light naman, Papa Awel, na nasasad. Kasi, di ba parang ganun talaga, no? Parang nauna natin silang nasaksihan at nakilala, minahal, mula sa pinakasikat na bahay, ang
0: correct.
1: Pinoy Big Brother house. Tapos sa Powell, di ba, ang tagal din no, naging journey nilang dalawa ni Maymay and Trata.
0: Ni love natin ang bonggam-bongga yes. ang Edward.
1: O, tapos
0: Barbara
1: ngayon, iba na yung era naman. Era of pagiging engaged.
0: Correct.
1: Di ba? So, ayan. Pero ayan, kinongratulate ko naman din si Edward. Agad-agad. So, tingnan natin kung magre-reply. Si yes. Julia Barreto pala replied last time. Parang nagpasalamat siya na ibinalita natin ang kanya, ang kanilang pa-teaser.
0: Na teaser
1: yes.
0: ni Joshua
1: sa pelikulang Always Mine but ano
0: Never Mine
1: always
0: Forever ay,
1: Always Mine but Never Yours
0: never
1: parang
0: yours.
1: Ganun oo,
0: Always Yours but Never
1: ayan,
0: Mine
1: ayan parang ganun mali-baliktad
0: ayusin yung mind title nalilito kami
1: hindi kasi pinahawad yung
0: natin, dapat.
1: Hindi
0: ganun,
1: oo, pero yan thanks
0: basta,
1: Jules
0: basta million 10 million more than ganyan
1: totoo.
0: Tsaka mature diba in-appreciate pa natin yung art card nila na napakabongga.
1: Correct. Naramdam. Kahit
0: yes.
1: na hindi kailangan magsalita, pero yung mga mata ay talaga namang nangungusap.
0: Yes.
1: Eto naman, Papa E. Naku, bonggam-bonggam balitang ito dahil pinayuhan nga po ng actress at fashion icon na si Heart Evangelista ang mga social media influencers at iba pang mga successful personalities na manatili.
0: Parang si Miss Isa Calzado muna dapat yung binabalita mo. Bakit si Heart nalito to yung teleradyo, ala. Baka akala nila yung mukha ni Heart Evangelista, si Miss Isa Calzado. Sorry. Isa Calzado, isa-isa. Sorry. Isa-isa tayo. Miss Isa Calzado
1: sorry,
0: muna.
1: Sorry, okay, Papa.
0: Sabi ko, ha? Sa'yo
1: ito po,
0: nun?
1: Natanggap na
0: yan
1: pala.
0: Na.
1: Yun lang.
0: Ay!
1: Hindi. Natanggap na po ni Isa Calzado ang kanyang high school diploma makalipas ang halos na 3 dekada. Sa Instagram post, ibinahagi ng aktres ang video nang matanggap ang pinaghirapang high school diploma. Natanggap ni Isa ang diploma kasama sa commencement ceremony ng Miriam College High School Class of 2026. Sinasabing hindi daw agad nakuha ng actress ang diploma dahil sa mababang grades sa ulang bahagi ng high school life. Pero para makuha ang diploma, nagpursige si Isa sa pag-aaral para makabawi at patunayang karapat-dapat na magtapos. Isa sa sekreto ng aktres ang paglipat sa row 1 ng upuan mula sa row 4 o pinakalikod. Para nga kay Isa, simbolo daw ito ng stepping forward ang row 1 habang refleksyon ng paghahanap sa sarili ang mapaupo sa row 4 ng klase.
2: I love
1: ito yung
2: this.
1: Na ano, speech niya.
0: Yes. Siya yung guest speaker dun sa commencement exercises ng ano, Miriam College High School graduation. Tapos nakakatuwa kasi ba, alam mo yung mga panahon talaga nun, buti tinanggal na ngayon yung anong row mo, anong section mo, anong first year ka na, mga ganyan. Row 4, adulong upuan, tabi ng basurahan, buti wala na yung mga ganon.
1: Yung row 4, di ba sa mga blind item yan, narinig
0: mga
1: natin.
0: Mga dulong-dulo.
1: Yung pag di mo alam yung kanya nagbigay na ng clue, di ba? Yun yung term, di ba?
0: Kasi dati, inaano, o lahat ng matatalino, row 1. Tapos ang second dun, row 2. Tapos row 3. Tapos yung row 4.
1: Yun na.
0: Lalo na pag nado ka sa dulong upuan. Tabi
1: so
0: ng
1: in ano, mahihina yung mga nasa row 4.
0: Mabuti wala nang ganun.
1: Hala, nasa row ano ko, row your boat.
0: Yun na nga. Ganun mo kay row Madrid yan. Row Madrid.
1: So, gently down the street.
0: Yun. Tsaka buti ngayon yung mga section na hindi section 1, section 2, ganun yung kunwari mga ano na, mga heroes, ganun.
1: Ay, pantay-pantay
0: oo,
1: na.
0: Ganun na. Kunwari, ano, section Jose Rizal, section ano, Francisco Balagtas.
1: Pero dahil
0: section,
1: sinasabi yung ganun,
0: naman,
1: papa. Yung
0: values, ganun, amity, benevolence, charity, ganun. O kaya yung mga, ano, pag science school naman, mga ano, scientists, Einstein, Edison, mga ganun.
1: Mendel, yung mga may gano'n. Mendel,
0: ganun.
1: Oh.
0: Totoo. Kasi dati pag section, ay anong section? Ay section 5 ka. Ako section 1 ako nun. Siyempre,
1: kasi numbering.
0: Oh.
1: Di ba ganun sa inyo? Sa Ramon Magsaysay?
0: Naging ano na siya, puro values na siya.
1: Ah, talaga?
0: Dati, ano, number. Nung elementary, inabot pa yun. Hanggang naging ano na, puro values na. Kaya yung section
1: 1. Pero may tinatawag sa amin na gano'n. Hindi man number 1 to 5 ganyan. Parang
0: special section
1: kunyari,
0: yun.
1: Kunyari pagkay matatalino nakalagay sa cream section, parang may gano'n yung sabi. Doon sa amin sa St. Francis of Assisi.
0: Basta gano'n yun. Kaya ano, nakaka-relate yung mga mamshis natin nung sinabi ni Isa Calzado na ano, row 4.
1: Never
0: na
1: ako nalagay sa cream
0: sa row
1: section.
0: Ganun.
1: Pero hindi naman sa dulon-dulo. Parang siguro sa pangalawa.
0: So ngayon kaya puro cream na yung nilalagay mo sa face mo.
1: True, yes. Doon
0: man lang magkaroon ka ng cream. Diba?
1: Sunscreen. Diba? Wala, hindi ako nag-makeup ngayon.
0: Ay, wala yan.
1: Wala to.
0: Ay, tama.
1: As in, parang siguro na ano pa to eh. Na, just kung ang init kasi.
0: Wow, ganun.
1: Ganda.
0: Alam mo, dahil dyan, gusto kang payuhan ni Heart Evangelist.
1: Talaga?
0: O wow. Ito na, parang hindi na nabasa kanina.
1: Sorry.
0: Ito na nga po, pinayuhan ng actress at fashion icon na si Heart Evangelista ang mga social media influencers at iba pang successful personalities na manatiling mabait at humble. So maganda to kung may background bed ako na parang nag-news. So ayan, ganda.
1: Meron pala.
0: Yes. Ayun naman pala. Oh, sa isa kasing podcast guesting, binalikan ni Heart ang naging karanasan niya sa mga taong anya'y panghusga sa kanya. Paano? Kwento ni Heart, minsan siyang nilapitan ng isa sa kanila para purihin ang kanyang damit. Pero bigla rin siyang tinanong kung silba yan? Saan nabili ang damit na yan? Tsaka sila nagtawanan. Hindi naman siya na-offend dahil para sa kanya, walang mali sa pagbili ng sale na gamit o damit. Hindi naman niya pinangalanan kung sino ang nasa likod ng kanyang kwento. Dagdag niya na huwag magpadala sa epekto ng pagiging viral na kadalasang nagiging sanhi ng paglaki ng ulo ng ilan. Dahil anya, mabilis ang ikot ng mundo. Giit ni Heart, dapat mabuti ang pakikitungo sa ibang tao anuman ang estado nito. Meron nga ako kilala, fashion icon eh, na talagang kung magdamit, wow na wow, pero ukay-ukay, 90 pesos lang galing daw sa Intramuros.
1: Yes!
0: Sabi, ganun. Diba?
1: Napanood ko yan, Papa eh. Oo, yung chika niya na yan, tapos parang sa galing ng mga netizens, parang pinapangalanan nila. Though si Heart, hindi niya pinapangalanan.
0: So, at hindi niya inaamin, kunwari mabasa niya, hindi niya, ayan nga, ganun.
1: Ano ngayon eh, parang tapos na yung interview, sabi niya, ay walang blind item. Ah. Sabi niya, ganun. ganon. Ako may blind item ako, ganyan. So parang ang mga naging hula, yung mga dating malalapit na mga nakakasama niya sa videos, yung mga dati rin niyang mga nakatrabaho. Pero totoo yun, tama naman din si Heart Evangelista. Parang si Heart nga, di ba, na parang fashion icon na.
0: Yes.
1: Pero nag-remind pa rin. Kasi marami naman din talaga, aminin natin, na kapag naka-experience ng konting
0: ginhawa, nakaangat-angat ng konti.
1: Konting fame, ginhawa ay nakaangat-angat. Parang akala mo, hindi doon ang mula, hindi doon ang galing, di ba? Sabi nga, ang hindi marunong lumingon sa pinanggalingan,
0: may stiff neck.
1: Tama. Kasi yun ang sakit nun ni
0: pagpinili.
1: Hindi. Pagpinili.
0: Dati na tapilok ako, nagka-stiff neck ako sa paa.
1: Ang sakit.
0: Ha?
1: Yes, hindi, pero di ba syempre coming from Heart, meron patuloy ngayon ang galing talaga ng mga netizens, yung mga nag-edit ng mga clips. Na parang siguro wala namang meaning, pero kapag ka pinanood mo na edited na nga yung pag kinukumpa-kumpara na papaawal, ay, parang oo nga, magkakaroon na. Pero syempre, hindi tayo pwede magbigay ng pangalan. Correct. O hindi rin tayo magbigay ng kung sino sa palagay natin. Kasi si Heart nga mismo, hindi niya pinangalanan, di ba, Papa A?
0: Tsaka nakakatuwa, nakaka-amaze actually ang mga netizens. Meron talaga silang oras at binibigyan nila ng toon at pansin talaga yung i-edit pa na ganyan.
1: Yes.
0: Diba naman? Para pang clout ba yun, Mama Chai?
1: Yes, for the clout, for the views, ganyan.
0: Correct. O yun. O, pero eto na, kung clout at views naman ang ating pinag-uusapan, inamin na ni Queen of All Media, Chris Aquino, na ang na-miss nitong maarte, personality niya. Nabawasan na pala, Mama Chai, mga kapamilya. Pabirong banat ni Chris online, 30% na ang nabawas sa kanyang kaartihan, trademark. Hiling naman niya na makagawang muli ng reality show para maipakita sa fans ang nag-tone down niyang personality. Instant approved naman sa fans ang ideyang ito ni Chris at looking forward sa tuloy-tuloy niyang pagbabalik sa mainstream.
2: Alam na this!
0: Kami po, wait na talaga, excited na talaga. Bukod dyan syempre sa online series niya. Itong ano, yung live TV, mga ganyan-ganyan.
1: Yes.
0: Mainstream talaga kung mainstream. Mga game ka na ba? Deal or no deal? Okay, mga morning show, talk show, kung hindi siya pwede sa umagang-umaga.
1: Correct.
0: Sa wag naman na too late. Ganun.
1: Totoo.
0: Yun, mga, kung saan man pong pwede.
1: Ang galing nitong advertisement ng streaming platform na yan. Kasi, kasi papaawal, di ba, parang nung unang napanood natin, akala natin yun na yun.
0: Oo.
1: Yung pala, series siya of commercials.
0: Oo.
1: Kasi, ang parang yung bago niyang pinagawa, yung parang pag sa lunchtime naman, yung gano'n. Tapos yan, inaabangan na tuloy talaga. So sana maraming naibangko si Miss Chris.
0: Ay naku, kung pera at pera naman, maraming naibangko yan.
1: Hindi, hindi pera-pera. Maraming naibangko na mga episodes.
0: Correct.
1: Yes.
0: I'm sure naman siguro, depende sa cut-off time niya. Kasi may cut-off time daw siya na 12 midnight.
1: Oh.
0: Pero tinapos daw ni Miss Chris, sabi doon sa chika, hanggang 1 a.m. Gano'n.
1: Kaya talaga?
0: Tinapos niya daw. Pero siguro sana nga nagbangko na siya.
1: Oh, pero parang feeling ko kung hanggang 1 a.m. naman yun, siguro naman, nakapag-shoot sila ng at least mga 5.
0: Sana. Sana marami.
1: Okay,
0: tsaka
1: mga 10.
0: Eh, since series nga, hindi, ang dami ng ganun mga eksena, di ba? Yung gusto ko may snow, kasi ganun. O gusto ko naman yung sumasabog-sabog talaga, action, di ba?
1: Yes.
0: Ito, sabi
1: yung last na napalad ko, yung ano nila, yung parang inedit nila yung Love You So Bad,
0: ayan,
1: and Mary, na kunyari masyado, sabi niya, oh my God, masyadong malungkot si Angelica kasi ang gig. Kailangan dapat, may nag-cheer sa kanya. Pinulutan yung background. Napanood mo ba?
0: Hindi pa.
1: Ang eksena pa, Powell, di ba? Isang scene yun siya sa Aunt Mary na movie. Na nagiinom sila sa bar, nasa counter sila ni Sanjo Marudo. Sabi niya, oh my God, kawawa naman si Angge. Sabi niya ganon. Can you make it more like may nag-cheer kay Angelica? Parang ganyan. Sabi, editor, pinalitan sa likod na wala yung bar. Ang ending, may mga nag-cheer kay Angelica. Sabi ko, ang witty ng pagkakagawa. Tapos yung sa Love You So Bad, sabi naman, masyadong maliwanag. Tapos diniliman yung sa school campus, parang nasa gabi naman na sila. Yes. I love it.
0: Diba?
1: So sabi ko, iba rin talaga pang malakasan din yung ano, yung humor.
0: Correct.
1: Na inilalagay. Eh syempre, 'di ba? That's Miss Chris Aquino, parang
0: correct.
1: sabi nga 'di ba, hindi kailangan yung ano, yung pwede na. Mm-mm. Kailangan mas extra pwede na, parang ganun pag Chris Aquino.
0: Saka lalo ano, promo yung ginagawa niya. Yes. Mas dapat mas convincing,
1: Pinag-uusapan
0: ganyan. Yes. And we have to commend also at palakpak-pakpakan din natin yung editor na character doon.
1: Yes.
0: Nakasabay kay Miss Chris Aquino.
1: Walang linya-linya, pero ganun lang. Oo, mahusay na aktor ang kanyang mga daliri.
0: Yung mga tingin.
1: Yes.
0: Daliri, mga lingon-lingon, mga ganun lang, pagtango, pag-agree. Yes. Ganun, puro reactions at emotions. Galing. Kuya, mag-guess ka sa amin.
1: Totoo.
0: Mas marami pa kami ipapagawa sa'yo. Tsaka pagsasalitain ka namin dito. Chichika ka talaga.
1: Hindi.
0: Anong pangalan ng editor? Text nyo naman. Tsaka andun din yun sa ano, credits, diba?
1: Totoo.
0: So, to credit him also. Good job,
1: good
0: kuya
1: job,
0: editor.
1: Kuya.
0: Yes. O, eto naman. Sana nga, kuya editor, makarating ka rin. At maibalita ko sa balitang showbiz. Ha? Hollywood! Ginulat kasi ako di doon eh. Yan ang epekto. Oo, lumuwag yung ano ko, lungs ko. Yesterday. Eto na nga po, bibida sa matagumpay na horror film franchise na Insidious, ang isang Pinoy katambal ng British actress na si Amelia Eve. Ang film actor na si Brandon Perea sa Insidious Out of the Further. Ibinahagi ni Perea na malaking impluwensya ng kulturang Pinoy sa paniniwala niya sa mga hindi maipaliwanag na nilalang at pangyayari. Aniya, may mga bangungot din siyang nararanasan sa totoong buhay. Nagdarasal lamang siya para makakawala sa kanyang sleep paralysis. Proud naman siya na maging bahagi ng pelikula. Lalo na't alam niya kung gaano kamahal ang mga Pinoy ang kanilang mga horror movies.
2: Alam na
0: congratulations, Ginoong Perea.
1: Totoo. Yun,
0: proud. Pinoy, di ba naman?
1: Mm. Ay, taray. Oo. Pang Hollywood chika talaga.
0: Yes.
1: Ginoong Perea. Samantala, silip naman muna tayo sa mundo ng sports. Dahil panibagong gintong medalya naman ang iuuwi sa Pilipinas ni Pinoy pole vaulter EJ Obiena. Nanguna po si Obiena sa Golden Sand 2026 competition matapos malagpasan ang 5.91 meters na siyang pinakamataas na record sa season na ito. Pinataob ni Obiena ang ilan sa kanyang pinakamatitinding katunggali mula sa US at France sa World Athletics Continental Tour event. Ito na ang ikawalong gintong medalya ni Obiena ngayong 2026 at higit pa sa kanyang mga naging panalo sa Germany, Austria, China at iba pang bahagi ng Europa. Mahalaga rin ang panalong ito habang patuloy siyang nag-iipon ng ranking points para sa mga susunod na malalaking international competition.
2: Alam na this!
1: At yan ang pinaka-latest sa Time Out.
0: Wow!
1: Hindi ba?
0: Time Out talaga.
1: Balitang sports. Yes. Oo, papa eh. Si Earl Jan daw.
0: Oo.
1: Pero yung Earl Jan, it's a fictional name, character.
0: Oo.
1: Yes. Oo, ayan.
0: Oo.
1: Yes, oo. 9:29 ang oras po natin at syempre magbabalik tayo pagkatapos ng ilang paalala. Sa ating pagbabalik, makakasama natin ang next tone. It's a Filipino rock band mula syempre sa Kamaynilaan. Kaya walang bibitaw, magbabalik po ang...
0: Alam ko na!
1: Alam nyo na!
0: Alam na
2: din! Alam na this! Basta latest sa showbiz, alam na this! Mga balitang kumpirmado, sigurado, DZMM. Hatid sa inyo ng Playtime Entertainment, born for happiness.
3: Kahit may edad na kami, masigla pa din.
4: Tuloy lang sa activities, on the go!
3: Dahil sa healthy lifestyle at tulong ng Arthrisin.
5: Para sa mga active adults, may Arthrisin. Ang Arthrisin ay undernatured type 2 collagen at MSM. Kasama ng proper diet at exercise, maaaring makatulong ang Arthrisin.
3: Let's go!
4: Make your move, baby!
5: Arthrisin, get going!
6: Bumabagal ang galaw dahil sa joint pain at arthritis? Mag-Arthrisin! Mabibili ang Arthrisin sa mga leading drugstores nationwide. Mahalagang paalala, ang Arthrisin ay hindi gamot at hindi maaaring gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
7: Uso na naman ang baha, kaya paalala ng Department of Health na mag-ingat sa leptospirosis na pwedeng makuha mula sa baha. Madumi ang tubig baha, kaya hanggat maaari, iwasang lumusong dito. Hugasan ang katawan ng tubig at sabon pagkaahon. Kung makakaranas ng lagnat o masamang pakiramdam sa loob ng 1 hanggang 2 araw matapos lumusong sa baha, kahit walang sugat, kumonsulta agad sa doktor o sa health center. Libre ang konsulta at reseta sa government health center. At may discount naman sa mga gamot na pang-iwas dito. Manatiling ligtas sa gitna ng tanglulan. Isang paalala mula sa DZMM Radio Patrol sa Istreta at DZMM Teleradio.
8: Jericho Rosales po. Ibang level na tayo. For liver health, Silymarin plus multivitamins Liveraid Pro. I take it every day with proper diet and exercise. Ang Liveraid Pro ay maaaring makatulong sa proteksyon ng atay at support and aid sa treatment ng chronic inflammatory conditions tulad ng fatty liver. Mag-liver up na! Silymarin plus multivitamins Liveraid Pro.
9: Silymarin plus multivitamins is the generic name of Liveraid Pro. If symptoms persist, consult your doctor.
10: Protection at tulong sa atay? Liveraid Pro. May Silymarin, may multivitamins pa. Liver up na tayo with Liveraid Pro.
2: Mga balitang kumpirmado, sigurado, DZMM.

0: Alam ko na. Alam mo na. Alam nyo na. Alam na di sa DZMM. Alam na dis sa DZMM. Nasa spotlight ka ng showbiz chika. Alam na dis. Live.
1: Pasada. Lita.
2: Oras natin, 9:33 sa Kapulan ng Pilipinas. Sa lahat ng mga kapamilya at mga kaservisyo, nagbabalik po ang nag-iisang beshi ng bayan at ang diyosa ng kalsada. Walang iba ako po, si Jai Ho.
3: Tatandan din po sa Upgraded Showbiz News, ang ever laughable, ever lovable, Papa A, Awel Paz.
2: Eto na, Papa Awel, bago natin kausapin at kumustahin ang ating very, very special bisita on a Tuesday evening para po sa lahat ng mga mag-aaral at sa mga nanay and tatay sa mga guardians. Ito na po ang ating hashtag walang pasok. August 19, 2026, Wednesday, dahil po sa masamang panahon, as of 6 p.m. sa National Capital Region o sa NCR, all levels of public and private. Nariyan po ang sa Marikina City.
3: At ang the rest of NCR, all levels, public and private, ay magsishift na po sa alternative mode. Gaya ng City of Manila,
2: Quezon City,
3: Pasig City,
2: Mandaluyong City,
3: San Juan City,
2: Caloocan City,
3: Malabon City,
2: Navota City,
3: Valenzuela City,
2: Pasay City,
3: Makati City,
2: Parañaque City,
3: Las Piñas City,
2: Muntinlupa City,
3: Taguig City, at
2: ang Municipality of Patero. Samantala, sa Ilocos Region naman, Region 1, all levels, public and private, shift to alternative mode. Nariyan po ang sa Ilocos Sur, La Union at Pangasinan.
3: Ganun din po sa Cordillera Administrative Region or CAR, all levels, public and private po, ay mag-shift na po sa alternative mode, lalo na ang Abra at Benguet.
2: Sa Region 3 naman, sa Central Luzon, all levels, public and private, shift to alternative mode. Nariyan ang Bulacan, Pampanga, Bataan, Nueva Ecija, Tarlac at Zambales.
3: At ganun din po sa Calabar Zone or Region 4A, all levels po, public and private, ay magsishift na po sa alternative mode. Lalo na sa Batangas, Cavite, Laguna at Rizal.
2: Samantala, sa Mimaropa naman po, 4B, all levels, public and private, at shift to alternative mode ang Occidental Mindoro, ganun din sa Oriental Mindoro.
3: At syempre, yan po yung sa mga eskwelahan. Naku, sa mga trabahador, nagtatrabaho na po lalo sa gobyerno. Andito po ang alternative work arrangements for government offices bukas, August 19, 2026 sa National Capital Region, Abra,
2: Benguet,
3: Ilocos Sur,
2: La Union,
3: Pangasinan,
2: Bataan,
3: Bulacan,
2: Nueva Ecija,
3: Pampanga,
2: Tarlac,
3: Zambales,
2: Batangas,
3: Cavite,
2: Laguna,
3: Rizal,
2: Occidental Mindoro,
3: at Oriental Mindoro.
2: Bukod nga po dito, ang mga ahensyang may kaugnayan sa delivery ng basic and health services, disaster preparedness and response, at iba pang mahalagang serbisyo. Ito po ay batay sa Memorandum Circular Number 129 na ilabas ng Malacanang ngayong hapon.
3: Ayan. Ako, Mama Jay, pasalamatan natin Teleradyo, lang yung taga-pindot. Nasundan niya yung ating palitan. Nasa Batangas,
2: Cavite,
3: Laguna. Ako, ang mga lolo't lola ko, kung nahilo po kayo.
2: Pasensya na.
3: Pero eto, pasasayahin po natin ang gabi ninyo kasi makakasama po natin ng apat na cute, nagagwapuhan po at nagagalingan ng mga boses. Dalawa dyan, magkapatid.
2: Correct.
3: Tapos tatlo dyan, pare-pare ng kurso, tas isa ang naiba. Sino? Kilalanin po natin ang Filipino rock band na
2: Nextone!
4: Hi!
5: Hello! Yeah.
3: Ayun ang inyong camera.
4: Good evening.
3: Yeah. Naku, kasi alam mo ba, multi-platform tayo, napapanood tayo, ang daming tutok na tutok ngayon sa TFC Worldwide, sa I Want, tapos sa YouTube, meron tayong more than 1.5 million subscribers, sa Facebook po, more than 3 million yan, at meron pang nakaseparate na 1 million na sa teleradyo, sa TV, sa buong Pilipinas, at lalo na sa mga nasa radyo ngayon, kita mo naman ha, sa 630 kHz, lalo na inabangan nila yung sample-sample, di ba naman? yan. Pakilala nyo bawat isa sa inyo kasi nasabi ko dalawa magkapatid, tapos tatlo parehong kurso, tapos isa na yung iba. Yan. Mula sa right, please.
4: Hi po, I'm Az and I'm on guitar and backup vocals.
3: Ayun. Pinaganda niya lang po pero Anton talaga yung pangalan niya. Ant lang. Nagtipid po siya. Cost cutting po siya ngayon kasi maghapon nagpo-promote. Napagod sa two syllables na Anton. Kaya Ant na lang. Tapos gabi na, Antong na Anton na siya. Ganun. Ay, Antok ba yun? O, yun. O, ang next mo ka itong dalawang magkapatid.
6: Yes. Hi po, I'm Elijah on bass guitars and ayan, vocals. And,
3: ayan. Siyempre, si Kuya.
7: Ay, ako. Hi, I'm Kiel. I play guitar and I'm the lead vocalist. And this is my brother, Elijah.
3: Yan naman. Nagtipin din po siya. Ezekiel po yung totoo niyang pangalan. Kiel na lang po. Itong mga bata, itong mga Gen Z na to, paitsian ang paitsian yung mga pangalan. Ang tamad itong mga to. Ganon. Kiel. Yes. Pero to appreciate, parehong biblical ang name niyo. Yeah. Elijah and Ezekiel. Yeah. Diba na? And next, please po.
8: Alian, drummer po.
3: Ayun, si Alian. Yun, di ba naman? Teka muna, medyo alam ko na kung paano kayo nagsimula. Pero syempre, mga momshies at popshies ngayon, excited naman sila. Ay, kung dalawa magkapatid, barkada ba yung apat? Paano nabuo ang next tone?
6: Yung next tone, nabuo po siya with both of us kasi nga magkapatid kami. So, nag-start siya jamming-jamming lang until nag-gumawa kami ng band with yung cousin namin at the time siya yung drummer namin. Mm-hmm. Pero nung nangyari yung pandemic, naging kami dalawa lang ulit. Then, nakuha namin si Alian through parang refer. Tapos for how many years, tatlo lang kami.
3: Yeah.
6: Until last year, naging classmate ko si Ant sa school.
3: Yeah.
6: And ayun, na-recruit na namin siya as another guitarist.
3: Correct. Oo. Excited ako sa next tone kasi three of them nag-aaral talaga ng music production.
2: Yes.
3: Diba? Kasi karamihan ngayon, uy, maganda lang yung tono. Tsaka sa mundo ng AI, ay naku, masyado na nilang pinapaganda. Ay, stricto doon. Sayang naman ang pagpapaaral nila mami at daddy. Pinag-aaral kayo ng music production tapos i-AI lang nila, diba? Yeah. So yung tatlo, gaano nakakatulong ang music production sa pagbuo ng musika nyo? Lalo't nag-upgrade na kayo kasi dati, diba, guitar dream even kayo. Tapos ngayon, ang dami ng mga instrumento.
6: Yes.
3: Who wants to answer?
6: Go on.
7: So tingin ko may mga technicalities po pagdating sa mga theory na hindi lang siya yung mga basta-bastang mga four chords, pero meron siya mga ibang klaseng chords na pwedeng gamitin. Yun yung pwede ko masabi ngayon, yung nasa off my head.
3: Ikaw, Elijah, meron ka bang maidadagdag doon?
2: Parang kapangalan ng baby mo, Papa.
3: Na anak ko, yes, Elijah. Wow. Yes, Elijah din. Okay, go.
6: Siguro, isa sa mga advantages na tutunan namin sa music project is not only sa music itself pero also sa music business and sa music sa people around music. So ayun, yun po yung isa sa mga natutunan ko, paano makisama sa mga people in the same industry, sino yung mga kailangan mong iwasan tsaka samahan. Yun po yung isa sa mga
3: Ayan. Si Ezekiel kinakabisado na yung sasagot niya. Ako nasusunod kailangan mo yung masabi ko kasi music production to. Ezekiel, anong entry mo?
7: Para may iba na masabi.
3: Go.
7: Siguro in terms of songwriting, doon ko natuto like na ang daming ma-explore mo sa music na by what do you call this? By learning from the elders or mas matanda in more experienced way sa music na ma-apply mo in your own songwriting.
3: Yeah. Correct. And speaking of experience, syempre yung songwriting ngayon more on experiential, 'di ba? Mas maganda kasi na totoong nangyari, 'di ba?
6: Yes.
3: Eh kayo tatlo music production ang IT.
6: Yeah.
3: Oh, AI. You want to refute kasi IT naman 'to. Ay mas madali ang AI sabihin niyan. Ano? Ikaw meron kang experience, naka-immerse ka sa music. Kaya bilang IT, ano naman ang stand mo diyan sa AI?
7: Para sa akin, may tamang tool siya para magamit. Yung AI, hindi siya masama .
3: Okay.
7: Tapos yung natural, paano ta?
3: Oo, kitang-kita sa radyo yung sinesenyas mo. Pag gumagal, natural, ganun. So may senyas po siya ng kompas. Yan,
6: natural way na pag...
3: Yan.
9: likha ng musika.
10: Tama.
9: Pwedeng may AI, pwedeng wala.
10: Tama, oo.
9: Ano lang, balance lang ba? Kasi ano na to eh, modern world na tayo.
10: Correct. Sabi niya nga, may tool na pwede. Yes. Yan. Kaya thank you mga tool. Kaya ano niya yan. Tama yan, tool lang tayo. Okay, yun. So kung kayo, music production, gagawin nyo, tapos IT naman siya, siya yung mga hack ng music nyo.
2: Ganun. Walang mga hack.
6: Yes, action. Joke lang.
10: Wala pa sa IT. Oo, yun
6: na. Siya lang po yung babad sa Facebook.
7: Hanggang HTML lang.
10: HTML, di ba? Yun naman. Hindi niya pa ma-type, copy-paste niya pa yun. Apat na letra na lang, kakatamaran pa. Di ba naman? Pero eto na, ang next tone kasi ay nabuo dahil sa inyong love for music din. Lalo yes. Sa magkapatid na Ezekiel and Elijah. Family of musicians ba kayo? Singer? Saan nyo naman na? Dad or mom?
6: Dad po. Dad. Pero pati yung family side po ng mom namin, family of musicians po talaga.
10: Pero, teka, dad naman na. Pero family of mom, ang music. Laglag si mom. Totoo. Family ang
6: Passed by.
10: Nilampasan yes. Mo. Yes. Oo. Parang yung family except mom. Parang ganun yung
2: ikaw baga may tira.
10: Yun na nga
2: may
10: naman.
2: May nakuha pa rin. May nag-comment pa paawin. Si Kimmy Fierce, ang gabi-gabing nanonood sa atin. Sabi niya, speaking of AI na yan, nakakaloka daw ang AI. Oh, sabi niya, kasi daw, nagkagulo-gulo sa bahay nila today because yung lola daw niya, si lola, yung lola niya daw ay pinasok na yung world of AI.
10: Ah,
2: na ang eksena daw, nagpost sa social media na siya ay dinadampot ng pulis.
10: OMG!
2: So ang ending, siguro nag-prompt something, correct. Ganyan. So parang naloka yung buong pamilya. Eh yung lola niya, di ba, parang nasa senior na, ganyan. So sabi niya, naku, nakakaloka talaga yung AI na yan. Wag na wag talaga, sabi. Ayun, di ba? So, tama naman si Aline, di ba? Sabi niya parang, kapag daw ginamit as tools lamang pero hindi ka dun magre-relate talaga or magre-rely talaga. Pwede naman din talagang gamitin. Kagaya na lamang nung iba nating mga musikero na naging bisita sa programa.
10: Bilang tool nga daw. Tulong, ganun. Yes. The tool na tulong pa. Di ba ganyan? Pero sa AI ba, meron ba silang pagkukulang? O kayo naman sa grupo nyo, meron ba at one yung sabi nyo, nagkulang kayo?
6: Ito na naman tayo. Damn. Kulang.
10: Ben. So, dapat na sagoto. Sakto. Yan yung kanta namin.
7: Yun nga. Ayun pala. Nasa okay, muta ko na.
10: Dapat mabilis na ganun. Ganun.
2: Bago yung sagot nila, Papa. Say that again. Sa ating YouTube channel, yung mga nakatutok po. Ayan, sabi ni Christine Cressini. Wow, tabi-tabi na yan sila. Oh, diba? Kasi nakikita nila sa monitor. Sabi ni DR Jare. Sabi niya, ang pogi. Heart. Sabi ng ganun.
10: Thanks.
2: Tapos si Gabriel Pascal Evelia Dolid. Sabi niya, Kiel Eliza Alian. Ayan, sabi niya rito, next tone, love of my life.
6: Wala si Aunt.
2: Si Aunt. Ay, meron pala. Pero kasi yung aunt na comment, iba yung pangalan na. Si Estella _ Struck. Siya yung nag-comment ng aunt. Yung kay Gabriel, Kiel Eliza and Alian, ganyan. Tapos sabi dito, mga lodis ko po ang next tone. Ayan.
6: Wow.
2: Sabi nila kanina, labas nyo na ang favorite band ko, next tone, let's go. Maulan na Tuesday. Sabi naman dito, Papa Awel,
10: daming fans. Yung lola na nag-AI, baka nagganyan din siya dyan. Pinaghahanap ko sila, gano'n.
2: Hindi. Nagkulang lang naman ng reminder kay lola na huwag gumamit ng AI. Pero hindi tayo magkukulang sa magpaalala na may bagong kanta po ang next tone. At ito magata,
10: nagkulang! Yes. Isa sa inyo ang songwriter. Siyempre, alam ko, pero sa umamin na. Sino nagsisulat sa inyo?
7: Kami po dalawa.
10: Kayong dalawa. Yun.
6: Specifically.
10: Yes. Saan yung nakuha yung idea na nagkulang? Although yung mga fans nyo definitely alam na, di ba? Pero yung mga momshies at popshies ngayon at sa buong mundo, o di ba?
2: Ako may alam din ako, pero hindi ko sasabihin.
10: Diyan ka nagkulang. Yes.
6: Pero the song talaga nag-start siya with nothing lang naman. As in, when we write songs kasi nagmamumble lang kami ng words. So, until meron kaming mahanap na word na talagang unang nag-strike dun sa tono na nagawa ni Ezekiel, Nikhil, is yun yung agad yung first word and dun na kami magre-revolve around. And from there, nakagawa na kami ng story about, yun nga, yung parang in a relationship na it ended badly, tapos parang may kasalanan yung other person, pero dahil sa nangyaring napakasama, nag-overthink ka na ikaw rin may ginawa kang pagkukulang. Mm-hmm. So parang talagang it's more of an attack sa sarili mo na parang ino-overthink mo na may inambag ka dun sa pagkakamali na kasamaan na nangyari.
3: Correct. Tsaka alam mo, gasgas na linya dyan, yung pag nagkahiwalay kayo, nagkaano, binigay ko ang lahat, saan ba ako nagkulang, yeah. Diba? Sobra pa nga eh yung binigay ko.
2: Para lang kami kulang na. It's me.
3: Correct. Ayun. Tapos pasok, Mary Walter, binigay mo ang lahat, 100%. Wala kang tinira sa'yo. Kaya nung maliw siya, dala niya ang 100%. Sabi niya yung kay Agamulak tsaka kay Lea Salonga.
2: Totoo. Ganon. Pero ang maganda dito, di ba, kahit na ganyang kasakit, yung mga salitang lumalabas sa ating mga bibig, di ba, Powell, ang ganda nung naging approach ng next tone. Di ba? Kasi imbis na yung sad or gawin nilang yung parang mabagal, slow, di ba, ang bongga-bongga kasi naging ano, yung energetic, yan, energetic, catchy, tsaka punchy. Ayan.
3: Doon sila hindi nagkulang.
2: Binusog nila doon. Yes.
7: Dapat yung next song title, Sumobra na.
3: Sumobra, di ba? Sunod, Balik Sukle. Ganun naman. Balik Sukle. Naman, ano. Ganun yan, sunod-sunod na yan, di ba? Yun yun eh. Pero eto na, syempre, kumpleto silang apat eh. May vocalist, may lead vocalist, may bassist, guitarist, may bassist pati.
2: Drummer.
3: Diba? Kanina, off the air, nabasa ko na kasi kagad na dati talaga ano kayo, guitar driven kayo, yes. Di ba parang noon uso kasi acoustic ganun. Nakatulong ba yung music production para samahan nyo na uy, dapat marami, halos kumpleto orchestra, gawin natin orchestra ganun, dahil ba yan sa hiling ng fans or kayo mismo nag-decide niyan?
6: Kami lang po mismo nag-decide na parang kung ano yung mga songs na kung ano yung areglo na bagay sa song. Mm-mm. So parang ayun, minsan there are songs rin na para sa amin acoustic lang. Mm-mm. May songs na parang iba depende sa genre. Parang tinitake ng emotions ng songs.
3: Yeah. Correct, yun. At sa panahon na umuulan, masarap yatang i-jamming-jamming ang nagkulan, yeah. Di ba? Nagsusumigaw na. Ano bang ano tawag nyo sa mga fans nyo? Ano, next toners?
7: Nexties. Nexties.
3: Dapat next toners para maganda-ganda yung dating. Magtatayo ako. Abo tayo, next toners!
7: Yeah. Yeah.
3: Nexties. Yes. Di ba? Nexties sila tawag. Yes, hello, shout out sa Nexties. Dahil next na ang pasample natin. Siyempre. Uy, ito ha, raw and pure kasi a cappella ang nirequest natin sa kanila. Wala yung lahat ng instrumento. Para lahat mapasabi ang Nexties na alam ko na.
2: Alam nyo na.
3: Alam na this.
0: Alam ko na. Alam mo na. Alam nyo na. Alam na this sa DZMM. Mga balitang kumpirmado, sigurado, DZMM. Kapag tayo'y sama-sama sa pagtutulungan, mas gagaan ang ating kinabukasan. Tara na't umaksyon kasama sina Tita Winnie Cordero at Doc Dennis sa Aksyon Ngayon! Aksyon Ngayon! Lunes hanggang Biyernes, alas 2 ng hapon sa DZMM Radio Patrol 630 at DZMM Teleradio. Sa ating pang-araw-araw na buhay, mayroon at mayroong gumugulo sa ating isipan. Pwede mong ikwento yan. May makikinig sa'yo.
11: Ako to, si Chang Ami.
0: Kasama si Chang Ami Perez, Lunes hanggang Biyernes, alas 3 ng hapon, sa DZMM Radio Patrol 630 at DZMM Teleradio. Lahat ng detalye, kumpirmado. Bawat balita, sigurado. Sinuyod ng Radio Patrol mula Luzon, Visayas at Mindanao. Ibabalita sa Headline sa Hapon. Kasama si Tony Velasquez, Lunes hanggang Biyernes, alas 4 ng hapon sa DZMM Radio Patrol 630 at DZMM Teleradio. Hayaan mong kami ang maging pahinga mo.
12: Mag-relax sa saliw ng mga paborito mong tugtuging puno ng magagandang alaala ng nakaraan. Sa Remember Your Music. Kasama si Kuya Dan, Martes hanggang Sabado, alas 12 ng hating gabi sa DZMM Radio Patrol 630 at DZMM Teleradio.
1: Mga balitang kumpirmado, sigurado, DZMM. Awel Paz at Jaiho! Alam na dis!
2: Oras natin mga kapamilya at mga kaserbisyo, 9:52 sa buong kapuluan ng Pilipinas. Kapiling kabanding pa rin ang nag-iisang beshi ng bayan at ang Diyosa ng Kalsada ka-partner sa pagkalap ng mga pinaka-latest chika. Ako po si Jaiho.
3: Katandem pa rin po ang hindi nagkukulang sa love and laugh. Ever laughable, ever lovable. Papa, Owl Pass.
2: Kasama pa rin natin ang Next Tone. Kanina I forgot to ask this question, pero right after their guest sa 92.3 FMR Manila, Papa Awel. Parang yung mga tao sa amin doon, very, very happy kasi natuwa sila doon sa music, sa tunog ng Next Tone. Tapos parang may mga nagsabi doon, yung mga interns namin, sabi, grabe no, parang para silang nung nagsisimula yung Four of Spades.
3: Yan.
2: Parang nakikita daw nila na para silang Four of Spades, ganyan. Wow. So sabi ko, oo nga, hindi ko natanong. Naging influence ba sa inyo, Next Tone, ang Four of Spades?
6: Yes po.
7: Yes. Sobra. Hindi ko i-deny yun.
2: Talaga?
7: Sobra.
2: Actually, nakita, yun talaga yung sinabi. Paglabas nyo, tapos nagkwentuhan kami, merienda, ganyan. Sabi nila, Mama Jay, para silang ano, yung mga hindi pa sikat yung Four of Spades that time, parang ganun na ganun nila nakikita. So parang, sabi ko, oo nga, no, looking forward din ako na sa susunod, sila na nga yung parang ano, sila na yung makabagong Four of Spades.
3: Oo, pero syempre, I believe, nauukit sila ng sarili nilang pangalan.
2: As Next
3: Tone. Yes. Sarili nilang, ano, image. Maganda na may influence kaya sa family tsaka sa mga artists, pero Next Tone is the next big thing. Kaya kahit diba, man ako, inaamin ko na malaki influence sa akin ng Four of Spades, sa Kong It, sa Puso.
2: Diba yun? Sa Baraha yun. Sa Baraha, partner. Oo.
3: Oh. Sample na lang nga.
2: Oo. Ay, mag-sample na tayo dahil eto na sila lolo at lola, sila nanay at tatay, ate at kuya. Excited na, diba? After nilang mahalin ang Tav na kanta ng Next Tone, eto naman po ang pinakabago nating ikaka-LSS. Kaya naman mga kapamilya, let's welcome Next Tone.
13: Nagkulang na naman ako. Nagkulang.

0: Yes!
1: Ang ganda nga ng melody. Parang ano, singable, kantahable, di ba?
0: Yes!
1: Malungkot yung linya, pero masaya yung pagkakanta. Oh, di ba? Yes. Maganda yung jamming ng mga ano. Yes. Ang galing yung mga papalakpak ng ganyan, di ba? Kung ikaw ay masaya, pumalakpak.
0: Hey!
1: Ganun lang yan. Parang ganun. Ano din yung ano? Teka, sana mapapakinggan ng nagkulang. Tsaka baka meron kayong mga gigs na dapat puntahan na at sundan.
0: Cancel na yung Friday, no? Sorry.
1: Diba? Ang galing. Cancel po ka. Yes! Nagkulang sa schedule.
2: Pero okay, ayun, we have you can stream Nagkulang sa mga streaming platforms namin, Nextone, all caps on Spotify, mga Apple Music, and sa YouTube, we also have the lyric video for Nagkulang.
0: We would like to thank Sony Music Philippines for making this possible. Shout out sa kanila. And our gig, meron kaming show sa 12 Monkeys with MYMP sa August 26.
1: Wow!
0: And we also have regular gigs sa Rico's Marikina every Friday and Saturday.
2: Yeah, Marikina.
1: Ayun. Yeah. Tsaka nag-online pa, nag-livestream ba kayo na pwedeng abangan?
2: Like
1: ganyan.
2: Facebook Live.
0: Facebook Live. Yes.
1: Yan. So, ano, all caps pa rin yung Next Tone doon yung mga hanapin.
2: Yes, all caps.
1: Across all social media.
0: Yes. Siguro sabihin ko na rin na yes. We have an upcoming single na.
1: Ayan.
0: Agad.
2: Yun.
0: So, stay tuned.
1: Nakulito pa po ng malalaman. Wala pa, hindi pa pwedeng sabihin ko ano. Basta abangan lang.
0: Yes, abangan na lang.
1: Ayan.
3: Correct. At saka yung mga music videos ninyo sa YouTube, invite nyo na yung mga kapamilya at mga kaservisyo na panoorin.
2: Yes. We have also our YouTube channel. Andun yung mga ibang music videos namin na mahirap na pinagtrabahuan namin. And we also have a TikTok account. Ayun, doon rin mostly mga covers rin namin nandoon. We also have some viral covers there, no?
0: Yeah. Meron.
2: So, ayun, if you guys are interested,
0: please follow us, guys. Thank you.
1: Yes, ang ganda nung art card nung pinakita natin.
2: Yes.
1: Ganun yung idea. Kayo rin, syempre, may collaboration kayo dyan.
2: Yung Sony po yung nagbigay ng ano, tapos we were just approved.
1: Ganda.
0: Bagay na bagay sa emotions ng song.
1: Correct. Iba-iba, diba? Naku, thank you very much again, Sony Music Family.
2: Yes,
1: diba? Nakakatuwa naman din sila. Mm-mm. Yun. At syempre, batiin nyo yung Next Years kasi naman, ang ingay nila sa social media ngayon, puro comment sila.
2: Hi, Next Years. Hello, guys.
0: Hi, guys.
2: Si Jeline.
0: Ang kulit ni Jeline sa comments.
2: Yes, hello, guys.
0: Kulit mo, ha?
3: Oo. Tara, diba?
0: I would like to shout out kay si Ate Z from Indonesia.
1: Yeah. Wow!
0: She's watching.
2: Actually, madami po kami followers ngayon na ang tawag doon ever since kaninong umaga. Sinusubaybayan yung journey namin.
1: Very nice. Baka naman pwede mag-organize ng special show sa Indonesia. Kapunta doon ang Next Tone.
0: Ate Z,
1: yun. Dahil maraming mga Filipino artists ang gumawa ng pangalan sa Indonesia. The likes of Christian Bautista, di ba? Next Tone, baka may pa-billboard na kayo dyan sa Indonesia.
3: Sabi dito, ang sad naman na wala po yung audio. Opo, sa YouTube po talaga kasi nga for copyright reason.
1: Opo.
3: Pero sa radyo po, talagang tuloy-tuloy po yung napakinggan yun. At sa TV, di ba papaawit? Sa online lamang po.
1: Sa
3: ayan, pasensya na.
1: Na eksakto lang po doon sa YouTube because correct of licensing. Doon kami nagkulang.
3: Nagkulang. May nag-comment. Isa sa solid na viewers and viewer and listener natin, yes. Papaawit. Sabi niya, Mama Jai, papaa, ang cool po ng bagong version ng Kayla.
1: Uh-oh.
3: Sobrang bagay po sa mga bagong generations kasi meron sila.
1: Oo.
2: Yes, yes, yes.
1: Baka pwede naman ano, kahit mabilisan lang.
3: Kahit
1: konting-konting kasi may nag-shoutout na gano'n.
3: Correct. Ibig sabihin na nakinig at nag-stream sa inyo. Yes.
1: At kinusundan talaga kayo. So, kailan nyo kakantahin yan?
3: Ngayon na.
2: Kailan?
3: Ngayon na. Kasi susunod na si Coach Misa Love ko na kahit konti lang. Ayan.
1: What?
2: All right.

0: yan ang ma-LSS nila. Patulog na lang yan yung bumabalik-balik. Kinakanta yung nagkulang tsaka yung kailan. Yeah, ang ganda. Yeah. Ang galing-galing. Mabuhay kayo next time!
1: Thank you so much!
0: Yay! Please follow them, support them, at lalo na sa kanilang mga upcoming shows. At nagdaan na nga po isang oras ng balitang showbiz na walang mintis.
2: Kami nga po ang inyong mga ultimate source ng mga pinakamainit at paborito po ninyong mga artista.
0: Ako po muli ang inyong ever-lovable,
2: Ako naman, ang nag-iisang beshi ng bayan at ang diyosa ng kalsada, ka-partner sa pagkalap ng mga pinaka-latest na ganap sa showbiz, ako po, si Jaiho.
0: At dito tayo, never nagkulang ang magtapos ng maayos. Kaya sabay kayo, alam ko na!
2: Alam nyo na!

0: pag-ibig ang pag-uusapan, relate tayo dyan. Problema sa relasyon, issue sa partner, at mga tampuhan ating susolusyunan. Kasama ang US Certified Matchmaker na si Coach V.
1: Vanessa Antonio.
0: Vanessa Antonio sa Love Connect.
1: Love Connect.
0: Hatid ang ekspertong payo at practical tips. Samahan pa ng mga paborito mong musika. Makikonek na sa Love Connect. Connect sa DZMM Radio Patrol sa East 30 at DZMM Teleradio. Love

0: Paano ba magmahal? Paano ba magmahal nang hindi ka nagiging nanay sa jowa mo? Kapamilya kaservisyo, magandang gabi po at welcome sa nag-iisang programang nakatutok sa love life ng mga Pilipino. This is Love Connect with your love guru on air na si Coach V. Kapamilya, paano nga ba maging jowa, yung magmahal ka, mag-alaga ka, nang hindi nagiging nanay sa boyfriend o asawa mong lalaki? How to be a lover and not a nanay to your partner? Kapamilya, sa isang relasyon, natural lang naman kasi talaga na gusto nating alagaan ang taong mahal natin, o di ba? Gusto mong pakainin, painumin, patulugin, papaypayan mo. Lahat ng halos ginagawa ng nanay, willing kang gawin. Gusto nating siguraduhin kasi na naaalagaan ang partner natin, na kumakain sila, na nakapagpahinga sila, na okay sila emotionally at alam niyang may taong nandyan para sa kanya. Tayo yun, di ba? Pero kapamilya, kailan nga ba nagiging pagmamahal ang pag-aalaga at kailan naman ito nagiging para ka ng nanay? May malaking pagkakaiba kapamilya ang nurturing sa mothering. Ang mga lalaki, gustong-gusto nila ng babaeng nurturing. Pero napapatakbo sila. Palayo. Yes, kapamilya. Kapag ang nakukuha nilang pagmamahal sa kanilang jowa or asawa, parang mothering. Ano nga bang pagkakaiba ng dalawa, kapamilya, at paano natin masisigurado na ang pagmamahal mo, tama lang at hindi sobra-sobra ng nagiging bata na yung jowa mo, kapamilya? Ha? Ikaw ba, para sa'yo, anong pagkakaiba? Ha? Anong pagkakaiba ng mahal mo siya bilang jowa at mahal mo siya na para ng nanay? Nako kapamilya, marami kasi ngayon, no, yung mga, lalo na sa mga Pinay, napaka mapagmahal na hindi nila napapansin na tinuturuan na nila ang asawa o ang jowa nila na maging bata imbis na maging lalaki sa buhay nila. Naging problema mo din ba to, kapamilya? Yung minsan ka na rin nagtanong na, sobra ba ang pag-aalaga ko? Sobra ba ang pagmamahal ko? Sobra ba, no, ang serbisyong binibigay ko sa partner ko? Kaya ngayon, ako na ang gumagawa ng lahat. Kapamilya, ano ang istoryang pag-ibig mo? Alamin natin ngayong gabi dito sa Love Connect. If you have any questions, mga katanungan sa pag-ibig o problema ang gustong malagpasan, pwede pong magpadala ng inyong mga request o kaya naman mensahe sa ating text line at Viber line na 0919-278-3000. Once again, kapamilya, that's 0919-278-3000. Tanong ko sa listeners ngayon, paano mo masasabi na sumusobra na yung pag-aalaga mo sa partner mo? Whether that's a man or a woman. Ano ang indikasyon, ano ang mga sinyalis na sobra-sobra na ang pagmamahal mo sa kanila? You may share your answer with us live sa ating hotline na 8924-4101, locals 5671-5672 at 5673.
1: Call not to connect. Sa Love Connect.
0: Alam nyo ba na sa animal kingdom, no, kapag ang mga ibon, no, ay ready nang lumipad, hulaan nyo kung sino ang tumutulak sa kanila palabas ng nest. Yung nanay or yung tatay. When it's time for them to fly, it's not actually the tatay that pushes them out of the nest. Nanay actually ang tumutulak palabas ng nest sa mga chikiting na ano no, mga ibon para matuto silang lumipad on their own. Pero kapamilya, bakit nga ba sa kulturang Pinoy parang 50 na yung asawa, yung anak mo, hindi mo pa din na tinutulak palabas ng inyong nest, ha? Parang gusto ata kasama mo hanggang ano yan, ha? Hanggang dulo, ha? Paano kaya yan, no? Tanong ng ibang mga kaserbisyo, eh, naku, paano nga naman matututo kapag hindi nakatikim ng responsibilidad? Kaya nga daw, no, sa ibang bansa, the moment na nag-hit 18, gusto na nila i-encourage ang isang lalaki na lumabas ng bahay, magbumukod at magsimula ng sariling pamilya. Kasi not until you have your wife, have your children, at meron kang bayarin, eh dun talaga ang makakapag-push sa'yo, no? Na maging mas responsable. Pero eto naman, kapamilya, sa pabalik sa Pilipinas, may pinush out nga ng nanay out of their nest. Meron namang sumalo. Sino ito? Minsan yung sumasala yung naging asawa. Tinrain nga ng mga magulang na maging responsible, stand, think on their feet, at kumbaga marunong umasikaso ng sariling buhay. Abay, nung nagka-girlfriend naman at nagka-asawa, parang may pumalit na nanay. Yun nga lang ang difference, no? Eh, they can build their future family with that person. So kapamilya, alamin natin kung ano nga bang pagkakaiba ng girlfriend at asawang malala maaalahanin at mapagmahal compared sa girlfriend or asawa na para ng nanay. Tandaan nyo, kapag mothering ang ginagawa nyo, nakaka-turn off yan sa kalalakihan. Pero kapag nurturing yan, eh talagang nakaka-turn on. So ano ang pagkakaiba kapamilya ng nurturing at mothering? Ang nurturing ay yung pag-aalaga mo sa partner mo na meron ka pa ding respeto sa capability at pagiging independent nila. Ang mothering naman, in short, para kang nanay niya, eh kapag unti-unti nating inaku lahat yung mga bagay na dapat siya nga mismo ang gumagawa, tapos inako mo na din ate yung pati pagdidesisyon para sa kanya, tapos ikaw pa yung nagpapaalala sa lahat ng bagay na dapat bilang adult e ginagawa niya. At higit sa lahat na ko ating, ikaw pa nagsosolve ng lahat ng kanyang problema. Kasama na dyan pati yung mga basic responsibilities. Abay, hindi na girlfriend o asawa ang tawag sa'yo. Ang tawag sa'yo, tagasalo na. Tagasalo ng problema niya. Diyan nga pumapasok kapamilya ang mothering. Partner ba ang turing natin sa kanya? Ikaw kapamilya, o baka naman ang turing mo sa jowa mo eh parang anak na kailangan talagang alagaan. Ikaw, for those who are single and listening right now, imagine your ex, no? Anong ginawa mo dun sa ex mo? Did you become a girlfriend? Did you become a lover? O naging biktima ka din ba ng mothering para ka ng nanay niya? Sa mga may jowa naman right now, abay kapamilya, perfect itong topic para sa inyo. Baka kasi sa sobrang pagmamahal nyo, eh hindi na yan nagsistay sa inyo dahil lover kayo. Nagsistay na yan kasi ikaw ang kapalit ng nanay nila. Agoy Rudy, ayoko namang magka-boyfriend, tas paningin sa akin nanay eh. Kahit medyo nanay vibes yung suot ni Coach B ngayon, abay, huwag mo kong jowain kung gagawin mo din naman ako nanay, ah. Tagapaglaba, tagaluto, tagasalo ng mga problema mo. Dad, ikaw sumalo ng problema ko. Chos. Hindi, dapat tulungan. Hindi dapat isa lang, di ba? O kaya naman sa mga kapamilya natin na matagal nang mag-asawa, ha? Kayo ba kapamilya, nagwi-work ba ang relationship nyo sa mothering or nurturing? Paano mo masasabi na tamang ano lang, tamang pagmamahal ang ginagawa sa iyo ng asawa mo? Yung hindi na nakakasakal, no? At paano mo masasabi na parang ako, Coach B, kaya nga nawala yung attraction ko sa kanya eh. Kasi hindi na paningin ko sa kanya asawa eh. Paningin ko sa kanya, lola ko na, agoy. Hindi ba lang nanay, lola ka na pala. Yung nauuna yung worries kesa sa romantic tension at attraction. Kaya kapamilya ha, kung gusto nyo nga matutunan kung paano ibalik ang attraction sa inyong buhay, kung paano makahanap ng partner na tamang timpla lang para sa'yo, at higit sa lahat, how do you keep a relationship nang hindi kayo parang nanay at tatay sa isa't isa kung hindi talagang life partner. Malalaman nyo yan, kapamilya, sa pagbabalik lang ng ating programang Love Connect.
1: Love Connect. Sa DZMM. Basta AM, DZMM.
2: Ring, ring, go away!
3: Ubo ng bata? Para dyan, may Plemix for Kids. Ang Plemix for Kids ay natural na lagundi. Tumutulong palabasin ang plema para tigil ang ubo, ramdam ang ginhawa. In banana and orange flavors. Be wise, mommy!
2: Cough, cough, wet away!
4: Yay!
5: Pambatang lagundi, Plemix!
6: Vitex Negundo L. Lagundi Leaf is a generic name of Plemix for Kids. If symptoms persist, consult your doctor.
1: Balitang kumpirmado, sigurado. Sa DZMM Radio Patrol 630.
7: Tagulan na. Uso na naman ang ubo. Mabuti nang handa. May Plemix 40 ako. Ang Plemix 40 ay natural na lagundi. Tumutulong palabasin ang plema para tumigil ang pagbubo. Ginhawa sa paghinga. Sakto talaga! Plemix Forte. Syrup o capsule. Basta lagundi. Plemix! Vitex Negundo L. Lagundi Leaf is the generic name of Plemix Forte. If symptoms persist, consult your doctor.
8: Kapag nanay, kailangan maging magaling sa pag-budget. So, dapat nakatuto kami sa pag-gababalita para alam namin yung update daily ng mga piligid, mga kailangan sa pang-araw-araw. DZMM Radio Patrol sa Ice 30. Una sa balita, una sa public service.
9: Uso na naman ang baha, kaya paalala ng Department of Health na mag-ingat sa leptospirosis na pwedeng makuha mula sa baha. Madumi ang tubig baha, kaya hanggat maaari, iwasang lumusong dito. Hugasan ang katawan ng tubig at sabon pagkaahon. Kung makakaranas ng lagnat o masamang pakiramdam sa loob ng 1 hanggang 2 araw matapos lumusong sa baha, kahit walang sugat, kumonsulta agad sa doktor o sa health center. Libre ang konsulta at reseta sa government health center. At may discount naman sa mga gamot na pang-iwas dito. Manatiling ligtas sa gitna ng tag-ulan. Isang paalala mula sa DZMM Radio Patrol sa Estreta at DZMM Teleradio.
1: Mga balitang kumpirmado, sigurado, DZMM. Ang US-certified matchmaker at science-based dating coach, Vanessa Antonio sa Love Connect. Love Connect. Love Connect.
0: Nagbabalik, kapamilya, ang Love Connect. With your love guru on air na si Coach V. Uy, maayong gabi sa inyong tanan. Before tayo magkaalaman kung tayo ba ay jowa o nagiging nanay na sa ating nagiging partner, eh magkumustahan muna tayo, kapamilya, dito sa Love Connect. Naku, kapamilya, eto na nga. Maulan, maulan, maulan. And you know what? When it's raining, we can look at it both ways. It could be that ang ulan ang hassle, or it could be ang ulan, it's a blessing. Aba, iba talaga ang nagagawa ng perspektibo sa buhay. Kaya kapamilya, ikaw, who's listening and watching in Love Connect, tanong ko sa'yo ha, anong rason kung bakit ka naka-tune in dito? Bakit ka nakikinig sa DZMM Radio Patrol sa Istrenta, gabi-gabi umaga? Gusto mo na din ba magkaroon ng Love Connect? O baka naman eh, ikaw yung tipo ng tao na, Coach B, resign na ako dyan, pero enjoy akong makapagpakinig sa love life ng ibang tao. Sa mga nanonood naman sa DZMM Teleradyo, what's up, kapamilya? Maayong gabi sa inyong tanan. Uy, lalo na yung mga ano ha, yung mga nandyan sa mga na naka-GY shift, sa mga ospital, sa mga BPO, sa mga gym, sa mga kapulisan. O, di ba? Maayong gabi. Thank you for listening and watching. Sana po, eh, masaya ang mga love life nyo. Sana may uuwian kayo mamaya. Malamig pa naman. Eh, kung wala naman, abay, sabi nga ng ano, kasabihan, nasa Diyos ang awa, pero nasa tao ang gawa. May pag-asa ka ba, kapamilya, this weekend? O baka naman kung ikaw ay may internet o wifi, baka chance na para matry mo na yung tinatawag na dating app. Alam nyo bang ang daming nagkakatuluyan dyan? Natutuluyan, I joke. Nagkakatuloy, sabi nakakahanap ng partner. At kung hindi naman, syempre, alam nyo namang nandito si Coach V ng Matchmaking Manila para gumabay sa'yo gabi-gabi dito sa DZMM. Alam nyo ba, kapamilya, hindi lang to love guru ha. Talagang on a daily basis, yun ang ginagawa ni Coach V. Every day. Tumutulong makahanap ng partner sa mga single. At tumutulong din lalong maging maganda at ligawin ng mga babae at matanggal ang torpedo o yung mga katorpihan ng lalaki. Yes, kapamilya, we are teaching that sa Matchmaking Manila. Kaya kung ikaw, kapamilya, eh, nangangailangan ng suporta o gusto lang lalong gumaling sa paghanap ng pag-ibig, tama yung pinapakinggan mo at pinapanood mo right now. Si Ate Tess kaya ng Pampanga na unang-unang tumawag dito sa atin ngayon. Siya kaya ay may love life na? O naghahanap pa lang? Malalaman natin dito lang sa Love Connect. Welcome, Ate Tess, sa ating programa.
4: Hi, Coach V. Good evening.
0: Good evening, Ate Tess.
4: Kumusta ka na?
0: Kumusta? Anong kinain mo ngayong gabi?
4: Oats. Nag-oats ako.
0: Oy, nagpapasexy ka?
4: Yes.
0: Ah, sabi niya.
4: Akala ko wala ka pa rin ngayon eh, kasi kagabi wala ka. Kanina, ano, nag-music lang, kala ko walang uupo dyan.
0: Ate Tess naman, nalalaman tuloy ng producer ko na absent ako dahil sa sinabi mo. Nalalaman tuloy ng buong Pilipinas, ikaw naman.
4: Maraming nakikinig sa'yo, Coach B. Alam nila lahat yan.
0: Secret so, lang yes. Natin yan. Nandito na nga ako. Ikaw talaga, Ate Tess.
4: Huwag kang maglala. Tayo lang naman dalawa nag-uusap.
0: Oh. Ay, oo nga. Uy, nakuha mo yun. Oo, tayo. Sikreto lang natin yun, ha? O, sige, Ate Tess. Kwento ka nga sa akin. Kumusta ang...
4: Hindi, maganda kasi yung... Actually, maganda naman talaga yung topic nyo every night. Pero maganda para sa akin yung topic ngayon. Kasi noong kasi 2016, meron akong boyfriend.
0: Oh.
4: Actually, hindi naman ako nababakante. Charot!
0: Wow! Iba! Iba talaga ang hindi nababakante. Eh, ikaw kaservisyo, ha? Bakanting-bakante ka. Si Ate Tess, hindi nababakante. Alamin natin ang kanyang sikreto. O, oh, sige.
4: Kasalanan, Coach V. Yung kung lapitin ako, Coach V.
0: Oh, ay, wait lang, Ate Tess. Kasi parang may wait lang, ha? Kasi medyo may kumakate sa paa ko. Parang umabot ata dito sa studio ng DZMM yung buhok mo. Ang haba. Pakahaba, ha?
4: Hindi nga seryoso. Hindi ko naman talaga kasalan.
0: Talaga. Sana all talaga to. O, sige. Sige, ano? Labangan mo pa kami. Inggitin mo pa kami. O, go.
4: Kasi noon, nagkaroon ako ng ano, taga Kalookan siya. Yun lang lugar ng babanggitin ko. Eh, ako talaga maalaga, maalalahanin. Pero, ayaw niya kasi ginagawa ko daw siyang bata. Mm. Kasi yung lagi ko siyang pinapaalalahanan na pag lumalabas ka, ha, lalo na kung maulan, magdala ka ng payong, kapain ka sa tamang oras.
0: Ate Tess, ikaw...
4: Huwag mo pabayaan yung sarili mo. Ang ganun, mapaalala ko sa kanya, yes?
0: Ikaw din ba yung tipo ng girlfriend na nagsasabi, oh, pag tumawid ka, titingin ka sa kaliwa, tsaka sa kanan?
4: Ay, hindi. Sobra na yun.
0: Diba? Parang, oh my God, nakakahiya naman. Ginawa mo yun sa boyfriend mo? Mothering na yun, no?
4: Oo, mothering na yun. Ito naman yung ano.
0: Tuloy mo.
4: Kaya nga ayaw nyo ng gano'n. Sabi ko, hindi naman kita ginagawang bata kasi LDR tayo. So, ito na lang ang way ng pag-aalaga ko sa iyo, yung pagpapaalala. Ganun. Nung hindi ko naman na siya pinapaalalahanan, sabi niya, oh, bakit hindi ka na nag-ano sa akin? Eh, pasabi mo, ayaw mo nung gawin kang bata. Hindi, parang hinahanap-hanap ko na, sabi ang ganun. Yun naman, pagdating naman sa mothering,
0: tama.
4: Ang ibig ko sabihin, nagiging nanay tayo sa mga, ano natin, sa mga boyfriend natin o asawa natin kapag nager tayo.
0: Yun!
4: Oo. Tsaka, pag alimbawa, ah, nakasubaybay ka, every now and then, text ka ng text, o nasaan ka na? O, sino kasama mo? Ano ginagawa mo? Something like that.
0: Oo, pinunasan mo na ba? Pinunasan mo na ba yung pawis mo sa likod?
4: Oo, ganun.
0: Nakakaloka, boyfriend ka ba? Girlfriend ka ba o yaya?
4: Chos. Kaya nga eh, kaya para sa akin, kaya ako tumawag, para yun ang pagkakaiba. Kasi pwede naman natin, pwede ko, ako lang pala, hindi pala tayo.
0: Sige.
4: Pwede naman kasi magpaalala lang na, huwag po abayan ng sarili mo. Siyempre, ano na yun, understood na yun kung anong gagawin niya sa sarili niya. Tsaka, yung sasabihin na, uwi ka ng maaga ha, o kaya pagka na late na uwi, bakit ngayon ka lang? Saan ka galing? Hindi, diba? Parang nanay.
0: Oo, parang diba? Nanay. O kaya pag ano, bakit ka lalabas? Gabi na. Baka anong tawag doon kapag lumalabas yung bata sa gabi, hindi pinapalabas kasi daw merong, ano yun, yung Bisaya nga, tunog. May ano? May...
4: Hindi, yung mga nanay kasi, panakot kasi sa mga bata pag lumalabas. Huwag ka lalabas ng gabi. Gabi na, may mumo.
0: Oh, may mumo, grabe. Ito naman sabi, may curfew. Hindi, yung parang huwag ka daw lalabas sa gabi para hindi ka mahamugan.
4: Oh, yun. Oo. Ano yan? Blue moon tradition na yan. Coach.
0: Pero nakakatawa kung thank you, kung sinasabi mo yan sa boyfriend mo sa sobrang pagmamahal mo, di ba?
4: Ay, hindi na pagmamahal yung Coach B.
0: Anong kasi tawag doon?
4: Sa totoo lang, lahat ng sobra... hindi maganda. Laso na yon, nagsisilbing laso na. Nakakasakal na yung ganun, Coach B, sa totoo lang. Ngayon sinasabi ko nga na yung pagiging nager, something like that, yung para ka na nenermon. Yun, nanay ka na, hindi ka na asawa o girlfriend.
0: Diba?
4: Hindi ko naman ginagawa yun sa BF ko. Hindi naman. Basta yung paalala lang, ganun lang.
0: Okay, so nagpapaalala ka lang, pero hindi naman to the point na parang ang kulit-kulit mo na. Parang tinitreat mo na yung lalaki na parang hindi niya kayang mag-isip.
4: Yes, diba? at saka yung ikaw ang magdedesisyon para sa kanya na itong dapat niyang gawin, itong dapat niyang kainin. So lahat naman ng tao may isip eh. Mm-hmm.
0: Kaso minsan kasi lang, yung iba hindi na ginagamit kasi naisip nila, may nag-iisip naman para sa akin eh. May gumagawa naman para sa akin, di ba? Nasanay.
4: Oh, kaya nga eh. Kaya mali rin. So lahat ng, sabi ko nga, lahat ng sobra, hindi maganda. Sa totoo lang.
0: So ano ang pagkakaiba ng girlfriend or asawa na hindi mothering at tamang nurturing lang? Anong klaseng pag-aalaga at pag-worry o kaya naman pag-care yung tama lang?
4: Para sa akin yung tama lang, yung pwede mong tawagan, kumustahin siya, o mag-good morning ka sa kanya.
0: Ilang
4: ganun,
0: beses sa isang araw tinatawagan dapat kapag girlfriend at asawa at hindi nanay?
4: Araw-araw ka mag-text, sabi nga, hi, good morning, kumusta ka na, kumain ka na ba, mga ganun lang. Hindi naman yung pag-ano, lunchtime, oh, kumain ka na ba? Hindi naman ganun.
0: Oh, yung ano
4: basta
0: mo ba?
4: One,
0: yung,
4: basta once a day lang.
0: Yung baon mo ba? Nilabas mo na sa backpack mo. Nakakaloka. Uy, may kilala ako ganun na over. Sobrang pagmamahal niya sa lalaki. Naging ano na siya, para siyang mamasang, hindi na girlfriend ang dating.
4: Nakakasakal yung ganun, coach. Di sa diba? Totoo lang.
0: So, ang ginawa ng lalaki, naghanap ng ibang babae na yun yung aalagaan niya. Kasi umay na siya na siya yung laging inaalagaan, siya lagi yung ninanag. So, pinagpalit niya yung babae na nagmamother sa kanya sa isang mas batang babae na yung gusto niyang siya naman yung mag-alaga. Kasi hindi niya maalagaan yung babaeng girlfriend niya kasi sobrang nanay. Hindi nabibigyan ng lalaki ng chance na sila naman ang maging protector at provider kasi one step ahead na yung mga girlfriend na over-over. Ba?
4: Tama. Oo, tama ka dyan, coach.
0: So, ikaw, Ate Tess, i-share mo naman kung meron ka bang isang pagkakamali na nagawa sa iyong love life dati na hindi mo na uulitin ngayon.
4: Ayun nga yung sinabi ko kanina noong 2016 yung masyado akong makare sa kanya. Sabi nga niya, wag mo kong gawing bata. Alam ko naman yung nagawa ko. Kaya nga nung ano namin, mga 2018 to 19, hindi ko na siya pinapaalalahanan. Pero siya rin naman nagtataka kung bakit bigla ako nagbago. Kasi talagang sinasabi ko sa kanya, lagi kang magbabao ng t-shirt sa bag mo, i-check mo kung may t-shirt ka na. Kasi baka mamaya, hindi mo masabi panahon, biglang uulan, mabasa ka ng ulan.
0: Sinasabihan mo ba?
4: Magpalit ka agad, oo, magpalit ka.
0: Wow!
4: Pag pinapawisan ka, mga ganon.
0: Tapos Ate Tess, sinasabihan mo na ba na, huwag mong kalimutan ng magbao ng marshmallow nasa ref before ka umalis. Konti na lang, no? As in, konti na lang. Para na talaga tayong nanay. Sa sobrang...
4: Tsaka hindi lang, at saka yun, at saka yung paalalang yun, pambata, Coach B.
0: O, pambata.
4: Not pamboyfriend.
0: O, sabagay. Pero kasi yung iba talagang girls, akala nila it's good to be over-over, it's not. Kasi nawawala ang attraction. Napapalitan ng meme na. Para ka nang nanay na nanay ka na talaga. No, maghahanap ng iba. Pero thank you for sharing that, Ate Tessa. Ate Tess, ikaw ba masaya ang puso mo o nangungulila?
4: In between.
0: Aduy, bakit in between? Don't worry, kwento ka lang kasi tayong dalawa lang naman
4: ano,
0: yung nakikinig.
4: Same topic. Same topic tayo.
0: Hindi ka pa ready mag-open. Baka maiyak ka.
4: Yes.
0: Baka maiyak ka pag nagkwento ka. Fresh pa? Fresh pa?
4: Medyo.
0: Bago lang.
4: Medyo naman.
0: Oh, masakit.
4: Pero ano eh, pero para sa kanya, ayaw niya. You know what I mean, Coach B. Ang gando na lang.
0: Ayaw niya, ikaw gusto mo?
4: Yes.
0: Agoy. Ano na magpapabago sa isip niya? Meron ba? O gusto niya na maghanap ng iba? Yun ba yung gusto
4: niya? Hindi. Ayaw nga niya maghanap ng iba.
0: Ikaw gusto mo na?
4: Nakakapagod kasi.
0: Ayun. Yan ang sinasabi ko, mga kalalakihan, ng babae nag-resign. Hindi kapag nag-resign kapag naubos na nila lahat ng gagawin nila, mapapagod siya ka na. Makikipag-break. Pero ba't naman, baka naman Ate Tess, may bago kang nakikita kaya ka biglang napagod. Oh. Okay, iyak. Tayo
4: actually,
0: lang ito.
4: Actually, may nagpaparamdam nga. Pero hindi ibig sabihin nun, hihiwalay ako dahil sa kanya. Hindi ganun yun, Coach B. Hindi naman ako playgirl. At hindi ako two-timer. Excuse me, my dear.
0: Okay, gotcha. Pero hindi ka talaga nababakante?
4: Sabi ko nga sa Coach B, hindi ko naman kasalanan.
0: Uy, bigyan mo naman kami ng tips. Paano ba hindi mabakante by Test ng Pampanga? Bigyan mo kami ng tatlong tips.
4: Alam mo kasi yung tutor ko ngayon, ang nagustuhan daw niya sa akin yung character ko. Kasi okay. Yung ang number one kasi sa tao para magustuhan yung character, so bonus na lang siguro yung ganda.
0: Okay, paano ba, bigyan mo naman kami ng specific tips, character, paano ba pagandahin ang character? Pinapapaliguan
4: hindi,
0: ba
4: hindi,
0: yan?
4: Kasi, hindi kasi nag-uusap lang kami by phone, yung ano ba yung totoo daw akong tao, siya may sabi nun, hindi ako.
0: So, dapat totoo.
4: Sa lahat daw ng ano niya, yung totoong tao, yung ano, kasi yung iba kasi po, sorry ha, yung iba kasi balimbing.
0: Ah, balimbing. So, bawal maging balimbing. Dapat one-sided ka lang.
4: Hindi, ibig sabihin, yung talagang totoong tao. Yun ang nakita niya sa akin.
0: Okay.
4: Kasi sabi ko nga, anong nakita mo ba sa akin? Eh, nag-uusap lang tayo sa phone. Actually, listener siya dyan, oh.
0: Ay, hello. Batiin mo na. Ay, sige na. Ano ba pangalan?
4: Hello sa'yo. Ano sa'yo? Parang Koreano, no?
0: Ano? Oo nga. Ano ba? Batiin mo na. Taga saan siya?
4: Malayo eh.
0: Malayo? Like United States of America?
4: No. Within Philippines. Pero pagka sinabi ko yung lugar, malalaman na ng iba.
0: Pero pag nahulaan
4: hanggang
0: ko...
4: Hanggang doon na lang.
0: Sige, hanggang doon na lang. Mindanao? Luzon. Luzon.
4: Ha?
0: Luzon.
4: Ako nga ang taga-Luzon eh.
0: Visayas. Sa Visayas.
4: Maybe.
0: Ate Tess, pag wala dun sa tatlo, ibig sabihin wala siya sa Pilipinas. Sure ako.
4: Hindi nga eh. Ayoko lang kasi sabihin yung lugar.
0: Ayaw mo lang sabihin. Okay. Ikaw naman, tumawag ka pa. Ayaw mo naman pala sabihin sa amin. Biro lang.
4: Si Coach B.
0: Happy nga ako na nag-uusap tayo. Alam ko na medyo malungkot ka kasi mukhang nasa transition ka. Pero interesado kami.
4: Party ng Visayas. Party ng Visayas.
0: Yan, ganyan. O, batiin mo na sa Visayan language.
4: Hindi ako marunong ng Bisaya, Coach
0: B. Parang Bisaya lang. Sabihin mo, hello, kumusta ka muna?
4: Maayong na gabi. Yun. Maayong gabi sa imo. Yun. Eko kung tama yun.
0: Anong para sabihin yung I love you sa Bisaya?
4: Ay, no. No need. Kasi hindi ko siya mahal.
0: Ang sakit. Hindi ka daw niya mahal. Hindi pa siguro. Ay, grabe. Ano pang point ng pag-uusap-usap niyo? Hindi man pala kayo nagmamahalan. O sige, doon ka na sa...
4: Kasi ang sabi ko sa kanya, best friend, pwede.
0: Friend zone mo.
4: Pwede niyo na lang i-request ko, Coach Lee, only friend, nandali. Ano? Hindi ko matanda. Dali niyata. Only friend.
0: Lupit mo manakit. Sinabi mong friends lang. Dinedikitan mo pa ng kanta pang kaibigan. Ibang level, Ate Tess. Sige. Anong kanta yan? Only friend. Ipiplay ko yan. Pero bago ko iplay yan, ano pa yung dalawang tips mo para hindi mabakante? Paano pa? Para hindi ka mabakante, para lagi may jowa.
4: Hindi, meron kasi mga taong lapitin talaga, Coach B.
0: Wow.
4: Meron talaga.
0: Mag-share ka naman ng tips. Hindi mo pwedeng inborn ka, lapitin? Siguro naman may mga something kang ginagawa,
4: kasi,
0: kaya ka
4: lapitin. Hindi kasi ganito yan, Coach B, ah. Sorry, Coach B.
0: Hindi, huwag ka mag-sorry. Share mo lang tips.
4: Dalaga ako. May karindiri kasi kami. Actually, ang sabi ko, may kawayan, Bulacan.
0: Kaya ka lapitin kasi may karinderiya kayo. Gets ko na.
4: Hindi. Okay. Ako talaga, Coach B, ah. Hindi kasi ganito yan. Sabi mo magkwento, ngayon nagkukwento ako.
0: So, sige
4: na. I-interrupt mo ako.
0: Hindi na. Go.
4: Kasi noon, bata pa ako noon, Coach B, nasa ano lang ako, 15 to 16. Kumakain sa amin madalas. Nanay ko yung tumatao. Ako pa minsan-minsan lang ako tumutulong sa mother ko. Ngayon, foreman siya. May ginagawa kasing building sa Tapat. Hinahanap ng nanay ko yung foreman. Sabi niya, nasaan yung foreman nyo? Umalis na po eh. Nasaan po ba yung anak yung dalaga? Sino ba doon? Yung pumahabang buhok. Bakit? Siya hinahanap. Yun dahil lang kung bakit umalis kasi ayaw niya magkasala sa asawa niya kasi may asawa na pero crush yung anak niyo. Oh. Kasi Coach B, kahit na may asawa, walang asawa, na-attract sa akin, hindi ko rin alam kung bakit. Pero sa totoo lang, alam naman ng lahat ng listener, nakikilala nila yung boses ko. Blind ako, Coach B.
0: And so, kung malakas ang appeal mo, malakas talaga ang appeal mo.
4: Yun, talagang may asawa, walang asawa, lumalapit talaga sa akin.
0: Okay, sinasabi mo nga sa amin na hindi ka nababakante, pero hindi mo sinishare kung bakit ka nga lapitin. So, ano nga ba? Isang tips na lang, Ate Tess, paningin mo, bakit ka lapitin ng manliligaw,
4: kasi,
0: may asawa
4: ano,
0: at wala?
4: Kasi, smiling face kasi ako, Coach.
0: Ayun! Malaking bagay yan, lalo na sa mga kalalakihan. Kasi ang mga lalaki, kahit gusto mag-approach yan sa'yo, kung bawat tingin mo, eh, mukha kang bulldog, hindi talaga sila lalapit kahit pa crush na crush ka, di ba, Ate Tess?
4: Kasi noon, nung bata pa nga ako, teenager ako, dumudungaw ako sa bintana ng tsahing ko. Sabi na sa'yo, smile naman dyan. Kasi pag nag-i-smile ako, pati sila nahahawa, napapa-smile din.
0: So kapag
4: kasi
0: may nagsabi sa'yo, pag may nagsabi sa'yo, smile naman dyan, hindi mo iniirapan, nagsasmile ka talaga?
4: Hindi, nag-i-smile ako. Napapa-smile din sila.
0: Mabait.
4: Maganda raw akong umiti kasi meron akong dimple.
0: Alam ko na kung bakit hindi maligawan yung iba. Kasi yung iba, pag sinabing, smile naman dyan, nagmumura. At least ikaw, iningitian mo sila, di ba? Very good ang response
4: kasi,
0: mo.
4: Kailangan din natin kasi natin na kahit hindi natin kilala. Minsan pumupunta kami sa mall, meron kami, kasi sa school tinuturo na yun pag meron ka nakasalubong, say good morning, tapos smile. Kasi kung minsan, kahit na may problema yung tao, pag nakita niya yung kapwa, yung halimbawa ikaw, halimbawa nagkasalubong tayo, may problema ako, ngitian mo ko, gagaan ang pakiramdam ko kasi ningitian mo ko eh. Ganun lang kasi yung Coach B.
0: Oo. So, ayan mga kapamilya ha, ang isa sa mga tips galing sa isang babaeng hindi nababakante from Pampanga, smiling face daw po. Doon daw po tayong lahat magsimula. Maraming salamat, Ate Tess, sa iyong powerful tips na talagang kailangan
4: ngayon. Thank you so much. No? Coach B, ingat sa pag-uwi. Maulan. Grabe.
0: Opo, thank you. Tinan mo, para kang nurturing at mothering para kay Coach B. Thank you for your concern, my love. At Ate Tess, dahil good job ka sa mga tips mo, ito yung kantang nire-request mo. Ano ba yung nire-request niya kanina? Yung friend. Only friend. Okay, para po sa nanliligaw kay Ate Tess na mukhang hanggang friend ka na lang. Good night, Ate Tess. This is Only Friends by The Letterman.

0: Love Connect.
1: Sa DZMM.
2: Basta AM, DZMM.
3: Kahit may edad na kami, masigla pa din.
4: Tuloy lang sa activities on the go.
5: Dahil sa healthy lifestyle at tulong ng Arthrosin.
6: Para sa mga active adults, may Arthrosin. Ang Arthrosin ay undenatured type 2 collagen at MSM. Kasama ng proper diet at exercise, maaaring makatulong ang Arthrosin.
3: Let's go!
4: Make your move, baby.
6: Arthrosin, get going!
7: Bumabagal ang galaw dahil sa joint pain at arthritis? Mag-Arthrosin! Mabibili ang Arthrosin sa mga leading drugstores nationwide. Mahalagang paalala, ang Arthrosin ay hindi gamot at hindi maaaring gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
8: Ang nangungunang himpila ng radyo sa kauna-unahang radyo sa telebisyon, DZMM Radio Patrol sa East 30 at DZMM Tele Radio.
9: Jericho Rosales po. Ibang level na tayo. For liver health, Silymarin plus multivitamins Liver Aid Pro. I take it every day with proper diet and exercise. Ang Liver Aid Pro ay maaaring makatulong sa proteksyon ng atay at support and aid sa treatment ng chronic inflammatory conditions tulad ng fatty liver. Mag-liver up na! Silymarin plus multivitamins Liver Aid Pro.
10: Silymarin plus multivitamins is the generic name of Liver Aid Pro. If symptoms persist, consult your doctor.
11: Protection at tulong sa atay? Liver Aid Pro. May Silymarin, may multivitamins pa. Liver up na tayo with Liver Aid Pro.
12: Hayaan mong kami ang maging pahinga mo. Mag-relax sa saliw ng mga paborito mong tugtuging puno ng magagandang alaala ng nakaraan. Sa Remember Your Music. Kasama si Kuya Dan, Martes hanggang Sabado, alas 12 ng hating gabi sa DZMM Radio Patrol sa Istrenta at DZMM Teleradio.
13: Kapag nanay, kailangan maging magaling sa pag-budget. So, dapat nakatuto kami sa pag-budget nila para alam namin yung update daily ng mga piligid, mga kailangan sa pang-araw-araw. DZMM Radio Patrol sa Ice 30. Una sa balita, una sa public service.
2: Mga balitang kumpirmado, sigurado. DZMM.

Ito po ang DZMM, bahagi na ng kasaysayan ng Pilipinas sa nakalipas na 40 taon. Noon, ngayon at sa mga darating pang panahon. Patuloy na magbabalita, maglilingkod at magbabantay. Kasapi ng KBP, kapisana ng mga broadcaster ng Pilipinas ang oras. Eksaktong alas 11 ng gabi.

0: Coach V, lagi talagang interesting ang topic mo, lalo't ikaw ang host. Ang husay mo talaga pagpalain ka ni Lord dahil pampabuti sa relasyon ng mga nag-iibigan ang turo at payo mo. Naway pagpalain ka ni Lord. Viewer po ako from Batangas. That is from Kuya John. Kuya John, thank you so much for your sweet, sweet message dito sa amin sa Love Connect. Mga kapamilya, marami pa tayong mapapakinggang mga tips at mga nakakatuwang istorya pagdating sa pag-ibig. Pero bago ang lahat, kapamilya, bago tayo magpatuloy ng ating programa, kumuha po muna tayo ng update kaugnay ng Bagyong Neneng mula sa PAGASA Weather Forecasting Center.
1: Alerto sa bagyong at habagat.
0: Kapamilya, makakausap natin sa linya si Aldsar Aurelio po, ang ating weather forecasting from PAGASA Weather Forecasting Center. Aldsar, go ahead.
2: Magandang gabi. Si Bagyong Neneng ay natoy nabuo kaninang hapon. At kasalukuyan, si Bagyong Neneng ay napanatili sa lakas ng hangin ng nasa 45 kilometers per hour. Inaasahan itong kikilos January northwestward, maring patungo sa Taiwan. At sa kanyang track, malabo dito makaapekto sa ating panahon. Pero inahatak niya o pinapalakas niya itong habagat, kaya isa sa mga kaya itong habagat ay patuloy na nakakaapekto sa Luzon at Visayas. Ang si Bagyong Neneng ay inaasahan na ito'y patungo

0: politike ay patuloy pa rin tayo maging handa at alerto dahil nandiyan pa rin ang banta na pagbaha o pagguho ng lupa. Ang susunod na update sa Bagyong Neneng ay bukas po ng umaga, mga 5 o'clock. Yan pang update plus pag-asa. Ako po si Aldsar D. Aurelio.
1: Maraming salamat, Aldsar Aurelio ng Pag-asa Weather Forecasting Center.
2: Alerto sa Bagyong Neneng at Habagan.
1: Samantala, narito na ang mga lugar na nagsuspindi ng klase bukas, August 19, Wednesday, dahil po sa masamang panahon. Sa National Capital Region or NCR ay wala pong pasok all levels public and private and shift to alternative mode po sa buong Metro Manila. Bukod sa Marikina City na nagsuspindi rin ng kanilang online classes or asynchronous delivery mode. Sa Ilocos Region naman, Region 1, wala pong pasok all levels public and private at shift po to alternative mode sa Ilocos Sur, La Union at Pangasinan. Sa Cordillera Administrative Region or CAR, wala din pong pasok sa lahat ng level public and private at shift po sa alternative mode sa mga lugar ng Abra at Benguet. Sa Central Luzon naman po, Region 3, wala pong pasok all levels public and private at shift po sa alternative mode sa mga lugar ng Bulacan, Pampanga, Bataan, Nueva Ecija, Tarlac at Zambales. Sa Calabar Zone naman po, Region 4A, wala pong pasok all levels private and public at shift po sa alternative mode sa Batangas, Cavite, Laguna at Rizal. Sa Mimaropa, Region 4B, all levels public and private at a shift po to alternative mode sa Occidental Mindoro, Oriental Mindoro. At syempre sa Western Visayas naman po, wala pong pasok sa preschool to senior high school, public and private at shift to alternative mode po sa Iloilo City. Ito naman po kapamilya, alternative work arrangement naman po sa mga government offices on August 19, Wednesday. Ito po yung mga susunod na lugar, no? Na mayroong alternative work arrangements. Capital, National Capital Region or NCR, Abra, Benguet, Ilocos Sur, La Union, Pangasinan, Bataan, Bulacan, Nueva Ecija, Pampanga, Tarlac, Zambales, Batangas, Cavite, Laguna, Rizal, Occidental Mindoro at Oriental Mindoro. Bukod dito mga kapamilya, ang mga ahensyang may kaugnayan sa delivery ng basic and health services, disaster preparedness at response at iba pang mahalagang serbisyo. Batay ito sa Memorandum Circular Number 129 na inilabas ng Malacañang ngayong hapon lang. Kapamilya, manatiling nakatutok sa DZMM, Radyo Patrol sa Istrenta at DZMM Teleradyo para sa iba pang updates.
2: Alerto sa Bagyong Neneng at Habagan. Love Connect.
3: Love Connect.
2: Sa DZMM.

ano ang pagkakaiba ng babaeng nagmamahal sa babaeng nagiging nanay na sa kanyang kasintahan o asawa? Nurture versus mothering, kapamilya, yan ang ating pinag-uusapan ngayong gabi dito sa Love Connect. Kaya kung minsan ka na ding na-confuse kung paano mo ipapakita ang pagmamahal mo nang hindi ka na nagiging nanay, abay join our discussion ngayong gabi. At sa mga kapamilya who is listening right now, paano mo malalaman kung sobra-sobra

0: Sobra na ang pagmamahal mo sa isang tao. Share with us your answer through our text line at Viber line na 0919-278-3000. Kapamilya, once again, that's 0919-278-3000. Maaari din pong tumawag katulad ng caller natin from Pampanga. Ako, kapamilya, Luzon, Visayas, Mindanao. Just call our hotline at 8924-4101, locals 5671, 5672, at 5673.
1: Call now to connect. Sun Love Connect.
0: Kapamilya, since nurturing versus mothering ang pinag-uusapan natin, nabaybatiin ko muna ang aking mga mothers na nanonood ngayon ng Love Connect. Hello po. Hello kay Mami Uyen at kay Mami Glenn who's watching right now, at sa lahat ng mga nanay na naka-tune in, nagpupuyat kasi alam nila pag alas 10 hanggang alas 12 Love Connect na. Kaya kahit medyo magkakaroon ng eye bags kinabukasan, worth it naman daw ang puyat nila dahil may mga natututunang love and relationship tips para sa kanilang mga anak. Si Mami naman, kunwari pa, para daw sa mga anak niya. Pwede pa rin naman umibig kahit may mga anak na. That goes out to single moms at mga single dads na naka-tune in sa atin. Sabihin pa kunwari sa mga anak daw nila. Okay lang. Kasi you know what, kapamilya, isang malaking pagkakaiba ng Pilipinas sa ibang bansa. Sa ibang bansa, kahit maging single ka ng 60, 70, abay umaariba pa. Nakikipag-date pa, naghahanap pa ng kasama. Dito, pag 50 ka at umaariba ka pa, anong sasabihin ng kapitbahay? Ang tanda-tanda mo na, ba't hindi mo nalang asikasuhin ang mga anak mo? Ay, intriga. Hello, ang mga anak mo, ready na magkapamilya. Ready na mag-enjoy ng buhay. Ikaw? Pag ikaw ba, nag-hit na ng 50, 60, 70s, hindi na pwedeng magmahal? Ay, mas masarap nga magmahal kapag mas mature na. Kasi hindi na mahilig sa drama. Straight to the point, shoot agad yung pagmamahal. O, ito na nga kapamilya ha. Ilan sa mga comments from our listeners and viewers dito sa Love Connect. Sabi niya, Coach V, abay, tumatak sa akin yung pagkakaiba ng nurturing at mothering. Sabi niya, okay lang naman talaga alagaan yung taong mahal mo. Lalo na kapag may mga pinagdadaanan siya. Pero you know what, Coach V? Iba na talaga kapag yung feeling mo, kailangan mong bantayan, kailangan mong pagsabihan, at kailangan mong ayusin lahat ng buhay niya. As a partner, gusto ko namang maging supportive without taking away their independence. Hindi naman ibig sabihin na kapag hindi ko ginawa yun para sa kanya, hindi ko siya mahal. Minsan, pagmamahal din yung pagbibigay ng space para sila naman ang kumilos para sa buhay nila. Ay, nadali mo, Kuya Mike. O kapamilya, ha? Kung kayo po ay may opinion sa pagkakaiba ng nurturing versus mothering, paano mo masisigurado na ang pagmamahal mo mahal ng isang kasintahan at asawa at hindi parang pagmamahal ng nanay? Send us your responses and engage with us ngayong gabi, ha? Ito nga po, all the way from Tarlac naman, meron naman tayong caller na si Ate Flor. Ano kaya ang kwento niya sa kanyang dating kasintahan? Hi, Ate Flor!
2: Hello, Coach B. Kising pa ako Nabibinig ko, nakikinig ako lalo kay kay Ate Tess kanina.
0: Kumusta naman yung comment mo dun sa kwento ni Ate Tess?
2: Nakakahalin tulad din, Coach B, sa love life ng kahit kadamihan.
0: Wow! So yung love life mo, parang katulad din ni Ate Tess, hindi ka din nababakante?
2: Nasa taon na lang. Kunyari po, Coach B.
0: Ang ahaba ng buhok ng mga colors ko.
2: Halimbawa natin sa bubuyog.
0: Sige, diba? Gusto ko yan.
2: Yung bubuyog, ang gusto ko yung iba-ibang kulay. Gusto ko yun, oh. Gusto ko yun, yung ganon. Pero hindi mo masasabi na gusto kita. Kasi bilang tao, babae, yung nga sabi ko nga, senior rate pa na tayo.
0: Ah,
2: para bang, oo, para bang, ang sa sarili ko, Coach B, pwedeng umibig, kaya lang, sabi ko, ano, yung almost ilang taon na ang pagitan, kadamihan kasi, Coach B, yung mga mas bata, yung mga,
0: ang nagkakagusto sa'yo ngayon.
2: Oo, oo.
0: Bakit ilang taon ka na ba, Ate Flor?
2: Ano, 66 ko na po.
0: Tapos yung mga nagkakagusto sa'yo, mga anong edad?
2: Mga, ahead po ako ng 7 years, ganyan.
0: So, mga nasa 50s pa lang sila?
2: Sabi ko nga, ay, mga may gaps pa kayo sa labi.
0: Wow.
2: Wala pa kayo sa mga, ano, hindi pa ninyo narating yung tugatog ng tagumpay. Ano po yun?
0: Ate Flor,
2: eh,
0: 50s na yung mga nanliligaw sa'yo, hindi 18 years old. Bakit ayaw mo pa din? Mas gusto mo yung mga ligaw sa'yo, mga 89 or 99, yung malapit na sa tagumpay?
2: Hindi naman sa ano? Ganun, Kotsby.
0: Sige.
2: Ano, yun lang kasi.
0: Oh.
2: Ang kadamihan kasi may mga pananagutan sa buhay. Kahit man sila ihiwalay, sabi ko, hiwalay lang kayo, pero mag-asawa pa rin kayo.
0: Hiwalay sila parang, tapos married pa din sa papeles.
2: Oo.
0: Ate Flor, alam mo ba kung gano'ng katagal yung annulment dito? Baka by the time na kung sila ay 60 at magpapa-annul sila, by the time na lumabas yung annulment paper nila, posibleng baka wala na sila sa mundo. Sobrang tagal kaya ng annulment yun, dito sa Pinas.
2: kasi God's be ganito yan.
0: Sige.
2: Ang kwan kasi nila, para sa akin kasi dahil siyempre, ano, may ahead ako ng kwan. Siyempre sa experience kasi sa pag-aasawa,
0: odorin
2: mo sa almost 10 years, hindi man ako naghanap, o meron man dyan humahanga, pero hindi ko kursunada, ganyan.
0: Iba
2: kaya lang kadakadamihan po talaga yung may mga asawa pa. Ang reason nila kasi, hiwalay naman na sa papel lang may asawa. Kayong mga lalaki, ganyan lang sinasabi nyo. Pero
0: ayun
2: kami
0: na.
2: Magbabae, delikado kami at saka isa, ano, kami yung ay iwan, kami yung kawawa, kami yung lukaan.
0: Totoo, ang oo naman, gets yun kung sinasabi lang nila pero hindi talaga sila hiwalay. Dapat talaga wag. Pero paano, Ate Flor, kung talagang hiwalay na sila, single, matagal na siyang single, matagal na siyang bachelor, pero mas bata lang siya ng mga 7 years sa'yo, hindi ba pwedeng umibig ang mas batang lalaki sa isang magandang babaeng katulad mo? Babaeng experiensyado, babaeng mature, babaeng may pinagdaanan na sa buhay.
2: Kasi, Coach B, ang nai-inlove sila sa akin, yun nga sinasabi ko, huwag kayong ma-inlove sa mukha ko dito sa ano sa FB, sabi ko. Mukha lang yan, sabi ko.
0: Wow!
2: Pero magkikita rin niya ako, nila ako sa personal po. Lastly lang, hindi ko i-mention. Lastly
0: okay.
2: lang, sa chatmate ko, kababata, halos ano ko yun, 16 years, magsi-16 ako noon, siya naman magna-19.
3: Sana all!
2: Ngayon,
0: anong ngayon, sana all doon? Joke.
2: Ngayon, the reminder naman, Coach B, ngayon, noon crush ko yun, siyempre hindi ako pansin, dahil mahirap buhay namin, doon siyang ako, ganun.
0: Mm.
2: Ngayon, itong pagkatanda namin, siya ahead siya ng 3 years, di ba? Mag-70 na siya, 69 ka mo. Ngayon, di nagkita kami ngayon. Eh, hindi ko naman alam na yun pala, may mga chatmate din na personal talaga na sila'y nagkikita. Ngayon, Beth, siguro yun, bakit niya ako ganun na sinabi na, ay, ganito mo pala si ano, ay, hindi, wala pa kami ugnayan doon, sabi ko, chatmate ko lang, saka kababata ko yan, kabarkada, ganun lang po. Eh, syempre, wala
0: Dinay
2: naman
0: mo.
2: Po sigurong masama ganito. Sinita po ako, I don't mention anymore.
0: Kasi ka-something-something niya daw, kasama niya ng umuwi, nag-overnight na sila.
2: Parang ganun po, yung, ang sabi niya sa akin, may something-something na daw sila.
0: May something-something.
2: Ngayon, sabi ko, sabi ko sa isip ko,
0: Hindi,
2: sabi ko po sa isip ko, almost 70 plus na yung girl. Ngayon, sabi ko, kalakas ng ano niya na yung sasabihin sa akin ng ganun. Eh, alam ko naman na hindi siya asawa. Kaya lang sabi ko, ganyan, nakakanginig naman. Sabi ko, bato kayo pumayag. Eh, ang tanda-tanda na ninyo, ako pang ganyan. Eh, kasi may something-something na kami. Ganun.
0: Something-something na sila.
2: Hindi lang niya dapat sabihin sa akin.
0: Sabihin, Ate Flor, situationship sila. Alam niyo yung situationship, mga kapamilya? Hmm. Yung parang kayo, pero hindi kayo. Yung ginagawa niyo, lahat ng ginagawa ng magjowa, pero hindi talaga kayo magjowa dahil wala kayong label. Baka yun, wala. Ate Flor, ang ginagawa. Magka-situationship sila at 70 years old. No.
2: Yun lang kasi, Coach B, pag yung kada umaga, nagpapadala ng mga bulaklak, yung ano ba, yung batang wala, ay salamat po, gano'n, yung mga gano'n lang, walang ano man na I love you, walang fun, wala po.
0: O yung walang mga bulaklak ganun. Na pinapadala niya, lagyan mo na lang dun sa ano mo, kung saan yung mga santo.
2: Ay, saan, parang nahiya po ako.
0: Ay, hindi. Ano ginagawa mo? Titapon mo?
2: Basta nagti-thank you lang, hindi po, nagti-thank you lang, ganyan. O, kunyari po, nabigyan ako ng bulaklak yung mga stalker ko, ganyan.
0: Wow, nagpapasalamat
2: lang ako. Oo. Kaya lang, sasabihin ko dun sa maybe ko, salamat, salamat, maraming salamat. I love the flower roses. Kaya lang, next time, ang ibigay mo sa akin, kaska ko. Tapos, kahit di mang bitsong manok na lang, sabi ko, kasi ang bulaklak bukas lang pala.
0: iba din naman talaga si Ate Flor, binigyan na ng flowers, manghingi pa ng cash.
2: Hindi, siyempre po, kapag gano'n sa FB, pabiro at kunin.
0: Biro lang, pero pwede ding half mint. Nagiging practical ka lang din naman pala.
2: Opo, yung bang sabi nga ni, ano, ni Madam Oscar ko, yung head ko dyan sa senior. Basta magpasalamat ka lang, Clor. Thank you, ganyan. Huwag kang magiging bastos, huwag kang kuna. Ay, hindi naman, ma'am, sabi ko. Eh, siyempre, paghanga nga. Natutuwa rin ako, kinikilig din ako. Kaya lang, sabi ko, stalker. Where are you?
0: Nagpasalamat ka naman eh. Nagpasalamat ka muna bago ka nang hingi. Joke lang.
2: Opo. Nang cash biro lang. Kaya lang sabi ko naman, Cosby, oh. Stalker. Oh. I love you. Kaka ganyan. Where are you?
0: Wow, iba talaga. At 60 plus years old, may stalker. Tapos ikaw, 30, 40, walang nanliligaw. Agoy. Oh, bigyan mo kami ng...
2: Cosby. Kaya lang, ako nga lang yung nagtitimpi kasi nga, may old, my age. I'm old, my age, ganyan. Kaya sabi ko, parang na, ano ako. Kaya lang pagkwan, katulad niya, nakita ko nga yung sinasabi ko, binibidyohan pala ako noon. Tapos, nung lumabas sa kotse niya, ay, akala mo naman kung nagpapasensyo ka ng lumalakad. Eh, ganun talagang lakad ko eh. Parang Miss Universe. Eh, kahit matanda na ako, siyempre, feeling myself kon naman, confidence.
0: Iba talaga. O, Ate Flor, ganito na para naman na hindi lang natin iniinggit yung mga listeners at viewers. Binibigyan din natin sila ng tips. Mag-share ka na ano ang number one tip mo para kahit 70, 60, eh, may asim pa din. Ano dapat ang gawin?
2: Alam mo, Coach B, nasa sa kanila na, nasa babae rin kung gusto. Kasi ang mga lalaki, laging gustong-gusto. Kaya kayong mga tulad ko, mga senior, bahala kayo kung type nyo yung guys, wala naman pong nagpipigil sa inyo. Kasi ang love talaga, minsan pangalawa sa buhay, eh kung doon kayo masaya, tigo. Kaya lang, iba-iba tayo ng taste.
0: Hindi pasado sa taste mo yung mga manliligaw mo ngayon.
2: Kasi, Coach B, yun nga sabi ko sa'yo, may mga sabi.
0: Ah, may mga, oo. Kung wala silang sabit, last question na dahil kailangan natin umalis. Kung wala silang sabit, sasagutin mo ba sila?
2: Maari po siguro. At saka isa, Coach B, ganito, ito pa ang the best na ano. Kaya, iniingatan ko rin po yung kan ko dahil bilang isang na pensioner din po. Kasi sa mga kami, bawal na kaming magkakaroon ng mga asawa, lalo't ikasal din kami. Ang mga pension namin, ihinto.
0: Ah, talaga? Kapag dati kang may asawa tapos nalaman na may boyfriend ka, mahihinto yung pension mo? Or pag kinasal ka kaulit?
2: Pag kinasal po ulit, pero depende rin po pag boyfriend. Yung boyfriend lang po na nagsasama, okay lang.
0: Ah, okay lang.
2: Pero alam mo, alam mo po dito kasi sa probinsya, wala kang maitatago. Mamaya may galit sa'yo, may maingit, i-report. Kaya
0: i-report
2: yun, yung
0: isang... So takot kayo din na maitigil yung pension nyo. Gets naman yan. Uy, magandang point yung bringing up mo ha, dahil isa yan sa mga concern ng mga senior na gustong umibig muli. Pero syempre, ayaw mawalan ng ano, ng suporta, no? So thank you, Ate Fern. For sharing that.
2: Ang inaano ko naman, Coach B, pipiliin ko pag-ibig o yung forever ko na ano.
0: Na pension? Anong sagot? Anong pipiliin mo?
2: Siyempre po, yung pension ko, pero yung pag-ibig, hanggang sa alapaap na lang.
0: Ay! Iba na talaga ang panahon ngayon. Love versus money. Money tayo dahil mahirap na magutom.
2: Hopefully. Siyempre, hindi ko mahahanap yun. Eh, yung love eh, love ka lang pag-una. Baka sa nagsawaan ka na, wala nang love. Siyempre, ganyan din po. Katulad ng gulay, di ba? Pag nalanta ka na, wala ka ng asin, hindi ka na masarap. Ganun po ang...
0: Grabe ka naman, makalanta at makawala ng asim, hindi masarap.
2: Ay, Coach B, alam mo, ini-imagine ko na yan, sabi kong ganyan. Tapos, iiyak to ako, doon na ako sa huli. O saan to pupunta rin yung iibigin ko kung may asawa, babalik din sa asawa, di kawawa ako.
0: So doon ka na lang sa pension. Okay, gets. Gets naman ate. Valid naman yung ano mo. Pero sana magkaroon ng pagkakataon na... makuha mo sabay. That is my wish for you at sa mga senior na single ngayon. Sana makuha niyo yung sabay na may pag-ibig ka, tapos meron ka pang pension, tapos may allowance ka pa dun sa napili mong pag-ibig. Uy, umingiti yung kaharap ko dito. Sabi niya, Coach, ako din. Gusto ko din yan, yung may allowance. Posible yan. Ipagdasal niyo mga kapamilya. O Ate Flor, ito na, ano nang iyong song request? Para makatulog ka na at makapag-beauty rest kasi marami ka pang manliligaw na aayawan bukas.
2: Marami dyan, Coach B. Kaya lang, hayaan mo lang silang humanga. Kaya sabi ko sa FB, huwag kayong nai-inlove sa page ko. Sabi ko, ako si Senorita na. Sabi ko, thank you sa mga mai-inlove sa akin. Kaya sabi ko, Coach B, bye-bye na. Next call ko na naman. I miss you. Magandang gabi. Salamat. Yung mga nakikinig sa Love Connect kay Ate B. Tawag din kayo.
0: Maraming salamat. Maraming salamat, Ate Flor.
2: Coach B, ang aking request na kanta Ekwan. Ang pag-ibig kong ito, yung ganun. Ang pag-ibig kong ito, luha ang nakamit mula buhat sa iyo, mga ganon.
0: Mga ganon, hulaan ko na lang. O sige ha.
2: Hindi ko wala alam, Coach B, kung sino kumanta doon. O bye-bye, Coach B.
0: Bahala ka na dyan. Pagkatapos mo kukantahan ng kantang hindi mo alam yung title, huhulaan ko may love, ha? Ang pag-ibig kong ito, abay, kailangan nyong i-research kung ano yung lyrics na yan. At bago, habang nire-research natin yan, ha, ayan na ba, yung galing talaga ng team natin dito, nandito na, nakuha ang request ni Ate Flor ng Victoria Tarlac. O mga kapamilya, ha, ang kantang to ay para sa mga senior na umiibig ulit. At sa mga senior na may nakitang napupusuan pero takot mawala ng pension, sana po piliin nyo ang pag-ibig dahil pag tama ang pag-ibig, dadating yung allowance. Ito po ang kantang Ang Pag-ibig Kong Ito by Navarro.

0: love Connect.
1: Sunday ZMM.
2: Basta AMDZMM.
3: Kahit may edad na kami, masigla pa din.
4: Tuloy lang sa activities on the go.
5: Dahil sa healthy lifestyle at tulong ng Arthrisin.
6: Para sa mga active adults, may Arthrisin. Ang Arthrisin ay undenatured type 2 collagen at MSM. Kasama ng proper diet at exercise, maaaring makatulong ang Arthrisin.
3: Let's go!
4: Make your move, baby.
6: Arthrisin, get going!
7: Bumabagal ang galaw dahil sa joint pain at arthritis? Mag-Arthrisin! Mabibili ang Arthrisin sa mga leading drugstores nationwide. Mahalagang paalala, ang Arthrisin ay hindi gamot at hindi maaaring gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
8: Mga nagbabagang balita. Mga maiinit na issue at mga talong ng bayan. Laban lahat yan ng DZMM Radio Patrol 630.
9: Sunod-sunod na OT, kapit lang.
10: Kaya ko pa.
9: Tuloy-tuloy na biyahe, laban lang.
11: Kaya ko pa.
9: Patong-patong na projects, sige lang. Kaya ko pa. Ang liwanag na to, nasa loob mo. Pasiklabin with Cobra Energy Drink. May Immune Plus, B Vitamins, Taurine, Ginseng at Inositol. Kakayanin ang pagsubok sa tulong ng Cobra Energy Drink. Para sa amin, pag meron ka nito, wala kang talo. Ang liwanag na to, nasa loob mo. Pasiklabin with Cobra Energy Drink. Para sa amin, pag meron ka nito, wala kang talo.
8: Balitang kumpirmado, sigurado. Sa DZMM Radio Patrol 630.
12: Jericho Rosales po. Ibang level na tayo. For liver health, Silymarin plus multivitamins Liveraid Pro. I take it every day with proper diet and exercise. Ang Liveraid Pro ay maaaring makatulong sa proteksyon ng atay at support and aid sa treatment ng chronic inflammatory conditions tulad ng fatty liver. Mag-liver up na! Silymarin plus multivitamins Liveraid Pro.
13: Silymarin plus multivitamins is the generic name of Liveraid Pro. If symptoms persist, consult your doctor.
14: Protection at tulong sa atay? Liveraid Pro. May Silymarin, may multivitamins pa. Liver up na tayo with Liveraid Pro.
8: Mga balitang kumpirmado, sigurado. DZMM.
15: Ang US-certified matchmaker at science-based dating coach, Vanessa Antonio Sa. Love Connect.
16: Mga kapamilya, alamin natin ang lagay ng trapiko sa EDSA northbound. Narito ang balitang kumpirmado, sigurado. Hatid ni Radyo Patrol, Roen Cueto. Roen?
17: Coach V, mula EDSA Show, tuloy-tuloy ang daloy ng mga sasakyan hanggang makarating sa Ortigas. Pagdating sa Ortigas flyover, bahagyang kumakapal ang volume ng traffic pero maayos pa rin ang daloy at tuloy-tuloy lamang ito. Pagbaba naman ng flyover, tuloy-tuloy din hanggang ang biyahe hanggang makarating sa Santolan. Samantala, may isang motorcycle rider na sugatan matapos maaksidente sa Bonnie Avenue sa Mandaluyong City. Ay sa isang pedestrian na nakakita sa insidente, mabilis umano ang takbo ng motorsiklo bago biglang dumulas sa kalsada. Isinugod na sa ospital ang rider. Samantala, abiso sa mga motorista. Suspendido ang pagpapatupad ng expanded number coding scheme sa Quezon City bukas, August 19, 2026 bilang paggunita sa anibersaryo ng kapanganakan ni dating Pangulong Manuel L. Quezon. At dahil nga, Coach P, nakararanas tayo ng moderate to heavy rain, paalala lang sa mga motorista na mag-ingat at magbagal dahil basa at may mga ilang spot ng kalsada na medyo malalim pa yung tubig. Yan, ang balitang kumpirmado. Sigurado, ito ang Radyo Patrol. Roen Cueto, DZMM.
16: Maraming salamat, Roen Cueto.
1: Love Connect.
0: Love Connect.
1: Sa DZMM.

0: Nagbabalik mga kapamilya ang programang Love Connect kasama ang iyong US Certified Matchmaker at Science-Based Dating Coach na si Coach V. Mga kapamilya, Coach V is on Instagram. Coach V PH po. Coach V PH, hanapin niyo lang po sa Instagram at TikTok. At syempre mga kapamilya, for those who are on Facebook, hanapin niyo lang po ang inyong Vanessa Antonio. At syempre, hindi nyo na kailangan na lumayo pa. Nandito po si Coach V sa Love Connect gabi-gabi. From 10 PM po to 12 midnight. Abay, siguraduhin nyo lang naka-on ang inyong mga radyo o kaya naman naka-on ang inyong mga TV at naka-subscribe din sa ating mga social media, no? Facebook at YouTube po. Naku, maraming mga videos, mga posts dyan. Hugot-hugot sa love. Akala nyo ba, bali-balita lang yan? Meron din po tayong tinatawag na mga relatable lifestyle content. Kaya kapamilya, kung isa ka man sa mga kapamilya at kaservisyo na nagtataka na tama pa ba ang pagmamahal ko sa aking partner? Ako ba ay minsan nagiging parang nanay or tatay na sa kanila imbis na maging kapareha sa buhay? Abay, malalaman nyo kapamilya kung saan nga ba, no? Kailan mo masasabing sobra na ang pagiging loving and caring mo sa partner mo to the point na ang tawag dyan ay hindi na nurturing but mothering. Oh, sabi nga ni Max ng Marikina, sabi niya, Coach V, for me, ang pagiging jowa is hindi pagiging tagasalo sa lahat ng problema ng partner mo. Pwede tayong maging caring without becoming controlling. Kapag may problema siya, pwede naman nating pakinggan at samahan, pero hindi automatic na ikaw ang magpa-problem solve. Nurturing means nandito ako para sa'yo. Habang ang mothering naman, minsan nagiging ako na bahala sa lahat, bebe boy o bebe girl. Gusto ko matutunan yung balance na hindi nawawala yung sarili kong boundaries habang ako ay nagmamahal. Sana all kayang pigilan ng sarili nila na hindi maging over-caring at over-loving. Kasi kapag over-caring and over-loving ka, minsan di mo na nakikita yung sarili mo. Nakikita mo na lang yung kapakanan nila to the point na one day, magugulat ka. Bakit niya ako iniwanan? Binigay ko naman ang lahat. Exactly the point of the matter. Kaya kainiwan, kasi nag-all out ka, kuya, ate. Hindi ka nagtira ng para sa iyo. O kapamilya, ha? Gabi-gabi dito sa Love Connect, pumipili po tayo ng mga pinapadala, isa sa mga pinapadalang kwento ng love life. And usually, itong mga kwento na to, kailangan na solusyonan. So, tingnan natin ngayong gabi kung yung napili nating kwento, kaya nating bigyan ng solusyon. Ha? Mapapakinggan nyo ang love story ni Rhea sa ating segment na Love Confessions.
1: Love Confessions, kung saan ang lihim ay magiging pag-amin.

0: Coach B.
1: Magandang gabi po at sa lahat ng mga tagapagpakinig ng DZMM Teleradyo. Ako po si Rhea, 24 years old. At may nobyo po ako na itago na lang natin sa pangalang Noel, 28 years old. 3 taon na po kaming magkasintahan. Noong una, hesitant po talaga ako na pumasok sa relasyon namin dahil sa age gap. Iniisip ko na baka mahirapan kaming magkasundo dahil magkaiba kami ng maturity at karanasan sa buhay. Pero habang nakikilala ko si Noel, Coach V, nagugustuhan ko rin ang pagiging mature niya. Gusto ko rin kasi noon pa man na magkaroon ng mas matanda at mas mature na partner. Kaya kahit pa may pag-aalinlangan ako, pinili ko pa rin ituloy ang relasyon namin. Nung mga unang taon namin, sobrang saya ko po. Strict si Noel, pero nagustuhan ko iyon dahil pakiramdam ko protective at caring lang siya. Kapag sinasabihan niya akong mag-ingat o umuwi ng maaga, iniisip kong ginagawa niya iyon dahil mahal niya ako. Pero nitong mga nakaraan, parang sobra na po ang pagiging strict niya. Kahit sa maliit na bagay, kailangan kong ipaliwanag ang sarili ko. At mas masakit po, may mga sinasabi siyang nakakapagpababa ng tingin ko sa sarili ko. Kapag nagtatalo kami, sinasabi niya, mas matanda ako, kaya may mas alam ako sa'yo. O kaya naman, papunta ka pa lang, pabalik na ako. Nung una, inisip ko na baka expression lang naman iyon. Pero habang paulit-ulit niya itong isinasabi, parang ipinaparamdam niya sa akin na dahil ba mas bata ako, mas wala akong alam. At mas wala akong karapatang magkaroon ng sariling opinyon. Dahil dito, napapansin kong natatakot na akong magsalita, Coach B. Bago ko gumawa ng desisyon, iniisip ko muna kung magagalit ba siya o kung sasabihin na naman niyang hindi ko alam ang ginagawa ko. Pakiramdam ko tuloy, unti-unti akong nawawala ng kalayaan sa sarili kong relasyon. Mahal ko po si Noel, pero hindi ko rin gustong umabot sa puntong patitingin ko sa sarili ko, nakadepende na sa kanya. Naiintindihan ko na mas matanda siya at mas marami siyang nararanasan o karanasan. Pero hindi naman siguro ibig sabihin nun na palagi siyang tama at palagi akong mali. Kaya, Coach, gusto ko po sanang humingi ng payo sa iyo. Paano ko po malalaman kung kailangan ko pa itong ipaglaban at kausapin siya tungkol sa nararamdaman ko? O kung panahon na para piliin ko naman ang sarili ko at umalis sa relasyong unti-unti nang nagpaparamdam sa akin na mas mababa ako? Maraming salamat po, Coach V. Sana po ay matulungan niyo akong malaman kung paano ko haharapin ito nang hindi nawawala ang pagmamahal ko sa kanya. Pero hindi rin nawawala ang respeto ko sa sarili ko.

0: Rhea. Hindi ibig sabihin mas matanda, dapat laging nasusunod. You know what? Sa iyong kwento, age gap doesn't seem to be the problem. Kung tutuusin, hello, apat taon lang naman ang age gap nyo. Kung magsalita naman yung partner mo, akala mo katandaan niya, di ba? You're just 24, he's just 28, no? So it's not a problem of power. It's not a problem of age gap. I think the problem here is control. Nagiging problema lang ang age gap, mga kapamilya, kapag ang isang tao dun sa relationship na may age gap, eh gustong laging siya ang nasusunod. Nawawala ang partnership, nawawala ang equality, nawawala ang mutual respect. At pagdating sa pag-ibig, merong tinatawag na 3R test. Respeto, respeto, at respeto. So kung walang respeto, kapamilya, kung walang respeto, Rhea, ano ang pinasok mo? Para ka naman naghanap ng tatay na gusto nagmamando lang sa'yo. Na gusto kung ano lang yung mga hiling niya, eh yun ang masusunod. Abay, parang hindi naman love life yan, no? Para kang nagpaampon sa lalaking gusto mo sana makasama sa buhay. Pero ang paningin sa'yo, eh isang manika ang kukontrolin. So, kapamilya, kaserbisyo at Rhea, do not mistaken age gap as the problem. Marami akong kakilala, maraming kliyente na nasa 20 years pa ang age gap. Pero bawat desisyon, kinikonsulta ang partner sa mga desisyon na makakaapekto sa kanilang relationship. And so, Rhea, do not listen to him if he says, mas matanda ako, mas marami akong alam. Na, ano yun, papunta ka pa lang, pabalik na ako. Eh, paanong pabalik na siya? Eh, 4 years lang yung age gap nyo. Hindi pwedeng pabalik na siya. And more than anything, kidding aside, Rhea, remember this. You may be younger, but it doesn't mean that you cannot be wiser. The fact na sumulat ka sa amin, the fact na nararamdaman mo na may something wrong in this relationship, it is a key for you, no? Points yun para sa'yo. Na alam mo kung ano ang itsura ng healthy relationship sa hindi. And so, my suggestion, start with talking. Let him know na hindi ka pumasok sa isang relationship para tagasunod-sunod lang. It should be a partnership. You have to be very clear with your boundary. At pangalawa, kapag may ugali talaga yung partner mo, bata ka pa. Hindi ka pa kasal. Pwede pang palitan yan. Kapamilya, ano ang magiging advice mo kay Rhea? Nako, for those who are listening also and tuning in at nagtataka, Coach V, ha? Paano nga ba malalaman kapag ang pagmamahal ko eh sobra-sobra na? Sobra-sobrang pag-iintindi to the point na hindi na ako partner, kung baga para ka ng nanay. You're already mothering and not nurturing. And this is one indicator, kapamilya. Just ask yourself, no? When I'm loving the person, am I also depriving them of growing and thinking by themselves? Ano ibig sabihin nun? Lalo na kung babae ka, kung ikaw ang nagde-decide para sa iyong partner na lalaki, you are actually not encouraging the man to step up for you. So mapapagod ka at eventually makikipag-break ka din. So let the man decide for you, think for you, do things for you. Because based on science, the man falls in love when they do things for the woman they love. This is your US Certified Matchmaker and Dating Coach, Vanessa Antonio. Magkita-kita ulit tayo bukas from 10 p.m. to 12 midnight dito lang sa nag-iisang programang nakatutok sa love life ng mga Pilipino. This is Love Connect.
1: You're listening to Love Connect on DZMM. The Music Connection.

0: Ito po ang DZMM, bahagi na ng kasaysayan ng Pilipinas sa nakalipas na 40 taon. Noon, ngayon at sa mga darating pang panahon, patuloy na magbabalita, maglilingkod, magbabantay. Kasapi ng KBP, kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas, ang oras, 12:03.
1: Natatandaan mo pa ba ang theme song ng buhay mo?
2: Theme song ng buhay mo?
1: Ating balikan ang musika ng nakalipas na mga dekada.
2: Nakalipas na mga dekada.
1: At sariwain ang mga alaalang kalakip nito. Mga awiting nagpaiyak, nagpangiti.

Kumusta? Ngayong madaling araw hanggang mag-umaga, sasamahan kita. Sasabayan natin ang mga paborito mong kanta. Kung gusto mo nakakwentuhan, pwede rin naman just sit back, relax, and have fun. This is Remember Your Music kasama si Kuya Dan. Kung kayo ay may mga song requests mula sa 60s, 70s, or 80s, magpadala lang na mensahe sa ating DZMM Viber line. That's 0919-278-3000. O kung gusto mo nakakwentuhan on the air, tumawag lamang sa 8924-4101. Locals 5671, 5672, at 5673. Patuloy niyo po kaming napakikinggan sa DZMM Radyo Patrol 630 at sa bayang napapanood sa DZMM Teleradyo. Kapamilya, ngayong umaga ng Miyerkules. Halika, ating simulan ang kwentuhan. Sagutin mo lamang ang ating katanungan. Ano ang mas mahirap tanggapin? Na nagbago ang isang tao o hindi na talaga siya magbabago?

0: Balikan ang iyong nakaraan. Remember your music. Remember your music. Kasama si Kuya Dan.
1: Swabing umaga, August 19, 2026. Araw po ng Wednesday. Good morning. Welcome sa ating favorite morning tambayan. Alas 12 yan hanggang alas 4 ng umaga. Ito po ang Remember Your Music. Kasama nag-iisang Balbasaradyo, ang inyong Kuya Dan. Hatid sa inyo ang tugtugan. Mula sa 60s hanggang 80s, may OPM pa. Siyempre ang inyong mga paboritong napapakinggan na classic music. Akong bahala dyan. Mamaya din, alamin natin ang ating katanungan para sa ating huntahan ngayong umaga ng Midweek Wednesday. Pero bago ang lahat, batiin po muna natin lahat ng mga nanonood sa atin sa kanilang mga telebisyon. Kung nasaan man po kayo, sa inyong mga bahay man yan, o kaya naman sa mga nasa opisina pa rin ang ganitong oras. Hello, hello po sa mga nakatutok sa atin via DZMM Talaradyo. Kaway-kaway, hello. At syempre pa, lahat din po ng mga nakikinig sa atin sa kanilang mga radyo kung nasaan man kayo sa mga sandaling ito. Sa inyong transistor radio katabi ninyo dyan sa kwarto, sa inyong mga tindahan, sa inyong mga opisina na pwede ang pwedeng may pinakikinggan habang nag-work. O kaya naman sa mga nasa kalsada, bilang kanina eh, ang lakas na naman ng ulan. Oo, pambihira talaga itong habagat na ito. Pero batiin muna natin lahat po ng mga nakatutok, nakapihid na via DZMM Radio Patrol sa East 30. Uy, holiday ngayon. Oh, sa mga taga Quezon City at saka sa mga aking mga taga, mga kaprobinsya ko dyan sa Quezon Province. Dahil ngayon ay Quezon Day. August 19, oh, di ba? Yun ang sineselebrate ngayon, no? Eh, kasi ako bilang batang laki ng Quezon, alam na, may parada pa kami dyan, no? Magandang umaga ho sa mga taga dyan sa Quezon Province. Ewan ko, sabi ng nanay ko, sa Quezon Province hindi daw masyado maulan ngayon. At saka nung mga nakaraang araw. Ewan ko na lang, sa mga darating na araw pa, kung medyo maaampiyasan din sila nitong si Habagat. Pero so far, sabi ni Mami, medyo mainit daw doon. Baka tuloy ang mga pagparada. Oo, sa Lopez Quezon, eh, ganyan ang ginagawa namin kapag Quezon Day. Oo, dahil ito ay, mapatrivia muna tayo. Siyempre, ito ay kasunod, di ba, sa ating naging ikalawang pangulo na si Manuel L. Quezon. Na tinatawag ding, ano ang tatawag sa kanya? Ama ng wikang pambansa. Dapat pala nagpapakwis ako dito. Oo, di ba? Kasi siya eh, naging malaking ano, tulong siya. Eh, nag-push talaga na magkaroon tayo ng pambansang wika. Kaya ngayon, di ito, nakakaintindihan meron tayong ginagamit, di ba? Sariling atin. Yung Quezon Province dati, ang tawag dun ay Tayabas, no? Tapos pinalitan, no? Sinunod sa kanyang pangalan. Ewan ko lang kung dito sa Quezon City ko anong history. Basta yun sa amin, ganun dati sa Quezon Province. Magandang umaga sa aking mga kababayan dyan sa Quezon Province. Madami yan, di ba? Madaming mga bayan dyan sa Quezon Province. Hello, hello! Aha, kaya mag-iingat, wag na nalalabas. Kanina pag punta ko dito, galing dyan sa may... Malapit lang naman ako, dyan lang ako sa may congressional lang gagaling. Bahana ho, oo, kanina, kasi grabe ang bugso ng ulan. Mga ano yon, siguro mga before 11, oh, mga 10:45. Dire-diretso, no, grabe talaga din kahit EDSA, binabaha din talaga. No, at mabilis ang pagtaas ng tubig. Nagbabara ngayon yung mga sasakyan diyan. Ewan ko lang, ano yun, northbound papuntang NLEX, medyo kanina traffic, ewan ko lang ngayon. No, kasi ako nag-U-turn na ako pabalik dito sa may ABS-CBN. So medyo hindi ako naipit masyado, pero yung nakita kong daloy kanina around 11 PM, medyo ano pa, medyo masikip-sikip pa. Kaya mag-iingat ho dyan mga ating kapamilya at kaservisyo ng mga motorista dyan. Kaya naman sa oras nating 12:24, bago natin alamin ang katanungan para sa ating huntahan, kumuha muna tayo ng balita. Patuloy ang clearing operation sa EDSA Kamuning. Narito ang balitang kumpirmado, sigurado, hatid ni Radyo Patrol Rowen Cueto. Rowen?
2: Kuedan, patuloy ang clearing operation ng mga tauhan ng Quezon City Disaster Risk Reduction and Management Office o QCDRMO at iba pang otoridad sa EDSA Kamuning Southbound counter ng 3rd Street sa Quezon City kasabay ng malakas na pag-ulan. Inaalis ng mga tauhan ang natumbang puno na nasa bahagi ng sidewalk para hindi maging sagabal sa mga pedestrian at maiwasan ang posibleng panganib sa mga dumadaan. Ayon sa mga nakapanayam nating tauhan ng QCDRRMO, hindi pa nila matiyak kung matatapos ngayong gabi ang pagtanggal sa puno dahil sa laki nito. Kahapon ng umaga nang matumba ang puno, tumama ito sa kable ng kuryente at sa katabing poste. Sa ngayon, nagpapatuloy ang clearing operation habang nakararanas tayo ng malakas na pag-ulan dito sa Quezon City. Yan ang balitang kumpirmado. Sigurado, ito ang Radyo Patrol, Rowen Cueto, DZMM.
1: Maraming salamat, Rowen Cueto.
3: Basta may nangyari, naka-report agad sa DZMM, Radyo Patrol sa East 30.
0: Remember your music.
1: Oras natin, 12:25. Actually, dito rin sa may ano bang street 'yon? Dito palabas ng Quezon City, malapit sa may kaya sa may comedy club ni Vice. Meron ding may harang din diyan kagabi kasi meron ding tumumba na puno din yata na malaki, no. O kasi pagka ganitong sunod-sunod ang pag-ulan, 'di ba, yung lupa lumalambot. Oo, kaya nasa-saturate ng tubig. Kaya yung mga ganyan klase mga puno. Magtataka kayo kasi sobrang laki ng puno pero nabubuwal, di ba? Eh, kasi nga masyadong lumalambot na yung lupa sa ilalim. So kapag malakas-lakas ang hangin, ay madadala talaga itong mga puno. Kaya mag-iingat din ho, ano. Nakakalungkot, may nabalita nung unang mga kailan ba yun na... Basta na nagsimula itong habagat, di ba? May delivery rider na sumisilong lang sa may ilalim ng puno pero sa kasamaang palad, naipit pa siya doon. So, ano tayo, maging mapagmatsyag tayo sa mga ganitong panahon sa ating mga sisilungan, sa ating mga pagtataguan, di ba? Ingat-ingat tayong lahat, mga kapamilya at mga kaserbisyo. Pero dahil dito sa ating programa, alam niyo naman, alam niyo parang this past few days, puro ako paalala sa inyo. Wala, nakakaano lang din kasi, syempre gagamitin ko din itong pagkakataon na ito, di ba, para mag-iwan ng paalala. Kasi hindi mo pwedeng, masaya lang tayo nagkukwentuhan dito habang dito sa labas ng booth, kung ano-ano na nangyayari dun sa labas, di ba? Hindi mo pwedeng ganun. So, I have to make sure na ginagawa ko din ang part ko, no, kung kaya kong magpaalala, yun na lang muna ang gagawin ko, magpapaalala na mag-iingat lahat tayo, mga kapamilya at kaserbisyo. Pero dahil 12:27 na at oras na para malaman natin kung ano nga ba ang ating pagkukwentuhan o huntahan ngayong umagang ito, edi pumunta na tayo dito sa ating
0: Huntahan with Kuya Dan sa Remember Your Music.
1: Huntahan na with Kuya Dan sa oras na 12:28. At syempre, hindi kompleto ang ating huntahan kung wala ang ating katanungan. Kaya naman...
0: Narito na ang katanungan ni Kuya Dan para sa ating huntahan.
1: Ang katanungan ni Kuya Dan para sa ating huntahan, ano ang mas mahirap tanggapin? Na nagbago ang isang tao o na hindi na talaga siya magbabago? Ang layo naman ang tingin ni Paolo. Napaisip ka agad siya kung ano nga ba. Kasi, di ba, sasabihin natin, ang sakit pa sabihin natin, alam mo hindi na kita kayang maging friend kasi nagbago ka na. O so, mahirap para sa'yo kasi nagbago yung tao. Pero, on the other side, minsan sinasabi din natin na, alam mo, hirap mo maging kaibigan. Hindi ka nagbabago. Oh. So, sa kalulugar ngayon, di ba, sa idea na hirap kang pagbaguhin yung tao o sa idea na nagbago na siya. Pero I think magkaibang context kasi yung pinagbabago mo yung isang tao at nagbago yung isang tao. Parang nasa magkaibang nasa magkaibang dimension. Nasa ibang konteksto yung dalawa, di ba? So, yan ang gusto kong malaman sa ating huntahan ngayon. Kaya naman pwede kang magpadala ng mensahe o kaya naman tumawag sa ating Viber line. That's 0919 O kaya naman tumawag din sa ating hotline number, that's 8924-4101 locals, 5671-5672 at 5673. Kung hindi ka naman makakontakt dahil wala kang means, no, walang landline or ano, pero online, pwede kang pumunta sa aking Facebook page. Hanapin mo lamang Dan Capucion, ang spelling, D-A-N-C-A-P-U-C-I-O-N. Mag-comment, mag-DM, babasahin natin yan. Kaya ano pang hinihintay mo, ipadala mo na ang iyong kasagutan. Sa ating huntahan, once again, ano ang mas mahirap tanggapin? Na nagbago na ang isang tao? O sa idea na hindi na talaga siya magbabago kahit kailan? Excited ako sa mga kasagutan ninyo. Kaya naman sa oras natin, 12:13 ng umaga. Sagot ko ng kwentuhan at tugtugan. Sasama ka na lang. Ito po si Kuya Dan, ang programang Remember Your Music. Halika at simulan natin yan dito sa DZMM Teleradyo at DZMM Radyo Patrol 630.
0: Remember Your Music sa DZMM.
3: Basta AM, DZMM.
4: Bago pa man sumikat ang araw, matutunghayan muna ang mga balita at impormasyon. Pakinggan ang mga naglalagablab na mga balitang nakalap sa magdamag sa Radyo Patrol Balita Alas 4. Kasama sina Robert Maro at Steve Raz. Lunes hanggang Biyernes, alas 4 ng madaling araw sa DZMM Radyo Patrol 630 at DZMM Teleradyo. Sa ating pang-araw-araw na buhay, mayroon at mayroong gumugulo sa ating isipan. Pwede mong ikwento yan. May makikinig sa'yo.
5: Ako to, si Chang Ami.
4: Kasama si Chang Ami Perez, Lunes hanggang Biyernes, alas 3 ng hapon, sa DZMM Radyo Patrol 630 at DZMM Teleradyo.
3: Balitang kumpirmado, sigurado sa DZMM Radyo Patrol 630.
6: Uso na naman ang baha, kaya paalala ng Department of Health na mag-ingat sa leptospirosis na pwedeng makuha mula sa baha. Madumi ang tubig baha, kaya hangga't maaari, iwasang lumusong dito. Hugasan ang katawan ng tubig at sabon pagkaahon. Kung makakaranas ng lagnat o masamang pakiramdam sa loob ng 1 hanggang 2 araw matapos lumusong sa baha, kahit walang sugat, kumonsulta agad sa doktor o sa health center. Libre ang konsulta at reseta sa government health center. At may discount naman sa mga gamot na pang-iwas dito. Manatiling ligtas sa gitna ng tanglulan. Isang paalala mula sa DZMM Radyo Patrol 630 at DZMM Teleradyo.
3: Mga balitang kumpirmado, sigurado, DZMM.
0: Remember your music.

0: Kwento ng theme song ng buhay mo sa Remember Your Music.
1: Napakinggan natin Crowded House with the song Don't Dream It's Over, I Don't Wanna Wait ni Paula Cole. At Double Play from Tracy Chapman, Baby Can I Hold You. And Fast Car sa oras nating 10 minuto bago po mag-alauna ng umaga. Bago natin kausapin first caller, kumuha muna tayo ng balita. Isang kotse sumampa sa Center Island sa Quezon City. Narito ang balitang kumpirmado sigurado. Hatid ni Radyo Patrol Rowan Cueto. Rowan?
2: Kuya Dan, wasak ang harapang bahagi ng isang kotse matapos itong bumangga at sumampa sa Center Island sa Visayas Avenue, Quezon City. Ayon sa responding otoridad na nakapanayam natin, pasado alas 11 ng gabi na mangyari ang insidente. Kwento ng driver, nakatulog umano siya habang nagmamaneho. Dahilan para mawalan siya ng kontrol sa manibela at dumiretso ang sasakyan sa Center Island. Dahil dito, wasak ang ilang bahagi ng Center Island. Mawag na rin ang mga otoridad ng towing service para maalis ang sasakyan at hindi na ito magiging sagabal sa daloy ng traffic. Wala namang naiulat na nasaktan sa insidente. Yan ang balita kumpirmado. Sigurado, ito ang Radyo Patrol. Rowan Cueto, DZMM.
1: Maraming salamat, Rowan Cueto.
3: Basta may nangyari, naka-report agad sa DZMM Radio Patrol sa Estrella.
0: Remember your music.
1: Ang katanungan sa ating huntahan ngayong umagang ito ng August 19, ano ang mas mahirap tanggapin na nagbago ang isang tao o hindi na talaga siya magbabago? Ipadala ang kasagutan sa ating Viber sa 0919-278-3000 o kaya naman sa aking Facebook page. Hanapin mo lamang Dan Kapusyon at mag-comment ka doon, babasahin natin. Ito muna sabi ni Ethel Mojica, good morning Kuya Dan, para sa akin po, depende po, pero depende sa pagbabago. Kung maganda naman, tama, kung maganda naman ang pagbabago, sa pangit na ugali, okay lang, natanggapin mo kung magandang ugali niya. Tapos, binago sa hindi maganda, yun ang mahirap tanggapin. Oo nga naman, dapat malinaw. No? Nagbago ba for the better or for the worst? Pa-request naman po ako ng kantang Tag-ulan by Wency Cornejo. Alright. 8 minuto bago po sumapit ang alauna ng umaga. Kausapin natin, first time caller all the way from Bulacan. Nasa linya natin si Ms. Noemi. Ms. Noemi, good morning.
4: Hello po.
1: Hello, Ma'am Noemi. Hello.
4: Good morning.
1: Good morning.
4: Wait lang. Mag-inhale, exhale lang ako.
1: Ay, nako.
4: Finally.
1: Sige, oh, inhale. Exhale. Yan.
4: Okay,
1: oh, si Miss...
4: Finally, Kuya Dan. Naku, matagal ko na pong gustong tumawag. Kaya lang, siyempre po, alam niya na po, blind po ako.
1: Uh-huh. Oh, kasi po, ang cute-cute ho ng anak ninyo na ikwento sa akin dati na... Actually, last year pa siya nag-message kasi kaya alam ko matagal na kayong nakikinig. Oh.
4: Ano po yun? Birthday ko po yun kasi ka-birthday ko po yung favorite mong pamangkin, June 7.
1: Ah, yung akin. Yung, talagang alam na alam mo, Miss Noemi, ha?
4: Japan.
1: Oo,
4: yes,
1: nasa Japan. Kompleto ang details. Oo, magka-birthday pala kayo.
4: Kasi naman po, January 22, di po ba birthday nyo?
1: Oo, tama din.
4: Birthday nyo po ang mister ko.
1: Ha, ah, okay. Oh, kaya pala talagang markado na ako sa iyo, Miss Noemi. Kasi nung last year, nagpabati yung anak mo. Pero may kwento kasi siya sa akin. Kailangan kong ikwento ito, kumpirmado, sigurado sa inyo. Sabi nung anak ninyo, para sa sobrang dalas nyo daw makinig ng Remember Your Music, parang isa na daw ako sa mga anak ninyo. Kasi...
4: Oh, yes.
1: Pagising nyo daw ho, ikakwento nyo sa mga anak ninyo lahat ng sinabi ko sa on-air.
4: Ano po dun sa anak kong isa, sa kanya. Dalawa po kasi silang babae.
1: Uh-huh.
4: Kaya may lalaki na ako si Kuya.
1: Ang cute-cute. Actually, nung nabasa ko yun, parang natuwa din ho. Kasi, alam mo yun, ako naman, hindi ko naman alam kung anong nagiging reaction ng mga nakikinig sa akin. Pero, yun nga, sabi nung anak ninyo ho, feeling daw ho niya, kakilala na din daw ho niya ako personally. Kasi
4: opo,
1: nga, naikwento nyo na ho.
4: Oo. Oh, kinakwento ko po sa kanila.
1: Oh, naangkit
4: kaya
1: naman.
4: Ngayon nga po, pinano ko pa rin. Sabi ko, Daddy, yan mo sa follow mo si Kuya Dan sa
1: Facebook.
4: Sa Facebook. Oh,
1: ayun.
4: Kaya yun, mami, ito oh, nagsaselfie si Kuya Dan. Papakin ko sa
1: Diyos ko, talagang updated na. Pero maraming salamat, nakakatuwa na ako eh. Napa-flatter din ho ako doon. Actually, nung nakita ko nga yung message nung anak ninyo, sabi ko, nakakatuwa naman ito si Ma'am Noy. Matalaga naman.
4: Oo, Kuya Dan, natutulog ako ng 7 o'clock para 12, gising na ako.
1: May kaya, schedule na.
4: Pero madalas po, Kuya Dan, para nandito ito yung apo ko, de kuminsan, ano, yung hindi kami, yung kukwentuhan, hindi na kumakatulog nun, Kuya Dan, magdamag.
1: Redirecho na.
4: Hanggang kay La Robert Mano at kay...
1: Ay, hala. Oo, medyo late na yun, no? Pero sa bagay, kung babawi naman ang tulog pagkatapos, eh, why not naman, di ba? Pero maraming salamat ho, at dito niya na, napipiling tumambay. Oo.
4: Kaya namimiss ko rin po yung ibang caller niyo, si Nanay Seni, yung ginagawa ng kanta.
1: Oo, grabe.
4: Yung nagpapalseto.
1: Tsaka nagbabaybrato, no? Si Nanay Seni, Nanay Seni.
4: Yung magkapatid na nawala na yun, yung...
1: Sino ho?
4: Sige, Batangas po.
1: Oo, yung sinasabi ko kahapon, yung first time. Yung...
4: Saka yung pumari mo, yung anak ka ng Tosino. Yung kaya pangakang palagi.
1: Oo, si ano naman yan, taga Nueva Ecija naman yan. Si si ate, Miranda ang ano, apelido.
4: Opo.
1: Correct. Hindi, si yung nagsasabi sa akin ng sa Tosino, nag-message siya, ano daw, nasira daw yung cable, kaya hindi daw nakakapakinig ngayon. Oo, pero ang sabi ko nga yung mga unang mga tumawag sa akin, syempre tumatatak talaga din sa akin. Pati naman yung mga ngayon, 'di ba? Kita niyo naman talagang kumbaga kakilala ko na sila, pero syempre iba yung impact din ng mga naunang tumawag na wala naman, di naman ako kilala ng kahit sino noon, pero nakipagkwentuhan sila, 'di ba? Kaya na
4: ako buwan pa lang po kayo, napakinggan ko na kayo, tapos dyan ako tumambay sa DTNM talaga. Lalo sa inyo sa Remember Your Music.
1: Ay, natutuwa ko akong malaman na nag-i-enjoy kasi hanggang ngayon nandito pa rin ho kayo. Kaya welcome, at least nakatawag na ho kayo eh.
4: Itong
1: finally.
4: Ito kinakabahan nga lang po.
1: Ito naman.
4: Parang mahirap naman yata ng topic ni Kuya Dan.
1: Hindi.
4: Kasi kahapon, sabi ko, kahapon, ano lang?
1: Madali.
4: Isang paragraph lang. Pambihira.
1: Natapat kayo sa medyo, medyo mapapaisip ka. Pero eh, kaya-kaya mo to, hindi naman to, hindi naman ganun kahirap. O, ito na nga ang ating katanungan. O, ano daw mas mahirap tanggapin, Miss Noemi? O, mas posible pa natin yung nagbago yung isang tao o hindi na siya nagbabago kahit kailan?
4: Sa akin po, sa kumbaga, kung sa pag-ibig po, diba sa akin po, healthy, natapat po ako sa healthy na relationship. Wala po ako, nakatagpo po ako ng mabait na asawa at mga anak. I-share ko na lang po, yung sa hindi na nagbago yun sa akin po.
1: Mm-mm.
4: Kasi po, may yung sumalangit na po ang aking tatay.
1: Mm-hmm.
4: Ano po siya kasi, yung mabisyo.
1: Mabisyo, yan.
4: Alak, gano'n. Alak,
1: sigas.
4: Pero talaga po, Kuya Dan, na kahit na sabihin na natin nagkasakit siya, at sinabihin na siya ng doktor na bawal yung sigarilyo at alak kasi nga masama sa kanyang
1: kalusugan.
4: Yung para pong larynx ba yun?
1: Sa larynx. Correct.
4: Pero hindi pa rin po siya nagbago.
1: May kilala din akong ganyan. Sige ho.
4: Ayoko.
1: tapos?
4: Naminis ko nga din po yun, hindi na siya tumatawa. Nagme-message na lang po sa iyo pa konti-konti.
1: Nga, kaya.
4: Kasi po, may iba lang po ako, si Ate Tess po ng Pampanga.
1: Si Ate Tess, baka nabibisi si Ate Tess.
4: Yung po, ganda yung boses, pero ako correct. Po kasi sabi nila, boses bakla daw po ako.
1: Ay, grabe naman. Hindi naman. Wala namang ganun. Isus naman. Mga nagsasabi ng ganyan, huwag mong pag-iintindihin yan. Saan na nangyari doon sa nakakwento niyo ho na o di hindi nagbago?
4: Yung po yung tatay ko po, sabi na natin pare, nung 2 years na po siyang namatay. Nung April 17 po yung pinag-check up pa namin sa ENT kasi nga yun nga po sinilip yung lalamunan niya.
1: Mm-hmm.
4: Pero binawal nga po yung bawal nga talaga sa kanya sigarilyo at alak.
1: Mm-hmm.
4: Kaso, humirit pa doon sa kapatid, kumalabit. Kasi hindi rin siya makapagsalita ko yun.
1: Aba! Hindi nagpaawat.
4: Nawala na po ng boses talaga.
1: Okay.
4: Kumalabit at yung sumisenyo siya ng Yossi.
1: Payosi pa na, oo. Mga ganun-ganun pa. Oh.
4: April 17 po, yan po yung Dan. April 18 po, natulog, hindi na po siya nagising.
1: Nako, oo nga. Ano,
4: yun, yun po ang ano ko lang, yung...
1: Oo.
4: Yung share ko lang na...
1: Hindi, kumbaga talaga hanggang...
4: Hindi na magbaba. Yung talagang merong hindi na po nagbaba.
1: Oo nga. Naku, eh.
4: Pero meron naman din po siguro talagang meron ding ilan-ilan.
1: Mm-hmm.
4: Pero doon po ako nakarelate dahil nga...
1: Correct. Oh, na nakalala ninyo. Oo.
4: Opo.
1: Pero grabe, ano, hanggang dulo talagang consistent si Father. Talagang
4: opo,
1: namang
4: opo.
1: Inilaban niya kahit di na siya makasalita. Sumenyas na lang, opo. Ano? Oo.
4: Kaya yung lagi po niya kasi sa pinagmamalaki pa na... Hindi niya na ako maba. Pag pinagsasabihan po namin, nasalita niya ay 13 years old ako, ay nagbibisyo na ako. Ngayon niya po ako. Pero namatay naman po sa awa ng po na 72.
1: 72? Wow, oo nga. Yes. Ano, talagang
4: ano na rin po.
1: Matibay din. Ano?
4: Sapat po yung pyesa niya.
1: Mm-hmm.
4: Hindi po China.
1: Oh, original. Maganda. Maganda ang ano. Maganda, ano, maganda ang pyesa. Correct. Oh.
4: Eh ako po. Ano po China, ang piyesa ko, China.
1: Nako!
4: Kasi 39 years old po ako na may stroke ako. Kaya po nakuha ko yung, doon ko po nakuha yung nagkabulag po ako. Hindi po ako totally bulag.
1: So, pero parang, matagal na rin, ano, kung 39, medyo ano na rin kayo, may edad na rin.
4: 2000, ano. Parang 2020 po nung nabulag ako totally. Ang pandemic po.
1: Nito lang din. So mga 6 years pa lang ano, Miss Noemi,
4: yes,
1: pero
4: opo.
1: Pero ano naman, pero, natatanggap naman ho at kumbaga eh, tuloy ang buhay ano.
4: Opo.
1: Ay, maganda.
4: Oo. Pero hindi na ako makakatulog talaga nito lalo.
1: Ba't naman
4: okay, okay lang po. Makikinig ako hanggang dulo.
1: Ay, sige. Pero maraming salamat to at sa wakas eh, nakatawag kayo at kumbaga nakapagkwentuhan din tayo. Kasi sabi ko nga sa inyo, maraming mga silent listener nga, sabi nga ng anak ninyo, kaysa, na gusto ko marinig yung mga boses, di ba? Kumbaga para naman na pati yung mga ibang listeners natin, hindi naririnig nila ang mga boses ninyo. Kaya...
4: Kung nga lang po Kuya Dan, sabi ko sa iyo, kung hindi lang ako yung mahihiluhin na sa biyahe dahil nga nawala na ako ng paningin.
1: Mm-mm.
4: Pupunta ako sa anniversary mo na sa Caloocan.
1: Di bali, pagka medyo malay mo naman, saka saka magka-event sa may Bulacan area, mga malapit-lapit ng kaunti. Saan po ba kayo sa area ng Bulacan ba ho kayo?
4: Kalumpit.
1: Kalumpit. Oo nga. Kumusta ho dyan? Baha pa rin po hanggang ngayon?
4: Naisip ko yung mga flood control.
1: Hanggang ngayon ba may tubig pa rin dyan? O ano na? Medyo bumaba na?
4: Ang Kalumpit po ay 29 barangay, Kuya Dan.
1: Mm-hmm.
4: Pero halos lahat po.
1: May baha.
4: Dati po kasi, Metro San Marcos, 5-4 na barangay ang hindi binabaha. Ngayon po, lahat na.
1: Nako, nabinggo na, nakompleto na lahat.
4: Pero awa ng Diyos dito po sa amin, hindi po naman sa kalsada.
1: So,
4: talagang paggagawin ka lang po ng gawi-gawi doon, meron na.
1: Meron na kaagad eh. Kinako, talagang problema ho talaga yun ng ating mga kababayan dyan sa Bulacan, lalo sa may area na. Kaya naman, sana naman, aba naman, pansin-pansinin naman, ayusin naman, kawawa naman sila dyan. Sige ho. Miss Noemi, maraming thank you ha. At salamat.
4: Opo.
1: Sana makatawag ka ulit next time. Bumati ka muna, baka may mga gusto kang batiin. Go ahead.
4: Opo. Mga binabati ko lang po, ito po aking asawa, si Vic na nakatabi ko, yung anak ko nakikinig doon sa radyo, yung pong nag-text sa'yo.
1: Salamat, oo, thank you. Salamat.
4: Yung anak ko kasi nasa Florida yung isa eh.
1: Mm-hmm.
4: Tapos babati ko na lang po yung mga caller ni Del.
1: Sige
4: si
1: po.
4: Tito, si Kuya Eduardo.
1: Yan, talaga naman.
4: Si Mr. Joel.
1: Mm-hmm.
4: Sila, yun nga, si Ate Tess, yung tiga Tarlac, yung madaldal si po kamukha ko.
1: Sinanay Flor.
4: Opo, tumabi po na sa kay coach po kasi kangina.
1: Oo, kanina. Oh, si Nanay Flor na talaga namang madaming stalker.
4: Opo.
1: All right, sige. Ano pong song request ninyo? Ilagay natin.
4: Yung ano po, yung ano ba yung tiktok natin, yung I do it for you, everything I do, I do it for you.
1: Oh, sige po, bayan yes. Tayo niyan. Salamat po, Miss Noemi. Ito ha.
4: Po namin yan.
1: Yun, ang sinasabi ko. Sige, i-play ho natin pagkatapos ng gap. Salamat po at good morning ho sa inyo dyan sa Bulacan. Mag-iingat po palagi.
4: Sige po.
1: Thank you.
4: Yan, salamat.
1: Salamat po.
4: Ano na rin po ako kay, ano, sa misis niya, kay Angelica.
1: Yan, talaga kilala pati si misis. Sinasabi ko sa iyo.
4: Yes, po. Sige. Pati po nanay niya si Arlie.
1: Yan, talaga.

0: kay Nanay Arlyn mo.
1: Mm-mm. Alin po?
0: Pumunta po sila.
1: Oo. Baka ano, yes. Nag-ano dun, nakita yung mga itsura ko nung bata package.
0: Opo. Kasi marami kayong medal.
1: Oo, naku, talaga
0: naman. Ano, si Angel Angelo.
1: Angelo. O, ang tanong ko ho.
0: Ano rin po ako kay ano, kay Lavi.
1: Sketchy. Oo, nagdududa din ho kayo kasi hindi natin nakakausap eh, no?
0: Opo.
1: O, tina mo. O, yan yung mga update yan ngayon ha. O, ayan ha.
0: Yes.
1: Dapat magpapapull na ako dyan kay Lavi para ano makausap natin talaga.
0: Kaya naupos pa yata ang oras.
1: Sige po. No problem. Salamat po. Thank you, Miss Noemi.
0: Salamat po. Alright. Sa muli po. Sa muli.
1: Salamat.
0: Bye-bye.
1: Tawag po ulit.
0: Thank you.
1: Nakakatuwa naman. Sabi ni Just OG listener. Oo, diba? Kasi kung naabutan pa niya yung mga unang-unang nakausap ko dito sa Remember Your Music, napakatagal na nun. Nakakatuwa, no? Na, kumbaga, na-retain natin. Maraming salamat, may nare-retain ng mga listener dito, ano, yung mga talagang hindi bumibitaw kahit na kahit na kung ano-ano kinikwento ko sa inyo araw-araw dito. Maraming thank you sa inyo. Nakakatuwa naman. Napa-flatter kasi yung anak ni kwento ko ulit ha. Kasi yung anak ni ano ni Miss Noemi, nag-message sa akin last year. Sabi niya, "Kuya, dan pwede po niyo bang batiin yung nanay ko kasi kada gising po namin, kinikwento niya lahat ng kinikwento niyo sa umaga." Alam na po namin ang buhay ninyo, Kuya Dan. Naipapasa yung mga nakukwento, kaya natutuwa naman ako. Kaya maraming salamat. Thank you. Again, sa mga ano, nahihiyan tumawag dyan, sa mga silent listener, ika nga, huwag na kayong maging silent. Magkwentuhan tayo, okay? O, sa oras natin, 106 na po. O, sabi si Angelo, o, sabi niya, "Sorry, pero mahiyain talaga mi." Ay! Angelo, tingnan mo, oh. Nagtatanong na yung mga OG listeners dito, oh. Kailangan talaga naming makausap. Ako, actually, ako gusto ko video call. O kaya, ano, video shout out. Yun ang gusto ko. Ako, Zoom meeting tayo. Ako, magbibigay na kami ng link para lang maituloy na ito. Oo. Asya, 107 na, mag-up muna tayo. Magbabalik po ang Remember Your Music.
2: Remember Your Music sa DZMM.

Ito po ang DZMM, bahagi na ng kasaysayan ng Pilipinas sa nakalipas na 40 taon. Noon, ngayon at sa mga darating pang panahon, patuloy na magbabalita, maglilingkod, magbabantay. Kasapi ng KBP, kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas, ang oras 1:08.

0: Oras po natin, 1:20 ng umaga, napakinggan natin Haji Alejandro sa awiting Tag-araw, Tag-ulan. Pati na rin ang mga song request sa atin, Paint My Love na request sa atin ni Paul Roger Lau. At Everything I Do It For You na request sa atin ni Miss Noemi ng Bulacan. Sabi ni Miss Cecilia, me too, I'm just your RYM silent listener, pero enjoy din ako makinig sa iyong mga callers. Salamat po. Thank you. Oh, ano na kayo, message lang kayo dito sa akin at babasahin natin yan pagka mayroon kayo mga gustong isagot sa ating huntahan. Welcome na welcome ho yan. Ano? Once again, ang katanungan natin, ano ang mas mahirap tanggapin, na nagbago ang isang tao o mas mahirap bang isipin na hindi na siya magbabago at all? Or ito yung sagot ni Paul Roger. Sabi niya, Kuya Dan, ang kasagutan ko ay yung nagbago na yung tao. Parang si ex-crush lang yan. Ano na naman tayo? Oo. Noong una, ang ganda-ganda ng pagkukwentuhan namin, pagkakakilala namin, simula nung sumungit na siya, Ayun, nagbago na siya. Noong una, nag-chat-chat siya, nagre-reply sa mga chat ko. Ngayon, nang dead-dead man na at nang re-reject na. Yun, natas ang kanyang song request ay Paint My Love. Baka ano talaga, baka ano lang, gusto lang niyang itry makipagkilala, makipag-friend-friend, tapos eventually, hindi naman pala, no? Hindi naman pala niya kailangan talaga o hindi pa niya gustong pumasok sa relationship, baka ganun. May mga ganun eh, yung parang, ano siya, friendly, no? Nang-welcome ng bagong tao na makikilala, magiging friend, pero hindi pa ready na next level sa friendship, diba? Baka ganun lang. Ayaw mo na, Paul. Hanap ka na lang ng iba. Balay mo naman, makakilala ka ulit ng kaya tao na hindi lang friendship ang gustong ibigay sa'yo. 1:22, kausapin na natin. Oh, ito na. Oh, from Pampanga, ang nami-miss na ng karamihan dito, ito na, tatawag na si Ate Tess. Ate Tess, good morning. Ate Tess, are you there? Hello?
1: Ito ka. Hi, Kuya Dan.
0: Ayun, pumasok na. Hello, good morning.
1: Oh, ito. Happy Wednesday, everyone.
0: Ang dami na naghahanap sa'yo, Ate Tess. Namimiss ka na ng mga tao dito. Ano ba pinagkabisihan mo dyan?
1: Hindi, Kuya Dan. Congrats. Lagi kang puno. Noong Friday sa Sabado, tumatawag ako. Kaya lang. Oh. Kasi ang style ko kasi, Kuya Dan, tinitingnan ko muna yung topic. Past 12 na ako tumatawag. Puno na.
0: Ako pala ang may kasalanan. Madami pala, nagtatraffic pala. Kaya pala hindi makapasok si Ate Tess.
1: Congrats, Kuya Dan.
0: Ay, salamat na. Pero
1: caller.
0: Ay, nako, thank you sa inyo na kayong mga laging tumatawag dito. Salamat dahil, actually, naiinganyo ninyo kasi yung mga ibang tumatawag din. Tsaka, syempre, sila din, natutuwa sila pag nagkukwento kayo sa akin dito. Kaya, tayong lahat yan, tayo ay naghahatakan tayo para, kumbaga, madumami tayo dito sa ating programa. Kaya, yun nga lang, nagtatraffic nga lang ngayon. Okay lang. Dasa, tawag-tawag lang kayo pagka, ibig sabihin, kung ganun ang style mo, ibig sabihin, nakaka-relate ka na dito sa topic natin ngayon, sa ating huntahan.
1: Nga, medyo napatapatakos sa komplikado.
0: Hindi yan, yakang-yakang mo yan. Dahil dyan, ang ating huntahan today, para sa'yo, Ate Tess, ano ba ang mas mahirap tanggapin? Na nagbago ang isang tao? O mas mahirap dahil hindi na siya magbabago sa tingin mo?
1: Depende yan sa sitwasyon, Kuya Dan, at depende sa tao.
0: Okay, paano ang sitwasyon?
1: Kung sa karelasyon, halimbawa, kagaya no, nakaraan ko, siyempre masakit ang pagbabago, masakit nagbago siya kasi nakita ba yung ex ko.
0: Okay.
1: Actually, na-share ko na yun sa inyo noon eh.
0: Dati pa. Oo. So, kumbaga, yung pagbabagong sinasabi mo sa ngayon ay nagbago siya ng, kumbaga, dati mahal ka niya, iniingata ka niya, ngayon hindi na. Ganong negative na pagbabago, parang gano'n.
1: Super seloso siya. ayaw niya ako na may kausap na iba. Mm. Yung pala, siya ang may ginagawang kabalbalan. Kaya nung bandang uli, pwede na daw ako pwede na daw ako makipag-usap kahit kanino.
0: Pinayagan
1: kasi
0: ka
1: muro na pala siya.
0: Ang galing. So, parang ganun pala yung nangyari. Kumbaga nagbago. Nagbago, literal, nagbago ng babae. Parang...
1: yun yung kinukwento ko nung T-Code TV, tsaka nakwento ko na rin sa iyan.
0: Correct. Oh. So, yun yung isang pagbabago. Ano naman yung isa sabi mo? Depende kasi sabi mo.
1: Sa relasyon naman ng magkina, medyo masakit yung, limbawa, anak na pinagsasabihan, pinapangaralan, pero may sariling mundo, may sariling yun. Ayaw makinig. Masakit siyempre sa isang ina yon. Just like me.
0: Kaya, kumbaga, hindi naman nagbabago na ang gusto mo lang naman yung magbago for the better, di ba? Kumbaga, mag-improve.
1: Yeah, for the better, siyempre.
0: Tama.
1: Kaya lang, siguro, marirealize niya siguro yun, sana, nandito pa ako sa mundo.
0: Kumbaga, sabihin natin, di ka naman nagkulang. Nasabi mo naman kung anong lahat ng mga paalala, ng mga ano sana, mga bilin sana, di ba, na ganito sana, pero hindi nagbabago. So, mas masigat.
1: Kaya lang kasi ang sinasabi niya, iba daw yung kapanahunan ko, kapanahunan nila.
0: Kaya nga eh. Oo, yan ang laging nagagamit. Ano? So, kumbaga parang sinasabi niya, hindi applicable ba yung ibang mga pinapayo mo sa kanya? Parang ganun?
1: Parang ganon.
0: So, parang dalawang ano. So, parang, kumbaga, ang kasagutan mo, parehong masakit, no? Yun nga lang, syempre, depende sa konteksto. Masakit nagbago yung tao kasi from mahal ka, biglang iba na ang minamahal na iba. Pero masakit din naman na hindi nagbabago, kahit na gusto mo lang naman ay magbago siya para sa kabubuti niya, di ba? So, magandang kasagutan. Oh. It really depends. Ano? Actually, medyo malawak nga itong topic nating napili ngayong araw. Pero maganda yan, at least na-share ninyo, di ba? So, sa iba't ibang aspeto ng buhay, magkakaiba talaga.
1: Pero mahirap din naman kasi kung halimbawa, sasabihin mo sa tao na, halimbawa ako, yung isa kong kliyente, kasi ano naman yon sa schedule. Kasi ang gusto kasi niya, pumunta ako sa kanila on the spot, pero meron ako naka-schedule.
0: Okay.
1: Sabi ko, ma'am, by scheduling po kasi yan. Scheduling ka dyan. Sabi niya ganyan, dapat kami inuna mo. Sabi niya ganyan.
0: Aba.
1: Pero na-realize niya, sabi nga niya, sabagay, hindi naman sa mapagbabago. Kasi pag nagbago ka, hindi ikaw yan.
0: Oo nga. At saka, ano, binabayaran niya buong oras mo para nanggigigil ako dyan kay mama.
1: kasi ano, mga ano yun, mga friends niya na balikbayan. So, ipinagmamalaki daw niya ako.
0: Kumbaga,
1: kaya gusto niya, puntahan ko on the spot. Kaya lang, ang naka-schedule pa man din doon, hindi iba sa kanya, kundi brother niya. Paano gagawin ko?
0: Tama, di ba?
1: Pinag-iinting sa akin yung brother niya.
0: Oo, sabihin mo, ma'am, tamang ano din, tamang dapat marunong din tayo rumispeto sa oras. No? Hindi naman pwedeng agad, ano, kung kaya ko lang magkagibunsin teknik, dumoble-doble ako dito, edi lahat kayo napuntahan ko. Pero iisa lang naman ang katawan ko, di ba? So ano lang tayo, kumbaga, kung nakapagpa-schedule kayo, di maganda, mapupuntahan kayo agad. Pero kung hindi, kailangan nating mag-wait sa pila, ganun ang proseso, di ba? Yun ang ano, yun ang...
1: Kaya nga na-realize niya, kaya nga bandang uli, sabi niya, kung sa bagay, kung babagin kita, hindi ito yan.
0: Tama. At saka, ano, wag... Pero kasi,
1: nagigits... Pero sabi nung ano, Kuya Dan, sabi nung kasambahay nila, realistic lang ako, test, kung ako sa'yo, iunahin ko yun, kasi apat sila compared to sa isa. Sabi ko, ate, may prinsipyo ako sa buhay. So,
0: correct. Tsaka, sabihin mo, apat nga yun, pero Ngayon lang naman yun. O eh, yung masisira mong isa, di ba? Recurring yun eh. O, di ba? Yung mga ganong bagay.
1: Weekly yun kasi, Kuya Dan, weekly.
0: Tama, di ba? So, hindi mo masasabing mas marami or what. Ang ano dito, kailangan i-communicate ng maayos para lahat ay napupuntahan ng maayos, di ba? Ito namang mga, naku, ang tawag sa mga ganun, Ate Tess, entitled, no? Gusto eh, kung anong sabihin ay masusunod agad. Di naman pwedeng ganun ang buhay.
1: Tama.
0: Tama. Pero maraming salamat sa pagtawag ulit, Ate Tess. Batiin mo na, mga gusto mong batiin. Alam ko, na-miss mo din bumati. Go ahead.
1: Una sa lahat, maraming salamat. Alam mo, nung pinatugtog mo yung The Great Pretender, sabi ko, ako yun ah.
0: Naku, The Great
1: Thank
0: Pretender.
1: Thank you so much. Si Tao, siyempre, bong stop mo dyan. Si Ma'am Angelica, si Ma'am Arlene. At salamat sa pagbati mo sa akin, Ate Noemi. Taga Bulacan din ako. May kawayan ako. Naka-base lang kami dito sa Pampanga.
0: Mm-hmm.
1: At yung mga friends ko, si Ate Mel, good morning. At my very good friend, Nicholas, good morning. Salamat sa pagbati, Sir Joel. Masyado ng late para batiin pa kita ng belated.
0: Mm-hmm.
1: Kasi hindi ako nakapasok agad-agad eh. Kaya... thank you sa pagbati mo sa akin, kay Lito, na Laguna, kay JR na ng Tainta. Salamat, hindi mo ko nakakalimutan batiin. At kay Jess ng Paranaque, salamat sa pagbati mo sa amin. Tekal.
0: Alright.
1: At magandang umaga sa lahat-lahat ng nanonood at nakikinig sa TGMM Radio Patrol sa 30 at TGMM Teleradio. Thank you so much, Tredan.
0: Alright, salamat, Ate Tess. So, request mo muna, ilagay mo na natin bago ako umalis.
1: Pwede ba yung The Song of My Life?
0: The Song of My Life. Teka, tinan natin na kung lalabas.
1: Si Petula Clark.
0: The Song of My Life by Petula Clark. Yun, meron. Okay, ilagay natin.
1: Thank you so much. Ingat, thanks. Kuya Dan. Maulan, baha. Thank you.
0: Siyang tunay. Ingat tayong lahat. Maraming salamat, Ate Tess.
1: Bye-bye.
0: Si Ate Tess ng Pampanga ang ating nakahuntahan sa oras nating 1:32 ng umaga. Ano daw ang mas mahirap, ang taong nagbago o yung taong hindi mo na mapagbago at all? Padala yung kasagutan sa aking Facebook page. Hanapin mo lamang Dan Capuchon. Basahin natin yan. Mag-commercial muna tayo. Magbabalik pa rin po ang Remember Your Music.
2: Remember Your Music sa DZMM.
3: Basta AM DZMM.

0: Bayan, Peter Musni at Rica Lazo. Balitapatan, Lunes hanggang Biyernes alas 9 ng umaga sa DZMM Radio Patrol sa East 30 at DZMM Teleradio. Ulat sa mga insidente at aksidente. Insider report sa mga imbestigasyon. Dito mo matutuklasan mula sa mga reporter ng Bayan, Jeff Caparaz at Marlene Padierno sa Spot Report. Spot Report. Lunes hanggang Biyernes, alas 8 ng gabi sa DZMM Radio Patrol sa East 30 at DZMM Teleradio. Balitang kumpirmado, sigurado sa DZMM Radio Patrol sa East 30.
1: Uso na naman ang baha, kaya paalala ng Department of Health na mag-ingat sa leptospirosis na pwedeng makuha mula sa baha. Madumi ang tubig baha, kaya hanggat maaari, iwasang lumusong dito. Hugasan ang katawan ng tubig at sabon pagkaahon. Kung makakaranas ng lagnat o masamang pakiramdam sa loob ng 1 hanggang 2 araw matapos lumusong sa baha, kahit walang sugat, kumonsulta agad sa doktor o sa health center. Libre ang konsulta at reseta sa government health center. At may discount naman sa mga gamot na pang-iwas dito. Manatiling ligtas sa gitna ng tag-ulan. Isang paalala mula sa DZMM Radio Patrol sa Estreta at DZMM Teleradio.
0: Mga balitang kumpirmado, sigurado, DZMM.
1: Remember your music.

0: tulog? Halika na! Huntahan muna kasama si Kuya Dan.
1: Oras po natin, 1:48 ng umaga. Bago tayo magpatuloy, kumuha muna tayo ng balita. Quezon City nagsasagawa ng pumping operations dahil sa orange rainfall warning. Narito ang balitang kumpirmado sigurado, hatid ni Radyo Patrol Rowan Cueto. Rowan?
2: Kuya Dan, agad nagsagawa ng dewatering at pumping operations ang Quezon City Government sa iba't ibang bahagi ng lungsod bilang tugon sa orange rainfall warning. Pinangunahan nito ng Quezon City Department of Engineering para mapabilis ang pagdaloy ng tubig sa drainage systems at maiwasan ang pagbaha ngayong gabi. Nagsasagawa ng pumping operation sa G. Araneta Avenue, corner E. Rodriguez Avenue sa barangay Tatalon. Mula rito, direktang inilalabas ang tubig mula drainage system papunta sa San Juan River. May pumping operation din sa Doña Carmen Avenue sa barangay Commonwealth. Ayon sa lokal na pamahalaan, bahagi ito ng agarang response operation upang mapabilis ang drainage at makatulong sa mas mapabilis na paghupa ng tubig sa mga lugar na apektado ng malakas na ulan. Yan ang balitang kumpirmado. Sigurado, ito ang Radyo Patrol. Rowan Cueto, DZMM.
1: Maraming salamat, Rowan Cueto.
3: Basta may nangyari, nakareport agad sa DZMM. Radyo Patrol sa East 30.
4: Remember your music.
1: Alin daw ang mas mahirap? Ang taong nagbago na? O ang taong hindi mo na mapagbago at all? Yan ang ating huntahan sa oras nating 11 minutes bago mag-alas 2 ng umaga. Sabi ni Ms. Myra Rosales, Kuya Dan, good morning. Me too, one of the silent listeners and watching. Sagot ko sa tanong, yung mahirap magbago, same kami ni Ms. Noemi sa tatay. Ba't kaya ganyan yung mga tatay, ano? May kilala din akong tatay, ganun din eh. Sabi niya, same alak at sigarilyo, kaya sakit din sa baga. At GI dancer, kaya age of 59, araw na lang 60 na sana, hindi umabot. Naku po, yun ang sinasabi ko. Pa-play naman Kuya Dan ang A Time for Us. At pabati na rin ng happy birthday sa friend ko na si Malu. Thanks and God bless, sabi yan ni Miss Myra Rosales. Ba't kaya ganun? Eh kasi, yun ang kanilang nakagis ng normal, di ba? Yung mga tatay natin, no, nakita yung mga tatay natin yan sa mga lolo natin, di ba? Parte ng ano, ng machismo nung dating panahon, di ba? Na hindi ka cool pag di ka nagyoyosi, no? Hindi ka cool pag hindi ka malakas uminom, di ba? Pero again, parang si ano, iba-iba eh, 'di ba? Si yung tatay ni Miss Noemi umabot ng 70 plus. Ito naman tatay ni Miss Myra hindi naman umabot ng 60, 'di ba? So hindi mo masasabi na matibay silang lahat, no? Pero hindi rin naman silang lahat eh maagang nawawala. Pero isa ang totoo doon, no? Isa ang totoo na lahat sila ay nakakaroon ng sakit. 'Di ba? Na kahit sabihin mo, hindi, matibay ang baga ko, kayang-kaya ko yan. Pero pare-parehong sakit, pare-parehong cause. So, siguro naman ang generation ngayon ay natuto na kahit papano, di ba? Na hindi sukatan ang mahilig ka sa bisyo, malakas ka manigarilyo, malakas kang mag-inom. Hindi yun sukatan para sabihin na ikaw ay astig, di ba? Actually, kung may pinopormahan kang babae, mas astig kung hindi ka nagbibisyo, di ba? Kasi sa dami-dami ng mga tao, mga lalaki na hindi matanggal ang bisyo sa katawan, kung ikaw napanatili mo, no, na hindi ka magbibisyo, siguro nag-try ka pero eventually iniwan mo na rin. Feeling ko mas astig yung ganun, di ba? At sana patuloy matuto ang mga next generation na wag na to. Di ba? Wala naman tong magandang dinudulot sa katawan natin. Napapagastos pa tayo dyan. Mahal pa yan. Ako, aamin ako sa inyo dati, may time din na parang naano ako sa vape. Oo, parang nag-try ako, no? Nag-try ako ng vape. Tapos, ano yun eh, pandemic time yun. Siyempre siguro dahil wala akong masyadong magawa sa bahay, di ba, nag-try ako. Pero, ang na-realize ko, magastos, mahal. Bili ako ng bili nung, ano, nung lalagyan. And then finally, parang sabi ko, alam mo, wala naman itong magandang natutulong sa akin. Idadrop ko na nga lang ito. Oh, kasi akala nila, no, na nakakapagparelax yun. Siguro sa iba talaga, oo. Pero ako, akala ko din nakakapagparelax sa akin. Pero ang totoo pala nun ay yun din pala ang nagko-cause ng anxiety ko. O, kasi halimbawa, parang lalo ng pandemic time, di ba? Nagsara ang ABS, ang dami nangyayari sa paligid. So parang feeling ko parang ina-anxiety ako. So ang gagawin ko, mag-vape ako, di ba? Ngayon, napapansin ko, sabi ko, bakit parang mas lalo kong ina-anxiety kapag nag-vape ako? Hanggang sa na-realize ko na baliktad pala, no? Kaya pala ako na-anxiety kasi nag-vape ako. So wala na, no? From then on, natutunan ko na, hindi, wala to. Ano lang to, akala ko lang okay, akala ko lang cool. Binitawan ko na. At saka syempre yung trabaho ko, di ba? Yung boses ko. Ito ang nagbibigay sa akin ng kabuhayan, eh. Sino ba naman ako para sirain ko pa ito at hindi alagaan. So from then on, wala na. Ayoko na, no? Kaya it's never too late, no? Sa mga gustong mag-quit, malay nyo, ito na yung sign ninyo na magbago. Kasi yung isang content creator, no, na stroke, bata pa. Para mas bata pa siya sa akin, no. Na lumabas daw sa examination na ang naging cause ng kanyang stroke ay pag-vape. Maraming hindi maniniwala, lalo yung mga hindi pa nagko-quit, pero try lang, 'di ba? Bawas-bawasan hanggang sa eventually kaya naman pala pag hindi, no. Another friendly reminder from Kuya Dan. 6 minutes bago po mag-alas 2 ng umaga. Usapin na natin next caller from Paranaque na sa linya natin. Kuya Jess, good morning.
5: Alright, good morning.
1: Nagulat ako sa iyo. Talagang napapatalon nyo ang puso ko talaga nito. Nasa ka ngayon, Kuya Jess? Or are you?
5: I'm happy together. Andito ako sa lungsod ng Paranaque City.
1: Anong nalunok mo? Isang buong itlog ba? Ano ba? Ano nangyayari? Ano nangyayari sa boses mo?
5: Isang buong itlog, nalunok ko.
1: Sabay-sabay. Bakit ganyan? Ba't lumiit ang boses mo? Ano nangyayari?
5: Medyo namahos ng konti sa pagkanta, Kuya Dan.
1: Kaya nagpa-falseto ka na lang para ano, para hindi magasgas lalo yung boses mo. Okay lang naman.
5: Pero, okay.
1: Kung kaya mo i-sustain.
5: Okay naman.
1: Ayaw mo ba? Kaya mo bang
5: Kuya Dan?
1: Kaya mo i-sustain yung falseto voice mo, yung mataas na boses mo?
5: Kaya naman, Kuya Dan, kaya.
1: Kaya naman na yan. Okay, kala ko sabihin mo. Simulan na natin ang laban! Yeah.
5: Kasi ganun. Andito na ako ngayon.
1: Yan, o, di ba?
5: Sana.
1: Wag na, baka lalo pa masira boses mo. Saka ano, so nakatugtog ka na, paano? Eh, medyo maulan ng ano, ha? Maulan itong mga nakarang araw. Saan ka nagtugs?
5: Napapasalamat naman ako, Kuya Dan, kahit paano may tumulong naman sa akin. Hindi man ako napapagayaan.
1: Paano tumulong? Kinupkop?
5: May nagbigay ng konting tulong.
1: Okay. Alright, sige. That's good. Okay, kahit pa paano. Malaking tulong sa ganitong pagkakataon, di ba? Alright.
5: Magpapasalamat ako sa kanya. Huwag daw sabihin, Kuya Dan, nagpagikas lang.
1: Sige.
5: Konti lang, kahit pa paano.
1: Sige, huwag mo na sabihin. Ito, ang tanong, ano ang mas mahirap tanggapin, na nagbago na ang tao o hindi siya nagbabago, Kuya Jess?
5: Nako, Kuya Dan, mahirap yung sabihin na nagbago na. Marami akong kilalang ganyan, Kuya Dan. Mga kaibigan ko, naging kaibigan ko.
1: Mm-hmm.
5: Pagka pinakasama mo yung tao, mahirap, Kuya Dan. Kung talaga ugali niya na yung ugali na, Kuya Dan.
1: Mm-hmm.
5: Eh, di ba? Mahirap siya pagsabihan. Isiraan ka pa, Kuya Dan. Samantalang maganda naman yung pinakita mo sa kanya.
1: So, ibig sabihin, ano sila, nagbago sila ng ugali kasi dati hindi ganon, tapos biglang naging parang masama na, ganon, or hindi na pabor sa'yo. O hindi siya nagbabago, ganun talaga siya ever since?
5: Ay, ganun talaga yung ugali.
1: So hindi siya nagbabago.
5: Sa mga kamag-anak, mayroon talagang ganun, Kuya Dan.
1: Tama naman. Actually, sa lahat naman ng pagkakataon, minsan may makikilala ka talaga na ano, na taong, yun na siya, di ba? Ganun ang ugali niya. So, it's either makikisama ka o wag na lang, di ba?
5: Tapos, ikaw nga sa una, akala mo, okay. Mm-hmm. Yung pala, may gagawing kalokohan, nakatago lang yung DM niya. Hindi niya alam, mas magaling ako sa kanila, mas magaling kami sa kanila, hindi nila alam yun.
1: Aba. May mga pagalingang nangyayari dito.
5: Mm-hmm.
1: Nakatagong agenda.
5: Kasi Kuya Dan, kahit naman sino PWD, mararamdaman mo yung tao na totoo o hindi. Kasi may magtakarandam din naman kami lahat eh.
1: Tama.
5: Oh. Lahat kami mga PWD.
1: Correct. Oh. Hindi naman porket hindi nyo nakikita eh, hindi na kayo makapag-judge. Diba? Kasi ang ugali naman, maririnig mo naman yun eh, kung paano ka itrato, paano ka kausapin, diba?
5: Tama. Hmm. Yung pagsasalita niya, mamamonitor mo.
1: Correct. Oh.
5: So, sinasabi niya. Hindi,
1: hindi mo naman maano, hindi mo naman kumbaga hindi porket hindi mo siya nakikita, wala ka na masasabi dun sa ugali ng isang tao, 'di ba? At saka syempre,
5: ganoon na nga.
1: Kumbaga kung ano din ang maririnig mong mga feedback sa kanya ng ibang tao, hindi kahit paano may idea ka, 'di ba?
5: Meron. Kasi nakikita, kahit hindi nakikita, nararamdaman. Marami 'yon sa mga PWD, meron din. Katulad niya, meron din.
1: Mhm. Tama. Tama, tama.
5: Marami na kami nakasama na. Marami po kami nakasama na PWD na ganun sila. Mm. Akala na kasi nila, hindi namin adam.
1: Mm-mm.
5: Mararamdaman kasi Kuya Dan eh.
1: Correct. Tama.
5: Diba, so, Kuya Dan?
1: Oo.
5: Sabi nga nila eh, mas mahirap makisama kasi hindi mo alam kung sino yung tunay mong kaibigan. Sa una lang yon. Pero pag matagal na kayo nagsama, malalaman mo kung ano yung tunay na ugali niya.
1: Mm-hmm.
5: Lalabas at lalabas. Diba, Kuya Dan?
1: Kaya dapat eh, marunong tayong kumilatis, di ba? Marunong tayong makiramdam kung ito ba eh okay.
6: This sound is processed by Stereo Tool.
1: Mas okay na
6: go to stereotool.com.
1: Samahan, di ba?
5: Opo, opo, Kuya Dan.
1: Alright, okay. Ano pa? Meron ka pa bang idadagdag doon?
5: Wala na, Kuya Dan. Siguro na.
1: Okay, sige. Maraming salamat.
5: Alam mo, Kuya Dan, pa. Solusyon sa basura eh. Meron ako sa Jason sa presidente natin, Kuya Dan.
1: May solusyon ka sa basura? Ano bang solusyon dyan sa basura?
5: Maganda to, Kuya Dan. Nananawagan ako sa Malacanang. Sana po, i-segregate na lang yung mga basura para napapakinabangan yung iba kaysa isama-sama. Kaya bumabara yung mga kanal natin, Kuya Dan.
1: Actually, matagal lang yan. Matagal lang sinasabi ang segregation. Eh, siguro yung iba lang, hindi napapatupad. Pero matagal lang idea ang segregation ng basura. Diba? Kasi lalo may mga basurang nare-recycle talaga. Diba? Yung mga plastic, mga bote.
5: Plastic.
1: Siguro.
5: Kagaya namin, Kuya Dan, nakabukod yung aming mga mineral. Nialagay ko sa ako.
1: Correct.
5: Plastic,
1: yan? Depende yan sa mga local government kung paano kahigpit silang nagpapatupad ng pagsisegregate ng mga basura. Kasi kailangan talaga yun. Tsaka, di ba, may pera sa basura eh. Magagamit mo yung iba doon, marirecycle. Kaya, dapat ipatupad ng mahigpit.
5: Tsaka, Kuya Dan, mahirap din pag naglalakad kami sa daan.
1: Mm-mm.
5: Madalas, naapakan namin yung mga styrofoam, mga plastic-plastic. Minsan, nakakandada pa ako eh.
1: Correct.
5: Lalo dyan sa may part ng Divisoria.
1: Nako, madami talaga dyan.
5: Grabe.
1: Nababawas-bawasan pero bumabalik.
5: Opo, talagang ugali na ng Pinoy yung sakit na yan. Yan yung sakit na katamaran. Saan-saan kumakain, tatapon lang.
1: Kaya nga. So, di ba, marirealize natin, nagre-reklamo tayo pag bumabaha, ang daming tubig sa paligid, pero tayo din naman ang numero unong nagtatapon bigla ng kung ano-ano sa daan, di ba? So, kung kailangan natin ng pagbabago, talaga magsisimula sa mga sarili natin yan. Dapat dun pa lang. Hindi natin pwedeng iasa talaga at all.
5: Hindi na po mababantayan niya kasi yung iba nagtatapon yung may mga sasakyan sa gitna ng kali.
1: Ay, nako, sinabi mo pa.
5: Dami ko nakikita niyan.
1: Ako din. Nagagalit ako sa ganyan. Ang laki-laki ng sasakyan sa kalsada nilalagay yung mga basura nila. Meron pa dyan yung pasimple pagka, halimbawa sa nasa parking, tas bubuksan na maliit yung pinto, tas ilalaglag sa baba lang nila yung mga, halimbawa, mga drinks nila, ganyan. Ako, may pambili ng mamamahaling drinks, pero hindi alam ko saan itatapon.
5: Nagiging lang sa'yo. Pagaganda pa naman ang mga coach ka.
1: Ay, sinabi mo pa.
5: Mayayaman.
1: Sinabi mo pa. Kaya, ayos-ayusin ang ating mga desisyon sa buhay para hindi tayo pare-pareho nagsasuffer. Alright. Salamat kay Jess. Bumati ka na. Bati ka ng mga kaibigan mo. Go ahead.
5: Babatiin ko yung mga kaibigan ko. Binabati ko si Ate Tess at si Cesar. Kamusta na, Ate Tess? Tapos binabati ko si Ate Flor ng yung tumatawag sa'yo, Tarlac ba yun, Kuya Dan?
1: Correct, si Nanay Flor ng Victoria Tarlac.
5: Ate Flor, kamusta ka na, Ate Flor? Tawag ka. Tapos si Tate Eduardo, si JR, si Lito, tapos si Joel, tsaka si Marian, tsaka si Marvin, binabati ko yung mag-asawa. Lagi ko na lang narinig yung mag-asawa na yan.
1: Mm-hmm.
5: Tsaka yung mga kaibigan ko sa Ibalugo sa Mindoro, si Hilda, tapos si Lisa, tsaka si Nora, tapos si Helen, tapos si Jaime and Lucy Aquino ng Taguig, tapos yung asawa ko, binabati ko. Ha? Mm-hmm. Dati Violi, tsaka si John Martinez, minabati ko. Mm-hmm. Tsaka yung pamilya mo rin, Kuya Dan, minabati ko. Salamat doon sa nakasagot. Kuya Dan, pwede ba magpalit ng kanta?
1: Ano ba yung una mo nilagay?
5: Okay ba?
1: Ano ba yung una?
5: Kasi Lost in Your Eyes eh. Kasi ano ngayon eh, araw ng wika, di ba?
1: Oh, buwan ng wika. Oh, anong gusto mo ipalit?
5: Meron akong magandang...
1: Nawala sa iyong mata.
5: Hindi.
1: Alin?
5: Pwede, ano, yung abakada, tsaka yung ano, ako'y isang Pinoy. Kasi, di ba?
1: Abakada.
5: Ano ngayon?
1: Buwan ng
5: abakada.
1: Wika.
5: Abakada, ega. Yung sa ano?
1: Parang wala kami ng abakada. Oo, yung ano, ako'y isang Pinoy. Kaso pa medyo upbeat ng konti yung ako'y isang Pinoy eh. Tingnan natin kung meron. Meron, sige. Ako'y isang Pinoy. Alright, sige. Okay. Salamat ka, Jess. Good morning.
5: Okay. Si Joseph pala ng ano, binabati ko. Joseph ng Batangas.
1: Alright.
5: Okay, salamat Kuya Dan.
1: Salamat.
5: God bless you, Kuya Dan.
1: Ingat-ingat. Bye-bye.
5: Dapat sa pag-uwi mo, Kuya Dan. Ha?
1: Kayo din. Lagi mag-iingat. Okay. Bye-bye.
5: Kayo rin yan. Salamat sa nakasagot kay Patrick. Salamat po.
1: Thank you. Si Kuya Jess ng Paranaque. Ako'y isang Pinoy sa puso't diwa. Pinoy na sinilang sa ating bansa. Ako'y nakalimutan ko. Ako'y makakalimutan. Hindi ako kurakot. Ako'y isang kurakot daw sa inyo. Sino kaya yun? 204 pang oras natin. Marami pang huntahan sa pagbabalik ng Remember Your Music.
0: Remember Your Music sa DZMM.

0: matutulog? Halika na! Huntahan muna kasama si Kuya Dan.
1: That's Michael Jackson with the song She's Out of My Life. Sa oras po natin, 2:20 ng umaga. Magandang morning sa lahat na magising pa at hindi makatulog sa mga sandaling ito. Halina kayo at tayo maghuntahan. At sasagutin nyo lamang ang ating katanungan ngayong umagang ito. Ano ang mas mahirap tanggapin, na nagbago na ang isang tao o hindi talaga siya nagbabago? Pwede mo ipadala sa aking Facebook page. Sabi ni Miss Donna Damian, pabugso-bugso ang ulan dito sa Central Ave, Culiat, QC. Minsan nakahagulat bagsak sa bubong. Doggy namin takot. Katuwa naman ang isang caller nyo, si Ma'am Noemi. Masiyahin in spite of her case. Good for her. Question of the day. Oh, alin daw dito? Ano to? Dating masama na bumait or dating mabait na biglang yumabang? Dumami ang kaaway na kapitbahay. Kaya ikaw, Kuya Dan, huwag kang magbabago. Biglang naging ako ah. Huwag kang magbabago, tuloy mo lang ang program mo na nakakalibang sa mga gising sa madaling araw. Lalo at magaganda ang music that you play. Matt Salakoy, and ingat lagi sa biyahe. Kape-kape-kape while listening. Correct. Magkape-kape muna tayo. Pero sa oras at 2:21, kumuha muna tayo ng balita. Lalaki arestado sa by-bust operation sa Bulacan. Narito ang balitang kumpirmado sigurado. Hatid ni Radyo Patrol, Rowan Cueto. Rowan?
2: Kuya Dan, arestado ang 57 anyos na lalaki matapos madakip sa isinagawang by-bust operation ng mga tauhan ng Bukawi Municipal Police Station sa Barangay Batya, Bukawi, Bulacan. Inilalang suspect sa alias na Dawal na itinuturing umano na mga otoridad na street level o small-time drug pusher. Nagkunwaring pusher buyer ang isang operatiba at nakabili ng isang sachet ng hinihinalang shabu. Nagtangka pa umanong bumunot ng baril ang suspect pero agad siyang nadisarmahan ng mga nakapaligid na operatiba. Nakumpista ka sa kanya ang nasa 5 gramo ng hinihinalang illegal na droga na nagkakahalaga ng mahigit 30 piso. Gayun din ang baril at bala na harap ngayon ng suspect sa patong-patong na kaso. Yan ang balitang kumpirmado. Sigurado, ito ang Radyo Patrol. Rowan Cueto, DZMM.
1: Maraming salamat, Rowan Cueto.
3: Basta may nangyari, naka-report agad sa DZMM. Radyo Patrol sa East 30.
4: Remember your music.
1: Sabi dito ni Jeffrey Dohali Gumapos, for me, Kuya Dan, mas mahirap tanggapin ang nagbago ang isang tao. Parang hindi ako sanay na makita siya na iba siya kumpara sa nakasanayan. Gaya na lang ng isang kaibigan kong babae na slender noon na akala ko sa sobrang kapayatan ay wala nang pag-asang lumusog. Pero ngayon lumaki ang timbang niya na para bang nawala yung picture ko ng itsura niya dati. Nakakapanibago. Or maybe because hindi ko siya nakita ng matagal na panahon. Malaking factor yon. Yung bigla mong, yung matagal kayong hindi nakita tapos ang huling memory mo sa kanya ay ano pa, payat pa. Biglang pagkita mo, aba. Actually, may ganyan din ako, no? Pero hindi naman, actually, hindi masama, no? Na nagkaroon siya ng laman. Parang nakakatuwa pa nga. Kasi dati, parang sobrang payat. Oh, mahirap din kasi pagka sobra-sobra yung kapayatan, di ba? Parang walang energy magbuhat ng mga bagay-bagay. So, nung nakita ko din yung kaibigan ko na nagkaroon ng konting laman, pero, well, saktuhan, di ba? Kumbaga, hindi mo asahan na, para siguro pareho kami nang na-feel ni Jeffrey, parang hindi mo inaasahan na pwede pala siyang maging ganun kalusog. So, okay din naman, lalo na kung, di ba, sinadya niya yun, di ba, nagpalaki talaga siya ng katawan, baka may purpose sila doon, di ba? Pa-request po ng Somewhere Out There by James Ingram and Linda Ronstadt. Thank you, Kuya Dan. Somewhere out there, out somewhere. Abang si Kuya mong Makoy ay anong pinapa-request mo? Patulog na ang tito niyong Makoy. Close to you na lang pala ng Carpenters. So sige. Hindi ko alam kung aabutan mo itong close to you ng Carpenters, Tito Makoy. Pero papalagay natin para mamaya marinig mo ang iyong song request. Sabi ni Angelo, Kuya Dan, good morning. Mas mahirap talaga kapag hindi nagbabago ang isang tao, lalo na kung nakaipit pa rin sa isip niya ang isang tao na minahal niya noon kahit hindi na sila. Hindi nagbabago, ibig sabihin hindi nakaka-move on. Pero syempre, mahirap talaga kapag yung ugali at habit din ng tao ay hindi pa nagbabago. That may affect their decision at responsibilities sa buhay. So, ibig mo sabihin na hindi nagbabago ay hindi makamove on. Alang ganun. Mm-mm. Hindi para sa akin yung first sentence eh. We, baka... Ay, Angelo! Di makamove... Naku! Mahirap yan, mga... Di makamove on na ganyan-ganyan. Sinasabi ko sa iyo. Sabi niya, may pinariringgan kaming kaibigan. Oh! Pinariringgan, di naman nakikinig yung kaibigan. Paano maririnig? Baka naman, Angelo. Sabi ni Miss Fatty, oh, ang entry ko, yung hindi na magbabago kasi paulit-ulit ang ginagawa, hindi na nagbabago. Sabi nga, hayaan na lang dahil iwas stress na lang. Tama din naman yun, di ba? Kumbaga eh, kung ginawa mo na ang lahat, di ka naman nagkulang. Di, bahala ka na sa buhay mo. Sakto-sakto sa next caller natin from Antipolo. Kumusahin natin si Ate Jennifer. Ate Jennifer, good morning.
5: Hi, good morning, Kuya Dan.
1: Wow, parang marami kang kasama dyan, Ate Jennifer, ha?
5: Oo, Kuya Dan.
1: Parang happy, ha, Ate Jennifer, ha? Ayos yun, ha?
5: Siyempre,
1: kasi... Parang iba tong happiness mo, ha? Ano, balitaan mo naman kami, ba't happy ka ngayon?
5: Siyempre, Kuya Dan.
1: Okay na. Planchado, planchado na lahat.
5: Mm-mm.
1: May na ulit.
5: Siyempre naman, yeah. Mine.
1: Yeah. Grabe. Pero natutuwa ako, ha? Yung difference ng mga pagtawag mo dito sa akin. Malalaki ang mga talon, pero at least ngayon, nasa happy ka na.
5: Talon talaga?
1: Oo, kasi minsan sabi mo, good morning, Kuya Dan. Ganun lang. Ngayon, masaya ka nga. Good morning, Kuya Dan. Yan ang gusto ko. O, yung mga masayahin. O, pero hindi ka makakaiwas sa tanong, ano daw ba ang mas mahirap?
5: Mm. Kuya Dan, no, may mga bumubulong dito sa tabi ko, masyado papansin daw ako.
1: Ano sabi ng mga bulong sa'yo?
5: Papansin daw ako, pa-baby daw ako.
1: Patidiber ba siya? Patidiber ba si Ate Jennifer? Patidiber to.
5: Uy, hindi ako. Oh,
1: Jesus. Okay, may sandali lang. Sumagot ka muna dito sa katanungan natin. O ano mas mahirap tanggapin? Nagbago isang tao o hindi na nagbabago?
5: Siyempre, Kuya. Ano,
1: sino ba yung sumasagot? Patawagin mo nga yan.
5: Kuya Nelly, tumawag ka lang.
1: Sabihin mo, tumawag para maayos ang ano, maayos sa marinig, hindi yung nasa background lang siya. O, ano?
5: Siyempre, Kuya, dyan yung mahirap magbago, no?
1: Mahirap magbago. O, pero, yun ang doon ka mas mahirap tanggapin kapag ayaw magbago ng tao.
5: Oo.
1: O, paano pag bigla nagbago?
5: Eh, bahala na.
1: Yes. Sobrang happy. Sobrang saya ng ate naming Jennifer. Eh, sana tuloy-tuloy.
6: Bahala na daw. Bahala na yung kapatid niya. Siya kawawa.
1: Sabihin mo, wag masyadong damihan yung tagay para ano, para hindi nakaka... Sayang-sayang niya. parang may happy-happy kayo dyan. Happy-happy kayo dyan. Ate Jennifer,
5: okay, Kuya Dan, ang totoo talaga, Kuya Dan, kung tutusin, malungkot sila kasi may ano sila ngayon, may patay.
1: Oh.
5: Pero kagagaling lang ni Kuya kasi doon. Kaya mga gising pa kami.
1: So ano na sila? Masaya na sila ulit? Ano? Okay na sila? Hindi, ibig sabihin, wala na, nakaalis na eh, di ba? O, di bagong mood na ulit dyan sa inyo kung nasaan kayo. O, tinan mo, naririnig ko, gising na gising ang diwa ng bawat isa na kasama mo dyan, Ate Jennifer.
5: Oo nga, Kuya Dan, kasi kararating lang nila galing dun sa lamay.
1: Oo, yan. O, sige, may...
6: Kasi sana, kung pagkasal nitong tumatawag sa'yo, kung nandito ka, o kaya ikaw ang ninaw.
1: Sabihin mo, hindi ko naman naririnig na maayos yung sinasabi niya. Kahit nag... Oo, sabihin mo, itawag niya para na naiintindihan na.
6: Wala nga po si Puna eh.
5: Wala na siya.
1: Oh, edi wala. O sige na nga, bumati ka na nga. Parang pati ako, gusto ko nang sumigaw dito. Napapasigaw na din ako dito. Bumati ka na nga dyan, Ate Jennifer, na masaya.
5: Siyempre, unang-una ko, yung kasama ko dito, lahat sila. Sino? Family sila, kuya, dun eh.
1: Hello, family. Good morning, family. Sino bang family yan?
6: Morning good.
1: Ano daw? Morning ano daw?
5: Morning good daw, morning good.
1: Morning good, family. Anong family sila? Sabi mo anong family sila.
5: Anong family daw ninyo, kuya? Ano?
1: Tingnan mo, nakalimutan na yung family
5: niya. Lipoli daw, Lipoli.
1: Lipoli, family.
5: Lipoli.
1: Ayan. Akala ko shouting family eh. Alright, sino pa?
5: Tapos, advance happy anniversary sa clinic ng, ay sa ano pala?
6: Boom Vibes.
5: Boom Vibes.
1: Ano?
5: Yung pinapasokan namin. Boom Vibes.
1: Alright, sige. Ano pa? Sino pa?
5: Sa ano, sa 20.
1: First anniversary? O ano na? Pang ilan na?
5: Pang ano na, kuya dyan, maraming taon na.
1: Marami na. Many anniversary. Para din sa clinic.
5: Hindi ko alam kung ilang taon na sila eh. Kasi ngayon lang ako pumasok sa kanila eh.
1: Tama naman. E di happy first anniversary pa lang sa'yo.
5: Grabe ka naman, kuya.
1: Ay, kasi first mo pa lang eh. Oh.
5: Kasama namin. Kuya din, kasama doon na si Mine.
1: Ah, si Mine. Ayan, no. Ngayon pa mind ka na ngayon ha. Iba talaga ha. Tama. Grabe yung tawa. Parang nakabukang-buka yung alang-alan ni Ate Jennifer. Sige na. O at least eh.
5: Hi kay Marian at kay Marvin.
1: Ayan.
5: Hi Marvin.
1: Oh, ayan. Masaya na siya Marvin. Marian, iyaan niyo na.
5: Masaya na ako Marian. Thank you sa concern ninyo.
1: Ayan, okay. Very good. Oh. Ano maganda. Masaya. Pagpatuloy mo yan ha. Ayaw ko nang tatawag ka next time ng malungkot Ate Jennifer ha. Sinasabi ko sa iyo ha. Okay na yan. Sustain mo na yan.
5: Kuya dyan, nagre-request si Kuya Noli.
1: Ano?
5: Kung pwede daw yung katarungan ni Freddy Aguilar.
1: Katarungan. Patingin nga, may katarungan ba tayo? Teka, hahanapin namin yung katarungan. Kung walang katarungan, katanungan. Ano ba? Wala! Wala kaming katarungan.
5: Oh, wala daw.
1: Ano pang next? Anong next?
5: Yung ano na lang, kuya. Bulag at pipi. Bulag at...
1: Kaka-play lang natin noon. Kanina, hindi mo napakinggan kasi. Tawa kasi kayo ng tawa.
5: Ay, pinalay mo na ba?
1: Oo, na-play na natin kanina. Oh, ano pa? Next? Ano pa?
5: Sorry, hindi ko narinig.
1: Ano pa? Anong gusto mong next? Yung ano, yung hindi pa na-play?
5: Ano na lang daw, kuya? Isang linggong pag-ibig sa...
1: Yan. Sige. Ate, yung alang-alam mo, baka malaglag. Sige. Sobrang happy nitong si ano Ate Jennifer. Oh, sige, ilalagay ko 'yan para masaya kayo diyan.
5: Sa akin naman syempre, ako wala.
1: Eh, kanino ba 'yung kinuha ko? Hindi pa pala sa iyo 'yon. Oh.
5: Hindi pa sa akin 'yon.
1: Ano 'yung sa iyo?
5: Ano 'yung
6: ano daw 'yung ano, 'yung
1: akala ko ba kay Ate Jennifer sino ba 'yung
5: Kuya Noli 'yung ay Kuya Noli, Kuya Dan 'yung ano, 'yung Bato sa Buhangin, Cinderella.
1: Oh, yan. Oh, sige, oh, meron yan. Sige na, para sabi mo, ikalma niya na dyan, 2:33 na. Nagsisigaw pa kayo dyan. Salamat, Ate Jennifer. Good morning sa inyo
5: dyan. Thank you,
1: Kuya Dan. Alright, bye-bye.
5: Bye-bye.
1: Apakaingay yung mga kasama Ate Jennifer doon. Ay, nako. Ang ating Ate Jennifer na nung mga nakarang araw eh... Nalulungkot ngayon eh kulang na lang lumabas yung alang-alang pagtawag talaga. Tawan-tawa talaga yan siya. Sana ano na yan, sustain mo na yan Ate Jennifer ha. Ayaw ko na nang tatawag ka dito, sabihin mo na naman. Wala na ako masabi sa kanya. May gumaganyan ka na naman Ate Jennifer ha. Oras natin 2:34. Pagpatuloy natin ang huntahan sa pagbabalik ng Remember Your Music.
7: Remember Your Music. Sa DZMM.
8: Basta AM, DZMM.
9: Mas maliwanag, mas maaliwalas ang bawat umaga kapag kasama ang dalawang kwela na maghahatid ng matitinding kwentuhan at masasayang usapan. Alvin L. Chico, alas 6, at sasamahan pa ni Doris Bigornia alas 7:30 sa Gising Pilipinas. Lunes hanggang Biyernes alas 6 ng umaga sa DZMM Radio Patrol 630 at DZMM Teleradio.
8: Parada ng mga balitang kailangan mong malaman sa maghapon. Dito mo mapapakinggan sa Radyo Patrol Balita alas 7. Kasama sina Alvin El Chico at Doris Bicornia. Lunes hanggang Biyernes alas 7 ng umaga sa DZMM Radyo Patrol 630 at DZMM Teleradyo. Balitang kumpirmado, sigurado. Sa DZMM Radyo Patrol 630.
10: Uso na naman ang baha, kaya paalala ng Department of Health na mag-ingat sa leptospirosis na pwedeng makuha mula sa baha. Madumi ang tubig baha, kaya hanggat maaari, iwasang lumusong dito. Hugasan ang katawan ng tubig at sabon pagkaahon. Kung makakaranas ng lagnat o masamang pakiramdam sa loob ng 1 hanggang 2 araw matapos lumusong sa baha, kahit walang sugat, kumonsulta agad sa doktor o sa health center. Libre ang konsulta at reseta sa government health center. At may discount naman sa mga gamot na pang-iwas dito. Manatiling ligtas sa gitna ng tag-ulan. Isang paalala mula sa DZMM Radyo Patrol sa Estreta at DZMM Teleradyo.
8: Mga balitang kumpirmado, sigurado, DZMM.
7: Remember your music.

0: ito na theme song ng buhay mo sa Remember Your Music.
1: 8 minuto bago po mag alas 3 ng umaga, yan ang oras sa talapihitan. Ano naman ang talapihitan? Kasama niyo pa rin si Kuya Dan dito sa programang Remember Your Music. Ang ating huntahan ngayong midweek Wednesday, August 19, 2026. Alin daw ang mas mahirap tanggapin? Ang taong nagbago o yung ayaw namang magbago? Sabi ni Vanya, Kuya Dan, ang masasabi ko lang po, depende sa sitwasyon. Wala po akong maisip na sagot, pero pakibati na lang itong dog sa shelter namin. Si Rocky po ang name niya. Matagal na po siya rito, na-adopt na, pero binalik ulit. Bakit naman daw kasi? Yun lang po, and happy Wednesday. Sabi ko, bakit binalik? Ang cute-cute ni Rocky, kulay brown siya. Wala raw time at lilipat daw, sabi na nag-adapt. Pero feeling ko, na-shock lang siya sa energy ng dog. Sobrang active po kasi ni Rocky. Pwede pala yun, pag na-adapt na, tapos ibabalik nila ulit pag hindi nila kinaya ang energy ni Rocky. Good boy, Rocky boy. Oo, no? Cute-cute ni Rocky. Oh, ano ba yan? Labrador ba yan? Ganyang kulay, ano, Vanya. Magandang umaga sa mga fur parents. Oh, yung may mga alaga dyan, mga aso, pusa, ano pa ba, lahat may fur. Magandang umaga kay Toko at saka kay Doming, aking mga alagang, nako. Yung Doming, napaka, kung si Doming aamponin sa shelter, ibabalik din yun. Grabe din ang energy ng pusa ko na yun eh. Oh, ito na. Itong energy din na isang ito, ang tingnan natin. 6 na minuto bago mag-alas 3, nasa linya natin si Sir Eduardo. Sir Eduardo, good morning. Oh, ayaw mo. Andiyan ka na ba? Asan ka na?
2: Nandito na.
1: Ayan na. 6 na minuto bago mag-alas 3.
2: Parang minamadali ako.
1: Ay, wala ako. Wala naman sinasabi. Sinasabi ko lang naman. Alam nyo, kayo talagang ang dami nyo nang nakakakilala sa inyo dito na iniintay na kayong tumawag. O ano bang pinakaabalahan mo dyan, Sir Eduardo?
2: Ito, medyo ano eh. Stress ng konti dahil may baha.
1: Inabot kayo?
2: Oo, kasi yung bahay namin, na hindi ko bahay ito, bahay ng parents ko.
1: Mm-mm.
2: Kasi hindi ako nakabili ng bahay eh.
1: Pero kayo nandyan.
2: Oo, kaya dapat pala nag-corrupt ako para nagkaroon ako ng bahay.
1: Ay, ikaw! Kung gusto mo naman.
2: No way.
1: Oh, yun pala eh. Alam mo pala eh.
2: No way.
1: Oh, bakit? Ano ba yan? Lagi bang binabaha o ngayon lang?
2: Oo, bahain talaga yung lugar namin bahain. Kasi catch basin to eh.
1: Hanggang saan inabot?
2: Dito sa Bacoor kami.
1: Oo.
2: Hanggang... Ito yung pinaka-catch basin dahil yung tinitiraan namin dating bukid. Yung naging subdivision to pero dating bukid.
1: Prone nga yan. Correct.
2: Pero nung bata pa ako, sa totoo lang, tuwang-tuwa ako pag bumabaha.
1: Oh, na-enjoy mo pa kasi nga hindi mo na...
2: Kasi pupunta ako dun sa bukid.
1: Yan.
2: Nangukuha ako ng kuhol.
1: Kuhol. Oh.
2: Tapos may sa kalsada nandun yung mga dalag.
1: May mga dalag na
2: nanguhuli ako sa mga gutter.
1: Gumagapang na sa ano, sa kahit sa simento.
2: Yung bihira pa yung bahay dito, merong mga ano, yung mga ano ba ito, nilulubog ng kalabaw.
1: Yung putik?
2: Hindi, yung parang ano to, wala na ako. Yung mga, hindi ba, merong mga humo, yung...
1: Sige, kaya mo yan. Pond? Ano ba? Pond?
2: pond.
1: Oh, pond. Di ba? Kasi yung mga maliliit na parang matubig na maputik, di ba?
2: Oo, so naglulublub yung mga kalabaw. Kasi nung araw, may mga kalabaw pa rito eh. Tapos, andun yung ano, maglilimas ka.
1: Oo, tatanggalin mo na.
2: Andun yung mga isda.
1: Oo, nakapasok sa bahay, di ba?
2: Hindi, dun sa pond.
1: Sa pond lang?
2: Andun, makakahuli ka ng mga iba't ibang isda.
1: Mga tilapia.
2: Tilapia, mantiniko.
1: Correct. Maraming tilapia dyan.
2: Ngayon, wala na. Puno na ng bahayan.
1: Ngayon, nakakainis na pag inaabot ng tubig. O, nasanay ka na?
2: sanay na.
1: Yeah, sanay na.
2: Sipin mo naman for 50 years.
1: Sa bagay. Gaano, sa 50 years, consistent yearly yun o hindi naman taon-taon?
2: Consistent. Oh, kasi nung God. Araw, nung ako'y nag-aaral pa ng elementary,
1: Meron na din.
2: Nangyari sa amin, yung kasama ko yung mother ko, kasama yung kapatid ko, mother ko kasi is a teacher. Alam mo bang nangyari sa amin yung hindi kami nakauwi ng bahay?
1: Na-stranded kayo?
2: Na-stranded kami. Dito sa kabilang subdivision, nakitulog naman kami. At nabait naman yung...
1: Gaano kataas nun para ma-stranded kayo? Di na kayo makaalis?
2: Naku, almost
1: Tao na?
2: Sa liig.
1: Ay, naku. Delikado na nga. Correct.
2: Kaya nakitulog kami. Ang landlord na nasa bahay naman, yung father ko. Nakauwi naman kami by morning dahil humupa na yung baha.
1: Talagang ano, no? Kumbaga,
2: matindi rito sa lugar na.
1: Ganun kataas. Ano? Pero ngayon, gaano kataas inabot sa inyo ngayon?
2: Actually, ngayon, sasabihin ko sa'yo, yung bahay na pinundar ng parents ko ulit.
1: Nililinaw mo talaga eh. No?
2: Wala talaga ako naipundar.
1: Okay lang yun. Tanggap na ng parents mo. Sabi ng parents mo, hindi naman nila matitirahan ngayon. So, sa'yo na yan, technically.
2: Wala eh. Hindi tayo corrupt.
1: Unless nandyan yung parents mo ngayon, baka sinasamahan.
2: Wala na yung mga parents
1: kaya
2: ko.
1: Kaya nga eh.
2: Actually, yung bahay namin, pinakamababa yung kusina.
1: Okay.
2: Tapos may second step,
1: sala.
2: Tapos yung third step yung sala.
1: Oh, parang tinaas nyo na rin para kahit papano. Hindi,
2: pero minsan pag talaga inaabot pa rin.
1: May second floor ba kayo? Para,
2: may second floor naman.
1: Para taas
2: na refrigerator namin. Nakataas na.
1: Correct.
2: Yung mga dapat na hindi importanteng malubog, nakaangat na forever.
1: Naka-ready na.
2: Ito nga ang telepono ko eh.
1: Nakaangat din?
2: Nakaangat. Nakatawag lang ako. Binaba ko ngayon. Makausap lang kita.
1: Parang masama loob mo. Okay.
2: Hindi, masama loob ko kasi
1: paha.
2: Pag nakataas, tinatanggal ko sa wifi, iaakyat ko. Hindi ako makatiis. Binaba ko.
1: Maraming salamat sa effort na pagtatanggal pa dyan
2: totoo
1: sa taas.
2: Totoo yun.
1: Thank you. Alam ko naman talagang kayo. Pero hindi ka pa sumasagot sa tanong. Ano ang sagot mo dito? Sa ano mas mahirap tanggapin, yung nagbago o yung hindi nagbabago?
2: Ang sa akin, yung nagbago o hindi nagbago. Sa akin yung...
1: Time yan.
2: Ano ba? No, nalito. Ang sa akin nagbago, hindi nagbago. Sa akin yung
1: alin?
2: Hindi nagbago.
1: Hindi nagbago. Bakit hindi nagbago?
2: Kasi yung hindi nagbago, consistent na yun eh.
1: Oo.
2: Dahil pag hindi nagbago, ma-adapt mo eh. Yung tao na hindi nagbago, ganun na siya eh.
1: Correct. Kumbaga, tinanggap na niya na gano'n na.
2: Hindi. Yung ibig sabihin, accepted na yun na hindi nagbago na siya. Adapted ka na ron na. Pero yung nagbago, medyo hindi consistent yun sa akin eh. Kasi yung nagbago, dati nagbago, probably baaring yung nagbago na yun, baka nagbago pa uli eh.
1: Pabago-bago.
2: Pabago-bago. Pero yung hindi nagbago, adapted ka na sa kanyang hindi pagbabago. Hindi ka na mag-aalanganin na ganun na talaga siya.
1: Parang wala ka nang ini-expect sa kanya kasi
2: wala ka nang ini-expect.
1: Wala, ganyan na talaga yan.
2: Ganyan talaga yan. Pero yung nagbago, medyo
1: kahit pa paano tinutulungan yung sarili.
2: Alanganin pa rin yan eh. Kasi yung nagbago na sinasabi, naaaring magbago pa rin uli. Totoo yun.
1: Pabago-bago kasi.
2: Pabago-bago. Diba?
1: Correct. Kumbaga parang sinasabi mo, yung mga taong nagbabago, hindi pa yung final, no? Pwedeng umurong, pwedeng sumulong, parang gano'n. Pero yung mga hindi nagbabago, Ang problema,
2: nandiyan na siya, ganoon na siya talaga.
1: Ang problema, para kahit anong gawin mo, balibaliktarin mo, yan na siya, di ba?
2: Yan na siya, oo. Oh, accept it. So, i-accept mo na lang na talagang ganoon sila.
1: Okay. So, acceptance is the key, kaya Sir Eduardo. Tama, tama. Parang yung pag-accept mo sa sitwasyon dyan sa, ano, sa baha, di ba? O, pwede din, di ba? Acceptance is the key. Yun nga lang talagang maglilimas. Ka, ano, kapag natapos na ba kayo maglimas o ano pa? Meron
2: ako,
1: pa?
2: Eh, hindi pa nawawala yung tubig sa kusina namin.
1: Ako, oo. Pagka ganyan, nakapagod din yan, di ba? Yung mga dumi, di ba? Problem.
2: Hindi, yung ang mahirap yun, nai-stress.
1: Stressful, na correct.
2: Stress ka talaga.
1: Siyang tunay.
2: Kapag bumabagsak yung ulan, ando na naman yung kaba.
1: Nakatakot, oo, di ba?
2: Ito na naman.
1: Pero grabe, ito. For 50 years, natiis niyong ganun ang, ano, ang setup lagi
2: truly,
1: pagka maulan.
2: Truly, natiis.
1: Grabe yun, ha? Ibang klaseng pagtitiis yun, Sir Eduardo, pero...
2: Wala na. Ito lang naman ang pundar na. Wala naman ako na ipundar. Accept.
1: Kasi
2: na
1: nga,
2: darin.
1: Ikaw ay hindi...
2: Corrupt.
1: Yan. At least, di ba?
2: Hindi, totoo yun. God knows 101%.
1: Tama. Oo. Alam talaga yun ni God. Alam din naman namin, kami naman naniniwala naman kami. Ito si Sir Eduardo. Ano namang...
2: Gusto mong makita yung kamukha ko?
1: Saan? Saan? Saan?
2: Nanonood, napanood mo na ba si... Ano?
1: Sina?
2: Yung Jesus Christ Superstar.
1: Hindi, ano ba yan? Hollywood film ba yan? Parang oo na parang hindi ko matandaan.
2: Si Ted Nelly.
1: Ah, sige, hahanapin ko ang pangalan?
2: Ted Nelly.
1: Ah, sige, hahanapin ko.
2: Kumanta nun.
1: Pagka...
2: Para malaman mo kung ano itsura ko.
1: Oh, nakita ko na. Oh.
2: Diyan kamukha ko.
1: Long hair ka din? Long hair?
2: Medyo long hair ng konti, hindi kasing bahaba na.
1: Okay, sige ha. Pagka nagkaroon ng pagkakataon...
2: Yan talaga ang mukha ko.
1: pag nagkaroon ng pagkakataon, gusto kong ma-confirm ito sa iyo, Sir Eduardo, ha?
2: Yes.
1: Ako, sige.
2: Mukha ko yan. Sabi nung napanood ko yan. Sabi ko, mukha ko si Ted Nelly.
1: Sige. O, hanapin nyo din si Ted Nelly para ma-idea kayo kung anong itsura ni Sir Eduardo. Ang masasabi ko lang ay... Ano, ganito din? May bigote din? Parang to sa akin? Ganito rin?
2: May bigote. Balbas.
1: Tapos yung buhok, mga hanggang tenga, mga ganyan. Ang lampas. Lampas tenga.
2: Hanggang sa ibaba ng...
1: Ng shoulder.
2: Ng shoulder.
1: Okay. Sige. At least may idea na ako. Ang kulang na lang, magka face-to-face na lang tayo para ma-confirm natin si Eduardo.
2: Kaya ito pa habol ko, no? Doon sa with regards to hindi pagba... Alam mo, ang naaalala ko talaga. Yung mga coral mo na...
1: Mabilis na naman, nag-ship na naman eh.
2: Na mga bulag. Alam mo, ang sasaya nila.
1: Kanina lang sila, masaya din tayo sa Eduardo eh. Inhale-exhale ka ulit.
2: Yan ang sinabi ko kanina kay Carlo.

0: kasamaan, tayo nakakikita tayo ng kasamaan, siyempre misa na adapt natin yon.
1: Ganon ka ba, Sir Eduardo?
0: Jesus Mariosa.
1: Gusto ko kasi mag-inhale. Ayoko nang nalulungkot ka eh. Mamaya nahihirapan ka dyan mag-inhale, exhale eh. O, inhale mo na. Inhale, exhale. Oh, yan. Ikalma mo lang kasi mamaya. Nag-usap tayo dito.
0: May natinig pa ako kanina kayo na isa kasi ako talagang hindi ko maalis yung pag-inom eh. Amenable ako.
1: Ayan. Diba nagbago din naman siya ng
0: water? Oo, amenable ako. Hindi ko maalis.
1: Ah, okay. Oh, pero narinig mo ha? Narinig mo.
0: With cigarette and half a liter of
1: yan.
0: Every night.
1: Oh, alam mo na.
0: Half a liter of brandy.
1: Yan, sinasabi ko.
0: Walang lagpas yun.
1: Yan ang sinasabi ko.
0: Pero ando na yan eh. Ando kasi yung kasiyahan eh.
1: Ganyan din yung tayo sinabi nung tatay ni Miss Noemi.
0: Ando na yung kasiyahan kasi hindi mo maalis yan. Pero
1: yan ang sinasabi ko.
0: Pero yung maintenance continuous. Sabi nga nung doktor ko na classmate ko, sige, classmate, nabanggit ko na ba yata to?
1: Oo.
0: Tuloy mo lang.
1: Correct.
0: Basta yung aking binibigay sa'yo na maintenance,
1: ituloy mo din.
0: Ituloy mo rin. Sipin mo, tama ako. Prostate.
1: Ituloy-tuloy lang.
0: Kidney.
1: Nako. Ay, nako.
0: Prostate, pag narinig, kidney.
1: Pag narinig ng mga anak mo yan, may stress sila. Sinasabi ko sa'yo.
0: Prostate, kidney, and liver.
1: Nakaka-proud ba yon?
0: Okay. Sabi nga ng doktor ko, Nabi, lumuit po yung mga ano mo. Basta ituloy mo lang. Hindi, actually, ang kasiyahan ng tao, minsan baka pagkanigil ko yung mamamadali pa ako.
1: Ganun na nga, ang nangyayari.
0: Hindi ako, hindi naman, kurundadikting yung mga inaano ko. Pero parang pag inalis ko, baka lalo I don't know. Hindi ko na itutuloy.
1: Tama. Mabuti pa nga. Dahil mag-request ka na lang, ano na ang song request mo?
0: Naku.
1: Na-play na natin kanina yung Bulag Pipit Bingi. Anong gusto mo?
0: Ano yung kay Beatles? Yung
1: sino?
0: Ano? Yung ano to?
1: Ano ginagawa mo dyan? Ano ang song request?
0: Yung ano, yung isa follow up ko na lang yata.
1: Pasen mo na lang.
0: Ano?
1: Kaya mo yan, sabi ko sa'yo eh. Napataas na naman eh. Kaya pa.
0: Antay mo na. Sinabi ko na kanina.
1: Sinong singer? Singer.
0: Beatles mo. Nakausap ko kanina si
1: Hindi tayo makapag-Beatles nga ni. Oo.
0: Bawal ba yung Beatles?
1: Ha? Wala. Bawal ang Beatles? Hindi tayo makapag-Beatles. Anong ibang song?
0: Ayan
1: kasi
0: na. Kanina napagdidinig.
1: Ang kasagutan. Abangan natin.
0: Hindi, napagdidinig ko kanina yung Somewhere eh.
1: Oo nga. Ano na?
0: Somewhere in time, or somewhere over the rainbow.
1: Napatugtog na din natin kanina yung...
0: Yung
1: Somewhere.
0: Hindi, Somewhere yun. Somewhere in time meron.
1: Somewhere in time. Patingin na Somewhere in time.
0: Or Somewhere over the rainbow.
1: Yung over the rainbow tapos na kanina. Somewhere in time na lang baka meron.
0: Somewhere in time na lang.
1: Alright, sige. Salamat, Sir Eduardo. At good night sa iyo dyan. Ay, hindi pa pala good night. Ditapusin mo pa ba? Kasama ka pa hanggang 4? Sige.
0: Good morning.
1: Good morning.
0: Okay. I love your colors.
1: Thank you. They Biliba love you too.
0: Sa kanila, nagkakaroon ng nagbibigay sila ng ng idea sa bawat mga colors din nila. At sa mga silent color, try niyo na naman tumawag kay Sir Dan.
1: Okay, thank you.
0: Bye-bye.
1: Salamat. Bye-bye. Si Sir Eduardo ng Cavite, oras natin, 10 minuto makalipas ang alas 3, magbabalik po. Remember your music.
2: Remember your music sa DZMM.

Ito po ang DZMM, bahagi na ng kasaysayan ng Pilipinas sa nakalipas na 40 taon. Noon, ngayon at sa mga darating pang panahon, patuloy na magbabalita, maglilingkod, magbabantay. Kasapi ng KBP, kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas, ang oras 3:11.

0: Sagot na namin ang kwentuhan at tugtugan. Sasama ka na lang dito sa Remember Your Music. Remember Your Music.
1: Our song of the millennium, Calla Lily with a song Magbalik, ang ating napakinggan. Umapalakpak na naman ang tenga ni Jess Katipunan. Sa mga ganitong tugtugan. Alas 3:20 po ng umaga, kasama niyo pa rin si Kuya Dan dito sa Remember Your Music. Ang untahan natin ngayong Midweek Wednesday, alin daw ang mas mahirap tanggapin, ang mga taong hindi nagbabago o mga taong nagbabago? Ito, basahin na natin mga comments nyo dito sa ating Facebook page, mga comments sa ating art card. Let me see, ha? Sabi ni Derson Der, rainy morning, Kuya Dan, kape-kape na. Para sa akin, mas mahirap tanggapin yung nagbago ng tao. Kasi kumbaga, parang tumatabang yung pagsasamahan ninyo. I mean, baka may tampo siya sa'yo o kaya naman nagbago ka ng pakikitungo sa kanya. Well, ganun naman talaga, lahat nagbabago. Tama naman din. Sabi ni Pretty Lola, sweet lady, ang mahirap tanggapin ay ang pagbabago ng isang tao sa pag-uugali sa kapwa na dati naman siyang may magandang pananaw sa buhay. Nakakapagtaka, bakit biglang nagbago? Matino naman ang pag-iisip, nagpakatanga lang sa lalaking sinamahan. Parang may hugot si Pretty Lola, sweet lady. Parang meron siyang naaalala habang kinocomment niya ito. Minsan, pwedeng sitwasyon ang nagpapabago sa isang tao, pero madalas tao din ang nagpapabago sa isang tao. 'Di ba? Mapapansin niyo sa mga kaibigan ninyo na biglang nagla-love life. Pagka yung nasamahan niya medyo hindi kagandahang impluwensya, nagbabago for the worst eh. No, imbis na for the better, for the worst ang pagbabago. So, kaya importante kikilatisin natin yung mga taong sasamahan natin, lalo na yung mga gusto natin maging parte ng buhay natin. Kailangan alam natin ang kanilang mga karakas. Hindi pwede yung basta-basta na lang eh, sasama ka tapos mapapansin mo. Or hindi, madalas sa minsan eh, ang makakapansin niyan yung mga ibang tao sa paligid mo. Mapapansin nila na nagbabago ka pero hindi maganda, parang pangit yung ano. Pangit yung impluensya na nangyayari sa iyo. Parang ganun. Sabi ni Nudent Ramirez, mas mahirap yung hindi siya nagbago, lalo na kung negative ang pagkatao o image niya. Oo, no? Yung, di ba, yung sinasabi niyo, ang tanda-tanda mo na wala kang pinagkatandaan. Yung mga ganyan, no? Hindi dahil ibig sabihin, mas matanda siya sa iyo. Kumbaga, tama na lahat ng sinasabi niya, di ba? Minsan, kung sino pa yung matatanda, mga baluktot pa yung mga pananaw sa buhay. Oh, kung sino pa yung dapat mas nakakaintindi at mas alam kung anong tamang gawin, sila pa yung mas hindi mo maintindihan kung ano ba yung mga gusto mangyari sa buhay. Nag-i-impluensya na, mali pa ang impluensyang binibigay. Ilag-ilag, matama, magali. Sabi ni Simon Wright, for me, ang pagtanggap na ang isang tao ay nagbago, kadalasan mas mahirap dahil sinisira nito ang ating nakapirming alaala kung sino sila noon. Accepting they will never change is painful, but it brings finality. Pinipigilan nito ang maling pag-asa. Cory Alejandro, mahirap tanggapin yung taong hindi na talaga siya nagbago. Kasi dati, ang lahat ng ugali o katangian ng isang tao nasa kanya na hanggang sa tumanda, ganun pa din siya. Eh, hindi ka tanggap-tanggap yung ganun, Kuya Dan, sabi niya. Diba? Oo, may mga ganun yung parang ano bang kailangan nitong taong ito para magbago siya. Kasi most of the time, hindi naman natin gustong magbago siya para lang umayon sa mga pananaw natin. No? Gusto nating magbago yung isang tao para mas maging tama yung mga iniisip niya sa buhay. Kasi para sa kanya din yun eh, di ba? Pagkatama ang mga pananaw niya sa buhay, makaka-attract siya ng mga taong kagaya noon na tama din ang iniisip. Hindi yung toxic, di ba? Nagiging toxic minsan kapag ka kinatandaan mo na yung ganyang ugali eh, di ba? Bago-bago din pag may time. Sabi nga nila, change is the only constant in this world. Di ba? Ang pagbabago sa buhay natin eh, mangyayari at mangyayari yan. No? Physically pa lang, nangyayari na yan. Bata, nagdagdalaga, naging adult, naging matanda. So, Yun ang cycle ng buhay, buhay natin. Nagbabago tayo. Pero sana, pag nagbago tayo, sa, kumbaga doon tayo sa, ano, sa green, no? Hindi doon sa red, di ba? Sabi ni Rick, depende po eh. Mahirap tanggapin na nagbabago isang tao pero naging worse naman siya. At the same time, mahirap din tanggapin na hindi siya magbabago para maging better. Tama, di ba? Nag-good morning si Marilyn De Leon. Sabi ni Miss Maria Dulce Orate, depende sa pagbabago. Kung masama ugali dati tapos bumait, okay yun. Masama kung masama ugali, hindi na nagbago. Hanggang ngayon, masama pa rin. Hindi okay yun, sabi niya. Sabi ni Paul Maglanok Lumibaw. Kuya Dan, alam mo, nagdududa na rin ako dyan kay Angelo. Sabi. Baka kathang isip lang niya sila. Tingnan mo, dumadami tuloy yung mga, ano bang tawag sa ganito, yung mga, ano, kabaliktaran ng believer, unbeliever. Kasi yung pinarinig niyang boses, babae noon sa radyo, baka pinsan niya o kaya naman friend niya. To see is to believe, di ba? Sabi. Nagdududa, oo, si Sir Paul Maglanok Lumibaw. Ay, di ba, ako din, oo, ako, gusto kong ma-shoutout lang ako, wala na ako ibang hiling sa buhay. Ma-video shoutout lang ako ni Labi, masaya na ako. Oo. Ikaw di siguro, ipalista na rin kita, Sir Paul Maglanok, para dalawa tayong ma-shoutout. Ano? Anong dudoso? Ano yun, Jazz? Anong dudoso? Ano yun? Duda daw siya, duda siya kay Labi. Kasi gusto daw niya eh, ano, to see is to believe daw siya. Eh, wala naman tayo magagawa, hindi man natin mapipili. Yung mga nagdududa, duduso ata ang tawag. Ah, talaga ba? Duduso? Totoo ba yun, ano, Paul? Ano? Paolo? Ano ba, dudoso? Ano ba? Iba daw yung pronunciation ko. Dudoso? Dudoso? Dudoso? Hindi ko alam. Maya nga, hanapin ko nga kung paano i-pronounce. Pag yan, hindi yan talaga yan, Jazz, sinasabi ko sa iyo, ha. Isi-search ko yan. Patingin, ayan, nag-screenshot. Doubtful. Paano? Wala yung ano, kung paano basahin. Maya nga, papakinggan ko. Dahil ang oras natin, 3:27 na po ng umaga. Mag-commercial muna tayo sa ating pagbabalik. Alamin natin ang mga headlines ngayong umaga ng August 19, 2026, araw ng Wednesday. Dito pa rin yan sa Remember Your Music.
0: Remember Your Music sa DZMM. Basta AM, DZMM. Bago pa man sumikat ang araw, matutunghayan mo na ang mga balita at impormasyon. Pakinggan ang mga naglalagablab na mga balitang nakalap sa magdamag sa Radyo Patrol Balita alas 4. Kasama sina Robert Maro at Steve Raz. Lunes hanggang Biyernes, alas 4 ng madaling araw sa DZMM Radyo Patrol 630 at DZMM Teleradyo. Balitang kumpirmado, sigurado. Sa DZMM Radyo Patrol 630. Pagbuhay at kabuhayan ang nakataya. Kailangan ng mga tagapagbalitang maaasahan at mapagkakatiwalaan. The morning news team you can trust for the news that really matter. Mga balitang kumpirmado, sigurado, araw-araw sa inyong morning news team sa DZMM Radyo Patrol 630 at DZMM Teleradyo.
2: Puso na naman ang baha, kaya paalala ng Department of Health na mag-ingat sa leptospirosis na pwedeng makuha mula sa baha. Madumi ang tubig baha, kaya hangga't maaari, iwasang lumusong dito. Hugasan ang katawan ng tubig at sabon pagkaahon. Kung makakaranas ng lagnat o masamang pakiramdam sa loob ng 1 hanggang 2 araw matapos lumusong sa baha, kahit walang sugat, kumonsulta agad sa doktor o sa health center. Libre ang konsulta at reseta sa government health center. At may discount naman sa mga gamot na pang-iwas dito. Manatiling ligtas sa gitna ng tag-ulan. Isang paalala mula sa DZMM Radyo Patrol 630 at DZMM Teleradyo.
0: mga balitang kumpirmado, sigurado. DZMM.
1: Oras sa buong Pilipinas. 3:30 na po ng umaga.
0: Basta eh. DZMM.
1: Narito ang mga balita nga abangan sa Radyo Patrol Balita alas 4 ngayong Miyerkules, August 19, 2026. Bagyong Neneng na panatili ang lakas, habagat palalakasin. Baril na ginamit sa pamamaril sa Ateneo de Zamboanga University, pag-aari ng ama ng grade 8 student. Ateneo de Zamboanga University nakikipagtulungan sa investigasyon sa pamamaril. Face-to-face classes sa Metro Manila at 17 lalawigan kinansela ng palasyo. Binatilyong lumangoy sa Baseco Beach sa kasagsagan ng ulan, nawawala. Mga kaso ng leptospirosis, pinangangambahang tumaas. Balita sa lalawigan, 7 arestado sa illegal online gaming hub sa Cavite. Sa showbiz, Pokwang at Ruby Ruiz, kapwa nanalong Best Actress sa 22nd Cinemalaya Philippine Independent Film Festival. At sa sports, Pinay tennis champion Alex Ayala, bigong makapasok sa round of 16 ng Cincinnati Open. Abangan ang mga detalye mamayang alas 4 ng umaga kasama si Radyo Patrol Robert Mano at Radyo Patrol Steve Raz. Ako ay inyong kapamilya, Dan Capuchon.
0: Basta eh. DZMM!
2: Remember your music.

0: sagot na namin ang kwentuhan at tugtugan. Sasama ka na lang dito sa
1: Remember Your Music. Remember Your Music.
2: Napakinggan natin ang ating sa pagpapatuloy ng ating mga Songs of the Millennium. Awitin mula sa Sponge Cola at ang aking favorite. That's my favorite from Orange and Lemons. Lagi kong kinakanta basta may pagkakataon. Katulad ngayon, may pagkakataon. Labis na naiinip, nayayamot sa bawat saglit. Tumugtog na nga, kumanta pa eh. Magandang umaga sa lahat ng mga nag-e-enjoy sa ating mga dugtugan. Again, baka akala ninyo, ano na tayo, sabi niya, pasample nung part na to. Ano ba yun? Na baka sa tagal, mahulog ang loob mo sa iba. Bawal talaga.
3: Ang galing mo!
2: Alam niyo, kaninong version yun, kay Fiang na version yun. Oo, yun yung kumakanta sila sa mall. Tapos habang hinaharana siya, bigla nag-adlib si Fiang. Bawal talaga! Sinagot yung kanta. Magandang umaga kay Fiang. Oo, baka nakikinig si Fiang ngayon. Fiang, good morning. At sa lahat ng mga, ano ba tawag sa mga fans ni Fiang? Fiangsters? Ano? Hindi ko alam.
4: Good morning.
2: Good morning. Oo. Ayun nga, sabi ko nga kanina, baka akala ninyo eh, ano na tayo. Akala ninyo mga bago na yung mga, hindi. Ano ho yan? Under yan ng Songs of the Millennium. Ibig sabihin, ito yung relatively medyo mas bago-bago ng konti, no, sa mga pinapatugtog natin. Para yung mga bata naman, yung mga bagets naman, makapag-throwback din naman sila, di ba? Yung halimbawa, mga 2016 nil o bagong luma, parang gano'n sabi ni Jask. Yung mga 2010, 2011, 2012, 2014. Kasi pag-iisipin mo, lampas isang dekada na rin yun. So hindi mo na masasabing mga bago yung mga kantang yun, di ba? So ano na din siya, kumbaga luma na din siya, pero bago pa. Pero luma, pero bago, pero... May epekto na naman yung kape sa akin. Sabi ko, hindi na ako maglilikot eh. Ganyan na lang ako, oh. Hindi ko gagalawin yung ulo ko, oh. Dito lang, oh. Batiin na nga natin lahat po ng mga nasa kalsada at nakikinig sa atin ngayon. Oo, dahil bumabiyahe pa rin, lalo-lalo na yung mga naiipit pa rin. Baka meron pa rin mga ilang kalsada dyan na may baha pa din o kaya matubig pa din dyan. Ingat-ingat ho tayo. Magandang umaga sa ating mga kuya dyan, bus driver, jeepney driver, taxi driver, TNVS, moto taxi, truck driver, kasama mga pahinante. Kung saan man po ang biyahe natin ngayong araw na ito. Oo, ay holiday ngayon, so ibig sabihin medyo maluwag-luwag ang EDSA maya-maya. Sana hindi na umuulan kasi dito sa aking kinauupuan, hindi ko naman nakikita kung nagbababagyo ba o ano. Kasi kanina pagdating ko, grabe yung ulan eh. Binaliktad ko. Ay, oo nga pala. Sa QC lang pala holiday. Oo nga pala. Mali. O, edi maluwag yung EDSA na sa may QC na part. Maluwag pa din yan. Kasi yung mga tao dito sa QC ay alaki ng QC, di ba? So, hindi sila makakaalis. Oo. Wait lang. May sasabihin. Oh, sabi dito, oh, good morning Kuya Dan. Pahabol po, babati kami dito sa ano ba to? Sa may Quezon City ho, nakikinig lagi ho sa inyo. Hello, hello. At saka sa Quezon Province, correct, sa Quezon Province. Sabi ko nga sa iyo, naikwento ko nga sa inyo dati. Ano ko nga yan, favorite ko nga yung ano, holiday ng Quezon. Kasi pagka sa Quezon Province tapos ano, Quezon Day, pumaparada kami diyan, no. Yung paparada ka sa bayan, yung iikot ka sa bayan. Tapos mga naka-costume yung mga tao. O, kaya nakakatuwa dyan. Maganda umaga sa mga taga Quezon Province. O, madami yung ano eh, madami yung mga bayan. Hindi ko maisa-isa eh. Basta yung babatiin ko na lang, yung bias ko na lang kasi taga doon ako eh, sa bayan ng Lopez, Quezon. Hello, hello sa mga taga Lopez Quezon dyan. Mga taga-Tagkawayan, Gumaka. Sige na nga, tatry ko ngang isa-isahin. Tagkawayan, Gumaka, Kalawa, Ginyangan. Andi. Ang alam ko lang pala yung medyo padulo na. Yung dito, Lucena, Sariyaya, Pagbilao. Hindi ko alam. Basta good morning sa mga taga Quezon, no? Alam niyo na yan, no? Mahal na mahal ko kayo dahil tayo ay magkakabayan. Osha, maraming salamat po sa inyong mga pinadala mga mensahe, sa lahat ng mga sumagot, tumawag, no? Yung mga silent listener na talaga ng mga naglalakas loob na tumawag makipaghuntahan kay Kuya Dan. I appreciate you all. Ganon din lahat ng mga tumatawag dito. No, tayo eh, parang ano tayo dito, para tayo may community pagka ganitong oras na. Diba? Meron tayong same denominator. Mathematics ba ito? Pagka ganitong oras, alam na natin kung saan tayo tatambay, alam natin kung sino yung mga kakausapin natin, pakikinggan natin. Kaya maraming salamat. I appreciate you all. Bukas ulit, hanggang Sabado morning pa, sasamahan kayo ni Kuya Dan para sa ating mga huntahan at mga kwentuhan. At bukas, abangan niyo dahil Thursday edition na, alam niyo na, kumusta dear special, yan ang dapat abangan bukas. Pero dahil ngayon ang oras natin, 3:47 na po ng umaga, simulan na natin manggising sa mga may kailangan gawin ng ganito ka-early. Simulan natin yan dito sa awitin mula kay Fred Panopio. Yan. Gising na, bango na. Alam niyo na to, ha? Papunta na tayo. Yugyuga na.

0: Rewind your memories on Remember Your Music.
1: August 19, 2026, sana po ng Wednesday. Magandang umaga sa lahat ng mga gising na at gising pa, kasama pa rin natin sa oras nating 4 na minuto bago po mag-alas 4 ng umaga. Maraming salamat sa pagsama kay Kuya Dan. Alas 12 hanggang ngayon. Thank you. Bukas ulit kwentuhan. Dugtugan, huntahan tayo. Dito pa rin yan sa ating programa. Pero huwag kayong haalis. Dahil susunod na Radyo Patrol Balita alas 4 kasama si Robert Mano at Steve Rez. Magandang morning sa lahat ng mga nasa biyahe ngayon. Ingat-ingat po tayong lahat. Until then, nakasama ninyo nag-iisang Balbas Radyo ang inyong Kuya Dan. Remembering you only here on Remember Your Music. Another one from Sir Yoyoy Villame. Happy Wednesday! Bye-bye mga kapamilya!

0: Ito po ang DZMM, bahagi na kasaysayan ng Pilipinas sa nakalipas na 40 taon noon ngayon at sa mga darating pang panahon. Patuloy na magbabalita, maglilingkod at magbabantay. Kasabi ng KBP, kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas. Oras, eksakto alas 4 na po ng madaling araw.
1: Ito ang upagang balita ang bubusugin ka sa impormasyong kapakipakinabang. Makabuluhan at malaman. Radyo Patrol Balita alas 4. Ang nangungunang newscast ihahatid ng malinaw, mabilis, rumaras-tsana, antemano. Kasama sila Radyo Patrol Steve Raz at Radyo Patrol Robert Mano. Radyo Patrol Balita alas 4.
0: Good morning. Ngayon po ay Miyerkules, August 19, 2026. Narito ba nagpapagang balita sa Radyo Patrol Balita alas 4. Dalawa patay sa pamamaril sa Ateneo de Zamboanga University. Namaril na grade 8 student kabilang sa mga namatay.
2: Imbestigasyon sa pamamaril sa Ateneo de Zamboanga University iniutos ng Pangulo. Baril na ginamit na menor de edad na gunman pag-aari ng amang customs official.
0: Bagyong Neneng, palalakasin ang habagat na magdadala ng pag-ulan sa halos buong Luzon at Visayas. Dalawa pang bagyo binabantayan sa labas ng Philippine Area of Responsibility.
2: Vice President Sara Duterte hindi itinuloy ang biyahe sa Japan pagsasapubliko ng kanyang Travel Authority pinalagan ng pangalawang Pangulo.
0: Kalalawigan, isa patay sa landslide sa Oriental Mindoro, binatilyong lumalangoy sa baha sa Pampanga, nalunod.
2: At sa balitang sports, ikawalong gold medal ngayong taon na panaluna ni Pinoy Paul Volter EJ Obiena sa Poland.
0: Magandang morning, kapamilya. Maulang umaga, kapamilya. Ito ay Miyerkules. Kompleto po ang dalawang pogi, syempre. Ako po si Radyo Patrol Steve Raz.
2: Magandang umaga, maulang madaling araw. Ako po si Radyo Patrol Robert Mano.
0: 4-3 ng madaling araw.
1: Ulat. Panahon.
0: Update po muna tayo sa Bagyong Neneng. Malalakas dito ang habagat na magdadala pa rin ng pag-ulan sa halos buong Luzon at Visayas, gayon din sa Zamboanga Peninsula, Northern Mindanao at Davao Region ngayong araw. Taglay ng Bagyong Neneng ang lakas ng hangin na 45 kilometers per hour at pagbugso na 55 kilometro bawat oras. Ang sentro ng bagyo ay nasa layong 745 kilometers per hour sa silangan ng Itbayat, Batanes at kumikilos ng pakanluran sa bilis na 25 kilometers per hour. Hindi tatama sa anumang bahagi ng bansa ang Bagyong Neneng na magla-landfall sa Taiwan bukas. Dalawa pang bagyo ang binabantayan ng pag-asa sa labas ng Philippine Area of Responsibility. Idinasa pag-asang red rainfall warning sa Bataan, Cavite, Batangas at Zambales kung saan asahan ang malakas na pag-ulan at pagbaha. Orange rainfall warning naman sa iba pang bahagi ng Cavite, Zambales, Tarlac, Pampanga, Bulacan at Batangas. Nakataas naman ang yellow rainfall warning sa Metro Manila, ilan pang bahagi ng Tarlac, Nueva Ecija, Bulacan, Laguna at Pampanga.

0: Alerto Servicio.
1: Alerto Servicio.
2: Alerto, alerto sa ating mga kaserbisyo at kapamilya. Tuloy-tuloy ngayong araw ang libreng sakay ng MRT3 at LRT2 para sa pasaherong may National ID. Sa MRT3 at LRT2, makakalibre po ng pamasahe ang mga commuter tuwing Miyerkules gayong buwan. Basta ipakita lang po ang kopya ng kanilang National ID. Magsisimula ang libreng sakay alas 7 hanggang alas 9 ng umaga at mula alas 5 ng hapon hanggang alas 7 ng gabi. Ito'y bilang pakikiisa ng Light Rail Transit Authority sa Philippine Identification System Act. Samantala, magkakaroon naman ng hiwalay na libreng sakay ang MRT3 sa darating na September 16.

0: sangkutan ng mga motorista sa Quezon City. Wasak ang harapang bahagi ng isang kotse matapos bumangga at sumampa sa Center Island sa Visayas Avenue. Ayon sa responding otoridad, pasado alas 11 ng gabi na mangyari ang insidente. Kwento ng driver, nakatulog siya habang nagmamaneho, kaya nawala ng kontrol sa manibela at bumangga sa Center Island. Dahil sa lakas ng pagkakabangga, wasak din ang ilang bahagi ng Center Island. Wala namang naiulat na nasaktan sa insidente. Samantala, sa Mandaluyong, sugatan ng isang motorcycle rider matapos madulas habang binabaybay ang Bonnie Avenue. Ayon sa mga pedestrian na nakakita, mabilis ang takbo ng rider bago ito mawalan ng kontrol at tumilapon sa kalsada. Agad namang rumisponde ang mga otoridad para bigyan ng paunang lunas ang rider bago isinugod sa ospital. Yan ang balitang kumpirmado. Sigurado, ito ang Radyo Patrol. Roy Cueto, DZMM.
1: Maraming salamat, Radyo Patrol. Roy Cueto.
2: Basta may nangyari, naka-report agad sa DZMM. Radyo Patrol sa East 30. Basta AM, DZMM.
3: Patay naman ang dalawang estudyante sa insidente ng pamamaril sa Junior High School building ng Ateneo de Zamboanga University sa Zamboanga City. Kabila sa namatay ang namaril na grade 8 student. Sa investigasyon, unang namaril ang suspect sa classroom sa 4th floor bago pumalik sa 5th floor at muling nagpaputok. Nagpulasan ang mga estudyante at nagtago sa gymnasium ng Ateneo de Zamboanga University habang nangyayari ang pamamaril. Matapos ang pamamaril, natagpuan ang bangkay ng suspect sa 5th floor habang alabi ng isa pang estudyante sa 4th floor. Sinabi ni DILG Secretary John Vic Rebullian na dalawang baril ang naipuslit ng suspect sa loob ng universidad na ginamit sa pamaril habang nagbibideo. Nakipag-ugnayan na ang Zamboanga Peninsula Police sa pamilya ng namaril na estudyante sa Ateneo de Zamboanga University. Sinabi ni Zamboanga Peninsula Police Spokesperson Major Shelami Chang na layo nito malaman ang posibleng motibo sa pamaril sa grade 8 na estudyante. Iniimbisiga na rin kung paano nakalusot ang baril na ginamit ng estudyanteng inihatid ng kaanak papasok sa paaralan bago ang pamamaril. Para sa ating mga kapamilya at kaserbisyo na nangangailangan o mga ilangan ng tulong sa pinagdaraan ng emotional at mental challenges, maaari pong tumawag sa ating crisis hotline ng National Center for Mental Health 1-800-1-888-1553-0919-057-1553-0917-899-8727.
1: Pinaiimbestigahan ni Pangulong Marcos ang pamamaril sa Ateneo de Zamboanga University. Sa social media post, ipinaabot ng Pangulo ang pakikiramay sa pamilya ng mga biktima at pamunuan ng paaralan kasunod ng insidente. Iginit ni Marcos sa safe place, dapat ng mga estudyante ang paaralan at hindi lugar para sa mga trahedya. Tiniyak din ng Pangulo na makikipagtulungan ang pamahalaan sa mga paaralan para paigdingin ang proteksyon sa mga estudyante at malayang makapag-aral. Sa isang pahayag, sinabi ni Ateneo de Zamboanga University na nakikipagtulungan ito sa imbestigasyon ng mga otoridad sa pamamaril sa kanilang campus. Ayon kay University President Father Arnold Andal, batid ng universidad na maraming mga tanong na sa nangyari at maging sila ay naghahanap ng kasagutan. Humihingi ang pamuna ng universidad ng pasensya habang patuloy ang imbestigasyon sa nangyari. Ayaw nilang pangunahan ang resulta ng imbestigasyon at nanawagan din si Father Andal sa lahat na manatiling mapagmalasakit, mapagdasal at maging responsable sa pagbabahagi ng impormasyon. Nababahala ang Department of Education o DepEd sa nangyaring pamamaril sa universidad. Inikayat ng DepEd ang publiko na huwag magpakalat ng mga hindi beripikadong impormasyon o magbahagi ng sensitibong litrato, video at detalye ng insidente, lalo't sangkot ang mga minor de edad. Samantala, Kamara, handang makipag-ugnayan sa Department of Education o DepEd para sa kaligtasan sa mga paaralan. Narito ang balitang kumpirmado sigurador mula Kamara, Radyo Patrol, Pamela Vasquez, Bam!
4: Handang tumulong ang Kamara sa DepEd para hindi na maulit ang anumang uri ng karahasan sa mga paaralan matapos ang pamamaril sa Zamboanga City. Ayon kay Lanao del Sur Representative Z. Alonto Adyong, pag-aaralan nilang magsulong pa ng mga panukalang layong protektahan ng mga mag-aaral, guro at school personnel. Tutukuyin din ng Kamara kung may sapat na pondo para sa physical security kabilang ang pagtatalaga at paglalagay ng mga x-ray sa mga gate ng paaralan. Itatanong din sa mga kinatawan ng kagawaran sa pagsalang sa budget briefing kung may sapating budget ang mga school division para maglagay ng metal detector.

0: Course. Batay sa 2027 National Expenditure Program, pinakamalaking bahagi ng alokasyon ng nakalaan sa DepEd na may 976 billion pesos o halos 14% ng spending plan. Yan ang balitang kumpirmado, sigurado. Ito ang Radyo Patrol, Pamela Vasquez, DZMM.
1: Maraming salamat, Radyo Patrol, Pamela Vasquez.
2: Basta't may nangyari, naka-report agad sa DZMM, Radyo Patrol sa East 30.
1: Isa pang report. Baril na ginamit sa pamamaril sa Ateneo de Zamboanga University. Pag-aari ng ama ng namaril na grade 8 student. Narito ang balitang kumpirmado sigurado mula sa Campo Crame. Atid ni Radyo Patrol Marlene Padiernos. Marlene.
3: Kinumpirma ni BOC Deputy Commissioner for Enforcement Group Nolasco Batan na mga baril ng ama ng grade 8 student na isang customs official ang kanyang ginamit sa pag-atake sa Ateneo de Zamboanga University kahapon ng umaga. Una nang sinabi ni Customs Commissioner Ariel Nepomuceno na sinibak na sa pwesto bilang District Commander ng Enforcement and Security Service ng Port of Zamboanga ang ama ng CICL para magbigay daan sa investigasyon. Sa panayam sa Campo Crame, sinabi ni Batana na lumabas sa inisyal na investigasyon na isa sa mga baril ay BOC-issued firearm ng kanyang ama, habang ang isa naman ay lisensyadong personal firearm nito. Sa ngayon, iniimbestigahan pa rin kung paano napas sa kamay ng estudyante ang mga baril na malinuan niyang may karapatang administrative liability para sa ama nitong opisyal ng BOC. Samantala, sinabi naman ni DILG Secretary John Vicremulia na nagsasagawa na ng forensic analysis ang pulisya para matukoy ang posibleng motibo sa likod ng krimen. Kabilang anya sa mga sinisilip ngayon ng mga otoridad ang gaming at chat history ng shooter, gayon din ang patuloy na pangangalap ng payag mula sa mga magulang ng CICL at maging sa pamunuan ng paaralan. Yan ang balitang kumpirmado sigurado. Ito ang Radyo Patrol, Marlene Padiernos, DZMM.
1: Maraming salamat, Radyo Patrol, Marlene Padiernos.
2: Basta't may nangyari, naka-report agad sa DZMM, Radyo Patrol sa East 30.
1: Sinibak na sa pwesto ng Bureau of Customs ang ama ng namaril na grade 8 student.
2: Basta AM, DZMM!
4: Inimbestiga na ng Cybercrime Investigation and Coordinating Center kung na-impluensya ng online games ang pamamaril sa Ateneo de Zamboanga University. Sinabi ni CICC Executive Director Undersecretary Renato Paraiso na nakikipaugnay ng ahensya sa PNP Anti-Cybercrime Group sa posibleng digital forensics sa gadget na ng maril na estudyante. Umapila rin ang CICC sa publiko na huwag nang ipakalat ang video ng insidente. Nangangamba rin ang Council for the Welfare of Children o CWC sa insidente ng pamamaril sa Ateneo de Zamboanga University. Ayon kay Undersecretary Angelo Tapales, Executive Director ng CWC, nakababahala ang nangyaring insidente at iba pang kaso ng karahasan na kinasasangkutan ng mga kabataan. Makikipagtulungan ang ahensya sa mga paaralan, media organization, pamilya at iba pang grupo para sa ligtas at child-friendly environment. Ang CWC ay isang ahensya sa ilalim ng Department of Social Welfare and Development o DSWD.
2: Basta AM, DZMM!
1: Sa Ifugao, menor de edad na may dalang itak, pinasok ang isang boarding house. Narito ang balitang kumpirmado sigurado mula sa Ifugao atid ni Cesar Galassi. Cesar.
5: Nagdulot ng takot sa mga estudyanteng nakatira sa isang boarding house sa Barangay Nayon, Lamot, Ifugao matapos pasukin ng isang 15-anyos na lalaki na may dalang itak dakong alas 2:24 ng madaling araw noong Martes, Agosto 11. Ayon sa Lamot Police, deaf ang menor de edad at pumasok umano sa boarding house upang maghanap ng pagkain. Wala namang sinaktan ang binatilyo at agad din itong umalis makalipas ang ilang sandali. Patuloy na iniimbestigahan ng pulisya kung paano nakapasok ang menor de edad sa boarding house na malapit sa Ifugao State University Lamot Campus. Nabatid din sa pulisya na may isang estudyante umanong sinaktan ng binatilyo noong 14-anyos pa lamang ito. Sa ngayon, patuloy na minomonitor ng mga otoridad ang kinaroroonan ng menor de edad habang nagpapatuloy ang investigasyon sa insidente. At yan ang balitang kumpirmado sigurado para sa DZMM, Cesar Galassi.
1: Maraming salamat, Cesar Galassi.
2: Basta AM, DZMM. DZMM.
4: Mahigit 1,200 sako ng basura ang nahakot sa 27 cleanup sites sa Metro Manila matapos ang malakas na ulan at pagbaha nitong mga nakaraang araw. Linis ng mga Estero Rangers, River Warriors at partner organization sa mga baradong daluyan ng tubig at coastal areas. Nakatulong din ang mahigit 200 trash trap sites sa pagsala ng mga basurang inanod ng baha ayon kay Environment Secretary Juan Miguel Cuna. Nakababawas sa panganib ng panibagong pagbaha ang clearing operations pero mahalaga ang tamang pamamahala ng basura bago ito makarating sa waterways. Tinawagan ng DNR-NCR sa publiko na sundin ang Ecological Solid Waste Management Act. Iginit ni Metropolitan Manila Development Authority General Manager Nicolas Torre III na ang matinding pag-ulan, limitasyon sa flood control at problema sa basura ang pangunahing dahilan ng pagbaha sa Metro Manila. Ayon kay Torre, hindi nakadisenyo at hindi kaya ng mga flood control system at waterways na saluhin ang dalawang araw na dami ng ulan sa lugar. Bukod pa rito, malaki rin anya ang epekto ng hindi angkop na pagtatapon ng basura sa maraming lugar sa bansa na siyang bumabara sa mga drainage at pumping stations. Manatandang aabot sa 201 mm ng ulan ang bumuo sa Metro Manila sa loob ng 5 oras noong Lunes na halos kalahati ng ulang ibinuhos ng Bagyong Ondoy.
2: Basta DZMM!
1: Pinag-aaralan ng Metro Manila Council ang panukalang single ticketing system sa walang disiplinang pagtatapon ng basura sa Kamaynilaan. Ayon kay Senator Mayor Francis Zamora na siya rin pong presidente ng Metro Manila Council, bukas ang konseho na pag-aralan ang panukala para sa maayos na implementasyon ng Solid Waste Management Program. Ipinanukala ni Las Piñas Congressman Mark Santos sa MMC ang single ticketing system laban sa pagtatapon ng basura. Ang mga bumabarang basura anya ang isa sa mga sanhi ng pagbaha sa Metro Manila tuwing malakas ang ulan. Para kay MMDA Chairman Don Artes na napapanahon ang panukala ng kongresista, lalo tonetoneladang basura ang nakokolekta matapos ang mga nakaraang pagbaha at pag-ulan. Bubuo ng Technical Working Group ang konseho para busisiin ang panukalang single ticketing system.
2: Basta AM!
4: Alas 4.19 na po na madaling araw sa mga nagtatanong po ng walang pasok ngayong araw. Ito na po ha, makinig po kayo dahil walang pasok, walang baon.
1: Ano ba yun?
4: Ganun yun, partner. Ito, kapamilya, muling kinansila ng Malacanang ang face-to-face class sa Metro Manila ngayong araw dahil po yan sa inaasang masungit na manahon at dala ng habagat at bagyong Neneng. Wala rin in-person class sa Abra, Benguet, Ilocos Sur, La Union, Pangasinan, Bataan, Bulacan, Nueva Ecija, Pampanga, Tarlac, Zambales. Ngayon din sa Batangas, Cavite, Laguna, Rizal, Occidental Mindoro at Oriental Mindoro. Inutos din ang palasyo ang alternative work arrangements sa government offices sa mga nabanggit na lugar. Muli rin kinansila ng impeachment court ang impeachment trial ni Vice President Sara Duterte ngayong araw. Dahil po yan sa masamang panahon, kansilado rin ang paglilitis sa Vice Presidente kahapon.
2: Basta AM, DZMM!
1: 26 mampatay sa gupit ng habagat at mga nagdaang bagyo. Sa report ng NDRRMC, 15 sa mga ito ay mula sa Benguet na namatay dahil sa landslide. 17 ang sugatan at isa ang nawawala. Mahigit 5 milyong individual o halos 1.5 milyong pamilya ang apektado ng pag-ulan at pagbaha sa Metro Manila at mga karatig na lalawigan. Mahigit 4 na bilyong piso ang halaga ng pinsala sa agrikultura at infrastruktura. Umaabot na sa 717 million pesos ang halaga ng naipamahaging tulong ng DSWD sa mga apektado ng kalamidad. Kabilang dito mga family food packs, ready-to-eat boxes at non-food items.
2: Basta AM, DZMM!
4: Nagdeklara na ng state of calamity ang bayan ng Nasugbu sa Batangas dahil sa epekto ng pag-ulan na dala ng habagat. 12 barangay ang binaha sa Nasugbu dahil sa halos 2 linggong pag-ulan. Samantala sa Oriental Mindoro naman, patay ang lalaking nag-aayos ng motorsiklo matapos matabunan ng gumuhong lupa sa Puerto Galera. Sa Occidental Mindoro, mahigit 100 pamilya ang inlikas dahil sa pagbaha sa lalawigan na dulot ng pag-ulan na dala ng habagat. Lumubog sa baha mga palayan at bahay sa bayan ng Abra de Ilog. 28 pamilya naman ang inilikas sa Barangay Tibag nang umabot sa Baywang ang baha. Umaha rin sa Mamburao at Putol ang kuryente, o Putol ng kuryente sa malaking bahagi ng naturang bayan matapos mabuwal ang mga poste. At sa Pampanga, patay ang isang binatilyo matapos pulikatin habang lumalangoy sa baha sa bayan ng Apalit. Agad ding nakuha ang bangkay ng biktima. Pumalo na rin sa mahigit 200 barangay mula sa 14 na LGU sa lalawigan ang binaha. Sa tala ng Provincial Disaster Risk Reduction and Management Council, mahigit 2,000 pamilya ang inilikas sa mga evacuation centers. Nangako na ang DSWD ng karagdagang tulong para sa mga residente na lubhang naapektuhan ng pagbaha.
2: Basta AM, DZMM!
1: Sa Maynila naman, patuloy ang paghahanap sa 13 anyos na binatilyong nawawala matapos tangayin ng malakas na alon sa dagat sa Baseco sa Tondo. August 16, napaulat na nawawala ang binatilyo matapos lumangoy kasama ang kaibigan nito sa kasagsagan ng malakas na ulan. Sa lakas ng hangin at alon, natangay ang biktima habang nakaligtas naman ang kaibigan nito. Nauna na nagpaalala ang Manila DRRMO na ipinagbabawal ang pagligo sa Baseco Beach.
2: Basta AM, DZMM!
4: Sa Laguna naman, patuloy ang pagtaas ng tubig sa Laguna Dibay dulot ng tuloy-tuloy na pag-ulan dahil sa habagat. Akyat sa 12.34 meters ang itinaas ng tubig kahapon ng umaga na 16 sentimetro ang layo mula sa critical level nito na 12.50 meters. Kit ng Laguna Lake Development Authority, nasa ligtas at normal na sukat pa ang lawa na nagsisilbing catch basin mula sa watershed ng Rizal, Laguna at bahagi ng Metro Manila. Patuloy namang nagbabantay ang LLDA sa level ng tubig at pinapahiwan ng publiko na maging handa at subaybayan ang opisyal ng abiso ng pamahalaan.
2: Basta AM, DZMM!
1: Pinapangambahang tumaas ang mga kaso ng leptospirosis sa bansa kasunod ng malawakang pagbaha na dulot ng pag-ulan na dala po ng habagat. Kadatos ng Department of Health, may 3,000 na ang mga kaso ng leptospirosis ngayong taon kung saan 220 ang namatay. Inihikayat ng DOH ang publiko na kaagad magpakonsulta sa doktor kung hindi maiwasang lumusong sa baha. Babala ng kagawaran, nakamamatay ang leptospirosis pero pwede nila ito maiwasan kung kaagad na magagamot. Kaya puto na sa mga lumulusong sa baha, yung walang choice kundi lumusong sa baha, delikado po. Tingnan nyo, ang dami na pala namatay for this year. Nasa 220 na, ha? Hindi po biro ang leptospirosis, ha?
4: Kaya yung mga health center po dyan sa Metro Manila, may yung iba partner, may libreng pamimigay ng doxycycline.
1: Pero huwag kayong inom ng inom. Magtanong din kayo sa doktor kung paano, ha. Baka mamaya mahilo kayo. Mamaya wala kayong kinain. Ininom nyo yan. Mahilo kayo bigla.
4: Iba-ibang side effect niyan, di ba?
1: Masuka kayo.
2: DZMM numero uno sa aksyon.
4: Oras 4:25 na po na madaling araw. Good morning, good morning.
6: Good morning.
4: Good morning po sa mga nakikinig, nanonood po, ha, nakarito po sa amin dito live sa DZMM Radio Patrol 630 at syempre sa DZMM Teleradio.
6: Good morning.
1: Malakas na naman ang ulan.
4: Malakas ang ulan. Dahil malakas ang ulan, at kung gusto nyo pong magpagising, shoutout o...
1: Tsaka i-message nyo nga sa amin kung dyan din sa inyo, inuulan pa rin.
4: Kamusta bang inyong panahon dyan? Mag-message po kayo sa aming Viber number na
1: 0919-278-3000.
4: Makamusta namin kayo at mabasa namin at bigay po ng update tungkol po sa inyong lugar. Ano po? 425, abangan po muna sa aming pagbabalik. Alert level 3, posibleng muling itaas sa nag-aalburutong Bulkang Mayon.
1: Travel authority at medical leave ng mag-inang Senator Lore Legarda at Batangas Congressman Leandro Leviste sinita. Yan at iba pang balita sa pagbabalik ng
4: Radyo Patrol Balita alas 4. Kape.
1: Yun.
2: Pinagkakatiwalaan, pinaniniwalaan, Steve Raz, Robert Mano, Radyo Patrol. Basta AM, DZMM. Pagbuhay at kabuhayan ang nakataya. Kailangan ng mga tagapagbalitang maaasahan at mapagkakatiwalaan. The morning news team you can trust for the news that really matter. Mga balitang kumpirmado, sigurado, araw-araw sa inyong morning news team sa DZMM. Radyo Patrol 630 at DZMM Tele Radyo. Ano man ang issue, ano man ang usapan, sumali na sa balitaktakan sa fresh na tandem ng bayan, Robert Manon at Doris Bicornia. Lunes hanggang Biyernes alas 8 ng umaga sa DZMM Radyo Patrol 630 at DZMM Teleradyo.
7: Kapag nanay, kailangan maging magaling sa pag-budget. So, dapat nakatuto kami sa pag-budget para alam namin yung update daily ng mga piligid, mga kailangan sa pang-araw-araw. DZMM Radio Patrol sa Ice 30. Una sa balita, una sa public service.
8: Uso na naman ang baha, kaya paalala ng Department of Health na mag-ingat sa leptospirosis na pwedeng makuha mula sa baha. Madumi ang tubig baha, kaya hangga't maaari, iwasang lumusong dito. Hugasan ang katawan ng tubig at sabon pagkaahon. Kung makakaranas ng lagnat o masamang pakiramdam sa loob ng 1 hanggang 2 araw matapos lumusong sa baha, kahit walang sugat, kumonsulta agad sa doktor o sa health center. Libre ang konsulta at reseta sa government health center. At may discount naman sa mga gamot na pang-iwas dito. Manatiling ligtas sa gitna ng tag-ulan. Isang paalala mula sa DZMM Radio Patrol sa Estreta at DZMM Teleradio.
2: Mga balitang kumpirmado, sigurado, DZMM. Steve Raz, Robert Manosa, Radio Patrol Balita alas 4. Radio Patrol Balita.
4: For 20 na po na madaling araw, balikan po natin ang mga headlines sa Radio Patrol Balita alas 4. Dalawa patay sa pamamaril sa Ateneo de Zamboanga University. Namaril na grade 8 student kabilang sa mga namatay.
1: Imbestigasyon sa pamamaril sa Ateneo de Zamboanga University. Iniutos ng Pangulo, baril na ginamit na menor de edad na gunman pag-aari ng amang custom official.
4: Bagyong Neneng, palalakasin ang habagat na magdadala ng pag-ulan sa halos buong Luzon at Visayas. Dalawa pang bagyo binabantayan sa labas ng Philippine Area of Responsibility.
1: Vice President Sara Duterte, hindi itinuloy ang biyahe sa Japan. Pagsasapubliko ng kanyang travel authority, pinalagaan ng pangalawang pangulo.
2: Ulat, panahon.
4: Sa oras po natin, alas 4.29, alamin po natin ang magiging lagay ng panahon. Mula po yan kay Ma'am Chanel Dominguez, ang pag-asa weather forecaster. Ma'am Chanel, good morning! Good morning!
9: Magandang umaga din sa inyo at magandang umaga din sa ating mga taga-subaybay para sa ating weather update. Unahin natin itong bagyong si Neneng. Kuli itong namataan sa layang 675 kilometers east ng Itbayat, Batanes. May taglay na lakas na hangin na 55 kilometers per hour at pagbugso na umaabot na 70 kilometers per hour. Ito'y kumikilos westward sa bilis na 15 kilometers per hour. Itong si Neneng ay wala pong direktang epekto sa anumang parte ng ating bansa at hindi rin natin inaasahan na magla-landfall. At ito yung dito sa bansa natin at ito yung magla-landfall dito sa May, Taiwan. So sa ngayon, dahil po sa Neneng, nagkakaroon tayo ng enhancement ng southwest monsoon na nakaka-apekto dito sa May, Luzon at Visayas. Dulot neto, buong Luzon pa rin at may ilang bahagi ng Visayas dito sa Antigua at Aklan ang makakaranas pa rin ng mga pag-ulan dulot ng habagat. Asahan natin yung mga tuloy-tuloy na malalakas na bugso ng pag-ulan sa Zambales, Bataan at Occidental Mindoro. Para naman sa nalalabing bahagi po ng Visayas pati na rin ng Mindanao, magiging maaliwalas naman ang kanilang panahon, pero asahan din natin yung init at alinsangan lalo na sa tanghali hanggang hapon na may mataas na chance ng mga localized thunderstorm pagdating sa hapon at sa gabi. Sa ngayon din, meron tayong dalawang bagyo na minomonitor na nasa labas ng ating Philippine Area of Responsibility. Itong nasa West Philippine Sea ay inaasahan natin palayo naman ito ng ating bansa at wala namang magiging epekto dito sa bansa natin. Samantala, Yung isa namang tropical depression, nasa east naman, east ng northeastern Mindanao ay ngayon mataas pa po yung uncertainty nito. Pero hindi sa ngayon, hindi natin inaalis yung posibilidad na pumasok ito ng ating PAR. Pero dito lamang ito sa boundary ng Philippine Area of Responsibility. At hindi rin naman natin ito inaasahan na maglalandfall. Pero next week, inaasahan po natin, may enhance na naman po nito ang habagat. Yun po. So, yun po para sa ating mga kalbabayan dahil ilang araw na rin po tayo inuulan. Inaasahan po natin mabilis na rin po yung mga pagbaha at mga pagguho ng lupa dahil saturated ng ating kalupaan or malalambot na rin po. So, iba yung pag-iingat po at ugaliin makinig sa ating local government.
1: Naku, so ma'am Sinan, wala palang tigil itong pag-ulan na ito hanggang next week. In-expect na natin talaga ito. Huwag na tayo mangarap pa na
9: posible
1: maayos.
9: Po ayos po. Posible po malesen po this week po at towards the end of the week malesen lamang po yung mga pag-ulan po natin. Pero next week sa nakikita po natin posible magkaroon na ulit-ulit mga pag-ulan. Lalo na po kung nakikita natin magiging malakas itong bagyong
4: Bagyong Neneng, Ma'am Chanel, bagamat walang hindi mag-landfall sa atin, no? Pero palalakas din yung habagat, ano?
9: Ayun si Neneng po. Dalawa po yung primary drivers po ng ating habagat sa ngayon. Yung nasa West Philippine Sea, tsaka yung ito pong si Neneng. Kaya po hihina po medyo yung ating habagat dahil itong bagyo pong nasa West Philippine Sea, sa kanya po mapupunta yung concentration ng mga pag-ulan. Lalo dahil landfall po ito dito sa may southern China po. So yun po, malilesen po yung mga pag-ulan natin dahil kukuhain niya po yung habagat.
4: Next week, ano pong inaasahan natin na araw na mararamdaman yung mas malakas na pag-ulan?
9: So ngayon po kasi sir, mataas may uncertainty po sa mga forecast po sa ngayon, lalo na kung next week pa po yun. Pero yun lang mo po ang pinapalala lang namin. Posible maging maulan po ulit next week.
4: Alright. Ma'am Chanel, maraming salamat po. Mag-iingat po kayo.
9: Salamat po.
4: Yan po si Ma'am Chanel Dominguez, ang Pagasa Weather Forecaster.
2: TTTZMM Numero uno sa aksyon. Ulat kalusugan.
1: So kung lagi gumuulan, hindi pwede maging mahina ang ating immune system.
4: Hindi pwedeng
1: maging mahina ang ating katawang Siyempre. Partner. Ano? Para po sa ating ulat kalusugan, nagbabala ang mga eksperto na maaaring makasama sa kalusugan ang labis na pagbabawas ng pagkain.
4: Nako,
1: yung mga biglang hindi na lang kakain. Lalo na kung kulang na sa calories at nutrients ang katawan. Kabilang sa mga senyales ng undereating, ang palaging, syempre, pagkagutom, matinding pagkapagod, paghina ng performance sa ehersisyo, pagkahilo, paglalagas ng buhok, at pagbabago sa balat. Parang nangyari lahat sa iyang partner.
4: Parang yung parang wala naman.
1: Parang yung una, laging pagkagutom.
4: Laging pagkagutom madalas natin nararanasan yan. Pero hindi naman tayo nalilipas.
1: Ayan. Malakas ka lang talaga.
4: Malakas kumain. Alam mo.
1: Maari rin ito magdulot ng pagkawala ng muscle mass at nutrient deficiencies na nakakaapekto po sa metabolismo, buto at pangkalahatang kalusugan. Paalala po ng mga eksperto, hindi pare-pareho ang calorie needs ng bawat tao dahil nakadepende ito sa edad at laki ng katawan. Mas mainam na magkaroon ng balanseng pagkain at may sapat na protina, carbohydrates at healthy fats kaysa sa sobrang paghihigpit sa pagkain. Naku, yan ang magtandaan ninyo ha. Kung nakararanas naman ng paulit-ulit na pagkahilo, matinding panghihina, o bigla ang pagbaba ng timbang, kumonsulta sa doktor o registered dietitian para matukoy ang tamang nutrisyon. Pag ginagawa ng kaibigan nyo, huwag nyong gagawin. Mag-consult muna kayo. Dietitian muna tayo, ha? Para tama-tama yung inyong balanced diet.
4: May sarili-sarili kasi tayong pagda-diet, partner. Hindi pwedeng...
1: Depende sa katawan natin yan. So sa kagaya mo, halos wala ka naman ng laman. Alam magtodo diet pa.
4: Mali!
1: At yan po ang ating ulat kalusugan on a rainy Wednesday morning.
4: Huwag niyo babayaan yung mga sarili, ha? Ngayon pong tag-ulan.
1: 4:36 na po ng madaling araw.
4: Huwag muna tayo ng report. Sa Albay, aktibidad ng Bulkang Mayon muling tumaas Narito balitang kumpirmaro, sigurado mula Albay, atid ni Vince Villar. Vince.
10: Muling tumaas ang sulfur dioxide o SO2 emission ng Bulkang Mayon sa Albay, kung kaya nagpaalala ang FIBOX ng pagtaas muli ng aktibidad ng Bulkang Mayon na posibleng magresulta sa pagbabalik sa Alert Level 3. Ay kay FIBOX Mayon Volcano Observatory Officer in Charge Doreen Abilinde, mula kasi sa per day average na higit 2,500 tonelada mula nang ibaba sa alert level ang Bulkang Mayon noong August 5, biglang tumaas muli sa high emission rate na 8,300 tonelada ng sulfur dioxide ang ibinubuga nitong nakalipas na mga araw. Nangyari lamang umano ang ganitong pagtaas kapag mataas din ang aktibidad ng Mayon tulad nung nasa alert level 3 pa ito na umaabot ng 7,000 hanggang 13,000 tonelada kada araw. Pero paglilinaw naman ni Abilinde, may iba pa silang parametro na tinitingnan para ikonsidera ang pagtaas muli ng alerto kagaya na lamang ng inflation o ground deformation sa bahagi ng northern at eastern side ng bulkan. Hindi pa rin naman anya ganun karami ang nai-record nilang volcano tectonic quakes na may kinalaman sa galaw ng magma ng bulkan. Tuloy-tuloy lamang umuno ang kanilang monitoring habang patuloy din ang paalala sa publiko na manatiling alerto at huwag pumasok sa danger zone dahil may posibilidad pa rin anya na mangyari ang mga rockfalls, pyroclastic density currents at phreatic eruptions anumang oras. Samantala, kahit alert level 2 na at pinauwi na sa kanilang mga tahanan, ipinagbawal pa rin ng LGU Albay sa mga magsasaka ang pagbabalik sa kanilang taniman na nasa loob ng 6 kilometers permanent danger zone. At yan ang balitang kumpirmado, sigurado para sa DZMM, Vince Villar!
4: Maraming salamat, Vince Villar!
1: Oras natin, 4:38 ng madaling araw. Bagyan tumaas ang presyo ng langis sa unang araw ng kalakalan sa world market. 38 centavos kada litro ang itinaas ng presyo ng diesel, 33 centavos sa gasolina at 25 centavos naman sa kerosene. Nagmahal ang presyo ng langis sa world market dahil sa hindi pa rin natatapos sa digmaan ng Amerika at Iran sa Middle East na makakaapekto sa supply. Resulta ito ng desisyon ni US President Donald Trump na hindi palawigin ang peace agreement ng Amerika at Iran. Iginiit naman ng Iran na mananatiling sarado ang Strait of Hormuz hanggat hindi sumusunod ang Amerika sa mga inilatag nilang kondisyon.
4: Sa ibang balita naman, itinakda ng Quezon City Regional Trial Court ang oral argument sa motion ng kampo ni Vice President Sar Duterte na ibasura ang kasong grave threats laban sa kanya. Gagawin ng oral argument sa QCRTC bukas, August 20, sa ganap na alas 8:30 ng umaga. Inasuro ng DOJ at Department of Justice ng grave threat sa QCRTC ang pangalawang pangulo kaugnay ng umano'y pagbabanta sa buhay ni Pangulong Marcos Jr., First Lady Liza Marcos at dating House Speaker Martin Romualdez noong November 2024.
1: Hindi na itutuloy. Nagtampo ni Vice President Sara Duterte ang kanyang biyahe sa Japan. Una na kinumpirma ng Presidential Communications Office na binigyan ng palasyo ng Travel Authority si VP Duterte. Si VP Duterte para sa pagbiyahe sa Japan hanggang August 24. Personal na biyahe umano ito ng Vice Presidente at walang gagastusin ng gobyerno. Pero binatikos ni VP Duterte ang Malacanang sa paglalabas ng kanyang schedule na anyay naglalagay sa alanganin sa kanyang seguridad. Bumuwelta si Palace Press Officer Communications Undersecretary Claire Castro, isang opisyal ng gobyerno, ang pangalawang pangulo at walang masama kung isa publiko ang kanyang travel authority. Gumagastos sa anya ang gobyerno ng 7 milyong piso para sa seguridad ni VP Duterte at kanyang staff at karapatan ng mga Pilipino na malaman kung saan ginagastos ang pera ng taong bayan. Tsaka di ba nagpapa-interview naman siya, nagla-live naman siya sa mga pinupuntahan niya. Mm-hmm. So alam ng tao din kung nasan siya.
4: Tsaka doon sa Travel Authority, nakalista naman kung saan yung babiyahe yung pangalawang pangulo.
1: Eh, hindi dapat sila sa publiko yun. For the security niya. Eh, sabi ng para sa million-million yung binabayad sa security mo, no? Para maproteksyonan ka. Parang ganun in a way yung
4: public official siya, partner. Eh.
1: Oh, dapat, deserve natin malaman kung saan nga naman sila nagpupunta na dapat nagtatrabaho din sila. Mm,
4: tsaka public interest yun. Mm-hmm. 4:41, naghain ng counter-affidavit si dating House Speaker Martin Romualdez sa Office of the Ombudsman sa mga reklamong plunder, graft, bribery at money laundering na sinampa laban sa kanya kaugnay ng manumalyang flood control project. Sinabi ni Assistant Ombudsman Mico Clavano na isinama ni Romualdez sa kanyang counter-affidavit ang pagbawi ng apat na dating bodyguard ni dating Congressman Zal Dico na nauna na nilang testimonya. Umiling din si Romualdez sa Ombudsman ng extension para makapagsumite ng supplemental counter-affidavit. Dati nang iginit ng kampo ni Romualdez na walang kinilaman ng dating House Speaker sa manumalyang flood control project.
1: Posibleng maharap sa kasong plunder ang 4 sa 18 nagpakilalang bagma ni dating Congressman Zal Dico na nagrekanta o binawi ang testimonya hinggil sa sinasabing kickback sa flood control project. Sinabi ni Assistant Ombudsman Mico Clavano na kahit magrekant na ang ilan sa nagpakilalang bagman, hindi pa rin sila ligtas sa pananagutan sa batas. Wala pa rin umanong isinusumiting kopya ng recantation sa ombudsman ang 4 na nagpakilalang bagman. Nauna nang inakusahan ni Ombudsman Jesus Crispin Remulla si dating House Speaker Martin Romualdez na nasa likod ng sinasabing pagbawi ng testimonya ng 4 sa 18. Itinanggi naman ng kampo ni Romualdez ang paratang ng ombudsman at iginiit na patunay ang sinasabing recantation na mali at imbento lang ang mga akusasyon laban sa kanya.
4: Iniling ng ilang senador na ilabas ang master plan sa flood control projects kasunod nito na malawakang pagbaha sa ilang lugar sa Metro Manila sa kasagsagan ng pananalasa ng habagat. Iginit ni Senator Panfilo Lacson na bistulang nasasayan lang ang buwis ng taong bayan kung hindi naman ilalabas ang master plan sa mga proyekto kontrabaha. Tiniyak naman ni Lacson na hihimayin ang 107.4 billion pesos na lokasyon sa flood control project sa panukalang 2027 national budget. Mararanda ang walang pondo sa flood control projects ngayong taon matapos mabunyag ang mga anomalya sa ilang proyekto noong nakaraang taon.
1: Sinitaan ng Office of the Ombudsman ang 2 travel authority ni Batangas Congressman Leandro Leviste at ang pinalawig na medical leave ng inang si Senator Loren Legarda. Iginit ni Assistant Ombudsman Mico Clavano na kahinahinala ang travel authority at extended medical leave ng mag-ina na iniimbestigan kaugnay sa umano'y hindi na kompletong 10 billion pesos na solar projects. July 26 hanggang September 24 ang sakop ng travel authority ni Congressman Leviste na idinadawit din sa umano'y honey trap kay Executive Secretary Ralph Recto. Pinalawig naman hanggang ngayong araw ang medical leave ni Legarda o ni Senator Loren Legarda na hindi muna nakakalahok sa impeachment trial ni Vice President Sara Duterte bilang Senator Judge. Nauna nang itinanggi ni Legarda ang paratang ng ombudsman at tinutulungan niya ang anak na si Congressman Leviste para makakuha ng kontrata ang solar company. Nanindigan din ng senador na handa silang ilahad ang katotohanan.
4: Pinatawa ng 6 na buwang preventive suspension ng Office of the Ombudsman sina LTFRB Chief Vigor Mendoza at Office of Transportation Cooperatives Chairman Chofilo Guadis. Kaugnay po ito ng sinasabing papel ni Mendoza at Guadis bilang dating mga hepe ng LTO o Land Transportation Office sa magpapatuloy umano ng paggamit ng IT system ng ahensya na Stradcom. Nagresulta ng karagdagang 13.3 billion pesos na computer fee. Sinasabing itinuloy pa rin ang paggamit ng lumang IT system kahit pinalitan na ng Land Transportation Management System o LTMS na bagong sistema ginagamit ng LTO. Samantala, desisyon ng Ombudsman iginagalang ni na OTC Head Chofilo Guadis at LTFRB Chief Vigor Mendoza. Narito ang balitang kumpirmado sigurado mula Quezon City, Radyo Patrol, Kelly Cordero. Kelly!
11: Direrespeto ni LTFRB Chairman Attorney Vigor Mendoza ang desisyon ng ombudsman sa investigasyon laban sa kanya. Ayon kay Mendoza, hinihintay pa niya ang official order ng ombudsman bago niya ilahad ang kanyang legal arguments at mga ebidensya. Sinabi rin ni Mendoza na gagamitin niya ang pagkakataong ito para linisin ang kanyang pangalan sa usapin. Sa pahayag, iginiit din ni Office of Transportation Cooperatives Chairman Teofilo Guadis na iginagalang niya ang desisyon ng ombudsman. Bagamat wala pang natatanggap na kopya ng desisyon, sinabi ni Guadis na pinag-aaralan na ng kanyang mga abogado ang lahat ng legal na paraan para masagot ang mga paratang laban sa kanya. Nanindigan din si Guadis na naaayon sa batas at para sa kapakanan ng publiko ang mga naging aksyon niya noong siya pa ang hepe ng LTO. At yan ang balitang kumpirmado, sigurado. Ito ang Radyo Patrol. Kelly Cordero, DZMM.
4: Maraming salamat, Radyo Patrol.
1: Kelly Cordero.
2: Basta may nangyari, naka-report agad sa DZMM Radyo Patrol sa East 30.
1: Sinampahan ng Department of Justice si Marikina Congressman Marcy Chodoro ng mga kasong sexual assault at acts of lasciviousness. Inihain ang mga kaso sa Marikina Regional Trial Court at Metropolitan Court base sa reklamo ng dalawang policewoman na dating security ng kongresista at kanyang misis na si Marikina Mayor Maan Chodoro. Handa namang harapin ni Chodoro ang reklamo ay sa kanyang abogado, inosente ang mambabatas at paninirampuri lamang umano ang mga alegasyon.
4: Sa ating Metro Pasada. Dalawa kabilang ang sabidor de edad arestado sa Bybus operation sa Taguig City. Narito ang balitang kumpirmado sigurado mula Taguig, Radyo Patrol, Rowan Cueto. Rowan.
12: Steve, arestado ang drug dealer at isang minor de edad sa ikinasang bypass operation ng National Bureau of Investigation, Dangerous Drugs Division sa Taguig City. Ayon sa NBI, nakatanggap sila ng impormasyon tungkol sa umano'y lumalaking operasyon ng drug dealer at drug den sa lugar. Kabilang ang posibleng shabu tangge, umabot sa 500,000 pisong mark money ang ginamit ng mga operatiba sa operasyon. Naharap ang lalaki sa kasong paglabag sa Comprehensive Dangerous Drugs Act of 2002 habang isinilalim na sa kukulang proseso ang menor de edad na kasama nito, alinsunod sa mga batas na umiiral. Patuloy na iniimbestigahan ng NBI kung saan nagmumula ang mga illegal na droga at iba pang kasabwat ng mga suspect. Yan ang balitang kumpirmado, sigurado. Ito ang Radyo Patrol, Roy Cueto, DZMM.
4: Maraming salamat, Radyo Patrol, Roy Cueto.
2: Basta may nangyari, naka-report agad sa DZMM Radyo Patrol sa East 30.
1: Tonet-toneladang repolyo ang nabulok at itinapon na lang sa Benguet matapos babasa ng ulan habang nasa truck. Sayang. Ayon po sa Department of Agriculture spokesperson Arnel De Mesa, nababad sa pila sa trading center ang mga Chinese cabbages sa loob ng dalawang araw kaya po nasira. Matatanda ang mahigit 3,000 kilo rin ng carrots ang una nang itinapon sa Labay Lacamen Road sa bayan ng Tublay dahil nabulok sa patuloy na pag-ulan. Nag-alok naman ng tulong ang DA sa mga apektado magsasaka gaya ng agricultural inputs ng palay, mais, mga buto at gulay at iba pa.
4: Tinutugis ng Quezon City Police District o QCPD ang isang pulis na inireklamo ng pambubugbog sa 3 minor de edad sa Maligaya Park, Barangay Pasong Puting, Quezon City. Base sa imbestigasyon, dumating ang laseng na suspektang takutin at suntukin ang mga binatilyo na edad 16 at 17. Agad na rumisponde ang mga pulis pero nakatakas ang suspect. Patuloy ang imbestigasyon at manhunt operation laban sa kaniya.
1: Sa Agusan del Norte, patay ang dalawang minero at tauhan ng Bureau of Fire Protection sa isang minahan sa Surigao City. Sa sagipit sana ni Fire Officer 3 Romar Mahinay, ang dalawang minerong natrap sa loob ng tunnel pero nahulog siya nang masira ang platform na hihila sana sa mga minero. Dinala sa ospital ang bombero pero dineklara itong dead on arrival. Namatay naman ang dalawang minero dahil sa suffocation.
4: Sa Cavite, arestado bitong suspect na umunay nagpapatakbo ng illegal na online gambling hub at online sabong sa bayan ng Silang. Sa bisa ng cyber warrant, sirilakay ng mga operatiba ang isang bahay na pugad umano ng illegal na aktibidad. Narecover sa mga suspect ang 15 computer at gadgets na ginagamit sa online sabong at scamming. Maharap ang mga suspect sa patong-patong na kaso habang inaalam pa kung sino ang utak sa likod ng operasyon.
1: Sugatan ang 13 anyos na batang lalaki at kanyang ina. Matapos pagtatagain ng 22 anyos sa suspect sa Barangay Paril sa Cebu City, ay sa pulisya, pinasok ng armado ng bolo ang bahay ng mga biktima at pinagtataga ang mga ito. Paghihiganti ang nakikita motibo sa krimen dahil nakaalitan ng suspect ang padre de pamilya na isang barangay tanod na aresto ang suspect sa hot pursuit operation at maharap sa reklamong double frustrated murder.
4: Ito po ha, sa mga kapamilya at kaserbisyo na naghahanda sa pagpasok sa trabaho. Alamin po natin ang sitwasyon sa EDSA busway sa Monumento. Andun po ang ating Superman, Radyo Patrol, Rowan Cueto. Rowan, magandang morning!
13: Magandang umaga, Steve at Robert. Nandito tayo ngayon sa Monumento Station sa EDSA Busway. At sa mga oras na ito, maluwag ang sitwasyon at wala pang pila ng mga pasahero dito sa Monumento Station ng EDSA Busway. Sa ngayon, Robert at Steve, nakararanas tayo ngayon ng malakas na pag-ulan dito sa ating lugar. Samantala, Robert at Steve, nagpapatuloy naman ang libreng sakay ng Department of Transportation o DOTR at ang ilang ahensya ng gobyerno ngayong Miyerkules mula yan ng alas 6 ng umaga hanggang alas 8 ng gabi. Maya 27 sasakyan ng pamahalaan na magbibigay ng libreng sakay sa 11 ruta sa Metro Manila, kabilang nga dyan ang Quiapo to Fairview, Divisoria to Cubao, Divisoria to Monumento, Baclaran to Monumento, Marikina to Cubao, Lotron to Sucat, Lotron to PITX at Monumento to PITX. Samantala, dahil nga nakararanas tayo ng malakas na pag-ulan, aalala lang sa mga motorista na mag-ingat sa pagmamaneho dahil basa ang mga kalsada bunsod ng patuloy na pag-ulan. So, suspendido rin ngayong araw ang pagpapatupad ng number coding scheme sa lungsod ng Quezon City bilang paggunita sa kapanganakan ni dating Pangulong Manuel L. Quezon. Yan ang balitang kumpirmado. Sigurado, ito ang Radyo Patrol. Roing Kweto, DZM.
1: Maraming salamat, Radyo Patrol! Roing! Superman! Kweto!
2: Basta't may nangyari, nakareport agad sa DZM. Radyo Patrol!

0: Sa labas ng bansa, nagbanta si US President Donald Trump na bobombahin ang Oman kung manghihimasok ito sa isinusulong na kasunduan ng Amerika at Iran para muli pabuksan ang Strait of Hormuz. Ito'y kasunod na negosasyon at posibleng kasunduan ng Iran at Oman sa posibleng pagbubukas ng Strait of Hormuz at inaasahan ang joint declaration ng dalawang bansa. Pinasusuko na rin ni Trump ang Iran para matuldukan ng halos isang taong digmaan sa Middle East. Igreed din ni Trump na kontrolado ng Estados Unidos ang Strait of Hormuz.
1: Balita! Good morning!
2: Ating alamin ng mga eksena sa mundo ng showbiz mula sa ating kachika sa umaga, Erica Balmes. Erica,
3: anong latest?
4: Chika morning, kapamilya! Ito na nga ang latest! Parehong wagi bilang best actress sina Pok Wang at Ruby Ruiz sa 2nd Cinemalaya Philippine Independent Film Festival. Tinanggap ni Pok Wang ang parangal para sa pelikulang 2 Valid IDs, habang pinuri naman ang pagganap ni Ruby Ruiz sa Status Rejected. Samantala, itinanghal namang best full-length feature ang pelikulang Mag-iina. Nananalo rin ng ilang pang parangal kabilang ang best director at best screenplay. Tied din sa Best Supporting Actor sina Lucas Andalio ng Mag-iina at KD O'Malley ng Hand of God. Idinaos ang gabi ng pagkilala sa mga natatanging indie film at artista na nagbigay pugay sa mga kwentong Pilipino ngayong 2026. Sa iba pa nating chika sa umaga, kinumpirma ni kapamilya star Edward Barber na engaged na siya sa kanyang non-showbiz partner. Inihayag ito ni Edward habang nagsasalita sa kanilang simbahan kung saan kasalukuyan siyang pastor in training. Ipinagmalaki rin ng Pinoy Big Brother alumni ang anyay awesome relationship sa ngayay fiancé niyang si Ricky. Para sa kumpirmado, siguradong showbiz update, Erica Balmes, DZMM.
2: Thank you, Erica Balmes.
1: Sports Balita.
0: Sports Balita, tinang big man at DZMM with a big heart, Alfred Dalde. Alfred, good morning.
5: Thank you.
6: Good morning, Robert and Steve. Para sa ating Balitang Sports, muling nanalo ng gold medal si Pinoy Olympian pole vaulter EJ Obiena. Lumandag si Obiena ng season best na 5.91 meters para makuha ang gold medal sa Golden Sand 2026 sa Poland. Tinalo ni Obiena mga pole vaulter mula Amerika at France. Ito na ang ikawalong gold medal ni Obiena ngayong taon na susunod na sa sabak sa World Athletics Ultimate Championships. Samantala, nag-exit si Pinay tennis star Alex Ciala sa Cincinnati Open sa Amerika. Tinalo ni world number 10 Amanda Anisimova ng Amerika ang world number 20 na si Ayala sa round of 32 sa score na 4-6, 6-4 at 6-2. Susunod na sasabak si Ayala sa US Open ang huling Grand Slam ng taon. At yan ang kumpirmadong sports balita ngayong madaling araw. Ako po si Alfred Dalde, DZMM.
0: Thank you, Alfred!
5: Thank you. Good morning! Good morning!
2: Good morning, kapamilya! Miyerkules pa lang po ha, nasa kalagitnaan pa lang po tayo ng Linggo. Pero dami na nangyayari.
5: Good morning!
2: Tayong Thursday at Friday, kaya po tayong tatamarin. Pumasok po ang may pasok at magpahinga po at maging maingat ang wala pong pasok na apektado po ng habagat.
5: Good morning!
2: Happy birthday!
5: Happy birthday!
2: Sa pinakapasipag dyan sa Commission on Elections sa COMELEC, ang aking kaibigan si Patricia Lopez. Happy birthday sa'yo. Mag-iingat ka.
5: Happy birthday!
2: Siyempre, good morning sa mga nag-message po sa aming Viber kay Lorena Pascual. Mula po yan sa Barangay Gulod, Novaliches, Quezon City. Good morning. Elsie Balion Florentine, happy and rainy Wednesday na. Kay Jello, happy birthday kay Jello Ceci Makasinag.
5: Happy birthday!
2: Sara C, magandang Wednesday morning. Team Pogi, Sir Robert and Sir Steve. Alvin Kapokiam, happy Wednesday. Wala po yung San Orelas, Navas, Northern Summer. At syempre kay Maggie, di Manzana ng Makati City. Good morning, good morning. Kay Nanay Ineng, good morning.
5: Good morning!
2: Kay Nanay Linda at Tatay Juan Raz, kay Dada Johnny Raz at kay Mami Leia Raz Duinog. At syempre sa aking mami nanonood ngayon, si Lorraine Raz at Tito Rani Droha. Good morning po!
5: Good morning! Good morning!
2: Ano may babati ka dyan, partner?
0: Ayoko na ba? Si Kabayan!
2: Kabayan?
0: Sabi niya, Kabayan Aji. Mali, iba to.
2: Ay, ba?
0: Jivel, basta kung sino ka man. Sabi niya, happy, happy birthday, Ma'am Ami Alcanta ng Jose Favela Memorial School. Happy birthday! Sabi ni Venus Balog Tabot. Ah, blessed Wednesday daw everyone at good morning. Ito naman si ano, daming tinatanong about kay
2: sino Ro.
0: And Superman nga, ang dami mong pantanong.
2: Si Precious
0: at,
2: ba yan?
0: At magandang umaga rin kay Ma'am Fe Santia. At batiin ko lang din ang happy, happy birthday!
5: Happy birthday!
0: Aha, happy, happy birthday po, Ma'am Estrelita Anisete!
5: Happy birthday!
0: Happy birthday, Tita Lita! Oh, sino pa, partner?
2: Kay Tita Nona Damian, of course, kay Leonard Jeffrey, Hubert Canivel, Sir Sosimo Gasmin, Romeo Valderrama, kay Professor Gabby Lopez, at kay Romeo Guion. Maganda-magandang morning po sa inyong lahat!
5: Good morning!
2: Kay Ronald Nicolas, James Thomas Fuentes, Salibawag, good morning. Romaric Rojas, kay pangalan nito, si Louis Basco.
0: Ay, good morning. Oh. Si Louis Basco.
5: Good morning!
0: Oh, sino pa?
2: Oh, paano? 4:59 na.
0: Babay na.
2: Nang madaling araw.
0: Uy, maulan ha. Ihinga lang ng konti abang papatapos ang weekend. Pero sabi ng pag-asa, uulan na mas malalakas sa mga susunod na linggo.
2: Kaya mag-ingat
0: tayo. Ang dami natin
2: kailangan lumikas. 4:59 na po, susunod na ang pasada balita. Kasama sila Daddy Johnson Manabat.
0: At ikaw, di ba?
2: Ikaw?
0: Ikaw?
2: Hindi ako.
0: Christian, your source, your sorry.
2: Bulat ako sa'yo.
0: Bulat eh.
2: Magal ikaw.
0: Bye-bye.
2: Ingat, maulan.
7: Steve Raz, Robert Manosa. Radio Patrol Balita a las 4.

Pasikat pa lang ang araw. Busog na busog ka na sa balita at impormasyon mula sa lahat ng sulok ng kapuluan. Pasada Balita! Pasada Balita! Mga balita mula sa Mega Manila at iba't ibang rehiyon ng bansa, kinalap ng DZMM Radio Patrol 630 at DZMM Teleradio. Pasada Balita! Papasadahan ng dalawa sa pinakapinagkakatiwala ang Radio Patrol Reporters, kumpirmado, sigurado, Johnson Manabat at Christian Yosores. Pasada Balita! Pasada Balita!

0: Gising, bangon ka pamilya. Ngayon po ay Miyerkules, August 19, 2026. Gising, bangon ka pamilya. Meron pong pasok ha. Ako po si Christian Yusores at ito po ang programang Pasada Balita. Sa mga ulo, sa ulo ng mga balita sa oras na 5:02. Bagyong Neneng kumikilos na papuntang Taiwan. Physical na klase sa Metro Manila at ilang probinsya muling sinuspindi.
1: Pinsala ng habagat at mga nagdaang bagyo sa agrikultura, umabot na sa halos 1 bilyong piso. Mga pananim na repolyo sa Benguet na bulok na lang dahil sa pag-ulan.
0: Vice President Sara Duterte kinansela ang biyahe sa Japan. Impeachment trial sinuspindi ngayong araw dahil sa masamang panahon.
1: Biyahe naman sa ibang bansa ni Batangas Congressman Leandro Legarda Leviste, sinita ng Ombudsman.
0: At sa ating Pasada probinsya, 2 estudyante patay sa pamamaril sa loob ng Ateneo de Zamboanga.
1: Muli, maganda umaga Luzon, Visayas at Mindanao, pati na rin sa ating mga kapamilya abroad. Kumusta na ho kayo? Bangon! Gising sa mga may pasok. Ako po si Johnson Malabat.
0: Ako naman po si Christian Yusores.
1: Sa detalye ng ating mga balita.
2: TZMM, numero uno sa aksyon.
1: Sa lagay po muna tayo ng panahon. Napanatili ng Bagyong Neneng ang lakas nito habang kumikilos na papuntang Taiwan. Huli itong namataan sa layong 745 kilometers sa silangan ng Itbayat, Batanes. Taglay ang lakas ng hangin na umaabot sa 45 kilometers per hour at pagbugsong 55 kilometers per hour. Hindi po inaasahan na maglalandfall ang bagyo pero palalakasin ang habagat na magdadala ng pag-ulan. Bukod sa Bagyong Neneng, binabantayan din ang 2 pang bagyo na nasa labas ng Philippine Area of Responsibility. Kabilang dito ang bagyong nasa kanlurang bahagi ng bansa at bagyong malayo naman sa silangang bahagi ng Pilipinas. Ngayong araw, inaasang maapektuhan ng habagat ang Benguet, La Union, Pangasinan, Zambales, Bataan, Occidental Mindoro, Ilocos Sur, Abra, Tarlac, Pampanga, Bulacan, pati Nueva Ecija, Cavite, Batangas at dito sa Metro Manila.
2: Pasada Balita! Panahon!
1: Alamin natin ang update mula mismo sa Pag-asa. Nasa linya natin si Ma'am Lian Loreto. Ma'am Lee, magandang morning.
3: Good morning po, Sir Christian and Sir Johnson at sa lahat ng ating mga tigasubaybay. Ngayon nga po, may 3 tayong binabantayan na bagyo. Una, itong Tropical Depression Neneng na nasa loob ng ating Area of Responsibility. Bahagya po itong lumakas habang kumikilos patungo po sa may Taiwan. At ngayon po ay nasa North Philippine Sea po ito sa silangan ng Batanes, 675 kilometers away ng Itbayat, Batanes. So, ngayon po, 55 kilometers per hour na ang kanyang taglay na hangin malapit sa sentro. At yung kanyang pagbugso naman ay 70 kilometers per hour. Inaasahan nga po natin ay hindi po ito tatama sa ating bansa. Ngunit maaari po mag-landfall sa Taiwan, possible po bukas ng hapon o sa Friday ng umaga. Ngunit tama po, ito po'y magpapalakas pa rin ng ating habagat. Ngunit dahil malayo nga po itong Tropical Depression Neneng sa ating mga kalupaan, ay wala naman po tayong nakataas na wind signal. Samantala, yung ating habagat po patuloy na magdadala ng mga pag-ulan sa Luzon at Visayas. Pinakamalalakas po yung ating mga pag-ulan ngayong araw sa Zambales, Bataan at Occidental Mindoro, kung saan ngayon ay meron po tayong red heavy rainfall warning. At dito naman po sa Metro Manila ay nasa yellow heavy rainfall warning naman po tayo. At other parts naman po ng Luzon ay makakaranas din ng mga maulap na panahon, kalat-kalat ng mga pag-ulan, pagkulog at pagkidlat, kabilang din po ang Antique at Akalan. At dahil nga po ay tuloy-tuloy na yung ating mga pag-ulan, posible nga po yung mga pagbaha at pagguho ng lupa. And inaasahan po natin yung itong habagat ay magpapatuloy pa rin po hanggang bukas. Ngunit

0: maapekto sa ating bansa. Ngunit by next week, maaari pong mas lumakas pa ito sa ating nakikita. Maaaring maging typhoon category. Ngunit less likely naman po yung kaniyang landfall scenario sa ating bansa. Ngunit bad news din po, no, dahil aasahan pa rin po natin itong panibagong bagyo na nasa labas pa ng ating PAR ay muling palalakasin yung ating habagat simula po next week, possible po by Tuesday. So para po sa mga, kung may mga pagbabago man sa magiging scenario, no, ay always pong nakatutok po tayo dito po sa mga updates galing sa PAGASA. Yan naman po ang latest mula dito sa PAGASA. Lian Loreto, magandang umaga.
1: So Ma'am Lian, ang sabi mo, hihina ang habagat bukas hanggang sa Linggo, pero hindi ibig sabihin na mag-i-improve na ang panahon at sisikat ang araw sa linggong, at least sa linggong ito.
0: At least sa linggong ito, possible po magkaroon tayo ng break. So magkakaroon po tayo ng konting pagsikat ng araw Thursday yun until Sunday. Ngunit yun nga po, kung lumapit na din itong panibagong bagyo, yung nasa labas pa ng PAR, maaring mas lumakas pa ito at dumaan dun sa may northern or northeastern part ng Philippine Sea. Maaring hilahin muli po nito yung habagat. So starting Tuesday naman onwards, kakaroon na naman po tayo ng panibagong bugso or enhancement dun sa habagat.
1: At bagamat less likely kamo ang landfall ng bagyo, by next week, ganun pa rin, malalakas pa rin ang posibleng mga pag-ulan dahil sa magiging epekto sa habagat.
0: Yes, correct po.
2: Opo. So medyo asahan na ba natin, Ma'am Lian, na hanggang katapusan ng Agosto, ganito na yung magiging sitwasyon ng ating panahon na mas mataas po ang chance ng mga pag-ulan kaysa po sa pagsikat ng araw?
0: Opo, tama po. Based po sa ating latest projections, hanggang end boat ng August, tuloy-tuloy po yung ating yung epekto ng habagat sa ating bansa.
1: Alright. Ma'am Lian, ang kayang i-forecast ng PAGASA ay yung next 2 to 3 days, ganon yung sa susunod na linggo, medyo manipis pa ang kayang i-forecast ng PAGASA.
0: Tama po. So mataas pa po yung uncertainty dito sa ating binabantay na bagyo, no. So always po, maging updated po tayo dito po sa pinapalabas natin ng mga forecast.
1: Ma'am Lian, maraming salamat. Maganda mo umaga at mag-iingat po kayo.
2: Thank you po.
3: Pasada Balita! Panahon!
2: Sa iba pa mga balita, sa oras na 5:09, muling sinuspinde ng Malacañang ang face-to-face classes sa ilang lugar ngayong araw dahil sa banta ng habagat. Magpapatupad ng online class sa lahat ng antas sa pampubliko at pribadong paaralan sa Metro Manila, Abra, Benguet, Ilocos Sur, La Union, Pangasinan, Bataan, Bulacan, Nueva Ecija, Pampanga, Tarlac, Zambales, Batangas, Cavite, Laguna, Rizal, Occidental Mindoro at Oriental Mindoro. Magpapatupad din ng work from home arrangement sa tanggapan ng pamahalaan sa mga nabanggit na lugar. Isinulong naman ng Department of Education na magkaroon ng updated na emergency rules para payagan ang mga paaralang ituloy ang klase kahit may umiiral na class suspension kung ligtas ang kondisyon. Nauna nang iginiit ng 2nd Congressional Commission on Education o EDCOM 2 na maaaring magpalala sa nararanasang learning crisis sa Pilipinas ang madalas sa suspension ng klase dahil sa masamang panahon.
1: Patay ang isang lalaki dahil sa landslide sa Puerto Galera sa Oriental Mindoro. Nag-aayos ng motorsiklo ang biktima ng matabunan ng bahagi ng gumuhong bundok. Sa Batangas, isinailalim na sa state of calamity ang bayan ng Nasugbo dahil sa pagbaha sa 12 barangay. Sa bayan ng Lian, nagbistulang dagat na ang sityo Karakawa dahil sa lawak ng baha. Gumagamit na ang mga residente ng bangka para makalikas.
2: Idineklara ang state of calamity sa bayan ng Masinloc sa Zambales dahil sa malawakang pagbaha. Layo nitong magamit ang quick response fund para sa pangangailangan ng mga residente. Sa Pampanga, maraming bayan ang lubog pa rin sa baha. Kabilang dito ang ilang lugar sa Makabebe at Apalit na mahigit 2 linggo ng lubog sa tubig. Sa tala ng NDRRMC, mahigit 230 barangay ang binaha sa Pampanga kung saan mahigit 2,000 pamilya pa ang nananatili sa mga evacuation centers.
1: Umabot na sa halos 1 bilyong piso ang pinsala sa agrikultura ng mga nagdaang bagyo at ng habagat. Sa tala ng NDRRMC, halos 30,000 magsasaka at mangisda ang apektado ng kalamidad. Sa Benguet, nabulok na lang ang mga pananim na repolyo dahil sa walang tigil na pag-ulan na dulot pa rin ng habagat. Ayon sa Department of Agriculture,

0: Culture, nabulok ang gulay dahil sa haba ng pila ng mga truck sa La Trinidad. Ilang truck din ang hindi na nakabiyahe dahil sa masamang panahon, kaya nabulok na lang din na iba pang nakaimbak na gulay. Nauna nang nag-viral ang post ng mga carrots at lettuce na itinapo na lang sa kalsada sa Benguet, bunsod ng oversupply o sobra-sobrang supply sa probinsya. Sinasabing sabay-sabay na nag-ani ang mga magsasaka matapos ang pagulang dulot ng habag at kaya dumami ang supply. Dahil dito, ipinamigay na lang ang mga carrots at lettuce sa ilang residente para ipakain sa alagang hayop.
1: 5-12, sako-sakong basura ang nahakot matapos ang malawak ang pagbaha sa ilang lugar sa Metro Manila. Kabilang dito ang mga basurang nakolekta mula sa mga estero at coastal areas. Nauna nang sinabi ni Pangulong Marcos at MMDA na hindi pa maituturing na krisis ang problema sa basura. Taliwa sa pahayag ni DPWH Secretary Vince Dizon, inihain naman sa kamara ang panukalang layong parusahan ang mga mahuhuling iligal na magtatapo ng basura. Sa panukalan ni Navotas Congressman Toby Tiangco, paglilinis ng kanal ng loob ng isang araw ang parusa sa unang paglabag at dagdag na araw kapag naulit ang paglabag. Plano naman ng Metro Manila Council na patawan ng 5,000 pisong multa ang mahuhuling iligal na magtatapo ng basura. Pero hindi sakop sa panukala ang pateros na nagpapataw na ng 2,500 pesos na multa.
0: Namatay ang 17-anyos na binatilyo dahil sa leptospirosis sa Navota City. Sinasabing nakagat ng daga si Justin Espinosa pero hindi ipinagabot at naligo pa sa ulan makalipas ng 2 linggo. August 14, nakaranas na ng sintomas ang binatilyo hanggang sa namatay na noong Sabado. Sa tala ng Department of Health, mahigit 3,000 ang tinamaan ng leptospirosis ngayong taon, kung saan mahigit 200 ang namatay. Sa Maynila, 8 kaso na ang naitala matapos ang malawakang pagbahang dulot ng habagat. Dahil dito, muling nagpaalaala ang DOH na kumonsulta sa doktor kapag lumusong sa baha para mabigyan ng prophylaxis.
1: Sa iba pang mga balita, nagbabala ang FIVOC sa posibleng muling pagputok ng bulkang Mayon sa Albay. Mahigit 8,000 tonelada ng asupre ang ibinuga ng bulkan noong Lunes na pinakamataas simula July 16. Ayon sa FIVOC, posible ang life-threatening hazards mula sa bulkan. Kabilang ang ashfall, gayon din ang pagdausdos ng pyroclastic density current o uson at pagguho ng mga bato. Nauna nang ibinaba sa Alert Level 2 ang bulkang Mayon at ipinagbabawal ang pagpasok sa 6-kilometer permanent danger zone.
0: Sa oras nating 5:15, sa iba pa mga balita, muli isinailalim sa red at yellow alerts ang Visayas Grid kahapon. Tumagal ng mahigit sa 6 oras ang red alert o kawalan ng reserbang kuryente simula alas 3 ng hapon hanggang pasado alas 9 na ng gabi. Idineklara rin ang yellow alert o kakulangan ng reserbang kuryente simula ala 1 hanggang alas 3 ng hapon at alas 8 hanggang pasado alas 10 ng gabi. Bunsod ito ng pagpalya ng halos 30 planta, habang 13 ang tumatakbo sa derated capacity so mas mababang kapasidad. Sa Bacolod City, apektado na ang mga negosyo ng halos 2 linggong rotational brownout. Inaasahang babalik sa normal ang sitwasyon sa Visayas Grid sa Setyembre.
1: Muling tumaas ang presyo ng mga produktong petrolyo sa world market. Sa unang araw ng kalakalan, 38 centavos ang taas presyo sa diesel, habang 33 centavos sa gasolina at 25 centavos sa kerosene. Pero maaari pang magbago ang presyuhan sa trading hanggang sa Biyernes. Bunsod pa rin ito ng tensyon sa Middle East, kabilang na ang anunsyo ng Iran na mananatiling sarado ang Strait of Hormuz. Nakaapekto rin sa presyuhan ang desisyon ni US President Donald Trump na huwag palawigin ang kasunduan sa tigil putukan. Kahapon, tumaas ng 3 pesos and 90 centavos ang diesel, habang 2 pesos and 50 centavos sa gasolina at 5 piso sa kerosene.
0: Alamin natin ang report na ating Radyo Patrol mula dyan sa Paco Market sa Maynila. Naroroon si Radyo Patrol Rowan Cueto. Rowan, magandang morning.
2: Good morning, Johnson. Nagsitaas ang presyo ng ilang gulay sa Paco Public Market dahil sa tuloy-tuloy na pag-ulan dala ng habagat. Ayon sa mga nagtitinda, nahihirapan ang pagdating ng supply dahil hindi agad nakakabababa ang mga gulay mula sa mga pinanggagalingan ito. Pinakamalaki ang itinaas ng ampalaya mula sa 80 pesos naging 180 pesos kada kilo. Ang talong mula 80 pesos naging 170 pesos habang ang broccoli ay nasa 250 pesos mula sa dating 180 pesos kada kilo. Nasa 250 pesos naman ang bell pepper mula sa 180 pesos, 140 pesos ang patatas mula sa 100 pesos at 120 pesos ang kamatis. Samantala, walang pagbabago sa presyo ng sibuyas na nasa 100 pesos at bawang na 150 pesos kada kilo. Wala namang inuulat na paggalaw sa presyo ng baboy na nasa 300 pesos ang kasim, 360 pesos ang liempo at 280 pesos ang pata kada kilo. Yan ang balitang kumpirmado. Sigurado, ito ang Radyo Patrol. Ron Cueto, DZMM.
3: Basta't may nangyari, nakareport agad sa DZMM Radio Patrol sa X30.
1: Ay, wala mo na maglilipad ng channel o walang BBTV. Magbe-break lang kami sandalin-sandali. Babalik pa tayo sa mas marami mga balita hanggang alas 6 ng umaga. Ay, nakotanghali na ha sa mga may pasok po dyan. Oras muna natin sa mga may maagang flight.
4: Lagot, gising na po, bangon na po. Ang oras natin ay 5:18.
3: Johnson Manabat, Christian Yosores, Pasada, Balita. Basta AM, DZMM.
5: Ang galing, pang matagalan.
6: Parang tayo lang han, no?
3: Everest Appliances.
5: Babe, ano ever best decision mo in life?
6: Siyempre, building a home with you.
5: Oh.
3: Everest Appliances, health, wellness, energy saving, ever best from Everest. Mga nagbabagang balita, mga maiinit na issue at mga talong ng bayan. Laman lahat yan ng DZMM Radio Patrol sa X30.
7: Tagulan na. Uso na naman ang ubo. Mabuti nang handa. May Plemex 40 ako. Ang Plemex 40 ay natural na lagundi. Tumutulong palabasin ang plema para tumigil ang pagubo. Ginhawa sa paghinga. Sakto talaga. Plemex 40. Syrup o capsule. Basta lagundi. Plemex. Vitex Negundo L. Lagundi leaf is the generic name of Plemex 40. If symptoms persist, consult your doctor.
8: Mas maliwanag, mas maaliwalas ang bawat umaga kapag kasama ang dalawang kwela na maghahatid ng matitinding kwentuhan at masasayang usapan. Alvin L. Chico, alas 6 at sasamahan pa ni Doris Bigonia, alas 7:30 sa Gising Pilipinas. Lunes hanggang Biyernes, alas 6 ng umaga sa DZMM Radio Patrol sa X30 at DZMM Teleradio.
3: Balitang kumpirmado, sigurado sa DZMM Radio Patrol sa X30. Ang parada ng mga balitang kailangan mong malaman sa maghapon, dito mo mapapakinggan sa Radio Patrol Balita alas 7. Kasama sina Alvin L. Chico at Doris Bigonia. Lunes hanggang Biyernes alas 7 ng umaga sa DZMM Radio Patrol sa X30 at DZMM Teleradio. Mga balitang kumpirmado, sigurado, DZMM. Johnson Manabat, Christian Yosores, Pasada, Balita. DZMM, numero uno sa aksyon.
1: Nagbabalik po ang programang Pasada Balita sa oras na 5:21. Alamin natin ang sitwasyon ng trapiko sa Marcos Highway papunta po dito sa Quezon City. Ano ba ang sitwasyon dyan mula kay Radyo Patrol Zeus Legaspi? Zeus?
9: Good morning, Christian at Johnson. Binaybay nga natin na mula Timog Avenue dyan sa Quezon City hanggang dito yan sa may bahagi ng Karangalan Drive. Sakop na yan ang Cainta Rizal. At pangkalhatan pa namang maluwag ang mga nadaanan nating kalsada. Parehas yan, eastbound at westbound mula sa Marcos Highway patungo dyan sa Quezon City. Nagsimula tayo sa may bahagi ng Biluna Avenue patungong Camias Road. Dire-diretso lamang din yung biyahe pagdating ng Sevierville Avenue, pero may bahagyang build-up pagdating ng Katipunan Avenue dahil sa mga stoplight at intersection. Pagsapit naman ng Aurora Boulevard, dire-diretso ng muli ang biyahe hanggang Marcos Highway at Marcos Bridge sa Marikina. Maluwag ang magkabilang linya ng Marcos Highway, pero doble ingat lamang sa mga motorista dahil lumitaw ang ilang lubak sa kalsada matapos ang ilang araw ng tuloy-tuloy na pagpulan. Wala pa namang inaanunsyong suspensyon ang MMDA ng number coding scheme ngayong Miyerkules kung saan ipinagbabawal sa mga pangunahing kalsada sa Metro Manila ang mga sasakyan may plaka nagtatapos sa numerong 5 at 6. Sa lagay ng panahon na Christian at Johnson, panahalakang pag-ambon na lamang ang naranasan ito sa bahagi na ito ng Marcos Highway, pero itong kinatatayuan natin ay sakop ng Pasig City. Yan ang balita. Confirmado. Sigurado ito ang Radyo Patrol Zeus Legazpi. TVMS.
4: Maraming salamat, Zeus Legazpi.
10: Basta't may nangyari, nakareport agad sa DZMN. Radyo Patrol sa East 30. Pasada, balita.
4: Balik tayo sa mga balita. 5:23 na. Hinikayat ng Korte Suprema na makialam sa desisyon laban sa pagpapatupad ng 85 pesos na aumento sa minimum wage sa Metro Manila. August 13, nagpalabas ang Pasig City Regional Trial Court ng preliminary injunction sa 60 pesos na unang bugso ng wage hike matapos mapaso ang temporary restraining order sa petisyon ng Redicon Trading at ng R2 Builders. Hiniling na iba't ibang labor groups sa Supreme Court na aksyonan ang inihaing petition for certiorari and prohibition laban sa desisyon ng korte. Nauna nang naghain ang dole ng motion for reconsideration para bawiin ang kautusan dahil walang jurisdiction ng Pasig RTC sa usapin ng sahod na sa ilalim ng administrative body tulad ng Regional Tripartite Wages and Productivity Board.
11: 5:24, kanselado ang sesyon ng impeachment court ngayong araw dahil sa masamang panahon. Kasunod ito ng anunsyong work from home arrangement sa mga tanggapan ng pamahalaan sa Metro Manila. Kung hindi sinuspindi ang paglilitis, itutuloy sana ng House Prosecution ang direct examination kay dating OVP Special Disbursing Officer Gina Acosta kaugnay ng sinasabing maanomalyang paggastos sa confidential funds ng Vice Presidente. Maaari rin ituloy ni Presiding Officer Francis Escudero ang pagbabasa ng ruling kaugnay ng paglabag ng mga hindi pinangalan ng abogado sa sub-judice rule o pagtalakay sa merito ng kaso sa labas ng impeachment court noong Lunes. Nakatakdang basahin ni Escudero ang hatol pero maagang nag-adjourn ang sesyon dahil din sa masamang panahon.
4: Kinansela ni Vice President Sara Duterte ang planong pagbiyahe papuntang Japan. Hindi matapos kumpirmahin na Malacanang ang biyahe ni VP Sara simula ngayong araw sana hanggang sa August 24. Iginiit ni VP Sara na nakokompromiso ang kanyang seguridad dahil sa pagsasapubliko ng Office of the President sa schedule nang kanyang naudlot na personal trip. Pero buwelta ni Palace Press Officer Undersecretary Claire Castro, karapatan ng publiko na malaman ng detalye dahil gumagastos ang pamahalaan ng 7 milyong piso para sa seguridad at tauhan ni VP Sara sa kanyang biyahe sa ibang bansa.
11: Sinita ng Office of the Ombudsman ang dalawang buwang biyahe sa ibang bansa ni Batangas Congressman Leandro Ligarda Leviste. Sila sabing nakakuha si Leviste ng Travel Authority para makabiyahe simula noong July 26 hanggang September 4. Tinawag naman ng Ombudsman na kahinahinala ang ilang beses na pagpapalawig sa medical leave ni Senador Loren Ligarda. Umaasa si Assistant Ombudsman Nico Clavano na babalik ang mag-inang magkahiwalay na umalis ng bansa noong August 2. Iniimbestigahan ang mag-ina kaugnay ng 10 bilyong piso na kasong plunder at graft dahil sa sinasabing kabiguan ng renewable energy company ni Leviste na magbigay ng solar power alinsunod sa natanggap na prangkisa. Sa pahayag, narindigan si Legarda na alinsunod sa patakaran ng Senado ang paghahain ng medical leave. Hinikayat din ng senadora ang publikong maging mapanuri sa tinatawag na maling paratang.
4: 5:26 na sa oras nating yan, pasadahan natin ang mga balita sa mga probinsya.
10: Pasada balita! Probinsya!
12: ay pasintabi po sa sensitibong balita. Patay ang dalawang estudyante sa pamamaril sa loob ng Ateneo de Zamboanga University High School campus. Sa imbestigasyon, nakapagpuslit ng dalawang baril ang grade 9 student na unang namaril sa classroom sa fourth floor ng eskwelahan. Umakyat pa sa fifth floor ang estudyante at muling nagpaputok ng baril. Kabilang sa namatay isang grade 10 student at namaril na estudyante. Dalawang estudyante rin ang naospital matapos masaktan at mahirapang huminga. Nakuha sa gunman ng dalawang baril na napagalamang pagmamayari ng amang customs police sa Zamboanga City. Nagpaabot na ng pakikiramay sa pamilya at paaralan si Pangulong Bongbong Marcos at iniutos ang masusing investigasyon para hindi na maulit ang insidente. Handa naman ang Department of Education na magbigay ng tulong sa lahat ng estudyante, faculty at kawaninang paaralan.
4: Sa kaugnay na balita, tinanggal na sa pwesto ang Customs Police na ama at may-ari ng baril na ginamit sa pamamaril sa Ateneo de Zamboanga. Iniutos din ng Bureau of Customs ang pag-imbentaryo sa lahat ng baril na inissue sa mga tauhan ng ahensya. Sinusuri naman ng DILG ang messaging history ng menor de edad na gunman para matukoy ang dahilan ng insidente. Inaalam na rin ng Cybercrime Investigation and Coordinating Center kung naimpluwensyahan ng online games ang namaril na estudyante na ipag-ugnayan na ang ahensya sa PNP Anti-Cybercrime Group sa posibleng digital forensics sa gadget ng gunman. Umapil na rin ang CICC sa publiko na huwag nang ipakalat ang video ng insidente. Hunyo, tatlong estudyante ang namatay sa pamamaril sa San Jose National High School sa Tacloban City. Sinampahan na ng reklamong murder, frustrated murder at serious physical injuries ang 15 anyos na suspect pero hindi kinasuhan ang 14 anyos na salarin aninsunod sa Juvenile Justice and Welfare Act.
12: Sa Batangas, patay naman na isang lalaki matapos pagbabarilin sa birthday party sa bayan ng Kalatagan. Sinasabing biglang bumunot ng baril ang lasing na suspect at malapit ang binaril sa ulo ang kainuman. Dead on the spot ang biktima habang isa pa ang sugatan. Tinutugis na ang tumakas na suspect habang inaalam pa ang motibo sa krimen.
4: Sa Cebu City, sugatan ang mag-ina matapos pagtatagain ng kapitbahay sa barangay Parila. Pinasok ng suspect ang bahay ng mga biktima saka pinagtataga ng bolo ang ina at 13 anyos na anak. Nagpapagaling pa sa ospital ang binatilyong nagtamo ng sugat sa muka. Gayun din ang inang nasugatan sa balikat at braso. Naaresto na ang suspect na sinasabing nakaalitan ng padre de pamilya ng mga biktima.
12: Ay tumatanghali na, bangon! Gising sa mga may maagang pasok, medyo maulan at maambon pa rin sa Quezon City. Ingat po kayo ha, dahil ang oras po natin ay 5:30 na. Sa oras natin yan, alamin naman natin ang mga balitang nakalap na ating mga kasamahang radyo. Patrol! Ilang lugar sa Occidental Mindoro, binaharin. Balita mula kay Radyo Patrol, Noel Alamar. Magandang morning, comrade!
13: Good morning, Johnson and Christian. Nakaranas din ang mga pagbaha sa ilang bayan sa Occidental Mindoro dahil sa walang tigil na pag-ulan kahapon. Sa Mamburao, umapaw ang drainage sa isang subdivision kabilang 4PH housing project dahilan upang pasukin ng tubig ang ilang bahay. Inano din ang malakas na agos ang isang floating cottage na ilang kilometro bago tuluyang natira sa ilalim ng Mamburao Bridge. Hirap na mga makadaan ang mga motorista sa National Road sa Barangay San Luis at Armando dahil sa pag-apaw ng ilog at mga sakahan. Sa kalintaan, binha ang mga sakahan sa Barangay Tanyag habang hanggang bewang naman ang tubig sa Barangay Claudio Salgado sa Sablayan dahilan upang lumikas ang ilang residente. Sa Magsaysay, dalawang individual lang nailigtas matapos matrap sa gitna ng ilog. Patuloy ang monitoring at rescue operations ng PBRRMO at iba pang ensya ng pamahalaan dahil sinaasahang pagpapatuloy ng malakas na ulan sa lalawigan. At yan ang balita, kumpirmado, sigurado. Ito ang Radyo Patrol. Noel Alamar, BGMM.
12: Thank you, comrade!
4: Bataan polis na mahagi ng food pack sa mga biktima ng baha. Balita mula kay Radyo Patrol, Rod Izon. Good morning, Kuyang Rod!
14: Good morning, Christian Johnson. Nakibahagi at nakisimpatsa ang Bataan Police sa perwisyong dinaranas hanggang ngayon ng mga residente ng Barangay Almasen sa Hermosa, Bataan na mistula ng karagatan ang kanilang barangay. gamit ang mga bangka. Ipinaabot ng Bataan Police sa mga biktima ng baha ang tulong na putpak sa mga residente, kabilang na ang tinapay. Halos 3 talampakan pa ang lalim ng baha sa barangay. Nasimula ng manalanta ang habagat itong nakaraang Linggo ay hindi pa humupa ang baha hanggang ngayon. Tanging mga bangka na lamang at rubber boat ang pwedeng sakyan upang makalabas ng tahanan ang mga residente. Nagpapatuloy pa rin ang malakas na manakanakang mga pag-ulan dito sa lalawigan ng Bataan na may kasamang pagkulog at pagkidlat. At yan ang balitang kumpirmado, sigurado. Ito ang Radyo Patrol, Rod Eason, DZMM.
11: Maraming salamat, Rod Eason.
0: Maraming salamat sa ating mga kasamahang Radyo Patrol!
10: Basta't may nangyari, nakareport agad sa DZMM, Radyo Patrol sa East 30. Pasada Balita!
0: Ay, gisingin na po muna natin ang mga dapat gisingin, batiin ang mga dapat batiin dahil 5:32 na. Meron po tayo ngayong 26,000 live viewers ang nasa YouTube. Magandang morning! Pati na rin sa ating mga kapamilya abroad, ha? Saan man kayo naroon, magandang umaga, magandang tanghal at magandang gabi. Ay kami ho'y inuulan pa rin din ho sa Metro Manila at sa ilang pang mga probinsya.
11: Sabi nga, di ba, baka hanggang katapusan daw po ng Agosto, expect na natin na ganito po ang panahon. Hindi lang sa Metro Manila, kundi pati na rin po sa ibang lugar na naapektuhan ng mga bagyo at habagat.
0: Mag-iingat para naman din sa ating mga kapamilyang nasa mga lugar na ang problema naman ay sobrang init. Mag-iingat din po kayo, ha? Batiin muna natin ang mga dapat batiin. Gisingin ang mga dapat gisingin at ang mga nag-a-attendance. Maganda umaga kay Elsie Balion Florentine. Happy Hump Day!
11: Happy Hump Day, Wednesday! Good morning po kay Professor Gabby Lopez at kay Sir Zosimo Gasmin dyan sa Pampanga. Good morning!
0: Si Sara Concepcion, nagmamagandang morning din. Nag-a-attendance check na rin. Maganda umaga po sa inyo.
11: Good morning kay Silver Hall. Good morning po sa mga taga-Dole. Happy Wednesday!
0: Ay, sa mga, yung nabanggit mo yung Pampanga, naku, ating palang mga kabalin dyan sa Makabebe, diba? Tsaka sa Apalit, talagang nakalubog sa tubig ang halos buong community nila. Mahigit 2 ng ganoon.
11: At kasi hindi lang po doon sa lugar na yon ang mahigit 2 ng lubog sa baha. Ano yung nadatnant mong sitwasyon doon kahapon?
0: Naku, ang lalim ng tubig, Mariosep. May mga naglalangoy pang bata, may nalunod pa kahapon na binatilyo doon sa baha, ah. Hindi po ilog ang pinaglalangoy yan. Kaya mag-iingat po sa ating mga kapamilya, ha? Although parang sanay na rin naman ho sila at yung mga tricycle ay nakataas na. Pero tatanggapin na lang ho ba natin na ganun ang maging realidad ng ating mga kapamilya dyan sa Pampanga at sa iba pang mga probinsyang binabaha.
11: O sure, yung iba dyan, kinatandaan na yung ganyang problema.
0: Totoo.
11: Mamamatay nilang ganun pa rin ang problema.
0: Sana po naman ay magkaroon ng improvement at lalo't may budget naman po ang gobyerno para dyan.
11: May budget pa na.
0: Meron, hindi lang huna pupunta talaga sa dapat kapuntahan.
11: Taon-taon, English ng English yan, pero di mo nang maramdaman.
0: Pagbutihin, ha? Teka, oras po muna natin, 5:35 na. Tita Christy Galvez, sa oras nating 5:35, eto na.
10: Kakaibalita.
15: Kakaibang balita.
0: Baka yung mga Christmas gift mo, Christian, eh, hindi mo pa nabubuksan hanggang ay, sa dami, ha?
11: Parang...
0: Diba may mga bata ko minsan na, diba ang nakasanayan natin eh, bubuksan ng Christmas gift sa Christmas Eve. Diba hindi nakapag-iintay.
11: Diba na, undas pa lang nabuksan eh.
0: Ang aga magbukas, no? Ito po sa ating kakaibalita, nakita na sa wakas na isang lalaki sa Amerika ang Christmas gift ng kanyang mga magulang makalipas ang halos 50 taon.
11: Tagal naman nun.
0: Tagal, no?
11: Oo, no.
0: Ibig sabihin, binigyan yung batang lalaki ng Christmas gift. Maliit pa siya.
11: Oo.
0: Ngayon, may mga anak at apo na rin siya. Tsaka lang niya nakita yung regalo sa kanya ng mga magulang niya.
11: Ang tanong, ano yung regalo?
0: Eto na. Nire-renovate po kasi ni Tim King ang bahay ng kanyang mga magulang nang mapansin ang regalong nakasiksik sa pagitan ng dingding ng kanilang banyo. Sinasabing mahilig palang magtago ng regalo ang mga magulang ni Tim, partikular na sa atik ng kanilang bahay. Pinaniniwala ang walang nakapansing nahulog sa pagitan ng dingding ang regalo kaya bumagsak sa dingding ng banyo. Binuksan ni Tim ang regalong naglalaman ng Matchbox toy airplanes na maituturing ng vintage. Uy, ngayon.
11: Mahal na yan.
0: Ito.
16: Oo, yan.
11: Collector's item yung mga ganyan.
16: Bagbagan nyo na yung mga dinding nyo, ha? Baka may... kung magre-renovate lang po kayo, kung hindi naman eh, huwag nyo nang sisirahit. Sayang nga eh.
11: Baka may mga naipit na mga ampaw dyan.
16: Diba, yung iba nag-aalkan siya sa dingding.
11: Oo. Para secured ang ano kaperahan, diba?
16: Pero kung perang papel ang ilalagay nyo sa dingding, baka naman anayin.
11: Baka naman saka yung outdated na, nagbago na ng mga pera ngayon, diba?
16: Diba? Bigay nyo na lang sa amit para hindi naman anayin.
11: Kami na bahala dyan.
16: Yan po mga kapamilyang ating kakaibalita.
17: Kakaibalita.
15: Kakaibang balita.
16: Ay, walang maglilipad ng channel, lalo sa mga manggagawa po dyan. Mamaya, makikipagkwentuhan tayo sa Dole. Mga beneficyo raw ho na maaaring makuha ng mga manggagawa sakaling magkasakit.
11: Ayan.
16: O maaksidente dahil sa trabaho, lalo ngayon. Halimbawa, paano kung papasok ka ng trabaho or nasa trabaho ka, tapos eh ang trabaho mo hindi ka po pwedeng hindi lulusong sa baha.
11: Ayan.
16: Tapos nagkasakit ka ng leptospirosis, papaano ba?
11: Naskaltasado ka pa kapag na-late kang dumating sa opisina.
16: Ayan.
11: Eh baha nga ni...
16: Mamaya, pag-uusapan po natin yan, ano bang po pwede po natin mga benepisyong makuha bilang mga manggagawa? Anong karapatan ng mga manggagawa kapanahon po na gayang meron tayo ngayon?
11: Ay, maikinig ako dyan.
16: Ah, magbe-break lang ho kami sandali. Babalik pa tayo hanggang alas 6 na umaga. Oras muna natin.
11: Good morning sa mga Tagalipa, Batangas at Ortigas. Ang ating oras, 5:38 ng umaga.
17: Pilipinas! Pasada balita na! Basta AM, DZMM.
18: Ring, ring, go away!
19: Ubo ng bata? Para dyan, may Plemix for Kids. Ang Plemix for Kids ay natural na lagundi. Tumutulong palabasin ang plema para tigil ang ubo, ramdam ang ginhawa. In banana and orange flavors. Be wise, mommy!
20: Cough, cough, wet away!
21: Yay!
22: Pambatang lagundi, Plemix!
19: Vitex Negundo L. Lagundi Leaf is a generic name of Plemix for Kids. If symptoms persist, consult your doctor.
17: Mas maliwanag, mas maaliwalas ang bawat umaga kapag kasama ang dalawang kwela na maghahatid ng matitinding kwentuhan at masasayang usapan. Alvin L. Chico, alas 6 at sasamahan pa ni Doris Bigonia, alas 7:30 sa Gising Pilipinas. Lunes hanggang Biyernes, alas 6 ng umaga sa DZMM Radio Patrol 630 at DZMM Teleradio. Balitang kumpirmado, sigurado sa DZMM Radio Patrol 630.

ng Bayan, Peter Musngi at Rica Lazo. Balitapatan, Lunes hanggang Biyernes alas 9 ng umaga sa DZMM Radio Patrol sa East 30 at DZMM Teleradio.

0: Pinganza. Radio Patrol, balita alas 7. Kasama sina Alvin El Chico at Doris Bicornia. Lunes hanggang Biyernes, alas 7 ng umaga sa DZMM Radio Patrol 630 at DZMM Teleradio. Mga balitang kumpirmado, sigurado, DZMM. Johnson Manabat, Christian Yosores. Pasada! Pasada! Balita! Balita! DZMM, numero uno sa aksyon!
1: Balik tayo sa ating kwentuhan at hanggang alas 6 ng umaga sa mga panahon pong gaya nito na siyempre, maraming manggagawang apektado. Huwag naman hong mamalas-malasin ay minsan ay nadidisgrasya pa ho sa gitna ng kanilang trabaho. Dapat ay meron silang proteksyon. Anong mga karapatan ng mga manggagawang pwede po nilang magamit? Halimbawa ho'y nadisgrasya, huwag naman. Ano bang po pwede ho nilang maklaim mula ho sa kanilang mga employer o mula sa gobyerno kung meron man?
2: At paano ba ito dapat iproseso at gano'ng kadali ba dapat ito gawin para doon sa mga empleyado na maaaring may pangangailangan din po, lalo na po sa gitna ng gantong panahon?
1: Meron daw hong mga benepisyo sa ilalim ng Employees Compensation Commission. Ayan po, dapat ay alam ng mga manggagawa at siguro sa tulong na rin ng mga HR ng bawat kumpanya. Kasi hindi naman talaga alam ng mga manggagawa yun. Itutulungan ng mga HR personnel po nila na maibigay yung benepisyong para sa mga manggagawa sa panahon na nagkakaaberya yung mga manggagawa po nila.
2: Ano ba ang responsibilidad din ng mga opisyal ng kumpanya para i-heads up, ipaalala sa kanina mga empleyado na kapag may gantong sitwasyon, mayroon silang extrang pwedeng gawin para sila ay makaahon or merong maging benepisyo para sa kanila?
1: Meron daw ho kasi kung minsan na siyempre merong disability benefits, meron kayong mga pwedeng i-reimburse sa mga employer po ninyo kung halimbawa ay kayo gumastos ng sagamot sa panahon na kayo naka-duty. Minsan na importante po yun yung mga oras na kayo ba'y nasa trabaho.
2: Mm-mm.
1: At sa mga panahon na hindi kayo naka-duty, ibig sabihin na wala kayo sa oras ng trabaho, baka wala ho kayong makuhang benepisyo dahil wala naman ho kayo sa panahon ng oras na kayo dapat ay nagtatrabaho.
2: Or paano yung mga inabot ng na-stranded, na-hassle?
1: So, yun, ano?
2: Kasi di ba ibang sitwasyon din yun. Iba yung nakarating ka sa opisina kahit merong masamang panahon, iba rin yung inabot ka sa kalsada nung mataas ang baha.
1: Mm-mm.
2: Wala kang masakyan, biglang walang mga alternative transport mode para makarating ka ng opisina.
1: Kumbaga baka yun ay isang bagay na pwedeng pagtalunan pa kung ibibigay ng employer yung benepisyong para sa'yo. Hindi, nakapag-out ka na eh, pauwi ka na niyan eh.
2: Or di ka naman nakarating ng opisina eh, di ka naman nakapag-time in eh, ba't kailangan mo makapag-avail ng ganyan?
1: Ayan. Teka na, sa linya na po natin si Attorney Kaima Velasquez, ang Executive Director ng Employees Compensation Commission o ECC mula ho sa Department of Labor and Employment. Attorney, magandang morning si Johnson and Christian po sa DZM. Maganda umaga po mga taga-Dole.
3: Good morning po.
4: Good morning!
5: Good morning, Sir Johnson, Sir Christian. Magandang umaga po at magandang umaga sa inyong tagapanood at tagapakinig.
1: Opo. Attorney, unang-una nga ho po muna, yung bang Employees Compensation Commission ay kumbagay under ng Department of Labor and Employment? Ganun po ba yun?
5: Sir, tama po kayo sa ng Employees Compensation Commission po ay isang GOCC. Under po ng supervision and guidance po ng Department of Labor and Employment.
1: Opo. Ano po ba ang mandato ng ECC para ho sa mga kapakanan na ating mga manggagawang nanonood at nakikinig?
5: Tama, Sir Christian. Sir Johnson, napakaganda ng tanong kasi maraming nagkakamali kung ano ba ang function talaga ng Employees Compensation Commission. Bago ko puntahan talaga yung sagutin yung tanong mo, minsan may kwento ko lang na may nag-i-email sa amin at humihingi ng tulong ng mga manggagawa na nagpapagabay tungkol sa kanilang mga sweldo.
1: Mm-hmm.
5: So siguro dahil pangalan ng ahensya natin ay compensation, iniisip po nila tayo po ang namamahala tungkol sa pagpapasweldo sa mga manggagawa. Pero ang totoo pong mandato ng Employees Compensation Commission ay pagbibigay po ng mga benepisyo at serbisyo para po sa mga manggagawa na nagkaroon ng sakit or aksidente. Minsan pagkamatay ng dahil po sa kanilang trabaho.
1: O sige, di puntahan na po natin yung ganun. Lalo ngayon halimbawa na nagbababagyo, naghahabagan at may mga manggagawan na syempre mapipilitang lumusong sa baha, wag naman hong madidisgrasya. Pero oras na ng trabaho, meron hubang benepisyong po pwedeng maklaim yung manggagawang na disgrasya sa panahon o oras na ng kanyang trabaho?
5: Naku sir, tama ka dyan. Napakaraming benepisyo po ang binibigay ng ECC sa mga manggagawa. Lalong-lalo na po doon sa aksidente or nagkasakit ng dahil sa trabaho. Ngayon, sir, question, sir Johnson, gusto ko lang po i-distinguish na hindi lamang po kailangan na panahon or oras ng trabaho nangyari. Mm-hmm. Kasi po may mga special circumstances tayo dito, katulad ng mga manggagawa ngayon na bumabiyahe. Napakahirap mag-commute, napakahirap mm-hmm. sa kalye, may baha, lulusong, may mga peril at aksidente na nakakaharap ng ating mga manggagawa sa daan. Ngayon po, papunta sa trabaho at pauwi galing trabaho, covered na po ng Employees Compensation Program. So, ibig sabihin po, pag nagka-aksidente sila dahil papasok sila sa trabaho, sila po ay nadulas dahil basa ang kalye. Nahulog mm-hmm. po yung kanilang paa sa isang open manhole. Ito po ay covered ng ECC.
1: Oh, ano pong benepisyong po pwedeng maklaim ng manggagawa na wag namang madidisgrasya sa panahon na papasok pa lang or kaya pauwi na galing sa trabaho?
5: Sir, nagbibigay po tayo ng income benefits. Ano po yung income benefits? Ito po yung dahil po na aksidente kayo at hindi po kayo nakapasok sa trabaho. Meron pong replacement na income or spend po para po sa inyo habang kayo po ay nagpapagaling or habang kayo po ay nagpa-check up at hindi po kayo nakapasok at absent po kayo sa trabaho. Ito pong benefits na to para po sa mga manggagawa natin sa pang pribadong sektor katulad po ng mga manggagawa sa private enterprises, doble po ito on top of ano po yung makukuha nyo bilang SSS income benefit. Bukod po sa income benefits, sir, ibibigay din po tayo ng medical reimbursement. Ibig sabihin po, yung mga nagastos po nila sa pagpapagamot nila, sa nilang pagpapacheck up, nare-reimburse po ito ng ECC up to 60% po ng kanilang nagastos. So kung kayo po ay nagpa-ospital at nagpa-doktor, itabi mm-hmm. nyo po ang inyong mga resibo, proof po ng pagka-aksidente at ito po ay ipaprocess po ng ECC sa pamamagitan po ng ating agencies na tumutulong sa atin, SSS at DSIS.
2: Paano po ang proseso noon, Attorney Kai? Makanino lalapit ang empleyado? Sa mga opisyal po ba ng kanilang kumpanya? For example, sa mga HR or doon po sa mismo mga agencies like SSS, GSIS?
5: Para po sa ating mga manggagawa sa pang-pribadong sektor, so ito po yung ating SSS covered members, ang usual na nagpa-process po nito ng kanilang easy benefits ay SSS. Ay ang kanilang employer patungo sa SSS. So, lagi pong hihingi tayo ng tulong sa ating admin officer or HR officer kasi sila po yung may access sa ating account bilang mga manggagawa na may employer. Kaibahan naman po dito sa mga manggagawa po na self-employed. Halimbawa po kayo ay delivery rider or virtual assistant. Kayo po ay magpa-process ng inyong easy claim. Separately po, kasi wala po tayong employer, punta po kayo sa My SSS app. Dito po may access po kayo para makapag-apply ng inyong claim kasama po sa ng SSS at ECC claims. Para naman po sa mga empleyado ng pampublikong sektor, ibig sabihin po dito ay government employees, dagatyo po kayo sa pinakamalapit na GSIS branch malapit sa inyo.
2: At ano po ang usual na timeline dito, Attorney, kung nakompleto naman po ng empleyado yung kanyang mga requirements na ipasa naman on time, gaano po kaagap yung pag-release nung compensation or nung benefit or nung kanya pong dapat matanggap doon sa kanyang i-file na aplikasyon?
5: Naku sir, dapat po napakabilis lang nito. As early as 3 days po, dapat na-process na po ito na SSS-GSIS. Lalong-lalo na po kung kumpleto yung mga requirements at documents na kailangan isubmit para sa kanila.
2: Po, ito po ay para doon sa mga, again, sa mga empleyadong na-disgrasya or na-aksidente habang nasa gitna po sila ng kanilang trabaho.
5: Yes, sir. Nasa gitna ng trabaho or papunta or pauwi or kahit po minsan, sir, ha, ito, nasa labas po kayo dahil nautusan po kayo ng boss ninyo. Ito po ay covered pa rin kahit wala po kayo sa inyong place of work. Basta po work-related, ito po yung ating hinahighlight, work-related ang inyong pagkaka-aksidente or pagkakasakit, kayo po ay dapat makover ng issue.
2: Po, yung para po doon sa mga papunta pa lang sa trabaho or wala po sa loob ng kanina mga opisina na nangyari po yung mga ganong disgrasya or aksidente, meron po bang burden of proof para po doon sa mga empleyadong magpa-file lang kanilang benefits? Kasi baka po ang maging argumento ay paano bakit ka maniningil ng benepisyo? Wala ka naman sa loob ng opisina na mangyari ang aksidente or disgrasya.
5: Yes, sir. Ang usual po na hinihingi ng SSS at GSIS dito para papatunayan na ka, ang inyong aksidente ay work-related, usually po ay work order. Yung utos po, proof po na inutusan po tayo ng boss. At syempre po na yung ginagawa natin ng oras na ito ay patungo po dito sa function na ito. Very important po itong work order na ito, yung proof po ng pagkakautos natin kasi apo, ito po yung napapatunay na patungo po sa kabutihan ng employer yung ating ginagawa ng oras na nangyari yung aksidente. So kahit po inutusan lang kayo ng boss niyo na bumili po ng mga gamit pang opisina, nabawa po bumibili kayo ng supplies, ito po definitely work-related. Dapat po mag-cover po tayo.
2: Apo. At kapag sinabi nating work order, ma'am, yan ba ay kailangang written order? Papel ba yan? Or tinatanggap din ang, let's say, mga text messages, mga chat na ando naman yung context ng pag-uutos ng opisina doon sa empleyado?
5: Napakaganda, sir, ng tanong mo. At kahit po anong term po, ano pong way ng pagkakautos sa inyo ng inyong boss, kung ito po ay text, email, written work order, ito po ay tatanggapin. Napaka-importante din po i-highlight dito sa pagkakataon na ito, Sir Christian, na employer po at HR officer nyo or admin officer nyo yung magpa-file po ng inyong claim para sa inyo. So, nakikiusap po tayo sa mga HR officers, mga admin officers na nakikinig kayo. Natulungan po natin yung mga manggagawa natin na mag-file kasi ito po, wala naman pong additional na bayad para sa inyo. Nakapag-contribute na po kayo para sa kanila. 10 to 30 pesos po sa pang-privado sector, 100 pesos po sa pang-publiko sector. Oh, ibig sabihin po nito, insured sila. So, meron po kayong makukuhang benefits para sa employees nyo. Hindi nyo po kailangan tapos i-file po natin para sa kanila, para matulungan natin.
1: Attorney, paano kung wala ho yung klarong wage order? Halimbawa, walang instruction na verbal or text message or email, pero yung the usual na 9 to 5 bang duty, di syempre aalis po yan ng bahay ng halimbawa yung mga alas 7, alas 8 at nagkaroon ng aberya habang papasok, yun ho ba'y justified pa rin kahit walang wage work order na nanggaling sa kanya employer?
5: Yes, sir. Ngayon po, ang kinocover po ng ECC, papunta po sa trabaho. So kayo po, halimbawa, galing Cavite at nagko-commute po kayo papuntang Manila dahil po sa Manila ang inyong opisina.
1: Mm-mm.
5: Ito pong usual route nyo po ng travel kahit po nakasakay po kayo sa company vehicle or kahit po pang publikong sasakyan. Kung ito po ay ang inyong usual route papasok na opisina, ito po ay covered na. So hindi po kailangan ng work order para po doon sa oras na papasok kayo or pauwi po kayo ng galing sa opisina. As long as wala po kayong deviation. So ito po yung ating usual na pinag-uusapan dito, Sir Christian. Minsan, pauwi na opisina instead po na dumiretso na ng bahay, yung iba po magmamall muna or mamamasyal. Pag nag-deviate po tayo sa usual route, dyan po hindi na po tayo makukover. So kung diretso pauwi po ng bahay, covered pa rin po tayo ng ECC.
1: Opo. Tama ho ba mag-i-intervene lamang ang ECC kung halimbawa hindi makapag-claim ng kanyang benepisyo yung manggagawa mula sa kanyang employer kay private man o sa opisina ng gobyerno?
5: Hindi naman po sa ganitong pagkakataon nang nag-i-intervene si ECC. Pero po sa ganitong pagkakataon na nagkakaroon po ng problema ang employee na naniniwala po siya na work-related talaga ang kanyang aksidente or pagkakasakit at nag-refuse po si employer na i-acknowledge yung kanyang sickness or injury ay work-related at ayaw po nila i-file, ina-advise po namin sila na lumapit po diretso sa ECC para po matulungan po namin sila doon sa kanilang pag-proseso ng claim. Sa ganitong pagkakataon po, kami po mismo ang nag-reach out kay employer at ini-inform po namin kung ano po yung kailangan gawin at ipaliwanag sa kanila na wala pong additional na penalty, subukan po natin na i-file yung work-relatedness ng claim ng kanilang manggagawa kasi po wala namang mawawala sa kanila. Hindi po ito nakakatakot, wala pong penalty. So dapat po try natin kasi di ba po wala naman pong kabawasan para sa employer kung i-file po nila para sa kanilang manggagawa yung ganitong type ng claim, sir.
1: Oh, paano makakapag-reach out sa inyo yung mga gustong mag-file ng complaint kung hindi nakukuha yung benepisyong para sa kanila?
5: Sir, bawat lugar po na ating, sa Pilipinas, meron po kaming Regional Extension Unit. So ito po yung tinatawag nating REU. So bawat region po sa Pilipinas, meron po tayong phone number na maaari po nilang tawagan. Kung sakali naman po na hindi nila makita yung phone number na available po sa aming website, www.acc.gov.ph, meron din po kaming account sa Facebook. Hanapin lamang po nila, Employees compensation, commission, at lagi po may nakaabang dito para po sumagot sa kanilang mga katanungan at makausap po kami para po matulungan namin sila sa kanilang claim processes.
1: Sa inyong history sa records po ng ECC, ma'am, kumusta ang success rate ng mga nag-file ng complaint ng manggagawa?
5: Particular complaint, Sir Christian, Sir Johnson, sa tungkol sa failure po na employer to file?
1: Opo, yung mga nagreklamo na hindi nakukuha ang benepisyo, gaano ho kalaki yung success rate na naipanalo yung reklamo ng manggagawa?
5: Sir, so ganito po. Ang nangyayari po dito kung nag-refuse po ang ating employer na mag-file para sa kanila at hindi po fina-file ng employer yung kanilang claim, 100% naman po nang lumalapit sa amin, natutulungan po namin na makapag-file ng claim. Ngayon, sir, yung success rate po ng approval kung talaga pong hindi work-related or hindi yung kanilang claim, hindi naman po ganong kataas. May determination po ang ginagawa ang SSS at GSIS whether or not makocover po sila nung ating ECT benefit. So, dito po sa pagkakataon na ito, maproseso, mabibigyan ng magandang paraan ng pag-review ng kanilang dokumento at mga sirkumstansya ng kanilang claim. Sa ganito pagkakataon po, nagkakaroon sila ng opportunity na magkaroon ng due process. Hindi po siya madedeny outrightly. At least po, mababasa, marerepaso yung kanilang claim at magkakaroon ng pagkakataon ng pagbigyan ng kanilang kahibigan.
2: Po, linawin lang din natin, attorney, bale ang ECC ay tumutulong lang po na mag-bridge para doon sa pag-a-apply sa benefits at ang nagre-release pa rin ng mga benepisyo at compensation ay yung mga agencies like SSS, GSIS, or maging ang ECC po ay nagre-release din po ng mga benefits?
5: Particularly, sir, sa unang submit po ng document, SSS at GSIS lamang po ang nag-release ng income benefits, funeral benefits, para po sa mga namatayan, saka po yung nasabi natin kanina na medical reimbursement. Pero po ang ECC as an agency, nagbibigay din po kami ng diretsyong tulong sa mga manggagawa na aksidente or nagkasakit sa pamamagitan man po ng pagbibigay ng prosthesis, physical therapy, rehabilitation, saka po mga assistive devices para po sa mga manggagawa na nagkaroon po ng pinsala sa katawan na nangangailangan ng mga serbisyo na ito. So halimbawa po, may empleyado tayo na naputulan ng paa, kailangan po nila ng prosthesis para po sa kanilang paa, diretso po sa ECC. Sila po, kami po ang magbibigay ng prosthesis, pati po pagsusukat nito, pati po yung actual na device para po kailangan nila hanggang maibigay po sa kanila yung device at magamit po ito ng tuluyan.
1: Alright. Attorney, maraming salamat sa oras at sa mga paliwanag po ninyo, ha. Magandang umaga at mag-iingat po kayo.
2: Thank you po.
5: Kayo din po, maraming salamat.
1: Thank you po si Attorney Kaima Velasquez, sa Executive Director ng Employees Compensation Commission mula ho sa Department of Labor and Employment. Isa kasi hindi lang talaga alam ng manggagawa kung paanong magsisimula eh. Mm-mm. Kung paanong makiklaim yung benefits na para naman sa kanya talaga.
2: Kaya dapat maging proactive din talaga yung mga kumpanya, yung mga opisina na ano naman eh, kailang naman na magpo-proseso, tutulungan nyo naman mag-proseso. Sana matulungan kahit doon sa parting yun.
1: Tsaka sabi nga ni attorney, di ba, wala namang additional na gasto sa kumpanya eh. Kung ba, ipa-facilitate lamang po ninyo yung papeles, dokumento, nung manggagawa ninyong nagka-aberya at ibibigay naman ng SSS or GSIS yung benepisyong para sa kanya. Tutulungan lang ninyo.
2: Magiging instrumento lang po kayo. Huwag kayo masyadong kabahan. Di ba?
1: Pero may pwede rin.
2: Pwede rin naman kayo.
1: Kahit hindi nyo binibigay mga benepisyong para sa mga manggagawa ninyo, hakabahan kayo pagka naka-tsempo kayo ng manggagawang malakas ang loob na magreklamo at may tumulong,
2: ay,
1: may kalalagyan din po kayo.
2: Dapat na-action agad yung mga ganyan ng patulugin.
1: Gusto ko bang batiin?
2: Binabati ko po ang mga taga-Cavite.
1: Yeah, mga taga-Cavite, maganda umaga po sa inyo, ha? At sana hindi na ho kayo inuulan. Ay teka, bago tayo magtapos, ha, sa mga kabubukas lamang po ng kanilang radyo, uli narito ho ang mga mainit na balita ngayon. Bagyong Neneng, kumikilos na papuntang Taiwan, physical na klase sa Metro Manila at ilang probinsya, muling sinuspindi.
2: Pinsala ng habagat at mga nagdaang bagyo sa agrikultura, umabot na ng halos 1 bilyong piso. Mga pananim na repolyo sa Benguet na bulok na dahil sa pag-ulan.
1: Vice President Sara Duterte kinansila ang biyahe sa Japan, impeachment trial. Sinuspindi ngayong araw dahil sa masamang lagay ng panahon.
2: Biyahe sa ibang bansa ni Batangas Congressman Leandro Legarda Leviste sinita ng ombudsman.
1: Sa ating Pasada probinsya, dalawang estudyante patay sa pamamaril sa loob ng Ateneo de Zamboanga University. Ay mga kapamilya, muli maraming salamat sa inyong pagsama sa amin sa nakalipas na saktong isang oras nating balitaan at kwentuhan. Wala maglilipad ng channel, walang BBTV, susunod na ang Gising Pilipinas with Alvin El Chico. Ako po si Johnson Manabat.
2: Ako naman po si Christian Yosores.
1: Bye! Ingat po kayo ha, ingat!
2: Stay dry!
0: Pasada Balita! Johnson Manabat, Christian Yosores. Pasada! Pasada! Balita! Balita! AM DZMM!

0: 6:02, gising na, bango na!
1: Oras sa tidsan nyo ng Playtime Entertainment, Born for Happiness.
2: Gising! Gising! Pilipinas! Simula ng umaga na puno ng impormasyon at mga balitang-balitang dapat mong malaman. Dapat mong malaman. Ang katawan ay galaw-galaw para ganahan buong araw. Sasabayan kayo sa almusal ni Alvin El Chico.
3: Gising na!
4: Gising na!
2: Bango na! Bango na! Gising Pilipinas na! Gising! Gising Pilipinas!
5: Good morning! Good morning!
0: Mr. Gising, reporting in the morning, kahit maulan, oh my goodness, kailan kaya titigil ang ulan, ha? Eh, yung pagbabalita po hindi titigil, narito naman may init na balita ngayong Miyerkules sa Gising, Pilipinas. Muling sinuspindi ng Malacanang ang face-to-face classes sa ilang lugar ngayong araw dahil sa banta ng habagat. Magpapatupad po ng online class sa lahat ng antas sa pampubliko at pribadong paralan sa Metro Manila, Abra, Benguet, Ilocos Sur, La Union, Pangasinan, Pataan, Bulacan, Nueva Ecija, Pampanga, Tarlac, Zambales, Batangas, Cavite, Laguna, Rizal, Occidental, Mindoro at Oriental, Mindoro. Magpapatupad din ng work from home arrangement sa tanggapan po ng pamahalaan sa mga nabanggit na lugar. Isinulong naman ng Department of Education na magkaroon ng updated na emergency rules para payagan ang mga paralang ituloy ang klase kahit may umiiral na class suspension kung ligtas naman ang kondisyon. Nauna na iginiit ng 2nd Congressional Commission on Education o EDCOM 2 na maaaring magpalala pa sa nararanasang learning crisis sa Pilipinas ang madalas na suspensyon ng klase dahil sa masamang panahon. E malamang po, sa lagay naman ng panahon, bagyan lumakas ang bagyong Neneng habang kumikilos papuntang Taiwan. Ulitong namataan sa layong 675 kilometers sa silangan ng Itbayat, Batanes. Taglay lakas ng hangin maabot ng 55 km per hora at pagbugsong 70 km per hora. Hindi po inaasahang magla-landfall ang bagyo pero palalakasin ang habagat na magdadala ng pagulan. Bukod sa bagyong Neneng, binabantayan din ang dalawa pang panibagong bagyong nasa labas naman ng Philippine Area of Responsibility. Kabilang dito ang bagyong nasa kanlurang bahagi ng bansa at bagyong malayo naman sa silangang bahagi ng Pilipinas. Subukod kay Neneng, may dalawa pa sa heavy rainfall warning na inilabas po ng PAGASA kanina alas 5 ng madaling araw. Nakataas ng red warning sa Bataan at ilang lugar sa Zambales, Cavite at Batangas, habang orange warning naman sa bahagi ng Zambales, Tarlac, Pampanga, Cavite, Batangas at Bulacan. Yellow warning naman po sa atin dito sa Metro Manila. Ay pala, naulan pa rin, ano? At Rizal, gayon din sa ilang lugar sa Nueva Ecija, Batangas, Quezon Province, Tarlac, Pampanga at Bulacan. Samantala, sako-sakong basura pong nahakot matapos ang malawakang pagbaha sa ilang lugar sa Metro Manila. As expected, ang dami po. Kabilang dito ang mga basurang nakolekta mula sa mga estero at coastal areas. Nauna nang sinabi ni Pangulong Marcos at MMDA na hindi pa maituturing na krisis ang problema sa basura, taliwa sa pahayag naman ni DPWH Secretary Vince Dizon. Inihain naman sa kamara ang panukalang layong parurusahan ang mga mahuhuling iligal na magtatapon ng basura. Sa panukalan ni Navotas Congressman Toby Tiango, paglilinisin ang kanal ng isang araw sa unang beses na paglabag at dagdag na araw kapag naulit pa ang paglabag. Lalo naman ang Metro Manila Council na patawan ng 5,000 pisong multa ang lahat po ng mga mahuhuling iligal na magtatapon ng basura. Hindi naman sakop sa panukala ang pateros na nagpapataw na sa ngayon ng 2,500 pesos na multa. Buti pa yung mga taga-pateros. Magandang umaga po sa nag-iisang bayan sa Metro Manila, ang bayan ng Pateros, o nag-iisa na lang. Magandang umaga po sa lahat ng mga taga-pateros, ha. Magandang umaga din kina Boss Ted Fu at Grace San Mateo. Nagising na. Patay pong isang lalaki dahil sa landslide dyan sa Puerto Galera sa Oriental, Mindoro. Nag-aayos ng motorsiklong biktima na matabunan ang bahagi ng gumuong bundok. Sa Batangas, isinailalim na sa state of calamity ang bayan ng Nasugbu dahil sa pagbaha sa 12 barangay. Sa bayan naman ng Lian, nagmistulang dagat ang sityo Karkawa dahil sa lawak ng baha.
6: Alipanawa
4: tawagan namin sa gobyerno. Baka naman mayroong mga paglalagyan kami ng mga taga rito ng isang magandang-gandang relocation site na mas malapit din sa dagat. Dahil dagat lang talaga, sir, aming hanap buhay dito.
0: Sa Zambales naman, idiniklara ang state of calamity sabay naman ang Masinloc para magamit ang quick response fund sa pangangailangan po ng mga residenteng apektado ng baha. Sa Pampanga, baha pa rin sa maraming bayan, kabilang na ang Makabebe at apalit ng mahigit 2 linggo na

pinadala po ng NDRRMC, halos 30,000 magsasakat mangingisdang apektado ng kalamidad. Sa Benguet, nabulok yung mga pananim na repolyo dahil sa walang tigil na pagulang dulot ng habagat. Sayang yung mga gulay. Ano? Ayon po sa Department of Agriculture, nabulok ang gulay dahil sa haba po ng pila ng mga truck dyan sa La Trinidad. Can you imagine? Eh, wala siya ibang daanan. Yun lang. Wala tayong mga alternative routes. Ano? Ilang truck o ilang truck din po ang hindi makabiyahe dahil sa masamang panahon. Kaya nabulok ang iba pang nakaimbak na gulay. Now na nag-viral ang post ng mga carrots at lettuce na itinapo na lang sa kalsada sa Benguet, bunsod po ng oversupply o sobra-sobrang supply sa probinsya. Sinasabing sabay-sabay nag-ani ang mga magsasaka matapos ang pagulang dulot ng habagat, kaya dumami po ang supply. Yung iba sinave na lang para hindi maapektuhan ng pagbaha o di kaya ng ulan o ng andap. Ano po? Kaya lang nung inani naman, hindi naman maibaba. Kasi barado naman yung daanan. Ay naku, ayun, tinapon. Sinasabi pong sabay-sabay nga po nag-ani yung mga magsasaka. Eh dahil dito ipinamigay na lang ang mga carrots at lettuce sa ilang residente para ipakain sa alagang hayop. Hayop dun sa taas, ano, social carrots. Ang kanilang kinakain yung mga baboy dun. Nagtsatsagalan po sa carrots at lettuce. Tumaas ang presyo ng mga produktong petrolyo sa world market sa unang araw ng kalakalan. 38 centavos ang taas presyo sa diesel, habang 33 centavos naman sa gasolina at 25 centavos sa kerosene. O hindi ba yung Wednesday na po ngayon? Ano? Ibig sabihin, meron ng second day ng trading na kung lumobo pa po yan, higit doble ang itinaas ng ibang... Ay, naku, tumuntong pa po sa piso. Ano? Ay, pero marami pa pong umari pa namang magbago ang presyoan sa trading hanggang sa Biyernes. Bunsod pa rin ito ng tensyon sa Middle East kabilang ng anunsyo ng Iran na mananatiling sarado pa rin ang Strait of Hormuz. Eh sabi nga po dun sa social media, pinahala nga po tayo, tumataas pa ang presyo ng petrolyo o isang pupunta yung mga chuper. Diba? Eh ang kanilang diskwento ay para lamang sa mga jeepney. Ay paano daw yung mga tricycle driver? Paano yung mga TNVS? Paano yung mga bus? At yung iba pang mode of transportation? Taxi? O hindi pa natin siya, hindi kasali yung taxi. Ang kasali lang dun sa 12 pesos na discount sa diesel lang ha, ay ang public utility jeepney lang po at ang UV Express. Eh paano naman yung iba? Samantala, naka-apekto rin po sa presyuan ng desisyon ni U.S. President Donald Trump na huwag palawigin ang kasunduan sa tigil putukan. Hapon tumaas ng 3 piso at 70 sentimo ang diesel, habang 2 piso naman at 50 sentimo sa gasolina at 5 piso sa kerosene. Muling isinailalim sa red at yellow alert ang Visayas grid kahapon. Tumagal po na mahigit 6 na oras ang red alert o kawalan ng Reserve Bank kuryente simula alas 3 ng hapon hanggang pasado alas 9 ng gabi. Idiniklara rin ang yellow alert o kakulangan ng Reserve Bank kuryente simula ala 1 hanggang alas 3 ng hapon at alas 8 hanggang pasado alas 10 ng gabi. Bunsod po ito ng pagpalya ng halos 30 planta habang 13 naman ang tumatakbo sa derated capacities o mas mababang kapasidad. Sa Bacolod City, ang sabi sa pati Iloilo City, o yung mga Ilonggo, bawo Diyos ko, niti manot na sinik, wala na kuryente. O ay, tatlong oras ata walang kuryente dyan sa Bacolod. Ganon din sa Iloilo, pero sa kabuuan po, 6 na oras. Ang red alert sa buong Visayas, syempre iikutin, unfair naman na puro taga Bacolod lang. O di kayo puro taga Iloilo lang ang magbabrown out, kaya iikutin po. Ay sa Bacolod City, apektado na mga negosyo sa halos 2 linggong rotational brownout. Opo, at matatapos po yan, malamang sa Setyembre pa. So matagal-tagal pang antayin ng ating mga kababayan dyan sa Negros, pati na rin po sa Panay, at sa Visayas sa Cebu, at sa Bohol, at sa ano pa bang probinsyang sakop ni Siquijor, yan, Visayas din yan. Eastern Samar, o yung Eastern Visayas, Samar at Leyte provinces. Naku, good luck po sa inyo. September pa magbabago at magaganda ang sitwasyon. Kaya talaga nga naman ang susunod pong abangan ng ating mga kababayan dyan sa Visayas ay ang pagsirit po ng kanilang bayarin dahil sa pagtaas ng presyo ng kuryente sa spot market at pati na rin po ang pagsipa ng tinatawag na line rental. Kaya good luck ha, may buntag, ganin yung tanan. Mayong aga sa mga Ilongguda, sa Panay, kag sa Negros. Nasampung babalik sa normal ang sitwasyon sa Visayas grid sa Setyembre pa. Standby Radio Patrol, pasintabi po sa sensitibong

0: Lita, ito po yung pinag-usapan the whole day kahapon. Hindi po weather, nagsawa rin tao sa pag-uusap tungkol sa weather. At pinag-usapan po yung sa Ateneo. E patay ang dalawang estudyante sa Pacamaril sa loob ng Ateneo de Zamboanga University High School Campus. Sa investigasyon, nakapagpuslit po ng dalawang baril ang grade 9 student na unang namaril sa classroom sa 4th floor ng paaralan. So ilang taon yung pag grade 9 ba yan? So tayo grade 6, di ba 12 tayo nung grade 6 tayo? Plus 3, mga 15. 15 years old. My goodness, batang-bata po. Umakyat pa sa 5th floor ang estudyante at muling nagpaputok ng baril. Kabilang sa namatay, ang isang grade 10 student at namaril na estudyante. So kung sino yung namaril, ay namatay din po. Oh, ang unang report ay natalon. Oy, pero parang iniimbestigahan din kung nagbaril sa sarili o bago tumalon o nagbaril sa sarili dun sa gilid at nahulog. Pwede din pong ganun ang nangyari, ano? Kaya dapat siguro, Kabil, tawagan mo nga yung PNP. Baka may development, may update, ano? Yung mga authorities, kasi manggagaling po yung official report sa mga polis, sa otoridad, ano? In this case, sa Zamboanga Philippine National Police. Dalawang estudyante rin pong naospital matapos masaktan at mahirapang huminga. Nakuha sa gunman ang dalawang baril na napag-alamang pagmamayari ng amang customs police sa Zamboanga. Naku po, Diyos ko po. Ang sabi yung narinig ko naman report, isa sa mga baril nakuha sa kay tatay. Ano po? Ay, isa, hindi ko alam kung saan ang galing. Ay, pero naalam mo may umiikot din na report na yung bata ay ano, achiever. Parang top-notcher sa kanyang klase. Hindi ako mangini mo masasabi na ito yano with honor, with highest ba? Akala ko with honors nga lang. With highest honor yung bata. So parang hindi mo naman masasabi na ito'y na-impluensyahan at nakumbinsi ng na kung sino man na mamaril dun. Ibig sabihin, may isip ito, marunong mag-isip. Eh, may honor nga, highest honors nga eh. Nakuha po sa gunman ang dalawang baril na napagalamang pagmamayari ng amang customs police sa Zamboanga City. Ikinalungkot ng pamunuan ng Ateneo de Zamboanga ang trahedya. Nagpaabot na rin po ng pakikiramay sa pamilya at paaralan si Pangulong Marcos at iniutos ang masusing investigasyon. Handa naman ang Department of Education na magbigay ng tulong sa lahat ng mga estudyante, faculty at kawani ng paaralan. Sa kaugnay na balita, tinanggal na po sa pwesto ang customs police na ama at may-ari ng baril na ginamit sa pamaril sa Ateneo de Zamboanga. Iniutos din ng Bureau of Customs ang pag-imbentaryo sa lahat ng baril na inisyu sa mga tauhan ng ahensya. Sinusuri naman ng DILG ang messaging history ng gunman para matukoy ang dahilan ng insidente. Eh, nakita niyo po ba yung video nung maaga pa? Kasi tinanggal na po, ano po, kasi marami syempre ang nagreklamong mga magulang at yung mga nandiyan sa social media. Nung maaga pa po, may video po eh. Yung parang video game ang dating na parang may kalaban siya tapos pinupuntahan niya, parang may tracking shot. Parang live, no? Live po yung video. Grabe, ang tindi. Sinusuri naman po ng DILG ang messaging history ng gunman para matukoy ang dahilan ng insidente. Inaalam na rin ng Cybercrime Investigation and Coordinating Center kung naimpluensyan ba ng online games ang namaril na estudyante. Nakipag-ugnayan ang CICC sa PNP Anti-Cybercrime Group na posibleng digital forensics sa gadget po ng gunman. Umapila rin ang CICC sa publiko na huwag nang ipakalat ang video na insidente. June 3 o sa noong Hunyo, tatlong estudyante rin ang namatay sa pamaril po sa San Jose National High School sa Tacloban City. O June lang nangyari yun, ha? Ano ba ngayon? July, dalawang buwan lang. May dalawang buwan lang ang nakalipas nang meron ding ganyang pamamaril na ang may sala din ay yung estudyante sa Tacloban City naman. Pero ito, dalawang estudyante rito, di ba? Tsaka hindi to, buhay ang mga ito, yung dalawa. At naka-detain ngayon, yung isa sa PNP at yung isa naman sa DSWD. Sinampahan na po ng reklamong murder, frustrated murder at serious physical injuries ang 15 anyos na suspect pero hindi naman kinasuha ng 14 anyos na salarin alinsunod sa juvenile justice and welfare law. Punta na po natin ang ating mga Radyo Patrol sa oras na alas 6:17. Magandang umaga muna kay Boss Dr. Mario Festin. Yan, ang palagi naman niya nagpapa-attend and check kahit na ulan man o bumagyo man or something. Nandyan pa rin si Dr. Mario Festin at si Attorney Joseph Estrada. Oy, Attorney Joseph, ha, mag-interview tayo mamaya. Ha? Ha, yung mga private schools, grupo ng mga private schools po yan. Pero magra-radio patrol lang po kami bago ka namin patawagan. Si Ron Cueto muna. Ron, go!
1: Magandang umaga, Alvin. Sabay-sabay na pinagana ang mga pumping machine ng DPWH, MMD at Quezon City Department of Engineering sa San Juan River sa bahagi ng E. Rodriguez Avenue, Corner G. Araneta Avenue sa Quezon City para mapabilis ang pagbabangan ng tubig-ulan at maiwasan ang pagbaha. Sinagawa rin ang pumping operation sa Doña Carmen Avenue sa Barangay Commonwealth. Ayon sa mga residente, malaking tulong ang pumping operations lalo na kapag malakas ang ulan at mabilis umakyat ang tubig sa kanilang lugar. Pero hiling ng ilang residente ang pangmatagalang solusyon sa problema sa pagbaha dahil kahit kaunting ulan ay mabilis nang naiipon ang tubig.
2: Ang panawagan lang po namin na sana yung solusyon dyan na yung pangmatagalan talaga, hindi yung higot-higot lang na ano, pangmadalian lang.
3: So okay naman po yan para mawala yung pagbaba rito. Kasi kadalasan po kasi talaga pag malakas talaga po yung ulan, talagang diretso taas talaga ng tubig.
1: At yan ang balitang kumpirmado. Sigurado, ito ang Radyo Patrol. Ron Cueto, DZMM.
0: So ano ang solusyon daw? Kung pansamantala itong pumping stations at pumping equipment, ano sa palagay ng mga residente dyan ang pangmatagalang solusyon, Ron?
1: Ang Alvin, yung sabi nga na nakausap natin na si Ma'am Jen, na sabi niya sa atin ay mas maganda siguro kung aayusin muna yung mga drainage system, yung pangmatagalan talaga, Alvin, at saka yung mga flood control. Hiling pa rin talaga nila yung panagutin yung mga kawanin ng pamahalaan na sangkot sa mga flood control scandals. Yun din yung mga inisinasabi nila na kaya dahilan ito na nga pagbaha dito sa kanilang lugar, Alvin.
0: Ayun, ganun palang gusto. Thank you, maraming salamat kay Ron Cueto. Sunod natin si Zeus Legazpi. Go, Zeus!
4: Alvin, halos back to normal na nga ang sitwasyon sa Karangalan Village. Diyan yan sa Barangay de la Paz, Pasig City ngayong umaga. Matapos tumaas ang baha sa lugar noong Lunes, bunsod nga ng tuloy-tuloy na pag-ulan. Kwento ng mga residente, umabot pa ng bewang ang baha, kaya kinailangan sumakay sa mga balsa at bangka para makauwi sa kanilang mga bahay. Pumupaan nila ang baha kagabi, pero hindi nila maiwasang mangamba sa posibilidad ng muling pagbaha, lalo't madalas itong mangyari sa kanilang lugar. Hindi pa rin inaalis ng mga residente ang kanilang mga sasakyang ipinarado sa bahagi ng Felix Avenue at katabi mga kalsada para mailigtas ang mga ito sa pagtaas ng tubig. Pakinggan natin, Alvin, yung ating panayam sa isa sa mga residente sa lugar.
5: Kaya ngayon itong mga sasakyan na ito hindi pa po bumabalik dyan sa amin sa loob. Kasi po madali po talaga umano kasi yung creek na ano, pumapasok agad yung tubig dito in minute. Kasi dito po ako nakatera sa Zone 1. Malapit po ako sa creek.
4: Yan ang tinig ni Julita Hernandez, isang residente sa lugar at isa ring street sweeper na ating nakapanayam kanina. Handa rin nilang ilang residente bumalik sa evacuation center sakaling sumama ulit ang panahon. Kanina, Alvin, dyan sa bahagi ng Barangay de la Paz, Pasig City, panakanakamahinang pagambon na lamang yung ating naranasan. At magmula nga nung mapuntahan natin yan kahapon ng umaga, ay iba na yung sitwasyon ngayon. Kung mag-back to normal na dahil na nang madaan na natin yung kahapon, ay abot tuhod pa rin ang baha. Yan ang balitang kumpirmado, sigurado ito ang Radyo Patrol, Zeus Legazpi, DZMM.
0: Thank you, Zeus. Maraming salamat, Zeus Legazpi. Punta naman natin si Trisha Lindo. Oh, Trish!
6: Good morning, Alvin. Simula kahapon ay balik normal na yung operasyon ng mga terminal ng bus dito sa Sampaloc na biyahin pa norte. Yan ay matapos magkaroon ng kanselasyon sa biyahin itong Lunes dahil bukod sa binaang balintawak, ay inabot rin ng tubig yung tapat ng terminal na kalye ng Earnso. Sa kabila ng ulang dulot ng habagat, tuloy at wala namang delayed na biyahe sa Victory Liner rutang Zambales at Cagayan. Ngayon din sa Florida Bus Terminal, papuntang Region 1 at 2 gaya sa Cagayan, Apari at Tuguegarao. Ayon sa pamunuan ng mga terminal, hanggat passable pa rin sa mga bus, yung mga ruta papuntang destinasyon ay hindi magkakansela ng biyahe at yung mga tinagang stopover sa ilang probinsya sakaling abutin ng baha. Pansin naman ng mga porter na kumpara kapag peak season, mas kaunti na lang yung dinadalang bagahe ng mga pasero at binabalot ng plastic pati maleta kung bumabagyo o maulan yung panahon. Yan ang balitang kumpirmado, sigurado. Ito ang Radyo Patrol, Trish Salindo, DZMM.
0: Thank you! Maraming salamat kay Ma'am Trish Salindo. Batiin mo natin isang magandang umaga kina Ma'am Flor Dalisa Oledan at si Ma'am Lilibeth Oyi dyan sa Japan. At si Rosalie Pueblo, gising na gising na rin. At si RC Castle, apa ang aga niyong gumising. Di ba walang pasok today? Nasanay kayo, ano, na kahit na ulan, ay gising na gising pa rin kayo. Punta natin si Manong Rod Eason, na ito'y mas magang gumising kaysa sa atin. As 4 pa lang ata, gising na si Manong Rod. Manong Rod, good morning!
7: Good morning, Alvin! Double time ang sama-samang pagkilos ng buong pwersa ng Department of Public Works and Highways at ng Zambales Provincial Government sa patuloy na paglalatag ng preventive measures sa nag-collapse na San Juan na Dike sa Bucau River sa Butolan, Zambales. Nagkaloob ang lokal na pamahalaan ng Zambales ng maraming steel sheet file upang mapabilis at matiyak na matibay ang preventive measure at maagapan ang tuloy ang pagbigay ng dike dahil sa walang tigil na malakas na agos ng tubig galing ng mga pinatubo. Tumutulong na din ang mga kagawad ng militar sa sandbagging operation upang higit na mapatibay ang dike. Ayon kay Engineer Mariano Domingo, Provincial Consultant on Infrastructure, higit sa 10 barangay sa bayan ng Butolan ang lalamunin ng baha kapag tuluyang bumigay ang dike sa Bucau River.
0: Kung hindi lumabas yung soundbite, Rodison, tuloy mo na.
7: So, 10 barangay ang inaasahang lalamunin ng baha kapag tuluyang bumigay ang dike, base na rin sa hayag at pag-aaral ng provincial consultant ng provincial government. At yan ang balitang kumpirmado, sigurado. Ito ang Radyo Patrol, Rod Eason, DZMM.
0: Thank you! Maraming salamat, Manong Rod Eason. Magandang umaga kay Ma'am Gina Sambo dyan sa Amerika, na pinapabati ang kanyang kapatid, brother-in-law, na si Scott. Hi, Scott! Today is his birthday. He's in Wisconsin. Happy birthday to Scott from Wisconsin. Nag-English ka agad. Arnelo Zaita, go!
8: Good morning, Alvin. Umaabot sa 544 families, so 1,595 individuals ang niligas mula sa 34 na barangay sa 7 bayan at lungsod sa Batangas dahil sa mga pagbaha, pagguho ng lupa ayon sa pinakahuling ulat ng PDRRMC o Provincial Disaster Risk Reduction Management Council. Kabilang sa mga lugar na nagsagawa ng evacuation ang Santa Teresita, Batangas City, Laurel, Balayan, Lemery, San Juan at San Luis. Sa San Juan, Batangas, maagang inilikas ang 17 pasyente mula sa San Juan District Hospital matapos patuloy na tumaas ang baha sa kitinanirikan nitong barangay sa Talahibana. Samantala, 34 na kalsada ang hindi madaanan dahil sa epekto ng masamang panahon, habang 28 tulay mula sa iba't ibang lugar sa Batangas ang naapektuhan. Naitala rin ang pangsang pagkawala ng supply ng kuryente sa 34 na barangay sa ilang lugar sa lalawigan. Gayunman, wala pa namang naitatalang pinsala sa mga pananim at alagang hayop sa buong lalawigan dahil sa epekto ng habagat. At yan ang balitang kumpirmado, sigurado. Ito, Radyo Patrol, Arnelo Zaita, DZMM.
0: Thank you! Maraming salamat, Arnelo Zaita. Magandang umaga, attendance check kay Yoge DL. Meron din kay Ma'am Lina Ho at kay Jing Pahe at kay Edner Villasis ng Tarlac City. Punta naman natin si Manong Noel Alamar from Mimaropa. Go, Noel!
9: Good morning, Alvin. Ligtas na nakauwi sa Calapan City ang isang tina at ang kanyang isang buwan at gulang na sanggol na naabutan ng baha sa gitna at nadulot ng habagat. Mula sa bayan ng Rojas, nahirapan ang mag-ina na makauwi dahil sa mga binahang bahagi ng daan, partikular sa barangay Bukayaw, Calapan City. Tinulungan sila ng mga tauhan ng Regional Logistics and Research Development Division ng PRO Mimaropa at ligtas na inihatid sa kanilang bahay sa barangay Ilaya ng mga pulis. Sa kaugnay na balita, hindi rin naging hadlang ang baha upang makarating ang tulong para madala sa mga tagamutan sa lungsod ng Calapan mula sa iba't ibang bayan ng lalawigan ng mga may sakit sa pakipagtulungan ng mga ospital at sa Municipal Disaster Risk Reduction and Management Office, siniguro ng PDRRMO na ligtas na pagtawid sa mga bahang lugar ang mga pasyente na nangangailangan ng agarang tulong. Merigal, samantala, Alvin, para sa mga motoristang babaybay sa Strong Nautical Highway dito sa Oriental Mindoro. Passable na sa lahat ng uri ng sasakyan, ang kalsada sa barangay Pinagsabangan 2, Ukurba sa Baylang Nauhan, gayon din ang highway sa barangay Bukayaw sa Calapan City. At yan ang balita, ang kumpirmado, sigurado. Ito ang Radyo Patrol. Noel Alamar, GZMN.
0: Thank you! Maraming salamat, Noel Alamar. Ay, pita muna si Jing Pai pala yung nagpapabati din ng happy birthday kay Maring Arlene Bailosis daw at kay Jeanette Lundberg. Oh, may parang po foreigner sounding yung mga pinapabati. Ah. Akin na may isa pa reporter, di ba? Si, sino pa nandyan? Ah, wala na, naubos na. Oh, akala ko nandyan pa yung si Arnel Uzaita eh. Magandang umaga din po sa lahat naman na nakamonitor sa atin dyan sa Tarlac City. Good morning po sa inyo. At si Mark Hernandez, happy hump day. At si Kagawad Marlon Nacion, thank you Radyo Patrol. Ah.
10: Basta't may nangyari, nakareport agad sa DZMN. Radyo Patrol sa East 30. Basta AM DZMN.
0: Yung legal counsel po ng Coordinating Council of Private Educational Association, parang hindi ganyan ang ibig sabihin, hindi ganyan ang Kokopeya. Alam, may kulang dyan sa ano ninyo. Basta yung grupong Kokopeya po, mamaya akakausapin natin si Attorney Joseph Estrada. Nakaugnay po sa nangyari doon sa Zamboanga. Eh, siyempre, may mga ano yan eh, may mga school administrator. May pagbabago pong mangyayari dyan, ano? Eh, lalo na po sa in terms of security. May kailangan pong i-reforma sa security, ha? Agaya niya, nakalusot yung bata. Eh, dala-dalawang baril ang napasok sa loob mismo ng campus at sa area ng classroom. My goodness. Si Attorney Joseph Noel Estrada sa pagbabalik ng Gising Pilipinas Energy Energy on a Wednesday kahit na ulan.
11: Good morning!
10: Sasabayan kayo sa almusal ni Alvin El Chico. Chico. Gising Pilipinas. Basta AM DZMN.
12: Sunod-sunod na OT, kapit lang.
13: Kaya ko pa.
12: Tuloy-tuloy na biyahe, laban lang.
14: Kaya ko pa.
12: Patong-patong na projects, sige lang. Kaya ko pa. Ang liwanag na to, nasa loob mo. Pasiklabin with Cobra Energy Drink. May Immune Plus, B Vitamins, Turin, Ginseng at Inositol. Kakayanin ang pagsubok sa tulong ng Cobra Energy Drink. Para sa amin, pag meron ka nito, wala kang talo. Ang liwanag na to, nasa loob mo. Pasiklabin with Cobra Energy Drink. Para sa amin, pag meron ka nito, wala kang talo.
15: The Miss Playtime Universe 2026 is Alexandra Krishna Urino. And the Miss Universe Philippines 2026 is Bia Milian Podorsky. Congratulations to all the winners!
16: Visit playtime.ph and follow Playtime Entertainment on social media.
17: Playtime Entertainment, born for happiness.
18: Mula noon hanggang ngayon, patuloy tayong magbabalita at maglilingkod para sa bawat mamamayang Pilipino. Ito po ang DZMM Radyo Patrol sa East 30. Una sa balita, una sa public service.
19: Trending sa DZMM kasama si Jing Castañeda. Hello mga kasambuhay, i-trending na yan. Seryosong government info gagawing viral worthy at trending lifestyle topics talagang may silbi. Mga kwentuhang makabuluhan, umaapaw sa inspirasyon ang usapan. Ito na ang bago ninyong tambayan. Trending sa DZMM kasama si Jing Castañeda. I-trending na yan. Kada Sabado alas 3 ng hapon, kita-kits mga kasambuhay.
20: Jericho Rosales po. Ibang level na tayo. For liver health, Silymarin plus multivitamins Liver Aid Pro. I take it every day with proper diet and exercise. Ang Liver Aid Pro ay maaaring makatulong sa proteksyon ng atay at support and aid sa treatment ng chronic inflammatory conditions tulad ng fatty liver. Mag-liver up na! Silymarin plus multivitamins Liver Aid Pro.
11: Silymarin plus multivitamins is the generic name of Liver Aid Pro. If symptoms persist, consult your doctor.
21: Proteksyon at tulong sa atay? Liver Aid Pro. May Silymarin, may multivitamins pa. Liver up na tayo with Liver Aid Pro.
22: Dati, kung may aasikasuhin ako sa pag-ibig, kailangan kong mag-leave, maghabol sa lunch break, o kaya mag-early out. Pag nataon pa na traffic, nakakahulas. Pero ngayon, I'm chill because virtual pag-ibig is here. Lahat ng major pag-ibig fund transactions ko, pwede na sa phone. Mag-check ng savings, apply ng loan, and more. Kaya no need mag-absent dahil always present si Virtual Pag-ibig for you. I-download na ang Virtual Pag-ibig app today.
23: Pag-ibig fund, solid kaban.
24: Basta AM, DZMM. DZMM, numero uno sa aksyon.
25: Boses nagigising sa umaga.
26: Alvin El Chico, Gising Pilipinas.
27: Good morning!
0: Kahit masungit po yung panahon, ha, sabihin pa rin natin sa makakasalubong natin, it's a beautiful day today. O mali mo naman, may biyaya, may grasya na dumating. Ano bang petsa ngayon, Liza? Ay alanganin pala. Petsa de peligro pala ngayon at 19. Debatin mo na natin si Madam Delia Balmes ng Petron Quezon Avenue. Kasama si Joseph Balmes at si Marlene Go. Good morning po. Pabati kay Tatay Miguel Go, nag 73. 73rd birthday. Happy birthday. Ay mga ito, minsan nag-aabot sa akin mga kung ano-ano. Hindi naman kailangan. Nag-aabot ng mga ulam. Lasa, binigyan akong sinigang eh. Thank you ha. Maraming salamat. Teka muna bago yung ibang pabati. Si Attorney Joseph muna. Attorney Joseph Noel Estrada. Isa pong education lawyer at managing partner din po ito sa Estrada Law. And of course, sa kanyang trabaho ngayon ay legal counsel po ng Coordinating Council. Yun pala yun. Of Private Educational Associations o COCOPEA. Attorney, magandang umaga po sa inyo. Long time no hear, long time no see, Attorney.
28: Good morning! Magandang umaga sa iyo, Alvin, at sa iyong mga taga-subaybay at taga-panood. Oo nga, long time no see. Good to see you again, Alvin.
0: May puting buhok na, Torni. Nung last time nag-usap. Yan daw yung mas attractive daw yan. Pag ganyan na medyo may, with that white hair comes wisdom. Oh, diba, Torni?
28: Salamat.
0: Eh, miyembro niyo po ba itong Ateneo de Zamboanga kung saan may estudyanteng na maril kahapon? Napakalungkot na balita, ano po?
28: Oo nga, nakakalungkot yung balita na yan. So una sa lahat, ako po ay nagpapahatid ng pakikiramay sa mga victims doon po sa Ateneo de Zamboanga University, pati na rin po sa ating university community. Opo. Ang Ateneo po ay member ng Catholic Educational Association of the Philippines or CAT, at ito rin po ay member ng COCOPEA.
0: Oo nga po eh. So ano ba ang pwedeng gawin or may mga pagbabago ba na gagawin or enhancement in terms of security? Kasi ito malinaw naman, Attorney, nakalusot eh. Ano po, aminin na po natin eh, talagang nakalusot. Nadala pa niya yung baril sa classroom. Ano po? So ibig sabihin, hindi na-detect po ito ng security personnel po natin. Siguro sa dami din ng estudyante, kung tatlo lang halimbawa yung security guard, 1,000 yung estudyante yung pumasok, nagmamadali lahat para hindi ma-late sa classroom, eh mahirap nga naman po isa-isahin yung ganun. I wonder anong pagbabagong gagawin, Attorney?
28: Una sa lahat, Alvin, siguro kung okay lang, siguro pakita ko muna kung ano pa yung batas, no, patungkol dito kapag may mga ganitong nangyayari.
0: Ay, sige.
28: Kasi
0: po,
28: ang ating ang umiiral pong batas dito, yung New Civil Code pagdating po sa mga daños. Ang sinasabi po ng Article 2180 ng ating New Civil Code, kapag may nangyari po, no, na kagagawa ng estudyante at yung estudyante ay nasa kustodiya pa ng paaralan, yung paaralan at saka yung teacher in charge, sila ay presumed to be liable. No? At so liable sila sa mga damages caused by their students.
0: Ah, ganun pala yun?
28: Ganun po yun. Habang ang mga estudyante ay nasa kustodiya nila. Okay. Ngayon, yung presumption na yun, of course, may be debunked, oh, or hindi pwedeng kapag napatunayan ng eskwelahan na sila ay umakto no ng kaukulang pag-iingat or due diligence para yan ay mawala. Pero sa family code naman, meron ding katumbas na provision yan, no, yung Article 218 and 219. Ang sinasabi naman doon, bukod sa paaralan, yung magulang ay maaari ding mapanagot no sa ginawa ng kanyang anak. Pero ang kanyang liability is only subsidiary, no. So yan ang mga umiiral ng batas sa pagdating doon sa civil aspect. Kasi at the end of the day, syempre pag may ganitong nangyari, ang kailangan, ang mahirap na tanong ay sino ang mananagot, no. Kasi yung mga pagbabago na maaari nating pag-isipan, syempre kasama doon yung accountability. Sino ba talaga ang merong accountability?
0: No. So sino nga ba talaga pag if you parang with limited information sa nakita mo lang sa news, ano po? Meron bang may pananagutan dito? O wala tayong magawa kasi ang daming yung estudyante, hindi naman pwede isa-isahin mo yung bag na mga yan.
28: Tama po. So, yung presumption ng liability na yon, eh, hindi naman yon ibig sabihin ay automatic na nawala na magagawa yung eskwelahan at siya na lagi ang mananagot, no. Kailangan lamang mapakita niya na meron siyang due diligence. Ibig sabihin, hindi naman lahat ng bagay ay kaya mong pigilan. Katulad nga ng sinabi mo, may limitations lahat, no. At saka pangalawa, ang titingnan kasi doon yung custody, no, yung bang pagkakataon na nangyaring insidente, meron na bang full custody or control yung eskwelahan doon sa estudyante para mapigilan niya yung pangyayari, no. Okay. or meron bang external factor, no. So halimbawa, ito may dalang baril, saan ba yung galing yung baril, no.
0: Ooh.
28: At paano siya nagkaroon ng baril? So yan ang mga dapat tingnan, no. So hindi lang po yung eskwelahan, so ito ay dapat malawak talaga yung tingnan, yung pag-imbestiga. At saka hindi naman ito yung na mga nangyayari ngayon, no, hindi naman unique sa schools, eh. We can say that there's already widespread violence, iba, hindi lang po sa eskwelahan. At unfortunately, inabot na nga po ang ating mga eskwelahan. So yung pag-iwas sa violence, pag-address sa culture or culture of impunity and violence in general, dapat ayan ay matutukan po, hindi lamang po sa mga eskwelahan.
0: May isang anggulong tinitingnan, ano po, and as a matter of fact, si Senator Robin Hood Padilla, ayun naman yung tumbok po niya. And I wonder, attorney, anong reaction po ninyo? Ang sabi niya, dapat ipagbawal na sa mga estudyante ang social media. Wala dapat access ang lahat ng mga estudyante sa social media. Unang-una, is that feasible? Is that doable? And is that the right thing to do?
28: Una sa lahat siguro, pag-aralan muna ng mabuti. Ibig sabihin, before you regulate the students, i-regulate nyo muna yung content, diba? Parang mahirap. Ibig sabihin, yung content mismo, kung meron kang babaguhin, yung muna ng social media, yung content. Make it, dapat may regulation to make it child-friendly or dapat angkop, no, sa edad na maaring maka-access nito, no, before we say total ban. No, so, and pangalawa, sa kung pag-uusapan natin social media sa mga estudyante, hindi naman ginagamit ang social media sa paaralan mismo, eh. Di ba ginagamit yan kadalasan or in general kapag yung mga estudyante ay nasa labas na. So yung use nga ng cellphone and social media, it is more in a regulated environment pag nasa school. Ang problema kapag wala na sa eskwelahan, eh. Di ba? So ang ibig sabihin nito, hindi lang po yung estudyante ang ating papasahan ng mabigat na obligasyon at prohibition, kundi mas lalo po siguro yung mga magulang, at ganoon din po ang ating mga paaralan.
0: Pero yung COCOPEA, kasi kayo ay parang council, no, ng mga private, yes, educational associations, after the incident yesterday, meron bang pagbabago? May kailangan bang i-amyenda sa inyong security protocols for private schools? O sapat na ang pinatutupad na precautionary measures ng mga schools? Nalusutan lang talaga?
28: Sa ngayon, mag-uusap pa po kami, pero syempre ang reaction ng mga members namin, syempre individual naman din talaga ang actions, no. So we can only convene and share best practices and encourage people, but at the end of the day, syempre depende rin po sa resources at sa mga strategies ng bawat miyembro po namin na eskwelahan. At syempre we can expect, no, kapag may nangyaring ganito, tighter security measures, no. Yung iba nag-iisip na nga na magkaroon ng mga metal detectors or yung scanners, no? Eh syempre yung iba iniisip din, gastos na naman ng mga magulang.
0: May cost yan, eh. May cost, yeah, yan, eh. May cost, bayad, oh.
28: Oo, pero alam mo Alvin, bukod sa syempre yung tighter security measures given na yan eh. Kapag may nangyari, no, more security guards, taasan ng bakod, check ng mga bags, etc. Pero alam mo syempre from the educator's standpoint, no, palaging ang iniisip is yung long-term solution. At sa amin, syempre sa mga miyembro ng COCOPEA, ang isang tinitingnan namin syempre paigtingin pa rin yung character formation or student formation ng mga estudyante at a very young age. At ito po ay hindi lamang responsibilidad ng eskwelahan, no, with more reason yung pong kanilang mga magulang. So yan po yung mga strategies na tinitingnan para bago pa tayo dumating doon sa mga ganitong insidente, ay maiwasan na through character formation at a very young age, discipline of students at a very young age.
0: Opo. Actually, sa totoo lang, doon sa security, kung talagang tatargetin at talagang may plano, gagawa din ng paraan eh. Ni Huba, na talagang maipupuslit yung baril. Pero ito kasi dalawang baril eh. Kaya hindi ko ma-imagine, ilang 15 anos ito, 15 years old, ano ito eh, bubukol yun pag ganun kalaki ang baril. Ang daming baril, hindi man lang na-detect, attorney.
28: Oo nga po. At alam mo, Alvin, ang isang, hindi ko alam kung ito ay accurate na report, meron bang nasugatan or meron ding nasawi ng mga security guards? No? Parang, so pag yun ang information, parang ano pang maaring gawin, no, sa ganung insidente, yung mismong mga gwardiya ay nasawi or nasaktan, no, or even teachers are also syempre vulnerable din sila, no, minsan you don't suspect students to be capable of doing these things, di ba? Hindi naman pwedeng bawat bata ay pagsususpetsahan mo na maaring gumawa ng krimen. So I think sa isang banda, Alvin, yung eskwelahan ay victim din, di ba? Biktima rin siya ng violence. Maaring hindi lang yung estudyante sa pagkakataon na yun, sa mga ganyang insidente. Yeah. Hindi lang po yung estudyante ang ano, eh, di ba? Maaring mapahama, kundi lahat ng nandun sa eskwelahan. So talagang violence in general should also be addressed, not only focusing on the responsibility of the schools.
0: I wonder though, paano po ang pamilya nung namatayan? Eh, wala po siyang habo kasi namatay din yung namaril. O hindi kayo mga nasugatan. Sino ngayon ang hahabulin nila for the damage na naidulot sa pamilya? Namatay yung anak mo, nasugatan yung anak mo, na-trauma yung anak mo. O sino hahabulin ko ngayon?
28: Sino po din sa mga ibang estudyante?
0: Correct.
28: Naka-witness.
0: Naka-witness, nasugatan at namatayan. O sino ang hahabulin nila ngayon?
28: Eh, doon po sa nabanggit ko kanina, no, yun po yung umiiral na batas. Maaring tingnan yung eskwelahan mismo kung merong pagkukulang at yung magulang din nung gumawa ng karahasan. Yan po ang nakasaad sa ating batas, sa family code po at saka sa civil code natin.
0: Saka yung na-trauma, ano, yung naka-witness na-trauma mismo.
28: Yes, yes.
0: O, sabi mo, hindi, wala ka namang sugat. Ay, hindi po. Pwede na ang sugat ay psychological. Diba, emotional ang trauma na naramdaman at naranasan nung mga estudyante o teacher. Eh, paano yan? Dapat yan ay asikasuhin din ng school.
28: Tama po. Alam mo, Alvin, ako na kasi napanood ko yung live eh.
0: Actually, napanood ko rin yung video, pero party lang.
28: Yung live, sa parang naiyak ako eh.
0: Kaya
28: parang
0: hindi
28: ko kayang makita dahil ako ay isang magulang din. Tatay din ako, parang naisip ko kagad yung mga anak ko na napatext ako at napatanong ko kamusta sila eh. Nasa bahay pala dahil walang pasok, no.
0: Opo.
28: Pero talagang nakaka-trauma. Pinanood mo lang, hindi, lalo na siguro kung nandun ka, no. So tama po yan, dapat asikasuhin yung aspeto na yan.
0: Opo. So yung mga ganyan, may pananagutan po ang school na i-treat ang mga yan, ano po, or di kaya bigyan ng counseling, ano po, kasi na-witness po nila eh.
28: Tama, kasi ang due diligence na tinatawag natin, hindi lang yan ay dun sa mismong insidente ng yung pangyayari, no? Yan ay tinitingnan before, during, and even after, no? Kahit tapos na yung insidente, anong ginawa ng eskwelahan in terms of taking care of those affected, ensuring that there's proper investigation, part po lahat yan ng due diligence. Ibig sabihin, pag hindi mo ginawa, maaring kapabayaan, di ba? At yung pananagutan, ang pinanggagalingan po niyan ay kung merong kapabayaan.
0: Okay.
28: Conversely, kapag wala namang kapabayaan, wala rin namang pananagutan ng eskwelahan.
0: Okay, sige. And lastly po, Ano ang gustong sabihin ng Coco Pea sa lahat ng mga magulang na nag-aalala ngayon? Lahat ng mga nag-aaral po sa Catholic schools, sa private institutions, na sabi nila, hindi, kahit pala private pala, kahit pala Ateneo na yan, ha? Ay nalulusutan at pwede pang mangyari yung ganyang klase ng karahasan, attorney. Anong gusto niyo sabihin?
28: Una sa lahat, this is a wake-up call, no? Hindi lamang po sa mga eskwelahan, hindi lamang po sa Catholic schools, but sa lahat po ng schools, no, sa ating bansa, public or private. At kaya naman po yung ating mga magulang, hinihikayat po natin na makipagtulungan sa ating mga eskwelahan, at dapat marinig din po kayo kung ano sa palagay ninyo ang mas makakabuti, kasi magkakaiba po ang sitwasyon ng bawat paaralan. So I think we have to open dialogues and discussion more often to come up with strategies in order to protect our children and our schools. Pero yung long-term siguro strategies, pag-usapan din natin yung character formation and making sure that our students do not grow up to be violent persons, no, para ito po ay maiwasan. But of course, laging mag-iingat po. Yun po ang ating paalala sa ating pong lahat, magulang at ating mga school administrators and teachers.
0: Maraming Maboy salamat. Po kayo. Maraming salamat. Nice to see you again, Attorney Joseph. Maboy po kayo. Thank you. Si Attorney Joseph Noan Estrada po yan, isang education lawyer at managing partner ng Estrada Law at legal counsel po ng Coordinating Council of Private Educational Associations or COCOPEA. E teka muna sa lahat po ng mga kapamilya natin na mayroong pinagdaraan ng emotional o mental challenges, e maaari pong tumawag sa numero ng National Center for Mental Health. O NCMH po yan, yung 1553, o di po kaya yung 1-800-1888-1553 para po sa Luzon yan. Luzon-wide toll-free landline at 0917-899-8727 para naman po sa Globe and TM subscribers. O di kaya sa Smart naman, 0919-057-1553. Eh, siyempre po, bawal na po, huwag nyo nang i-repost. Sa totoo lang, pag pinindot mo yun, wala na rin naman, ano po. Eh, pero nung maaga pa kahapon, meron pa po yan, may nag-forward pa sa akin eh, na taga DZMN, at nakita ko rin po, grabe ano. Pero hindi po dapat inuulit-ulit yung pag-play ng video, pero hindi rin po dapat na tinatago. At hindi po pinag-uusapan. Mas dapat nga po pinag-uusapan po ang mga bagay na ito. Nang sa ganun ay makagawa po tayo ng paraan. Ano ang susunod nating mga hakbang para maiwasan po ang pag-ulit ng ganitong klase ng... Kasi pag tinago po natin yan at para siyang tabu na hindi natin pwedeng pag-usapan, eh lalo pong magiging parang talimatanihaga. Sabihin ng mga bata, ba't hindi nila pinag-uusapan? Nung bata po tayo, ganun din tayo eh. Lahat ng bawal pag-usapan, yun ang gusto natin pag-usapan. Kaya siguro dapat pinag-uusapan po natin na ang end goal ay hindi para i-sensationalize yung usapin, kung hindi pag-usapan ang solusyon at saan ba nagkulang, saan po ba tayo nagkamali. Ano po? Sa oras na 6:49, kukuha po tayo ng update sa Philippine National Police kaugnay po ng investigasyon sa nangyaring barilan po dyan at pamamaril sa Ateneo de Zamboanga University. Sa pagbabalik ng Gising Pilipinas Energy Energy, Ted Kuwa, good morning!
1: Mga balitang dapat mong malaman, ihahatid na sa Gising Pilipinas! Mga balitang kumpirmado, sigurado, DZMM. Basta AM, DZMM.
2: Ang husay!
3: So easy to use, Everest Washing Machine. Hun, sino Everbest partner mo in the world?
2: Siyempre, it's you, babe.
3: Aww. Everest Washing Machine. Easy wash, easy clean. Everbest from Everest.
4: Kahit may edad na kami, masigla pa din.
5: Tuloy lang sa activities on the go.
6: Dahil sa healthy lifestyle at tulong ng Arthrosin.
7: Para sa mga active adults, may Arthrosin. Ang Arthrosin ay undenatured type 2 collagen at MSM. Kasama ng proper diet at exercise, maaaring makatulong ang Arthrosin.
8: Let's go!
5: Make your move, baby.
7: Arthrosin, get going!
9: Bumabagal ang galaw dahil sa joint pain at arthritis?
8: Mag-Artrisin. Mabibili ang Artrisin sa mga leading drugstores nationwide.
9: Mahalagang paalala, ang Artrisin ay hindi gamot at hindi maaaring gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
22: Dati, kung may aasikasuhin ako sa pag-ibig, kailangan kong mag-leave, maghabol sa lunch break, o kaya mag-early out. Pag nataon pa na traffic, nakakahulas. Pero ngayon, I'm chill because virtual pag-ibig is here. Lahat ng major pag-ibig fund transactions ko, pwede na sa phone. Mag-check ng savings, apply ng loan, and more. Kaya no need mag-absent dahil always present si Virtual Pag-ibig for you. I-download na ang Virtual Pag-ibig app today.
23: Pag-ibig fund, solid kaban!
10: Uso na naman ang baha, kaya paalala ng Department of Health na mag-ingat sa leptospirosis na pwedeng makuha mula sa baha. Madumi ang tubig baha, kaya hangga't maaari, iwasang lumusong dito. Hugasan ang katawan ng tubig at sabon pagkaahon. Kung makakaranas ng lagnat o masamang pakiramdam sa loob ng 1 hanggang 2 araw matapos lumusong sa baha, kahit walang sugat, kumonsulta agad sa doktor o sa health center. Libre ang konsulta at reseta sa government health center. At may discount naman sa mga gamot na pang-iwas dito. Manatiling ligtas sa gitna ng tagulan. Isang paalala mula sa DZMM Radio Patrol sa Istreta at DZMM Teleradio.
12: Basta AM, DZMM.
26: Gising Pilipinas!
27: Good morning!
12: Kasama si Alvin El Chico.
13: Gising Pilipinas.
27: Good morning!
0: Abang nantay natin si Police Major Shelami Chang, ang Public Information Officer po ng Police Regional Office 9. Baka may update kasi. Hinga natin na impormasyon. Si Eli Trinidad muna, dapat kumustahin ang parents parati yung mga anak nila. Ay kahit mukhang okay naman sila. Oh, at saka yung may problema ako dun sa access, ano? Yung ako okay lang ako ay ma-expose yung mga bata sa mga baril kasi may responsible shooting. May mga ganun po na hobby po 'yan, responsable kang owner ng baril. Pero bakit na-access po ng minor 'yon? No, dapat secure na secure po 'yun. Naalala ninyo yung sa Tacloban, yung ang daming nagalit dun sa tsahin na pulis. Oo, bagamat tinago mo, ibang bahay man, alam ng bata kung saan niya kukunin, dapat may extra effort ka. Kung may kailangan ilagay sa vault yan. Yung tipong ikaw lang nakakaalam ng password, o di kaya ng pin, kung may pin man yan, basta anything na dapat po, hindi magagawa ng paraan. Kasi wais po mga yan, marunong po mga bata. Madiskarte din po para makuha nilang gusto nila. Ano po? Si Lolit Campanero, super sa si Ulan, ilang weeks na. O nga po Lolit, talagang, ay naku, attendance check, shout out daw kay Dandan. O, at si Dandoin, Campanero family. Anjas Major? Wala pa, tinatawagan pa rin po. Si Marla Vergara, maganda umaga sa inyo, Marla. At si Dave Amalosa, na nagpapa-attendance check din. At si Jay Collins, ganun din ha. Ang ganda po ng kaparang logo ng Turks. Showroom. Hindi ba pwedeng T for Typhoon? O, sabi ni Ted, siya din daw. Eh, Ted Tambay. Hindi. Ewan ko ano ibig sabihin ng letter T. Josie, ano ibig sabihin ng letter T sa ano ko, sombrero ko, ha? Today. Oh, kita mo, iba din yung letter T ni Josie. Today. O, tama yun, ha? Ibig sabihin, wala tong, hindi to mag-i-expire kasi palaging today. Si Jemboy Mangay, ng Barangay Pagsawitan sa Santa Cruz, Laguna. O, Eliza, anong oras na? 5 minutes na lang. Mauubos yung oras. Nasaan na si Major? At si Sarah Concepcion, magandang umaga din, nagpapa-attendance check. Ano din si Josh Kyle Edip. Ayan ha, so marami na po na yung nabati si Ambassador Francis Chua. Magandang umaga din po. And of course, kina Kagawad Marlon Lason na nabati na rin po natin kanina. Ayun na nga po si Flor Delisa Oledan, nabati na kita kanina, hindi mo narinig ha. Marilisa Ariola Pancho, magandang umaga din sa iyo. Si Sus na nga lang muna. Ayun ako, Major, mauubusan tayo ng oras. Si Sus na lang muna, wait lang ha. Go Sus!
14: Alvin, bukod sa basang kalsada, halos wala nang naiwang bakas ng pagbaha sa Marikina River Park sa Kopyan ng Barangay Santo Niño, Marikina City ngayong umaga ng Miyerkules. Ito mismo ay katabi ng naturang ilog at natabunan ng putik at basura nang tumasang antas ng tubig noong mga nagdaang araw. Kahapon, nagsagawa ng flushing at clearing operation ang Marikina LGU. Kanina naman, may nakita na tayong ilang nagbibisikleta at nag-e-ehersisyo sa lugar. Mahinang pag-ambon na lamang din ang nararanasan sa bahaging ito ng Marikina. Pero Alvin, nakabukas pa rin yung ilang street lights at yung mga sasakyan dumaraan dito sa bahaging ito ng Marikina ay bukas pa rin yung mga ilaw dahil makulimlim yung papawirin. Ano? Parang madaling araw pa rin yung sitwasyon dito sa Marikina City. Sa kabila nga niyan, ay suspendido pa rin ang pasok sa mga paaralan sa lungsod para mabigyan ng sapat na panahon ang mga pamilyang nananatili sa evacuation centers na ligtas na makabalik sa kanilang mga tahanan. Mabibigyan din ito ng pagkakataon ng LGU at kawani ng mga paaralan na maglinis at maghanda para sa ligtas na pagbabalik ng pasok sa paaralan. Yan ang pinakahuling sitwasyon dito sa Marikina City. Alvin, yan ang balitang kumpirmado. Sigurado ito ang Radyo Patrol Zeus Legazpi. DZMM.
0: Thank you! Maraming salamat, Zeus Legazpi. June Villa, thank you. Maraming salamat, Radyo Patrol.
26: Basta may nangyari, nakareport agad sa DZMM. Radyo Patrol sa Istretta.
0: Ay, dyan na pala si Major. With the last 3 minutes po tayo, Major Shalami Chang, ang Public Information Officer ng Police Regional Office 9. Magandang umaga po, Major.
11: Hello, sir. Magandang umaga po.
0: Major, si Alvin ito. Ano, manghingi lang kami ng update. Ano po? Anong bagong impormasyon kaugnay dun sa shooting incident sa Ateneo de Zamboanga University?
11: Sir, so far, sir, ang aming information po, sir, actually, sir, kahapon nasabi na namin to. Na-confirm yung dalawa na fatality natin, yung victim and yung shooter.
0: Mm-hmm.
11: And then, dalawang pistol po, for clarification po, dalawang pistol po yung na-recover natin doon sa area po.
0: Opo, so, yung dalawang pistol, ma'am, Major, ay pag-aari po ng tatay lahat?
11: Chine-check pa po natin yan, sir. Kino-confirm natin with civil security group kung ang ownership po ng firearms and ang legality po ng firearms. As of this time po, yung firearms po ay nasa custody na po ng PNP for ballistics examination, which will be used, ang result po will be used for this investigation po.
0: Opo, pero yung nasugatan po, nadagdagan po ba o ganun pa rin po ang ilan po ba yung injured at ilan mayroon po bang critical sa ospital, Major?
11: So far, sir, wala pa po tayong natatanggap na number na data on injured person, sir. Siguro, sir, this morning we are expecting another meeting. Baka after the meeting po, makakapag-update po tayo. Ang confirmed lang po namin is yung fatality, sir.
0: Opo. Ngayon, doon naman po sa bata, yun na Maril, ano po? Ano po ba ang nangyari? Siya po ba'y nahulog doon sa from the fifth floor? O paano po bang sirkumstansya?
11: No, sir. Actually, sir, for clarification po ulit, sir. Ang nangyari po is pumasok yung bata sa premises ng school.
0: Mm-hmm.
11: Umakyat siya doon sa building from the basement. Umakyat siya ng fourth floor ng building. And then doon po siya namaril. And then after niya po mamaril doon sa fourth floor, umakyat po siya sa fifth floor ng building na yon. So umakyat siya ng isang floor and then doon niya po binaril yung kanyang sarili.
0: Ayun.
11: Wala pong nahulong, wala pong nangyaring pagkahulog po.
0: Ay, hindi, pero bumagsak po siya, hindi ho ba? From the upper floor?
11: No, sir.
0: Ah, hindi.
11: Sa fifth floor po namin siya na-recover, sir.
0: Ayun. So mali din yung, kasi may impormasyon at saka may mga photos din na lumabas, although hindi dapat po. Pero alam mo naman sa social media, marami pong nag-post. Ang akala para nahulog siya from the fifth to the ground. Hindi ganun.
11: No, sir. Kaya nga po, kina-clarify po natin, sir. So kami po sa PNP ay hindi po kami nagpapadala dun sa mga information na lumalabas agad-agad. Kaya nga po, binavalidate po talaga namin. So based on our investigation po, wala pong nahulog, walang pagkahulog na nangyari po. Umakyat po yung bata from the fourth floor kung saan siya namaril. Umakyat siya sa fifth floor and then doon niya po binaril ang sarili.
0: Opo. Yung tatay po ba, yung may-ari po ng baril, nakausap na po ng PNP, Major?
11: Initially po, sir, nakausap na po siya kahapon ng ating mga investigators. Pero since ginagalang naman po natin yung pagdadalamhati ng pamilya pagkawala ng kanilang anak. And they have to fulfill their burial rites according to their tradition, sir. So, essence po kasi yung time kahapon sa kanila. Pero nevertheless, sir, binalikan po siya ng ating mga investigators and continuous po ang coordination namin sa kanila. Kasama na po yung coordination na makuha po yung gadgets ng ating shooters para ma-examine po kung ano yung kumbaga pinagdadaanan niya para magkaroon po tayo ng idea kung ano po yung naging motibo niya.
0: Ayun, actually doon susunod ko yung tanong, Major, ano po? May idea ba tayo kung ano ang motibo niya at sino ang target nung kahapon mo nangyari rin?
1: Kahapon
0: ng umaga, yan.
11: Kahapon ng umaga, sir. Po. Yes, sir. Katulad po ng sinabi ko, in coordination pa po tayo sa parents ng ating shooter. And then, nag-commit na po sila ng cooperation, sir. So, pag nakuha na po natin lahat ng gadgets na available or lahat ng gadgets na ginagamit and pag-aari ng ating shooter, mag-undergo po ito ng forensic examination with the cyber group, anti-cyber crime unit namin. So, doon po, kukuha po tayo ng mga information na makakatulong po sa investigation.
0: So, ano po ang nasa kustudiya ninyo? Yung dalawang baril na sa inyo na po, yung cellphone, yes, wala pa po sa inyo. Pero nangako po ang magulang na ito turn over sa inyo.
11: Yes po, sir. Nangako naman po sila ng cooperation, sir. And then, we believe, sir, actually hanggang kagabi po, sir, natapos yung SITG kasi nag-create na po ng Special Investigation Task Group, ADSU, sa utos ng ating regional director. Nagkaroon na po ng coordination yung ating mga investigators with the family po. So hopefully this day meron na po tayong makukuha ang additional information po.
0: Sige, hanggang dyan muna tayo, Major. Maraming salamat, yes, sa oras po ninyo, ha. Mabuhay po kayo dyan sa Zamboanga Regional Police Office 9. Thank you po. Maraming salamat po.
11: Thank you po. Magandang umaga po.
0: Magandang umaga si Police Major Shelami Chang, ang Public Information Officer ng Police Regional Office 9. Nabigyan niya, nakakalungkot.
1: Nakakalungkot.
0: Fresh pa yung nangyari sa Tacloban. Tapos ito na naman ngayon. Shipping 2 months ago lang yun.
1: Yung mga kapamilya, ano ang pinagdaraanan ngayon?
0: Magulang. Nang magulang ng namaril at pareho. Nang magulang nung nabaril pareho. At nang magulang ng mga sugatan at mga nakakita.
1: Yeah, na traumatized,
0: my goodness. Hello, Radyo Patrol, balita alas 7 sa pagbabalik ng Gising Pilipinas! Energy, energy on a Wednesday!
27: Good morning!
26: Gising! Gising Pilipinas! Ito po ang DZMM! DZMM! Patas! Balance! Balance! Kumpirmado! Malalaking balitang kinalap sa loob at labas ng bansa. Hatid ng mga pinakapinagkakatiwala ang pangalan sa pagbabalik, ha? Alvin L. Chico at Doris Bicornia. Radyo Patrol Balita alas 7.
0: Bagyong Neneng lumakas habang kumikilos papuntang Taiwan, face-to-face classes sa Metro Manila at ilang probinsya muling sinuspindi.
1: Mahigit 200 pamilya pwersahang inilikas dahil sa baha sa Oriental Mindoro. Ilang lugar sa Batangas at Zambales isinailalim na sa state of calamity.
0: 17 anyos na estudyante namatay sa leptospirosis sa Navotas City. Pagtaas ng kaso ng sakit inaasahan dahil sa malawakang pagbaha.
1: Presyo ng mga produktong petrolyo tumaas sa world market dahil pa rin sa tensyon sa Middle East.
0: Vice President Sara Duterte kinansela ang biyahe sa Japan. Biyahe sa ibang bansa ni Congressman Leandro Laviste, sinita naman ng ombudsman.
1: Pamamaril sa loob ng Ateneo de Zamboanga, pinaiimbestigahan ni Pangulong Marcos. Gaming at chat history ng namaril na estudyante, sinusuri rin.
0: 15 anyos na binatilyong may dalang itak pumasok sa boarding house sa Ifugao.
1: Sa showbiz spotlight, Edward Barber engaged na sa kanyang non-showbiz girlfriend.
0: Yan ang ulo naman nagbabagang balita ngayong Miyerkules, August 19, 2026. Ako po si Alvin L. Chico.
1: Ako naman po si Doris Bigornia.
0: Detalye. Sa lagay muna ng panahon, bagyan lumakas ang bagyong Neneng habang kumikilos papuntang Taiwan. Ulitong namataan sa layong 675 kilometers sa silangan ng Itbayat, Batanes. Taglay lakas na hangin umaabot ng 55 kilometro per ora at pagbugsong 70 kilometro per ora. Hindi inaasahang magla-landfall ang bagyo pero palalakasin ang habagat na magdadala naman ng mga pag-ulan. Bukod sa bagyong Neneng, binabantayan din ang dalawa pang bagyong nasa labas naman ng Philippine Area of Responsibility. Kabilang dito ang bagyong nasa kanlurang bahagi ng bansa at bagyong malayo sa silangang bahagi ng Pilipinas. Ngayong araw, inaasahang maapektuhan ng habagat ang Benguet, La Union, Pangasinan, Zambales, Bataan, Occidental Mindoro, Ilocos Sur, Abra, Tarlac, Pampanga, Bulacan, Nueva Ecija, Cavite, Batangas at Metro Manila.
1: Muling sinuspinde ng Malacanang ang face-to-face classes sa ilang lugar ngayong araw dahil sa banta ng habagat. Magpapatupad ng online class sa lahat ng antas sa pampubliko at pribadong paaralan sa Metro Manila, Abra, Benguet, Ilocos Sur, La Union, Pangasinan, Bataan, Bulacan, Nueva Ecija, Pampanga, Tarlac, Zambales, Batangas, Cavite, Laguna, Rizal, Occidental Mindoro at Oriental Mindoro. Magpapatupad din ang work from home arrangement sa tanggapan ng pamahalaan sa mga nabanggit na lugar. Isinulong naman ng Department of Education na magkaroon ng updated na emergency rules para payagan ng mga paaralang ituloy ang klase kahit may umiiral na class suspension kung ligtas ang kondisyon. Nauna nang iginit ng Second Congressional Commission on Education o EDCOM 2 na maaaring magpalala sa nararanasang learning crisis sa Pilipinas ang madalas na suspensyon ng klase dahil sa masamang panahon.
0: Alas 7:07, patay ang isang lalaki dahil sa landslide sa Puerto Galera sa Oriental Mindoro. Nag-aayos na motosiklong biktima na matabunan ang bahagi ng gumuhong bundok. Mahigit 200 pamilyang persahang inilikas dahil sa pagbaha sa anim na bayan sa Oriental Mindoro. Hindi rin madaanan ang 15 kalsada sa probinsya dahil sa malakas na ulan bunsod ng habagat. Sa Batangas, isinailalim na sa State of Calamity ang bayan ng Nasugbu

0: aming bayan kabilang na ang makabebe at apalit na dalawang linggo nang lubog sa baha.
1: Mabuti naman, kaya nang mahirap talaga nga yung bumaha. Oo, kundi mo lalakasan yung loob mo, paano ka?
0: Sa tala ng PDR-RMC, mahigit 200 ang binaha sa Pampanga at mahigit 2,000 pamilya pa ang nasa mga evacuation centers.
2: Umabot na ng halos 1 bilyong piso ang pinsala sa agrikultura ng mga nagdaang bagyo at habagat. Sa tala ng NDRRMC, halos 30,000 magsasaka at mangingisda ang apektado ng kalamidad. Sa Benguet, nabulok ang mga pananim na repolyo dahil sa walang tigil na pag-ulang dulot ng habagat. Ayon sa Department of Agriculture, nabulok ang gulay dahil sa haba ng pila ng mga truck sa La Trinidad. Ilang truck din ang hindi nakabiyahe dahil sa masamang panahon, kaya nabulok ang iba pang nakaimbak na gulay. Now na nang nag-viral ang post ng mga carrots at lettuce na itinapon na lang sa kalsada sa Benguet, bunsod ng oversupply o sobra-sobrang supply sa probinsya. Sinasabing sabay-sabay nag-ani ang mga magsasaka matapos ang pag-ulang dulot ng habagat, kaya dumami ang supply. Dahil dito, ipinamigay na lang ang mga carrots at lettuce sa ilang residente para ipakain sa alagang hayop.
0: Anong gulay?
2: Lettuce and carrots.
0: Sa ako-sakong basura ang nahakot matapos sa malawakang pagbaha sa ilang lugar sa Metro Manila. Kabilang dito ang mga basura na kolekta mula sa mga estero at coastal areas. Nauna nang sinabi ni Pangulong Marcos na at MMDA na hindi pa maituturing na krisis ang problema sa basura, taliwas sa pahayag naman ni DPWH Secretary Vince Dizon. Inihain naman sa kamara ang panukalang layong maparusahan ang mga makukuhang iligal na magtatapon ng basura. Sa panukala ni Navotas Congressman Toby Tiangco, paglilinis ng kanal sa loob ng isang araw ang parusa sa unang paglabag at dagdag na araw kapag naulit ang paglabag. Plano naman ng Metro Manila Council na patawan ng 5,000 pisong multa ang mahuhuling iligal na magtatapo ng basura. Pero hindi sakop sa panukala ang bateros na nagpapataw naman ng 2,500 pesos na multa.
2: Hiniling ng ilang senador na ilabas ang master plan sa flood control projects matapos ang malawakang pagbaha sa ilang lugar sa Metro Manila. Nababahala si Senador Panfilo Lacson na walang patutunguhan ang mga proyekto kontrabaha kung hindi ilalabas ang master plan.
3: Kung wala tayong parang tiyak na direksyon, nagsasayang na naman tayo ng pera. Ganyan na nga yung nangyari. I think sa Blue Ribbon Committee hearing pa lamang, nilabas ko na for the past 15 years, 1.939 trillion yung ating ginugol para lamang sa flood management program ng DPWS. Anong kinalabasan natin?
0: Yeah.
3: Ito, katakot-takot ang baha. Kaya nga yung flood control, naging uncontrolled flood.
2: Tiniyak naman ni Lacson na hihimaying mabuti ang 107.4 billion pesos na alokasyon para sa flood control projects sa panukalang 2027 national budget. Nauna nang iginit ng Department of Budget and Management na ibinatay ang pondo sa flood control sa mga panukalang ipinadala ng DPWH.
0: 12 minuto makalipas ay 7 ng umaga, namatay ang 17 anyos na binatilyo dahil sa leptospirosis sa Navotas City. Sinasabing nakagat ng daga si Justin Espinosa, pero hindi pinagamot at naligo pa sa ulan makalipas ang 2 linggo. August 14 nakaranas na si Thomas ang binatilyo dahil sa namatay nung at namatay po o hanggang sa namatay nung Sabado. Sa tala ng Department of Health, mahigit 3,000 tinamaan ng leptospirosis ngayong taon, kung saan mahigit 200 ang namatay. Sa Maynila, 8 kaso na ang naitala matapos sa malawakang pagbahang dulod ng habagat. Dahil dito, muling nagpaalala ang DOH na kumonsulta sa doktor kapag lumusong sa baha para mabigyan ng prophylaxis.
4: Kapag wala po silang sintomas o wala naman po silang sugat, pwede din po itong pumasok sa katawan, sa ating mga mucous membrane tulad ng bibig, sa ating mata kapag tayo ay natalsikan. Hindi lamang po ito pumapasok sa sugat lang. Kaya mahalaga po ang pag-inom ng prophylaxis.
0: Si DOH Disease Prevention and Control Head Dr. Ann Dominique Matuba.
2: Muling isinailalim sa red at yellow alert ang Visayas grid.

0: kahapon. Tumagal ng mahigit 6 na oras ang red alert o kawalan ng reserbang kuryente simula alas 3 ng hapon hanggang pasado alas 9 ng gabi. Idineklara rin ang yellow alert o kakulangan ng reserbang kuryente simula alauna hanggang alas 3 ng hapon at alas 8 hanggang pasado alas 10 ng gabi. Bunso dito ng pagpalya ng halos 30 planta habang 13 ang tumatakbo sa derated capacities o mas mababang kapasidad. Sa Bacolod City, apektado na ang mga negosyo ng halos 2 linggong rotational brownout. Inaasahang babalik sa normal ang sitwasyon sa Visayas sa Setyembre.
1: Alas 7.14, muling tumaas ang presyo ng mga produktong petrolyo sa world market. Sa dalawang araw ng kalakalan, abay piso na po ang taas presyo sa gasolina at kerosene, habang 1 peso and 60 centavos na sa diesel. Pero maaari pang magbago ang presyuhan sa trading hanggang Biyernes. Busod pa rin po ito ng tensyon sa Middle East kabilang ng anunsyo ng Iran na mananatiling sarado ang Strait of Hormuz. Nakaapekto rin sa presyuhan ng desisyon ni US President Donald Trump na huwag palawigin ang kasunduan sa tigil putok at kahapon. Tumaas ng 3 piso at 70 sentimo ang diesel habang 2 piso at 50 sentimo naman sa gasolina at 5 piso sa kerosene.
0: Pinikayat ang Korte Supremang makialam sa desisyon laban sa pagpapatupad ng 85 pesos na aumento sa minimum wage sa Metro Manila. August 13, nagpalabas ang Pasig Regional Trial Court ng preliminary injunction sa 60 pesos na unang bugso ng wage hike. Matapos mapaso ang temporary restraining order sa petisyon ng Redicon Trading at R2 Builders. Hiniling ng iba ibang labor groups sa Supreme Court na aksyonan ang inihaing petition for certiorari and prohibition laban sa desisyon ng korte. Now na nang naghain na ang dole ng motion for reconsideration para bawiin ang kautosan dahil walang jurisdiction ang Pasig RTC sa usapin ng sahod na nasa ilalim ng administrative body tulad ng Regional Tripartite Wages and Productivity Board.
1: 16 na minuto makalipas ay 7 ng umaga, kanselado ang sesyon ng impeachment court ngayong araw dahil sa masamang panahon. Kasunod po ito ng anunsyong work from home arrangement sa mga tanggapan ng pamahalaan sa Metro Manila. Kung hindi sinuspindi ang paglilitis, itutuloy sana ng House Prosecution ang direct examination kay dating OVP Special Disbursing Officer Gina Acosta kaugnay ng sinasabing manumalyang paggastos sa confidential funds ng Vice Presidente. Maaari ring ituloy ni Presiding Officer Francis Escudero ang pagbabasa ng ruling kaugnay ng paglabag ng mga hindi pinangalan ng abogado ng subjudice rule o yung pagtalakay sa merito ng kaso sa labas ng impeachment court. Noong Lunes, nakatakdang basahin ni Escudero ang hatol pero maagang nag-adjourn ang sesyon dahil din sa masamang panahon.
0: Kinansela ni Vice President Sara Duterte ang planong biyahe papuntang Japan. So deska. Ito'y matapos kumpirmahin ng Malacanang ang biyahe ni VP Sara simula sana ngayong araw hanggang August 24. Iginit ni VP Sara na nakukompromiso ang kanyang seguridad dahil sa pagsasapubliko ng Office of the President sa schedule ng kanyang naudlot na personal trip. Pero, buwelta ni Palace Press Officer Undersecretary Claire Castro. Karapatan ng publikong malaman ang detalye dahil gumagastos ang pamahalaan ng 7 milyong piso para sa seguridad at tauhan ni VP Sara sa kanyang biyahe sa ibang bansa.
1: 7:17, sinita ng Office of the Ombudsman ang dalawang bombiyahe sa ibang bansa ni Batangas Congressman Leandro Legarda Laviste. Sinasabing nakakuha si Laviste ng travel authority para makabiyahe simula noong July 26 hanggang September 24. Tinawag din ng ombudsman na kahinahinala ang ilang beses na pagpapalawig sa medical leave ni Senator Loren Legarda hanggang ngayong araw. Umaasa naman si Assistant Ombudsman Mico Clavano o Clavano na babalik ang mag-inang magkahiwalay na umalis ng bansa noong August 2. Inimbisiga na mag-ina kaugnay ng 10 bilyong pisong kasong plunder at graft dahil sa sinasabing kabiguan ng renewable energy company ni Laviste na magbigay ng solar power alinsunod sa natanggap na prangkisa.
2: Si Senator Loren Legarda is on her, I believe, third or fourth extension of her travel authority for medical reasons, no? Which we have begun to find quite suspicious already. If there is a prolonged absence and we can consider them fugitives from justice, then that is the time that we will move for the cancellation of their passports.
1: Sa pahayag na nindigan si Legarda, na alinsunod sa patakaran ng Senado ang paghain ng medical leave para hindi tinukoy ng senadora ang kanyang lokasyon at medical condition.
0: Maaari pa rin kasuhan ang bumaligtad na apat na nagpakilalang bagman ni dating Congressman Zaldico na sinasabing nagpadala sa ilang opisyal ng pamahalaan ng perang kickback mula sa flood control projects. Sinabi ni Assistant Ombudsman Mico Clavano na posibleng sampahan ng kasong plunder ang mga bagmen kahit umaming pinilit lang silang sabihin ang akusasyon dahil sa pangakong tulong pinansyal para sa pamilya. Na isumite na sa ombudsman ang kopya ng recantation ng apat na bagman dahil kalakip ito sa inihaing counter affidavit ni dating House Speaker Martin Romualdez. Nahaharap si Romualdez sa reklamong plunder, graft, bribery at money laundering dahil sa sinasabing pagkakasangkot sa kickback scheme ng maanumalyang flood control project. Nauna nang itinanggi ni Romualdez na siya ang mastermind sa kickback scheme at iginit na wala siyang kinalaman sa sinasabing katiwalian sa 2025 national budget.
1: Time out. Anong oras na, Miss Beautiful?
0: Sinisipat ko, 7:20 na po ng umaga, oy.
1: Marami pa istorya sa pagbabalik ng Radyo Patrol Balita alas 7.
3: Radyo Patrol Balita alas 7. Basta AM, DZMM.
4: Ang programang ito ay hatid sa inyo ng Plemex Forte Syrup and Capsule. Maluwag ang paghinga, tunaw ang plema. Basta lagundi, Plemex!
5: Ang programang ito ay hatid sa inyo ng Cobra Energy Drink. Ang liwanag na to, nasa loob mo. Para sa amin, pag meron ka nito, wala kang talo.
6: Kaya ba ganyan?
7: Sige lang, Direk. Kaya.
8: Ikaw ang magsasabing, kaya mo to.
7: Ang liwanag na nasa loob mo, pasiklabin with Cobra Energy Drink. May Immune Plus, B Vitamins, Turin, Ginseng at Inositol. Dahil,
8: ikaw ang liwanag sa lilim.
7: Daniel Padilla po, Cobra Energy Drink. Para sa akin, pag meron ka nito, wala kang talo.
9: Ang iniinom na Cobra Energy Drink ni Daniel Padilla, 18 pesos SRP lang. Mabibili sa inyong suking tindahan.
3: Ano man ang issue, ano man ang usapan, sumali na sa balitaktakan sa fresh na tandem ng bayan, Robert Manon at Doris Bigornia. Lunes hanggang Biyernes alas 8 ng umaga sa DZMM Radio Patrol 630 at DZMM Teleradio.

0: Item ng Bayan, Peter Musngi at Rica Lazo. Balitapatan, Lunes hanggang Biyernes alas 9 ng umaga sa DZMM Radio Patrol sa East 30 at DZMM Teleradio.
1: Kapag nanay, kailangan maging magaling sa pag-budget. So, dapat nakatuto kami sa pag-budgeta para alam namin yung update daily ng mga piligid, mga kailangan sa pang-araw-araw. DZMM Radio Patrol sa Ice 30. Una sa balita, una sa public service.
0: Basta AM, DZMM.
2: Balikan po natin ang mga balita sa oras na alas 7:23.
3: Ang oras ay hatid sa inyo ng Plemex Forte Syrup and Capsule. Maluwag ang paghinga, tunaw ang plema. Basta lagundi, Plemex!
2: Pinatawan ng Office of the Ombudsman ang 6 na buwang suspensyon walang bayad sina LTFRB Chief Vigor Mendoza at Office of Transportation Cooperative Chairman Teofilo Guadiz. Puso dito ng paggamit ng LTO Information Technology System ng Stratcom kahit pinalitan na ng Land Transportation Management System. Noong nakaupo pang LTO Chief sina Mendoza at Guadiz, ayon sa Ombudsman, isinulong ng 2 opisyal ang sabay na paggamit ng 2 sistemang nagresulta sa 13.3 billion pesos na computer fees mula 2019 hanggang 2025. Kinolekta ang computer fees sa publiko, kaya naging dagdag pasanin ng mga motoristang may transaksyon sa LTO. Hindi na po o hindi pa natatanggap nila Mendoza at Guadiz ang kautosan, pero iginiit na handa silang magpaliwanag sa tamang forum.
4: Nagsampa ang Department of Justice ng patong-patong na kaso laban kay Marikina Congressman Marcy Teodoro. Inihain ang 4 na kaso ng sexual assault sa Marikina City Regional Trial Court, habang sa Metropolitan Trial Court, ang kasong acts of lasciviousness na nag-ugat sa reklamong isinampa ng 2 babaeng pulis. Sinasabing itinalagang security officer ang mga policewoman sa kongresista at misis na si Marikina City Mayor Maan Teodoro. Handa naman si Teodoro na harapin ang kaso, pero kinwestiyon kung bakit gumawa ng ang DOJ ng bagong panel para sa investigasyon. Ibang state prosecutor din ang sinasabing nagsulat at lumagda sa isinampang kaso laban kay Teodoro.
2: Alas 7:25, pasitabi po sa sensitibong balita, patay ang 2 estudyante sa Pamaril sa loob ng Ateneo de Zamboanga University High School Campus. Sa investigasyon, nakapagpuslit ng 2 baril ang grade 9 student na unang naamaril sa classroom sa 4th floor ng paralan. Umakyat pa sa 5th floor ang estudyante at muling nagpaputok ng baril. Kabilang sa namatay ang isang grade 10 student at namaril na estudyante. 2 estudyante rin ang naospital matapos masaktan at mahirapang huminga. Nakuha sa gunman ang 2 baril na napagalamang pagmamayari ng amang Customs Police sa Zamboanga City. Ang kay Zamboanga Peninsula Police Spokesperson Major Sheila Mi Chang, inimbestigahan pang motibo sa pamamaril.
5: In coordination po tayo sa parent ng ating shooter, and then nag-commit na po sila ng cooperation, sir. So, pag nakuha na po natin lahat ng gadgets na available or lahat ng gadgets na ginagamit and pag-aari ng ating shooter, mag-undergo po ito ng forensic examination with the cyber group, anti-cyber crime unit namin.
2: Ikinalungkot ng pamunuan ng Ateneo de Zamboanga ang trahedya at idineklara ang day of mourning ngayong araw. Iniutos na ni Pangulong Marcos ang masusing imbestigasyon, habang handa ang Department of Education na magbigay ng tulong sa lahat ng estudyante, faculty at kawanin ng paaralan. Para sa ilang eksperto, dapat imbestigahan ang posibleng pagkukulang ng eskwelahan, gayon din ang iba pang external factors na maaaring makaapekto sa aksyon ng gunman. Dapat ding higpitan ang seguridad sa mga paaralan at paigtingin ang character formation ng mga estudyante.
6: Ito po ay hindi lamang responsibilidad ng eskwelahan, no? With more reason, yung pong kanilang mga magulang. So yan po yung mga strategies na tinitingnan para bago pa tayo dumating doon sa mga ganitong insidente, ay maiwasan na through character formation at a very young age, discipline of students at a very young age.
2: Ang education lawyer na si Attorney Joseph Noel Estrada at opisyal ng COCOPEA.
4: Tinanggal na sa pwesto ang customs police na ama at may-ari ng baril na ginamit sa pamamaril sa Ateneo de Zamboanga. Iniutos din ng Bureau of Customs ang pag-imbentaryo sa lahat ng baril na inisyu sa mga tauhan ng ahensya. Sinusuri naman ng DILG ang messaging history ng menor de edad na gunman para matukoy ang dahilan ng insidente. Inaalam na rin ng Cybercrime Investigation and Coordinating Center kung naiimpluwensyahan ng online games ang namaril na estudyante. Sinabi ni CICC Executive Director Undersecretary Renato Paraiso na nakikipag-ugnayan na sila sa PNP Anti-Cybercrime Group para sa posibleng digital forensics sa gadget ng gunman. Umapila rin ang CICC sa publiko na huwag nang ipakalat ang video ng insidente.
7: Kami ang nakatoka para panitilihing ligtas at safe at malinis ang ating internet. In this particular case lang, ang iniiwasan namin when we talk with our law enforcement counterparts is magkaroon ng mga copycat na gawa rin ito at ma-impluwensyahan itong video na to. Particularly, ang disturbing dito sa kaso to, ni-livestream kasi.
4: Hunyo, 3 estudyante ang namatay sa pamamaril sa San Jose National High School sa Tacloban City. Sinampahan na ng reklamong murder, frustrated murder at serious physical injuries ang 15-anyos na suspect pero hindi kinasuhan ang 14-anyos na salarin alinsunod sa Juvenile Justice and Welfare Law.
2: Alas 7.29 sa Ifugao, tinutukis ng 15-anyos na binatilyong pumasok sa boarding house sa bahay ng Lamut. Nakunan pa ng CCTV ang pagpasok ng binatilyo sa boarding house habang may bitbit na itak. Ala, walang sinaktan ng binatilyong agad ding umalis ng bahay na malapit naman sa Ifugao State University. Inaalam na kung paano nakapasok ang binatilyong natuklasang sangkot sa pananakit na estudyante noon nakarang taon.
4: Sa Valenzuela City, arestado ang security guard matapos barilin ang katrabaho sa plastic manufacturing facility sa barangay Lawang Bato. Gumagamit ang cellphone ng biktima nang lapitan at barilin sa tiyan ng suspect. Nagpambuno pang dalawa hanggang sa maawat ng iba pang kasamahan sa trabaho. Natuklasang nagalit ang suspect dahil madalas siyang sinusumbong ng biktima tuwing pumapasok ng lasing. Naku po, nakakulong na ang suspect na nahulihan ng baril na walang dokumento.
2: Alamin na po natin ang latest sa Showbiz Spotlight mula kay Ganiel Christian. Ganiel, good morning, Ganiel!
8: Good morning sa inyo, Alvin at Doris, sa ating Showbiz Spotlight. Engaged na ang TV host at aktor na si Edward Barber sa kanyang non-showbiz girlfriend na si Ricky Umali. Maraming nasurpresa sa announcement na ginawa ni Edward sa pagsasalita sa kanyang church community. Sa video ng testimonya, nagpasalamat si Edward sa Diyos sa pagbibigay ng relasyong kanyang ipinagdarasal. Maraming fans ang natuwa sa engagement ni Edward na dating housemate sa Pinoy Big Brother. Hindi naman kinumpirma ni Edward at Maymay Entrata ang anumang romantic relationship pero nilinaw na nananatili silang magkaibigan. Para sa Showbiz Spotlight, ako si Ganiel Krishna. Balik sa inyo, Alvin Doris.
2: Ganda naman ng Ganiel Krishna. No?
4: Napakaganda.
2: Libre, tatanong ko sana Ganiel, kano-ano ni Barber, yung si Robert Barbers, yung senador ba yun? Ay, yung congressman.
4: Senador.
8: Parang hindi naman sila related. Kasi British, Filipino-British itong si Edward. Pero hindi naman sila related.
2: So hindi sila magkamag-anak?
4: Imbitado ka ba?
2: Oo. Imbitado saan?
4: Imbitado ka ba sa nalalapit na
8: kasalan? Wala pang invitation si Edward. Congratulations.
2: Engage pa lang eh. Kasal na agad.
4: Hindi, kailangan ng plano na rin si Ganiel kung sino ang kanyang plus one.
2: Ayan ka na naman. Ako hindi na ako nagtatanong. Mali. Hindi ko na nilalagay on the spot si Ganiel.
8: Para may update. Wala pa.
4: Pero may update daw. Kita mo na.
2: Thank you, Ganyan. Maraming salamat.
8: Nagpapawisan ako.
2: Oh, wala akong kasalanan dyan. Maraming salamat, Ganyan Krishnan. At yan po ang kabuuan ng mga balita itinampok sa Radyo Patrol Balita alas 7.
4: Ako po si Doris Bigornia.
2: Ako naman po si Alvin L. Chico. Magandang umaga at maraming salamat, Pilipinas. Kung hindi pa po tayo tapos, kaya magbabalik pa ang
9: Gising Pilipinas!
2: Energy, energy!
0: Radyo Patrol Balita alas 7. Basta AM, DZMM.
3: Hatid sa inyo ng Playtime Entertainment, Born for Happiness.
10: Ang programang ito ay hatid sa inyo ng Biogenic. Armor up for adventure with Biogenic.
11: Donnie Pangilinan here. Every day is a new adventure. That's why I armor up with Biogenic alcohol. So I can get in the game. Savor the moment.
12: Food's here, guys.
11: And feel the vibe. All while staying protected. Armor for adventure with Biogenic. Isopropyl alcohol is the generic name of Biogenic. If symptoms persist, consult your doctor. Donnie Pangilinan here. Remember to armor up for adventure with Biogenic. Isopropyl alcohol is the generic name of Biogenic. If symptoms persist, consult your doctor.
13: The Miss Playtime Universe 2026 is Alexandra Krishna Urino. And the Miss Universe Philippines 2026 is Bia Milian Podorsky. Congratulations to all the winners.
14: Visit playtime.ph and follow Playtime Entertainment on social media.
15: Happy! Everybody is happy!
16: Playtime Entertainment. Born for happiness.
0: Sa gitna ng ingay at kaguluhan, sa bayang nasa sadlak sa bingit ng pagkakawatak-watak, isang himpilan ng radyo ang tinututukan at pinakikinggan. DZMM! Naghahatid ng mga balitang kumpirmado at sigurado araw-araw. Sa lahat ng sitwasyon, anumang panahon, nagsisilbing boses at mata ng taong bayan. Basta't may nangyari, naka-report agad sa DZMM Radio Patrol 630 at DZMM Teleradio. Ang nangungunang himpilan ng radyo sa kauna-unahang radyo sa telebisyon, DZMM Radio Patrol 630 at DZMM Teleradio. DZMM numero uno sa aksyon. Basta AM DZMM. Ang morning tandem ng bayan.
17: Good morning,
0: Alvin L. Chico at Doris Bigornia sa Gising Pilipinas. Gising Pilipinas.
17: Good morning.
2: Kita mo, sabi ni Rick Dizon, ewan ko lang kung maniniwala ka, ha?
4: Ano daw?
2: Yung kameraman ko, sabi niya, mas maganda naman si Ma'am Doris kesa kay Ganyel. Good morning, boss. Oh, paano yan?
4: Ayusin kita, Rick.
2: Biglang bumait.
4: Salamat, Rick Dizon. Biglang bumait, at, ikaw ay mabait.
2: Oh, mamaya, mangungulit kami sa iyo kasi pupunta po kami Paranaque.
4: May, busy ako, may dialysis ako.
2: May case study kami dyan, ha, na lumobo yung bill sa Meralco. Ha?
4: Mm-hmm. Basta, Alabang exit kayo, pagdating na sa Pote Alabang Road, kanan kayo dun papunta sa loob ng BF.
2: Kaya lang basta kayo, yung exit, Ayala Alabang. No?
4: Oo, Alabang.
2: Alabang exit. Na, dulo ba yan? Ang pinakadulo ba na Skyway is Alabang?
4: Ay, hindi. Ano pa, may isa pa, Philinvest.
2: Philinvest. Pero Alabang pa rin yun. Ay, ano pa rin yun? Muntinlupa pa rin yun.
4: Philinvest nga, di ba?
2: Ano ngang bayan? Bayan ang pinag-uusapan natin. Muntinlupa, Muntinlupa para bayan? O iba na?
4: Muntinlupa.
2: Muntinlupa. No. Ang yayaman ng mga taga-Muntinlupa, ano?
4: Sila lang.
2: Mayor Rufy! Oo. Abait yan, partner. At pumayat ng todo si Mayor Rufy.
4: Payat na siya. Ay,
2: oo, panay ang post sa TikTok.
4: Oh.
2: Active sa TikTok si Mayor.
4: Wow.
2: Nakakatuwa.
4: Kaya Mayor pala, Rufy, good morning. Letter P ang iyong sumbrero.
2: Ano ibig sabihin yan?
4: Parang naalala ko yung yung si Papa P. Meron siyang ganyan. Ano nga yun, alala ko?
2: Di ba bawal? Bawal ang komersyal. Paano mo ah?
4: Si Papa P naman ang sinasabi ko. Papa P, hello, miss na kita.
2: Sabi ni Louvertusio, boss, sinungaling yung Rick Diaz. Napakaano mo ah.
4: Hoy, Louvertusio, hindi kita kilala. Napakasama ng ugali mo.
2: Attorney Joseph Pamitan, good morning po sa inyo. At si Ambassador Francis Jua, good morning po sa inyo. Pinindot. Huwag mo nga yan.
4: Eh, maulan pa raw dito sa bahagi ng ating kinaroroonan. Tama ba, Quezon City siya?
2: NLEX nga, di ba?
4: O ano ang NLEX?
2: Ay, Bulacan. O, oh, ang dami
4: na yan.
2: Mahaba yun. Mula Quezon City.
4: Oo.
2: Tatagos ng Valenzuela.
4: Oo.
2: O, tanggang Bulacan.
4: Oo.
2: Tuloy-tuloy.
4: Diba? O, eh, paano nakakabit doon sa ano? Sa Muntinlupa. Ay! Nico Bagzik, mag-report ka na. Go!
12: Doris at Alvin, unahin ko muna no, ang lagay ng panahon dito sa Quezon City. Malakas, nakakaranas ng malakas na pag-ulan dito sa may elliptical road at sa bahagi ng Commonwealth Avenue. Sa katunayan, sa sobrang lakas ng ulan, ay nagsisimula na, no, na umabot sa gutter yung baha dito sa ilang parte ng elliptical road. Kaya naman yung mga sasakyan na nanggagaling sa Commonwealth Avenue ay nagdadahan-dahan na pag dumadaan sila dito sa elliptical road. Kaya nagkakaroon ng pag-build up ng ilang mga sasakyan. Sa kabila ng malakas na naranasang pag-ulan dito sa bahagi ng elliptical road at sa Commonwealth Avenue, wala namang maraming na-stranded na mga pasahero doon sa mga waiting shed na nadaanan natin na dahil na rin yan sa walang pasok ang karamihan sa mga government offices ngayong araw maging ang mga aaralan. Doon naman sa bahagi ng Mindanao Avenue, kanina nung nadaan tayo ay malakas din ang pag-ulan at meron na rin bahagyang pagbaha doon naman sa kanto ng Congressional Avenue at Mindanao Avenue. Nung nadaan ako kanina, siguro mga an hour ago ano, doon sa bahagi naman ng NLEX, malakas din yung ulan dyan sa bahagi yan ng NLEX, particular na doon na sa may Valenzuela area. Kaya naman na pinag-iingat natin yung ating mga kapamilya na dadaan dyan sa NLEX dahil nananatiling na madulas ang kalsada. Narito kami ngayon sa bahagi ng Quezon City pa rin, no? Barangay Quirino 2A, para puntahan yung evacuation center dito dahil sa tala ng lokal na pamahalaan ng Quezon City dito may pinakamaraming evacuees. Kaya naman antabayanan ang ilang detalye dito sa mga nag-evacuees sa barangay na ito maya-maya lamang dito sa ating impilan. Yan ang sitwasyon ngayon ng panahon at lagay ng traffic sa ilang kalsada dito sa Quezon City. Yan ang balitang kumpirmado, sigurado. Ito ang Radyo Patrol. Nico Bagsik, DZMM.
2: Thank you! Maraming salamat, Nico Bagsik. Next, partner.
4: Trisha Lindo, sitwasyon naman sa Manila. Trisha?
2: Manila.
18: Doris. Good morning, Doris at Alvin. Below gutter hanggang gutter na yung baha sa Recto Avenue, particular yung sa area yan ng LRT Recto Station. Bago kasi mag-alas 7 kanina, bumuhos na yung malakas na ulan dito sa lungsod ng Maynila. Bagamat hindi pa naman inaabot yung sidewalk ng LRT, perwiso yung mabilis na pagbaha para sa ibang pasaherong sumasakay ng tren at jeep, maski yung mga pedestrian na naglalakad sa paligid. Maski kung liliko at babaybayin yung Rizal Avenue mula Recto, sasalubong sa mga motorista yung kaparehas na level ng baha. Kabilang dun sa mga nakikutan kung may naipon ng tubig ay yung sa northbound ng Rizal, bandang kalye ng Bambang. Yung ilang ayaw ng sumuong doon sa baha, sumilong muna rin doon sa kalapit na establishmento. Sa iniikot naman ngayon ng Radyo Patrol, bandang Padre Burgos Avenue, kababaan ng Quezon Bridge, tapat yan ng Liwasang Bonifacio. Liwasang Bonifacio, may konti na rin baha, pero passable pa rin naman ito sa mga light vehicle. Mas mararamdaman pa, Doris at Alvin, yung malakas na buhos ng ulan dito sa Rojas Boulevard na sinabayan ng malakas na hangin at halos mag-zero visibility na rin dahil dito. Yan muna ang latest mula rito sa Maynila. Yan ang balitang kumpirmado, sigurado. Ito ang Radyo Patrol, Trisha Lindo, DZMM.
2: Thank you! Maraming salamat, Trisha Lindo. Eh, partner, nagpapakuha kasi ako ng abogado or legal expert na, can you imagine yung parents nung namatay? Doon sa Sampuanga, no?
4: Tama, tama.
2: Paano, anong habol niya? Anong, sinong pwede niyang singilin ngayon sa nangyari sa
4: para
2: anak niya?
4: Para nakakalimutan na lang.
2: Diyo ba? Hindi, ibig sabihin, paanong legal remedy mo doon? Namatayan ka
4: sinong
2: ng anak?
4: Sinong habulin mo?
2: Sinong hahabulin mo?
4: Sinong
2: habulin? Inamatay din yung bata na isa.
4: Correct. At hindi naman na-established pa kung ano ang motibo, ano nangyari.
2: Kaya nga.
4: Napakahirap i-establish yung mga ganyang klase.
2: Paano ba yun? Ano? Kailangan siguro may parang may legal advice ka rin na paano nga ba yun? Or kalimutan mo na lang at saka intindihin mo na lang na wala namang may gusto sa nangyari. Eh, pero mahirap yun, partner,
4: na
2: kung namatay yung ilan taon yung 14 anyos mong anak, nang ganun-ganun na lang, di ba?
4: Kung
2: papayad
4: anak ko yan,
2: ba?
4: Hindi.
2: Mamaya, naghanap lang kami ng makakausap, ha? Pero punta mo natin si Jesus Legazpi dahil yung EDSA raw
4: ay
2: nakararanas ng malakas na pag-ulan.
4: Hala.
2: Ayoko nang dumaan dyan mamaya papuntang Paranaque. Mag-skyway na lang ako. No?
4: Skyway.
2: Kaya lang sa skyway daw, 4 kilometers din ata yung haba ng traffic, di ba?
4: Skyway, akala nyo nakakalimutan ko na yung paghihirap ko no isang araw. Ha? Niwala kayong abiso at wala kayong paliwanag. I deserve an explanation.
2: Nailaw ko lang. No, isang araw pa po yun. So, hopefully maluwag po mamaya.
4: Sana.
2: No? Go, Zeus!
19: Alvin, low visibility nga. Itong dito na tayo sa bahagi ng Bonifacio Avenue mula nga sa EDSA. Sakop na ito ng Mandaluyong City kung saan ilang minuto ang bumubuhos o malakas ang pagbuhos ng ulan. Kanina, nang galing tayo doon sa may bahagi naman ng Marikina City, ang dinaanan natin dyan ay doon sa may A. Bonifacio Avenue. Malakas na rin yung ulan dyan. Makanagpas ng Barangka Bridge. Pagdating ng Katipunan Avenue, ganun din ang sitwasyon. Kaya medyo may pagbagal sa usad ng mga sakyan. Magmula nga ng bumuhos itong ulan. Lalo yung may build-up dyan sa may bahagi ng EDSA Ortigas hanggang Ortigas Interchange hanggang makaliko dito sa may papunta ng Mandaluyong City. Sa ngayon, Alvin, dahil nga sa patuloy na pagbuhos ng ulan ay medyo naiipon na rin ang tubig dito sa tabi ng kalsada sa may Bonifacio Avenue patungo Maysilo Circle sa Mandaluyong City. Wala pa naman tayo nakitang Alvin at Doris na stranded na pasahero, pero yung ilang nakita natin ng mga pedestrian nga ay nabigla, no? Sa malakas na pagbuhos ng ulan habang nag-aabang sila na masasakyan sa may bahagi ng EDSA at dito sa may Boni Avenue sa Mandaluyong City kanina. Yan ang pinakauling sitwasyon dito sa Mandaluyong. Yan ang balitang kumpirmado, sigurado. Ito ang Radyo Patrol Zeus Legazpi. DZMM!
2: Thank you! Maraming salamat, Zeus Legazpi.
20: Basta may nangyari, nakareport agad sa DZMM Radyo Patrol sa X30 Basta AM DZMM.
2: Maganda umaga muna kay June Villa dyan sa Koh Samui sa Thailand at si Lilibeth Oyi from Japan na ang ibig sabihin daw ng tea partner sa cup ko ay trusted. Nax. Kaya loves
4: den,
2: kita.
4: Nene.
2: Paano
4: madali letter lang Talvin El Chico.
2: Nakabana ko doon. Si oy ka partner kabasko ito nagkaabot kami nitong reporter yung mayor ng dating journalist partner.
4: Ah, really?
2: Ang alkalde po ng Bacolod taga ano ito taga Bombo.
4: Bombo yung merong tambol.
2: Oh, may tambol. Kasama po natin si Mayor Greg Gasataya ng Bacolod City. Ato mayong aga mayor.
4: Good morning, Mayor.
21: Mayang aga, Sir Alvin. Mayang aga din kay Ma'am Doris. Mayang aga. Magandang umaga po sa lahat.
2: Opo, napatawag kami dahil natatadtad pala ng brownout na naman ang Bacolod City. Partner, kasali ang Bacolod City sa araw-araw mo na pina-flash.
4: Yung yellow and red alert.
2: Red alert. Kahapon, lumala pa po yung red alert. Naging 6 na oras. Kaya hindi lang Bacolod. Iloilo, Cebu, mga probinsya sa
4: Malawak
2: Panay,
4: na.
2: Si Kihor, basta Visayas. Ano po? Anong epekto sa inyo yan, Mayor Gasataya?
21: Well, Sir Alvin, basically it's number one pag may rotational brownouts or yung manual load dropping which is instructed by NGCP sa lahat ng mga distribution utilities, yung epekto, naturally, may mga in a day, there are areas na walang kuryente mga around 2 hours during peak hours. No? So this is from usually 5 to 9 or minsan 4 o'clock in the afternoon until 9 p.m. Although yung pag-scatter nila ng brownouts, nag-average lang per area mga 2 hours.
2: Pero mahaba-haba pa rin pa rin. Kung may negosyo ka, 2 hours,
4: correct,
2: mahaba.
4: Correct, yun nga, kasagsagan ng negosyo. Yeah. Diba?
2: At saka abalad din sa ordinary consumer.
4: Tama.
2: Halimbawa, may sa bahay ka, meron kang stroke patient.
4: Ayan.
2: O nagda-dialysis o may alta presyon. Mm. Mahirap yung walang aircon o walang electric fan, Mayor.
21: Yeah, that's correct. That's correct. So basically, epekto talaga sa pamumuhay ng tao, sa economy, sometimes peace and order. No? Dahil may mga areas pag tinamaan ng manual ng rotational brownout paggabi, naturally walang ilaw yung mga bahay except kung may mga genset sila or may mga solar electricity o solar lights na available.
2: Oh, so ano ang panawagan po ng Bacolod City? Ito naman po ay Visayas-wide na problema.
21: Yes,
2: at ang sabi
21: yes.
2: ng DOE sa akin last time nung magkausap kami ni Yusek Marasigan, September pa yan babalik sa normal. August 19 pa lang ngayon. Ibig sabihin, mga 2 linggo pang antay nila bago bumalik sa normal. Anong panawagan po ng ama ng Bacolod City?
21: Well, siguro on our part, Sir Alvin, no? Dahil nga, hindi naman to, this is not brought about by Bacolod City or by the people of Bacolod alone, but buong Visayas. Siguro it's just doing our own little share, no? Like, for example, pag-minimize ng consumption ng electricity sa mga government offices, no? And then yung thrust talaga ng pabilis yung pag-repair ng mga power plants na kinukuna ng supply na siya namang didistribute ni NGCP. Kasi for us, that's the only way na mapabilis, na ma-improve yung situation coming from the red alert. For the past 2 days, red kami. Then last week, red din. So yun talaga yung pinupursu namin. We're doing our share naman on the government side, no, but we are expecting na mas papabilis yung pag-ayos ng mga power plants, Sir Alvin.
2: Pero yung Bacolod kasi, ang alam ko, hindi ba yung sa atin, private na tayo ngayon, nung Sineco dati, pumasok na si Razon, di ba?
21: Yes, yes.
2: Oh, private na kami, power, parang Meralco, o Negros Power. Parang Meralco na rin kami partner, or Veco sa Cebu, or sa Iloilo, private na rin. Ano po?
4: So kapag sinabi mong private na, ano ang bentahe?
2: At ibig sabihin, siguro mas efficient yung operation. I mean, supposedly. Kasi private sector na kami, hindi na kami cooperative dati. May ano ba, maayos naman yung operation po?
21: Yes, nag-improve talaga, Sir Alvin, in fairness to Negros Power, no? Especially sa pag-rehabilitate ng mga problema natin in the past na hindi maayos yung mga poste, yung pag-ayos ng mga makina na kailangan. So this time, putting their resources where their mouth is, no? So ginagawa naman nila yung share nila, Sir Alvin.
2: Opo, sige. Anyway, antay-antay lang, no? Tiis-tiis. Yung mga taga Bacolod, bagamat alam mo, partner, marami kaming renewable energy. Not necessarily in Bacolod City, but in Negros Island or Negros Occidental. Ano po? Meron din kaming geothermal. Hindi ba, Greg? No? Meron tayong geothermal sa Negros. Di ba? Meron, I think may coal din ba tayo sa Negros o puro tayo malilinis?
21: Wala tayong coal.
2: Wala kaming coal.
21: Solar farms. Marami tayo.
2: May wind ba yung Negros?
21: Wind, wala pa tayo.
2: Wala pa tayong wind. Pa. Oh. So marami kaming malilinis. So hindi pala ganun, ano, na kahit may mga planta ng kuryente sa isla natin, sa Negros Island, hindi ibig sabihin na hindi na tayo magba-brown out. Pakipaliwanag mo ngayon, Mayor Greg, bakit ganun? May sarili tayong supply, hindi, at kasali din tayo sa rotating brownout.
4: May mga pang-backup pala kayo. Ba't ganun?
21: Yes, we have. But ito'y binabalik din sa lahat nung produce sa mga renewable energy natin. Pinapasok din sa WISEM eh. So sila pa rin yung nag-distribute all over the Philippines. Hindi naman na dahil dito ginagawa, tayo yung directly gagamit. So it's being, kumbaga, binibenta ng mga companies sa market at saka doon naman dinidistribute all over the different distribution units sa Alvin.
2: Kasi mas mahal dun, ano, pag nabenta sa merkado, yung kuryente, mas mahal dun. Unless, yung inyong electric distribution utility, may kontrata. No, kung magagagawa siya ng kontrata.
21: Yes, that's correct. That's why yung thrust namin ngayon is paglagay talaga ng mga solar panels sa lahat ng government agencies, no, like sa government center, mga barangay halls, gymnasiums. Ito yung focus namin ngayon, no. That's why in fairness to the city of Bacolod, binigyan kami ni DOE ng gold star rating in terms of pagbawas ng consumption at pag-utilize ng mga renewable energy, Sir Abid. So dito yung focus ng local government ngayon.
2: Sige, eh hanggang dyan muna, Mayor. Ano po, halong, damugid nga salamat. Oy, lapit na yung Mascara Festival namin. Ang tagal ko na hindi nakauwi ng Mascara Festival. October, no? Ilang, yes, more than a month from now, Mayor.
21: Yes, yes. Sana makapuli ka, Sir Alvin. Oh, we'll be excited to
2: see you. At sana ka mo, huwag umulan. Palaging nauulan kasi.
4: Nauulan lang.
2: Pero rain or shine, tuloy yan, partner.
21: Rain or shine.
2: Rain or shine, tuloy yan. Yeah. October, anong pecha ngayon ng Mascara Festival?
21: Yung highlights natin would be the last, the third weekend of October.
2: Third weekend of October.
21: Sige. Yung talaga yung highlights natin.
2: Mag-enjoy kayo. Ha, maraming sila. Good luck po sa inyong organization dyan ng Mascara Festival.
4: Bakit si Alvin lang ang
2: inimbita? Gusto mo bang kumain ng inasal?
4: Ay,
2: pinakamasarap na inasal ay nasa amin.
4: Oh, yun na nga.
2: Batsoy, masarap.
4: Di ba yan yung may
2: biyaya, masarap.
4: Yung habang parang butol. Hindi,
2: pumunta ka sa Manukan Country. Everyday meron doon. Mayor, thank you. Maraming salamat po. Mabuhay ka.
21: Thank you.
2: Mabuhay ka. Salamat siya. Mayor Greg Gasataya ng Bacolod City. Eh, kailan pa rin palaging na... Eh, wag mo ba, ba't naulan palagi?
4: Hindi pa rin ako inimbita.
2: Malayo ka kasi.
4: Malayo. Tsaka hindi naman ako po pwedeng bumiyahe. Oh. Hindi pa.
2: Ang maganda dyan, partner, yung makabili ka ng maskara. Kasi, syempre, ang mga performers, dami naman. Yung libo-libo yun. May mga maskara sila. Yung iba dyan, binibenta. At tapos ilagay mo sa wall mo.
4: Hindi,
2: saya ng wall mo ngayon kasi may mukha ng ano eh.
4: Oo.
2: Malala mo yung Bacolod lagi pagpasok mo sa bahay mo kasi yung galing yan sa
4: Bacolod. Kaya lang sumusunod sa'yo yung mata.
2: Hindi, may butas yun. May butas yun kasi kailangan nakakita yung nasayaw.
4: Pagpasok mo ng bahay, may nakatingin sa'yo.
2: Iba yun. May ganyan kaming picture dati ni Papa Jesus.
4: Oo.
2: Na parang nagigilty ka pag may ginawa kang kasalanan. Dahil parang, parang tumitingin din sa'yo.
4: Oo.
2: Sabi ni Riman R. Sidera, alam ko na po ang ibig sabihin ng tea sa kapo ninyo, travel.
4: Ah, nire-remind
2: mo na naman ako. Nalimutan ko na nga. Chris Averini Casiano, magandang umaga. Walang energy sa lakas ng ulan. Buti na lang walang pasok. Hindi, kaya natin yan. Ha? It's all in the mind. Governor.
4: Naku ba, nakikinig pala sa atin si Justin Bieber.
2: Justin Bieber? Sino Justin Bieber? Justin Bieber.
4: Bieber, taga Antipolo
2: siya. Ang sabi?
4: Gising Pilipinas daw, nasa YouTube siya habang nakahiga, walang pasok.
2: Oo,
4: sige,
2: no? Hilahilata. Pagulong-gulong.
4: At kinukuha yung kumot.
2: Yan.
4: Darling.
2: Ang akin na yan. Happy birthday kay Mrs. Jessica J. Godornes. Sabi ni June Godornes, belated happy birthday. Okay. Ayan.
4: Si Aris Kennedy, hello from UK. Ang daming ulan sa atin, need ng ulan sa Europe. Oh, oh. Madaming wildfires. God bless. Oh. Ay, naku naman.
2: Summer pa lang.
4: Extreme, no?
2: Sabi ni Sui Suarez, yung Abuitis Power daw broke ground nung bagong solar plant in Cadiz, sa Negros. O yun na pala, may magdadala na siya sa Negros partner. Oh,
4: naalala
2: Cadiz.
4: Ko yung Cadiz, yung kanilang groundbreaking niya. Kasi parang kinuha nila ako para magsalita tungkol doon.
2: Sa Cadiz?
4: Hindi naman, dito lang sa
2: layo niya.
4: Metro, oo. Pero,
2: congrats oras
4: at sana magamit na natin.
2: Sige, diba? Ay si Lori pala nandyan.
4: Ay, ganyan ba?
2: Si Ma'am Lori de la Cruz. So wala talaga tayo nakuha ang lawyer pa niya. Kaya pit na lang tayo sa pag-asa.
4: Ah, sige.
2: Oo, mga susunod na programa na lang siguro. Ano? Ma'am Lori de la Cruz! O, bago tayo maghiwa-hiwalay, para alam nyo yung weather for the rest of the day dito sa Metro Manila at ibang probinsya, si Ma'am Lori magbibigay sa atin ng update. Ma'am Lori de la Cruz, ang ating pag-asa weather forecaster. Ma'am Lori, good morning!
4: Good morning, ma'am!
1: Good morning!
5: Alerto sa Bagyong Nene!
2: Oh, so, kita mo nang gugulo.
1: Inside bar, huling nakita. Ito si Bagyong
2: Nene. Ma'am Lori, sorry, ma'am. From the top po. Kasi may si Jilliam kasi kung ano-anong pinipindot. Ano po?
4: Uh-oh.
2: From the top, please. Go.
1: Sige po, meron tayong bagyo ngayon sa loob ng PAR. Huling nakita yan sa layong 675 kilometers, silangan ng Itbay at Batanes with maximum winds na 55 kilometers per hour near the center at gustiness po na umaabot hanggang sa 70 kilometers per hour. Kumikilos ito pa Kanduran at 15 kilometers per hour. At kasalukuyan yung habagat nakaka-apekto sa Luzon and western section of Visayas. So, ibig sabihin yung presence itong bagyo lalong nagpapaigting sa habagat natin sa Luzon at Visayas. At ugnay dyan malalakas na makapagulan pa rin ang inaasahan sa Zambales, Bataan at Occidental Mindoro. Habang dito naman sa Metro Manila ay Ilocosur, La Union, Pangasinan, Abra, Benguet, Tarlac, Pampanga, Bulacan, Nueva Ecija, Laguna, Rizal, Cavite, Batangas at Oriental Mindoro ay mga pamisa-misang pagbugso naman ng ulan. Moderate hanggang sa moderate or katamtaman hanggang sa malakas na mga pagbugso ng ulan ang mararanasan dahil sa habagat. For the rest of Luzon and for Aklad at Antique, maulap din ang papauri na may mga kalat-kalat na pagulan at pagkilat bagulog o still cost po yan ng habagat o Southwest Luzon. And for the rest of the country, doon sa Mindanao at natitirang bahagi ng Visayas, may kainitan nga po yung panahon. Ibig sabihin, wala pong magkaanong mga pag-ulan doon. Concentrated yung mga pag-ulan natin ngayon sa Luzon at ilang bahagi ng Visayas. Yan ang latest mula dito sa Pag-asa. Ito po si Lori de la Cruz.
2: Opo, Ma'am Lori, so it's gonna be rainy, ano?
4: Rainy pa rin.
2: Hanggang, kasi last time, ang prediction, hanggang, ang forecast hanggang Wednesday.
4: Oo.
2: Tapos hanggang Thursday. Ngayon, correct, kahit hanggang buong weekend, maulan pa rin hanggang Sunday.
1: Opo, sir, actually, sa ating pong projection po talaga ay hindi tayo makaka-expect ngayon o sa mga susunod na araw ng habagat break or yung southwest monsoon break.
4: Tama.
1: Most likely po, kung meron man mga araw na to makikita natin ng haring araw, well, maganda po yun. Pero mostly, 1 or 2 days lang po ito na pahinga. Then, ulan po
2: ulan
1: ulit.
2: Na naman.
1: Kasi po, nasa tag-ulan season tayo. Bukod doon, madami kasing weather system sa paligid ng PAR na nagtitrigger nung habagat. Yung orientation niya is napupunta talaga dito sa Luzon at Visayas. Kaya saan natin mga pag-ulan until almost end of the month.
2: Yan na, until end of the month. So sa mga nagbabalak dyan ng mga weekend getaway, maybe you're going to Baguio, Tagaytay, or somewhere cool, hindi po, magiging rainy pa rin, sabi ni Ma'am Lori. Ma'am Lori, thank you, ha.
1: Mabuhay po kayo.
2: Si Ma'am Lori de la Cruz, ang ating Pag-asa weather forecaster. May mga pahabol lang po kagaya ni Professor Xiao Chua.
4: Oy!
2: Kilala mo ba si Professor Xiao?
4: Oo naman,
2: prof. Belated happy birthday daw sa pamangkin niyang si Calden Nian kahapon from Tito Xiao and Tita Mai E.
4: Happy birthday.
2: Oh,
4: partner, meron nag-imbita sa akin.
2: Saan?
4: Sa Bakulod. Meron daw Malabon. Malabon. Pesta daw ng baha. Talaga itong cameraman natin. Pogi nga, mabait, magaling, pero napakasutil.
2: Sino yan?
4: At saka si Panocha mamaya Jimmy Encarnacion.
2: O hindi naman Malabon na maimbitan tayo sa Malabon. Kaibigan natin si Mayor Jimmy.
4: Eh, matagal na tayong iniimbita doon kasi nga meron silang kumbaga parang Venice.
2: Oh, pero wag naman yung baha.
4: Ano Venice ba yun? Ang tawag?
2: Canals.
4: Ayun,
2: the canals of Venice, di ba?
4: Or
2: the canals
4: of Amsterdam. Oo. Ay, si Edison, ang tagal na natin binabalak yan.
2: Hindi matuloy-tuloy.
4: Hindi matuloy-tuloy.
2: Malakas daw ulan sa Valenzuela, sabi ni Louis Basco.
4: Ay,
2: at happy boy, good morning, Lina Lim. Magandang umaga din sa inyo. At si R.S. Kennedy, nabasa mo na si R.S., ano?
4: Oo, si R.S.
2: Okay, si Sarah Concepcion, nabasa mo na
4: di
2: rin.
4: Pa? Di pa?
2: Oy, teka muna, meron na namang, gusto mo kami, ano ko na i-re? Oo, i-plus ko na. Patingin nga.
6: DZMM Radio Patrol Flash Report!
2: Uy, may improvement po sa Visayas grid status. Kahapon, anim na oras yung red, di ba? Ngayong araw, yellow na lang.
4: Aba, kakaiba.
2: Oh, kakaiba. Ibig sabihin po ng red, wala na po reserbang supply. Ibig sabihin ng yellow, manipis ng reserbang supply. Ano? So, yellow alert lang po, as of 8 a.m., yung buong Visayas grid, yellow alert from 5 p.m. to 10 p.m. So, ilang oras yun? 6, 7, 8, 9, 10. 5 oras na yellow alert dahil po sa San Caterbang plantang bagsak pa rin. Pero kahit papano po yung yellow alert, ibig sabihin po niyan, walang nakaambang brownout. Kung yellow lang hanggang
4: manipis.
2: Ng gabi, manipis lang
4: parang
2: ang reserba.
4: Parang si Jimmy Fred.
2: Pero walang brownout.
4: Walang brownout.
2: Manipis lang yung reserba, pero hindi kulang ang kabuuang supply.
4: Ay, salamat.
6: DZMM Radio Patrol Flash Report!
7: Alerto sa brownout!
8: Alerto sa brownout!
2: Ito yan naman ngayon, partner. Pinindig na naman. Ano, sabi ko, ayoko na nga mag-OT. Mapapagalitan na naman ako.
4: O, ikaw lang naman. Hindi ako.
2: Salbay. 40,000 viewers. Maganda umaga po sa inyo.
4: Good morning!
2: Si Alvin Olchico po ito. Susunod na po ang tandem ng Bayan, one and only Robert Mano at Doris. Ay, tinan mo ito, kangaroo? Kasama mo natin si Robert, kangaroo!
4: Kangaroo!
2: Mano, at ikaw naman, Doris,
4: easy.
2: Kangaroo din. Kangaroo din.
4: Kangkalo. Galing sa kangkalo. Yeah. Yan. Oo.
2: Susunod na po.
4: Kangkong.
2: Ako mo magbabalik bukas dito lamang sa
9: Gising Pilipinas!
2: Energy, energy, kahit maulan!
17: Good morning!
7: Sasabayan kayo sa almusal ni na Alvin L. Chico at Doris V. Cornea.
8: Gising Pilipinas!
20: Ito po ang DZMM.

0: Miss Beautiful.
1: Oo nga pala.
0: Miss Beautiful,
2: ako nga.
3: Oo nga, ikaw nga pala ngayon dapat dyan.
0: Oo, na-recall ko na din.
3: Na-recall
0: sa tulong nitong tutsut time.
3: Ang tutsut time po natin ay 8:00.